0: ang tanong dyan, that's very critical, yan two-thirds na yan. You will have to see paano yan. Let's say, for example, yung consequence na natanggal na. Tapos, nag-resolve later, much later on. Let us say, probably 2028 or 2029, for instance. Tapos, niliwanag ng Supreme Court. Ano ibig sabihin? Babalik? Hindi na. Hindi na. Maaaring doon sa listahan, babalik siya kung kailan termino niya. Pero hindi na siya magiging vice president. Di ba? Nawala na siya.
1: Uh-oh.
0: Yun ang mangyari doon. Ngayon, anong consequence doon? She has to suffer na. Ngayon, yung mga kaso niya, di tutuluyan rin. Ganun. Babalikan ko kayo doon sa nangyari kay CJ Corona. Di ba? Noong 2012, tanggal. Tapos dinimanda yan ng mga taxes, civil forfeiture, kung ano-ano. Tapos pagdating 10 years later, doon sa civil forfeiture, ay, nagkamali lang doon sa salin. Tanggal siya sa salin, ha? Nagkamali, negligence lang, oversight. Mali niya yon, pero hindi niya, pera niya yun. Yun yung sandigan by decision na hindi na umakit sa Supreme.
1: Wala na, natanggal na siya.
2: Hindi na mababaw.
0: Exactly, yun ang sinasabi ko.
2: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: So, pwede yan. Diretso lang, sige.
2: Okay. Sige.
1: Mm-hmm. Thank you. Ah. Maraming salamat sa insights ng isang legal eagle.
2: Legal eagle? ano ba kayo, attorney?
1: Ka-eskwela ni Alan Peter Cayetano to.
2: Saan?
1: Sa Ateneo.
2: Ateneo.
1: Oh.
2: So, ano tawag?
1: Nagkabot ba kayo, Tranquil?
0: Ay, hindi. Palagay ko hindi. Kasi labas na ako ng 91. Graduate ako ng 91. Parang mga, pasok niya mga, I'm not too sure kung mga 94, ganyan.
1: Ah, so ibig sabihin, mas bata pala si, akala ko mas bata yung Tranquil. Hindi na mukha, mas bata.
2: O kaya nga.
0: Bagong hilamos lang.
2: Akila, utopia ka, attorney.
0: Ako, diretso tanong mo, utopia ako.
2: Utopia. Okay.
1: Thank you, attorney. Mabuhay po kayo. So, ulitin po, sana makaulit. Ano po? Thank you. Mabuhay ka. Attorney Tranquil. Tranquil Salvador. Hindi ko ma-attain pa rin na Tranquil. Pero ang kilala po siya sa Tranquil. Pero ang bigkas po niyan sa English, Tranquil.
2: Tranquil.
1: Tranquil Salvador III, defense lawyer po ng Corona impeachment trial at managing partner na Tranquilo.
2: Yan.
1: Si Alvin Alchico po ito. Pangalan mo?
2: Nakalimutan ko, nandiyan ka pa pala. Dahil dapat may tandem na si Doris Bigonia po.
1: Susunod na sana ng bayan, ha?
2: Antayin natin yung Senator Judge. Nakasama ko mamaya.
1: Pag minimuhan ako, ikaw sasagot.
2: Hindi, ah.
1: Susunod na po ang tandem ng bayan with the one and only Robert Mano at muli naman si Doris Bigonia. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy on a Tuesday!
4: Good morning! Good morning!
5: Boses nagigising sa umaga.
6: Alvin El Chico. Doris Bigonia. Gising!

0: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang hilig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
1: Ganda!
2: Good morning!
3: Kaganyan ang intro. Hindi ako umiinit ang

0: ulo.
1: Ganda!
0: Ganda!
2: Ganda!
0: Oo, kuha din kayo ng hugi. O kaya, macho.
1: Gwapito.
0: Meron pa bang gumagamit ng macho? Parang wala na.
1: Parang wala na.
0: O, parang talagang lumalabas ang kaedarang gono. Ay, andyan pala kayo. Di man lang kayo nagsabi. Kakatok naman kayo.
1: Andyan para, pala kayo eh.
0: Para malaman namin ni Robert na dapat lang kami magpa... kilala sa inyo.
1: Eh, lalo't kapag alas 8 na, alam nyo naman, hanggang 9 in the morning, makakasama nyo ang tandem ng bayan.
0: Yan. At may bonus. Hindi yan ang sweldo natin.
1: Wow.
0: May bonus po ang ating mga tagapakinig.
1: Anong bonus?
0: Dahil kapag kayo po ay nakinig at pinanood si Robert Mano, siya po yung nandoon sa Senado, pakalat-kalat. Nakita nyo ba ito kahapon doon?
1: Pakalat-kalat, matakbo-takbo.
0: Matakbo-takbo, para siyang senator judge. Hindi, kasi si Robert po ang main, tama ba, na Senate reporter natin dito sa DZMM Teleradio. Pero marami po siya mga bataan. Equal lang po sila. Sino si
1: Pamela Vasquez, si John Garner, si Beck, si Victoria Tulad for ABS-CBN News. Nandun, syempre, nakatulad.
0: Sabi ko katulad.
1: Si walang katulad?
0: Walang katulad. Kaya naman. Dahil dyan, tayo ay mag-good morning na.
1: Good morning po sa inyo. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Doris Ligonia po.
1: Nagustuhan niyo po ba ang day one?
0: Oo, parang nakakapagod. Nasa dialysis ako po at nanonood ako. Parang marami ako natututunan sa totoo lang.
1: Actually, sabi ka ng mga kasamahan nating reporter din, ang XE, actually, more compared sa mga dati namin mga coverage, kahapon, 3 hours lang to, partner. Pero alam mo yung pagod.
0: Diba?
1: Diba isang linggo?
0: Oo. Kaya nga sinasabi ko, mapalad tayo na ando dun yung mga reporters, magigiting na reporters, kasi tumutulong sa atin na makaintindi. Gaya ko nga, sabi ko, nasa dialysis ako. Kayo yung gumagawa ng paraan para maintindihan ko.
1: Oo, diba? Eh, kahapon, partner, nagkaroon tayo ng chance na nasa session hall tayo mismo.
0: Yan na nga.
1: Aba, kahigpit. Talaga. Walang cellphone, walang laptop. Alam mo, nagawa ko. Naka-notes kami sa papel. Habang nag-i-hearing, nagsusulat.
0: Manumano?
1: Oo.
0: Bumalik ganun. Sa manumano.
1: Tapos kasi kapag nilalabas-labas mo yung phone mo, lalapitan ka kaagad, sisitahin ka. Para orderly kasi, di ba, court ang nangyari kahapon, impeachment court sila. So, rules of the court, susundin natin. Di ba? Pati yun, bawal ka mag-picture, bawal ka mag-video, bawal ka mag-take ng calls. So, talagang kung ano yung sinasabi, nagsalita si SP Win, note mo kung Diyos ano yun. Ko.
0: Eh, tayo, hindi na, lalo na mga batang reporter ngayon, hindi na po sanay. Kaming mga masyosyonders na sa trabaho, ayan, marami kaming notebook. Marami kaming notebook. Doon namin lahat talaga sinusulat. Pero ngayon, kasi mabilis na lang yung ating cellphone. Buksan mo lang yung notes mo. Andyan
1: correct.
0: Na, diba?
1: Tsaka may predictive text yun eh. So kapag sinatype mo pa lang, alam na niya eh.
0: Oo, tsaka pwede mong ikonsulta si Google.
1: Kinonsulta natin. So yun ang nangyari
0: ganun
1: kahapon.
0: Pala.
1: Mainit.
0: Akay, pati yung mga audience ba?
1: Lahat, partner. Bawal. So kahit yung mga staff na senators, kapag makikita mo, lalabas yung phone, lalapitan sila.
0: Bawal.
1: Ay official lang kasi nga ayaw nila ng magulo. Dapat orderly.
0: Yun.
1: Although ni-raise nga kahapon ni Senator Pia na kung konting tubig at konting kain, payagan naman natin paano kapag may diabetic daw.
0: Totoo
1: or
0: naman.
1: Kaya, di ba, yung mahabang oras ng pag-upo is the new form of smoking, di ba? So, hindi healthy. Kaya pabayaan din daw na tumayo tayo kahit papano yung mga nasa gallery.
0: Mabuti naman hindi nagsabi si attorney, Senator Judge Pia na sitting is the new smoking. Kaya, sabi niya, Presiding Officer, let us all do some jogging. Makita mo, nag-jogging.
1: Aba, nag-hearing, nag-jogging. Hindi, partner.
0: Totoo naman.
1: Sabi niya, yung mga nakaupo, 3 hours, sabi, kinumusta nyo ba? Ay, mali!
0: Mali! Hindi ganon.
1: hindi ganon.
0: Pero makita man na rin naman yung punto. Lalo na kung diabetic nga. Mahirap po para sa isang diabetic yung ganon.
1: Pero yung naging discussion kahapon, partner, makikita mo kung gaano kaganda yung democracy talaga. Diba? Na magkakaiba kayo ng pananaw, magdedebate tayo, pero at the end of the day, we will resolve this through numbers, of course, siyempre. Diba? Na kahit anong pilit ng magkapatid na Cayetano, na hindi dapat magkaroon ng ibang presiding officer. Dapat ang Senate

0: president lang, di ba? Yun ang punto correct nila. At ng minority group, pero ang sabi ng mga nasa majority, pwede kasi sa constitution, silent naman eh. Uh-oh. Wala namang sinabi specific ang constitution doon, sabi niyo kanina.
1: Pero pagka ganyan, pwede bang humiling ang audience?
0: Aha.
1: Mr. Presiding Officer, gaganyan si Doris, ano? Bago ko nakapasok, pinatanggal yung sapatos ko. Bakit ka?
0: Bakit?
1: Dahil pumasok ako doon ay nakabata de banyo. Abay, may tama ito. Sabi ng mga Senate. Gusto ko lang pwede pong mabang malaman kung ako ay pwedeng magbigay ng suggestion.
0: What is your suggestion?
1: The lady from Paranaque.
0: Oh, lady from Paranaque?
1: Yes. Would it be possible?
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Tagalog na lang. Na request sa mga senator judges natin na pag nagsalita po kayo, huwag kayong magpatong-patong, ano tawag doon?
0: Nagkakasabay-sabay.
1: Oo, nagkakasabay-sabay. Oo. Kasi unang-una masakit sa tenga.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo naman ako, tanda na. Pangalawa, hindi ko na maintindihan tuloy.
0: Mm-hmm.
1: So, at saka parang, ano ba to, paligsahan ba ng lakas ng boses?
0: Mm-hmm.
1: Oo,
0: mm-hmm.
1: Eh, gusto ko lang sana, para mas maintindihan ko yung pinupunto mo. Kagaya kahapon, si Alan Peter Cayetano, napansin mo, partner, parang cool siya kahapon.
0: Mm-hmm.
1: At hindi siya yung diba? Oo, hindi siya nagtaas.
0: Agit,
1: hindi siya nagtaas ng boses.
0: May high blood.
1: Ayun. May ibang na high blood, partner. Kaya nasa sa ospital kuning. Ay, mali pa. Mali na naman. Uh-oh. Pero yun lang ang punto ko. Para sa palagay ko, habang naglalabang nga yung kumari ko na si Barbie, mas maintindihan niya kung relax lang. Oo, meron mga emosyon talaga, di ba ganyan? Kilala mo sila, partner. Mga...
0: Pero pwede kasi nga yun, partner, kapag sa session sila as legislative.
1: Uh-oh.
0: Ito kasi court, di ba? Dapat yung demeanor mo as a senator judge, di ba? Buong bayan, buong Pilipinas, at buong mundo yung nakatutok sa inyo, di ba? Ano ba klaseng senator judge siya kung ganito, nagwawala na nagwawala, di ba?
1: Kaya nga. Eh, mabuti na rin siguro kung sana mapag-usapan, makonsider. Makonsider ang isang suggestion.
0: Importante yun.
1: Oo nga, para maging maayos. Kasi yung iba, partner, nag-tune out. Pagka sumasapaw.
0: Nagkagulo-gulo.
1: Nagsasapawan kayo dyan.
0: Naiinis na sila.
1: Naiinis.
0: Pero dun sa panig na yun, sa ang sinasabi nila Senator Alan Cayetano, continuing objection sila.
1: Ano ibig sabihin?
0: Ibig sabihin, nagpapatuloy na kinu-question nila yung pagkakaroon ng separate na presiding officer. Pero pagbibigyan nila at hindi muna nila haharangin, at mukhang syempre, at the proper time, yun yung laging term dyan. At the proper time, hanap sila ng pagkakataon para makwestiyon at ma-resolve din yung issue.
1: Sa ngayon, Senator Judge Mano, please explain to the lady from another planet.
0: Another planet, ang hirap.
1: Bakit dalawa silang nakaupo doon sa tuktok?
0: Di ba kung matatandaan natin, dahil nga pumayag si Senator Win, actually siya din naman, sa kanya din naman nangyari, nanggaling din daw yung suggestion bukod sa ibang majority na, sige, maglagay tayo ng abogado para mas mabilis. Although hindi ina-underestimate yung kakayanan niya, di ba? Pero iba din pa rin daw kasi kapag meron kang knowledge sa pag-handle ng impeachment. Kasi Senator Cheese, nagkaroon na ng pagkakataon din, di ba?
1: Galing
0: na doon. And then, mas mabilis yung mga decision making, lalo na kapag mga hirit ba ng mga prosecution or ng defense. And then, kaya siya nandun sa taas in recognition na siya pa rin yung leader ng Senado as a Senate President. So, pwede na before maggawa ng decision, pwede silang mag-usap dalawa. Or kapag hindi ma-resolve on their end, ibabato nila yan sa lahat ng senador na nandun sa floor para pag-desisyonan, pagbatuhan.
1: Para malinaw lang tayo kasi yung iba nagtatanong, bakit dalawa sila dun? Ba't dalawa? Diba? So, sino pakikinggan natin dyan? Sino ba magde-desisyon? Hindi po iisang tao lang ang magde-desisyon dyan. Kaya nga po sila lahat ay Senator Judge.
0: Correct. Mm-hmm. Silang lahat yan, equal footing pa rin yan. Pantay-pantay pa rin sila pagdating dyan. Ha? Kaya, kahapon, partner, kita mo.
1: Sige nga.
0: Day one pa lang, taasan na ng kilay yung magkabilang paning.
1: Yan
0: ha. Diba?
1: Talagang...
0: We are ready.
1: Yes. Paano kaya kung sinabi nung isa, I'm not ready eh.
0: Can we make it 3 days more? Can we have three more days? Nagpa-extend po pala.
1: Nagpa-extend. What is the reason of the gentleman from Candava?

0: For the suspension.
1: Mr. Presiding Officer, we are requesting for the suspension of the hearing because the Radyo Patrol are now ready.
0: Oh, no. Yes, ang galing mo, Pinder. Ang galing sa Begway. Banat.
1: Dahil dyan. Dahil dyan, alamin na po natin ang mga balitang hatid ng ating Radyo Patrol.
2: Magtiyagaan ng Radyo Patrol!
1: Ang Malacanang daw, partner, naglatag.
0: Nang?
1: Banig.
0: Hello?
1: Mali!
0: Mali ka dyan.
1: Ang Malacanang inilatag na po mga kwalifikasyong hinahanap ni Pangulo Marcos Jr. para sa susunod na AFP Chief. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris, mapagkakatiwalaan, makabayan at makadiyos. Ilan lamang ito sa mga hinahanap na kwalifikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa itatalaga niyang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y kasunod ng nakatakdang pagretiro ngayong buwan ni AFP Chief Romeo Bronner Jr. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mahalaga rin para sa Pangulo ang pagtatalaga ng isang AFP Chief na masipag at iniisip ang kapakanan ng bayan. Sa ngayon, ay wala pa umanong impormasyon kung may shortlist na o listahan ng Pangulo na mga pinagpipili ang papalit kay Bronner. Nagsibing AFP Chief si Bronner mula July 21, 2023 at dating namuno bilang Commanding General ng Philippine Army. Mamayang hapon ay nakatakdang magpunta sa Camp Aguinaldo si Pangulong Marcos para sa Command Conference ng AFP para sa unang semester ng 2026. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Vital yun, partner, yung susunod na AFP Chief of Staff.
0: Ay, oo naman.
1: Siyempre, di ba, lalo ngayon, lagi may mga attempt, di ba?
0: Oo.
1: Or may mga issue.
0: Oo, may mga issue dyan. Okay lang sana yan, di ba? Kaya lang mas madami yung mga fake news.
1: Correct.
0: Ang hirap na balansihin. Mm-hmm. Hindi naman po pwede na yung mga kung ano-ano yung mga naririnig natin.
1: Ay, yun
0: hindi
1: yun.
0: Papansinin, di ba?
1: Correct. Hindi i-address.
0: Kaya
1: hindi
0: yun
1: pwede.
0: Na yun, di ba? Hindi pwede.
1: Kaya, lalo na, alam mo, partner, sa ganyan, di ba? Kahit mali, kung paulit-ulit mo na isusubo sa publiko, nagiging tama.
0: Tama.
1: Strategy kasi nila yan eh. Kaya dapat talaga may nagka-counter-check.
0: Correct.
1: Diba? May nagpa-fact-check doon sa mga ganyan.
0: At may tumitimon doon sa ating sandatahang
1: hukbong sandataan ng Pilipinas.
0: Ayun. Oh, may hukbong.
1: Rambulin natin.
0: Nirarambol ko. Mali!
1: Samantala, punta tayo ng Sandigan Bayan.
0: Yan.
1: Ang Sandigan Bayan 3rd Division ay giniida magiging pata sa pagdinig sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
4: Acquit the innocent, hold the guilty accountable. Robert at Doris, ganito nilarawan ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda ang magiging pagdinig sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng ingay at agam-agam ng kanyang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ayon sa hukom, nagdesisyon aniya siyang maglabas ng opisyal na pahayag sa media para tuldukan na ang mga isyu kaugnay ng mga kasong kanilang dinidinig na kinasasangkutan naman ng mga senador. Giit ni Miranda, hindi naglalabas ng desisyon ang Sandigan Bayan bilang anti-graft court base sa politika, opinyon ng publiko, impluwensya ng kahit anumang organisasyon o grupo at kasalukuyang bugso ng damdamin ng publiko, kundi patay ito dapat sa ebidensya, sa batas at sa konstitusyon. Narito ang kanyang pahayag.
5: The court is not a part of the political arena where members of the legislative and executive find themselves. The court has no politics. No politics. This is a court of law guided only, sorry for the third time, the Constitution, the law applicable, and the evidence to be presented by the parties.
4: Yan ang pahayag ni Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ang pahayag ng hukom ay kaugnay ng pagbasura ng 3rd Division sa musyon ng kampo ni Marcoleta para pigilan ang pagpapaaresto sa kanya kahapon matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya at tatlo pang akusado sa kasong plunder na sinampa ng Office of the Ombudsman.
1: Nico.
4: Yan ang balitang kumpirmado. Robert.
1: Oo.

0: doon ka sa pahayag ni ay pahayag rather correct sa interview at pahayag ni Justice Miranda ano.
1: Oo.
0: Seldom o madalang na makarinig tayo ng justices from Sandigan Bayan
1: nga,
0: na
1: totoo.
0: Nagbibigay ng statement na nagbibigay ng pahayag before
1: correct.
0: Eh nung nako-cover natin yung mga pork barrel issues din dyan sa Sandigan Bayan, yung presiding justice lang ng Sandigan Bayan yung nagsasalita at sobrang dalang pa
1: totoo,
0: kapag nakuha
1: totoo.
0: Mo yung partner dito buti nagsalita ano ang nag-trigger at why is there a need para magbigay sila ng statement din.
1: Oo.
2: Tama ka dyan, Robert, ano, sinabanggit nga nitong si Justice Miranda no, na sa kanyang 10 taon na humahawak at nagdidinig ng mga kaso sa Sandigan Bayan, first time niya na naglabas ng ganitong klaseng pahayag sa media. Ang paliwanag niya ay dahil batid niya na mainit itong issue at maraming lumalabas ano, na mga agam-agam nga hindi lamang doon sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kundi pati na rin sa publiko kaugnay nga hindi lang din tungkol dito sa plunder case na kinasasangkutan ni Senador Marcoleta kung hindi pati na rin yung iba pang mga high profile na kasong kanilang hinahawakan sa 3rd Division, particular na rin yung kaso ni dating Senador Bong Revilla Jr. at ni Senador Jinggoy Estrada na nasasangkot naman sa flood control scandal. So nais niyang naglabasan ng ganitong klaseng pahayag para kahit papaano ay masiguro sa publiko na magiging patas sila sa kanilang desisyon.
0: Oo, at syempre bukod doon sa naging decision kahapon, may ma-commitment order na, ano pa yung inaasahan natin pagdating doon sa case ni Senator Marcoleta? Yung schedule ng arraignment, meron na ba, Nico?
2: Robert, ano, nagbigay na no, ng schedule ng arraignment itong Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay nga nitong plunder case ni Senator Marcoleta dahil ayon mismo dito kay Justice Miranda ay in-schedule nila itong arraignment, ano, yung arraignment sa July 10. At bukod dyan, syempre, dahil nga nahuli na rin kagabi itong isa sa mga co-accused ni Marcoleta, yung private individual na si Viray ay inaasahan din ano, yung kanyang return of warrant ngayong araw naman dito sa Sandigan Bayan.
0: Oo, sige. Yan yung mga hihintay natin. Eh, kaso, siyempre, partner, di ba, hindi lang naman doon sa 3rd Division yan eh.
1: Mm.
0: Nasa, may mga ibang division din na may mga cases sunod-sunod eh. So,
1: correct.
0: Abangan natin kung ano mga magiging decision dyan.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Nico, maraming salamat.
2: Salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
1: Sorry. Napatukod pati yung aking siko. Sorry. Ano oras na, partner?
0: At ibang oras, 8:24 ng umaga.

0: Matabalang matabang. Walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Kiss.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
3: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: medium. Source ng information ay ang BCNN Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng BCNN. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang BCNN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw! Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!
2: Kami po yun!
3: Nagbabalik, Doris Bigonia po at
4: good morning!
3: Si
2: Robert Mano!
3: Yan! Eh kayo naman, sabihin niyo sa amin, sino ba kayo?
2: Pinagpakilala. Parang sa court lang kahapon, di ba? Yung sa prosecution, yung panel of prosecutors.
3: Correct,
2: yan ang tawag doon.
3: Isa-isa, no?
2: Oo, isa-isa. Entry of appearance.
3: Mali.
2: Yung private naman na prosecutors, ang tawag pa, tamang term pala sa kanila ay Council for Prosecutors.
3: Council diba? For Prosecutors.
2: Yung public prosecutors, ang tawag naman pala sa kanila ay panel of prosecutors. Yun ang tawag.
3: Eh, hindi mo prosecutor na lang tayo, pinahirapan nyo kami eh.
2: Alam mo naman sa court, ang mga terminology,
3: okay,
2: partner.
3: So,
2: pakilala isa-isa, di ba?
3: Correct. Nagulat ba kayo?
2: We are ready pagkagulat.
3: Kaya nga.
2: Yung kabila din, nagsalita. Diba?
3: We are not ready. Pwede ba yun?
2: Mali eh. Dapat ready lagi. Marap ka sa court.
3: At saka may backup ka.
2: Mm-hmm.
3: May sakit ang masakit daw ang ipin itong isang to. O merong isang papalit. Oh,
2: sabi nga ni Attorney Sheila Season kahapon sa defense.
3: Oh, defense.
2: Sabi niya, may witness na ba kayo? Ready na kami ngayon na.
3: Parang away bata lang.
2: Meron na kami. Meron ba kayo? Sige, game.
3: Para huwakan mo nga tinga ko. Yung isa naman, huwakan ko yung tinga mo, malamig yan, ano? Hindi po, nagjo-joke lang ako. Pero tama si Robert, napaka-stricto nung mga protocol, ng mga procedure. Kasi pwedeng at any time questionin eh.
2: Correct,
3: diba?
2: Correct.
3: Akala mo lang, okay yun, dire-diretso ka. Mm-mm. Sasabihin lang sa'yo, akala mo lang hindi mali, pero mali.
2: Oh. Sabihin sa puto yan, sumobra. Diba? Yung ginawa ng Senate Impeachment Court, that's why we're questioning, diba?
3: Yes, meron ganyan. Pagka sinabi, partner, sinabi nung presiding
2: officer
3: na gentleman from Candabay, you have 10 minutes.
2: Mm.
3: Dapat 10 minutes
2: may
3: lang
2: bell,
3: talaga.
2: May bell, partner. Oo. Kapag nakaka 10 minutes ka na, ting, gaganon.
3: Eh, paano kung hindi
2: tapos,
3: ka patapos?
2: Kung hindi ka patapos at nakukuha naman ng mga justices na substantial yung iyong discussion, kagaya kahapon, in-extend sila ng konti, pinabayaan sila.
3: Ayan,
2: both defense and prosecution, ganun din. Lalo na yung opening statement nila. Pinabaya, 15 minutes, sabi, di ba? Pagdating ng 15 minutes, so, ting, may ganun na isa. Pero, tuloy pa lang din.
3: Buti na lang hindi ito narinig nila.
2: Mali! Sasagot silang lahat. Oras! Gaganon sila ito sabay-sabay, partner.
3: Mali. Strict din talaga.
2: Pero dahil mahaba, partner, yung discussion, alam mo, may mga senator judge talaga lumalabas.
3: Naku.
2: Pagbalik, punong-puno yung bibig, gumunguya. Gugutom ka din talaga. Siyempre, kakaisip, di ba? Intindi mo dun sa, hindi mawawala talaga yung...

0: Marlene, good morning.
1: Hello, Marlene. Miss na kita.
0: Diba, ang naging desisyon doon, eh, ibalik natin. Balik ibabalik, na pinababalik sa BIR.
1: Oo.
0: Pero, ang sabi ng court, eh, kung dumating ang oras na kakailanganin, eh, nasa inyo na magkabilang panig yan kung ire-request niyo yan sa BIR at yung mga paraan para mabuksan yan.
1: Pero hindi na nabuksan talaga kahapon.
0: Ay, hindi.
1: Okay.
0: Hindi.
1: Kahit kasilip.
0: Nakasil, partner. Oh, kasi may pirmang ganun. No?
1: Oh, talaga.
0: Oh, kaya sabi, ipapasa na natin ang mahiwagang BIR box.
1: Hindi, Marlene.
0: Ay, ako pala sa may...
1: Ikaw.
0: Ulit. Uh-oh. Ipapasa na natin ang mahiwagang
1: BIR box.
0: Very Marlene Pardiernos nga. Yun. So, yun yung naging decision. And then, eh, dun sa issue ng surprise witness, partner.
1: Mm.
0: Oh, nagkasundo sila na walang surprise witness kapag
1: bawal.
0: May ihaharap ka na wala do sa pre-trial conference. Kumbaga, hindi na ibigay yung pangalan.
1: Yung listahan sa listahan. Oo,
0: hindi na ilagay sa listahan at ngayon lang siguro lumabas.
1: Uh-oh.
0: Or pwedeng ngayon lang nagsabi na willing siya. 5 days bago mo siya iharap, dapat may notice na sa court.
1: So, papayagan pa rin.
0: Papayagan. Pero ang time frame noon, 5 days.
1: 5 days lang.
0: Correct.
1: At talagang lahat ay i-inform mo na ito'y humahabol. Okay.
0: At syempre, sabi ng presiding officer, di ba, 2/3, walang ibang usapan.
1: Ayun.
0: 2/3 lang para sabihin natin guilty.
1: Yan ay
0: articles of impeachment.
1: Correct. Na yan ang sinasabi ng yan ang laman o buod ng sa digang batas.
0: Mm-mm.
1: Tama.
0: Walang magbabago doon. So, 16 pa rin dapat, sabi ng...
1: Kahit merong absent.
0: Correct.
1: Kahit merong nakaditine.
0: Mm-mm.
1: Kahit merong bini-BP.
0: Yun ang desisyon ngayon ng Senate Impeachment Court.
1: Very good, very good.
0: Doon sa iba pa nangyari, hindi tayo ng reaction, partner.
1: Yan. Kanina,
0: satisfied ba sila?
1: Oo. At anong assessment
0: Mm-mm.
1: sa first day? Kasi partner, alam mo, importante ang first day po. Kasi pag sa first day, unahan kayo eh. Unahan kayo ng naratibo. Kasi pagka kung narinig, di ba ganyan tayo? Pag una mong narinig,
0: oo.
1: Kung sino yung una mong narinig, yan na. Di ba? Pero hindi po eh. Mayroon laging ibang...
0: Hindi kami talo ha. First day ha, hindi kami talo. Baka nagbibilangan 1-0.
1: Oo nga eh. Kailangan merong may hawak ng chok, magkaganyan. Eh hindi po
0: may
1: ganun.
0: Tantos, nagtatantos.
1: Tantos ang tawag.
0: Tinatantosan. Hindi.
1: Kaya pero yung sa mga ganyan, tantusan.
0: Mm-hmm.
1: Tantusan. Kailangan may nagagabay sa atin.
0: Uh-huh.
1: Yung mga eksperto.
0: Uh-huh.
1: Kaya naman.
0: Kaya naman, kakausapin po natin ang convener ng Bantay Senado, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Dionisio. Doc, magandang umaga po, Doris at Robert, sa Tandem ng Bayan.
2: Hi, magandang umaga, Miss Doris at Robert, at magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at tagasubaybay ng inyong programang
1: Tandem ng Bayan.
0: Good morning,
1: good morning, sir. Animo.
2: Kahit hindi po kami UP at Ateneo, magagaling din po yung aming mga lawyers.
1: Animo.
2: For the record.
1: For the record.
0: Naging okay. Joke yung kahapon
1: oo
0: dun sa
1: na-highlight.
2: At hindi lang UP at Ateneo, magagaling din ang mga lawyer ng PUP, USC at iba pa.
1: So, at saka yung mga nasa probinsya.
2: Sa probinsya, USJR. Yan po. Nagtatap din po sila sa bar.
0: Nagtatap sila eh.
1: Tama.
2: Opo, oo.
1: Okay. So sige, sinasabi nga po namin, Doc, first day, kailangan naging, kumbaga, ay nakapagtatak ka doon. Hindi lamang po sa mga kapwa nila, Senator Judges, kundi sa madlang people.
0: Mm-hmm.
1: Para sa'yo, naging maayos ba at naging klaro kung ano ang naratibo na ibinibigay ng magkabilang panig?
2: Opo. In fact, kanina po napapinapakinggan ko yung parang yung pagpuntos no between the prosecution and the defense. Sa totoo lang, ang panalo po rito for the day one, ang masasabi ko po ay yung taong bayan. Bakit po? Kasi yung inaasam po natin na fourth week, ay ito po talaga ay nangyari na kahapon. So,
1: finally.
2: Although nag-antay po tayo ng almost a year, pero at least, yung proseso po ay nasimulan na at kapag nasimulan po ang proseso, importante na magtutuloy-tuloy na po ito. Ibig sabihin, mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng witness, ng both ng prosecution at ng depensa dahil ito po talaga ang demokrasya, no? So how democracy works. No? Hindi man tayo sang-ayon sa ilang mga

0: sinasabi ng prosecution, ang sinasabi ng depensa, at even sa mga senador, no? May mga condescending ng mga senador po tayo. At dahil nga po hindi naman natin nakikita yung kanilang mga legal background, kumbaga, importante po talaga na nasimulan na po ito dahil ito po ay para sa taong bayan. At patuloy ko pong inuulit, kami po sa Bantay Senado, ang impeachment po ay isang political education process. Kaya nga po sa isang proseso, magbibigay ng pagkakataon ang both sides na ilahad ang kanilang mga ebidensya. At the same time ay matutog po tayo sa lahat ng mga nangyari sa atin in the past and hoping na hindi na po ito maulit sa mga susunod na panahon. Lalo na 2028 is just around the corner.
1: Correct.
2: Opo. Doon sa nangyari kahapon, unahin natin sa impeachment court per se, Dr. Gary, ano, sa panig ninyo, questionably po ba talaga na may ibang presiding officer na namuno bukod sa Senate President?
0: Ang nakalagay po sa Constitution, ang maliwanag na dapat mag-preside kung ang nakasalang o ang dapat ilitis ay yung presidente ng ating bansa. That's what happened during the time of era. Di po ba na si Aquino Pimentel Jr. at the same time si Chief Justice Hilario Davide ang umupo. Pero aside from the president, ay silent na po ang konstitusyon. No, kung sino. At I agree doon sa statement ni said President Wingard Chaylla. No, napakabigat po ng tungkulin ngayon ng said President. Marami pong mga dapat i-shepherd ng mga batas, no, na napagkasunduan doon sa LEDAC. And at the same time, tandaan po natin, this is also an opportunity for us to learn again dahil paano kung may ma-impeach naman halimbawa na other constitutional bodies, no, like ng COMELEC, ng COA. Baka hindi naman talaga kailangan ang Senate President ang umupo dyan. No? Baka pwedeng magtalaga sila base na rin sa karanasan, kakayahan, at pagkasunduan, ano, ng mayorya. So I don't see any problem with the installation of, you know, presiding officer Chris Escudero. Perhaps this might be an opportunity for him, no, to at least, no, show his skills. And at the same time, no, yung pinangako niya nung siya yung Senate President na magiging isang patas ang impeachment court, ito po yung pagkakataon. Ma-redeem niya yung kanyang mga sinabi, no, in the past.
2: Opo. Oh, totoo yun eh, partner Doc Gary, di ba? Dahil ang impeachment court, eh, tututukan mo talaga. Sabi mo na kung 7 months, 8 months yan, depende doon sa hinihingi ng trial dates, partner. Imaginin mo yun, kung ikaw yung Senate President, Google ka ng sobrang oras para dyan.
1: Tama.
2: Eh, ang tanong, paano mo ngayon babalansehin doon naman sa legislative work mo? May mayroon ka budget na papasok na by this August na kailangan mong desisyonan. And then, may mga priority bills na kailangan natutukan.
1: Eh.
2: So, kung ikaw din ang nagmamanage ng impeachment court at sa'yo din yun, mukhang definitely meron at meron mapapabayaan. Pero sa case na to, dahil dalawa sila na nakabantay, na nagli-lead, di ba, dito sa trial, eh, kung pwede talaga, lalo na yung mga economic relief programs na pwedeng gawin, eh, mababantayan din ng
1: tuloy
2: Senate President.
1: Tuloy pa rin.
0: I agree with that, no? Kasi nasa extraordinary time nga po tayo, ang daming mga challenges, not only in the aspects of politics but also in economics in particular, no? At ang daming mga dapat tugunan at hindi dapat ito nakabinbin. No, wag nating gamitin yung Senado lamang, sabi nga, for a political function, dahil tandaan natin, in accordance with the Constitution, yung impeachment responsibility, yung impeachment court, isa lamang yan. Hindi yan end all be all na trabaho ng ating yung oversight. Although sinabi naman po ni Senate President Wingard Chaylla na siya pa rin naman ang may oversight nitong impeachment court.
2: Correct.
0: And at the same time, yung mga challenges that we are facing, no, yung pagharap itong sa mga natural disaster, climate change, at iba pang mga economic concerns. At yun, ito nga, yung mga issues na nag-a-unfold ngayon. Nagkakasimula natin itong sa issue nga ng mga kabataan natin, no, na parang nagiging hobby na ata yung paglabag sa sangayon sa batas. So these are the things that must be addressed as well, no, ng ating Senado.
1: Opo. Prof, kayo na rin nagsabi, partner, sabi ni Prof kanina, ang panalo sa day one ay ang taong bayan. Dahil finally, andi dito na yung fourth wed. Pero sa pagbaba po sa atin ng fourth wed, ay wala naman po tayong nakita na akusado. Hindi po siya umapir. Ano bang ang pwedeng masabi natin na consequence po o

0: Meron ma, kung meron man, yung hindi niya pagdalo po sa first day ng trial.
1: Kami nga po sa Bantay Senado, simula pa ang panawagan nga po namin mula sa pre-trial, dapat ito po ay open. At ngayon po, sana po ang panawagan po natin sa ating butihing Vice Presidente ay humarap po no, sa trial na ito dahil kung ang paniniwala naman po niya ay wala po siyang dapat ikatakot, wala lang po dapat siyang maling pananagutan o pagkakamaling mga paglabag sa batas. I think there's no reason for her not to be present no in this trial. Pero syempre, first day pa lang naman po. Baka we're hoping sa mga darating na araw ay mag-appear na po si Vice President Sara Duterte. At maganda nga rin po, in fact, no, mabigyan din siya ng pagkakataon. No? Although sinasabi ng mga ibang abogado, no, meron tinatawag tayong right of self-incrimination, against self-incrimination, although we respect that, ang problema kasi natin dito ay importante makita ng mga taong bayan no? Itong nangyayari. At ang sabi ko nga rin, no, naisip ko rin, ano, Robert and Ms. Doris, no, if I may propose sa ating Senado, sana meron tayong mga translation sa Cebuano, sa Ilocano, mm-hmm. itong impeachment proceedings. No, sana nga po ito yung Tagalog eh, na patakbuhin natin para yung ating pong mga ordinary mga mamamayan ay makaunawa doon sa mga legal jargon and terminologies na binabanggit. No, sana masimplihan po ito dahil at the end of the day, ang panalo po dito ay hindi ang depensa ang prosecution. Ang panalo po dito ay ang taong bayan kung ang impeachment process ay magiging matagumpay na may tataguyod at tatakbo. At makikita natin na dapat ito pala ang rule of law, ito pala ang demokrasya. Mm-hmm. Hindi po pwedeng kung ayaw mo ay i-EJK mo na. Hindi po dapat ganun eh. And this is democracy. No? Hindi po tayo dapat pare-parehas ng mga pananaw but we continue to flourish as a nation and we continue to abide ating mga democratic institution and we continue to follow the rule of law. So ito po sana yung maging mga purpose nitong impeachment proceedings na ating kinakaharap ngayon.
0: Opo. Pero paano na pinayagan ba na pwedeng mag-Tagalog?
2: Actually, doon sa pre-trial conference, ang sinabi ng prosecution, English and Filipino.
0: Ayun, English and Filipino. Oh, pwede naman. Kaya lang, pwede pa rin. Tama rin naman si Doc na ibaba mo pa rin doon sa mga probinsya, mm-hmm. sa iba-ibang rehiyon mm-hmm. para maintindihan.
2: Mas maunawaan.
0: O, dalawa na tayo may suggestion sa impeachment board.
2: Meron din si Doc.
0: Oo, ang Doc, ang aking suggestion kasi is huwag magsapawan pagka nagsasalita sila para maintindihan. Kay Doc naman, ibaba mo para maintindihan ng lahat. O, pwede mo i-Ilocano. Magta-translate ng gano'n.
1: At saka Miss Doris, July pa lang ngayon, hindi pa Agosto kasi yung Agosto yung sabayang pagbigkas.
0: So,
1: sabihan natin yung ating, sana yung ating presiding officer ay maging mindful sa dyan. Lahat ang Agosto eh. So, allow po natin na magsalita matapos yung isang senador o yung ating senator judges na magpahayag. O even yung both prosecution tsaka defense. Napanood ko kahapon yung sagutan ni Attorney Season tsaka ni Congressman Chel Jocno. No? Mm-hmm. It's very, you know, it's very telling us na ito po na dapat. Hindi mo kailangan sumigaw, hindi mo kailangan magalit in terms of articulating your position. No? Mm-hmm. So, magandang isang bagay din po yan no? Na dapat matutunan ng ating mga mamamayan.
0: Mm-hmm. Alright.
2: Day 1 sila, day 1 kahapon, day 2 ngayon, sa day 2, may haharap na testigo
0: na.
2: May harap na testigo
1: ang
2: ata, prosecution.
0: NBI.
2: Anong ang publiko ng Doc Gary, ano po dapat ang bantayan sa pagharap nitong mga taga NBI nito kasi ang una nilang pag-uusapan na article yung grave threats
0: pagbabanta.
1: Mo importante kasi pinapakinggan ko kahapon yung isa sa mga linya ni Attorney Season no. Sinasabi niya na si VP Sara po ay inelect ng 32 million votes. In fact, although ang sabi nga ng iba ay wala namang kinalaman yun no, sa kanyang mga pagkakamali no, sa kanyang articles of impeachment kasi medyo logical fallacy yun. But on the other hand, pwede mo rin tingnan na kung yung 32 million ba yun ay nagtiwala kay VP Sara na dapat siyang top din anong nakasaad sa konstitusyon, maging magandang halimbawang public servant, ay nakitaan ng mga statement. No? Hindi ito freedom of expression dahil first time ko na

0: nakarinig ng vice president na nag-threat ng presidente, no? Sa inaaral namin global governance, so wala pa tayong ganyang insidente dito pa lang sa Pilipinas. So importante na dapat nga talagang masuri itong statement na ito at makita rin ng 32 million na bumoto sa kanya na ito ba ang karapat-dapat na maging imahe, maging kondukta ng isang public servant, lalo na ikaw ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. I think yun yung saan ang dapat nating idagdag doon sa statement ni Attorney Season kahapon, no, na dapat accountable siya, hindi yun exemption na dahil 32 million ng voters niya ay may exempt sa kanyang sa mga actions, kasi culture of impunity po yun, eh, di po ba? Kaya importante talaga na, you know, ma-reach yung 32 million na mga bumoto sa kanya at mapaliwanag na suriin yung maigi kung karapat dapat ba ang ganitong kondukta, behavior, no?
1: Opo.
0: At mga asal ng isang public servant.
1: All right. Oh, partner, papakawalan natin ba si Doc?
2: Oo.
1: Papakawalan na natin. Pero, uh-oh, hindi po kami titigil ng pagbabantay. Kung kayo po ay magbabantay, Senado, kami naman po ay magbabantay sa bantay, Senado.
2: Dahil kailangan po namin na inyong wisdom.
0: Patuloy po yung mga watch party namin.
1: May watch parties. Yeah. Oh,
0: may mga watch party po kami.
2: Yeah. At meron din pupunta ng mga members ninyo sa Senate mismo, sir.
0: Meron po. In fact, kahapon may pumunta po kaming mga membro at nag-observe sila. Kasi yun po yung kanilang mga nire-report po doon sa committee, sa community that we established nga.
2: Okay. So, Doc, maraming salamat po.
1: Maraming salamat at mabuhay.
0: Maraming pong salamat po. Good morning to you again, Miss Doris and Sir Robert.
2: Salamat po. Si Dr. Gary Adon Genicio, convener ng Bantay Senado at Dean School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde.
1: Aha, animo La Salle. Ano ba yan, partner? Tanong ko pala, yung mga audience, di ba sila ay nag-register online, kaya sila nakapasok. Pagka nakapag, yung day one, nakapasok ka, binagbigyan ka, ibig ba sabihin nun, sa buong linggo ay pasok ka na?
2: Ano? Doon na sa particular na araw na yun. And then kinabukasan, mag-a-apply ulit. First come, first serve pa rin yun sa online nila.
1: Okay.
2: Para organize at para equal opportunity din sa lahat.
1: Oo, tama naman, kasi yung isa, meron ako nakita, amiga ko.
2: Oo, ang sabi ng amiga.
1: I have a ticket.
2: Ticket?
1: Ticket.
2: Concert ito.
1: Pelikula pa. Di po, online po.
2: Ayan.
1: So sabi nga ni Robert, everyday pala yon kung kailan mo gustong manood.
2: Mag-attend.
1: Ay, doon po, kailangan kayong pumunta sa kanilang
2: website. Doon sa website, makikita nyo na po yung impeachment at nandun na po yung link para makapag-apply kayo, para personal kayo makadalo doon sa kanilang hearing.
1: Mula isa nagdadasal, partner. Kumaga niyan yung ating executive producer.
2: Ito na nga,
1: yan
2: partner.
1: Na nga, ito
2: mula
1: na
2: sa impeachment trial na nagsimula kahapon, ang day one, mukhang meron tayong dapat tutukan naman dito sa Quezon City.
1: Bakit? Bakit?
2: Diba, yung kaso daw kasi ng COVID-19.
1: Ay, tumaas.
2: Oo. Tumaas.
1: Tumaas.
2: May dapat ba tayong ipangamba? Ano yung dapat nating gawin?
1: Oo, parang kasi tumaas ng 245,000%. Hindi no.
2: Ang laki naman ng partner.
1: Ang laki naman nun. Pero unang katanungan, meron pa bang napapatesting sa COVID?
2: Mm-hmm.
1: Meron ka pa bang naririnig na nagpapatest?
2: Wala,
1: parang
2: partner.
1: Wala na.
2: Baka malalaman na lang kapag nasa ospital ka na at ginawa yung test sa'yo, tsaka nare-reveal.
1: Okay.
2: Diba?
1: Yeah.
2: Kaya kausapin po natin ang infectious diseases o diseases specialist at chairman ng Department of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine sa Lazaro Hospital at past president of Philippine College of Physicians, si Dr. Ron Jean Solante. Doc, magandang umaga po, Doris at Robert, sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Doc.
3: Hi, good morning, Doris. Good morning, Robert.
1: Oh, long time no see tayo dito. Lagi nating suki ito si Doc Ron Jean.
2: Correct.
1: Kaya lang, minsan may dala siyang bad news . Di ba? O matuturing ba natin bad news ito sinabi ni Robert po na
2: tumataas yung cases ng COVID-19 sa Quezon City. May dapat ba tayo ipangamba dito, yan, Doc?
3: Well, ganito yan. No? Unang-una, hindi na tayo na-surprise kung may mga COVID cases pa rin tayo. No? Because even after the pandemic, pero naman talagang mangilan-ilan na mga kaso. No? But this is not something to worry because most of the COVID now, yung variant na ngayon,

0: are not causing severe infection. But most of the time, parang influenza na lang to, no? Yung upper respiratory tract manifestations, and then after 2 to 3 days or 4 days, nawawala na rin, no? It just so happens siguro, yung Quezon City, medyo masipag sila sa surveillance nila, kaya na-document nila yung mga kaso na yun, no? But this is something that we would always expect every year, especially pag dumarating na itong seasonal influenza, no? Which usually starts July, August, September, October. Hanggang December yan, Robert, no? Tumataas ang mga kaso na mayroong mga influenza-like illness. Yung ubo, tipon, lagnat, parang ganun.
1: So dapat ba tayo magbalik, Doc, doon sa testing?
0: Ay, hindi na natin ginagawa yan, Doris. No, ang ginagawa natin ngayon, yung mga napunta lang sa mga hospital, halimbawa, merong nag-present ng respiratory tract, like nahirapang huminga, ubo. Sinasama na natin yun sa testing ng COVID, kagaya ng ibang viral infection, para lang matukoy natin kung anong klaseng mikrobyo ang meron yung isang pasyente. But in the community, pag mayroong mga ganong kaso, mild or moderate, hindi na natin sinitest yan regularly. Mm-hmm. So, ibig kong sabihin, hindi na tayo ganun ka, yung testing capability natin, yung manner, the way we test, hindi ganun ka dalas kumpara nung pandemic time.
2: Oo. So, ibig sabihin, Dr. Ron Jing, kahit tumataas ito, kasi posibleng ka na talaga mapagbantay yung QCLGU, pero hindi naman natin pwedeng sabihin may outbreak.
0: Yes, tama ka, Robert, no? So siguro ang payo lang natin sa mga kababayan natin na mag-ingat pa rin, no? Kung may mga ganitong klaseng sintomas, ang gusto nating ma-prioritize pa rin yung mga vulnerable population. Kasi tama. Alam mo, itong mga vulnerable population, gaya ng mga may edad na, no? May mga comorbidities, hindi mo naman natin ma-predict yan. Mild lang yan, pero pwedeng mag-severe pag ganitong klaseng infection.
1: Opo. So kailangan din po bang bumalik tayo sa pag-face mask?
0: Siguro, mas maganda pa rin para lang hindi tayo magkakawaan, at especially sa mga may mga non-vulnerable, tapos pag umuwi sila doon sa mga bahay nila, may mga lola, lolo na mga vulnerable population, mas importante pa rin or mas maganda pa rin na hindi nila madala itong mga mikrobyo na ito papunta doon at mahawakan nila itong mga kasama nila sa pamilya na vulnerable population.
1: Tama.
2: Dok, kahit paulit-ulit, pero itatanong ko pa rin, para maiwasan natin yung mga ganitong sakit, para makaiwas tayo sa mga ubod-sipon, ano po ang immediate na dapat ginagawa natin para po mas safe tayo?
0: Okay, unang-una talaga, no, malakas yung immune system natin, no, tamang tulog, yung nutrition natin. Pag may mga comorbidities tayo, dapat regular ang pag-inom, no, ng mga gamot sa mga maintenance medication. Pangalawa, pahinga, at saka kung meron mong mga sintomas, pupunta ka sa mga crowded areas, mag-face mask. Hindi naman bawal mag-face mask. Naranasan na natin yan sa mga iba't ibang outbreak, influenza, or even COVID. Importante pa rin ang face mask, mas meron kang protection.
2: Ayan, importante na susundin po natin yung sinasabi ni Doc, lalo't ako paparating ang ulan.
1: Ayan na nga.
2: Diba? Mahirap na partner.
1: Kumbaga upper respiratory disease season. Tama ba?
2: Oo.
1: Palamig ng palamig, andyan na yung mga tag-ulan, ang mga bagyo season. Kaya kaakibat na eh, di ba? Kawing-kawing na po yan. Di po ba, Doc?
0: Yes. So, umpisa na yan, Doris, no, Robert? July, August, September. Kabit-kabit na yung mga buwan na yan. Yun yung start ng influenza season natin. So, uso na ngayon yung sipon, ubo, lagnat. Pero mag-ingat pa rin tayo. Kasi hindi naman po sabihin natin mild lang yan. Hindi tayo tutuloy doon sa severe. Meron pa rin risk na pwede tayong magka-severe.
2: Ayan. So, okay. Mag-ingat tayo. Pangalagaan ng kalusugan.
1: Correct. At sundin si Doc.
2: Correct. Oh. Thank you, Doc. Salamat po ulit.
1: Salamat, Doc.
0: Thank you, Robert. Thank you, Doris.
1: Ingat po.
2: Maraming salamat po si Dr. Ron Jean Solanteng, Infectious Disease Specialist, Chairman ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital, at past President ng Philippine College of Physicians.
1: Ayan, yung mga katropa ko, mga seniors na, mag-ingat po. Partner, ang dami kong nakilala, nakasama doon sa dialysis namin, mga nag-uubusin po ng mga lolo't lola. Yun ang mahirap.
2: Ingat, ingat.

0: Stay healthy. Huwag muna po kayong masyado mamasyal.
1: Oo, huwag na po tayong masyadong rumampa. Lola naman.
0: Pagaling po ha, stay healthy. At syempre sa oras natin na 8:56 partner, batiin ko lang ha.
1: Go.
0: Nang magandang umaga si Miss Leia Imbon. Miss Leia, magandang umaga po. Yan ha, pinsan pala ito ni ating Sheila Tubalinale. Magandang umaga po sa inyo ha.
1: Hello.
0: At maraming salamat. Partner, batiin ko lang ito. Baka ako'y iban sa Senado kapag hindi ko binati.
1: Aba, Diyos ko
0: po. Aba, nakamonitor sa atin ang buong Public Relations and Information Bureau ng Senado.
1: Wow.
0: Siyempre sila ang nagbibigay ng go signal kung papapasukin o hindi ang media dyan. Takot ko lang kapag hindi natin sila ginreed.
1: Kaya nga. Tapos mayroon ka pang pangalawang violation.
0: Ano?
1: Ba't hindi ka nakabata de banyo? Sabi ni Nympha.
0: Tapos sasabihin ng Glenda Olid, bakit ganyan? Mali yung kulay ng suot mo.
1: Ano?
0: Di pwede yan. Out! Ganun, partner.
1: Pinansin, pati sapatos mo, partner.
0: Sabi.
1: Hindi ka handa sa habulan.
0: Bawal yan, sabi.
1: Bawal.
0: Kaya batiin po natin ang mga taga-Senate Prev. Siyempre, si Miss Glenda Olid, si Miss Yvonne, si Kuya Rex, Sir Ray Volz, Jomel, at siyempre si Madam Glenda nga. At sa admin, si Director Lisa Godoy, Joyce, Isel, Majo and Kelly. Ang mga writers nila, si Jen, si Chari, si Adan, si Faith, at si JV. At syempre, yung mga nakita niyong pictures kahapon, official photos yan.
1: Oo.
0: Kuha yan nila Kuyang Bibo Market Ariel. At yung sa mga video naman na sila lang ang official na nasa loob ng session hall partner. Sila lang at kukuha lang ng kopya ang lahat ng network.
1: Nakapool.
0: Nakapool, correct. At sa kanila yan, mga kuha yan nila Kuya Blend, Jay, Marky P, Marky M, si Eugene. Eugene, good morning. Si Arman, si Romel, si Nelson, si Ayat, si Robert at si Rico. Mga magigaling to partner.
1: Magigiting.
0: Good morning po sa inyo ha. Good morning.
1: Good morning at sa buong sa lahat ng bumubuo ng PRIB, kayo po ay mabuhay, kayo po ay magtrabaho ng maigi dahil kami po ang lahat namin ng mga tanamin ay nasa inyo.
0: Correct.
1: Dahil kayo po nagbibigay sa amin ng paraan para malaman namin kung anong nangyayari lalo na kay Robert Mano kung tama ba ang kanyang sapatos.
0: Kaya, paki-approve na nga po yung VMS na
1: namin. Good morning. Good morning po. Sa inyo. O, Sherry, kay Sherry Antonio.
0: Ay, good morning, Arishe.
1: Good morning. Ayan, sino pa ba? Ana Maria Enriquez, Lloyd Haner, Shane Michelle De Castro, at si Floor. Maraming salamat po sa inyo, ha? Partner, ikaw meron pa?
0: Meron pa ba? Wala na.
1: Si Elsie Balion. Makibigay naman ito kay Robert. Emiliano Goyo, Solomon Casorla Jr. Ay, Boy Cabrido.
0: Magandang umaga si Tita Net at Sir Danny Kapal. Magandang morning din po sa inyo ha. At si Ms. Maria Dulce Orate at Professor Gabby Lopez.
1: Oy partner, nasa TikTok tayo?
0: Hmm?
1: Meron tayo mga TikTok viewers eh. Ito, pakimasa mo nga, pasa mo sa kay Robert. Nasa TikTok na pala tayo. Oo, kaya hindi lamang po sa nadagdag pa ang platform natin na kung saan nyo kami pwede makita ni Robert.
0: At syempre mga kapamilya, magkita-kita ng katao po ha. Ang pwede ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Mayroong libreng merienda, gupit, payong legal, oral reading at iba't ibang discounted items at freebies mula po sa ating Partners by Livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa mga kapamilya artists. Pagpatak naman, partner, ng alas 4 ng hapon,
1: ano meron?
0: Makipag-banding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon di makatanggap ng espesyal na regalo mula po siyempre sa DZMM. First come, first serve po mga kaserbisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at magisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Yan, sa Kang Kaluyan. Maraming salamat. Ang galing mo, partner. Ang bilis mo magbasa. Para ka si George Irwin Garcia.
0: Dahil eksakto na, 9 na umaga. Bye-bye!
1: Bye-bye!
0: Thank you.

0: Radyo Makro.
1: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado.

0: siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.
1: Napapanood dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. EZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa family service.
2: Kapamilya, may go signal na mula sa National Irrigation Administration o NIA ang pagtatayo ng isang 120 megawatt pumped storage hydropower plant sa Nueva Ecija. Lumagda sa kasunduan ng NIA at First Gen para sa pagbuo, operasyon at pamamahala ng AYA Pumped Storage Project sa Pantabangan. Layunin ng proyekto na mapalakas ang supply ng kuryente at maitaguyod ang energy security ng bansa. Gagamitin ang pasilidad ang AYA at Masiway Reservoirs para makaipon at makalikha ng kuryente kapag kailangan. Inaasahan namang makatutulong ang proyekto sa pagpapatatag ng power grid lalo na sa oras na mataas ang demand sa kuryente. Target ng First Gen na simula ng komersyal na operasyon ng proyekto pagsapit ng 2030. Samantala, sa ibayong dagat, lumobo na sa 3,535 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malakas na lindol na yumanig sa Venezuela noong 24 ng Hunyo, habang libo-libo pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Ayon sa mga otoridad, umaabot na sa halos 18,000 ang nawalan ng tirahan dahil sa magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol na tumama sa kabisera ng Caracas at kalapit na mga baybayin. Lagpas 16,000 rin ang sugatan sa sakuna. Patuloy naman ang search and rescue operation sa pag-asang may nakaligtas pa sa pagyanig. Ayon sa United Nations, pinalawak pa nila ang paghahatid ng tulong, katuwang ang pamahalaan ng Venezuela para sa mga naapektuhang residente. Humaharap naman sa mga pagbatikos ang kanilang gobyerno sa umano'y mabagal na pagtugon sa nasabing kalamidad. Matapos ang ilang buwang pangamba sa gitna ng tensyon sa Middle East, ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang huling tatlong Pilipinong tripulante ng MV Epaminondas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
3: Ay emosyonal na sinalubong ng kanilang mga pamilya at tatlong seafarer nang dumating sila sa Ninayakin International Airport Terminal 3 sa Pasay City sa kanya ng Qatar Airways o ng Department of Migrant Workers o DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pamamagitan ng financial at medical assistance. Naglaan naman ng pansamantala matutuluyan ng kanilang licensed manning agency habang sasailalim pa sila sa karagdagang medical at psychosocial assessment upang matiyak ang kanilang maayos na paggaling at pagbabalik sa normal na pamumuhay. Nauna nang nakauwi sa Pilipinas ang 7 panilang kasamahang tripulante sa tatlong magkakahiwalay na batch. Ang MVM pa Minondas ay nasangkot sa isang security incident. Ma'am.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Samantala, kumuha muna tayo ng Flash Report. Ang detalye hatid ni Nico Bagsik. Nico. Nico? Babalikan natin ang flash report na hatid ni Nico Bagsik. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
4: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapatan at tapatan sa talakayan. Balita Patan. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: right. You ain't seen nothing yet. Sabi nga ng paborito kong vlogger, another day, another hearing.
1: Ayan, totoo naman. Actually, parang kayo nga yung pinaka-first day talaga yun. No?
0: Ah, hindi, kahapon. Kasi
1: hindi, kahapon ano lang yun eh.
0: Ma-action eh.
1: Rules lang yung
0: pero,
1: kahapon.
0: Pero what do you think, mga kapamilya, kaserbisyo, kababayan? Oo, yung nakita nyo kahapon, wala yan! Oo. Wala pa yan!
1: Oo, tingin ko.
0: You ain't seen nothing yet. Pero kayo ba eh, medyo... Nagimbal na.
1: Uh-huh.
0: Kagimbal-gimbal ba?
1: Uh-huh.
0: Oo. Please comment down below.
1: Don't forget to like, subscribe, and share.
0: Subscribe. Sandali lang. O, ito na po kayo yung kaninang ano, kumpirmado, kanselado.
1: Nawala na
0: signal. Ito na! DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report! Nico Bagsik. Go ahead, please.
2: Philippines, Peter, na itala ng Philippine Statistics Authority ang pagbaba sa inflation rate para sa buwan ng 6 sa 6.4% mula ito sa 6.8% noong May 2026. Pero mas mataas ito di hamak noong June 2025, noong nakaraang taon na nasa 1.4%. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, ang isa sa nag-ambag sa mababang inflation rate ng nakaraang buwan ay ang pagbagal din ng presyo ng transport, particular na sa gasolina at diesel. Ang tabayaran pang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado.
0: Nico, sorry ha. Medyo choppy ka doon sa una eh. Pakiulit yung first statement mo, first sentence.
2: O di hamak noong May 2026 na nasa 6.8%, Peter.
0: Okay, very good. And extra, please.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
0: O, so yun. 6.4% for June, 6.8% nung May, pero only 1.4% for June 2025. So we're not out of the woods yet, sabi nga nila. In the meantime, ano po ba ang inyong reaksyon sa nangyaring unang araw ng pagdinig sa VP impeachment trial? The special coverage. Minuuna. Sorry. Medyo, it's a hard habit to break. Kayo po ba na-overwhelm o na-underwhelm?
1: Ayan.
0: Kayo po ba napahanga o napabuntong hininga? Ayan. Ano pa? Na-proud ba kayo?
1: O hindi kayo na-proud? Baliktaran nun. Napahiya. Baliktaran yan.
0: Kayo ba
1: Nahiya.
0: Kayo ba medyo parang sinampal dahil hindi kayo taga-UP o Ateneo?
1: Sila lang ba?
0: Yun yun. At did the senator judges live up? Yan. To your expectations.
1: Aha,
0: ayan.
1: Aha,
0: oo. Aha. So madami po eh. Sabi nga nung iba eh, okay na sana eh.
1: Oo.
0: Eh, dapat ang inaasahan nating magtutunggali, Rica, yung prosecution at saka defense.
1: Ay, hindi eh. Sila na naman eh.
0: Yung mga senador pa rin.
1: Ano ba? Artista, sila na naman yung bida.
0: Kaya nga eh. So, nag-tag team pa yung dalawang magkapatid. Oo.
1: Asocial.
0: Personally, I was really expecting, alam mo yun, yung kulang na nga lang, dapat naka-headgear sila eh.
1: Oo.
0: Di ba? Alam mo yun, yung sa...

0: sa UK.
1: Oo.
2: Ayong wig.
0: Oo, yung your honor.
2: Yung puting wigalo.
0: Diba? So, you know, it's, sabi nga nila, the pomp and pageantry.
2: Yes.
0: Ayan. The aura of being official and sacred. Ayan. Hindi ko naramdaman
2: sa akin yun eh. Naging parang regular session, sparring session yung nangyari na naman kahapon.
0: And I could just imagine ano yung mga opposition, yung prosecution at saka yung defense, mga matitinding mga lawyer, mga dekampanilya mga lawyer, nandun sila, di ba? Mga congressmen and congresswomen, nandun sila, di ba? Only to be treated
2: kaya
0: to
2: nga.
0: A bangayan session.
2: Kaya
0: almost.
2: Na dun, alam mo, yung sinasabi nga nila Senator Wynn nun, na-settle na ang matter na ito. Diba? Napagbotohan na ito. Sinasabi nung isip ko habang ako'y nakikinig, ayan, hindi kasi kayo pumapasok noong mga panahon na yun. Kung pumasok kayo noon, you could have known that this was already taken and discussed on the table. No?
0: So, yun nga eh. Sabi nga nung aking barbero, masyado kami nalulo dun sa legalis.
2: Kaya nga.
0: Kainis.
2: Oo. Meron pang mag-print kayo, di ba? Meron akong research dyan. Mag-print kayo. Ibibigay ko sa inyo.
0: May pumasok pang tubig at merienda. I mean, you know.
2: That I kind of understand.
0: I appreciate that.
2: Oo, that I kind of understand.
0: I appreciate that. But, ewan ko, res ipsa locator.
2: Yeah, ano ibig sabihin nun?
0: Ask me tomorrow.
2: Makalatin ito. Hindi ka kasi Ateneo.
0: The thing speaks for itself.
2: Ayan. Yun pala yun.
0: Kumbaga, wag na nating pag-aksayahan. Dahil sabi nga nila, past is past. Pero we're looking forward to the hearing today.
2: Yes.
0: Kasi pag-uusapan na po mamaya, no, alas dos ng hapon, yung unang article, which is Article 4.
2: Yung threat
0: yes.
2: to the lives of the president.
0: Okay, ang Article 4 po ay assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the government. Yan ang pag-uusapan. Bakit nagsimula sa 4? Bakit hindi sa 1? Kasi po mukhang ito daw po yung medyo pinakamadaling
2: ma-prove.
0: Dahil nga parang kay Marcoleta, may TV footage.
2: Ganun ba yun? Tama. Kasi nga live niyang inano yan sa Zoom. Huwag na tayo magreklamo dun sa pagkaka-order ng number. Parang Star Wars lang yan, di ba?
0: Yes.
2: Enjoy din naman natin eventually. Ganun.
0: Okay, so yan ha. Pero marami po pong mga balita na dapat na malaman nating lahat, lalong-lalo na yung super bagyo, ano po. Ito na ang inyong mga headlines sa Balita Patan on a Tuesday. Super bagyong tatawaging Inday. Inaasahang papasok ng bansa mamayang gabi. Paglilikas sa mga lugar na lantad sa baha at landslide, iniutos na ni Pangulong Marcos.
2: Senator Francis Escudero nahalal bilang presiding officer sa impeachment trial. Pero Vice President Sara Duterte, no show sa unang araw ng pagdinig.
0: Ebidensya sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, inaasahang ipipresenta ng prosekusyon ngayong araw na ito. Selyadong kahong naglalaman ng tax records ng Vice Presidente, ipinababalik naman sa BIR.
2: Senator Rodante Marcoleta, nananatili sa ospital matapos maaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa akusado na aresto na rin.
0: Sad to say, presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman!
2: Samantala, sa labas ng bansa, 25 ang patay, mahigit 100 ang sugatan sa riot sa Piitan sa Sri Lanka.
3: Balita Patan!
0: Ang Balita Patan headlines. In the meantime, stand by Roen Cueto, stand by Tricia Lindo. Ang oras, alas 9:16 ng umaga. Alamin natin ang sitwasyon sa harapan ng Senado kasunod ng ikalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid

0: Di Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, report please.
1: Sir, bigat Peter, mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Namataan din ng Radyo Patrol ang mga pulis na nagpo-formation sa harap ng Senado bilang paghahanda sa mga posibleng kilos protesta ng mga grupong inaasahang magtitipon ngayong araw. Patuloy ding sarado sa mga motorista ang northbound lane ng JW Jokno Boulevard upang mabigyan daan ang mga ipinapatupad na security measures. Naglagay na rin ang mga barbed wire at iba pang harang sa mismong harapan ng Senado upang higpitan pa ang seguridad at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, nasa 3,000 pulis ang ipinakarad sa paligid ng Senado at iba pang mahalang lugar para yakin ng payapa at maayos na pagdaraos ng impeachment trial. Asahan naman ang mabigat na seguridad at posibleng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa paligid ng Senado habang nagpapatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ricard Peters sa ngayon ay kalmado at wala pa tayong nakikitang namumuong grupo na balak magprotesta sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Roen, so pasado alas 9 na, meron ka na bang napansin na senador na pumasok na?
1: Peter, wala pa tayo nakikita pumasok na senador kasi yung mga pumapasok na sasakyan dito, mga tinted, at saka hindi natin napansin kung sila ba ay may sakay na senador or mga personalidad, Peter.
0: Okay. Okay lang yung tinted papasok. Yung tinted palabas ang delikado. kung sino na naman ang laman niya.
2: Ano, may taong itatakas na naman ba?
0: So, Roen, mamaya, babalikan ka namin, ha. Maraming salamat. Live report mula kay Roen Cueto.
2: Ilang residenteng nakatira malapit sa Estero de San Lazaro sa Maynila nangangamba sa posibleng pag-apaw ng tubig kung magiging maulan. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish.
3: Good morning, Rica at Peter. Isang linggo nang nagkalat at palutang-lutang ang mga basura sa Estero de San Lazaro sa Santa Cruz sa Maynila. Kumpon ng plastic ang mapapansin sa gilid ng estero, samantalang bahagyang mas malinis yung kabilang bahagi nito dahil sa mas mataas na bakod. Kwento ng mga residente, karaniwang abot-bewang ang baha at kung minsan ay inaakit pa sa hagdan ng tulay ang mga motorsiklo ng mga residente kung walang tigil yung buhos ng ulan na nagpapaapaw ng tubig mula sa estero. Si Ben kami na nakatira sa gilid ng estero, aminadong lilikas na lang kung maapektuhan sila ng ulang dulot ng habagat na posibleng hilahin ng super typhoon na papasok sa par mamayang gabi o bukas. Narito ang kanyang pahayag.
4: Wala pang pag-apaw nitong ano na to. Hanggang doon lang sa tulay, hindi naman gano'ng bumabaha pa rito. Ewan ko kung itong bagyo na to, baka bumaha. Paminsan-minsan lang linis niya, wala naman nagtatapon ng ano eh. Kailangan pa bago paghandaan yung baha, linisin muna nila yung estero na yan. Hindi bumaray mga basura. Siyempre, kailangan lumikas pagka umapaw.
3: Kwento naman ni Ricardo na may mga kapitbahay ito na ayaw magpapigil sa pagtatapon minsan ng basura sa estero. Hiling itong mataasan yung bakod para hindi makalusot yung mga basura tinatapon o di kayo magtalaga ng iisang lugar ng tapunan. Narito kanyang pahayag.
5: Isa lang, ganun. Yung mga misa nasa timba lang. Tubig sa bahay nila, dyan nalang binubos. Huwag na nilang i-ano ron, tatapon nila para pare-paro kami hindi bahain, di ba? Sabihan sila, lalo yung mga makita sila ng mga watanod. Nung araw, uso yung bait ng baka ng basura, lahat nandun. Ba't magkaroon na para, kung hindi na nila mahintay yung basura, meron isang lalagyan.
3: Rica, Peter, nasa isang beses sa isang linggo kung linisin na nila ng Manila DPS yung estero at kung minsan ay tumutulong na rin ang barangay sa paghahakot ng basura. Paliwanag ng Manila LGU, sadyang hindi kakayanin ang araw-araw na schedule ng Manila DPS sa paglilinis ng estero. Sa dami ng tinututukang estero sa Maynila, kaya yung nagiging sistema nila, Rica, Peter, ay matapos yung paglilinis, saka iaatas sa barangay yung pagbabantay doon nga sa mga estero. Bago mag-alas 9 kanina, nagsimula ng linisin ng mga street sweeper ng mga tagalinis ng Manila DPS yung nasabing estero. Kamakailan nga lang daw ay makapal na volume din ng basura yung nahakot mula doon sa Tayuman Pumping Station. Yan yung dulong bahagi na ng nasabing estero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ang oras, 9:21 in the morning. Alright, 9:22 already. So mamaya alas dos po ulit, ano? Pero alauna, meron kaming pre-trial to the trial.
1: Press, ayan, pre-conference.
0: Pre-conference kami po ni Danny.
1: Oh, hindi ako.
0: Ah, ikaw ba?
1: Yes.
0: Mamaya? Ay,
1: yes.
0: Very good.
1: I'll be with you.
0: Ano nangyari kay Danny?
1: I don't know. We ask him mamaya 10 o'clock. Pero yata siya nga mahalagang asikasuhin. So,
0: naku.
1: Buong araw tayo nakaupo sa trial ngayon, partner.
0: Oo nga.
1: Papainitin ko itong buwan na to. Nakadikit na sapat ko to.
0: By the way, ito po, according to the, may mga pre-trial agreements, di ba, between the prosecution at saka defense. Mm-hmm. At meron tayong kopya noong mga ipipresentang mga witnesses.
1: Oo.
0: Mamaya, kung hindi pa nagbabago ito, on Article 4 ng impeachment, ito po yung mga nakalistang mga witnesses to be presented. Belinda Bello, Jeremy Lotok, John Mark Kalilong, Attorney Melvin Matibag, PNP Firearms and Explosives Office Representative, and then Mikael Flores, Bones Magsambol, Sheriff Abe Andres, family members of a victim of threats, aba, and a psychiatrist. Ayan, yun ang mga ipipresenta. Ang inaasahan na araw na gugugulin dito ay mga 11 days. Estimate lang naman yun. Pero isa, I think yan ang pinakamabilis o pinakamaigsi na number of days.
1: Of all the articles of impeachment.
0: Yes.
1: Ito yung pinakamabilis.
0: Yun ang napag-usapan nila, no, ha? So, ibig bang sabihin, dahil sa nagkaroon nga po ng disclosure ng mga ipipresentang mga witnesses, and as a matter of fact, even evidences, yeah. Ibig ba sabihin nun bawal na yung surprise!
1: Pero pwede daw di ba? Pwede nila nga. Basta may parang 5 days
0: correct.
1: Na ibibigay na heads up para makapaghanda rin naman ang parehong side.
0: Yes.
1: No?
0: Pero matanong kita, Rica, kasi hinihintay natin yung susunod, unang makakapanayam natin, na surprise,
1: guest.
0: Itago natin sa pangalang Attorney Rico Domingo.
1: Oo. Suki!
0: Anong dating sa'yo nung unang araw?
1: Kahapon?
0: Ganun
1: din. Actually, I felt exasperated at the first part na eto na naman. Actually, yung pag-uubos ng oras, partner, hindi na dapat nga sana umabot sa pag-uubos ng oras yun. Dahil nga, katulad na sinasabi ng mga senator judge natin, na pag-usapan na yan.
0: Mm-hmm.
1: No? That's already been settled with. Let's continue doon sa mga gagawin na natin. Pero, to be fair din sa opening statements ng ating prosecution at saka ng defense, you can already see where they're standing at, no?
0: Mm-hmm.
1: I'm just excited kung paano nila paninindigan yung mga sinasabi nila na eto nga, meron tayo sa prosekusyon, meron tayong nakitang mga ebidensya para sabihin na kailangan ma-impeach ang Vice Presidente. At sa defense naman, yung bibigay ng challenge sa prosecution, partner, na nasa inyo yung responsibilidad to prove na meron talaga.
0: Yeah.
1: At dapat lahat ng kinuha ninyong ebidensya ay dumaan sa tamang proseso para hindi masabi na unconstitutional yung kinuha yan.
0: Yeah.
1: Diba? Mabigat yun.
0: BOP po yun.
1: Oo. Ano yung BOP?
0: Burden of proof.
1: Ayan. Diba? Burden of proof. Mahirap yun, ha? Na kailangan nilang patunayan yun.
0: So in other words, hindi po responsibilidad ng defense.
1: Oo.
0: Na i-disprove yun.
1: Yes.
0: Kailangan i-prove
1: yes.
0: ng prosecution.
1: Oo.
0: Yung kanilang mga akusasyon.
1: Oo.
0: Ayan. At narito na. At makakasama na po natin si Attorney Rico Domingo, ang past president ng Philippine Bar Association at chairman po ng Movement Against Disinformation. Alam mo ba si Attorney Rico Domingo kahapon?
1: Yun nga.
0: Umalis na kami. Nandito

0: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol Setis 30 at DZMM Teleradyo.
2: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita Papan sa DZMM.
3: Alas 9:55 ang ating oras at puntahan na natin, Rica, ang ating susunod na panauhin para malaman natin kung how day one went as far as the PNP is concerned at ano ang mga balak at mga plano. For today, ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo, kasama po natin ngayon. Major, good morning. Peter at Rica po dito sa DZMM.
4: Yes, sir and ma'am. Magandang umaga po.
5: Good morning, Major. Thank you for joining us.
3: Okay. So, let me start, Major, if I may, doon sa report ng aming Radyo Patrol kanina.

0: So bumisita daw po si VP Sara sa kung nasaan si Senator Rodante Marcoleta kanina lang pong mga 7:30 yata. Can you confirm that? Major?
1: Yes po. Sa ating pong monitoring, wala naman po sa aming situation report na nagkaroon ng pagbisita. So, sinicheck po namin kung yung lumabas po na balita na yun is iko-confirm po namin kung talaga pong nagpunta siya.
0: Ah, okay, okay. And anyway, yung isa pa pong suspect no na i-detain si Viray umalis na rin daw po. Okay, let's move on to another aspect. Ano po yung report na may mga ilang realista at ating mga pulis na nagkainitan sa labas ng Senado at mananatili po ba ang full alert kasabay nitong sa pagpapatuloy nitong paglilitis?
1: Yes po, sa ngayon po naka-full alert status pa rin po ang NCRPO para po dito sa mga kaganapan, hindi lamang naman po dito sa Senate kundi po sa ating ginagawang pagpantay sa iba't ibang areas po dito sa Metro Manila. Sunod po nung mga kaganapan kagaya po ng ating impeachment trial, ganun din po yung paglalabas ng warrants of arrest dun sa ating ilang mga personalities. Regarding naman po dun sa naganap na tensyon kahapon po dito sa may Senate, nangyari lang man po yun kasi binigyan po ng taan yung isa po para po hindi sila magpapaabot yung grupo po ng atin ng pro at ng anti-impeachment natin para hindi po sila magsama-sama dun sa iisang side. Bali po yung isa ay pinadaan natin para yung pro-impeachment ay makadaan at makapunta po dun sila sa side ng Seaside Boulevard while yun naman po ating mga anti-impeachment ay maiiwan po dito side ng Atang De La Rama.
2: Major, meron po bang mga nanghingi na po ng approval ngayon for their permit na makapag-rally ulit?
1: Sa ngayon po, wala po tayong info na na-receive na may mga nag-request po ng permit mula sa Pasay or sa iba pa pong lugar dito sa atin sa Metro.
0: Opo. Major, ibig ba sabihin na dahil medyo ilang buwan tatagal itong paglilitis according to the pre-trial conference, ano po? So, ibig ba sabihin 24/7 nakabantay po ang PNP sa Senado?
1: Meron po tayong mga nakabantay. Hindi lamang po ganun karami katulad kahapon since kahapon po yung first day ng trial. So nagkaroon po tayo ng assessment kahapon ng hapon. So sa ngayon po nagbawas po tayo ng mga personnel deployed po natin dyan sa Senate at patuloy pa rin naman po yung deployment natin dun sa ibang areas na binabantayan natin. Regarding po dun sa pagbabantay ng 24/7 or 24 hours, sa ngayon po, yun po yung nakikita natin na posibleng mangyari. Pero yung figures po, yung dami po ng ating mga police personnel na i-deploy para magbantay po dyan, ay magde-depende sa day-to-day assessment po natin.
0: Opo. Pakilarawan nga po, we have about a minute remaining, ano po. Yung the fact na medyo may dinaramdam si Senator Marcoleta ano po and he had to be confined at least for a few days dito sa Crame Hospital. Paano po ang arrangement doon? Meron siyang private room tapos merong bantay ng mga pulis sa labas, ganun po ba 'yon?
1: Wala po kasing private room talagang masasabi pagka po dyan sa PNPGH. Meron lang po siguro tayong mga naka-separate lang po siguro yung kwarto niya. Hindi naman talagang binabantayan kasi wala naman pong basta-basta makakapasok din dyan sa PNPGH kasi nasa loob naman po iyan ng kampo. So depende na lamang po kung sino yung mga i-allow ng mga visitors or kung meron man po na magiging security na naka-detail po sa kanya. Pero with regards po sa mga nagbabantay na pulis, hindi naman po siguro ganun ka yung pagbabantay na ginagawa since meron po tayong ibang mga security personnel na nandyan bukod naman po sa PNP na nagbabantay sa kanya.
0: But when you say yung ia-allow, meaning sino mag-a-allow po? Si
2: will it be
0: Marcoleta or is it the court or the police?
1: Depende po yan sa magiging koordinasyon po at magiging instruction po ng korte sa atin sa PNP since

0: kung ano naman po lang ang iutos nila, kung ano po ang maging directive nila regarding sa pagbabantay sa kanya, oo, regarding sa kung sino yung maaaring pumasok para bumisita sa kanya, is nakadepende po yan sa court.
1: Mm-hmm. Okay, Major, maraming salamat po at mabuhay po ang mga pulis natin.
0: Maraming salamat.
2: Thank you, Major. Good morning.
1: Police Major Hazel Asilo, spokesperson po ng NCRPO. Bueno, alas 10 na eh.
2: Oo, at nakaabang na ang susunod na programa, Kabayan, with Danny B. Susunod na, nakasama niyo po Rica Lazo.
1: At Peter Musngi po. We'll see you later at 1 p.m. para sa pagpapatuloy ng VP Sara impeachment trial, the DZMM special coverage.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang mga panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, oras 10:03.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya nagpahayag ng pagkabahala ang Department of National Defense o DND sa isinasagawang ballistic missile test ng China sa South Pacific. Ayon sa DND, isa itong reckless o walang ingat na pagpapakita ng kapangyarihang militar na naglalagay sa panganib sa maliliit na bansa at sa kalikasan. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pag-iinit ng tensyon sa rehiyon, kabilang ang mga naging insidente ng pananakot, pagharang at iba pang agresibong aksyon ng China laban sa mga barkong Pilipino sa West Philippine Sea. Giit pa ng DND, walang mapayapang layunin ang nasabing missile test at itinuring ito bilang provocation o pang-uudyok ng tensyon laban sa mga bansang tumututol sa umano'y ilegal na pagpapalawak ng impluensya at pagpipilit ng China sa rehiyon. Malacanang hinimok ang iba pang bangko na alisin na rin ang kanilang mga transfer fees. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
2: Rika, umaasa ang Malacanang na susunod na rin ang ilan pang bangko sa Pilipinas sa pag-waive o pag-aalis ng kanilang transfer fees sa mga nagtatransaksyong consumer. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, dinanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na ikonsidera rin ang ilan pang bangko ang inisiyatibong ginawa ng government-owned bank na Land Bank of the Philippines na bawasan ang halaga ng kanilang transfer fee. Hungaan niya ito ng desisyon ni Finance Secretary Frederick Go na siyang umuupong chairman ng board ng Land Bank. Bukod sa Land Bank, ilang pribadong bangko na rin ang naganunsyong mabawasan o tuluyan ang aalisan ang kanilang transfer fee simula noong July 1. Nauna nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mas maraming bangko pang inaasahang mag-waive o tatapisan ng kanilang transfer fee. Kasunod ang inilabas na circular na humihimok sa mga bangko na magpatupad ang makatwiran at patas sa paniningil para sa person-to-person electronic fund transfers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Mula sa Kawayan, ilang miyembro ng isang urban poor association sa Batangas ang posibleng magkaroon ng dagdag kita matapos maturuan ng Department of Science and Technology kung paano gawing negosyo ang paggawa ng mga produktong Kawayan. Sumailalim sa 3 araw na pagsasanay ang mga miyembro ng ANCUPA o ang National Confederation of Urban Poor Associations sa lungsod ng Calaca, Batangas. Natutunan ng mga kalahok ang tamang pagproseso ng kawayan, paggamit ng mga kasangkapan at paglikha ng mga produktong may potensyal na maibenta sa merkado.

Estado. Kabilang sa mga nagawa nila ang mga bamboo tray, decorative lamps, speakers at organizers. Ayon sa DOST, patuloy silang nagsasagawa ng mga pagsasanay na makatutulong sa paglikha ng kabuhayan at pagpapaunlad ng mga komunidad.

0: Atin ang mga balitang kumpirmado o sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Good morning sa ating mga viewers, ha? Sa ating kapamilya, sir, kaserbisyo Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Martes, July 7, 2026. Makulimlim ang aking paligid dito sa Quezon City. Nako, ha? Napanood nyo ba kahapon ang unang trial day ng impeachment diyan sa Senado na nag-convene ng impeachment court? At talaga, matindi yung both prosecution and defense panels na nagpakilala, pero medyo natagalad lang eh. Dahil yung diskusyon na naman na kung sino ang dapat mamuno na presiding officer. At nakita natin ang talastasan, di ba, ni magkapatid na Cayetano laban dito sa mga sinabi rin. Ng grupo naman nila Senator Pangilina, nagsalita rin, siyempre ang ang Senate President na si Win Gatchalian. So ako po si Danny Buenave para sa programang Kabayan, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At mag-subscribe at like, i-like na rin ang DZMM Radio Patrol sa East 30 Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung meron ho kayong mga komento o reaksyon, magpadala ng inyong mga let's say gusto nyong di ba mabasa rito ay dito sa ating DZMM Teleradio Viber number. Ito 0919-278-3000. Ayun. Okay. So, bago natin na puntahan ang ating unang makakapanayam, gusto natin syempre malaman yung mga feedback ng mga ating mga magagaling na mga constitutionalists, ang ibang mga lawyers. Ipasok muna natin ito, mga radio patrol teams natin na nakaantabay na. Inflation rate sa bansa ba? Bumaba para sa buwan ng Hunyo. Gaano kaya kababa? Itong Hunyo 2026, ang ating kasamang si Nico Bagzik. Nico, go!
1: Masyada ng Radyo Patrol!
2: Dani, nakapagtala ng 6.4 na antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa kumpara sa 6.8 noong May 2026 batay yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mas mataas ito di hama kung ikukumpara sa 1.4% lamang noong June 2025 noong nakaraang taon yan. Ayon si National Statistician Claire Dennis Mapa, ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation noong nakaraang buwan ay ang sa sektor ng transportasyon kung saan bumagal din ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa 39.2% at sa diesel na nasa 49%. Bumagal rin ang pagtaas sa presyo ng pagkain, partikular na sa presyo ng karneng baboy. Kahit pa ito rin ang may pinakamataas na ambag itong pagkain sa pangkalahatang inflation dahil sa nananatiling mataas na presyo ng bigas. Kapansin-pansin rin, Dani, ang pagtaas sa singil ng kuryente noong June 2026 sa 12.0% kumpara yan sa 8.8% lamang noong Mayo 2026. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang

0: sa patrol. Nico Bagzik at DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagzik. Ito pa isang report, DOJ hindi sang-ayon sa mga puna sa Sandigan Bayan kaugnay ng pag-aksyon sa kaso ni Senator Marcoleta. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Ras. Steve?
2: Dani, iginit ang Department of Justice na walang minadali ang Sandigan Bayan sa pag-aksyon sa motion to quash na iniyay ni Senator Rodante Marcoleta ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Ang pagpapasya kung kailan ito didinggin kataaksyonan ang isang kasong naiyain. Ipiniliwanag ni T na sa sandaling may sampa ang information sa korte mula man ito sa DOJ o sa Office of the Ombudsman na sa kamayan ng hukuman ng takbo ng proseso kabilang ang pagmusisi sa kaso, pagtukoy kung may probable cause at paglabas ng warrant of arrest kung kinakailangan. Ang pahayag ng DOJ ay kasunod na sinabi ni Marcoleta na agad na nakalindar at naibasura na sa Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash para sa kasong plunder. Binigyan din ng DOJ na wala itong direktang partisipasyon sa kasong plunder laban sa senador dahil ang Office of the Ombudsman at ang Office of the Special Prosecutor ang siyang humahawak sa usapin sa Sandigan Bayan. Ang papel-an nila sa ngayon ng DOJ ay magbigay ng tamang impormasyon sa publiko tungkol sa proseso ng justisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
1: Steve.
2: Ito ang Radyo Patrol.
1: Steve. Sorry, question lang. Meron ka bang info for now? Alam ko hanggang kailan ba makakalabas ng PNP General Hospital si Senator Marcoleta?
2: Sa ngayon, Dani, wala pa tayong impormasyon tungkol dyan dahil lang sa ngayon nga sa PNP General Hospital siya, pero as far as we know, wala
1: mga series of tests pa, no? Medical test.
2: Medical test pa yan. Kung halimbawa maging okay naman yung kanyang kalagayan na ngayon, tulad ng mga nangyari sa mga naunang high-profile inmate, ibabalik na siya kung saan siya ipipiyat dyan.
1: Ang info kasi natin, mukhang kasama dyan sa Payatas, di ba? Yung BJMP dyan, yung kulungan.
2: Sorry ka dyan, Dani.
1: Okay. Maraming salamat, Steve. Okay, pwede na. Extra, please.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras, at sa ating mga iba pang mga Radyo Patrol reporters.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Ang oras, 10:13 in the morning.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Okay, nagbabalik ho tayo dito sa programang Kabayan. Aba, di ba? Talagang araw-araw na ho ito. Dadalhin ng DZMM Teleradio ang special coverage dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mamaya ho, meron uling trial day para dun sa mga hindi nakakalam. Alas dos ng hapon. Monday to Wednesday ho yan, araw-araw. So kung pwede nyo ho, mapapanood nyo dyan dito sa DZMM. Mamaya ho, mukhang ang harap ay itong mga forensic experts at saka NBI kasi tatalakayin ho yung mga testigo itong article sa impeachment, yung Article 4, yung grave threats, yung mga pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos at saka kay First Lady at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. Anyway, para samahan tayo at talakayin natin ang unang araw ng trial kahapon ay nasa linya ho ng telepono ang isang constitutional law expert, past president ho ng Integrated Bar of the Philippines, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney, good morning uli sa programang Kabayan.
5: Good morning, Danny. Umaga sa ating mga kababayan.
1: Okay, maraming salamat. So, I would assume na talagang kahapon ay nakabantay kayo at sinubaybayan niyo ho yung unang araw ng trial at siguro napanood niyo no yung takbo ng trial kahapon at hanggang kanina narinig ko yung mga ibang experts pinag-uusapan yung tungkol dun sa kasi 'di ba napag-usapan ho yung continuing objection na gagawin ho ni Senator Cayetano at ni Pia Cayetano tungkol dun sa pagkakahalal ni Senator Chis as the presiding officer?
5: Well, namomonitor naman natin ang mga importanteng segments ng impeachment. Mas mahigpit at comprehensive yung pag-monitor niyo sa mass media. Mabuti yan para maging transparent at nabantayan natin kung sakasakaling merong magandang pangyayari. At narinig din natin ang argumento ng lahat.
1: So,
5: maganda rin na maraming mga expert o abogado o taong bayan na magkukomento dun sa mga pinaggagawa ng iba't ibang klase ng senador at yung mga abogado na magkabilang panig.
1: Mm-hmm. Pero as you are the constitutional expert din, no? Parang ang lumilita o lumulutang, pareho din daw may puntos, no? Kasi ang ginigiit ni Senator Cayetano, malinaw daw sa konstitusyon, na Senate President daw ang presiding officer sa impeachment. Pero sabi naman ni Senator Pangilinan, hindi naman daw nakasaad sa konstitusyon na Senate President lang ang pwede mag-presiding officer. Yun eh kung ang presidente ang di ba ang sinasakdal, eh yun, kailangan Chief Justice. Pero silent on that provision na constitution na pag iba na mas bababa sa presidente ay kailangan Senate President. Eh ang parang argumento ho kasi nila Senator Cayetano, parang silipin nyo yung parang deliberation sa minutes bago ho, pero hindi naman nakasaad sa constitution. Ano palagay nyo ho doon, Attorney Cayosa?
5: Mas accurate ho sa aking paningin, kung magbabasahan natin yung konstitusyon sa ligang batas at yung settled jurisprudence at interpretation ng mga batas, mas accurate ho yung position ni Senator Pangilinan.
1: Okay.
5: Sapagkat kahit balibalik na rin yung konstitusyon, wala naman talagang nakalagay dyan na sa ibang nasasaklan.
1: Yung final printout na ibig sabihin ng konstitusyon.
5: Tapos yung kanilang pag-cite nun sa constitutional deliberation, hindi ho kompleto eh. Kasi kung babasahin mo yung lahat, yung hindi ho naman malinaw na yun ang intention. Pangalawa, so out of context yung pagko-quote nila.
1: Mm-hmm.
5: Pangalawa, ang mas mahalaga ho, kung ano yung kahit yan pinag-usapan ng mga framers of the constitution, pag titignan mo yung constitution, ang dapat tinitiyo from the point of view ng taong bayan nag-approve nito.
1: Tama.
5: Kung, hindi naman nila babasahin, hindi naman required na babasahin kahit mga abogado, yung detalye ng diskurso sa deliberation. Ang babasahin mo lang para voto ka ng yes or no sa constitutional plebiscite, yung constitution, wala ho doon. Pero ang malinaw na nasa constitution at hindi sinasabi ng magkapatid na Cayetano, ang linaw-linaw ng kapangyarihan at option ng Senado na gumawa ng sariling rules of impeachment. Malinaw ho yan. No debate. Ngayon, so, kaya bang gumawa ng Senado ng rules of impeachment? Oo, sa mga nakaraan, meron na eh. At nung nakaraang mga impeachment, ang rule nila, isa doon, pag hindi presidente, yung Senate President ang magiging presiding officer. Next question, pwede bang amyendahan yan? Pwede. Sapagkat poder nila yan, malinaw sa konstitusyon.
1: Senado lang. Senado ang pwede mag-amyenda, hindi na kailangan dalhin pa sa any, let's say, Supreme Court. Sila rin pwede as an impeachment court or kailangan pa legislative kasi na iginigilit nila Senator Cayetano, di ba, na kailangan mag-special session at pag-usapan sa legislative function nila ng Senado. Hindi dapat yun, hindi kailangan.
5: Tama yung punto mo. Walang pakialam din ng Supreme Court at hindi nila pwedeng pakialaman. Pagkat pagdating sa impeachment, ang Supreme Court, ang final say, ang Senado, wala sa Supreme Court. Ngayon, yan ba naamyendahan? Naamyendahan na yan. Kung maalala natin a few months ago, nung nagkagulo sila.
1: June 3. Yung nag-convince sila as a quorum, di ba? O, di ba? Sinabi nila ito mga rules natin. O, di ba?
5: Oo, dumaan sa proseso. Walang nag-object sa kanila. Yung best na asikasuhin yun, yung iba nag-walk up pa kung ano pinaggagawa. Kumasa. Linaw naman yung botohan. Walang nag-object. So, unanimous ang boto na yun na yun. Pinablish yan. Requirement yan sa constitution. Kinag-pinablish mo. So, kumbaga po, dumaan na sa proseso. So, it's too late in the day to say na aba, hindi pwede yan. Mukhang ang gusto lang nila, either i-delay yung proseso o kaya masabotahe yung proseso o kaya bahiran ng uncertainty o kaya umaangulo sila. Pagkasakali, pwede na naman namin ito dalhin sa Supreme Court para maantala ulit. Kasi ganun ho ang nangyayari eh.
1: Kapag
5: nag-alam ang Supreme Court, talaga maantala kasi super bagal na nang kuminsan ang Supreme Court mag-desisyon.
1: Okay.
5: So, at you, kuminsan, very controversial pa. So, hindi nakakatulong dun sa kinahimik ng taong bayan at kagustuhan na malaman ang katotohanan. Kaya lumarga yung impeachment para sa ganun, mahusgahan sa lalong madaling panahon.
1: So, ibig sabihin, ang parang ang basa nyo sa lahat na nangyari kahapon, it's all in the premise na para i-delay lang ang proceedings kasi para at least, kasi ang lagi niyang pinupunto at saka talagang hanggat hindi na di-divide yung Senado kahapon, gusto pa rin nilang humirit ng may mga technicalities, di ba, dun sa provision doon ng Constitution, huwag tayo magsisimula na nasa mali, yung mga ganun na hindi natin hinala ng tamang presiding officer, yung ganun na mga argumento, marami ho yung na-exasperate na nga sa diba, sa mga punto na tumagal ng 1.5 hours nga yung punto lang na yon bago na pagbotohan ng 12-8. Pero ang basa nyo ho doon, attorney, parang ito ay all part of just delaying at hindi pa kasi di ba ang ano nga lang lahat mapanagot agad-agad, di ba?
5: Opo. So of course hindi naman natin sinabi. Ganun nga yun. Pero you cannot blame people from thinking ganun. Kasi right pa lang silang magkapatid. Sinight pa na yung isa galing UP, eskwelahan namin. Yung isa Ateneo, eskwelahan ng misis ko. Pati pa yung eskwelahan, wala namang kinalaman dito. Babanggitin pa. Pero nga, yung mag-misrepresent ka na nasa konsino, wala naman doon. And then, nasa-side ka ng isang sentence na out of context at yung hindi mo rin binabanggit yung ibang kataga sa konsin. Malinaw na may kapangyarihan ng Senado gumawa ng sarili rules o procedure. Kasama kung sinong so, yan ho. Pati nga ho yung Chief Justice pag-presidente. Yan, kinopia lang ng ating frame doon sa U.S. Constitution. Magkaiba ho yung U.S. sa Pilipinas kasi sa U.S., bakit hindi pwede yung Senate President ang mamamahala kung impeachment ng Presidente sa US? Kasi ang presiding officer ng Senado sa US, Vice Presidente. Kung ito Vice President, talagang gusto mo mawala yung Presidente para ikaw maging Presidente. Dito sa atin, wala namang ganun. So, you know, there are many gray areas at hindi angkop. So, marami ho yan na mga pwedeng pagdebatihan, pero sa puntong to, mabuti naman po na natulukan. Pero
1: buti nga with the vote of 12-8. Yeah. So, anyway, pwede ko tayo pumunta sa iba pang issue kasi importante rin kahapon, at least nanindigan ho si presiding officer, Senator Cheese, kung ano ang posisyon niya. Tungkol naman ho doon sa threshold for conviction. Diba yung 16 na magic number na kailangan of all the members of the Senate. So 24 dapat yan regardless kung 21 lang ang nakaka-attend ngayon. Ibig sabihin, ang batas daw, sabi niya, yun, unless na lang the Supreme Court will question it at meron mag-raise sa Supreme Court. Pero yung ganung position this early, will this help na maging stable ang proceedings ngayon dito sa trial na kailangan 16? Even with the yung iba, dalawa nakakulong ngayon at isang nagtatago.
5: Tama ho yung sinasabi niya at yung punto niyo na yun ay personal na opinion.
1: Yeah, kaya nga.
5: Senator,
1: unless i-challenge.
5: Kasi kinikilala naman niya na hindi siya yung final say dyan. Mas mamamayani kung anong pagkaigihan ng majority ng impeachment court. Pangalawa, kung talagang meron ng right case at dadalhin sa Supreme Court ang interpretasyon ng all members of the Senate na nagkataga, Supreme Court yan kasi nga interpretation na lang. So,
1: tama. Yung threshold.
5: Tamang konteksto yan. Pero sa atin bilang litigator, that was a good tactical move.
1: Na kasi ganito kaaga, ito ang posisyon ko. Para at least alam nyo, di ba? Di ba? Parang ganon, di ba?
5: At saka, hindi mo ba napansin? Wala na nag-question
1: Wala nga, pero napansin ko nga.
5: Sa totoo lang, that's not the final say. Di ba? At sa totoo lang, sa ngayon, lahat is speculative. So, at least, nabawasan na ang debate. Kasi kung pinatulan pa yan sa sabihin
1: ng haba na naman ganito,
5: Questioning ng mga yan, at magkatatakbo na naman sa Supreme Court at magpomotion na lang, wag muna tayong gumalaw, hintayin natin sa Supreme Court. Wala mangyayari sa impeachment na yan. Diba? So, but I think it was a good tactical move, but the reality is that's not the final say. Diba? At saka sa totoo lang ngayon, hindi ka rin pwedeng pumunta sa Supreme Court kasi lahat theoretical eh.
1: Okay.
5: Sabi natin, lahat ng mga senador kumbinsido na walang kasalanan, edi unanimous, acquitted. Walang pinag-uusapang hatiyan ng boto. Eh kung so, nakumbinsido naman sila na sobrang ebidensya, kung malino na may katiwalaan dito, dapat matanggal. Unanimous din ang boto. Edi, non-issue na dapat yan. So, these are all the possibilities. So,
1: okay.
5: Maganda na sinantabi na yan kaagad by that tactical move para ang focus ng Senado gaya ng gusto nating lahat. Umkatin ang katotohanan at may mananagot ba dito at kapat ba na pananagutan yung tanggalin ka sa pwesto.
1: Okay, para at least for us non-lawyers at saka siguro kasi marami ho mga lumulutang ng mga legal insights ng iba't ibang mga abogado eh, no, tungkol dito. So tama 'yung sabi niyo, siguro it's a good tactical move na it's too early to tell, wag muna pag-usapan 'yung conviction na 'di ba? Ay 'yung conviction, 'yung wag muna pag-usapan 'yung threshold na doon sa 16 kasi matagal pa naman magbobotohan 'yan, no. In the meantime, simulan muna natin kung ano 'yung mga ebidensya at pag-usapan isa-isa yung mga articles of impeachment, attorney?
5: Tama ho, ang bantayan natin dito, hindi na uli maulit yung ginawa nilang nakat na nag-dribble-dribble na.
1: Okay.
5: Kapagkat ang mandato ng Constitution, pagdating sa impeachment, mabilisan yan.
1: Mm-hmm.
5: Plus ito ho, malay mo, halimbawa, after a few days, kakasuhan talaga lahat yung pinagsususpend yan. E di, nalagas yung marami. E kung 15 na lang ang senador, ibig mong sabihin, wala nang impeachment, hindi yun ang intention ng Constitution. Ang sabi lang ng Constitution, two-thirds of all members. Eh kung 15 na lang natitira, ano naman buboto pa yung wala na? 15 na lang. Ibig sabihin, wala na. So dapat, ganun ang pinag-iisipan nila.
1: So in the meantime na habang meron namang quorum at meron namang majority, tuloy-tuloy lang ho sila at tsaka na lang pag-usapan whatever ang pagdebate-debate diyan sa threshold, di ba, attorney? Ngayon.
5: Mas magandang approach ho yan. Kasi masyado nang naantala itong either way, anuman ang decision, mas maigi matapos sa lalong madaling panahon.
1: Pero ano ho ba ang tingin nyo kahapon, nag-present na ho yung mga credentials, yung bawat prosecution, tsaka defense, ano bang, how do you weigh all those, in terms of first day pa naman, no, it's too early to tell kung sino yung parang nag-shine or whatever, pero ano ang palagay nyo na somehow doon sa, doon sa pagbibigay ng opening statement ng bawat defense at tsaka prosecution?
5: Well, una, maganda naman na nagsalita magkabilang panig. Tama lang yan. Atas, fairness, diba? Walang railroading. Pangalawa, itindihin ho natin, yung opening statement, hindi ebidensya, hindi argumento yan.
1: Oo, tama naman.
5: Hayaan na natin, ilabas nila ang pinakamagaling na kaya nila. At both sides, may kaibigan, kakilala tayo. They're very competent. But that doesn't settle the issue. At tandaan ho natin, ang kasong ito ho, hindi pagalingan ng abogado. Ang kaso na ito, paghahanap ng katotohanan at pagtimbang ng taong bayan at ng ating mga elected senator judges, sapat na ito para tanggalin sa pwesto ng isang mataas na opisyal. So yun ang importante. So ang nasasaklan ho dito o ang inoobserbahan, hindi lang ho prosecutor o abogado o yung depensa, hindi ho, mas mahalaga anong katotohanan at yung ating Senado as an institution, matino ba ito? At tayo rin ang bayan na kung ito totoo, nangyari yung kalokohan na ganyan, eh itotolerate ba natin? Kasi pwede rin na nasanay na tayo sa nakawan eh. E di, maliit na bagay na lang yan. Mas meron pang malalaki, so okay na lang magnakawan sa lahat ng antas ng gobyerno. Or ang ating paninigyan ba eh, hindi pwede yan. Kasi mataas ang official, mas mataas dapat ang iyong integridad. Nagkulag ka, tanggal ka.
1: Okay.
5: Yan, matitinggan ng senador yan. So, maganda ang ginagawa ninyo na sinusubaybayan nyo because ang taong bayang Pilipino, kumbaga, nasasakdal din dito kasi nasanay na tayo ng katiwalian. Parang okay na lang sa atin. Tapos, magpo-complain tayo na walang fondo para sa mahihirap, ginagago tayo ng gobyerno, pero pinapatawad naman natin sila. Hindi tayo sensitive. Sa ibang bansa nga, ito nga, hindi lang ko ito yung quasi-judicial, quasi-political. Tama yun. Ang nakakalimutan natin, ethical dapat ito.
1: Okay.
5: Hindi na nga umaabot ng impeachment eh. Maakusahan ka lang, may konting ebidensya lang. Dahil sa dignidad mo, mag-resign ka na eh. Dito sa Pilipinas, hindi ho. Kanya-kanyang kapit po.

0: Tuloy-tuloy ang programang Kabayan.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
4: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung issue ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
4: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
4: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanin natin ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
9: kape.
10: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
11: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin ang ating kasamang si Marlene Padiernos dahil ang kondisyon daw sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta stable na pero kailangan pa rin ng mahigpit na monitoring ayon sa PNP. Marlene, go ahead.
12: Dali stable na pero hindi pa fit to stand trial ang kondisyon ngayon sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta na kasalukuyan naka-admit sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Lieutenant Colonel Benelli Bayani, ang internal medicine chief ng PNP Health Service, nasa ilalim na sa ilang lab tests si Marcoleta tulad ng ECG, 2D echo, cervical spine x-ray at chest x-ray at kasalukuyan po ano na lang hinihintay ang resulta nito. Fluctuating din umano ang blood pressure ng senador habang may mga pagkakataon din na dumadaing pa rin siya ng pananakit ng dibdib. Ayon kay Bayani, patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring sa kalusugan ni Marcoleta. Nasa ngayon ay dahil pa rin yan sa kanyang edad na 72. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at sa puntong ito naman ay makakausap naman natin sa linya ng telepono. Ito ay may kaugnayan dito sa meron daw na uncover itong mga team of researchers from Taiwan and Philippines o na-discovery actually na mga unknown or fault zones dito raw sa ito yung may kinalaman sa mga lindol-lindol, mga fault lines. So makakausap natin ang OIC head

0: ng Geology and Geophysics Research and Development Division ng DOST FIVOLCS. Walang iba kundi si Mabilin Kahulugan. Mabilin, good morning sa programang Kabayan, si Danny Buenafe.
1: Hello, magandang umaga po, Sir Danny, at sa ating mga takapakinig.
0: Oo, bigyan mo nga kami ng konting ano lang, let's say info, baka marami ang hindi natin alam dito at siguro basic information. Ano ba itong mga unknown fault zones o fault lines ba to na nasa ilalim daw ng karagatan ng Western Luzon, Mabilin?
1: Ang DOST FIVOLCS po ay nagmamapa ng mga active faults. At ang tinutukoy niyo po, ang naturang pag-aaral ay kinondok ng Taiwan researchers at ng mga UP researchers po. Gumamit po sila ng mga seismic reflections upang matukoy ang mga geologic features na tinatawag po nilang active faults.
0: Okay. Kung
1: mga research po na ganito ay open po ang FIVOLCS po para sa mga collaborations, research collaborations, upang maisama po ito sa ating mga official active fault maps. Sa ngayon po, personally, hindi ko pa po nabasa yung kabuuan ng paper. Subalit po, open po, i-verify po natin ang mga naturang active fault po na ito at titingnan po natin kung maisasama po natin sa mga official active fault maps ng FIVOLCS. Ang halaga po ay kailangang maintindihan ng ating mga kababayan na ang Pilipinas po ay really geologically active, tectonically active dahil po sa lugar kung saan po napapabilang ang Pilipinas. Nandito po tayo sa Pacific Ring of Fire at napaka-active po ng region po na ito at mahalaga po na ipatupad po natin ang mga building codes at mga national structural codes po dahil anumang oras pwede pong magkaroon ng lindol dahil marami po tayong mga earthquake generators dito sa ating bansa.
0: Okay, lagi ko naririnig yan, no? Nandoon tayo sa Pacific Rim of Fire, no? Para lang doon sa mga ordinaryong, let's say, mamayan, can we bring down the level ng diskusyon, maintindihan nila. Pag nandoon ho tayo sa level na yon, yung nasa Pacific Rim of Fire, in terms of, kasi di ba, medyo lahat nangangamba dito sa parating na, let's say, the big one, di ba? So ito ho ba, ito mga na-discovery ho ba ng mga researchers ng Taiwan tsaka Pilipinas, it has something to do na meron din talaga mga kinukumpirma yung mga fault lines na that can bring about itong the big one?
1: Dito po sa Pilipinas po, marami po tayong mga trenches at mga active faults po sa kalupaan. At ito po ay sanhi po ng pagpapanggaan, pagkikiskisan po ng mga plate tectonics po, mga plates po na nasa kalupaan at karagatan. Kaya nga po, ang Pilipinas ay kailangan pong maghanda mula sa mga panganib mula sa earthquakes po. At ang science naman po, depende po sa mga new information at saka sa mga technologies, ay pwede po talagang makapagmapa pa ng mga active faults or ma-improve po ang mga mapa na meron po tayo sa kasalukuyan.
0: Doon ba sa pagsusuri, pag sinasabi mo yung nagbabanggaan yung mga tectonic plates, di ba, dyan sa karagatan at saka sa kalupaan natin,
1: opo,
0: which area ang, let's say, malaki ang risk? Let's say, which part of Luzon, pati ba Metro Manila, kasama yan na posibleng tamaan?
1: Opo.
0: Oo.
1: Opo. Kung meron po kayong mga cell phones or kayo ng laptop, pwede po kayong pumunta sa Hazard Hunter PH.
0: Aha.
1: I-type nyo lamang po yung Hazard Hunter PH at ang una pong lalabas dyan na link ay papunta dun sa application na dinevelop po ng DOST at DOST FIVOLCS. Kikita niyo po yung mga red lines na nandyan po sa kalupaan. Yan po ay mga active faults. At yung mga violet po ng mga linya na nasa karagatan, ang tawag po dyan ay mga trenches. Ang mga geologic features po na iyan, maaari pong bumalaw po ang mga ito at maaari pong pagsimula ng lindol.
0: Pakiulit mo nga yung website na pwede nilang bisitahin para at least ma-flash lang natin para for those na medyo... Kasi iba kinakabahan kung nasa fault line ba sila o hindi, di ba?
1: Opo.
0: O ano yung pwedeng bisitahin? Anong, saan lugar? Anong website ito?
1: Oo. Hazard Hunter PH.
0: Hazard Hunter PH.
1: Hunter PH, opo. So, kapag nandiyan na po kayo sa
0: Hazard,
1: na yan, pwede niyo pong i-enter yung specific location nyo or mag-double-click po kayo sa mapa at lalabas po ang hazard assessment. Hindi lamang po kung gano'n po kayo kalayo mula sa fault, sasabihin niya po kung safe po ba kayo mula sa iba't ibang uri ng natural hazards. Napapabilang na din po dyan yung mga hydromet hazards din po na kailangan po natin ang paghandaan din. At volcanic hazards naman po.
0: So, ibig sabihin, napaka-helpful ito, na impormasyon na ganito. So, pag kinilik lang nila yung Hazard Hunter PH, kung saang area sila, kasi di ba ang parang lumilitaw doon, yung mga area ng Taguig, area ng let's say part of Quezon City, di ba doon sa parang linya, yung fault line, di ba ganun?
1: Opo, yun po yung fault.
0: Oo.
1: Yun po yung fault. Please.
0: Na very active, tapos active po, fault.
1: Opo, ang kailangan din po natin isaalang-alang na hindi lamang po yung layo natin sa fault ang kailangan po natin i-consider sa pagpaplano or sa mga decision making po natin. Kundi po yung ground shaking din po. So, kailangan pong ipasatupad po natin yung building codes, national building codes at national structural codes na meron po ang Pilipinas.
0: Katulad
1: din, para po maiwasan yung mga damages brought about by earthquakes. At meron din po sa mga kabahayan po, pwede din pong i-check nyo ang website na How Safe Is My House.
0: How Safe Is My House. Okay.
1: Opo. How Safe Is My House.
0: Oo.
1: At meron pong 12 questions. Sasagutin nyo po yun at sasabihin po ng system kung ano po yung dapat na gawin doon sa inyong mga kabahayan.
0: Oo. Kasi for those, lalo na yung mga nakatira sa condominium buildings na matataas, di ba? Di ba, binabanggit nyo yung kailangan may ground at structural code na kailangan alamin nila, di ba? If it can withstand yung, let's say, whatever intensity or, di ba, yung lakas ng posibleng lindol. Pero for now, hindi pa natin madidetect, no, sa siyensa, yung how soon this will happen, Mabilin?
1: Kung yung ilang seconds or minutes or yung days po.
0: Hindi, yung I mean, kung kailan posibleng mangyari, let's say, in the next, ganun, walang ganun eh, no, sa siyensa natin.
1: Hindi po tayo makakapagbigay ng date kung kailan po talaga na nalilindol. So, balit meron po tayong mga sinatawag na recurrence interval. Ang ibig sabihin lamang po nito na yung pinag-aaralan po namin ng mga active faults ay meron po siyang naitalang recurrence po kung kailan siya gumagalaw.
0: Katulad, Mabilin.
1: At basta po doon, pwede po natin ma-project kung kailan po ulit gagalaw ang isang active fault.
0: Ayun, yun importante. Kasi lately, di ba, mayroon tayo mga malalakas na lindol dito na nga sa Sarangani, sa parts of Mindanao, sa Jensan, pati sa Cebu, ilang buwan lang nakakaraan. Ibig sabihin, it has been a very recurring calamity for us na we have to endure. So, sana naman, wag naman dito sa, let's say, mga urbanized areas na katulad ng Metro Manila, yung mga malalaking syudad. Pero, syempre, nandiyan pa rin yung pangamba na marami, kaya nga laging mayroong mga earthquake drill, no? So, this kind of mga drills kailangan seryosohin, Mabilin.
1: Indeed, yes po. Kailangan po talagang paigtingin po natin yung preparation natin mula sa mga epekto ng lindol.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, Mabilin, at least, wag naman siguro maalarma mga tao diyan sa mga binanggit mo, pero at least it will be helpful, no, na lagi lang bumisita do sa website na binanggit nyo, yung Hazard Hunter PH at saka How Safe Is My House. Pwede nila malaman. Okay. Okay, maraming salamat, Mabilin.
1: Maraming salamat din po. Thank you.
0: Okay, yan ho si Mabilin Kahulugan, siya ho ang OIC head ng Geology and Geophysics Research and Development Division ng DOST PVOX. Okay, binabanggit kasi niya na meron daw team of prosecutors, researchers from Taiwan and the Philippines na nakadiskubre ng ibang mga fault zones dyan daw sa ilalim ng dagat ng Western Zone. Ito yung mga sabi niya, yung dapat bantayan natin dahil very active daw yung mga tectonic plates daw dyan sa karagatan at kalupaan natin na could bring about, di ba? Ito mga nangyayari din, sunod-sunod na lindol sa ating, lalo na dyan sa area ng Mindanao lately, at saka dyan ho sa Cebu, nakaraan lang, di ba? So, ingat ho tayo. Anyway, wala pa yung next guest natin. Hopefully, Gusto ko lang ano ha, meron din palang paggalaw, di ba? Sa presyo ng oil products natin, oil petroleum products natin. Ang alam ko tumaas ho ang ano ngayon. Kinukuha lang natin yung ano no, yung parang datos do. Ang alam ko tumaas ang diesel eh. For now no. Tapos yung gasolina, yung kasi today is Tuesday. So ngayon ay meron na naman paggalaw sa presyo ng ating petroleum products. At yung kerosene, alam ko malaki ang itinaas. O mamaya bibigay natin ha, yung actual figure para doon sa mga pumapasada at yung mga motorista. Anyway, nasa linya na ho. Via Zoom, makakausap natin ang National Parent Teacher Association. Ito naman, tungkol sa mga patuloy pa rin na mga issue ng mga minor de edad, di ba, na nagdudulot ng mga problema at saka itong issue ng mga bullying. Makakausap natin si Willie Rodriguez na lagi rin natin nakakausap dito sa DZMM Teleradio. Boss Willie, si Danny Buenafejo sa programang Kabayan.
2: Hi, Sir Danny. Good morning po. No? At marami pong salamat sa pag-imbita at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa lahat.
0: Okay. Kasi ngayon, ang Valenzuela, Boss Willie, merong ipinapatupad sila no? Dito sa yung Valenzuela City, yung tungkol nga dito sa mga banta sa mga paaralan, ipinapatupad nila itong mga transparent bags at saka para at least nalalaman kung ano lamang ng bag, hindi na mahirapan yung mga, let's say, kahit na may metal detector, so kung walang metal detector, makakatulong ito, di ba? Para at least maging ligtas at walang problema sa loob ng mga silid ka paaralan.
2: Yes po, napakaganda po niyan. Ano? Kasi nga po, talagang ang Valenzuela po talaga, sila po yung nagsimula ng nanay-tatay at saka itong Education 360 degrees. No? Sila Mayor Gatchalian, tapos to si Serwin ng DSWD at saka So lahat po magkakapatid na yan is very ano po si education. So talaga po napakaganda ng Valenzuela po, especially sa mga bata.
0: So for now, alam ko very active ngayon ng mga parent teacher association, no? Nakausap ko rin yung mga ilang barangay associations. Kasi nga yung mental health kailangan bantayan ng ating mga hindi lang ng mga magulang, ng mga guro din sa mga paaralan. Ito ba mga CCTV ho sa mga eskwelahan? Ito ho ba talagang pinapatupad na natin sa maraming mga paaralan?
2: Actually, no, matagal na po merong CCTV yung ating mga eskwelahan po. No? Meron nga tayo isang principal ano po, dahil sa salaki po ng kanyang MOOE, binigyan niya ng project ang ating PTA para gumawa ng ano ng mga CCTV. Lahat po ng eskwelahan ngayon sa Pilipinas, meron na po yan. Ano, matagal na po meron CCTV. At ang ano po sa ngayon, no, kanina lang po umaga, nag-launch po kami ng PTA Marshall. No? Ito po isa sang duty ng ating mga PTA ngayon dito sa Pasay. Nagkakaroon sila ng mga marshal. No? Hindi lang talaga sa loob ng eskwelahan, kundi po pati sa labas. So meron po sila mga t-shirt na nakalagay, PTA Marshall.
0: Oo. Kasi meron din mga siraulo ho di talaga mga iba nating kababayan nagpapalaganap ng mga fake news para suspindihin yung klase. Siguro dapat maging active din ho ang PTA para at least ma-regulate yung mga ganitong mga balibalita para parang at least ang dami ho napiperwisyo, di ba, Boss Willie?
2: Ayos po, meron po tayong isang PTA na talaga pong nahuli nila yung bata, ano? Na talagang nagpapalaganap. So,
0: yung mga bomb threat, mga ganun.
2: So talagang dapat ngayon stiffer penalty. No? Hindi lang po yung talagang tinatawag na yung pakiusap ng magulang, kasi bata. Ang ano po dito, talaga po dapat siguro magtayo na ng eskwelahan sa loob ng DSWD at saka sa ating mga pambasang pihitan para doon na po sila mag-aral. Kasi nga po, talagang napakalaking epekto po yan sa ating mga ibang mag-aaral. No? Siyempre, sinasabi po natin, ang kabataan is kinabukasan ng bayan.
0: For now ba, ewan ko, nakuha ko na yung inyong saloobin, di ba? Because the Senate, nagsimula na sila ng investigasyon, yung nangyari sa Tacloban, yung tatlong namatay, di ba, mga minor de edad, at saka yung involved 15, saka 14 years old, mga minor de edad din. To lower yung criminal liability ho na mga, let's say, involved ng mga juvenile sa mga kasong ganito. Kayo ba, personally, pabor ba kayo sa ganon?
2: Ah, yes po, matagal na nga po na yung pinupush yan. Kasi nga po, nakita natin yung epekto sa kabataan. Walang takot ng kabataan. Ano, maski mismo, hindi lang po sa loob ng school, pati po sa kalsada, at makikita niyo po yung mga bata na ginagamit po sa kriminalidad, ibang ating mga ibang mga criminal activities.
0: Oo. So, anong edad ho yung tingin nyo na yung 12 or 10 years old, dapat ho ba, sa patawan na ng ganong klaseng, let's say, criminal liability o accountability?
2: For me, no, being in experience sa prison, sa rehab, at saka talagang batang kalsada, I think, no, siguro, kasi nga yung mababatas, itong ating mga mababatas, hindi po nila naranasan ang maging isang street kid. Ano po dito, for me po, no? Sa ibang bansa, no? Siguro 10 years old is okay na po. Kasi pag kami ganyan po mga batas, talaga mag-iingat na po yung ating mga magulang. Siyempre, may takot na po ang mga bata. Ang ano po naman talaga dito, maski talagang makita natin, no? Kapag alam na mga bata yan, automatic matatakot na po sila. At siguro po, bibigyan natin sila ng announcement kapag gumawa sila ng ganon. Doon na sila sa loob ng DSWD mag-aaral, no? Hindi na sila labas ng eskwelahan. O kaya kapag heinous crime, doon na po sila sa sa pambansang pihitan ng mga bata. At ang ano po dito, doong araw po, mayroon tayong Boys Town po, di ba? Sana po, maibalik yung ating Boys Town.
0: Oo nga, alam ko, nung araw may Boys Town . So, iba ho ang konsepto nito sa pag-asa, yung bahay pag-asa, kung saan nilalagay ito mga minor de edad o yung mga juvenile. Iba rin to.
2: Iba rin po yan. Pero po, mas lang nakita ko po nung araw kasi, mga batang pag sinabing Boys Town kid ka, tulad nila Dante Barona, talagang magaganda mga doon, training, no?
0: At behavior, ano dito, human behavior, di ba?
2: Behavior po, iba po, no? At ako rin po kasi nakaranas na rin na po makapunta sa mga tao dito, no? Sa mabahay po ang po. Na siguro maging isa, no? Maging tao dito. Siguro yung mga batang naka-apekto niya, dapat magkaroon sila ng duties dito sa ating mga batang sa mga bahay ang punang para makita nila napakaswerte nila kung meron silang mga magulang. So this will, siguro part of
0: yung responsibility, no, at an early age matutunan nila, kasi alam ko yun ang konsepto ho ng Boys Town. Bakit ba nawala yun? Pwede naman i-revive yun, di ba? Yung ganun sa mga LGUs.
2: Siguro po
0: sa dami ng mga out of town school youth.
2: I-post po natin sa Senado.
0: pero ibig sabihin, ngayon ko lang uli narinig yung Boys Town . Alam ko, noon very nakakatulong din yan . Tsaka may mga ganyan din konsepto sa iba-ibang bansa . Di ba? Amerika may mga ganyan na merong handle, no? Siguro ito mga out of school youth para madisiplina at tsaka at least matutunan yung tamang values. Puswili?
2: Yes po. Talaga po ngayon. At automatic po, no, yung mental health po siguro. Ang una pong turuan natin, yung mga magulang, no? Ang tawag dito, siyempre, dahil kahit nga po talaga tawag natin na, siyempre, lalo yung specialist sa grassroots, na tulad ng mga middle, tulad ng mga kaparehas ko, no? Ano po dito, hindi kami nasa upper, no? Kami po yung nasa lower, no? Talaga po kailangan namin magtrabaho. So ngayon dito po, kadalasan, siyempre hindi na po nagagabayan. So ngayon po dito, ang konsepto siguro sa mental health problem, ituro muna sa mga magulang. We need to educate the parents, to educate the child.
0: Importante talaga yung paghubog ng magulang. Napaka-importante noon, di ba? Dahil doon nagsisimula ang disiplina sa loob ng bahay. Pero ngayon ba, Boss Willie, sa mga paaralan natin, kamusta naman ho ang police visibility? Marami lalo sa mga rural areas. Mukha ho yata nakakatawid lang ho sa mga bakod-bakod ng mga estudyante, kaya siguro hindi nababantayan yung seguridad .
2: Actually, no, kaano po dito, no, hindi naman kasalanan talaga ng mga police yan. Kasi nga po, ang tawag dito, kapag kaya napagplanuhan, hindi tulad nung araw talaga, mga walang police, kaya namin tumawid ng bako.
0: Mga rural areas, dito, yung mga liblib ng mga paaralan, di ba? Boss Willie.
2: Yes po. Ang ano po natin dito, bawat community, meron tayong mga police community, di ba? Meron po yan dyan.
0: Mga tanod, barangay, ganun. Di ba?
2: Ang talagang problema po, wala po sa police at saka sa community. Nasa magulang po at sa bata. At wala rin ang ano po natin, ang DepEd po natin, no, is very ano, very tinatawag ito. Napakaganda po ng ating DepEd, no, especially nakatutok ng si Secretary Angara at ang ating presidente sa edukasyon. So ang ano po dito, lahat po ibinibigay. Ang pati nga po nagpapasalamat po kami dahil nakikita na po yung importansya ng PTA, no? At nagkakaroon na po ng proper duties and responsibilities. At ngayon po dito, nakapos po ang ating mga ang ating secretary, no? Tulad sa ginawa niyang zero tolerance, no? At saka yung mga reporting na wala na pong point system at direkta na po sa ano sa central office. Yun po isang napakamagandang ginawa at ngayon po ay nalalatala po kung gaano po kahalaga ang participation ng magulang sa eskwelahan.
0: Oh, yung transparent bagso na iminungkahyo sa Valenzuela, I think this is a very good development at siguro pwede ho natin tong let's say i-cascade ito yung ganitong klaseng mga proyekto sa iba't iba ring LGUs, hindi lang naka-confine sa Valenzuela. Magandang ano ho ito role model ang ginawa ng Valenzuela, transparent bags para hindi na rin umahirap makita kung anong laman ng bag ng ating mga estudyante. Kahit ibang LGUs pwede yan ipatupad siguro sa pamagitan ho ni ano ni Francis Zamora na head ng Metro Manila Council muna at saka ng mga League of Filipino League of Cities by municipalities.
2: ULAP, no? ULAP po. So, ano po dito napaganda po ng pilots nila ang ginawa, no? So I think siguro it will be adapted by other cities, no? Pag ganyan nga po dapat ano, salamat po sa social media at sa inyo po at nagkakaroon po ng paglilinaw ng nakikita ng ating mga local government leaders na meron talagang ganun. So ginagaya po niyan. So sana po lahat po at siguro po sa susunod na pasukan puro transparent bag na po ibibigay yan.
0: Nako, maraming salamat, Boss Willie, sa oras na ibinigay niyo uli dito sa atin at lagi ho kaming kukuha ng inyong mga insights pag merong hong issue tungkol dito. Salamat po.
2: Thank you po sa Sir Danny, no. Panawagan ko lang po siguro magkakaroon po tayo ng National PTA webinar series, no.
0: Kailan?
2: AI at saka tong ating National Summit.
0: Kailan?
2: This July 25 at saka yung ating National Summit is October 1 and 2 po.
0: Yun.
2: Plus PTA Caravan na po. To educate, no? Parents po.
0: Sige, importante yan.
2: Salamat.
0: Importante yan. Okay, maraming salamat, Boss Willie. Thank you.
2: Thank you po, Boss Danny. Thank you.
0: Yan ho si Willie Rodriguez, President ng National Parent Teacher Association or NPTA. Batiin ko lang, bago ako magwakas, si Beth Reyes Mendoza, na kasalukuyang nanonood sa atin ngayon. Naku, thank you very much, Beth, for always watching. Si Aye Gonzalez at si Susana Velasco. Always watching sa ating programa. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ako bukas dito sa programa Kabayan. Huwag ko kayong alis dahil susunod na ho. Nagseservisyo, Mix Bustos, and Maan Makapagal. Bye-bye!
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!

0: Ang oras, alas 11 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Nakikinig. Nagmamalasakit. At nagsaserbisyo Niño Corpus kasama si Mix Bustos. Ay, good morning! Good morning! Ayun, naipit lang po sa traffic si partner Mix Bustos at ako naman po ang pansamantalang humahalili ngayon kay Maring Niño Corpus. Ako po si Maan Makapagal. Ang daming nangyari kahapon, no? Mabigat. Kasi, di ba, unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. So, una nating nasilayan yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Ikaw ba'y nakinig, nanood? Ay tapos yung iba naman ay nanood nung gabi yun, I think, no? Yung laban ni Alex Iyala. Tama ba kagabi yun? Siyempre, yung ating Pinoy Pride ay nagpakitang gilas ng kanyang tapang at talento sa tennis court. Pero hindi tayo pinalad, no? Sa huling laban niya, kaya ayun. Pero hindi naman matatawaran yung kanyang galing at yung kanyang nakamit na tagumpay bilang unang Pinay na nakaabot dyan sa Wimbledon. Sa ilang round yon? Fourth round, no? Tama ba? Eh pero, eto. Mga kaserbisyo. E samahan niyo ulit kami sa isang oras ng nagsiservisyo ninyo Corpus at Mix Bustos. Ang question of the day ay kailan ka huling nagpa-check up? Ayan tayo ang tigas ng ulo. Hindi, totoo rin naman. Kasi pag mga kaserbisyo, di ba, yung pagpapa-check up kasi hindi rin naman biro yan. Paglalaanan mo rin ng budget yan. Lalo kung hindi ka nag-o-opisina. Di ba, yung wala kang HMO na kasama yan sa mga nagtatrabaho. Pero ang main dyan, yung kinakatakot mo, di ba, nako, baka anong lumabas sa resulta. Isa pang ano niyan, kapag tayo'y nagpapa-check up, kung may nararamdaman na. Minsan ay sobrang sakit na. Yung tipong hindi na yun yung normal. Hinihingal. Masakit ang kasukasuan. Sugat na hindi gumagaling. Kaya nga, di ba, ang payo sa atin, mga kaserbisyo, ay magpa-check up, no? Alamin natin, ano nga ba yan? Dapat ba every 6 months? Kung ngipin nga, every 6 months, ang sabi sa atin, di ba? Ganyan din sa ating blood work, no? Tignan natin yung sugar natin, cholesterol, ayan, thyroid. Kasi baka yan ay nararamdaman na natin. Minsan kasi walang sintomas yung iba. Kung malala na lang, saka na lang natin nalalaman, no? Kapag tayo'y nagpa-check up. So yan mga kaserbisyo, ang ating question of the day, kailan kahuling nagpa-check up ay sagot-sagot na. Sumali sa ating talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM, Teleradio, Viber, 0919-278-3000.

0: Ay, mamaya po ay makasama natin live sa studio si Dr. Edwin Mercado, ang President and CEO ng PhilHealth. Pag-uusapan natin ang Yakap Program. Ano-ano yung mga benepisyo na pwedeng ibigay sa ating mga Pilipino? Mga bago kasing mga programa na hatid ang Yakap Program para malaman ng ating mga kababayan. At ang ikalawa ay si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Abay, alamin natin ano tong DSWD Therapy Program. Tera to ha, parang therapy and fee. Ano ba yun? Tera-free ba ito? Libreng tera-free? Eh, alamin na nga natin yan maya-maya lang. Naku, may pinaghahandaan pala tayo, no? Isang super typhoon. Nakapag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay tatawaging Super Typhoon Bavi. Ito ba yung international name? Alam ko, Typhoon Inday yan. Ayun. Tatawagin siyang Bagyong Inday. Kayo, sinadya niya yata yan. Si, di ba, Inday Sara. Na sumasa ilalim naman sa pagilitis ngayon sa impeachment. Ay, mga kaservisyo, huwag niyo po kaming aalisan, iiwanan. Dahil marami po kaming iahatid sa inyo, maya-maya lang. Meron naman mga sumagot. Ako, huling check-up ko ay kailan? Last month lang. Kasi hindi naman po tayo bata na, tumatanda na rin, may mga nararamdaman na. At saka, hindi naman ibig sabihin yan, matanda lang yung regular check-up. Kahit sa mga bata ngayon, dahil diba sinasabi nga, marami na rin mga sakit ng nararamdaman ngayon ng mga kabataan. Ano ba yung sugar ko? Normal naman, pero ay borderline. Alam mo yun, yung malapit na sa ano, pre-diabetes. Dahil ako'y mahilig sa matamis. Kolesterol, may mga maintenance na. Sino dyan may mga maintenance? Itaas ang kamay. Si Mix Bustos, watchful sa kanyang diet. Kaya I'm sure nagpapa-check up rin to. Si Maring Niña Corpus ay nagpapagaling ngayon sa karamdaman. I get well soon, Mare. See you soon. Alright, magbabalik ang nagsiservisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos. Ang oras 11:10 ng tanghali.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, late lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Migs Bustos sa DZMM.

0: Nagbabalik ang nagsiservisyo ninyo Corpus at Mix Bustos. Ako po si Maan Makapagal muli. Humahalili kay Maring Ninyo Corpus. Ay, eto. Diba sabi natin, paano natin mararamdaman yung serbisyo ng ating pamahalaan? Diba? Yung tipong, yung mga buwis na binabayad natin, eh parang hindi natin maramdaman. May mga nagsasabing hindi maramdaman, hindi nakikita. Pero isa nga sa programa ng ating pamahalaan ay sa pamamagitan ng PhilHealth ay mararamdaman natin yung kalinga, sinasabing kalinga, pag-aaruga ng ating pamahalaan. Sa paanong paraan? Alamin na natin yan. Mula sa PhilHealth, kasama dito sa studio si Doc Edwin Mercado, ang President at CEO ng PhilHealth. Good morning, Doc!
1: Good morning!
0: Oo, ay ulit. Sorry, Doc Edwin. Good morning ulit sa'yo.
2: Magandang umaga, Maan, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
0: Mm-hmm. Eh yan, alam ko suki ka na dito eh. Lagi.
2: Medyo.
0: Pero ito nga, ano ba itong yakap? Narinig ko to eh.
2: Mm-hmm.
0: Oo, yakap program. Ito ba ay, ano muna ang yakap program?
2: So ito ay primary care program na kung saan nakasaad sa ating universal healthcare law na merong bawat Pilipino ay dapat naka-assign sa isang nagtitimon nung kanyang kailangang puntahan kapag sila ay nagkasakit.
0: Mm-hmm.
2: So itong yakap ay parang ito yung tinatawag na gatekeeper o primary care o yung datihang tawag family doctor na kung saan lahat ng pamilya, miyembro ng pamilya, ay inaantabayanan para tiyakin na malusog.
0: Mm-hmm.
2: So ito, hindi kailangan may sakit bago mo ma-avail.
0: Mm-hmm.
2: So gaya na nasabi mo, ano ba yung mga programa ng gobyerno na dapat talaga maramdaman ng tao?
0: Mm-hmm.
2: Isa ito, kasi ito ay may universality. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino, dahil sa ating batas, ay sakop ng membership ng PhilHealth, ay pwedeng mag-register at pumili ng kanilang yakap clinic.
0: Mm-hmm. Pero Doc, kasi ako kasi may makakilala na mabaga, hirap sa gamot, pagbili ng gamot, sa konsultasyon, nag-iipon pa muna. Kasi hindi nila alam na may mga ganito. Alam mo yun, akala ka lang kasi nila, baka kasi ang kailangan dyan, yung mga sobrang hirap lang natin mga kababayan. Pero kasi diba,

0: meron naman tayo mga below middle class na kumbaga hirap din, 'di ba? Na itaguyod yung pagpapagamot, 'di ba, ng mga anak, mga asawa, kahit ang mga sarili. Akala lang nila yung mga ganitong programa ay para sa mga talagang may hirap natin mga kababayan. So, ano po ba yung dapat na income status na mga pwede dito sa YACA program?
1: So, itong programa natin, hindi yan namimili. Kaya ikaw man ay nagko-contribute, ikaw man ay sakop ng tinatawag na indirect contributor na pinabayaran ng buwis ng ating pamahalaan, lahat tayo pwede. So, ang kailangan lang, talagang pumili ng, number one, magkaroon ng PhilHealth ID number. Registrado ka kasi titiyakin yung pagkakakilanlan mo. Pagkatapos nun, marami tayong pwedeng gamitin para makapili ng YACA provider. Pwede yung eGov app. Doon sa aming link, doon sa aming PhilHealth portal, merong membership portal, pwede kang pumili ng YACA provider. At yun, automatically, bibigyan ka ng email na successful yung pagpili mo. At pwede mo tawagan yung YACAP clinic. Pangalawa, pwede dun sa aming local health insurance office. Pwedeng dumulog at meron yan. May form na finifill upan para pumili at bibigyan ka ng choices. Ang number three naman ay dun sa aming membership portal. Kung ikaw ay datihan ng miyembro at meron ka ng PhilHealth ID number, pwede ka ding pumili doon. At itong YACAP clinic, sakop yung gamot. May 75 medicines tayong sakop nitong YACAP. At only yung konsultasyon doon sa ating primary care physician.
0: Ang gamot, Doc, only din ba? O kumbaga, kung ano yung nireseta sa'yo, ibibigay lahat yun?
1: So, ang ating kailangan nga ay merong resetang manggaling sa ating accredited na YACAP physician and clinic.
0: Okay.
1: Meron tayong 21 gamot na nandoon mismo sa clinic kasi yun yung agara na kailangan mo eh. Merong tayong 54 na gamot naman na pwedeng i-avail sa iba't ibang pharmacies na aming accredited. Yun lang kasi nga ang pharmacy natin, ni-launch lang natin last August. Pinapalawig pa namin para dumami. Kaya inano namin ang aming strategy, yung initial 21 na essential medicines, dun muna sa mga YACAP clinic para madaling ma-avail. So yun, only. Pero yung gamot, yung 21 medicines sa YACAP accredited clinic ay only, upon only the prescription of our doctor. Hindi naman pwedeng humingi ka ng, pwede bang humingi ng 100 gamot.
0: Pero kung iba, may prescription ka ng ibang doktor, sarili mong doktor, pwede ba yun, Doc?
1: Dalhin nyo lang kasi i-assess pa rin kayo nung YACAP doctor. Yun lang ang ating YACAP doctor are mostly yung mga generalist, family medicine, internist, pediatrician. Pinag-aaralan pa namin kung paano namin i-cover as next step yung mga specialista.
0: Ayun na nga. Kasi meron kidney patient, nephrologist, cancer
1: oncologist.
0: Oncologist 'yon. So yun, later on, pwede na magkaroon tayo ng doktor sa mga YACAP clinics.
1: Yun ang hangad namin kasi yun yung gap dahil pag nagkasakit at na hospital, covered din namin 'yon.
0: Yes.
1: Pero yung pagitan ng nakita ka ng primary care at ikaw ay huwag naman sana umabot sa punto na ikaw ay ma-hospital, yun yung inaayos pa namin na magkaroon ng specialist.
0: How about yung laboratorio, Doc Edwin? Halimbawa, nangailangan ng isa yung PET scan, blood work, yung regular na laboratory na kailangan natin sa check-up.
1: So sa laboratory, medyo limited lang tayo dun sa 13 uri ng laboratory na very common. Yung CBC, urinalysis, FBS,
0: cholesterol,
1: lipid profile. Yun ay sakop na nung ating YACAP. Sa clinic mismo, dapat pinoprovide yun. Or meron silang partner laboratory na pinagdadalhan. Yung medyo mamahaling mga lab test, yun nga, yun yung gap natin na outpatient, hindi pa covered eh. Pero may coverage kami kapag urgent o emergent. Sinama ang iyong pakilasa o bigla kang talagang kailangan dalhin sa emergency room. Kahit hindi ka na-confine dahil na-tied over ka o nabigyan ka ng panlunas, covered namin yon sa ER. Pero kailangan urgent-emergent. Yung may mga kasong talagang nangangailangan ng agaran. Pag nabigyan ka naman ng lunas at hindi naman kailangan i-admit, covered namin yon.
0: Marami bang YACAP clinics na

0: Accredited, Doc Edwin, kasi baka sabihin nila, eh, ang layo naman nung alam naming nakita ko sa listahan ng Yakap Clinic, di ba? So, halimbawa, dito na lang, sa Quezon City, ilan ng Yakap Clinic, Doc Edwin? More or less.
1: So, maanda, nabanggit mo kanina, ang akala ng karamihan ay pang... Hindi, ang yakap para lang dun sa rural health units or...
0: Oo, kasi mamaya, naku, baka anuin pa ako, ano yung income ko. Yes, exactly. Sumasweldo ako, nagtatrabaho ako. Baka sabihin sa akin, kaya mo naman magpa-check up, ha? Mm-hmm. Diba? So, yun, Doc Edwin.
1: So, yung ginawa nga namin mm-hmm. nung nakaraang taon ay talagang lumapit kami dun sa mga pribadong clinic na mag-engage din. Kasi yun yung... para sa convenience ng ating mga members, para dumami rin yung nagbibigay ng service. So sa kabuuan, meron na tayong 4,434, of which 1/4 or 25%, which is more than 1,100, ay private clinics.
0: Oh.
1: So yan ay minsan nasa mall-based clinics, nasa malls, o nandun sa freestanding clinics. So sa Quezon City, wala lang akong eksaktong tala. Maya-maya, pwede nating ibigay.
0: Okay. Ang tanong, eto, mula kay Maria Dulce Orate, kailangan pa ba magpa-register sa YAKA program o basta PhilHealth member kasali na?
1: So, ang PhilHealth member po ay isang first step, kumuha po ng PhilHealth ID number.
0: Ah, yes.
1: Pero yung pagkuha po nyo ng ID number, di naman po nakasaad doon na ano po yung pinipili nyong YAKAP clinic. Kasi gusto po namin, kayo ang mag-desisyon ayon po sa inyong assessment kung ano po yung clinic na malapit sa inyo, ano yung clinic na sa tingin nyo maganda ang serbisyo.
0: Mm-hmm.
1: So yun po, kailangan pumunta kayo dun sa eGov app o sa local health insurance office namin o dun sa My PhilHealth portal kung kayo po yung miyembro na. At kayo po ipipili dun. Madali po, dun sa eGov app. Meron pong bayan-bayan, sasabihin sa inyo, Metro Manila, click nyo, Quezon City. Lalabas po doon, ano po yung registered or ano pong clinic meron sa Quezon City.
0: Oo.
1: At kayo po, ang miyembro po ang pipili.
0: Ah, so pwede, halimbawa, gusto kong mag-mall. Gusto kong mag-mall, dito ako sa ano, kukuha ko ng clinic sa mall, di ba? Sasabay ko na ang malling. Eto ang tanong ni Abby Malanday. May vitamins po ba na pwedeng ma-avail sa YAKAP program?
1: Ang amin pong sinesentro ay yun pong mga gamot na talagang pang may sakit po eh. Ang vitamins po considered supplemental, hindi pa po siya yung para sa actual medication or curative. So hindi po namin kino-cover. Pero yun pong mga para sa hypertension, para sa diabetes, para sa cholesterol, para po sa may sakit ng gout.
0: Maintenance.
1: Sa mga may sakit, kasukasuan, rayuma.
0: Yes.
1: Yun po ay kasama.
0: O yan, andito na. Oo, ang ating partner.
2: Hello and good morning po. Ate Man, thank you po and good morning, Doc Edwin. Pasensya na po.
0: Anytime.
2: Talagang that is life sometimes in Metro Manila. Parang unexplainable. Pero Doc, nakikinig po ako sa interview niyo kanina pa lang simulat sa pool.
0: Yes.
2: Doc, alam ko pong itong YAKAP program is, kumbaga, it has been up and running na rin po for quite some time. Kamusta na po ngayon ang status at least ng mga clinics or at least ng mga accredited centers na YAKAP program? And at the same time, nag-expand na rin po ba ito beyond Metro Manila?
0: Tsaka ilan na? From the members, di ba?
2: Opo.
0: Ilan na yung nagpa-register? Like
2: estimate lang po.
0: 50% na ba ng members?
1: So, magandang umaga, Migs. Butit,
2: morning, Doc.
1: Antabayan mo naman ang diskusyonan natin earlier.
2: Opo.
1: So, itong YAKAP is actually an evolution ng konsulta. So, yung konsulta ay datihan na, I think it started 2021 to 2024. Pero noong 2025, tiningnan namin parang mababa ang utilization at ang availment. So ni-rebrand natin ang YAKAP at dinagdagan natin yung mga benepisyong nakukuha. Yan nga, yung gamot, pinalawak natin. May cancer screening na sinama tayo.
0: Yes.
1: Oh. So pati ang engagement ng private sector.
0: Mm-hmm.
1: Datihan kasi ako rin nagpatakbo ng mga clinics at hospital. So naintindihan ko yung concern ng private sector. So when I engaged and told them, medyo nainganyo dahil mabilis naman kami magbayad, nababayaran namin pati yung mga gamot. So yung sustainability nandun. So sa kabuuan may 4,300 plus na tayong YAKAP clinic, of which 1,100 is private. Ang gamot natin ay nasa 2,000, tingnan ko lang yung aking tala, 2,635. Yan yung ini-engage pa namin yung ibang chains ng ng drugstore para mapalawig at mapalawak. Kasi pag nandun na yan, malawak na at mabilis yung access, ang plano namin, palawakin pa yung gamot na isasama namin.
2: Opo. Ano po yung mga plano ninyong mga mas palawakin pa? At least, yung mga, sabi mo nga kanina, Ate Maan, yung mga pang-hypertension, yung mga pang-cholesterol, mga common po yung mga pinagdadaanan ng mga
0: Pilipino.
2: Hindi, tsaka
0: yung, bawa, yung CT scan. Yung mga mahal yan eh.
2: Opo.
0: Yan yung mga mahal.
2: Yung mga pwedeng...
0: PET scan.
2: Yes, opo. Opo.
1: So, meron tayong tinatawag na standard of care. Nililigay din natin kung ano yung indikasyon para doon sa ating mga test. Kasi otherwise, hindi naman pwedeng pupunta ka lang ng, hindi, libre yung CT scan, mapapa-CT scan ako. Ang
0: MRI,
1: tawag doon, moral hazard, dadami at hindi naman sustainable yun. So, tinatingnan na natin yung standard of care at gaya na nasabi ko kanina, ang pagpapalawak ay sa gamot, anong karagdagan, nakikita na namin yung top disease na medyo kailangan nating i-cover. Hindi ko palang masasabi yung katiyakan, but initially we're looking at increasing it to more than 100. Ang susunod nga ay yung mga consultation sa specialist, pero tinitingnan din namin how to package it. At saka yung mga laboratoryong malimit ay base sa ating tinatawag na standards of care ay dapat maibigay din on an outpatient basis.
0: Oo.
1: So yun, pinag-aaralan natin.
0: Ay, Doc Edwin, yung ating mga gamot, diba, sa mga probinsya, kung dito sa Maynila ay medyo kompleto makukuha mo, paano naman sa ating mga kababayan, no, sa mga malalayong lugar, mga liblib na lugar, yung iba dyan bundok pa, bababa pa, no, mamaya pagkapunta nila sa clinic ay wala yung kailangang gamot.
1: Opo. Yun nga yung na-encounter naming mga hinaing sa iba naming miyembro dahil yung supply chain o yung pagkukuhanan ng mga provider natin na pharmacies doon sa mga lugar na medyo liblib ay nahihirapan. So kami ay nakikipagtulungan din sa DTI. Merong ang DTI na programa na kung saan meron silang mga tinatawag last mile. Yung focus nila ay talagang yung nasa gida at yung mga pharmacies na medyo mahirap abutin. Pero it will still take time kasi kailangan din ng ano nun supply chain, mga storage point at saka yung delivery. Tinitingnan din namin na i-accredit yung mga e-pharmacies na pwedeng mag-deliver yung iba through drone.
0: Wow!
1: Opo, so yun na yung tinitingnan namin na paano i-engage or i-accredit at paano din gawin. Kasi pag ka-deliver mo, meron dapat pirmahan yung pasyente na natanggap ko para again, another safeguard na hindi maabuso yung sistema.
2: Opo. Ito po, Doc, meron po tayong live questions. Actually, pagdating po talaga sa health, talagang blockbuster ang ating topics po pagdating po sa health. Ang tanong po dito mula po kay NREB. Good morning po, Doc. Ask ko lang po kung paano po i-additional yung anak ko sa dependent kasi misis ko lang po ang nakalagay sa dependent. Pwede po ba yung magdagdag ng dependents?
1: Of course. Opo, yan po ay meron pong updating ng ating membership data. Pwede yun sa ating membership portal kasi may requirement lang. Siyempre, ilalakip nyo yung birth certificate para matiyak na talagang dependent o anak mo. At saka doon mismo sa ating LEO office. Pwede po yun kasi po immediate na pagkasilang pa lang ng ating sanggol, dapat miyembro na eh.
2: Opo. Ito po, Doc, meron pong isang baka common concern din po ito mula po kay Ed. Hindi na po unable daw po makapagbigay ng medicines at consultation ang yakap kung saan ako nagpa-register. Pwede po ba ako magpalipat ng yakap centers?
0: Opo.
1: May mga ganyang mga pagkakataon na yung mga yakap provider ay nagdi-disengage. So, kami may mekanismo po para i-reassign ang ating mga na-displaced na mga miyembro. Sumangguni lang po dun sa inyong pinakamalapit na local health insurance office. Gumagawa na po kami ng app eventually na pwedeng dun din mag-request ng transfer. Mm-hmm. Pero ang tabayanan nyo lang po, hindi pa namin natatapos. But ang rule din po kasi ng yakap, pwede ka mag-transfer during the last quarter of the year, October, November, December.
0: Mm-hmm.
1: Para po pag hindi ka happy, hindi ka mas lumipat ka ng kung saan ka nakatira or mas malimit doon kasi may bago kang trabaho, mas gusto mong ilipat doon, pwede po. But yun ay last quarter of the year.
2: Opo.

0: Tama po ba kapag contributor ka ay mas malaki, no? Yung mababawas kumpara doon sa hindi contributor.
1: Hindi po, kasi parte po yan ng isang single fund eh. Kaya yung ating coverage po ay standard, whether po indirect or direct member.
0: Oh.
1: Yun po ang nasa batas. Although tinitingnan po namin na ano ho ba ang pwede nating gawin na insentibo doon sa mga direct member na tuloy-tuloy nag-aambag.
0: Ay, di ba, nagkaroon nga tayo ng issue last time. Di ba? Alam nyo rin yun, Doc Edwin, yung isang namatay na pasyente na parang may pagkukulang yata daw sa serbisyo dahil all his life na nagtrabaho ay nag-contribute siya. Siyempre, inaawas yun sa sweldo, di ba? So yun, parang nakulangan daw ng... yun po ba ay na-encounter ninyo?
1: Opo, agara naman po kaming nakipagsangguni doon sa may bahay ng ating namayapang membro. At tinugunan po namin, may konti pong miscommunication, meron naman pong coverage na makukuha.
0: Okay.
1: Pero pagkakataon din po para iripaso natin yung ating mga programa at saka mga policies. So ongoing po yung pagripaso namin doon nga po sa mga nakakataon sa kasawayang palad na namamayapa o namamatay within 24 hours of confinement.
2: Opo. Doc Edwin, muli po, just for clarification, sa mga hospital, sa mga clinics po, no, na kumbaga under yakap, kapag i-refuse po nila yung serbisyo, pero dapat naman po, ano po yung pwedeng dulog po dyan ng ating mga mamamayan?
0: Refusal.
1: Opo, refusal. Paglabag po yan dun sa aming kontrata sa ating provider. So yan po ay may karampatang mga aksyong pwede po kaming gawin. Una po, pwedeng sumangguni doon sa aming local health insurance office. At meron po kaming 24/7 hotline.
2: Mm-hmm.
1: Yung pong corporate action center, kung papayagin niyo po. Ito po ay number 02-866-225-88. Ulitin ko po, yung 02 po yung area code dahil dito po yun sa Maynila. At 866-225-88. Or pwede po mag-email doon sa aming action center at philhealth.gov.ph. Action Center, isa pong word yon, at philhealth.gov.ph.
0: Oo. Ang tanong, isa pa, Doc, kasi halimbawa ako na-confine ako, hiningan ako ng papel ng membership.
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: Parang ganun, ipapaprint yata yun. Ang tanong, sino yung nagbibigay ng, kumbaga nagdadireksyon na, ito ang ibawas mo yan. Or standard yon sa ospital? O may tatawagan sila sa PhilHealth? Ganun ba yun?
1: So yun nga po yung kalimitan ding nagiging tanong sa amin. Dahil nga po, kada sakit, 9,000 po yan, na iba't bang uring sakit, may kanya-kanya pong tinatawag na case rate o kung magkano nga po ang nakukuha or na i-contribute ng PhilHealth as payment. So meron po kaming mga P-cares, yun po ang PhilHealth people on the ground namin, yun lang po usually sa tertiary and secondary hospitals na pwede pong tanungin. At yun nga po, nagre-retrain din kami ng aming mga P-cares. At ang ginagawa rin po namin isang paraan para may transparency tayo, yung app po, yung app na pwede pong ilagay ng ating mga miyembro yung diagnosis. Yun nga lang, kailangan po medical yung diagnosis.
2: Yes,
1: kasi so kailangan po pong doon i-match yung ating. At lalabas po yung tinatawag na case rates kung magkano po yung i-cover.
2: Alright, so panghuling paalala na lang po, Doc Edwin, para po sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo tungkol po sa YAKAP program.
1: So magandang tanghali po sa ating lahat at salamat po sa pagkakataon na Maan and Briggs tuloy. na kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon. So ang kailangan lang po nating malaman ng ating miyembro ay lahat po tayo ay PhilHealth member.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang kailangan pong kumuha ng PhilHealth ID kasi yun po yung paraan ng pag-verify natin ng ating pagkakakilanlan. At pag may PhilHealth ID na po, pwede na pong pumili ng YAKAP provider.
0: Mm-hmm.
1: So marami pong portal, pwede po sa eGov app, pwede po sa My PhilHealth portal, pwede pong pumunta dun sa local health insurance office.
0: Mm-hmm.
1: At kayo po ay pumunta at makipag-ugnayan dun sa napili niyong PhilHealth YAKAP clinic. Kayo po ipadadalhan ng email na kayo po ay na-register na. At kayo po ay kumuha ng inyong nararapat na mga benepisyo.
0: Mm-hmm.
1: Ang ano po niyan, yan po yung pinaghirapan ng ating buwis. Yes. At ng pinaghirapan po ng inyong pagbabayad ng premium.

0: Ito po, hindi kailangan may sakit, hindi po kailangan meron kayong active member na nagbabayad, although of course we encourage you to be active members. At ito po ay para din po sa pangkalahatan ay mapanatiling produktibo o productive yung buhay ng ating mga mamamayan, which will eventually also aid in our economic growth. So yun lang po.
1: Alright. Oo. Maraming salamat, Doc Edwin Mercado. Siya po ang Pangulo at CEO ng PhilHealth.
2: Thank you, Doc.
0: Thank you. Maraming tanong, ano? Pag health, maraming tanong eh. Kasi...
2: Alright. Okay, so ito po ang oras po ngayong umaga, 11:38 a.m.

0: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
3: kape.
4: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

Nagbabalik po, nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Kasama po si Ate Maan Makapagal. Ate Maan, maraming salamat. At maraming salamat din para sa masig lakas na araw, katawan ng DZMM, ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Okay, no? So, wow, grabe, ma-action nga. Sabi mga Maan sa iyong intro, yung ating Monday. At eto nga ngayon, no? Actually, nag-aantay po tayo ng report dahil meron po tayong inset. Dito po kung kayo po nanonood ngayon sa inyong mga screens. Siyempre sa PRTV Prime Media, sa DZMM Teleradio.

0: May balibalita pala, may umuugong na ano, kumbaga impormasyon ngayon. Pero antayin po natin at i-confirm ng ating reporter. Day 2 kasi ngayon ng impeachment trial. Oo. Day 2 ngayon, oh. So actually, yun nga no, kahapon po eh kung kayo eh kumbaga from the weekend mode, 'di ba? From the weekend mode eh nakaalis pa lang ng kuweba. Eh kahapon nga po ang breaking news po 'yan. Kinumpirma po ni DILG Secretary John Vic Rebulla ang pag-aresto kay actually kahapon ito kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Rebulla, nagtungo si Marcoleta sa Sandigan Bayan upang maghain ng motion to quash, ngunit matapos itong ibasura ay pinitubad ang warrant of arrest. Okay, so mamaya po yan ha. Itutuloy ko po itong impormasyon na ito just for context and reference again sa kabuuan po ng current events. Kayo po, makakausap po natin ngayon via Zoom. Sitwasyon po sa Senado ang ating Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
1: Good morning, Needs at Maanak. Nakaantabay nga tayo ngayon dito sa may Senado para sa inaasahang pagdating ni Vice President Sara Duterte. Kanina nauna nang dumating dito yung mga miyembro ng PPSG, yan yung Vice Presidential Security Group, para siguraduhin yung sitwasyon at yung seguridad ng ikalawang pangulo. Ngayong araw, inaasahan natin yung pagkatapos niya, inaasahan natin na magkakaroon siya ng isang press conference pagkadating niya dito. Pero bago yan, yung impeachment, yung ang day 2 ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan inaasahan na ihaharap ng prosecution yung dalawang witness na NBI o National Bureau of Investigation para nga talakayin yung kumbaga papatunayan nila yung video kung saan nagbanta yung ikalawang pangulo sa buhay ng first couple, First Lady Liza Araneta Marcos at President of Bongbong Marcos Jr., gayon din kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan kasi natin, yan yung laman ng Article 4 kung saan may mga grave threats na binitawan itong ating Vice Presidente laban nga dun sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Man.
2: Oh, John. Announced ba itong pagdating ni VP Sara dahil kung kahapon ay no-show siya, ngayon naman ay sabi mo nga ay nakatakdang dumating dyan. Siya ba ay dadalo sa pagdinig? Ano ang kanyang eksaktong gagawin dyan, John?
1: Actually, walang confirmation talaga from their side na dadalo si VP Duterte sa second day ng kanyang impeachment trial. Natanong kasi natin kahapon si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP sa impeachment, kung saan sinabi nito na nandito ngayon si yung MRO ni VP Duterte. Kuha natin tanongin kung darating nga ba. Pero isa na itong indikasyon, kumbaga.
2: Oo, anong sadya talaga?
1: Darating po ba?
2: Siya yung nakatalikod. Lang, no? Tama ba? Yung nakatalikod na parang nakapolo barong. Oh, okay.
1: Yes, ito yung kanyang MRO. No? Isa ito itong maliwanag na indikasyon na maari nga talagang dumating dito yung ikalawang pangulo. Kung matatandaan kasi natin, mabalikan ko lang kahapon, no? Natanong natin si Attorney Michael Poa kung may posibilidad ba o i-recommendan na ba nilang pagdating dito ni VP Duterte. Ang sabi niya, too early to say. Dahil nga, kumbaga, part ng kanilang strategy kung papadalohin na ba ang Vice Presidente. Dahil alam naman natin, ang impeachment court ay, kumbaga, at the end of the day, korte pa rin yan. So, kumbaga, ito ay, ano pa rin, korto. Kahit sabihin na korte ito, court of public opinion pa rin, ay maliwanag pa rin. No? May impact pa din kung darating siya, kumbaga. Uh-oh.
2: Sabi mo, Jom, kanina ay parang magkakaroon ng press conference. May inihanda na bang kwarto dyan? Eh, alam mo naman, di ba, yung ating mga members of media ay nakaset up dyan. Ganun ba yung pagdating niya? Yun ang mangyayari?
1: Actually, meron binigay sa defense team yung Vicente Soto room. Then, sa mga pinakamalaki, nandito na rin sa Akbayan si Kabataan Party's Representative Rene Co. Sa mga tagapagsalita ng prosecution.
3: tuloy-tuloy lang yung pagdating ng mga personalidad dito sa impeachment.
2: Kumusta, Jom, yung seguridad dyan sa loob ng Senado at sa palibot?
3: Mahan, kanina pa lang umaga ng pinanapunta, dumating yung mga miyembro ng DPSG para nga siguraduhin yung seguridad ng dalawang partido at sila sa likod.
2: Ayan.
0: Okay. Sige, Jom, antabayan natin itong sige,
2: matatanong mo ba, Jom? Ayan.
3: Snow bad work. Naantay lang na magkabilang side.
2: Alright.
3: Dito kasi yung entrance. Maan at Maan, dito yung entrance, no?
2: Oo.
3: Tapos, andun naman yung, kumbaga yung main door sa parking lot. Kaya tumitin mo natin, kung pwede kasi dito dumating, dito lumabas, or doon mismo sa likod na.
2: So, dalawa yung aabangan.
3: Tinantabayan lang natin. Oo, magkabilaan.
2: Alright. Okay. Heads up mo lang kami kung meron ng update dyan. May movement na. Alam mo yan. Mararamdaman mo yan.
0: Oo. Tsaka syempre, takbuhan yan. Paano ba yan sa Senate? Kung dalawa yung entrance dyan sa kinatatayuan mo ngayon, Jom, gaano kalayo yung isang entrance sa posibleng doon din pumasok si VP Sara?
2: Dapat may bantay na din doon. Reporter. Ganyan tayo, di ba?
0: Oo nga.
2: All bases covered.
0: Correct. Kaya dapat naka-running shoes kayo dyan, ha?
2: Sige, Jom. Okay, Jom. Garner, maraming salamat. Okay. Balikan ka namin mamaya.
0: Maraming salamat, Radyo Pat. Sige, Jom, extra.
4: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Tutuloy ko lang to, no, Ate Ma, no? Kasi nga kanina, binibigyan nga natin ang buong konteksto dahil apektado din yan, eh, diba? Dun sa, kumbaga, numero nung Senator Judges. Ang kaso po ni Senator Marcoleta ay may kaugnayan sa umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million worth of campaign donations, 75 million campaign donations sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Mailalim po si Marcoleta sa booking process at medical examination habang ito naman, kasi nga kahapon na areso rin po ang dating kongresista na si Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu habang patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang akusado na si Aristotel Viray. So yun nga po, no? So mailalim po si Marcoleta sa booking process at medical exam habang sina Defensor at Espiritu ay dinala sa QC, Quezon City Jail, alinsunod sa utos ng Sandigang Bayan.
2: Mm-hmm.
0: Ayan, ayan.
2: Ito, yun na, nakaabang, no? Oo. Yung inset natin, makikita nyo.
0: Correct.
2: Oo. Tingin ko, sabi nila, mga tauhan ng Office of the Vice President.
0: Pero so, nandito na naman din. Tayo.
2: Oo.
0: Nandito na naman tayo, no, sa ganitong sitwasyon na usaping entrance. Mm-hmm. 'Di ba nung kasi nung May, 'di ba, mayroong GSIS entrance, meron dito sa main entrance. Maan, paano ba dito sa iyong experience? Malayo ba 'yan o talagang medyo may hindi na sakto lang walking distance?
2: Kasi alam mo naman tayo magplan ng coverage ganyan, 'di ba? Kaya sabi ko nga all bases covered.
0: Oo.
2: So mag-uusap na tayo.
0: Discarte.
2: Oo, dyan ka ha, dito ako. Kasi nga naman, kailangan makita natin yung pagdating, makuhanan. Kaya pag ganyan, alam mo na, hilong-talilong ka.
0: Pero kasi it is a welcome development, di ba? Kung sino naman ang akusado, talaga namang merong imbitasyon sa lower house pa lang, di ba? Ito nga ngayon sa Senado, ito rin. This is a... Diba?
2: So akala kasi natin magiging talagang matigas siya na hindi talaga dadalo, di ba? Kasi ang batikos nga sa kanya ay parang kawala ng respeto yung hindi pagdalo, yung no show kahapon. Pero yun nga, bigla naman ngayon darating. Sabi sa mga impormasyon. Yun nga lang, di tayo tiyak kung dadalo ba siya sa pagdinig. Sabi, baka may isang press conference. Kung magpe-press con ka rin lang, bakit sa Senado
0: tsaka
2: pa?
0: Tsaka sa loob.
2: Sa
0: loob.
2: Pwede naman sa labas, di ba? Oo, para sagutin yung kanyang mga issue laban sa kanya. Pero sinasabi nga, mabuting dumalo na rin siya once and for all. Ito na yung proper time
0: forum,
2: and forum para sagutin yung mga aligasyon
0: Correct.
2: At kung yung mga paratang, at kung hindi naman, kung siya sabihin niya ay inosente, pabulaanan lahat ito.
0: Yes.

0: So, yun nga, no. And at the same time, eh, kumbaga, sa sensible and logical lang tayo, kung doon po siya, magpa-press conference, eh, most likely, baka mamaya tatawid na lang. Eh, it doesn't make sense. Magpapa-press con ka sa Senado, tas aalis ka rin sa Senado, di ba? Yes. So, we'll see. Abangan po ang mga susunod na kabanata. Well, 7 minutes to go. Nabanggit mo nga kanina, no? Ate Maana, syempre, Alex Iyala. Yan din ang gusto kong pag-usapan kanina. Kasi, alam mo kahapon, Gilas Pilipinas versus Australia, hindi po pinalad ng Australia, ang Gilas, eh natambakan po sila ng ano kasi hindi naglaro si Justin Brownlee, yung ating naturalized Filipino. Eh well, ganun po talaga. Yan po talaga, that's basketball. Pero Alex Ayala, no, through to round 4, nakalaban po niya ang 13th seed na si Jasmine Paolini. Ang ganda kasi
1: Australian
0: nung match
1: card,
0: Italian naman. So, unprecedented po yan kasi talagang pagdating sa mga Pilipino, eh, yung round 4 kasi, no, parang ako rin amazed as a fan, Ate Maan, dahil usually yung mga round 4, mga maaga pa yan eh. Kumbaga sa basketball, first quarter, second quarter. Just correct me if I'm wrong, no, not to, kumbaga, hindi naman siya ganun ka-common na pagdating kasi sa center court, yan yung mga main matches.
1: Oo,
0: kasi marami mga courts dyan sa Wimbledon eh. Usually kapag siguro hindi ganun ka-hype, o sakto lang yung match-up, pwedeng sa ibang court, pero yung center court, yan yung main court for a round 4 match-up. Napakalaking bagay noon for
1: doon naglalaro yung mga heavyweights.
0: Yes, oo.
1: Eh, so si Iga Swiatek ay saan? Center court din ba
0: 'yun? Oo, center court din 'yun, round 3. Kasi
1: three.
0: Siguro no, nakita din talaga nung tennis world na marami din talagang ang lakas nung draw ni Alex Iyala.
1: Eh, daming tao.
0: Yes.
1: Kasi nakikita ko yung ibang laro, ha?
0: Yes.
1: Minsan nga walang tao.
0: Totoo 'yan.
1: 'Di ba?
0: Oo.
1: Parang sila lang ang mag-uusap.
0: Oo, ganun din 'yan. Ganun din 'yan sa mga concert, ganun din 'yan sa mga, syempre kung wala naman masyadong fans, how would you need a bigger venue? Ganun din 'yan.
1: Para ma-accommodate.
0: Para ma-accommodate.
1: Tsaka hindi siya mura, ha?
0: Hindi siya mura. Oo. Tsaka ang
1: pangarap ko makanood. Pero 'yun nga, ang mahal daw pala niyan.
0: Ang notable doon, no, ang isa sa mga tennis greats of all time si Roger Federer. Roger Federer, kilala yan sa buong mundo.
1: Nakakapuno.
0: Si Roger Federer, nandun siya para panoorin si Alex Iyala. Parang Michael Jordan or LeBron James, pinanood yung batang basketball player na talagang paangat pa lang yung karera niya. Ang galing, nakaka-amaze.
1: Yes, tsaka, di ba, ang bilis din niya.
0: Oo.
1: Ang bilis niya narating yung mga first.
0: Yes.
1: Di ba? Kasi bata lang, 21 years
0: old. 21 years old.
1: So marami pa siyang talagang chansa.
0: Correct. Oo.
1: Ikaw man ay matalo, sabi nga, see you next year. Oo. Naging ganun naman ang sinasabi.
0: Correct.
1: Diba pag natatalo? Pero yung mga naabot na niya,
0: yes,
1: hindi matatawaran
0: nun. Upward trend. Sabi nga ng NBA MVP na si Giannis Antetokounmpo, kasi tinanong siya one time, parang natalo kasi sila sa isang semifinals. Natalo sila sa isang ano series. Tinanong siya, do you consider this season as a failure? Ito na po, teka lang. Sa inset mo ngayon, si spokesperson Michael Powa.
1: Isa rin sa defense panel.
0: Oo. So baka nga, sign nga ba ito, no? To confirm.
1: Ayan,
0: later, mamaya, titingnan natin. So babalikan po natin ang ating Radyo Patrol.
1: Kasi ako yung nag-pickleball.
0: Yes, oo.
1: Ang sabi sa akin, uy, maraming bumalik sa tennis because of Alex Iyala.
0: Yan.
1: Sabi ko, hanggang pickleball lang ako. Kasi kung parang, yung parang pareho din ng laro ng tennis. So, may pagkaganon lang.
0: Pero yung mga tennis, kumbaga, medyo seamless yung transition nila sa pickleball. Oo, kasi yung pag-serve mo, yung pag-forehand mo, pag-backhand mo. Diba? So yun nga, sabi nga ni Giannis Antetokounmpo, matapos siya ng patalo sa isang serye, tinanong siya ng isang reporter, do you consider the season as a failure? Sabi niya, there's no such thing as failure in sports, only steps to success.
1: Ayan.
0: So kahit natalo si Alex Iyala, hindi po yan considered failure. Steps to success po yan.
1: At,
0: ng promising Alex
1: Ang
0: Iyala.
1: Sabi nga, teka lang, sports ng pangmayaman yan, totoo naman. Kasi una, hindi sa atin popular ang tennis.
0: Oo.
1: Diba? Sinasabi nga, pangmayaman yan. Kapag may kaya, kasi magbabayad ka ng court, hindi biro. Hindi tulad ng mga boxing, hindi tulad ng basketball, na talagang popular na sports sa atin. Pero yun nga, siya yung naglapit. Hindi yung dahil, diba, mahirap eh. Pero siya yung dedikasyon, yung courage niya, yung kanya talagang will.
0: Yes.
1: Yun ang parang naglapit sa atin doon sa sports na yun.
0: So ngayon, susi na tumaan. Kaya naman to sinasabing pwedeng dapat may pera ka, quote-unquote. Kasi kailangan mo magbayad ng court fee. Marami ka mga kailangan.

0: mga bayarang fees, 'di ba? Magpapa-coach ka, 'di ba? So syempre, palabas din niya ng pera. Pero ngayon dahil nga sa popularity ni Alex Ayala, eh kumbaga nagkakaroon na ng kumbaga ng kasikatan ngayon, napupush na ngayon yung mga public and private entities para kahit paano magtayo ng infrastructure, para i-improve infrastructure.
1: Yes, parang,
0: it will also create jobs, 'di ba? So kumbaga good din 'yan para sa ekonomiya.
1: At malay mo, mga kabataan, kasi na nalulung sa online.
0: Mm-hmm.
1: 'Yun naman ang kulang kasi sa atin din, eh, mga infrastructures, tama ka, ng mga libreng gymnasiums, mga pwedeng paglaruan, pwedeng paglibangan.
0: Oo.
1: Kaya para makatulong na rin ito at hindi malulung talaga sa online.
0: Totoo.
1: Ang ating mga kabataan.
0: Oy, ato hindi naman to, ito real effect po ito. Ah. Ako as a runner, nung simula po ng meron pong anunsyo po mula sa palasyo na i-open yung mga track.
1: Yes.
0: Yung mga track ovals, at sa Rizal Memorial, sa Philippine Sports Arena, dyan sa Pasig, aba, talaga naging accessible sa mga Pilipino ang pagtakbo. Pagpupunta ka dyan,
1: may mga car-free Sundays, may mga car-free sa mga Sunday. LGUs.
0: So ngayon, yung effect po niyan na pag nabibigyan po natin ng access ang mamamayan, talagang domino and good ripple effect po yan. Ang dami tumatakbo sa gabi, ha? Totoo yan, because they are now more conscious about their health. And kung i-coconnect po natin yan sa Yaka program, talagang ma-improve po natin ang overall health natin dahil sa fitness. Ayan, alright! Okay, no? Eto nga po, no? Abangan ang susunod na kabanata, parang yung 90s sitcom, di ba? Laging ganun, eh. Parang ano ba ang next chapter ng seryeng ito?
1: Episode 2,
0: day 2 ng impeachment trial. Meron nga pong impormasyon na darating po si VP Sara Duterte. Kaya po ang lahat po ng media outlets nakaantabay dyan. Susunod po, headline ngayon. Kasama po si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: At ako naman, Zimaan Makapagal.
0: Bye! Ingat po!

0: Magandang tanghali. Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 12:01.
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Whoever catches the imagination of the public, unahan yan. Mm. Pag nauna ka, lamang ka.
3: Tapos pag umuwi sila doon sa mga bahay nila, may mga lola, lolo, mas maganda pa rin na hindi nila madala itong mga mikrobyo. Pupunta ka sa mga crowded areas, mag-face mask.
4: Sa ngayon po, nagbawas po tayo ng mga personnel deployed po natin dyan sa Senate at patuloy pa rin naman po yung deployment natin dun sa ibang areas.
5: Sa totoo lang, ang panalo po rito for the day one, ang masasabi ko po ay yung taong bayan. At least, yung proseso po ay nasimulan na, at kapag nasimulan po, importante na magtutuloy-tuloy po ito.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Headline! Ngayon! Ngayon!

0: Sa headline, ngayon, security ni Vice President Sara Duterte dumating sa Senado. Pagdating ng Vice Presidente, inaabangan na. NBI agent, unang testigong sasalang sa direct at cross-examination sa day 2 ng impeachment trial. Super typhoon na tatawaging bagyong Inday, inaasahang papasok sa par mamayang gabi. Ilang lugar sa Metro Manila na balot ng haze. Vice President Sara Duterte dumalaw kay Senator Marcoleta sa PNP General Hospital. Pamamato sa motorista sa expressway sa Nueva Ecija, sa pool sa dashcam. Batang babae hinihinalang pinatay sa sakal sa Occidental Mindoro. At alamin ang kakaibang koleksyon ni Catherine Bernardo. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, puspusa na ang paghahanda ng ilang probinsya sa Northern Luzon sa posibleng hagupit ng Super Typhoon Inday. Sinabi sa DZMM ni Batanes LDRRMO 4 Dan Esdicul na nakapreposisyon na ang mga family food packs at iba pang posibleng kailanganin ng mga lilikas na residente. Nakahanda na rin ang evacuation centers ng mga munisipalidad at probinsya. Sa ngayon, sapat pa ang supply ng pagkain at langis ng probinsya.
1: Patuloy po tayong nagbigay ng informasyon. Nakapreposisyon na po ang ating mga family food packs, so hygiene kits, so ano pong kailangan sa bawat munisipyo. So patuloy po tayong nagmo-monitor sa ngayon po.
0: Sa Aurora, sinabi ni PDRRMO Head Engineer Elson Egarge na napatuloy ang pagtaya sa stockpile ng mga pagkain at relief goods ng probinsya, gayon din ang pagpreposisyon sa mga heavy equipment. Nakahanda na rin aniya ang mga evacuation centers sa buong Aurora.
2: Magkakaroon po kami ng pidra para po doon sa inventory po ng aming mga stock na pagkain, preposition po ng aming mga heavy equipment in case po na maapektuhan po ang lalawigan po ng Aurora. Mag-antabay po sa mga balita o anunsyo ng ating mga government official para maiwasan po natin yung magwis po ng buhay.
3: Ula. Panahon.
0: Bahagyang bumagal ang Super Typhoon Bavi habang kumikilos palapit sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa silangan ng Central Luzon. Inaasahang papasok ito ng par mamayang gabi o bukas ng umaga bilang Super Typhoon at tatawaging Bagyong Inday. Posibleng lumapit ang bagyo sa Batanes pero hindi inaasahang magla-landfall. Sa kabila nito, asahan ng malalakas na pag-ulan dahil hahatakin ng bagyo ang habagat. Samantala, patuloy ang pag-iral ng easterly sa Northern at Central Luzon habang habagat ang nakaapekto sa ilang parte ng Mindanao. Localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na posibleng magpaulan sa hapon o gabi. Nabalot ng haze ang ilang lugar sa Metro Manila kaninang umaga. Sa Kuhang Larawan, niligtas dapat anchor Ariel Rojas. Kitang natakpan ng haze ang skylines o kalangitan ng Eastwood, Ortigas, Green Hills at Cubao sa Quezon City bandang alas 10:30 kanina.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Sa day 2 ng impeachment trial, dumating sa Senado ang mga security at staff ni Vice President Sara Duterte. Pero tumangging magbigay ng pahayag kung dadalo sa impeachment trial ang Vice Presidente. Una nang iginiit ng depensa na hindi obligadong humarap sa paglilitis ang Vice Presidente dahil sa issue ng right against self-incrimination. Sa isang ambush interview, sinabi ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team ng Vice Presidente, nakikitain lang ng Vice ang kanyang mga abogado sa Senado, pero hindi dadalo sa impeachment trial. Nanindigan naman ang Malacanang na dapat nang humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial para sagutin ang mga

0: Ang akusasyon laban sa kanya. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
1: Rica, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang Pilipino at isang abogado, mas maganda kung haharapin ni VP Sara ang mga testigo nag-aakusa laban sa kanya. Sa isang aktibidad sa Maynila ngayong umaga, sinabi ni Castro na bagamat posibleng hindi tanggapin ng pangalawang pangulo ang sasabihin ng mga testigo laban sa kanya, ay mas makabubuting harapan niyang pasinungalingan ang mga ito. Ito rin anyang dapat na ipay ng mga abogado ni VP Sara kung naniniwala silang inosente at walang itinatago ang kanilang kliyente. Samantala, nanindigan si Castro na hindi imomonitor ni Pangulong Marcos ang impeachment trial ni VP Sara dahil mas maraming siyang kailangan asikasuhin na trabaho. Gayunpaman, inaasahan naman umano ng Pangulo na makararating pa rin sa kanya ang mga impormasyon at update kaugnay ng trial pero hindi para umupo, manood at tutukan ang paglilitis.
2: Kung ako ang lawyer at alam ko na walang mali, malinis, walang pwedeng ikahon sa kanya, papaharapin ko siya at para mapasinungalingan lahat ang mga akusasyon sa kanya.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Itutuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tatalakayin ang Article 4 o pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi sa DZMM ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongon na sesentro ang paglilitis sa pagtestigo ng mga opisyal ng NBI na sina Attorney Jeremy Lotok at John Mark Kalilung. Isang testigo lang anya ang sasala ngayong araw na i-direct examination ng prosekusyon at cross-examination ng depensa. May 2 minutong limit din sa pagtatanong ang bawat senator judge. Kabilang sa bubusisiin ang naging pag-authenticate sa video na umano'y banta ng vice-presidente at paano ito nakuha bago ipresenta sa impeachment court.
3: So far, 2 kasi yung NBI agent na pinapatawag and we are expecting one witness today and then one witness tomorrow para tumapat yung one witness sa isang araw na rule natin. I think the prosecution also would like to get a foothold first of kung paano yung technique din ng depensa at saka paano mag-judge yung ating mga hukom ukol doon sa mga evidentiary issues na.
0: Kahapon, bahagyang nagkainitan ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte kasunod ng motion ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro na basahin ang 4 na articles of impeachment laban sa bise at dapat magpasok ng sagot ang respondent sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Kinwestiyon ng defense team ang motion at ipinalilinaw sa prosekusyon kung pagbabasa ito ng sakdal sa vice-presidente. Tinawag ding waste of time o pag-aksaya ng oras ng defense team ang pagbasa sa 4 na articles of impeachment. Ibinasura naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang motion ng prosekusyon at iginiit na babasahin ang mga articles of impeachment sa final resolution ng kaso.
4: May I just clarify, if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused,
5: whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
4: I think the question, Your Honor, is very simple.
5: As I have
4: it's
5: mentioned, Your Honor,
4: yes or no, Your Honor.
5: Rule 7.
4: Is the lead prosecutor.
5: Rule 9.
4: Is the lead prosecutor.
6: Let this not be a debate between the counsels.
4: For the respondent accused.
6: Counsel
4: to be arraigned,
6: respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor.
0: Para sa dating hukom ng Korte Suprema at isa sa bumalangkas sa 1987 Constitution, may kapangyarihan ang Senado na magtalaga ng presiding officer sa impeachment trial bukod sa Senate President. Sinabi sa DZMM ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na hindi naman nakasaad sa saligang batas na tanging Senate President ang maaring maging presiding officer. At hindi rin ipinagbabawal na baguhin ang Senate impeachment rules para makapaghalal ng mangunguna sa paglilitis.
7: Ang Senado ay maaaring pumili ng sinuman sa kanilang miyembro na magiging presiding officer na nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3, Subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules. Kasama po din ang rulemaking power ng Senado, ang rule kung sino ang mag-preside sa impeachment trial.
0: Nanindigan naman si dating Justice Ascuna na ang aktual na bilang pa rin ng mga miyembro ng Senado ang batayan ng kinakailangang boto para ma-acquit o ma-convict sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, obligado pa rin ang pisikal na pagdalo ng mga senador para makahalahok sa trial bilang senator judges, pero pupwede anyang amyendahan ito sa Senate rules.
7: Hindi sila maaaring sumama sa debates dahil nagtatago sila o kaya detinado. So sa pagbutuhan, hindi sila kasama. Ngunit sa pagbilang, sa two-thirds, kasama sila.
8: De, tama dahil, po.
7: O senador pa rin sila. Ngayon, 24 pa rin ang members of the Senate. The one that will lessen that is death, resignation, or removal. Yun lang.
0: Matatanda ang sa unang araw ng impeachment trial kahapon, naging mainit agad ang diskusyon ng mga senator judge sa paghalal kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na klaro sa konstitusyon ng Senate President, dapat ang tumayong presiding officer sa paglilitis. Katwiran pa ni Cayetano, kahit maging patas ang substitute presiding officer, posibleng maging mitsa ng judicial challenge at magkaroon ng agam-agam sa validity ang desisyong mula sa tinawag niyang depektibong constitutional process. Pero sagot ni Senate President Gatchalian, inaprobahan ng Senado at walang tumutol sa resolusyong nagpapahintulot sa mga senator judge na maghalal ng presiding officer.
9: It's against the Constitution. So can the impeachment court disobey the Constitution? If the Constitution says the presiding officer should be the Senate President, can we now say na no, pagbotohan natin kung sino?
10: Resolution number 39, or the Rules of Procedure on Impeachment Trial, as amended, shall continue to apply. So in other words po, rinirecognize ho nitong impeachment court yung amendments na ginawa ho natin noong June 3. The humble view of this presiding officer is if there are any discussion on resolution number 43, it should be done in plenary.
0: Si Senator Judge Francis Pangilinan, nanindigang hindi nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President ang presiding officer sa impeachment trial. Suportado naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang argumento ng kapatid na si Senator Alan Peter na Senate President ang presiding officer sa paglilitis. Iginit din ng senador na kailangang hilingin sa Malacañang na magpatawag ng special session kung ipipilit na kailangang nasa sesyon ng Senado para amyendahan ang impeachment rules.
11: Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer? The Constitution likewise allows Congress, not the impeachment court, to promulgate its own rules, which is what the Senate did in June 3.
12: Kung pa-i-insist nyo na yung impeachment amendment na yan kailangan gawin ng special session, eh, mapapatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacañang sa majority. Di ho ba? We are already an impeachment court. Therefore, the amendments must happen here.
13: Samantala, kapamilya, alamin po natin ang latest sa press conference ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Hatid ni Raji Patrol, Jom Garner. Jom!
14: Jeff, katatapos lang ng isinagawang press conference ni Attorney Michael Poa dito sa Soto Room, kung saan binanggit niya at kinumpirma na darating ang ikalawang pangulo ngayong araw. Pero ito lamang daw ay para makipag-usap sa kanyang defense mga abogado sa na parte ng kanyang defense panel at hindi para dumalo sa

0: mismo ang trial na gaganapin mamayang alas dos ng hapon. Ayon sa kanya, hindi naman iwas ang Vice Presidente dahil katunayan nga ng kanyang katunayan nga niyan ay sumipot siya dito sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Kinumpirma naman ngayon ng kanyang defense counsel na magpapa-unlock ng o magsasagawa ng press conference ang dalawang pangulo dito at inaantabayanan na yun ngayon sa mga oras na ito. Ngayon na mismo yan, inaantay na lang natin yung kanyang pagdating. Jeff.
1: All right. Maraming salamat, Jom. At balikan mo kami agad kapag may mga development na dyan. Maraming salamat, Jom Garner.
2: Para sa bantay, Senado, hindi prosekusyon o depensa, kundi taong bayan ang nanalo sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Bantay Senado convener Dr. Gary Dionisio na nakamit na ng taong bayan kahapon ang matagal nang hinihintay na fourth with. Bagamat isang taon na niya ang hinintay, ang importante, nagsimula na ang paglilitis. Umapela rin si Dionisio sa Senado na maglagay ng translation ng paglilitis sa Cebuano at Ilocano para mas maunawaan ng ordinaryong Pilipino ang proseso.
3: Sa totoo lang, ang panalo po rito for the day one, ang masasabi ko po ay yung taong bayan. So at least, yung proseso po ay nasimulan na at kapag nasimulan po, so importante na magtuloy-tuloy po ito. Sana masimplihan po ito para yung ating pong mga ordinaryong mga mamamayan ay makaunawa doon sa mga legal jargon and terminologies.
2: Inupakan naman ni Dionisio ang pahayag ng defense team ni VP Sara kaugnay ng 32 milyong bumoto sa bise at iginiit na hindi dapat ito maging dahilan para makalusot sa pananagutan. Hinimok din nila ang bise na humarap sa mga susunod na araw ng paglilitis.
3: Ang panawagan po natin sa ating butihing Vice Presidente ay humarap po no, sa trial na ito dahil kung ang paniniwala naman po niya ay wala po siyang dapat ikatakot, wala lang po dapat siyang maling pananagutan. I think there is no reason for her not to be present.
1: Para sa ilang eksperto sa batas, kakailanganin ng Senado ang otorisasyon ng Sandigan Bayan para makalahok sa impeachment trial. Sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Kahapon hiniling ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan matapos igiit ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto pa rin ang kailangan para makonvict ang Vice President. Sinabi sa DZMM ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo na senador pa rin sina Marcoleta at Estrada kaya bahagi ng kanilang constitutional duty na dinggin ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Naniniwala rin si Domingo na hindi pwedeng magpadala ng proxy na abogado ang dalawang senador na papalit sa kanila sa impeachment court.
4: But when you talk about coercive power, as far as we are concerned, itong dalawang tinutukoy natin senators are still senators. So they can still participate in the impeachment trial. Kaya dapat bigyan ng pagkakataon ang mga senators, i.e. all those who are supposed to be there, should be there. Mm-hmm. Hindi natin mapagkakailayan sa mga senators until and as such na wala na sila, hindi na sila senators.
5: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
2: Sa kapapasok na balita, dumating na sa Senado si Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Attorney Michael Poa na makikipagpulong ang bise sa kanyang mga abogado sa Senado pero hindi haharap sa paglilitis. Kunin natin ang detalye hatid ni Jom Garner. Jom?
6: Yes. Dumating na nga dito si Vice President Sara Duterte at maikli lang yun ang gawang appearance niya dito sa harap ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa kanya, hindi siya pwedeng magsalita patungkol dun sa mga tanatanong sa kanya patungkol sa impeachment. Ngayon ay medyo nagkakaroon lang ng konting commotion dahil sinusubukan ng mga miyembro ng media na kausapin si VP Duterte pero manipit ang bilin sa kanya ng mga abogado na hindi magpa-unlock ng interview. Kaya naman sa panig ng media ay kumbaga nagpumilit pa rin sila na magkaroon ng konting sagot mula sa VP patungkol nga kung nanood pa siya ano kanyang impeachment at kung ano yung kanyang opinion patungkol sa nangyaring impeachment o first day ng impeachment trial niya kahapon.

0: John, nakita natin kanina si Vice President Sara Duterte, no? Sabi mo nga eh, napakasaglit lamang nung kanyang pagharap sa media, pero ngayon nung tumayo sa saan siya nagpunta?
1: Alam mo, pagkatapos niyan ay heavily guarded kasi si VP Duterte, no, ng kanyang mga VP security group at nung kanilang mga miyembro ng kanyang impeachment team. Pagkatapos kasi niyan, pagkatapos ng kanyang making briefing at appearance sa harap ng media sa Vicente Sonto Room, ay dumiretso siya dito sa Maitanyada Room. Ngayon, nandito pa rin sa labas, sa media yung mga miyembro ng media, pero nagkakaroon, yes, kasama din dyan yung mga taga-miyembro ng OTAAN na nagprotekta sa kanya.
2: Oo, John, may sinabi ba ang vice-presidente kung haharap siya sa impeachment trial ng panawang araw?
1: Alam mo, Rika, sobrang saglit lang kasi talaga ng pagkakataon ng media na magtanong si VP Duterte at hindi na siya nagbigay pa ng kahit na anumang sagot mula sa tanong ng media. Although may attempt sa part natin na tanungin siya kung ano yung opinion niya patungkol sa nangyari impeachment trial kahapon. Pero nabanggit naman, pero bago yan kasi nagkaroon ng press conference attorney Michael Poa kung saan sinabi niya na may balak umattend ang vice-presidente sa kanyang impeachment trial pero too early to say pa yan kung kailan. At hindi naman umano nagtatago o umiiwas ang VP Duterte na humarap mismo ng personal sa impeachment trial niya.
0: John, kung nga nagpunta dyan si Vice President Sara, maya-maya magsisimula na uli ang impeachment trial. Siya ba ay mananatili dyan o sa isang kwarto dyan? Ano ba yung plano daw?
1: Actually, natanong din yan kanina kay Attorney Michael Poa kung ano yung engagement ni VP Duterte dito. Kasi might as well, kung nandito naman na siya, dalawang oras na lang, kulang-kulang dalawang oras na lang bago magsimula yung day 2 ng kanyang impeachment trial, at might as well umatend na siya. No? Pero ayon kasi kay Attorney Michael Poa, kumbaga strategy nila kung kailan pa aattendin ang ikalawang pangulo sa impeachment trial. Pero ngayong araw na to ay strictly para lamang makipag-usap sa kanyang defense team.
0: Alright. Maraming salamat, John Garner.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ipinababalik na ng Senate Impeachment Court sa Bureau of Internal Revenue ang kahon naglalaman ng income tax return ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
4: Jeffrey, isinauli na ng Senate Clerk of Courts sa Bureau of Internal Revenue ang box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Nang galit ang kahon sa opisina ni Senate Clerk of Court Renato Bantug na inilagay sa puting plastic box and seal box ito para hindi mabasa. Iahatid ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang kahon lulan ng van na may police escort. Matatandang ipinabalik ng Senate Impeachment Court sa BIR ang kahon na isinumitin ng House Prosecution Panel kasabay ng pagsasampa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte noong May 13. Sa pagpapabalik nito sa BIR, sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero na wala pa sang custodian ng Impeachment Court ang kahon dahil wala pa naman itong lawful order para ibigay ang kahon sa Senado na tumatay ang Impeachment Court. Iniutos ni Escudero na ibalik sa BIR ang kahon kung paano iyon natanggap na sarado, selyado, pero hindi inaalis ang posibilidad na ipasabina kapag hiniling ng prosecution at ng depensa. Samantala, Jeffrey, sinabi na rin ng Senate Secretary na tumatay yung Clerk of Court ng Impeachment Court na nagpasabi nga sa kanila ang kampo ng Vice President ng pagdating dito. At sa ngayon, ang Vice President ay nananatili sa room kung saan inalat ito para sa defense team niya. Ibig sabihin, ang mga kausap ng Vice President ngayon, ang mga team, ang kanyang mga abogado na mamayang alas 2 ng hapon ay magsisimula ulit yung pagdinig. Kung pipiliin naman ng Vice President na dumalo sa impeachment trial, sinabi ng Clerk of Court na uupo ang Vice President sa gallery kung saan pumupwesto ang mga bisita. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMN.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Alamin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Senado ilang oras bago ang ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
5: Bika, sa labas ng Senado, mahigit 30 taga-suporta ni VP Sara nag-overnight sa paligid ng

0: Senado. Kanina, nakita natin dumating sa Senado ang ilang tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group kasabay ng ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito kasi ay para sa pagdating ni Sara kanina ngayon. Samantala, pinatutupad pa rin ang road closure sa bahagi ng Diokno Boulevard hanggang Seaside Boulevard at Atang de la Rama Street hanggang mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Naka-full alert status pa rin ang National Capital Region Police Office para bantayan ang mga pangyayari sa paligid ng Senado. Pero sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na bahagyang binawasan ang mga ipinosteng police sa labas ng Senado ngayong araw. Kumpara kahapon sa unang araw ng paglilitis, nakabatayan niya ang bilang ng mga ipakakalat na police sa day-to-day assessment ng PNP. Nilinaw naman ng NCRPO na nangyari ang tensyon kahapon malapit sa Senado para bigyang daan ng pro at anti-impeachment groups sa marcha para hindi magkasalubong.
3: Meron po tayong mga nakabantay. Hindi lamang po ganun karami katulad kahapon. Since ngayon po, nagbawas po tayo ng mga personnel deployed po natin dyan sa Senate. At patuloy pa rin naman po yung deployment natin dun sa ibang areas na binabantayan natin.
2: Sa iba pang balita, binisita ni Vice President Sara Duterte si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital sa Campo Grande kanina umaga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief ng Internal Medicine, pasado alas 7:30 nagpunta ang Vice Presidente sa PNP GH na umalis rin makalipas ang halos isang oras. Sa ngayon, stable na niya ang kondisyon ng senador pero hindi pa fit to stand trial. Isinailalim na sa ilang lab test si Marcoleta tulad ng ECG, 2D echo, cervical spine x-ray at chest x-ray at hinihintay na lang ang resulta nito. Napansin namang fluctuating o pabago-bago ang blood pressure ng senador habang patuloy pa rin idinadaing ang chest pain o pananakit ng dibdib. Una nang inaresto si Marcoleta sa kasong plunder na walang piyansa. Iginit naman ng NCRPO na wala pa silang natatanggap na report sa sinasabing pagdalaw ng Vice Presidente kay Marcoleta.
1: Lilimitahan ang mga pahihintulutang makakabisita kay Senator Marcoleta sa PNP General Hospital. Balita mula Campo Grande, hatid ni Radyo Patrol, Barlene Padiernos, Mars.
4: Rico, sinabi sa DZMM ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na mismo kay Senator Dante Marcoleta manggagaling ang listahan ng mga individual na maaaring makabisita sa kanya habang nananatili sa PNP General Hospital kung saan minumonitor ang kanyang kalusugan. Batayan niya sa kanyang pakikipag-ugnayan sa PIDG at PNP Health Service, magiging limitado lamang sa ngayon sa kanyang mga immediate family members, mga abogado at ilan sa kanyang mga staff ang mga pahihintulutang makadalaw sa senador mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ay tinakdang visiting hours dito. Giitli ko, hindi ito basta lang na pakigpit kundi para rin anya ito sa karusugan ng mga kapatas na may iniindang ilang karamdaman sa ngayon. Inaasahang malalati din naman si Marcoleta sa PNP General Hospital ng ilang araw mula nang maaresto siya ng pulisya habang inihintay pa ang resulta ng kanyang medical examination. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Ipinauubayan ng Department of Justice sa Korte ang desisyon kung inaresto o sumuko si Senator Marcoleta dahil sa kasong plunder. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
5: Jeff, dumistansya ang Department of Justice sa usapin kung voluntaryong sumuko o inaresto si Senator Dante Marcoleta matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., nasa sandig ang bayan ng desisyon kung ang pagharap ni Marcoleta sa korte para magaya ng motion to quash bago mayatid ang warrant ay may tuturing na voluntary surrender o pag-aresto. Binigyang din ni Tina ang mas mahalagang usapin ay nagkaroon na ng jurisdiction ng korte sa akusado na maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-aresto o kusang pagsuko. Ipiniliwanag din niya na may mga

0: sa Metro Manila at Karating Lungsod ay dahil sa maintenance ng mga pasilidad at dahil nakawala ng supply ng tubig. Kasabay ito ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na isa sa sa pangunahing pinagkukunan ng supply ng kumpanya. Nangangamba kasi ang ilan na baka maapektuhan rin ito ang rasyon ng tubig, lalo pat inaasahan na mas titindi ang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay Jeric Sevilla, ang head ng Manila Water Communications Affairs, bahagi ng kanilang mga paghahanda laban sa matinding El Nino ay ang pagkakaroon ng iba pang pagkukunan ng tubig bukod kasi sa Angat Dam, kasama na rin ang Wawa Tayabas Water System sa Rizal na pagkukunan nila ng tubig para sa mga residente ng East Area, particular na sa Antipolo, habang isa rin ang Laguna Lake System sa magrarason ng tubig sa Taguig, Pateros at iba pang bayan sa Rizal. Gagamit rin nila ang Manila Water ng nasa 40 hanggang 60 line boosters para maibsa ng mahinang tulo ng tubig tuwing peak hours ng paggamit. Pinapayuhan ang publiko magtipid at maging responsable pa rin sa pagkonsumo ng tubig para maiwasan ang mahahabang oras ng low water interruption pressure tuwing nasa peak ang demand o ang paggamit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Samantala, humaba ang pila sa ilang stasyon ng MRT southbound. Kaninang pasado alas 6 ng umaga, matapos bumagal ang takbo ng tren sa 40 kilometers per hour. Sa abiso ng MRT 3, pinabagal sa 40 kilometers per hour na speed restriction ang takbo ng tren mula Santolan hanggang Ortigas Station dahil nag-activate ang automatic train protection o ATP brake system. Dahil dito, kailangang pabagalin ang takbo ng tren para sa kaligtasan ng mga pasahero. Itinaas naman sa 19 ang buwabiyahing tren para mabawasan ang pagsisikip ng mga pasahero sa ilang istasyon.
1: Pinawi ng infectious disease specialist ang pangangamba sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Kasunod dito ng mahigit 265% na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Quezon City sa nakalipas na 3 linggo. Sinabi sa DZMM ni Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Solante na hindi na nagdudulot ng severe infection ang karamihan ng variant ng COVID-19 na nawawala rin makalipas ang 2 hanggang 4 na araw. Seasonal din ani ang tumataas ang kaso ng influenza-like illness tuwing Hulyo hanggang Disyembre. Sa kabila nito, pinayuhan ni Dr. Solante ang publikong mainam pa rin gumamit ng face mask para hindi makakuha ng mikrobyo.
3: Mas maganda pa rin para lang hindi tayo magkatawaan, at especially sa mga non-vulnerable, dapat pag umuwi sila doon sa mga bahay nila, may mga lola, lolo na mga vulnerable population, mas importante pa rin or mas maganda pa rin na hindi nila madala itong mga mikrobyo. Pangalawa, pahinga, at saka kung meron mong mga sintomas, pupunta ka sa mga crowded areas, mag-face mask.
2: Timbog naman ang 24-anyos na rider sa pagtangay ng halos 3 metrong kable ng kuryente sa barangay 501, Sampaloc, Maynila. Sinasabing pumalagpa umano ang suspect ng lapitan ng mga opisyal ng barangay sa tapat ng kanyang bahay. Nakakulong na ang rider na nahaharap sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines o Materials Pilferage Act of 1994.
1: Arestado ang 19-anyos na lalaki dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad sa Pampanga gamit ang online game na Roblox. Sa investigasyon, hinihimok ng suspect ang mga minor de edad na magpadala ng hubad na larawan at video kapalit ng Robux o virtual currency ng laro. Kapalit ng larawan o video, narecover sa suspect ang cellphone na naglalaman ng malalaswang larawan at video ng mga minor de edad. Nakakulong na ang suspect na mahaharap sa kasong online child sexual abuse.
2: Pasintabi po sa maselang balitang ito, natagpuan ang bangkay ng 7 taong gulang na batang babae sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sa investigasyon, pinatay sa sakal ang bata saka itinapon sa creek sa barangay Armado. Inaresto naman ang 20 taong gulang na live-in partner ng kapatid ng biktima na nagbantang may mamamatay sa kanilang pamilya kung makikipaghiwalay sa kanya. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong murder.
1: Sa pool sa dashcam ang pamamato sa motorista sa expressway sa Aliaga, Nueva Ecija. Balita mula Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
4: Nakuhanan ng dashcam video ang umano'y pambabato sa sasakyan habang dumaraan sa Central Luzon.

0: Link Expressway, San Juan Exit sa Aliaga Nueva Ecija. Sa kuha ng video, bandang alauna ng madaling araw nang biglang lumitaw mula sa Center Island ang lalaking walang suot na t-shirt at nakasuot ng asul na jersey shorts. Nagagis ang lalaki ng malaking bato na tumama sa windshield at bumper ng sasakyan. Dahil sa insidente, nagtamo ng pinsala ang sasakyan ng mga biktima. Wala namang naiulat na nasugatan sa mga sakay nito. Ayon sa biktima, matagal na nilang ginagamit ang ruta pero ngayon lamang nakaranas ng ganitong pangyayari. Hindi lang din anila sila ang umano'y nabiktima ng pambabato sa araw na iyon. Samantala, nag-iimbestiga na ang mga pulis para matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking sangkot sa insidente at maberipika kung may kaugnayan ito sa iba pang naiulat na mga kaso ng pambabato sa naturang bahagi ng CLLEX. Pinapayuhan naman ang mga motoristang dumaraan sa lugar lalo na tuwing disoras ng gabi na maging mapagmatsyag at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: At abangan, inflation bumagal sa ikalawang sunod na buwan.
1: At ang headline sa Mindanao ni Hernel Tocmo.
3: Tatlo patay sa banggaan ng tricycle at SUV sa Sarangani.
1: Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng
2: Headline Ngayon! Headline Ngayon!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZM.
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga...
2: Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Oras muna natin, 12:42. Mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa tulak ng droga sa Mandaue City. Ang balita hatid ni Annie Perez. Annie?
7: Arestado ng mga operatiba ng Mandawi City Police Office si alias Bebong matapos ang by-bust operation sa barangay Subangdaku. Nakuhanan siya na nasa 7 pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 340,000 pesos. Ayon sa PDEA, isang buwan nilang minamanmanan ang suspect na nakapagbibenta ng nasa halos 300 gramo kada linggo. Dati na rin siyang nasangkot sa pagbibenta ng illegal na droga pero nakalaya dahil sa plea bargaining. Tinutukoy na kung sino-sino ang mga parokyano at supplier ng suspect. Mahaharap si alias Bebong ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Tatlo patay sa salpukan ng tricycle at SUV sa Sarangani. Balita hatid ni Hernel Tokmo Hernel.
3: Dead on the spot ang tatlong lalaki matapos sumalpok ang sinasakyang tricycle sa kasalubong na SUV sa Purok Malakas, Barangay Nagpan sa bayan ng Malungon, Sarangani Province. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing sa General Santos City at patungong Malungon ang tricycle habang papunta namang South Cotabato galing Davao City ang SUV. Pagdating sa pakurba at pababang bahagi ng kalsada, nawalan umano ng kontrol ang driver ng tricycle at napadpad sa kabilang linya dahilan ng pagsalpok nito sa SUV. Tatlo pang sakay ng tricycle ang sugatan sa Bangga. Ayon sa pulisya, matapos ang medical examination ng kanilang trabaho, nagpa siya ang mga biktima na bumisita sa kanilang mga kamag-anak sa Malungon pero nauwi sa trahedya. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pananagutan sa Banggaan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
1: Naging matipid ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kauna-unahang pagkakataong humarap sa Senado mula nang gumulong ang impeachment trial. Sa maiksing press conference sa Senado, sinabi ni VP Sara na hindi siya pinayagan ang kanyang mga abogado na sumagot sa mga tanong at sa halip ay magbibigay lang ng pahayag. Ayon kay VP Sara, na sa gitna ng bloodbath impeachment trial, hindi siya yuyuko.
8: Two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
2: Nanindigan naman ang isa sa mga tumatayong senator judges sa impeachment trial na 16 na boto ang kailangan para makonvict ang vice-presidente. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
9: Yon si Senator Erwin Tulfo sa desisyon ni Senator Cheese Escudero na tumatayong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kaugnay ng pagpapanatili sa 16-vote threshold. Walang mahirap anyang intindihin sa batas na 2/3 ng lahat ng miyembrong kailangan at hindi ng mga miyembro na kasalukuyang present lamang. Ang sinumang tutol anya rito ay dapat sa Korte Suprema na dumulog dahil sila anya ang tagapaliwanag ng batas.
10: 16. Mabawasan man yan, sabihin naman yan, maski na 12 na lang kami or 9, it doesn't matter, 16. So kung hindi kami umabot ng 16, hindi umabot ng 16 to convict, then wala tayong magagawa. Then talagang it's 16. We have to follow the law, we have to follow the rules. Kung may question po dyan, then let's that person go to the Supreme Court and question.
9: Samantala, walang nakikitang problema ang senador kung lalahok si Senator Rodante Marcoleta sa impeachment trial hanggat hindi pa ito nasususpindi. Depende na lang anya sa abogado ni Marcoleta kung magpapaalam ito sa Sandigan Bayan para makadalo sa paglilitis.
2: Trish? Alright, maraming salamat, Trisha Lindo. Sa pool sa CCTV, ang babaeng mandurukot ng cellphone sa Tarlac City. Balita mula sa Tarlac, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
0: Huli sa CCTV ang babaeng hinihinalang mandurukot matapos umanong tangayin ang cellphone ng isang babaeng may kargang bata sa loob ng shopping complex sa Barangay Poblasyon Tarlac City, Tarlac noong Sabado, Hulyo 4. Sa kuha ng CCTV, kitang sinusundan ng suspect ang biktima habang naglalakad. Ilang sandali pa, mabilis na dinukot ng suspect ang cellphone ng biktima nang hindi nito namamalayan. Ayon sa biktima, isang kahera ang nagsabi sa kanya na nakabukas ang kanyang bag. Agad niya itong sinuri pero wala pa naman umano siyang napansing nawawalang gamit kaya ipinagpatuloy niya ang pamimili. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang napansing nakabukas ang kanyang bag. Doon na niya nadiskubring nawawala na ang kanyang cellphone. Dahil dito, nanawagan ang biktima sa publikong maging mapagmatsyag lalo na sa mga mataong lugar. Pinaalalahanan din niya ang mga mamimili na agad suriin ang kanilang mga gamit kapag may nagsabing nakabukas ang kanilang bag upang maiwasang mabiktima ng mga mandurukot. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi. Idineklara ng ligtas sa bomb threat ang Silliman University sa Dumaguete City, Negros Oriental. Una nang nakatanggap ng banta sa seguridad ng universidad na ipinadala sa email at kumalat sa iba't ibang grupo. Matapos ang investigasyon, idineklara ng ligtas ang universidad mula sa sinasabing bomb threat pero naghigpit ng seguridad. Patuloy din ang investigasyon para matukoy ang may kagagawan ng banta. Nauna nang sinuspende ang face-to-face klase sa paaralan at nagpatupad ng online class ngayong Martes.
1: Umpisa ngayong araw, libre na ang paglilipat sa ibang bangko at e-wallet ng pera mula sa Land Bank of the Philippines. Tinanggal na ang 8 pesos na transfer fee sa InstaPay transaction, gayon din ang 15 pesos sa peso na transfer. Bukod sa Land Bank, inalis na rin ng Union Bank ang service fee sa mga transaksyon sa bangko online. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transactions ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos. Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Umaasa naman si Pangulo Marcos na susunod na rin ang ibang bangko sa pagtanggal ng transfer fee.
2: Walang nakikitang dahilan si Communications Undersecretary Claire Castro para humiling ng public apology sa mga Pilipinong sumugod at nanigaw sa kanya sa Canada. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
11: Jeff, ayon kay Castro, hindi naman siya nagtatalim ng galit at ang tanging ayaw lang niyang mangyari ay magaya ang mga naturang Pilipino sa ibang kababayan na tila kinukonsente ng ilang matataas na opisala. Walang binanggit na pangalan ng opisyal si Castro, pero may ilang opisyal kasi anya na pinaninindigan at ipinatatanggol pa ang mga kababayan na nagbumura at nananalangin para mamatay ang ibang tao. Nagpaalala si Castro sa mga kapwa public official, lalo na ang mga nasa matataas na posisyon, na magsilbing modelo para sa kagandahang asal at huwag maging modelo para gayahin sa masamang ugali. Nilinaw naman ni Castro na hindi siya nagsumbong kay Communications Secretary Dave Gomez at sa ilang opisyal kaugnay ng nangyaring pag-atake sa kanya ng mga Pilipino. Dumistansya rin si Castro sa posibleng kaparusahan na maaaring ipataw ng Philippine Embassy o ng Department of Foreign Affairs sa mga naturang Pilipino matapos umugong ang balitang ipatatapos si Republic ng Pilipinas sa pamamagitan ng deportation. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Iginiit ng House Prosecution Team na ebidensya at hindi chismis ang kanilang ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement sa impeachment court, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro na nakabatay sa ebidensya ang mga akusasyong ipinupukol sa bise, mga dokumentong walang kulay ng pamumulitika. Kaya apela nila sa mga Senator Judge na desisyonan ang impeachment case base sa ebidensya at testimonya ng mga testigo.
12: Therefore, the prosecution asks only this. Look at the evidence. Listen to the witnesses. Examine the records. Follow the evidence wherever it leads. Judge this case not by politics, not by popularity, not by fear, not by loyalty. Judge this case by the Constitution. The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. evidence, official records, financial documents, government reports, video recording, statements under oath, independent findings of institutions created by law.
1: Nanindigan naman ang defense team ni VP Sara na wala pang napapatunayang alegasyon ng prosecution team. Sa opening statement, kinontra ng lead counsel na si Attorney Sheila Sison ang mga alegasyon ng prosecution team, kabilang ang issue sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Gayon din ng Department of Education, kung saan nagsilbing kalihim ang Vice Presidente noong 2022 hanggang 2024.
13: This was not the first time these narratives were foisted into the minds of the general public. We have heard the same tales and stories of these accusations since 2024. What we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. He who accuses must prove his allegations with evidence that meets not only the degree of proof required, but also meets the evidentiary standards of admissibility, credibility, relevance, materiality, and competence.
2: Masyado pa unong maaga para ipalagay na may nakaungos sa prosekusyon at depensa sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Corona Impeachment Trial Defense Lawyer Tranquil Salvador III na pasilip pa lang ang nangyari kahapon sa posibleng maging takbo ng paglilitis. Pero hindi dapat isantabi na maraming pwedeng mangyari maging hanggang sa huling araw bago ang botohan kung dapat bang i-acquit o i-convict ang Vice President.
14: Whoever catches the imagination of the public, unahan yan. Pag nauna ka, lamang ka. 1 week, 2 weeks, a lot of things could happen. Even 2 days before, a day before the voting, a lot of things could happen. Legal, makikita natin. Yung constitutional, makikita natin. Yung communications, magkakaroon tayo ng mga ilang information dyan, impressions. Pero yung political, hindi natin makikita.
1: Sa ikalawang sunod na buwan, bumagal ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.4% ang inflation itong Hunyo kumpara sa 6.8% noong Mayo. Pero higit na mas mataas ito sa inflation rate na 1.4% noong Hunyo ng nakaraang taon. Taon-ayon nagpabagal sa inflation ang pagbaba ng presyo ng pagkain at mga produktong petrolyo kasunod ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan. Bagamat pasok sa 6-7% na inflation forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mataas pa rin ito mula sa target ng pamahalaan na 2-4%. Sa kabuuan, nasa 4.8% ang inflation rate ng bansa sa unang bahagi ng 2026.
2: At kalagdagan pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
4: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
15: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
16: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Hotline ngayon!
1: Oras po natin 12:59 sa sports. Laglag na po si Filipina tennis star Alex Ayala sa Wimbledon. Tinalo ng pambato ng Italy na si Jasmine Paolini si Ayala sa unang set. Pero nakabawi naman ang Pinay tennis star sa ikalawang set. Pero pagdating sa deciding set, dito na dinomina ni Paolini si Ayala para tuldukan ang kampanya ng Pinay tennis star sa torneo sa score na 6-4, 6-4, 6-3. Pero sa kabila niyan, nakatatak na po si Ayala sa kasaysayan ng Philippine sports bilang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa round of 16 ng Grand Slam event sa tennis.
0: Showbuzz ngayon!
2: Showbuzz ngayon!
3: Kung ang ilang celebrities' luxury bag o stylish shoes o kaya'y signature perfumes ang hilig kolektahin, alam niyo bang kakaiba ang koleksyon ng aktres na kamukha ko?
4: Ay!
3: Si Catherine Bernardo. Kwento ni Catherine, obsession niya at gusto niya ang mga band-aid na cute o may kakaibang design ang print. Lagi ring dala ng aktres ang kanyang aesthetic first aid kit sa kanyang bag saan man magpunta o in case may mga ilangan. Inaabangan na si Catherine sa pagbabalik sa primetime bida para sa kanyang bagong seryeng Someone Someday kasama si James Rhee.
1: At yan po ang mga balitang amin ng kalap. Ako po si James Reed, Jeffrey Hernandez.
3: At ako naman po si Catherine Bernardo. Rika lang, so damang-dama natin to. Hanggang bukas sa
1: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.

0: Live ngayon!
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Isang makasaysayang paglilitis. Isang bansang nakamasid. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Silipin ang bawat yugto mula sa mga testimonya, ebidensya at argumento hanggang sa hatol na maaaring magtakda sa direksyon ng politika sa bansa. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: Alauna y 4 ng hapon. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Peter Musngi. Muli nating tututukan ang isa sa pinakamahalagang constitutional proceeding sa kasaysayan ng ating bansa, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa bawat araw ng paglilitis, unti-unting ilalahad ang mga argumento, ebidensya at mga usaping legal na magsisilbing batayan ng magiging pasya ng Senado bilang impeachment court.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Ngayong araw, susundan natin ang pinakahuling pangyayari sa loob ng impeachment court, ang mga naging desisyon sa mga mosyon, ang mga pahayag ng prosekusyon at ng defense, at ang mahahalagang isyung dapat maunawaan ng publiko habang nagpapatuloy ang paglilitis.
0: Dito po sa ating special coverage, kasama pa rin natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol na patuloy na nagbabantay sa loob at labas ng Senado upang ihatid ang pinakabagong impormasyon at mga live report sa bawat yugto ng pagdinig.
1: Sa loob po ng Senado, makakasama natin Robert Mano, John Garner at Pamela Vasquez. Si Rowan Cueto naman po nagbabantay sa labas ng Senado at ito ang
0: The Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. At sa puntong ito, kumuha tayo ng update mula sa Senado.
1: Kuha tayo ng sitwasyon sa loob ng Senado. Kasama natin, John Garner. Go ahead, John.
2: Peter, Trika, maikli lang pero matalas ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nang sumarap siya sa mga miyembro ng media na nagpo-cover sa panig ng defense team para sa kanyang impeachment trial. And I quote, "In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed." In reference pa rin yan para sa una niyang naging pahayag noong nakaraang taon kung saan sinabi niyang gusto niya ng bloodbath o pagdanak ng dugo sa kanyang impeachment trial. Pagkatapos niyang one sentence statement na yan ay hindi na siya nagpa-unlock pa ng panayam sa mga miyembro ng media sa advice na rin aniya ng kanyang mga abogado. Pasado alas 12 yan nang dumating ang vice-presidente dito sa Senado. Pagkatapos niyang maikling speech na yan, Peter Trika, ay dito sa Soto Room ay dumiretso na siya doon sa Tanyada Room na itinalagang kwarto para sa kanya at ng kanyang mga defense team. Pero bago yan, nagkaroon ng press briefing si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng kanyang defense team kung saan sinabi nito at nilinaw niya na pupunta ang vice-presidency dito pero para magkaroon lang ng meeting with her lawyers at hindi ito dadalo ng impeachment trial mamaya. Peter Trika.
0: Okay, so John, ilarawan mo sa amin. So dumating si VP Sara kanina para makipag-huddle sa kanyang defense team.
2: Yes, precisely. Yun lang yung engagement ng Vice Presidente dito. Pero ngayon, kasalukuyan pa rin yan. Tumula ng pagkatapos ng kanyang maikling-maikling press appearance dito ay dumiretso sa Tanyada Room at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila hindi pa rin lumalabas. Lumabas tayo mula dun sa kwarto na pinanggalingan natin. Nandito tayo ngayon sa hallway.
0: Okay.
2: Nandito na ngayon si Batangas Representative Jervel Luistro, ang lead prosecutor sa kabilang kampo.
0: Pero walang pahayag na siya ay dadalo doon mismo sa trial na magsisimula in about 51 minutes time.
2: Actually wala siyang statement. Wala na siyang kahit na anong sinagot pa mula doon sa mga miyembro ng media na nag-attempt na tanongin siya. Pero bago yan kasi, nag-agaya nga na nabanggit ko, nagkaroon ng press briefing din dito si Attorney Michael Poa at natanong siya patungkol dyan kasi nandito na rin naman ng Vice President, bakit hindi pa umatin? Kumbaga, yan ang tanong ng Vice President sa kanya kanina. Ayon sa kanya, kumbaga kasi itong kanyang pag-appear ng Vice President ay too early to say dahil ay parte pa rin ito ng kanilang strategy. Kung kailan pa aatin din ang Vice Presidente sa kanyang impeachment trial.
1: John, may nakita ka bang ilang senador na aliado ng mga Duterte na pumasok sa kwarto ng Vice Presidente?
2: Actually, hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon para matingnan kanina kung ano na ba yung nangyari pagkatapos ng briefing niya dito sa may Soto Room. Nagkaroon din kasi ng medyo commotion kanina dahil nagkaroon ng tulakan, dahil nga sa pagpuporsige na rin ng media na magkaroon ng interview o ng makuha ang panig ng Vice Presidente patungkol dun sa day one ng kanyang impeachment trial kahapon.
0: Okay, very good. Babalikan ka namin mamaya, Jom Garner. Maraming salamat.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: Alamin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Senado. Nagre-report live, Roen Cueto. Roen, go ahead please.
4: Dito at Mika, kasabay nga ng pagdating ng Vice Presidente, nagwagay way ng watawat ang ilan na sa kanyang mga taga-suporta na nag-overnight dito sa paligid ng Senado upang hintayin ang kanyang pagdating. Pasado alas 12 ng tanghali, dumating ang convoy ni VP Sara Duterte sa Senado. Samantala, nananatili mahigpit ang seguridad sa labas ng Senado, nakadeploy ang mga pulis at iba pang law enforcement personnel upang tiyakin ang kayusan habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nananatili naman naka full alert ang National Capital Region Police Office. Ayon sa pulis, bahagyang binawasan ang bilang ng mga pulis sa Senado batay sa kanilang assessment. Ngunit patuloy ang pagbabantay sa iba pang lugar na posibleng pagdausan ng mga kilos protesta. Sa ngayon, nananatili kalmado ang paligid ng Senado. Ngayon nga dito, Peter Atika ay nagsasagawa ng may maliit na rally lamang yung mga taga-suporta ni VP Sara Duterte dito sa harapan mismo ng Senado at sinisigaw na nila ay panagutin ang mga dapat managot. Yun pa lang naman ang kaganapan ngayon dito sa harapan ng Senado, Peter Atika.
0: Alam nila yung mga supporters ni VP Sara na nasa loob ng Senado si VP Sara.
4: Alam nila, Peter, kaya nga kanina nung pagdating ng convoy ni VP Sara dito sa harapan ng Senado, ay agad sila nagpatugtog ng kanilang mga music at nagwagayway ng watawat. Kasalukuyan nga hanggang ngayon, nagwagayway pa rin sila ng watawat. Medyo 30 minutes or almost 30 minutes sila nagwagayway ng watawat dyan, Peter.
0: Oh, hindi pa ba nag-lunch break?
4: Hindi pa sila nag-lunch break.
1: Mainit pa naman. Kailangan ng kahit tubig niya.
0: Okay.
1: Roen, mayroon bang sa kabilang panig naman, yung mga ang pinaglalaban ay ang transparency at accountability ng mga nagkakaroon ng rally ngayon? Wala?
4: Rika, wala pa tayong namamataan ng mga kontra sa or pabor sa mga nag-impeachment trial. Pero wala pa tayong nakikita or namumuong grupo dito sa harapan ng Senado at saka particular na doon sa may film center kung saan doon mismo or doon particular na namumuo yung nagtipon-tipon yung mga rallyista. Sa ngayon, wala pa naman na Rika.
1: Alright, sige. Babalikan natin ang sitwasyon pa sa labas ng Senado at iba pa nating mga Radyo Patrol. Maraming salamat, Roen Cueto, at ang iba pa nating mga Radyo Patrol reporters. Babalikan po natin ang mahalagang ulat ng ating mga magigiting na Radyo Patrol reporters maya-maya lamang.
0: Sa bawat paglilitis, may isang katanungang kailangang sagutin. Ano ang katotohanan? Ngayong araw, muling nakasentro ang pansin ng buong bansa sa Senado matapos itong muling mag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Isa itong makasaysayang yugto sa pelikula, sa politika, at sa kasaysayan ng ating bansa dahil sa unang pagkakataon sa kasaysayan natin ay isang nakaupong pangalawang pangulo ang haharap sa ganitong proseso sa Senado.
1: Pwede rin maging pelikula partner eh. Patok sa patilya ngayon yung patok sa patilya, di ba? Hindi sa takilya. Inaabangan kasi
0: malay
1: ng sambayanan.
0: Oo,
1: itong mangyayari. Ngayong araw na
0: usong,
1: ito.
0: Usong-usong ngayon ang mga documentary.
1: Ayan, totoo nga yan. At eventually, we know that this will have that, di ba? A longer, lengthier, tawag doon, coverage, no? Na someday, once this ever ends. Matapos nga po ang mga procedure procedural battles at ang ating mga opening statements na nangyari nga po kahapon. Papasok naman ngayon ang impeachment court sa isa sa pinakamahalagang yugto ng paglilitis. Ito po yung presentasyon ng kauna-unahang testigo ng prosecution panel. Ito rin ang unang pagkakataon na aktwal nang susuriin ng impeachment court ang ebidensya at testimonya kaugnay ng isa sa pinakamabigat na alegasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo ng bansa.
0: Ang sentro ng talakayan ngayong araw na ito ay ang Article 4 ng impeachment complaint, ang bahaging may kinalaman sa umano'y grave threats, assassination plot, at inciting to sedition laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang may bahay at kasama na si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa prosecution panel, dito nila unang ilalatag ang ilan sa kanilang mahalagang ebidensya. Kabilang dito, ang mga video at social media materials na nais nilang gamitin bilang bahagi ng kanilang kaso laban kay Vice President Duterte.
1: Meron po tayong mga mahalagang development na binabantayan ngayong hapon kaugnay nga po kay Vice President Sara Duterte. Kanina umaga po nakita natin na dumating sa Senate building ang Vice Presidente, pero ayon po sa impormasyong lumalabas, layon lamang niyang makipagpulong sa kanyang defense team habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings.
0: Sa kabila ng kanyang presensya sa loob ng Senate complex na nai-report kani-kanina lamang ng ating Radyo Patrol, hindi pa rin inaasahang personal na haharap si Vice President Duterte sa session hall bilang bahagi ng pagdinig. Ibig sabihin, tulad ng unang araw ng paglilitis, mananatili pa rin kinakatawan ng kanyang mga abogado ang Vice Presidente sa harap ng impeachment court habang nagpapatuloy ang presentasyon ng mga testigo at iba't ibang ebidensya.
1: So para nga po sa prosecution panel, mahalagang maipakita ang konteksto at nilalaman ng mga pahayag na may kinalaman sa umano'y banta laban sa Pangulo, sa unang ginang at sa dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Maging ang ilang legal observers ay naniniwalang susubukan ding patunayan ng prosekusyon na ang mga naturang pahayag ay bahagi umano ng mas malawak na pattern ng pag-uugali at hindi lamang isang emosyonal o isolated na pahayag batay sa pagsusuri ng ilang legal experts. Napakahalaga pong bahagi ito ng kanilang argumentong may kinalaman sa pagiging karapat-dapat na respondent o ng respondent na manatili sa pampublikong tungkulin o public office kung tawagin. Pero malinaw rin ang posisyon ng kampo ng Vice President Duterte at ang giit ng depensa. Ang mga pahayag na tinutukoy ng prosekusyon ay saklaw ng karapatang malayang pagpapahayag na ginagarantiyahan ng ating konstitusyon.
1: Nauna na nga po, sinabi ng kampo ni Duterte na ang naturang live stream ay umano'y kinuha sa labas ng konteksto at walang patunay na may aktual na planong isagawa ang anumang pananakit laban sa mga opisyal na nabanggit.
0: Sa sandaling manumpa ang testigo, magsisimula ang direct examination ng prosecution panel at pagkatapos nito ay magkakaroon ng gross or cross-examination ang depensa para busisiin ang kredibilidad ng testigo at ang kanyang mga pahayag.
1: Maari rin po maghain ng objections ang magkabilang panig sa anumang tanong o sagot na kanilang tututulan. Ang mga ito ay agad na pagpapasyahan ng presiding officer at sa ilang pagkakataon ay maaari pang sumailalim sa botohan ng impeachment court. So ilan yan sa mga binabantayan natin ngayong araw, partner, di ba? At yun ngang video na pinakamalaking, pinakamabigat na ebidensya, I think, na sinasabi ng prosecution panel, sabi ng defense, eto na naman, the words we keep on hearing, taken out of context na naman.
0: At edited.
1: Oo.
0: Oo po. Ito ang araw na magsisimulang marinig ng impeachment court, hindi lamang ang mga argumento ng magkabilang panig, kundi maging ang mga testigong inaasahang magbibigay linaw sa mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint.
1: Mga testigo, mga ebidensya, mga pagtutol at mga desisyon maaring makaapekto sa magiging direksyon ng pagdinig sa mga susunod na araw at linggo.
0: Sama-sama nating bantayan ang bawat detalye, ang bawat pahayag, ang bawat testigo. Makakasama nating muli at tayo'y natutuwa na nandito siya muli in live in studio ang ating kumpirmado, siguradong legal expert, Attorney Rico Domingo, upang ipaliwanag ang mga legal na isyung lumilitaw, pumapaibabaw sa bawat araw ng paglilitis.
1: Sasamahan din tayo ni dating Senate President Franklin Drilon via Zoom upang magbigay kung ano ang kahalagahan ng mga isyung ito sa ilalim ng ating konstitusyon.
0: At sa puntong ito, siguro ang una nating itanong kay Attorney Rico Domingo ay itong mga reports ng ating Radyo Patrol na kung minsan ang hirap paniwalaan, ano ha? Abay, biglang dumating si VP Sara. Pero hindi naman siya magpa-participate doon sa hearing mismo.
1: Mm-hmm.
0: So, what does it say, Attorney Rico? I mean, medyo ang hirap balansihin eh. Yung itong, when you imagine na, nandyan ka na eh. Bakit hindi ka pa magiging parte ng paglilitis na ikaw ang central figure?
5: Well, Peter and Rica, good afternoon.
0: Good afternoon, Attorney.
5: Good afternoon din kay dating Senate President Drilon, no? Ang nakikita ko po dito ay mukhang pinapakita lang niya na binibigyan niya ng halaga ang ang proceeding. Kasama na po yung optics diyan, no?
0: Mm-hmm.
5: Para makita ng mga tao na nandoon siya at hindi siya nagtatago. But ang the more important thing is that according to her, officially, gusto niya makita na okay ang kanyang mga abogado, no?
0: Mm-hmm.
5: Which is true, no? For a client to find out if the lawyers are doing well. And but ang importante rito ay very technical ang presentation ngayon. Kasi Article 4 to, no? We would like to anticipate na marami silang expert witnesses who would be talking about the forensic evidence, no? Meron tayong mga precedents dito, People versus Concepcion, People versus Manansala. Ito yung mga Supreme Court cases, but hindi pa masyadong na-analyze ng ating Supreme, ating mga korte, ang kahalagahan ng forensic evidence and presentation evidence. Very, very technical po yan, lalo na sa Amerika. So, gusto kong makita how the prosecution will be able to present that, no? And maraming mga technical issues na involved dito. At kung hindi natin sapat na napatunayan ang origin and authenticity, authenticity ng footages, then baka magka-problema sila sa admissibility of evidence at baka tuon magkaroon tayo ng problema.
0: But ang the very basic question here is, I suppose, kasi ang dami naman nakapanood talaga ng mga binanggit na threats ni VP Sara, ano po. It is really, yan ba from beginning to end, iisa lang talaga yan, or was it spliced as they usually term it, or yan ba nangyari dahil she was under the influence or whatever, and therefore she's not liable, at least not to the fullest extent, no, doon sa mga pinagsasabi niya.
5: There's a defense, no? For example, they can say, the defense can say that it was edited, it was spliced, the AI deepfakes, no? So pwede natin sabihin na inauthentic ang video footage na yan, and therefore magkakaroon ng duda. Although of course, when we talk about evidence beyond reasonable doubt, may certainty at may duda ang mga tao.
0: Okay.
5: Kasi we're actually catering also to the belief of the public who are witnessing this. So dapat very careful and well laid and ironclad ang presentasyon in this technical aspect of the Article 4.
1: Okay, sige po. Attorney, may mga itatanong din po kami sa inyo in a while, no? Pero kukuha daw muna tayo, partner, with your indulgence, na isang report sa mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, detalye please.
6: Peter, Rica at Attorney, magandang hapon. Day ito nga ng impeachment trial ng Vice President Sara Duterte sa session hall ngayon. Kaya nagpapapasok na ulit ang mga guests na dadalo at syempre yung mga inaasahan din natin na mga bisita, sapagkat may mga bisita yung ilan sa mga senador na gusto mag-observe ay pinapayagan din sila. Ngayong day 2, ang sinasabi ng Senate Minority ay patuloy sila na makikipag-coordinate, patuloy sila na lalahok sa impeachment trial ng Vice President. Pero patuloy naman yung kanilang continuing of objection pagdating naman sa pagkakaroon ng hiwalay na presiding officer ng Senado ngayong hapon. Inaasahan at the approval kahapon ito ng Senate Impeachment Court yung pag-arap ng unang tatlong testigo ng prosecution. Kabilang dito si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng National Bureau of Investigation ng Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao, si John Mark Kalilung, ang Senior Agent ng National Bureau of Investigation, at ang isa pa na hiniling nila na mapaharap din ngayon ay si Captain Belinda Bellio, Executive Director, Legislative Security Bureau ng Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives. Ito yung mga unang sasala ngayon dahil nga ang kanilang pag-uusapan sa article kung saan nagkaroon nga ng grave threat o pagbabanta ang ano ang pangalawang pangulo sa buhay ng pangulo ng First Lady at ni former Speaker Martin Romualdez. So nandiyan nasa salang ang prosecution ihingin ang expert witness na mga ito para ilahad yung kanilang nalalaman, particular doon yan sa video kung saan nagkaroon ng press conference ang Vice President. At pagkatapos niyan, kung masatisfy, ay bibigyan din ang mga senator judge ng take 2 minutes para magtanong kung may gusto silang itanong sa witnesses, and then i-cross-examine niya ng defense. Ang sabi naman samantara, dahil nga narito pa rin ang Vice President, kausap pa rin niya hanggang ngayon ang kanyang legal team dito sa tanggapan ng Senado, ay kung pipiliin naman ng Vice President na dumalo sa impeachment trial, ay bibigyan pa rin siya ng security at pagkakataon na makapag-observe kung gugustuhin niya, at ipopwesto pa rin siya, bagamat siya yung sa kanya nakasentro itong impeachment trial, ay ipopwesto pa rin siya sa gallery session hall. Yung gallery, ibig sabihin kapag nakaupo ka doon, ang nasa harapan mo ay yung state witness at nakaharap ka sa mga senator judge. So, ganoon pa rin, walang pagbabago sa seguridad ang sabi ng Sergeant at Arms ng Senado na si retired Police Major General Alfred Corpus, na yung security na ipinatupad nila kahapon, walang pagbabago ngayon. Pero doon sa labas ay baka magbawas lang sila ng mga tao dahil halos wala na rin naman ang nagra-rally, at ang kanilang tutok ngayon ay dito mismo sa session hall kung saan nga 2 p.m. ay ipagpapatuloy ang ang hearing and trial proper ng impeachment ng Vice President Peter Atrica.
1: Oo. Robert, sabi mo kanina, no, sa gallery lamang ang ibibigay na pwesto na pwedeng upuan ng Vice Presidente, even though siya ang central figure of this impeachment trial. Bakit hindi siya bibigyan ng magandang pwesto o special place for her?
6: Oo. Actually, Rica, kapag nandito ka sa session hall ng Senado, kung ikaw ay bisita ng mga senador, dignitaries o iba pa, yan ang pwesto na ibinibigay. Yang gallery na yan, special gallery na yan, dyan ipinupwesto yung mga bisita ng Senado. Kaya ang Vice President, kung dadalo siya mamaya, ay yan din yung iaalat sa kanilang pwesto. At yan din naman yung nagiging pwesto niya dati pa nung bumibisita siya sa session ng Senado. At kapag pupunta sa session hall, dyan siya sa special gallery pinupwesto.
7: At hindi naman ibig sabihin yan matik na siya kasali na dun sa trial.
6: Tama yan. Not unless kung magmosyon yung defense mo, kung ano nga mapag-usapan nila ngayon, kung bibigyan siya ng pagkakataon, kung gusto hindi niya magkaroon ng special ng statement rather sa hearing bago mamaya, pero ang sabi ka ni Attorney Poa, wala naman daw balak talaga Peter na dumalo for now sa hearing. Okay. Bagamat kahit nandito na siya mismo sa Senado.
7: Okay. Robert, babalikan ka namin. Ha? I'm sure meron pang mga mangyayaring surprise dyan. Ano, ha? Maraming salamat.
6: Salamat sa inyo.
7: Okay, Robert Mano. At bago natin i-welcome ang ating former Senate President Franklin Drilon, isa pang report mula naman sa Senate Prosecution Panel side, Pamela Vasquez. Pamela, go ahead.
8: Yes, Peter, no, inaasahan nga ngayong second day ng trial ni Vice President Sara Duterte yung pagtalakay doon sa isa sa apat na articles of impeachment. Yan nga yung Article 4, yan yung mauuna, which is yung grave threats o pagbabanta ni VP Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan mo kahapon, Peter, no, doon sa press conference ng House Trial Spokespersons, uunahin itong Article 4 dahil nga ito raw yung pinakamadaling masundan ng impeachment court pati ng taong bayan. Hindi na rin kailangan kasi magpakita no, ng maraming witnesses para mapatunayan yung nangyari dahil nga ito ay nangyari during a live press conference. Kanina naman, no, nagpa-press conference muli ang House Trial Spokespersons na pinangungunahan ni dating Congressman Robert A. Smarbers at ni Representative Rene Co. Ang sinabi nila dito no, na ngayon, ang araw ng ebidensya at ang exact words din ni Representative Co. ay this is the time to strike a blow against impunity. Hindi rin daw kasi dapat ninonormalize ang at may accountability dapat o ang pagbabanta ng pagpatay dahil hindi naman umano ito sakop ng freedom of expression. Wala rin umano sa job description na magbiro sa mga mamamahayag si Vice President Sara Duterte na magpapa-assassinate ng isang mataas na opisyal. Nagkaroon din doon sa ng reaction no, doon sa naging statement din kanina ni VP Sara Duterte. Ang sinabi ni dating Congressman Barbers no, yung attendance naman ni VP ngayong araw no ay hindi accountability unless ito ay lalabas kapag sasagutin ni VP Sara yung mga alegasyon. Sabi naman din ni Representative Co, excuse me, ay hindi interesado sa update yung taong bayan kundi doon sa ebidensya at doon sa mga tanong. Kanina no, Peter, may nabanggit din yung House Trial Spokesperson na sa ngayon ay hindi ako nagkakamali, one witness lang per day yung pinayagan sa kanila. Kaya ang inaasahan natin, no, isa doon sa dalawang agent o tauhan ng NDI yung haharap mamaya sa ano. So wala naman silang nabanggit. So parang sinabi lang nila abangan mamaya no, kung sino. Kaya Attorney Jeremy Lotok at John Mark Calilong yung haharap bilang testigo, Peter.
7: Okay, maraming salamat. Pamela Vasquez, dyan ka lang at ma-shout ka lang kapag merong developments yan. Thank you!
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
7: Kahapon, napakaraming nangyari sa day one ng VP Sara impeachment trial sa Senado. Ano po? And hindi madaling maunawaan yung dalawang tao yung nakaupo mismo doon, the presiding officer and the Senate President.
1: Yeah, but this isn't the first time that happened.
7: It is not.
1: Diba?
7: Okay, let's try to find out from our former Senate President and the former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee and former Justice Secretary pa rin, Senate President Franklin Drilon. Senator Frank, magandang hapon po. Si Peter, si Rica at saka si Attorney Rico Domingo dito po sa DZMM.
9: Yeah, magandang hapon po, Peter, at kay Rica at sa aking kaibigan si Rico.
1: Hi, Attorney. Senator, thank you.
7: Senator Frank, so finally, umusad na rin after waiting for 1 year and 25 days. We had day one yesterday. And I'm sure na napanood po ninyo ito. May mga highlights, may lowlights, may sidebars. How would you assess day one of the impeachment trial, Senator Frank?
9: Well, the defense counsel did not perform well. Masyado pong technical ang presente ang opening statement niya. On the other hand, the prosecution, si Congresswoman Luistro, delivered, siya po ang nagbigay ng opening statement na maiintindihan ng pangkarniwang mamamayan kung ano po ang ibig nilang i-prove doon sa impeachment trial. On the other hand, yung defense panel po, ang pupasyadong technical, huwag natin kalimutan na ito'y hindi lamang para sa mga senator judges. Importante yung nabubuong public opinion dito po sa impeachment trial. Kaya kung tanungin niyo po ako,

0: as presiding officer
1: Oo.
0: at kahapon nakita natin magkatabi sila ni si Senator Barco sorry
1: Si Win
0: Gatchalian
1: po.
0: opo at si Win Gatchalian at saka si Chis magkatabi yan po ay walaala natin sa trial ni impeachment trial ni Erap magkatabi si Chief Justice Davide at saka si Nene Pimentel.
1: Aha.
0: Chief Justice Davide who presided in accordance with the constitutional provision ang Chief Justice ang siyang nag-preside sa trial although Nene Pimentel nandun din sa rostrum.
1: Opo. So you do share the sentiment po na except when the president is the subject of an impeachment trial, with other officials, the Senate, by a vote, can actually elect the presiding officer, which may not be the Senate president.
0: Tama po yan. Hindi ko alam kung bakit may debate dyan. ang debate dyan siguro pampatagal lang.
2: At tumagal nga po talaga yon. Nakita natin may kampihan pa nga pong nangyari, no, Senator Frank. Pero doon din po sa botohan, no, ng pagpili ng presiding officer, nakita po natin na meron na namang clear line of the majority and the minority. Wala naman po kayong nakitang dahilan kung o rason kung bakit una pinatatagal ang diskusyon na ito at pangalawa, yung botohan, nakita na naman natin na nagkampihan na naman yung minority at saka yung majority on the deciding vote, sir.
0: Mga tao lamang yun, mga politiko lahat yan, may sarili-sariling agenda, kaya huwag po kayong magtaka kung talagang ang linyada Sara Duterte at hindi sangayon kay Sara Duterte. Yun po, nakakalungkot. Talagang nakakalungkot. Bakit po? Dahilan sa dapat ang desisyon ng impeachment court ay sangayon dun sa ebidensyang iharap. Hindi dun sa gusto mo o hindi mo gusto ni Sara Duterte. Ngunit kahapon, yun ang nakita natin. Sana naman po mag-iba at mapakita naman ng ating mga senator judges that they will be looking at the evidence to be presented pag sila po ay nag-desisyon na.
1: Here's another curious situation po, Senator Frank, and I was asking also Attorney Rico Domingo kanina nga po na biglang dumating si VP Sara sa Senado. Nakipag-huddle sa kanyang defense team. Pero mukhang hindi pa rin magiging parte ng trial na mag-uumpisa ng mga alas dos ng hapon. Ano po yun? I mean, what, yung optics niyan, what does it say about the Vice President, if any?
0: Well, you know, in the first place, hindi pa siya pwede mong testigo dahil forno pa ngayon ng prosecution, unless testigo siya ng prosecution, which is not the case. So, sa akin po, nandun si Sara Duterte, mayroon po siyang karapatang humarap sa impeachment trial. Ngunit sa akin po, at this point, optics po yan. pinapakita niya sa taong bayan na may interest siya dito sa impeachment trial, uulitin ko lang, optics. Hindi, walang legal consequence ang pagdating ni Vice President Sara doon.
3: Galang-galang na dating Senate President Frank, no?
0: Yes, Rico.
3: Ang dapat nating unawain mabuti dito, yung political neutrality. Nakalagay po naman yun, naka-define po naman yun sa rules natin. And if I may read it, political neutrality shall be defined as exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Mukhang hindi po yata malalim na iniisip ng mga other members of the Senate yun. Kaya dapat nun, kahit na naman meron silang political leanings, dapat man, huwag na po nilang pakita sa tao yun. Because
0: tama.
3: Nakakasira lang po yun sa ating proseso.
2: Oh, but,
0: tama po yan. Ngunit, para Rix, given the composition of the Senate,

0: hindi po po umaasahan na magpakita ang neutrality ang mga yan, except for a few probably.
1: Yeah. Okay. So let's go ahead, Derica.
2: Yeah, yun nga din po
0: yan po, Rico, ang realistic assessment. Kung given the quality of the behavior of a number of senators, you do not expect them to display neutrality.
1: Mm-hmm.
0: At hindi rin maniniwala ang taong bayan na sila po neutral dahil po sa kanilang previous statements.
2: Which exactly begs the point, Senator Frank and Attorney Rico, who will tell them na you're not being fair, you're not looking at this on a very neutral aspect? Sino po ang magsasabi sa kanila nun? Pupunahin po ba sila ng presiding officer dapat niyan?
0: Ay, hindi po. Siguro ang magsasabi sa kanila baka ka lang may bahay.
2: Sila na pag-uwi sa bahay na to, Senator Frank.
1: Si Commander.
3: Is that, are you talking about that, Senate President Frank? Pero meron po yatang nakita tayo sa Article 18.
2: Uh-huh.
3: Sabi ni Rica, tinatanong nila yung, this is actually a gag order.
2: Mm-hmm.
3: No?
1: Yeah.
3: Kahit na meron kayong sariling paninindiga sa ibang parties. No? And if I may again read, the presiding officer and the members of the Senate shall refrain from making any comments and disclosures in public pertaining to the merits of a pending impeachment trial. The same shall likewise apply to the prosecutors, to the person impeached, meaning the respondent, and to their respective counsel of witnesses. Now, sino mag-implement nito? Senate President and or the presiding officer by way of what? Contempt.
1: Mm-hmm.
3: Kasi parang sub judice ito in a nature, uh-huh. Kung this is a regular litigation. So dapat, kasi ang nangyayari dito, yung fear ng some of the prosecutors na magkakaroon ng mga disinformation and disinformations and misinformation, pwede nilang i-intercept yung mga nangyayari talaga at bibigyan nila ng ibang klaseng situation ng nangyayari sa trial. Mm-hmm. Kaya dapat alisin natin yon.
1: Mm-hmm.
3: And that would be the duty of the Senate President and the presiding officer as well.
1: Opo, opo. Pero sabi nga nila, in a perfect world, iyan ang dapat na mangyari. Pero in this particular case, well, kahapon nga po, Senator Frank, we were noticing na parang meron pa rin nangyayari na minority versus majority at meron pang
2: kampihan, pass the baton,
1: hindi pa natatapos talaga yung bangayan, in other words, ano ha, so, hanggang sa nagkaungkatan ng Ateneo siya, UP yung isa. Opo.
0: Peter,
1: opo,
0: hindi po ako umaasa na matatapos yung bangayan. Bakit po? Dahil itong impeachment trial na ito, malaki ang epekto sa 2028. Sa 2028. Kaya hanggang 2028, walang pigil yung bangayan. Unfortunately, let's call it by this way, ganun po ang mangyayari. Of course, that is not the most desirable. And we should call the attention of the senators na sila po ay senator judges, hindi lang senador at this instance. But ang bangayan po sa aking tingin, hindi po talaga may pilit yan. Lalo na in the political environment that we are in today, lalo na dahil lahat po tumitingin sa 2028, umpisa sa Vice President Sara at yung mga ilan dyan na gusto maging Vice President ni Presidential Candidate Sara. Ay, hindi mo po ma-expect. Dapat huwag na silang magpakita ng kanilang sentimento, but hindi mo maasahan. Ganun na makikita.
1: So for all intents and purposes, calling a spade a spade, itong nangyayaring impeachment trial na to may be actually a preview of what will happen in 2028. Okay, Senator Frank, please stay with us. Ano po, Attorney Rico, partner, magkakaroon lang tayo ng ilang paalala. Ang oras natin ngayon, 1:43 in the afternoon. Oras.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga radio patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta, DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Di bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
4: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaumulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
4: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
8: Pero sa House,
7: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
9: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto na...

Thank you for stopping.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
1: Ang oras natin, alas 3:54 na minuto bago mag-ika-apat ng hapon. Ito po ang special coverage ng Day 2 ng VP Sara Impeachment Trial dito sa DZMM, Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at DZMM Digital. Kasama pa rin po natin si...

0: mura. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papaano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kundo at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutok yan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawa at ang buong executive branch. Lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Ito pa rin ang katiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.
1: Your Honor, the defense puts on record that the video was skipping and then portions where the president or who seemed to be the president was paused while audio was continuing playing.
2: So it's delayed?
1: Yes, Your Honor.

0: ang cross-examination ng counsel for respondent para bukas. The witness is under the same obligation to appear tomorrow by virtue of the same subpoena issued to him. The same is true with respect to attorney Jeremy Lontok, especially given that the subpoena gives two dates for the required appearance of the two NBI agents. Any other points that any of the parties wish to make before we adjourn?
1: Your Honor, yes. Please, admin matter,
0: counsel,
1: Your Honor, please.
0: For the prosecutor.
1: For the record, the exhibits, in particular the flash drives, were unsealed. May I move that representative from both sides be present to seal again those flash drives and for counter-signatures from both sides, Your Honor, please.
0: We were worried about that, but I was waiting for the counsel to actually ask for that. When can we do this? Would some today counsels for the parties wish to remain after,
2: yes, Your
0: we
2: Honor
0: adjourn? Just so that we can sign and seal the USBs.
2: Of course, Your Honor.
0: Thank you. There being no other matters to be taken up by this court, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Wednesday, July 8, 2026, for the continuation of the testimony of NBI agent John Mark Kalilong, specifically the cross-examination by the counsel for the respondent. Hearing is adjourned.
3: Ayan, mga kapamilya, natapos po ang ikalawang araw ng paglilitis sa impeachment trial po ni Vice Presidente Sara Duterte at tumagal nga po ng halos 4:15 oras, no? Mula po nang nagbukas muli ang trial hearing ngayong araw ng alas 2 kaninang hapon at dito nga po ay isinalang muna ang pinakaunang testigo ng prosecution, si NBI Senior Agent John Mark Kalilong ng NBI Cybercrime Forensic Department at dito ipinresenta sa kanya para sa kanyang kumpirmasyon ang ilan sa mga digital evidence, no, na nakalap ng prosecution patungkol po sa umunay pagbabanta ni Vice Presidente Sara Duterte sa buhay ni Pangulo Marcos Jr., ni First Lady Liz Araneta Marcos at ni Noy House Speaker Martin Romualdez. Sa unang bahagi pa lang ng pag-upo nitong si NBI Agent Kalilong ay tinangka na ng depensa ni Vice Presidente Duterte na pigilan ang kanyang pagharap bilang testigo at hiniling ng depensa na huwag siyang tanggapin bilang isang testigo dahil hindi umano siya kabilang sa mga testigo na ipinresenta ng prosecution sa listahan nila sa Senate Impeachment Court. Subalit nilinaw naman ni Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan na nandoon sa listahan ng prosecution ng mga testigo na isinuite at tinanggap ng Senate Pre-Trial Conference at nakalista sa Senate Pre-Trial Order. Nagpatuloy po ang trial hearing ngayong araw na ito sa pamamagitan po ng pagpresenta ng mga video ni Vice Presidente Sara Duterte kung saan binanggit niya ang umunay plano niya na ipapatay ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating speaker sa pamamagitan ng kanyang umunoy kinontrata na isang hitman kung sakaling siya mismo ay ipapatay. So nagtapos pa ang presentasyon ng prosecution o ang direct examination ng prosecution kay NBI agent John Mark Kalilong at sinabi nga ng presiding judge or presiding officer Senator Chis Escudero na magpapatuloy ang direct or cross examination kay NBI agent Kalilong bukas alas 2 ng hapon. So bukas po, ano, Miyerkules, ang pinakahuling araw ng trial hearing para sa linggong ito dahil Monday, Tuesday, Wednesday lang po ang magiging pagdinig ng Senate impeachment trial dito po sa kaso ni Vice Presidente Sara Duterte. Magpapatuloy po ang ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial bukas. Meron pong paunang primer muli ang DZMM Teleradio ng alauna ng hapon at ito ay pangungunahan nila Boss Peter Mosngi ni paring Danny Buenafe at syempre may kasama po silang resource person na bukas. So pansamantala tayo po ay bibitaw na sa ating special coverage, mga kapamilya. Abangan nyo ang mga nagbabagang balita ng TV Patrol. Susunod na. Hanggang bukas po muli, mga kapamilya, ingat po kayo.

0: susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong.
2: Unti-unti, bumabangon.
3: Sama-sama lang kahit mahirap.
4: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
1: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Vice President Sara Duterte pumunta sa Senado para pulungin ang defense team pero hindi humarap sa impeachment court. Hindi niya papatinag sa gitna ng pag-uusig.
6: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
5: Ikalawang araw ng impeachment trial, sumentro sa umano'y bantang pagpapatay ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, Unang Ginang at dating Speaker Romualdez.
7: What particular statements of the Vice President on that day did you investigate?
8: Objection, Your Honor.
5: Prosekusyon at depensa nagtalo sa presentasyon ng mga video na naglalaman ng mga banta umano ng pangalawang Pangulo. Isang araw matapos iparesto, Senador Rodante Marculeta, hindi pa umano fit to stand trial dahil sa alta presyon ayon sa BNP General Hospital. Vlogger na may kapansanan, binugbog ng limang lalaki, patay. Sa pool sa video, 25 milyong pisong halaga ng alahas, nilimas na mga kawatan. At Catherine Bernardo, may ibinisto tungkol kay James Reid.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa impeachment trial. Dumating sa Senado si Vice President Sara Duterte ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial. Hindi siya dumalo sa mismong pagdiritis pero nakipagpulong siya sa kanyang mga abogado. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
1: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
2: Ito ang naging maiksi pero makahulugang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang magpakita sa Senado ilang oras bago buksan ang ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Ang mga katagang binitawan ni Duterte ay tila bahagi ng tulang Invictus na sinulat ni William Ernest Henley noong 1875. Ang Invictus ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay unconquerable o hindi pagpapagabi o pagpapasakop sa sinuman o anumang hamon ng buhay. Tumangginang sumagot sa mga tanong ng media ang pangalawang pangulo at hindi na rin niya nilinaw kung may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang mga pahayag.
3: In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the blings of chance, my head is bloodied but unbowed.
2: Pero matatandaan na noong Abril, tinula rin sa publiko ng kanyang kapatid na si

0: Veronica Duterte ang invictus matapos sabihin ng International Criminal Court na mananatiling nakakulong ang kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague dahil may sapat na jurisdiction ng korte sa kasong crimes against humanity na kinahaharap ng kanilang ama. Ngunit giit ng tagapagsalita ni Duterte, pumunta lamang ang pangalawang pangulo sa Senado para hindi na maabala ang kanyang mga abogado.
1: The Vice President has always been the type of person, no, that will adjust to the convenience nung ka-meeting niya. Minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nung sa ganun, hindi kami yung ma-inconvenience. She's always very conscious about kung yung convenience ng kausap niya.
0: Dagdag ni Poa, inabisuhan si Duterte na huwag na munang sumagot ng mga tanong tungkol sa kanyang paglilitis para hindi malabag ang mga patakaran ng Senate Impeachment Court.
1: We're very mindful with talking about the merits of the case. Kung umiwas po kami, di baka hindi na kami lumahok dito sa Senado. No?
0: Samantala, reaksyon naman ng prosekusyon.
2: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath through proxies, no? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humaharap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis. Harapin po ninyo yung katotohanan.
3: The public is not interested in that status update. Kung meron mang biktima dito sa sitwasyon, ito po ay ang mamamayan.
0: Matapos ang halos isang oras na pakikipagpulong sa kanyang mga abogado, umalis na si Duterte sa Senado bago pa magsimula ang paglilitis. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
4: Sinalang na ang unang testigo sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan sumentro ang diskusyon sa video ng umano'y pagbabanta niya laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker of the House. Pero bago yun, may diskusyon ukol sa conviction threshold o kinakailangang boto ng senador para makonvict ang bise, pati na rin sa pagbisita ng vice-presidente sa Senado. At live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ikwento mo ano ang nangyari bago sinalang ang unang testigo.
5: Karen, may hirit ang prosekusyon matapos ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga abogado dito sa Senado pero hindi naman siya dumalo sa day 2 ng impeachment trial. Iniharap din ang prosekusyon sa impeachment court ang una nitong testigo kaugnay ng Article 4 o ang pagbabantang pagpapatay sa Pangulo, Unang Ginang at dating Speaker. Binalikan din ng mga senador ang hatol kahapon ng impeachment court na 16 ang bilang ng mga senador na kailangan bumoto para makonvict, matanggal sa pwesto at ipagbawal sa gobyerno ang vice-presidente. Matapos nga bisitahin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang defense team sa Senado ilang oras bagong impeachment trial, nagtanong muna ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court.
6: My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? Because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. Your Honor.
7: You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed and need not make a ruling at this point in time.
5: Karen, sakaling ipatawag nga sa korte ang pangalawang pangulo na si Senator Judge Alan Peter Cayetano na pag-aralan itong mabuti.
8: If it pleases the court or if the prosecution is sure to ask for the subpoena, may I propose, Sir Presiding Officer, that both sides give us a memoranda in advance so that we can

0: 2 oras o mahigit 2 oras na material. Yon ay darating sa pagkakataong sila naman ang kukumpronta sa witness pagka nagkaroon na ng cross-examination sa dito kay Agent Kalilong. So inaantay natin yan kapag natapos na ang isinasagawang direct examination. Kasi ang napapanood natin ngayon at ongoing pa nga ang paglilitis o ang trial ay direct examination pa lang kasi puro pagtatanong at puro exposition pa lang on the part of the prosecution ang nangyayari. At pagka natapos yan, yun na nga, tsaka naman siya gigisahin ng depensa. Karen?
1: RG, ongoing pa rin ang trial, nangangahulugan bukas, posibleng siya pa rin ba ang testigo pagdating sa kontrobersyal na mga video na ito or meron ng additional witness na ipapatawag bukas?
0: Sa pagkakaalam ko, Karen, ang gusto ng impeachment court ay matapos ang lahat ng matapos ang kahit isang witness bawat isang araw. Pero pag sinabing natapos ang isang witness, ay ibig sabihin natapos ang direct examination, ang cross-examination, redirect kung gusto man at recross kung gusto man. Ibig sabihin mahaba-habang tanungan yan. So depende na rin yan, wala namang fixed oras o fixed time itong trial. Kung makakayanin nilang tapusin ang lahat ng yon, lahat ng nabanggit ko, direct, cross, recross, redirect and recross. Ngayong gabi, gagawin nila yan and then they will move on to the next witness tomorrow. Na sa pagkakaalam ko, kung susundin natin yung listahan ng manifestation ng prosecution, ay isa pang ahente ng NBI. Pero kung sakali naman, dahil nga hindi pa tapos ang pagtatanong at nakita naman natin talagang napakatagal ng balitaktakan ngayong araw dahil nga binubusisi din ng depensa bawat punto at bawat tanong ng prosekusyon ay pwede naman nila itong ipagpatuloy bukas. Gaya nga na nasabi ko, Karen, walang fix na oras ito na sa diskresyon ng mga huwes kung hanggang kailan nila kakayanin at hanggang kailan kakayanin ng lahat ng mga nandito yung hearing ngayong araw na to.
1: Alright, maraming salamat, RG. Hanggang palagay ko ilang oras pa kayo dyan sa Senado. RG Cruz, nag-uulat ng live sa Senado.
2: Hindi pa fit to stand trial o hindi pa kayang humarap sa paglilitis ni Senator Rodante Marcoleta ayon sa PNP General Hospital. Na ospital ang senador matapos sumakit ang dibdib at tumaas ang presyon ng kanyang dugo. Bumisita rin sa kanya ngayong araw si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatrol si Cassandra Salonga. Cassandra, kumusta naman ang lagay ni Senator Marcoleta?
3: Bernard, hinihintay pa ngayon ng mga doktor ang resulta ng laboratory tests ni Senador Rodante Marcoleta habang patuloy na minomonitor yung kanyang kondisyon matapos niyang ireklamo ang pananakit ng dibdib at alta presyon. Ayon pa sa PNP General Hospital ay hindi pa willing to stand trial ng senador dahil hindi pa stable ang kanyang blood pressure. Dumating sa PNP General Hospital si Vice President Sara Duterte bandang alas 7 Martes ng umaga para bisitahin ang kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta isang araw matapos arestuhin kaugnay ng kasong plunder. Ang kaso ay bunga ng umunoy pagtanggap ng senador ng nasa 75 million pesos na campaign donations na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at campaign records doong siya ay nakaupong congressman. Ayon sa pamunuan ng Internal Medicine Department ng ospital, tumagal ng halos isang oras ang pagbisita ng pangalawang pangulo. Dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos ireklamo ang pananakit ng dibdib at alta presyon habang nasa kustodiya ng pulisya. Ayon sa ospital, paminsan-minsan ding nananakit ang batok ng 72 anyos na senador.
4: Yung pong blood pressure niya, hindi po siya stable. Nagaganon po. Fluctuating po talaga yung blood pressure. Siyempre, considering po yung age niya and the comorbidities po niya. Known hypertensive po kasi si Senator Marcoleta. So, kailangan po natin i-monitor yung kanyang blood pressure sa ngayon.
3: Dahil dito, sinabi ng ospital na hindi pa niya kayang sumailalim sa paglilitis at patuloy na minomonitor ang kondisyon niya. Sumailalim din sa ilang medical at lab tests ang senador tulad ng electrocardiogram o ECG, blood chemistry, chest x-ray, 2D echocardiogram at cervical spine x-ray. Sinabi kahapon ni Interior Secretary John Vic Remulla na maaaring abuti ng 2 araw ang serye ng medical exams kay Marcoleta. Tiniyak naman ang pamunuan ng PNP General Hospital na sapat ang kanilang pasilidad para i-manage ang kondisyon ni Marcoleta, kaya hindi siya kailangang ilipat sa ibang pagamutan. Samantala, pasado alas 10 ng umaga dumating sa Sandigan Bayan ang umano'y campaign donor at kapwa akusado ni Marcoleta na si Aristotle Viray para sa kanyang return of warrant. Magdamag siyang nanatili sa PNP General Hospital kagabi dahil sa inireklamo niyang alta presyon matapos siyang arestuhin nito ring Lunes sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ayon sa PNP, naging maayos ang resulta ng pagsisuri kay Viray kaya pinayagan siyang dalhin sa anti-graft court.
5: Ginawa sa kanya yung test, battery of test, tignan po kung talagang ano siya, at kagaya nga ng sinabi ng health service natin ay cleared po siya. He will not be allowed to stay dito po sa hospital natin.
3: Dinala si Viray sa Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakadetene rin ang kanyang mga kapwa akusadong sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Dito rin nakatakdang ilipat si Marcoleta pagkatapos ng kanyang medical evaluation. Bernadette, ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal sa kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta na nakatakda ngayong Biyernes. Sa ngayon ay wala pang bagong petsa na itinatakda ang korte, pero ayon sa 3rd Division ay re-resolvahin muna nila yung motion na inihain ng kampo ni Marcoleta at ng kanyang mga kapwa-akusado na ibasura ang criminal information na inihain ng Office of the Ombudsman. Balik sa'yo, Bernadette.
6: Maraming salamat sa'yo, Cassandra Salonga.
7: Mahigit 25 milyong pisong halaga ng alahas at salapi ang nilimas ng grupo ng mga kawatan sa isang jewelry shop sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
8: Sa CCTV footage, makikita ang pag-atake ng grupo ng kawatan sa jewelry shop na ito sa Barangay San Gabriel, General Mariano Alvarez, Cavite, Lunes ng umaga. Pinangunahan ito ng isang lalaking nakaputi. Nagmanman muna ang lalaki na nagpanggap na customer hanggang sa senyasan niya ang mga kasama na sunod-sunod nagsipasukan sa tindahan. Naglabas ng baril ang lalaking nakaputi at itinutok sa staff ng jewelry shop. Ipinasok sa mga plastic at sakubag ang mga gintong alahas na may kabuuang halaga na abot sa 25 milyon pesos at 1 milyong pisong cash. Nang tatakas na, ay binasag pa ng isa sa mga suspect ang salaming pinto ng tindahan. Nasa 2 minuto lang tumagal ang panloob ng grupo na may 8 miyembro, kabilang ang 2 lookout. Tumakas sila, sakay ng mga motorsiklo.
9: Sa palagay po namin talagang inaral nila dahil alam po nila kung anong oras po kami nagbubukas. The same time, kung anong oras po walang masyadong tao. Kaya ang tingin ho namin, mga matagal na ho rin silang nagmamanman sa mga store.
8: Trauma at panghihinayang ang dulot ng insidente sa mga staff at mismong may-ari ng jewelry shop.
9: Yung owner din namin, hirap makabangon kapag ganyang kalaking amount yung nawala dahil ilang taon na naman nilang kikitain yan. Last dilimasin lang ho ng 2 minuto. Nakakatakot lang ho ngayon.
8: Ayon sa Police Regional Office Calabarzon, na-recover na ang getaway vehicle ng mga suspect na isang sedan. Inabando na ito sa tabing kalsada sa Binyan, Laguna. Tukoy na rin ang pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect at patuloy ang kanilang investigasyon.
10: We reviewed same incident happened at Davao noong last April. Now, ang mga police natin, we reminded them na to review the security surveys ng mga vital installations kasama na yung mga jewelry shops na yan, para hindi na maulit yung mga ganyang situation. Apology for that na it happened, but we will give you positive result. Give us sa some number of days. Meron na tayong suspects. May lead na tayo dyan.
8: Pinaigting na ng pamunuan ng jewelry shop ang kanilang seguridad matapos ang insidente. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para tuluyang mahuli ang mga nasa likod ng krimen. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Pasintabi sa sensitibong balitang ito, arestado ang isang 19-anyos na lalaki matapos umanong gamitin ang online game na Roblox para makumbinse ang isang menor de edad na magbigay ng hubad na larawan. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
11: Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data, Pinasok na maoperatiba ng NBI Violence Against Women and Children Division of VAUCD ang tagpitagping bahay na ito sa Magalang, Pampanga. Inaresto rito ang 19-anyos na binata na umano'y ginagamit ang online game na Roblox bilang daan para makapang-abuso ng isang batang babae online.
12: Arestado ka ng NBI dahil sa possession ng child sexual abuse and exploitation materials.
11: Ayon sa NBI, ginagamit umano ng estudyanteng suspect ang laro upang akitin ang menor de edad na magpadala ng mga hubad na larawan, malisyosong video at gumawa ng malalaswa sa harap ng kamera. Kapalit nito ang Robux o ang virtual currency ng Roblox na ginagamit sa paglalaro. Paliwanag ng NBI, kinakaibigan muna ng suspect ang mga biktima hanggang sa makumbinsi na magpadala ng malalaswang larawan at video.
13: Alam naman natin, kilalang-kilala yung Roblox ngayon, di ba?
14: Ang Roblox kasi, being a digital currency, you get to pay that either using real cash in fiat, o kaya naman, kung halimbawang nagde-develop ka ng mga games, tapos maraming nagpa-participate, you get to earn points, and the points you make use of in buying Robux. You need the Robux in order to buy passes and be able to access the rooms. So talagang big deal na magkaroon ng Robux.
11: At hindi anila rito natatapos ang pang-aabuso. Kapag nakuha ng mga larawan ng video ng mga biktima, maaari pa umunong gamitin ang mga ito para takutin o i-blackmail ang mga bata. At posible ring ibenta sa loob at labas ng bansa.
14: Kinakailangan with proper supervision ng mga parents at mga guardians ang mga kabataan, ang mga minor de edad na gumagamit ng ganito. Kasi unang-una, walang problema kung games lang. Pero if they fall victims sa gantong klase ng mga subject na gumagawa ng illegal at sila ay na-exploit, magiging malaking pong problema. Kaya naman wag na ho nating hintayin magkaroon ng problema. Pero in the event that there is a problem that comes out of these activities, do not hesitate to approach law enforcement, the NBI or the PNP.
11: Noong Abril, matapos ang pulong sa Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, sinabing sisimulan na ng Roblox ang pagkakaroon ng age check para sa gagamit ng kanilang platform. Magkakaroon din ng kontrol ang mga magulang sa laro at chats na pwedeng mapasok ng kanilang mga anak sa Roblox. Ito'y paraan niya masiguro ang kaligtasan ng mga menor de edad sa kanilang platform. Naharap naman ang suspect sa kasong possession of child sexual abuse and exploitation materials.
2: Sa pamamagitan ng digital forensics ng NBI, na diskubre sa cellphone ng suspect ang maraming malalaswang larawan ng mga bata. Dahil dito inaalam ng NBI kung sino-sino ang posible pang mga biktima. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
6: Hinakot po ng ilang kapamilya stars ang mga nangungunang acting awards sa Entertainment Editor's Choice Awards o Eddies. Big winners sina Jericho Rosales at Maris Racal. Muli namang kinilala si Vice Ganda bilang box office hero dahil sa tagumpay ng Call Me Mother. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
15: Nagningning ang kapamilya stars sa 9th Eddies o Entertainment Editor's Choice Awards.
16: Jericho Rosales.
15: Pinawi ni Jericho Rosales ang Best Actor Award para sa kanyang pagganap bilang Quezon sa titular film.
17: My mother is not watching this because she has Alzheimer's. And I don't know why I want to say this, but this is for you, Mama. And I love you so much.
15: Nagbunga ang husay at pagod ni Maris Racal. Best actress siya ng Eddies para sa Sunshine.
18: I know this feeling almost losing everything sa lahat ng mga kababaihan at sa karapatan natin pilihin ang mga sarili nating katawan. Sa lahat ng mga nandapa, bawat lang.
15: Muli namang ginawara ng titulong box office hero si Vice Ganda dahil sa pagtabo sa takilya ng kanyang comedy drama film na Call Me Mother.
19: Sa lahat po ng mga bahagi ng aming komunidad na ngayon ay nagniningning at nabibigyan din ng panahon, ng spotlight at ng pagkakataon upang makapagpakita ng kanilang talento sa industriyang ito, ang paraan na ito ay para sa ating lahat.
15: Bukod kay Vice, kinilala rin bilang box office hero sina Richard Gutierrez dahil sa paghataw sa takilya ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Maricel Soriano, Piolo Pascual, Joshua Garcia, Bel Mariano at Juan Carlos Labajo para sa Meet Greet Bye. At ang tambalang Kim Chu at Paolo Avellino para sa My Love Will Make You Disappear.
20: It's a great honor. Sana po patuloy natin suportahan ang pelikulang Pilipino
17: hindi lang tuwing Pasko, but all throughout the year.
15: Isa naman si Donnie Pangilinan sa pinarangalan ng ISA V Red Award

0: dahil sa kanyang mga kawang gawa.
1: You know, we can't solve every problem, but we can choose to help one person, we can choose to help one community, one family, do one deed at a time.
0: Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, vlogger na person with disability, binugbog, patay. Dalawa, nasaksak sa rumble ng mga kabataan sa Davao City. At U.S. Pacific Territories binayo ng Super Typhoon, Bavi. Ilang Pinoy, apektado. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
6: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
7: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
8: Ibahin mo ko!
6: Maaksyong tapatan!
9: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
10: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
6: Maaksong baridan.
11: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
6: Punong-puno ng aksyon.
9: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
12: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
6: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
14: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
15: Press sa house.
14: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
16: Bago pa man sumikat ang araw,
17: Gabi!
18: Good morning!
16: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
17: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
16: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
19: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
19: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
20: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
19: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
21: Hoy!

0: alam ba kung sino ko?
1: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
2: Magdasal ka na!
3: Tatapusin kita, demonyo ka!
1: Ang swabing bigotilyo.
4: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
5: Wala naman akong boyfriend din.
4: Swerte pala ako.
6: Nasawi ang 35 taong gulang na person with disability o PWD na vlogger matapos umanong pagtulungan ng 5 lalaki sa barangay San Nicolas, Dapdap, Bamban, Tarlac. Ayon kay Police Major Leoncio Alcantara Jr., hepe ng Bamban Municipal Police Station, nagtungo ang biktima sa isang videoke bar kung saan nag-iinuman ang 5 suspect. Nakakilala rin niya. Nagsimula umano ang insidente sa biruan hanggang sa mauwi sa mainit na pagtatalo at suntukan. Agad na dinala sa ospital ang biktima. Pero nadamay siya makalipas ang 2 araw o namatay siya makalipas ang 2 araw dahil sa pamumuo ng dugo sa utak. Samantala, inihahanda na ng pulisya ang pagsasampa ng kasong homicide laban sa mga suspect na ngayon ay nagtataguna. Patuloy rin ang imbestigasyon sa insidente.
7: 2 ang sugatan sa rambulan ng 2 grupo ng kabataan sa Lanang, Davao City nitong Lunes ng hapon. Sa video, sa pulang pakikipagsapakan ng ilang estudyante sa grupo ng mga umanoy, out of school youth sa gitna ng kalsada. Naawa sila ng mga tao roon, pero makalipas lang ang ilang sandali, nagpatuloy sila sa suntukan. Tuluyang nahinto ang away nang rumisponde ang mga polis. Ayon sa Davao City PNP, nagsimula ang rumble nang biglang atakihin ng mga out of school youth ang 2 estudyanteng naglalakad pa uwi galing sa eskwela. 6 na out of school youth ang hawak na ng pulisya. Na-recover din ang Swiss knife na ginamit umano sa pananaksak. Isinugod naman sa ospital ang 2 biktimang nagtamo ng mga saksak sa katawan. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Patay ang 7 taong gulang na batang lalaking nahulog at inanod sa ilog sa Quezon City Lunes ng gabi. Bangkay ng natagpuan ang biktima matapos ang halos 12 oras na paghahanap. Nagpapatrol, Bea Quadra.
8: Napaiyak na lang ang tatay ng 7 taong gulang na si Joven nang makumpirma ng anak niya ang nakuha sa bahagi ng San Juan River pasado alas 6 Martes ng umaga. Isang nangangalakal ng basura ang nakakita sa katawan ng bata.
9: Itinawag sa akin ng mga ngalakal, tay, may patay dito sa ilog. Sinikwat niya ng kahoy, nakita ko, tao nga. Sabi ko, diyan ka lang kasi tatawag ako sa barangay. Kasi kagabi, hinahanap na namin yan. Nandun yan sa tubig kanina eh. Hinahon ng mga ngalakal daw tinabunan.
8: Kwento ng nanay ng biktima, pasado alas 6 Lunes ng gabi nadulas at nahulog habang naglalakad sa nasirang bahagi ng riprap ng ilog si Joven. Malakas ang agos ng ilog kaya inanod ang bata. Nakita pa ni Rey ang anak ilang minuto bagong insidente. Nabigla na lamang siya nang marinig ang sigawan ng kapitbahay na nahulog sa ilog ang kanyang anak.
10: Paglikpit namin, tinawag ko ng mga anak ko para dalhin yung mga gamit namin pa uwi. Pumunta yung 2 lang. So naglikpit na kami. Paglikpit ko dyan sa may kanto namin, nakita ko pa anak ko. Sabi ko, Joe, wali ka na, uwi na tayo, maambon. Akala ko sumunod, hindi rin.
8: Sinubukan pa ng ilang residente na habulin at saklulohan ang bata, pero mabilis itong tinangay ng agos.
10: May dala siyang saranggola. Ang kwento lang ng mga bata, nadulas daw siya kasi nalaglag yung sinulid niya. So inaabot niya, dumiretso siya. Pero nakahawak pa daw po siya sa may puno na maliit, nangihingi ng saklolo.
8: Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations sa mga barangay officials, BFP at QCDRRMO. Dahil sa lakas ng agos, humingi na rin ng tulong ang barangay sa Philippine Coast Guard. Magdamag na sinuyod ng rescue team ang kahabaan ng Dario River hanggang sa San Francisco del Monte River.
11: Palipat-lipat na kami ng ilog ng tulay, nagsasearch. Tapos dito, hanggang dito, nag-aabang kami. Tapos tumawag na kami ng Coast Guard.
8: Umaasa naman ang mga residente na maayos na ang nasirang riprap dahil lubhang delikado ito sa mga dumadaan lalo na sa mga bata. Noong nakaraang taon pa nasira ang bahagi ng riprap dahil sa bagyo. Ayon sa barangay, nag-request na sila sa lokal na pamahalaan at sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para maayos ang riprap. Bea Quadra, ABS-CBN News.
0: Labis na naapektuhan ng ilang Pinoy sa pananalasa ng Super Typhoon Pavi sa U.S. Pacific Territories ng Guam at Northern Mariana Islands. Samantala, naghahanda ng Pilipinas sa inaasahang epekto ng malakas na bagyo sa hilagang bahagi ng Luzon at ang paghatak nito sa hanging habagat. Nagpapatrol, Francis Orsho.
2: Buong araw ng Lunes, binayo ng Super Typhoon Pavi ang mga isla ng Guam at Commonwealth of Northern Mariana Islands na mga teritoryo ng Amerika. Iniwan nito ang sirasirang mga bahay at establishmento, nagkabitak-bitak na kalsada at mga nabuwal na puno. Sa Guam, hindi lang mga residente ang apektado, kundi pati na rin ang ilang turista.
12: This typhoon that came through probably did a bit less damage than it would have done if it had been the first typhoon this year to hit us. We see a lot of debris around.
13: Typhoon in Japan is more it's not strong like that. So it was my first time like that strong typhoon. Yeah, very scary.
2: Sa iba pang ulat ng otoridad, ang Rota Island na sakop ng Commonwealth of Northern Mariana Islands ay nakapagtala ng matinding pinsala dahil sa paglandfall ng matanang bagyo sa isla. Sa kuhang video nitong Lunes ni Bayan Patroller Marisa Ebes Bakayan na residente sa Rota, makikita ang sirang bubong at basag na salamin ng dalawa nilang kotse. Kwento ni Marisa, sa sobrang lakas ng hangin ay nilipad ang yero ng kanilang garahe at bumagsak sa mga kotse. Sa Gualoray Village sa Saipan, kita sa video ni Bayan Patroller Alvin Avelino Tandog ang paghampas ng malakas na hangin sa mga puno at halaman. Nagtukla pa naman ang mga yero ng bubungan sa ilang bahay sa Tinian, Northern Mariana Islands. Batay sa kuhang video ng OFW na si Bayan Patroller Rodelo Lagunay, nakita pa ang pagtangay ng malakas na hangin sa isang yero. Samantala, naghahanda na ang Office of Civil Defense o OCD sa posibleng epekto ng Super Typhoon Pavi, natatawaging Bagyong Inday, pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Kabilang sa mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na hangin at pag-ulan ang Batanes, Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan at Isabela.
14: So binabantayan po ng ating mga LGUs, kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook.
2: Kasabay nito, pinaghahandaan din ng pamahalaan ang magiging epekto ng paglakas ng hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Francis Orsho, ABS-CBN News.
0: Alamin na po natin ang update sa paparating na bagyo kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may epekto na ba sa Pilipinas sa ngayon ang Super Typhoon Pavi at kailan ito papasok ng Philippine Area of Responsibility?
15: Alam mo Alvin, wala pang epekto sa bansa ang Super Typhoon Pavi habagat yung nagpaulan dyan sa May Mindanao, habang sa ibang bahagi ng ating bansa, thunderstorms sa hapon po ang nagdulot ng mga pag-ulan. Posibleng Miyerkules ng umaga pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Pavi na tatawagin po sa local name na Inday. Alas 3 ngayong hapon ng Martes, ito ay nasa layong mahigit 1,700 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito'y bahagyang humina pero super typhoon pa rin. Taglay ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at pagbugsong umaabot hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Hindi inaasahang tatama sa alinmang bahagi ng bansa ang bagyo pero malawak kung naaabot ng malakas na hangin nito. Umaabot ng higit 800 kilometers mula sa sentro kaya posible ang pagkataas ng wind signals sa eastern at northern portions ng Northern Luzon, pinakamaaga po ngayong Martes ng gabi. Ito'y lalapit dyan sa May Batanes sa araw ng Biyernes, kaya posibleng magtaas doon ng wind signal number 2 or 3. At hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na daplisan din ng malalakas na hangin itong Bicol at Eastern Visayas, kaya pwede rin magtaas dyan ng wind signal. Posibleng makalabas na ang bagyo ng PAR sa araw ng Sabado, July 11. At umiihip na nga po ang habagat sa May Mindanao, pero kapag pumesto na yung bagyo dito sa Maysilangan o Hilagang Silangan ng Luzon, mas palalakas nito ang paghila sa habagat. Mula po yan sa araw ng Huwebes. Pinakamaulan, Biyernes hanggang Linggo dito po sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at Luzon.

0: Luzon at aasahan po na maraming ulan ang ibubuhos ng habagat kaya posible yung malawakang mga pagbaha at pagguhon ng lupa na pwedeng maging banta sa buhay ng tao. Dahil po dyan, posible ang forced evacuations, kanselasyon ng mga pasok sa eskwela at trabaho, pagkasira ng mga pananim at pagkaantala ng mga biyahe sa lupa, dagat at himpapawid. Patuloy po mag-monitor sa weather updates ukol sa habagat at super typhoon, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 8 sa Mindanao, meron na pong malakas na paulan sa umaga dito sa may bahagi ng Surigao del Norte, habang maghapon naman magapaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula, sa may mainland BRMM at lalo po dito sa may Sokcergen at maging sa may Davao Occidental. Meron din pong malalakas na ulan sa gabi at sa oras ng hapunan dito sa may bahagi ng Lanao at Maguindanao provinces, at sa paglalim ng gabi ay may mga aasan pang paulan dito sa Central Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, may mga posibleng pag-ulan po sa umaga. Ayan, dito sa may Eastern Visayas at sa may ilang lugar sa Panay at Negros. At may mga daraan pang mga pag-ulan sa tanghali at hapon, lalo po dito sa may bandang parte ng northwestern or northeastern Leyte at Samar province. At sa gabi, may mga pag-ulan pa sa maraming lugar, lalo po dito sa may Leyte at Southern Leyte at sa western part ng Panay. Aasahan din yung mga daraang kalat-kalat na mga pag-ulan sa probinsya ng Palawan bukas. Tayo naman sa Luzon, posible pa pong maging mainit sa maraming lugar, pero may mga pag-ulan na sa umaga dito sa may Ilocos region, sa Pangasinan or sa Batangas, at sa ilang lugar sa Bicol at Calabarzon, sa tanghali po iyan at sa hapon. Meron ding posibleng thunderstorm sa hapon sa may northern Luzon, at sa gabi may kaunting lugar pa na pwedeng makaranas ng mga pag-ulan. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw at mainit sa umaga at mataas po ang tsansa ng pag-ulan din sa thunderstorm sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At yan muna ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: At susunod, hirit na dagdag singil ng Meralco tinutulan. At Alex Ayala taas noong nagpaalam sa Wimbledon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Hi. Good morning, class.
3: Ang mga una mong minahan na pelikula.
4: Lumawak ang ating imagination.
3: Nangunguna sa umaga.
5: Punta naman ang nakita mo.
6: Slow down.
3: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
7: Wala ka ng alalahanin.
3: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
8: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
9: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
3: Pause muna sa drama.
10: Hayunin kita din sa chinelas mo.
11: Ayaw! Ayaw!
3: Simulan na ang saya dito sa Sine Puela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
12: Talagang iba ko.
3: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
13: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sinemo official accounts na.
14: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang

0: tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at lights. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
2: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast para sa...
3: Hiniling po sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na ipatigil ang impeachment trial sa Senado. Sa pamumuno ni Attorney Israelito Torreon, naghain sila ng urgent motion and manifestation sa Supreme Court na kumwekwestiyon sa legalidad ng kasalukuyang takbo ng impeachment court. Kabilang sa kanilang mga punto-argumento, ang pagkwestiyon kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Tanging ang Senate President lamang umano ang may karapatang mamuno bilang presiding officer sa paglilitis ng mga opisyal maliban sa Pangulo. Kinwestiyon din ng mga abogado ang ginawang pag-amyenda ng Senado sa kanilang Rules of Procedure on Impeachment Trials sa sesyon noong June 3, 2026. Ang patakarang nagpahintulot sa paghalal kay Escudero bilang presiding officer. Ayon sa motion, kung mapapatunayang labag sa konstitusyon ang binagong panuntunan, otomatikong walang bisa at null and void ang buong otoridad ng kasalukuyang impeachment court. Iginiit po ng mga abogado na mas mabuting ipatigil muna ang paglilitis habang hindi pa nareresolba ng Supreme Court ang usapin.
4: Natuloy ang pagpapalabas sa Senate Impeachment Court ng ilang video kaugnay ng unang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sakop ang umano'y grave threats laban sa Pangulo. Mariin itong tinutulan ng depensa habang kumpiyansa naman ng prosecution sa hawak nilang ebidensya. At live mula Senado, nagpapakita Katrina Domingo. Katrina, ano ang latest?
5: Karen, mahigit 100% na kumpiyansa ang prosekusyon na lumabag sa konstitusyon at na binali umano ni Vice President Sara Duterte ang tiwala ng publiko matapos niyang paulit-ulit na sabihin sa isang press conference na kumausap na siya ng isang hitman para ipaligpit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay sa gitna ng pagtatanong ni Counsel for Prosecution Amando Ligutan kay NBI Senior Agent John Mark Kalilung sa mga na i-record na pahayag ni Duterte noong 2024.
6: Yung pagpapanta

0: ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao. Is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust.
1: Binitawan ni Ligutan ang mga pahayag matapos ipalabas sa korte ang hindi bababa sa tatlong bahagi ng mga panayam ng Vice Presidente noong Oktubre at Nobyembre 2024, ilang buwan matapos siyang pormal na kumalas sa Administrasyong Marcos.
2: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
3: Gusto ko, tanggalin yung ulo niya ba? Cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko. Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Hukayin ko yung tatay ninyo.
1: Kung inyong maaalala, noong Nobyembre 2024, sinabi ni Duterte ang tungkol sa planong pagpapapatay sa Pangulo nang tanungin ng isang taga-suporta sa isang online press conference kung ano nga ba ang mga remedy o hakbang na nakikita ni Duterte para masolusyunan ang korupsyon at krimen. At nagbahagi pa doon sa press conference na iyon ang taga-suporta ng pangamba kung totoo bang may planong pagpatay laban sa pangalawang Pangulo. Iyon namang pahayag tungkol sa pagpapapugot ng ulo ng Pangulo at paghuhukay sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sinabi ni Duterte noong Oktubre 2024 matapos ibahagi sa media na uminit ang ulo niya sa Pangulo nang dumalo sila sa isang graduation kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ng Pangulo at tumanggi si Marcos na ibigay ito. Karen, humaba ang balitaktakan tungkol sa pagpapakita ng mga naturang video dahil hindi bababa sa anim ang objections ni defense lawyer Carlo Joaquin Narvasa para subukang harangin ang paglalatag ng ilang bahagi ng video. Ayon kay Narvasa, hindi mailalahad sa 2 minuto ang buong konteksto ng 2 oras na press conference ng Vice noong 2024. Pero hindi ito kinatigan ng impeachment court.
4: The prosecution cannot be allowed to present a small, a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23.
1: Iginiit naman ni Ligutan na ang paulit-ulit na pagsambit ni Duterte na nais niyang saktan o patayin ang Pangulo ay matibay na patunay sa isang bagay.
0: It could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung Presidente, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin.
1: Karen, nag-adjourn ang pagdinig ngayong araw bago mag-alas 6:30 ng gabi at bukas naman ay inaasahan na ipagpapatuloy nila ang paglilitis, particular na yung cross-examination ng defense kay Kalilo. Karen.
5: Alright, Katrina. So, may isang araw pa bukas, no? It's a Wednesday. So, 2 p.m. may impeachment trial na naman. Babalik ulit ang NBI officer at may iba pa bang testigo na darating bukas?
1: Karen, bukod kay Kalilong, mayroon

0: pang isang NBI senior investigator na ipinasabina ang prosecution panel noong Lunes. At inaasahan natin na pagkatapos noong cross-examination kay Kalilong ay ito naman ang sasalang doon sa Senate Impeachment Court. Pero kung ano yung pinagkaiba o magiging pagkakaiba ng mga naging testimonya ni Kalilong dito sa pangalawang agent mula sa NBI ay hindi pa natin malalaman at aabangan pa natin sa mga susunod na araw. Karen.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula Senado.
2: Tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Quezon City sa nakalipas na 2 linggo. Ayon sa City Health Office, dapat itong magsilbing paalala na umikot pa rin ang virus at mahalagang ipagpatuloy ang mga pag-iingat. Nagpapatrol, Rafael Bussano.
3: Sa loob lang ng 2 linggo, mahigit 200% ang inakyat ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Quezon City mula 23 hanggang 84. Ngayong taon, 146 ang naitatalang kaso sa lungsod. Nilinaw ng Quezon City Health Office na hindi ito dahilan para mabahala ang publiko. Sa halip, ang pagtaas ng mga kaso ay paalala na laganap pa rin ang virus, kaya dapat manatiling maingat ang lahat, lalo na ang mga senior citizen, mga bata at iba pang mas lantad sa panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Pinakamaraming naitalang kaso sa District 4 at District 1. Pero ayon kay Dr. Rolly Cruz ng Epidemiology and Surveillance Division ng Lungsod, hindi ito nangangahulugang may cluster sa mga lugar na ito. Posible rin anyang mas marami lang ang nagpapakonsulta at nagpapasuri sa mga nasabing distrito. Dagdag pa niya, lahat ng naitalang pasyente ay nakararanas lamang ng mild na sintomas. Pero paalala rin ng mga health official, ang mga bilang na ito ay nakabatay lamang sa mga nagpa-test.
4: Kung hindi ka magpapa-test sa isang nagre-report sa city, hindi ka mabibilang. So, or kung ikaw ay may sintomas at nasa bahay ka lang, obviously hindi ka mabibilang doon sa data natin. So maraming ganun.
3: Ngayong tag-ulan, sabi ng mga eksperto, inaasahan din ang pagdami ng mga influenza-like illnesses.
5: Itong mga pagtaas kaya ng COVID na-report in Quezon City, these are just normal cases na na-encounter natin. No? Especially during this season, which is already the start of seasonal influenza, no? Yung mga tag-ulan.
3: Kaya paalala ng mga eksperto ipagpatuloy ang madalas na paghuhugas ng kamay at pagsuot ng face mask kung may sintomas o kung kinakailangan para maiwasang makapanghawa ng iba.
4: Ang ano natin, ang health protocol natin ngayon ay voluntary. No? Ibig sabihin voluntary, kung ikaw ay may sintomas, inihikayat natin ikaw ay mag-wear ng face mask, no? Para hindi ka makahawa.
5: This is not something to panic. No? Kasi itong mga ganitong kaso, parang normal na lang to na every now and then makikita tayo ng mga ganitong kaso na cause of influenza-like illness na kasama ang COVID-19.
3: Ayon din sa Department of Health, posibleng sa partikular na lugar o health facility lang ang mga kaso. Sa isang pahayag, sinabi ni Health Spokesperson Albert Domingo na nasa 719 lang ang naitatalang kaso ng COVID sa bansa mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, higit na mas mababa kumpara sa 3,500 sa parehong panahon noong 2025. Isinasa ilalim na sa genome sequencing ang mga sampo ng mga pasyente para matukoy kung anong variant ng COVID-19 ang kasalukuyang umiikot sa komunidad. Rafael Bussano, ABS-CBN News.
6: Susunod, karakter ni Catherine Bernardo sa Someone Someday. Bakit malaking hamon ang pagbuo? Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Tunay na matapang, hindi gumagapa.
8: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
9: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
7: Hindi kinakalawang.
10: Ibang klase ka pare, intindi mo.
11: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
7: Hindi mo malilimlang.
12: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgano.
7: Ilabas ang mga matatapang.
13: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
7: Dito sa Sine Matapang.
14: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
7: Sa sinimo, hari ka rito!
15: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
17: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
18: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
19: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
20: Super sa kapastikan.
21: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
22: Tabla-tabla muna, tol.
20: Super sa katatawanan.
23: Okay na ba to? Ha? Ito pa!
20: Super pati sa Pogi Points!
24: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
23: Hindi ko maipaliwanin, parang bang may magic!
20: Super sa lahat ng hanap mo!
23: For everybody!
20: Super exciting ang sipe tuwing Sabado sa... Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
25: Tamaan po tayo ng presyo.
26: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
25: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
26: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
25: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
26: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
27: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
28: Pakinik! Manuper!
29: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
30: Hindi ako natatakot sa isarapin.
28: Matindi!
31: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutulungan kita!
28: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Pananagutin ko kanyan. Walang kakabatang nag-iisang alama.
29: Sino ka ba talaga?
28: Ramon Revilla Sr.
32: Believe naman ako sa inyo. Mukuhian ang ting ka.
28: Alamat ni Akima.
33: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
28: Sa sine mo, hari ka rito.
34: Ito po si Radyo Patrol Bert Lizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo.
0: Inusisa po ng prosekusyon ang ginawang authentication ng National Bureau of Investigation sa mga video at dokumento patungkol sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At live mula sa Senado, nagpapatrol si Jorge Manabat. Johnson, gaano katagal sumalang sa witness stand ang unang testigo ng prosekusyon?
35: Bernadette, mahigit sa 4 oras na sumalang sa witness stand ng impeachment court kaninang hapon ang testigo ng prosecution na isang senior agent ng National Bureau of Investigation kung saan inauthenticate yung video ng umano'y pagbabanta ng vice presidente sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Itong unang testigo ng prosecution na sumailalim sa direct examination sa pangunguna ni Attorney Amando Ligutan. Si John Mark Santa Ana Kalilong ang sumuri at nag-imbestiga sa higit 2 oras na video ng virtual press conference si Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024. kung saan sinasabing binanggit ng vice na may nakausap siya na isang assassin at pinagbili na nitong patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay i-assassinate. Sumentro ang direct examination ni Ligutan sa proseso ng pag-authenticate ni Kalilong sa video ng vice-presidente at sa naging panayam sa ilang

0: declared acceptable by the judiciary or any courts?
1: It's based lang po sa digital forensic procedure po.
0: Which Nino.
1: Is, yun po yung ginagamit sa digital forensic as a whole.
2: Pinuno ng
3: bukod sa mga video ni na Duterte at tugon ng Pangulong Bongbong Marcos dito, ipinalabas din sa pagdinig kanina ng impeachment court ang naging pahayag naman ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang abogado ng depensa, inusisa naman kung may sinusundang script ang testigo ng prosecution na agad ding hiniling ni Attorney Liguta na ma-strike out ito sa record ng impeachment court.
4: Are you following a script? Is you, following
5: oh,
4: a script?
5: My goodness, Your Honor, please. I move that that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record.
1: Dumating po sa office namin si Dempsey Reyes and Bones Magsambol.
3: Press conference ng Vice Presidente. Pati ang mga naging komento at reaksyon ng netizen sa video ng Vice Presidente, inusisa rin kanina. Sabi ng NBI, may iba-ibang komentong pabor at may hindi rin natuwa dito pero sabi ni Kalilong, hindi na nila ito na idokumento pa.
1: 1820.
6: Alleged inciting to sedition. Did you look at the comments section? If you did, ano yung mga reactions doon? Ano yung mga statements doon sa comment sections? Na mga nag-view ng videos?
1: There are comments that they agreed to the statement of the Vice President, but it was not documented, sir.
3: Bernadette, humiling naman si Senator Erwin Tulfo kanina na mabigyan sila ng advance copy ng mga sworn statements ng mga sasalang na testigo sa mga susunod na pagdinig. Pero sabi ng presiding officer na si Senator Cheese Escudero, hindi inadapt ng impeachment court ang judicial affidavit rule dahil mas gusto nila na lahat ng testimonya ay mailatag sa open court at marinig hindi lamang ng mga senator judges kundi maging ng publiko. Muling itutuloy bukas ng alas 2 ng hapon ang pagdinig kung saan isasalang sa cross-examination ng depensa ang testigo naman ng prosecution. Hiniling din ng prosecution na maisalang bilang testigo sa impeachment trial ang Chief of Staff ni VP Saran si Attorney Zuleika Lopez. Inihain ng prosecution ang request nitong Martes para isabpina si Lopez at NBI Director Melvin Matibag sa July 13, 14 at July 15. Bernadette.
7: Maraming salamat sa iyo, Johnson Manabat.
8: Hindi napapanahon. Yan po ang babala ng isang consumer group sa Energy Regulatory Commission sa malapit ng desisyon ng hirit na dagdag singil ng Meralco sa gitna ng kaliwatkan ng reklamo sa pagsirit ng singil sa kuryente. Isang consumer naman ang nakabuking sa maling pagbabasa ng meter reader ng Meralco sa mga numero sa kanyang metro.
9: Hindi pala 100 kilowatts ang sobra kung hindi 120 kilowatts. Laki, diba?
8: Naglital niya sa social media si Jeneline nang madiskubre ang maling basa ng kanyang metro na Meralco meter reader. Mula kasi Marso, nagtuloy-tuloy ang pagsirit ng bill nila. Kaya nung nag-reading nung June, ni-record ni Jeneline ang mga numero sa metro pagkaalis ng meter reader. Ang naitala niya, 35834. Pero nung dumating ang bill, 35934 ang nakalagay o sobra ng 100 kilowatt hours ang reading.
10: Sabi ko doon sa nag-reading, Kuya, pasok ka kasi medyo malabo na yung kontador namin. Hindi ma'am, kita ko naman. Ang ginawa ko, pinicturan ko kasi baka mamaya mangyari din sa akin yung mali ang reading. And yun nga, sabi ko, nung dumating na, nagulat ako 11,000. Sabi ko, diba yun, sana hindi na lang kami nagtipid.
8: Nung dumating na ang June billing, agad nagreklamo sa Meralco sina Jeneline dahil mali ang numerong inilagay ng meter reader. Sagot ng Meralco, magsasagawa ng check reading at doon na discovering mali nga ang pagbabasa ng metro nina Jeneline.
7: Ang sabi umano sa kanya ng Meralco, makokorek naman ang problema sa mga susunod na reading.
10: Kapag daw po tulad pong nagkakamali daw po ng ganong reading, the next reading naman daw po, may tama ba? Sabi nga gano'n na bababa naman daw po yung magiging bill. Mabuti nga po sana kung gano'n ang mangyayari, di ba? E pataas ng pataas eh.
8: Nasa kalahating milyon na ang views ng dalawang post ni Jeneline, kaya ang tanong niya, kung nangyari sa kanya ito, paano pa yung mga nasa poste o matataas na lugar nakalagay ang metro?
7: Inamin ng Meralco ang pagkakamali pero hindi naman umano ito laganap sa mahigit

0: 8 milyong customers nila.
1: We apologize for the inconvenience na inabot po niya. At wala po kaming intention na maging inaccurate yung pagbasa ng metro.
0: Isa sa mga solusyon ng Meralco ang pagpapalit ng mga lumang metro at gawin itong smart meters. Pero kakailanganin ito ng dagdag budget na pwedeng magpataas ng singil sa kuryente. Ang grupong Nasicor, binalaan naman ng Energy Regulatory Commission na huwag aprubahan ang hirit na dagdag singil ng Meralco. Mula sa kasalukuyang average distribution charge na 1 peso at 35 centavos kada kilowatt hour, gusto itong gawing 2 pesos at 34 centavos ng Meralco o pagtaas na halos piso kada kilowatt hour.
2: Unang-una, alam natin na mainit na ang ulo ng mga tao dito sa taas ng presyo ng kuryente. Ikalawa, alam natin na ang Meralco ay pinagpasole ng ERC nitong nakarang 5 taon ng halos 68 billion pesos.
0: Para naman sa isang intervener, marami pang dapat baguhin sa mga sistemang pampinansyal na ginagamit ng Meralco, kaya hindi dapat pagbigyan ng hirit nilang dagdag singil na halos piso kada kilowatt hour.
3: Instead na i-approve yung 2.34 average rate na hinihingi ng Meralco, maaari pang ibaba ng ERC ito to as low as 1.07 or to as high as 1.7 average rate dahil subject pa rin naman ito sa tinatawag nating true-up kapag natapos ang rate reset period na ito.
0: Sagot ng Meralco, mas magandang serbisyo ang kapalit ng dagdag singil sa kuryente.
1: Kasama na nga dyan yung automation, kasama na dyan yung increased capex so that we will be able to respond better in terms of what the customers ask from us.
0: Bagamat delayed na, sinabi ng ERC na target nilang ilabas ang desisyon kaugnay sa hirit na dagdag singil ng Meralco sa Setyembre. Bagyang bumaga ng inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong nakarang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang inflation nitong Hunyo sa 6.4% mula sa 6.8% noong Mayo. Paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ilan sa pangunahing dahilan ng bahagyang pagbaga ng inflation ang pagbaba ng presyo ng krudo at pagkain. Malaki o manong naitulong ng paghupa ng geopolitical tensions dulot ng mga negosasyon sa pagitan ng US at Iran sa pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. May epekto rin sa pagbaba ng inflation ang pagmura ng mga bilihin, partikular ang presyo ng isda at karne, pati na rin ang bigas dahil sa rice imports at sa ipinatupad na temporary price ceiling sa imported na bigas. Ayon sa BSP, pasok naman sa kanilang target range na 6-7% ang naitalang inflation noong Hunyo.
4: Taas noong nagpaalam sa Wimbledon si Pinay tennis star Alex Ayala matapos kapusin sa laban kay Jasmine Paolini mula Italy. Extra special ang huling laro ni Ayala dahil nanood ang tennis icons na si Roger Federer at Billie Jean King. Mula London nagpapatrol, Dayan Castillejo.
5: Tennis royalty ang panauhing pagdangal sa Royal Boxing Center Court ng Wimbledon sa pagdalo ng 8-time Wimbledon champion Roger Federer at tennis icon Billie Jean King nitong Lunes. At ang unang laban sa Center Court ang inabangang 4th round match ni na Alex Ayala at 13th seed Jasmine Paolini. Hatawan sa baseline at agresibo sina Ayala at Paolini. Nakalamang ang Italian sa opening set pero na-break ng Pinay ang serve para makalapit sa 5-4. Pero nanatiling kalmado at solid ang dating Wimbledon finalist na si Paolini para isara ang unang set. Mas naging agresibo naman si Ayala para makuha ang ikalawang set at itabla ang match. Naging dikit ang laban sa deciding set. Pero umangat ang laro ni Paolini at tuluyang isinelyo ang panalo 6-4, 4-6, 6-3. Nagbigay naman ng standing ovation kay Ayala ang mga nanood ng laban habang palabas na ang Pinay sa center court. Sabi ni Paolini, nahirapan siya kay Ayala na tinawag niyang matinding kalaban. Pero masaya siyang naibalik ang kanyang level ng tennis para sa round of 16. Aminado naman si Ayala na naman sa nag-viral na litrato niyang pinapalo ang bola kahit nakadapa na sa third round, inspirasyon ni Ayala si Rafa Nadal.

0: dal na may never say die attitude sa court. Labis din ang pasasalamat ni Iyala sa pambihirang suporta ng mga Pinoy, nanood man sa mismong Wimbledon grounds o sa watch party sa Pilipinas. Inabangan ngayon kung saan susunod na sasabak ang Pinay matapos ang grass season. Nauna nang inanunsyo na kasama si Iyala sa headliners ng Washington DC Open. Isa na namang kasaysayan ang naitala ni Alex Iyala sa pag-abot ng fourth round ng Wimbledon. Nakuha rin niya ang pambihirang respeto at pagmamahal ng buong tennis world. Sa Wimbledon, nagtatapos ang grass season ni Iyala pagkatapos ng konting break, tuloy ang laban sa hard court swing. Diane Castillejo, ABS-CBN News, London.
1: Susunod, Catherine Bernardo may ibinuking tungkol kay James Reid. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: Bakit masaya ang pare ko? Makikinig ako. Dahil araw-araw, may sili saya.
3: What's happening here?
4: Bakit parang kasalanan ko pa?
5: Four sister lang, four sister.
2: Saya nakakakilig.
6: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
7: Ayaw ko mahal kita.
8: No one touches shine. She's my jowa.
9: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
2: Sayang laugh trip.
10: Nawala.
11: That's the most funniest I've ever seen.
12: Ooh, charinggera.
2: Kasama na ang buong family sa masayang bonding.
13: Mapit ka sa akin.
14: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
15: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis.
2: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka rito.
16: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
17: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
18: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol Size 30, una sa balita, una sa public service.
19: Kutan.
6: This is insane. Anong gagawin natin?
4: Umalis na kayo dito! Umalis na kayo dito!
19: Kapulan!
6: Naging monster! Magpamawag mo kayo sa akin!
19: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
11: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
9: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
9: Sa Suko sa DZMM.
15: Sa DZMM.
9: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
1: Sana sinanay ko dyan!
2: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
7: Hello to Marian.
14: Hello, Lola!
0: Cute na!
2: Kung malastik ang kulita, tumawa ka!
10: Patay ka ngayon!
5: Sino ang babatuhin mo?
10: Ako!
2: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
8: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
2: Sure kang tatawa ng tatawa!
10: Tama ako! Isn't it fantastic?
2: Yes! Sine Tawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po, kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: ang Radyo Patrol Nico Bagsik DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok.
1: South Cotabato, get ready! Susugod po ang ilang kapamilya stars sa inyong lugar para sa Tinalak Festival Kapamilya Caravan. Buong araw ang bonding sa July 18 sa South Cotabato Sports Complex. Dalhin ang buong pamilya para sa libreng medical services, hatid ng Sagip Kapamilya Caravan na magsisimula alas 8 ng umaga. Sa hapon naman, magsayawan at kantahan tayo. Makiulala kasama ang Showtime Baby Dolls. Sabayan din sa kanilang trending songs ang Alas ng P-Pop BGYO. Saya at kilig feels naman ang iahatid ni Jaren Garcia, Angela Ken, River Joseph, Esnir Colette, Madelo, Seth Fedelin, Francine Diaz at Jay Cuenca. Kita-kit sa Tinalak Festival, mga kapamilya! Iconic ang mga karakter ni Catherine Bernardo sa telebisyon at pelikula. Kaya naman, malaking challenge ang pagbuo ng kanyang papel at karakter sa bagong seryeng Someone Someday. May ibiniso naman si Catherine tungkol kay James Reid. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Sorry po! Iconic na maituturing ang ilan sa mga ginampanang papel ni Catherine Bernardo sa telebisyon at pelikula. At ito mismo ang dahilan kaya nahirapan siyang buuin ang kanyang karakter na si Billy sa upcoming seryeng Someone Someday.
3: The heart of Mara, ang pagka-fun siguro ni Chichay, yung pagka-hardworking ni Ali from Too Good To Be True, and then may konting side din to ng pagka-sassy ni Philo from A Very Good Girl. Kumuha ko ng a little bit of everything from those roles in the past, and then eto na si Billy.
2: At malinaw ang mensahe na gusto niyang ihatid sa mga manonood.
3: Just like any human beings, di ba? Hindi naman tayo like good all the time. Okay. So, yun yung ni-request ko talaga na dito sa serye na I don't want her to be like just white, pure white. Diba?
2: Hindi lang ito comeback ni Catherine, kundi pagbabalik teleserye din nila James Reid at Maha Salvador.
3: Matagal din kami nag-warm up ni James, definitely. Hindi siya yung instant nag-click kami pareho. We don't want to force it too. So, bago pa nagtatantsahan kami, I was so curious about him, kung paano siya magtrabaho, how he is on set. And he's very quiet, even.
4: Really?
3: He's very quiet, but...
4: Ikaw ang namamali?
3: No, I'm shy too. Shy kami pareho.
4: Sa kanila ba?
3: Hindi kami nagsa-same tent, hindi kami same ng standby area. Meron kaming deal na, okay, pag sa ano, bawal tayo. Hindi ako ate match mo, yun yung sinasabi niya. Sabi ko, araw ate, hindi. Hindi ako yung ate match mo, ganun siya.
2: Unang mapapanood ang Someone Someday sa Netflix sa July 24. July 25 naman sa iOne. At sa July 27, mapapanood ito sa All TV 2, A to Z, TV5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Ano daw?
6: Overruled ka daw.
7: Don't talk. Overruled.
5: Sustained.
6: Sustained.
5: Second day ng trial. Hopefully nakakasabay yung ating makbabay.

0: natin kasi, partner, pag ganyan na maraming legalistic terms, nag-tune out eh. Mm.
1: Yeah, totoo.
0: Parang hindi na sila malaabugado, diba? Kaya ang wish ko sana, yung ibaba, yung para makasakay, makasabay yung mga ordinaryong kababayan natin. Otherwise, mag-tune out, wala na silang interest sa totoo
1: lang. Sa totoo lang, tulad kanina, no, yung pag-authenticate lang ng video, yung napakahabang debate, dapat ba ipakita ang video?
2: Paano mo gagawing masa? Yun yung proseso.
1: Paano nga?
0: Hindi, ibig ko sabihin, gawan siguro ng paraan kasi hindi naman purely legal eh. Sabi mo nga, sa ano mo dun, political and legal yung impeachment. Baka pwedeng gawan ng paraan na hindi ganun ka-legalistic. After all, lahat naman siguro tayo napanood yung video. Ang tanong lang dun, may culpable violation of the Constitution ba dun? Lapag ba yun sa saligang batas? May betrayal of public trust ba yun? Ganun.
1: Pero maganda rin na ayon sa ilang mga abogado, ang daming eksperto ko narinig, maganda rin ang punto kasi na dapat ba ipakita ang buong video.
0: Hindi na dalawang oras.
1: Kasi ang punto nga, it's context. Hindi natin sinasabing mali o tama ang sinabi ng vice-presidente. Pero maganda intindihin ang buong kwento. Parang sa atin rin yan bilang mamamahayag, di ba? Yeah. Ano yung konteksto? Maganda rin yun. Okay. Di ba? Sustain.
0: Ano ibig sabihin ng sustain? Alam nyo ba? Sustain, ibig sabihin go tuloy lang.
1: Tuloy lang.
0: Overruled. Hindi pinayagan.
1: Hindi kita pinapayagan.
2: So, ganun na lang sabihin na, hindi pwede. Go. Dapat gano'n.
1: Pero nakita rin natin, no, kapag abogado, ang nakaupo, mabilis eh. Kasi alam mo nga yung ano.
0: Marunong siya kaagad eh.
1: Alam mo yun. Quick. Okay.
0: Well, may day 3 bukas. Yeah. Last day for the week. Kasi,
1: ito gusto ko makita sa prosecution at sa defense. Sino ang pinakamagaling na trial lawyer?
0: Yan.
1: Diba? Makikita natin yan in the coming days.
0: May cross-examination bukas. Yan. Ibig sabihin, ang magtatanong defense. Tingnan natin. Yun. Maganda yan. Ha? Abangan po natin.
1: Diba? Sana wag yung nauutal-utal yung mga abogado, di ba? Galingan nyo.
0: Nakaka-pressure. Kaya, daming camera kayo.
1: Ayan. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
0: Napapanood din po ang TV Patrol at iba pang palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 2 minuto matapos ang alas 8 ng gabi.
1: Sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Attorney Noel Del Prado at Rica Lazo at ang mga kumpirmado at siguradong eksperto. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: ang huling bugso para sa araw na ito ng DZMM Special Coverage. Kasama niyo po ngayong gabi, Rica Lazo.
1: At Attorney Noel Del Prado po.
0: Ang gwapo ng partner ko.
1: Main lang.
0: Gusto mo yung formal tayo, kunyari noong umpisa, yes. Tapos biglang nagkwentuhan na tayo agad. Tapos na po ang ikalawang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente. Naglabas na ng unang witness partner, no, si John Mark Kalilong ng
1: Agent
0: NBI.
1: Ng NBI. Oo.
0: At so far, ang nangyari pala ngayon, yung prosecution pa lang ang nakapagtanong.
1: Oh, direct, no? Examination pa lang. Oo. Pero yun pa lang, partner, napagod ka ba sa pakikinig?
0: Tama.
1: At pagbabantay?
0: Oo. Akala ko nga ako yung nangabayo dun sa Hold Your Horses, partner, dahil sunod-sunod, back and forth ang dami ng mga objection, Your Honor.
1: At pakiramdam mo ay bawat pulgada ay kailangan ipaglaban, di ba? Walang ibibigay na puwang para sa magkabilang side.
0: Oo, actually, sabi ko nga kanina, are they just being thorough? Dahil pati doon sa photocopies ng mga affidavit, di ba? Photocopies ng mga isinumiting mga dokumento, tinignan pa. Kung pati yung mga markings,
1: yes,
0: tinitinan pa nila.
1: At pwede natin pag-usapan yan. Kasi
0: yes,
1: meron silang sinasite na ito, rule 132, kung di ako nagkakamali, ng ating rules of court. So, at ito yung rule na kung saan sinasabi yung ebidensya. Ano ba? Kailan ba pwedeng ipresenta at kailan ba yan tatanggapin at hindi dapat tanggapin ng korte.
0: Yan, maganda pag-usapan natin yan kasi hindi naman tayo lahat ay maalam sa procedural matters ng korte, no? At meron nga rin akong gustong i-brought up mamaya. Pero mamaya na natin yan pag-uusapan, partner.
1: Yes.
0: Pag hinimay na nga po natin ang nangyari for today sa day 2 of the Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Pero bago po yan, kuha muna tayo ng mga report mula sa ating mga Radyo Patrol.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Mga video patungkol sa pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo Marcos Jr. at ni First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez binusisi sa ikalawang araw ng impeachment trial. Alamin natin ang mga detalye mula kay Robert Mano. Robert.
3: Rica, sa Sorni, humarap ngayong ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang unang testigo ng prosecution team na si NBI agent John Mark Kalilong. Si John Mark Kalilong ay naitalaga sa Cybercrime Investigation Division at Digital Forensic Laboratory Division ng NBI. Ipinresinta siya ng Council for Prosecutors si Attorney Amando Virgil Ligutan. Si Kalilong bilang testigo sa Article 4, ito yung grave threat kaugnay naman sa pagbabanta ng Vice President sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dati House Speaker Martin Romualdez. Sa direct examination ni Ligutan, sinabi ni Kalilong na siya ang nangalap, nag-preserve at nag-authenticate sa iniimbestigahang online media briefing noong November 23, 2024 na ipinost ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanyang social media account kung saan sinabi ng VP Duterte ang natural mga banta. Sabi ni Kalilong na agad siyang humiling sa Meta, ang parent company ng Facebook, na ipreserba ang naturang kopya ng video. Gayunpaman, sa presentasyon ng dokumento kaugnay sa reply at preservation request sa Meta, kinwestiyon ng defense counsel na si Attorney Carlo Joaquin Narvaza ang authentication ng mga ipresentang exhibits dahil magkaibaan ang case number at hindi ito certified true copy at hindi rin original kahit ang pirma ay hindi wet signature. Pero katwira ni Ligutan, tinatanggap na sa korte ang photocopy at mismo ang expert na si Kalilong ay humarap na sa korte para patotohanan ang authentication ng mga dokumento sa Meta at maging ang video ng pagbabanta. Naisave naman ni Kalilong ang video ng pagbabanta sa pamagitan ng screen recording gamit ang kanyang laptop at naisave din ang electronic copies at pinaprint naman ito na isinumite sa House Committee on Justice. Ipresenta rin sa impeachment trial ang dalawang magkahiwalay na video ng pagbabanta ni VP Duterte laban kay Pangulo Marcos. Ang dalawang video ay parehong press briefing na nangyari noong October 18, 2024, habang ang isa ay noong November 23, 2024. Ang parehong video ay na-authenticate ni NBI agent John Mark Kalilong at na-screenshot at na-screen record ang mismo.

0: kung video at dahil save din sa flash drive na siya naman kinumpirmahang ipakita sa kanya sa court room. Sa yung October 18, 2024 naman na press briefing ay sinabi doon ni VP Sara na gusto niyang magtanggal ng ulo bagamat hindi particular dun sa binanggit ng pangalan, at sinabi din na sinabihan talaga si Senator Amy Marcos na kapag hindi tumigil ang kapatid ay hukayin yung kanilang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Sa press conference naman na nangyari na madaling araw ng November 23, 2024 ay dito naman sinabi ng VP na may kinausap na siyang tao para ipapatay sina Pangulo Marcos Jr., First Lady Araneta o Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. At sabi din na doon sa pagdinig kanina, bagamat may mga motion, may mga paghahatlang sa panig ng prosecution ay at ng defense, rather the defense ay nas napagbigyan yung prosecution, pero nagmanifest naman sila na kino-question nila itong pagharap dahil unang-una sa ginawa ng defense kanina ay hinahang itong pagharap ni Kalilong dahil hindi siya bahagi nila ng impeachment complaint na isinampa doon sa part naman ng lower house. Samantala, matapos naman ang ikalawang araw ng pagdinig ay nagsagawa ng press conference ang impeachment court kung saan sinabi na ginagalang nila yung petisyon ng ilang individual sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial ni VP Duterte sa katwiran na nanganganib ang validity nito dahil sa eleksyon ni Senator Jesus Cordero bilang presiding officer. Sabi ni Attorney Reginald Tonggol, ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, karapatan tinuman na gawin ang inaakala nilang legal remedies at hindi na lang magkukomento rito ang Impeachment Court bilang respeto sa sub judice rule. Bukas, inaasahan, alas dos ulit ang hapon ng pagdinig at magkakaroon ng cross-examination, ibig sabihin pagkakataon na ng defense na busisiin, alamin yung mga dokumento, yung video at yung testimonya mismo ni Kalilong. Natapos na yung direct examination at ang defense na kung gugustuhin nila yan na i-cross-examine si Kalilong ay bukas yan, mangyayari alas dos ng hapon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, nagdaos din ng press conference ang House Prosecution Panel matapos ang Day 2 ng impeachment trial. Alamin natin ang iba pang pinag-usapan sa press con mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang gabi.
2: Magandang gabi, Attorney Atrica. Nagsagawa ng press conference ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel ilang minuto bago mag-adjourn ang Senate Impeachment Court kanina. Kabilang sa mga natanong, ang tila kada kibot na objection ng defense panel. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon na impertinent o walang galang at repetitive o paulit-ulit, pero batid niyang bahagi ito ng strategy ng kabilang panig kaya iginagalang nila ito. Inalmahan lang nila ang pag-object ng depensa sa pagsama kaya NBI Senior Agent John Mark Kalilong, pero giit ni Ridon na natalakay naman na ito sa pretrial order at nagpa siya ang Senate Impeachment Court. Ikinagalak din nila yung mga motion ayan na overrule ng korte at iyong fact na nasimulan na ang pagpresenta ng kaso. Kinumpirma rin ng prosekusyon na humiling sila sa Senate Impeachment Court na ipasabina sina Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Duterte at si NBI Director Melvin Matibag. Yan ay para paharapin sila sa paglilitis sa susunod na linggo sa usapin pa rin ng grave threat dahil relevant si Zuleika doon sa press conference kung saan nagbanta ang bise. Pagdating naman sa tangkang ipahinto ang paglilitis dahil sa pag-question kay Senator Jesus Cordero bilang presiding officer, narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
3: Sila ang motion na yan. Hindi pa sila naawa sa puno. Nagsasayang sila ng papel. Kasi ang totoo naman po, ang lunsaran po ng laban na po ay wala na po sa Korte Suprema at dito na po sa Senado. At ang totoo, nakakatawa na po talaga.
2: Attorney Atrica, sa usapin naman kung bakit private prosecutor, no, yung nagpresenta kanina, sabi naman ng House Prosecution Team ay hindi naman ito ipinagbabawal at meron naman designation o paghahati doon sa trabaho. Gaya na lamang nung kapag direct examination ay ipinauubaya ito sa private prosecutors, habang yung mga argumento naman tungkol doon sa legal at technical matters ay yung public prosecutors yung nag-aasikaso. Kanina rin noon, mabilis lang na nag-press conference na dito si House Prosecutor Lawrence Defensor kung saan sinabi na satisfactory o satisfied sila doon sa naging takbo ngayong day 1 ng pagpepresenta ng ebidensya sa Senate Impeachment Court. At sinabi din ni House Prosecutor Defensor na tama lang yung naging desisyon ng prosekusyon na unahin yung Article 4 o yung death threat ni VP Duterte sa First Family, at asahan daw na kumbaga same energy yung ma-i-expect ng publiko sa mula sa prosekusyon sa day 3 ng trial ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
4: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Isa pang report, pag-object ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa prosekusyon, normal lang ayon kay Attorney Poa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol. Jom Garner, Jom.
5: Rica at Attorney Noel, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, na natural lang sa litigation ang pag-object ng depensa sa mga motion.
6: Natural lang naman yan. You will see naman sa lahat naman ng litigation, sa lahat ng trial proceedings, lalo na sa examination ng witness, talagang magkakaroon ng mga objections sa bawat panig, lalong-lalo na kung sa tingin namin, leading yung question, you know, because, for example, para lang sa kalaman ng ating mga kababayan, pag ikaw ang nasa direct examination, o kunwari ay yung prosecution today, kung anong ginagawa na sa direct examination, you cannot kasi lead the witness, meaning you cannot, usually, more often than not, the general rule is you cannot ask questions that are answerable by yes or no. Kasi parang, kumbaga, ikaw na yung sumasagot, ikaw na yung nagtitestify, pinapakonfirm mo lang. Except for, syempre, may exceptions pa rin dyan, yung mga preliminary matters, okay lang naman na yes or no. So,
5: sa ikalawang araw ng impeachment trial ng ikalawang pangulo, makailang ulit na nag-object ang depensa sa mga tanong ng prosecution sa witness. Marami sa mga ito, hindi pinahintulutan ng presiding officer na si Senator Judge Francis Escudero. Sa tanong na maituturing ba nilang talo sila sa araw na ito, ani ni Poa, hindi nila binibilang ang bawat araw kung talo o panalo sila, lalo't pangalawang araw pa lang naman umano ito ng impeachment trial. Nilinaw rin niya na ang naging pagdalaw ni VP Duterte sa Senado kaninang tanghali ilang oras bago ang impeachment trial. Ayon sa kanya, ugali na ng bise na puntahan ang mga gusto nilang makausap para maiwasan ang inconvenience sa part ng committee nito. Hindi naman sinabi ni Poa na magiging regular na ang pagpunta ni Duterte sa Senado dahil hindi ito nabanggit sa kanya. Umiwas naman magkomento ang defense team sa pagkwestiyon sa Korte Suprema ng pagkakahalal kay Escudero bilang presiding officer. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa Senado sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, ihahatid na sa atin mula sa Pasay ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang gabi.
7: Magandang gabi, Attorney Noel at Rica. Kumpara kahapon ay walang naisagawang malaking malawakang kinusmotesta dito sa labas ng Senado ngayong ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero nang malaman ng ilang mga Duterte supporter na pupunta ang bise dito sa Senado, ay nagtipon-tipon sila sa ilalim ng tirik na araw. Dala ang kanilang mga tarpaulin na nagpapakita ng suporta, pero bigo silang makita ang Vice Presidente.
8: Mahal na mahal ka namin. Ikaw lang ang pag-asa ng bayan na ito na nalulugmok sa kahirapan. Nalulugmok sa karumal-dumal na kahihiyan. Buong mundo nakikita ang ginagawa ng gobyernong ito. Sana po lumaban ka para sa aming mahihirap, sa aming mga wala ng dignidad, tinanggala ng gobyernong ito. Ipaglaban mo ang Pilipinas. Mahal ka namin. We are not a Filipino for nothing.
7: Dumating si Vice President Sara Duterte dito sa Senado pasado alas 12 ng tanghali kanina, pero tumagal lamang yan ng mahigit isang oras na pulong sa kanyang defense team. Pagkatapos niyan ay umalis din ang Vice Presidente at hindi na dumalo doon sa impeachment trial. Samantala, naging mapayapa sa maghapon yung sitwasyon dito sa labas ng Senado ayon kay NCRPO Chief, PIO Chief, Police Major Hazel Asilo, ay mahigit 2,000 mga pulis lang ang ipinalaga dito sa labas ng Senado para nga magpatupad ng kaayusan at seguridad dito sa paligid ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon. DILG inalerto ang mga lokal na pamahalaan sa Northern Luzon dahil sa Super Typhoon Bavi. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol. Kelly Cordero, Kelly, detalye please.
2: Rica, Attorney Noel, inilagay na ng Department of the Interior and Local Government sa heightened alert ang mga lokal na pamahalaan lalo na sa Northern Luzon at iba pang hazard zone areas bilang paghahanda yan sa Super Typhoon Bavi na tatawaging Super Bagyong Inday pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Inatasan ng DILG ang mga LGU na agad i-activate ang kanilang disaster response, ihanda ang mga evacuation center, rescue assets at relief supplies at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Ipinagutos rin ng DILG ang paglilinis sa mga drainage system at daluyan ng tubig at pag-inspeksyon sa mga critical infrastructure. Pinaiigting rin ang public information campaign upang hikayatin ang mga residenteng maghanda ng emergency go bag, maging alerto at ipagpaliban muna ang mga hindi importanteng lakad dahil sa inaasahang masamang panahon. Samantala, bumuhos naman ang malakas na ulan na may kasabay na tulog at sidlat sa bahagi ng Quezon City ngayong Martes ng gabi, July 7, 2026. Sa mga oras na ito, may volume na ng mga sasakyan at may pagbagal na ang traffic sa EDSA Kamuning hanggang Quezon Avenue northbound. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
4: Maraming salamat, Kelly Cordero, at sa ating mga Radyo Patrol.
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Samantala, narito po ang mga nagbabagang mga balita ngayong oras na ito para sa wrap nga po on what happened sa araw na ito on the second day of the Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Kapamilya, dumating si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Pero ang pagpunta ng bise sa Senado, hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lang makipagpulong sa kanyang mga abogado. Sa maikling pag-aharap sa media, iginiit ng vice-presidente na hindi siya susuko sa gitna ng bloodbath sa impeachment trial.
10: Two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
4: Bahagi ang mga katagang binitawan ni Duterte ng tulang Invictus na sinulat ni William Ernest Henley noong 1875 na nangangahulugang unconquerable o hindi magpapatalo o magpapasakop. Tumanggi ng sumagot sa mga tanong ng media ang pangalawang pangulo at hindi rin nilinaw kung may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang mga pahayag. Makalipas ang halos isang oras at ilang sandali bago magsimula ang paglilitis, umalis na ang bise sa Senado. Samantala, reaksyon naman ng prosekusyon.
11: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. No? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humaharap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan.
4: Iginiit ng House Prosecution Team na dapat ipinaiiral sa lahat ng pananagutan ang pananagutan sa opening statement sa pagtalakay sa Article 4 o sinasabing grave threat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Iginiit ni Representative Lawrence Defensor na dapat walang makalusot sa pananagutan, ordinaryong mamamayan man o may katungkulan. Inihalimbawa ni Defensor ang dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban kung saan agad kumilos ang otoridad para ipatupad ang batas. Inungkat din ni Defensor ang pag-aresto sa pasaherong nagbirong may bomba sa kanyang bagahe At ang public school teacher sa Zambales na hinuli dahil sa pabuya sa makakapatay sa Pangulo. Giit ni Defensor, hindi dapat ituring na simpleng krimen sa batas ang kilos at salita ng Vice-Presidente, kundi tuwirang paglabag sa saligang batas. Nanindigan din ang House Prosecution Team na hindi lang base sa testimonya o authenticated document ang ebidensya sa Article 4, kundi galing mismo sa sariling salita ng Vice-Presidente.
12: Ang pananagutan ay pinapairal sa lahat, bata man o matanda, nasa laylayan man o nasa katungkulan. The evidence presented in this article are not just derived from testimonies and authenticated documents, but from the Vice President's own words, own conduct, her very own public admissions. Her words were neither accidental nor taken out of context. They were uttered publicly with the intention to be taken seriously.
4: Matapos ang opening statement ni Defensor, agad inihirit ng defense team ng Vice-Presidente na tanggalin sa record ang manifestation ng mambabatas dahil ito'y improper umano sa paglilitis. Pero ibinasura ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang motion ng depensa at iginiit na hindi maituturing na ebidensya ang talumpati ng prosecution team.
13: We move to strike that opening statement. It's improper for trial. Is not evidentiary in nature, and it only provides conclusions of fact and law. Most of it is irrelevant, and fact of the matter is the prosecution should present evidence and not manifest in this improper manner.
4: Naging mainit ang talakayan ng prosecution at defense team hinggil sa unang testigo sa ika-apat na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isinalang na testigo ng prosekusyon si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilung na inatasang mag-imbestiga sa sinasabing pagbabanta ni VP Sara, Kinapangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa online press conference noong November 23, 2024. Iginiit ni Private Prosecutor Amando Ligutan na maituturing na eksperto at may sapat na training sa digital forensic examination si Kalilung. Pero kinontra ni Defense Team Member Attorney Carlo Narvasa ang pagsalang ni Kalilung bilang testigo sa unang articles of impeachment na hindi umano kabilang sa pre-trial order.
13: May we move for the exclusion of Agent Kalilung for being not previously attached to the Sebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court.
14: The defense is invoking the facts that this witness is not listed as one of the witnesses in the Sebalya complaint. This is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Sabalya et al. Is done. This witness is listed in the pretrial order. The issue is settled. No ground for objection.
4: Matapos ang palitan ng argumento, nagpa siya si Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ibasura ang motion ng defense team na tanggalin si Kalilung sa mga testigo.
15: The motion to exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pretrial even if the evidence is not stated in the complaint or articles because only a summary is required to be stated.
4: Hiniling sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na ipatigil ang impeachment trial sa Senado. Naghain ng grupo sa pamumuno ni Attorney Israelito Torion ng urgent motion and manifestation na kumikwestiyon sa legalidad ng impeachment court. Kabilang na ang pagkwestiyon kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Tanging ang Senate President lang ang umano'y may karapatang mamuno bilang presiding officer sa paglilitis ng mga opisyal maliban sa Pangulo. Kinwestiyon din ng mga abogado ang pag-amyenda ng Senado sa kanilang Rules of Procedure on Impeachment Trials sa sesyon noong June 3, 2026. Ang patakarang nagpahintulot sa paghalal kay Escudero bilang presiding officer. Iginiit ng mga abogadong mas mabuting ipatigil muna ang paglilitis habang hindi pa nareresolba ng Supreme Court ang usapin. At yan po ang mga balitang inabangan natin ngayon sa impeachment trial ng Vice Presidente ngayong araw na ito. Magbabalik po maya-maya ang ating special coverage sa the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
16: Alamin po natin ano ang balita
9: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
17: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
9: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
16: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
9: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
17: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
9: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: A31 na po na nagmamadaling gabi. Kasama niyo pa rin Rica Lazo at Attorney Noel Del Prado, partner.
2: Yes, partner.
1: So on the second day, masasabi mo ba na meron na tayong dapat makita sa galing ng pagpresenta at pag-examine ng prosekusyon at ng defense doon sa nauna nating witness na si NBI agent John Mark Calilo?
2: Sa tingin ko, hindi tayo nag-iisa doon sa general na kumbaga impression na napaka ito yung pinopoint out sa tingin ko ni Attorney Tamase kagabi, na sana hindi masyadong legalistic.
1: Yeah.
2: Kasi nga, kahit na nga kami ng mga abogado, may mga punto doon sa mahabang diskusyon ng pagpabalik-balik na parang nawawala ka na sa, kumbaga, yung train of thought.
1: Yeah.
2: O yung hindi mo na nasundan. Ano nga pala yung huling tanong? Kasi maraming balitaktakan.
1: Mm-hmm.
2: Pero kahit na nga may ganyan, dapat pa rin, siguro, ito yung magandang panawagan. Kasi hindi lamang ito address sa mga abogado, kundi sa mga senator judges. Kasi yung kanilang mga pagsubok na mag-interject or mag-intervene, nakakatulong. Halimbawa, yung mga ibang nagsalita na dapat ito ang tutukan, hindi masyado yung technicalities. Pero sa tingin ko, pwede nating purihin yung pag-handle ng presiding officer.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sa tingin ko, posible pang mas humaba pa kung hindi niya na-address yung
1: yes.
2: ibang, kumbaga, humahaba na masyado yung objection.
1: Oo.

0: counter objection, etc., etc.
1: Actually, yung nga rin na napansin ko, partner, no, even yung objections ng mga ng defense, I always on the technical side, yung mga technicalities ng batas, yung mga...
0: Pero ganyan talaga, partner, kasi yan ang, kumbaga, silip mo yan, glimpse yan, kung ano talaga ang nangyayari sa isang, halimbawa, criminal trial. Mm-hmm. Kasi nga, doon, kagaya na sabi natin kanina, every inch kailangan mong ipaglaban. Ito, bawat salita, bawat side comment, di ba? Move to strike from the record. Kasi nga, kumbaga, kagaya nun, halimbawa, simula pa lang, parang...
1: Opening statement nga.
0: Opening statement, ino-object ka na. Pero, pag tinignan mo sa kabila, ang halaga nun, partner, kasi minsan, meron ding daya yun. Kasi nga, kahit na hindi iyan ebidensya, kasi nga, ini-introduce mo pa lang yung magiging ebidensya, meron ng, kumbaga, yun, objection, conclusions of fact and law. Pero kung tutuusin mo, kung maingat yung pagkalalahad nitong mga introductory statements, pwedeng, kumbaga, tama yung framing. So, bilang abang, doon sa sasabihin ng witness. Pero kasi, hindi lang yung House Prosecution Panel member ang nagbigay ng introduction. Pati yung abogado, nagbigay siya ng introduction at parehong inobjekan ng defense counsel. Sa pagsasabi na, kumbaga, nahusgahan mo na kasi conclusion na yun. At sinasabi nga, hindi yan evidentiary. Ang ibig sabihin lang nun, at ito na ipaliwanag ng presiding officer, kumbaga, nagbigay siya ng gabay sa kapwa senator judge. O, mga judges, huwag niyong pansinin yung opening remarks, hindi yan bahagi ng ebidensya. Yan ay gabay at most. Kung gusto nyong pakinggan o hindi, up to you. Pero ang papakinggan nyo dapat talaga yung ebidensya.
1: Yeah, ito yung sinabi ni Presiding Officer Jesus Cudero na hindi natin tatanggalin.
0: Yes.
1: Diba? We won't strike this off the record. Mm-hmm. Pero wag nyo, inote nyo na lang.
0: Pero kahit yun, partner, yung mga introduction, may taglish. Pero dahil nga siguro medyo mahaba rin, parang pag mahaba na yung English, medyo nawawala ka na. At iniisip ko nga, paano ba ito nauunawaan? Siguro maganda rin mag-interview tayo.
1: Tama.
0: Ano yung sa tingin ng mga kumbaga man on the street, woman on the street, ano bang naintindihan nyo? Ano bang take away ninyo
1: dito? Dahil katulad na rin ang sinabi mo kanina, partner, na kung dapat sana ipaintindi rin ito pati doon sa senator judges natin. This is also important para sa ating mga Pilipino na maintindihan natin kung anong nangyayari, anong pinag-uusapan, 'di ba? Dahil ito pong procedure na ito ng Senate Impeachment Court ay para po sa atin 'yan. Diba? Gabay ito sa atin.
0: Halimbawa, partner Rica, yung mahabang pagtatalo nila doon sa ipapalabas ba yung 2 hours o yung 2 minutes and 18 seconds?
1: Yes.
0: So yan, meron niyang batayan, partner Rica, sa rules. Kasi nga, ang sinasabi ng rules, kapag inintroduce mo ang bahagi ng isang dokumento at ang video sa batas, sa ebidensya, yan ay isang documentary evidence. Video documentary evidence yan. So dyan, pag inintroduce mo yan, hindi yung inintroduce mo yung bahagi o isang parte, hindi yon bawal, hindi yon inadmissible. Okay. Kaya lang, sinasabi ng rules, kapag nag-introduce ka, halimbawa, itong buong dokumento na to, inintroduce mo yung unang talata, sinabi mo, ito ang aking ebidensya. Binibigyan mo ng pagkakataon yung kabilang side, in this case, yung defense, na busisiin yung kabuuan. Kasi nga, dapat, halimbawa, kasi pag yung isang bahagi lang ang pinresenta mo, baka, kagaya halimbawa ng ibang kontrata, ito ay obligasyon ng, halimbawa, ng seller. Ikaw ang magdi-deliver ng ganito. Pero baka doon sa second page niyan may nakita, okay, obligasyon nga yan ng seller. Pero kapag hindi niya yan na-deliver on time, may ganitong karapatan ang buyer. So, kaya, yun yung, kumbaga, rule of fairness lang. Hindi ka pwedeng mag-highlight

0: No, pinag-awayan
1: haba,
0: talaga yan.
1: partner.
0: Oo, at maganda, let's also bring into a discussion, isa pa pong subject matter expert dito para makita rin natin ano ang kanyang mga thoughts on what happened on the second day ng impeachment trial ng Vice Presidente. Joining us on Zoom, ang ating former Dean of Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM, Attorney Jose Roy III. Attorney Roy, magandang gabi po. Si Rica po ito at Attorney Noel.
2: Good evening, Rica. Good evening, Noel. Good evening, mga kababayan. Maraming salamat sa paanyaya nyo.
0: Opo, our pleasure having you on the program, Attorney Roy. Pero before we delve into the specifics, I'd like to get your thoughts po muna on what happened na yung araw na ito, sir.
2: Well, nakakita tayo ng what to expect, no? Yung mga objections sa presentation ng witness. Tapos nakita rin natin yung degree ng leniency nung impeachment presiding officer na hinahayaan niya, pinapapasok niya yung mga parting political dun sa presentation. Tama yung sinasabi nung bata nung sa defense counsel na ito dapat evidentiary lang, dapat yun ang sinasabi niyo kanina na technical objection, di ba? Kailangan ebidensya lamang, kung ano lamang yung ipipresenta nyo na ebidensya laban kay VP, yun lang ang ating pag-usapan. Pero nakita nyo, nagbigay nga, sabi nyo nga, ang daming mga opening statement. Yung mga opening statement, hindi ebidensya yun dahil ang nagsasalaysay, nagsasabi, yung mga abogado. Di ba? Ang dapat na nagsasalita at nagbibigay ng impormasyon, yung testigo. Nakita natin, ito'y hinayaan na manatili sa record at pinabayaan. Bakit? Well, kung sa regular na korte, hindi mo maaring gawin yun. Pero gagaya nga ng paulit-ulit natin na sinasabi, itong impeachment ay may bahaging political at may bahaging legal. So yung political part, nakikita natin, ine-entertain, pinapayagan nung presiding officer na pumasok yun. So ano yung halaga nun? Anong purpose nun? Anong maa-accomplish nun? Hindi ba ito'y pampatagal lamang? Maari, ito'y rin isang paraan para lagyan ng konteksto kung ano yung gusto nilang palabasin sa testigo. Pero higit pa dun, itong isang paraan para mabigyan ng ma-impluensyahan yung pag-iisip ng mga tigapagkinig.
0: Mm-hmm.
2: Kung ano ang nais iparating ng prosecution, di ba? Nadiring din naman sa mga statement ang pinag-usapan, yung barilan sa Tacloban, yung mga iba't ibang mga trahedya,
0: mm-hmm,
2: na kailangan patas-patas ang pananagot sa batas at mga ganong bagay. Ngayon, habang tumutuloy ang presentasyon, nakikita rin natin yung pagkaabogado nung magkabilang panig. Stricto sa dokumento, kinokomentohan, nagbibigay ng mga papuna doon sa mga iba't ibang aspeto ng dokumento. Halimbawa, yung si Attorney Narvasa, tuwing nagpipresenta ng dokumento, nagbibigay siya ng komento na wala dito ika yung annex, merong ganitong marka, ito'y photocopy lamang, ganun pa. Ba? Ito naman si Attorney Ligutan, handang panindigan yung kanyang yung mga sinasabi ng testigo nung inobjectionan yung pag-interview doon sa mga dalawang ibang tao na wala doon, inobjectionan ni Attorney Narvasa at sabi niya, ito'y hearsay at inobjectionan. Sumagot naman to si Ligutan na ito'y independently relevant evidence at maaaring magbigay tungkol sa bagay na sila'y nag-usap, sila'y nag-interview. Hindi nagbibigay testimonya yung witness na kung totoo man yun o hindi. Ang gusto lang niyang ipahiwatig na nangyari yung interview na yun. So, ito ang mga bagay na kailangan matutunan natin at maintindihan. Gaya nun, ang testimonya ng witness, meron siyang in-interview ng dalawang tao. Diba? Ang sabi ng court, sige, yung tenor niyan, yung tenor of the testimony, I will allow. Papayagan ko yung tenor ng testimonya. Pero hindi ko tinatanggap na ito'y isang paglalahad ng katotohanan. I do not accept it as to its truth, only as to its existence. See? So, ako, as a former defense counsel, I'm quite pleased na preparado naman sila. At very exciting, makikita mo naman na

0: yung both sides are doing their best, no? Na ipaglaban yung kanilang mga punto.
1: Mm-hmm. Ito yung mahirap pa, partner, kapag yung kausap mo abogado, magaling. Kasi yung tanong mo, sinagot na. Naganda ako ng mga tanong, attorney, kaso sinagot mo agad.
2: Pero partner Rica,
0: dapat yun, may objection dun. The witness is narrating. Yan, para maputol.
1: Sige, pero, partner, attorney before Roy, I ask. Oo.
2: Sa tingin ko mag-agree ka, kahit na mahirap yung magaling ang kalaban, oo, mas mahirap yung hindi magaling ang kalaban. Kasi hindi kayo magkakaintindi.
1: Kahit saan naman Noel, yan. Oo.
0: Nangyayari yan kasi minsan, halimbawa doon sa ordinary litigation, minsan talagang hindi handa yung ibang abogado o kulang sa experience. At ito hindi ako nagbibiro, ah. Ito, binubulungan ko na yung kalaban ko. So, ito na lang itanong mo para meron tayong puntahan. Kasi kundi, paikot-ikot lang, paruling-ruling lang sa korte, hindi natatapos yung ano,
1: aha,
0: yung mga kailangan na marating, no? And that is today to the credit of the presiding officer. Pati yung mga senator judges, minamanage niya.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Mm-hmm. Wala siyang binabastos, pinapayagan niya lahat ng komento. Very important yung ni-raise na punto ni Senator Pia na nagtanong si Senator Risa, biglang itong si Attorney Ligutan, binigay na yung desisyon kung ano yung dapat na, na punto nung mismong artikulo, hindi ba? Sabi ni Senator Pia, hindi, tinga, wag muna natin pag-usapan yan. Tama naman si Senator Risa, hindi niya man sinasadyang dun mapunta yung
2: sagot,
0: yung diskusyon. Yes. So, yan ang yung mga bagay na yan ang kailangan yung pangingatan. At para sa mga tigapanood, napakasarap makita yung mga ganyang mga ganyang pangyayari kasi hindi mo inaasahan, eh. Hmm. Di ba? Binibigay na ni Attorney Ligutan na ito is an impeachable offense at ine-explica niya kung bakit na ito daw ay labag dun sa constitutes yung betrayal of public trust.
2: So siya na yung very naging testigo. Siya na yung
0: maging patas, testigo. Binigyan niya ng 8 minutes yata si Attorney Narvaza para sumagot after the cross-examination. So, tama, abangan natin bukas yan. Kung anong, I'm sure maghahanda rin itong depensa kung maraming mga political insights at kung ano pa ang mga mga emotional na statements at sinabi ng prosecution, gagantian bukas.
1: Hmm.
0: At sila rin ay magbibigay ng mga bagay na, magsasalita siguro ng mga bagay na para magkaroon din tayo ng malinaw na ideya. No?
2: Pambalansi.
0: At, yeah, pambalansi. At maramdaman din natin yung nararamdaman ng depensa at ni Vice President Sara.
2: Attorney Roy, interesado ako marinig yung iyong palagay dito sa paano ba babalansihin? Kasi kagaya kanina, feeling ko, or ayon sa aking pagtatansya, hindi balanse. Napaka-technical. At ang hula ko, yung mga karaniwang tao na nanonood, baka nakatulog or nawala na sa kanilang, kumbaga, hindi na nila nasundan
1: kung
2: ano ang pinag-uusapan. Meron bang paraan para ito ay balansihin?
0: Alam mo, Noel, this is the beginning stage, no? Maaga pa lang. So, kung ako rin, ako man yung mga abogado, pipilitin ko hanggang saan ko kayang dalhin, saan ko kayang maisagad yung pasensya ng hukom. Detestingin ko yan. How far can I go? Hanggang saan ba ako abot? Halimbawa, yung depensa, object ng object, technical, sabi nyo nga. Yan ang mga prosecution, pasok ng mga kung ano-anong remarks na hindi ukol doon mismo sa testimonya, di ba? Dinadagdagan nila ng mga kung ano-anong perspective, kung ano-anong ideya tungkol doon sa kahulugan ng article, no? Ng paratang. But makikita nila over time kung paano magiging paghawak ng korte. At sila rin ay makikibagay, makikita nila over time na ano, yung presiding officer, pipilitin niya maging patas as far as he can. Pero malalaman din nila, halimbawa, maluwag yung korte, mukhang lahat papapasukin. So, mapapagod ka rin kaka-object. Sasabihin mo lang, I have a continuing objection. Ibig sabihin nun, patuloy-tuloy po yung objection ko sa mga bagay na yan. O sige, noted. Sige lang. O sige, okay. Pero papapayagan, papapasukin, di ba? Kasi nga this is not a strictly legal litigation. Hindi po ito ordinaryong paglilitis. Mangyari nga, ang ating mga hukom, ang mga huwes natin dito, eh, hindi naman mga abogado ito eh. So, yung bahagi na yan nagsasalita sila para matumbok yung mga emosyon ng mga nakikinig, magiging malaking bahagi yan sa paglitis dito. Very important na makumbinsi mo yung mga puso ng senator judges. Kasi kung dadaanin mo lang sa technical na usapan, na usapang abogado, eh, ilan lang abogado nandiyan sa Senado?
2: Aha. Zone out.
0: Pero,
2: na iba.
0: Pag nailabas mo, di ba, if you're able to bring out the story in an emotional way, in a way that keeps you thinking, that moves you, di ba, na hindi mo matiis na pati ikaw apektado doon sa pagkapresenta ng kanilang story, diyan mo makukuha yung boto.
1: Mm-hmm. Mahalaga po yung pagkuha ng boto ng ating mga senator judges.
0: Yes.
1: Kaya nga po, may appeal tayo to the emotions, which we have seen.
0: Yes.
1: Ay napaka-masterful ng kampo ng mga Duterte dito, whether it is
0: yes.
1: for her father or for the vice
0: yes.
1: president
0: well,
1: herself. Opo.
0: Yung pinapakita nila pag sila'y namumulitika, pag sila'y nangangampanya, pagkausap nila yung kanilang mga supporter, yan ang mga taktika na ginagamit dyan. Ganon din yun, di ba? And as the lawyer, kung ikaw yung abogado, kahit alin panic ka man, that's part of your duty.
1: Aha.
0: Kailangan naintindihan mo yun.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, hindi lang emosyonal yung presentasyon mo, kailangan din magkaroon ng nabubusog yung intellectual na bahagi nung nakikinig.
1: Opo.
0: It must make sense intellectually and it must also fill you emotionally.
1: Aha.
0: Yan ang kailangan gawin ng impeachment lawyer.
1: So I'd also like to ask your opinion on this then, Attorney Roy, no? Kasi
0: yes,
1: aside
0: sure.
1: from the senator judges na nakikinig dito, ang taong bayan din ay nakasubaybay sa mangyayari. And tinitingnan natin how crucial public information, public opinion is on the decision na gagawin ng ating senator judges. Sa tingin niyo po ba yung nangyari kanina, although napakabilis pa lamang yan kasi prosecution side pa lang yung nag-examine, no? Meron na tayong ma-form agad na public opinion doon sa nangyari pa today?
0: Exactly, Rica. That is the challenge for both the prosecution and the defense. Halimbawa, it is not, hindi lang sapat na yung maayos, yung presentasyon. Siyempre, meron din gusto natin din makita yung mga tirada ng mga abogado na pang-professional. Yung talagang professional handling, strictly lawyering. Gusto rin natin makakita noon. Pero kung gusto natin maintindihan, kailangan bigyan mo ng konting espasyo na lagyan nila ng konting drama. Lagyan nila na ikay na ano pa ito, na i-involve ka. Di ba? Para kang nanonood ng teleserye, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Pag hindi ka na-involve, eh, hindi mo na masyado susubaybayan yan. Eh, mahaba pa ito. Let me give you an example. Yung kanina, biglang dumalo ang Vice President ng Senado. Nagkagulo,
1: mm-hmm.
0: you see?
1: Mm-hmm.
0: Biglang tumayo yung prosecution, tinatanong, ano ba ang ginagawa niya dito, etc., etc. You see what I mean? Itong mga maliliit na bagay nito, hindi ko sinasabing sinadya yun. Pero makikita mo yung interest ng tao, sinusubaybayan yan. Ha? And it is also something na napapaisip ka. Bakit niya biglang kinailangan niyang pumunta doon para makipag-usap? Di ba niya pwedeng i-phone patch lahat doon? O di ba niya pwedeng, sa umaga magkita tayo ha, bago kayo lumusog?
1: Aha. Pero yun nga din yung pinagtaka ko, attorney.
0: These things add to the color I was about to say. Sorry,
1: Opo.
0: Go ahead.
1: Sorry, apologies on interrupting you on that then also. Kasi yun din po yung nakita natin kanina, pag yung bigla ang pagsulpot ng vice-presidente.
0: Yes.
1: Na I was thinking, anong purpose nito? Hindi naman siya mag-a-appear. If this is purely optics, may naitulong po ba ito sa kampo ng depensa?
2: Attorney Roy?
0: I think so.
1: Aha. Ayun. Aha, there you go. Opo, attorney, I think we lost you for a while there. Naputol yata si Attorney Roy. Oh, pero I'll love the question sa iyo, partner. Mm-hmm. Oo. Tingin mo ba yung pag-appear ng Vice Presidente, even just for purely optics, may nagawa for them?
2: Meron sa tingin ko. Kasi unang-una, 'di ba, yung laging binabato sa kanya na ayaw mong humarap, takot kang humarap. Uh-oh. Yan, pinakita niya.
1: Uh-oh.
2: Humarap siya, hindi lang dun sa mismo, pero andun siya sa building, 'di ba? At nagbigay siya ng, kung tutuusin mo, kinote ang isang tula. Eh, may pagka-defiant ang kanyang deklarasyon. Sabi niya, one sentence na medyo mahaba, complex sentence, pero kumbaga yun ang sinasabi niya.
1: Oo.
2: Kumbaga, short but sweet.
1: Oo. Balikan natin si Attorney Roy, even just on audio. Attorney, are you there? Parang na-lost pa. Sige, I'll lob this, the another question sa your partner. No? Optics.
2: Okay.
1: May pinakita na siya. Nagpakita siya. Andiyan na ba si Attorney Roy? Naguguluhan ako. Attorney Roy?
2: Nag-freeze pa rin yata.
1: Oo, wala pa ata si Attorney. Okay, so...
0: Yes, can you hear me?
1: Ayan, there you go, Attorney. Hello, thank you. Opo. So, balikan ko lang po yung tanong natin kanina. Nasagot naman po ni Attorney Noel.
0: Yeah, can you hear me?
1: Yes po. We can hear you clear. Ito naman po, Attorney, yung kanina, may sinabi din ang Vice Presidente. Humarap siya sa media, but she didn't really answer any question.
2: Yes.
1: Ang sinabi pa niya, hindi ako haharap kasi sabi ng abogado ko. Sabi niya, no, pointing to her lawyer, huwag daw ako magsalita. How powerful is that statement from her, Attorney Roy?
0: That gives you an insight, no, na sila at saka ng mga depensa, meron talaga silang hinandang plano. At sila ay nag-uugnayan na mabuti. They're working closely together. I was surprised na dumalo siya doon at doon siya nakipag-meeting. Pero yun ang ginawa, yun ang pinili nila. Siguro tinetest nila yung environment. Magkakaproblema ba kung dumating siya? Ano ba reaksyon ng mga tao? Etc. But I think at a later point, it would be wise na magpakita si VP doon.
2: Oh, I agree, Attorney Roy. Pero puntahan naman natin, hindi ko alam kung kukunti na lang yung mga minuto natin. Kasi yung ating inaasahan, nakita na natin kanina, direct pa lang, hindi pa natapos. Eh, yung balak nila, isang witness, isang araw. Ano ang inaasahan natin? Gaano ba ito kahaba o katagal? Kagaya ba ito ng ano, FPJ's ang Batang Quiapo?
1: Ilang season?
0: Well, I think na mag-accelerate yan. Mm-hmm. Ang worry ko talaga pagdating doon sa parte na maraming dokumento, yung thousands of documents, paano ang gagawin nila dyan? Isa-isahin ba nila yan? What is the plan? We shall find out. Pero itong pagpresenta ng direct, as I have been saying, yan ang pinakamahirap.
2: Mm-hmm.
0: Yan ang mahirap talaga paghandaan.
2: Tama.
0: Okay? Kasi yan, maraming limitasyon sa pagtanong eh. Ngayon, pag yung witness mo ay lumihis dun sa plano, di ba? Kasi may plano yan. Hindi mo naman yan sinasalang, uusapan natin. Ha? Tatanungin mo sa isa-isa. Pag yan, may namintisan yan, hindi, mahirap bumalik dun sa puntong yun. Minsan yung pag-salaysay ng witness, kailangan step by step. Di ba? Ngayon,
2: yung
0: pagdating sa cross, makikita mo, mabilis yan. Diretso yung tanong. Wala masyadong sinusundan na rules yan. Maluwag na maluwag ang cross-examination.
2: Tama.
0: At malamang sasama yung mga senator judges dyan.
2: Correct.
0: Pwede mong bombahin yung witness eh sa cross-examination. Pwede mong talagang tanungin kahit lahat. Kahit yung kanyang background, kung saan siya, ano yung mga politika niya, kung meron kang matungtungan na salita doon, pwede mong ipasok.
2: Mm-hmm.
0: Sa direct, hindi ganun kadali.
2: Pero Attorney Roy, hindi po ba
0: yes,
2: yung kagaya kanina yung strategiya na dire-diretso parang machine gun na objection?
1: I object.
2: Oo, di ba? Yan din.
1: Oh.
2: Sabi nyo ka, mahirap yung direct pero kumbaga hindi ito hinahayaang magtuloy-tuloy kasi strategy din na putulin
0: yes,
2: yung train of thought. Hindi
0: yes,
2: ano nagtatanong, pati yung
1: testigo.
2: Ba? Oo.
0: Para yung witness mataranta. Pag naputol yung, kasi hindi mo pwedeng pabayaan, hindi kagaya nung pag in-interview niyo ako, abusadong witness ako eh, pag pinasalita mo ako,
1: Ato Miguel.
0: Hindi po pwede yun. Hindi ba pwede? Yung kailangan examination of witnesses is done by question and answer. Uh-huh. Isang tanong, isang sagot.
2: Tama.
0: Yan ang sistema dyan. So hindi pwedeng magkwento-kwento-kwento lang yan. Hindi, objection yun. The witness is narrating. Di ba nga, tinatanong pa siya, ano ba yung binabasa mo dyan sa notes na yan? Tinatanong ng mga senador. Pero yung notes na yan, pinapayagan yan. Isipin mo kung wala siyang notes, humuhula-hula siya kung anong mga numero doon sa video ang papanoorin natin. Di lalong tumagal yan.
1: I think
0: that the presiding officer, hahayaan niya yung mga yan.
1: Mm-hmm.
0: Sige lang, tira ng tira. Oh, kasi sa cross-examination, pwede mo naman bugbugin yung witness. Pwede mong testingin ng husto eh.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Malalaman mo at makikita mo kung lumilihis talaga doon sa story. Kahit yeah, alam mo, may paraan niya na iba-ibahin mo yung tanong. Yun ang one classic method sa cross-examination. No?
1: Uh-huh.
0: Tanong ka ng tanong. Iniiba-iba mo yung tanong, pero dapat yung sagot pare-pareho.
1: Rephrase the question. Para lang ko naririnig kanina, di ba?
0: Rephrase the question.
1: Oh,
0: pero sa cross-examination, makikita niyo sinasadya. Mamaya babalik-balik. Bakit kanina iba yung sagot mo, etc., etc. Yan, they will try to... Kumbaga, hahanapan nila ng paraan na para mabulol yung testigo o magbago yung sagot.
1: Sabi nga, Attorney Roy, making silip the butas-butas, di ba? Kung may butas sa kanyang mga sasabihin. Attorney, unfortunately, naubusan po tayo ng oras, but it's been a pleasure having you sa dissection
2: always.
1: Po natin ngayon. Hopefully, Attorney, we can call you again bukas or next week po pag available kayo, sir. Ay, naputol na naman ata si
2: Nag-invoke
1: Attorney
2: Roy. Nag-invoke na ng right to remain silent si Attorney Roy. Pero maraming salamat, Attorney Jose Roy III. Attorney Judd Roy ko siya kilala.
1: Ayan, alam mo yun, mga naglalabasan yung mga connection niyo, partner, ha? Kayo mga abogado, magkakakilala talaga. Susunod na po ang programang Alam na Dis, kasama si DJ Jaiho at si Papa Awal Paz. Pero para sa araw na po na ito, this wraps up our special coverage para sa Vice President sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Nakasama niyo po Rica Lazo,
2: Attorney Noel Del Prado.
1: And we'll see you again tomorrow. Alauna po ng hapon, meron na po tayong pre-trial prepper. Kasama po si Peter Musingi at si Danny Buenafe. Magbabalik ang special coverage ng DZMM sa Day 3 ng impeachment trial ng Vice Presidente. Maraming salamat po. Good night. God bless.
3: Duterte impeachment trial.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 2 minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
4: Panahon pa. Alerto sa bagyo at habagat.
0: Mga kapamilya, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Papa A, Awel Paz, kasama po
1: ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho.
0: Tayo po ay pansamantala po magbibigay daan sa mga mahalagang pagtutok dahil bigla po ang buhos ng ulan dito po sa Metro Manila at may mga ilang lugar na rin po na binabaha. Kaya ipasok na po kaagad-agad natin, no, ang ating pong pag-asa weather forecaster. Nasa linya po ng telepono para kumustahin po natin ang sitwasyon ng ating pong panahon, Chanel Dominguez. Magandang gabi po, Chanel.
5: Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, yung naranasan po natin mga pag-ulan dito sa Metro Manila at yung mga karating lugar po natin ay dulot po ito ng localized thunderstorm. Hindi po ito yung direktang epekto ng bagyo or ng southwest monsoon. Ito po yung panandalian lamang na malalakas na buhos ng pag-ulan dulot po ng localized thunderstorm. So ngayon po, para sa update natin dito sa bagyong si Vabi, natatawagin nating Inday. Posible ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Mababa pa rin naman yung chance ng landfall sa anumang parte ng ating bansa, pero posible ang close approach niya dito sa May Batanes. Posible tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal over the northern and eastern portion ng northern Luzon. Earliest po natin pagpasok niya po ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din ang pagtataas ng gale warning para naman sa mga baybaying dagat natin over the eastern seaboards po ng ating bansa bukas din po. Dahil super typhoon category itong bagyo na inaasahan nating tatawagin nating Inday, ay inaasahan yung pag-enhance ng southwest monsoon na magdadala ng malakas na ulan sa northern at western portion ng ating bansa. So yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas po ng PAGASA. Sa ngayon, yung southwest monsoon, naasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Sambuanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Para naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi, katulad din po ito nangyaring ngayon. Yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Yes po.
0: Sorry po ha, kasi po marami pong nagulat. Bigla po dyan dito sa Metro Manila, marami pa po ang mga nasa kalsada ngayon, biglang binaha. May mga nag-aalala po, naku, yung bahay namin, baka yung mga butas ay biglang nagbaha na. Gaano po tatagal po itong lawak ng ulan na ito? At linawin po natin, hindi pa po ito bagyo. Tama po ba po?
5: Yes po, tama po kayo dyan. Hindi po ito yung bagyo. Hindi rin naman po magkakaroon ng direktang epekto itong bagyo sa atin dito sa Metro Manila. Localized thunderstorm lamang po ito. Ito po yung mga panandali ang malalakas na buhos ng pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi po.
0: Yan, maraming sa ano po, saan po kaya ano pwedeng tumutok? Meron po ba po tayong hotline number just in case po, o kaya po website na pwede pong tingnan po kaagad-agad ng ating pong mga kapamilya?
5: Yes po, updated naman po lagi sa aming social media pages, lalo na sa Facebook, DOST_PAGASA.
0: Ayun, maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez, ating po pag-asa weather forecaster. Samantala, naku, binaba ang mga kakalsadahan, Mama Jai.
1: Samantala, mga kapamilya at mga kaserbisyo, kumuha muna tayo ng update sa kalagayan ng ating mga kalsada mula sa MMDA Metro Base, Joel Wahed. Joel.
4: Traffic Reports. Traffic Reports.
1: Alamin natin mula kay Joel Wahe ng MMDA Metro Base. Joel.
6: Opo, magandang gabi sa inyo sa lahat po ng mga nakikinig sa DZMM. Yung latest traffic update natin, lalo na yung kahabaan nitong EDSA, yung southbound lane ng EDSA, kung manggagaling ng Balintawak, wala naman silang madadaan ng anumang pagbabagal patungo ng Caingin hanggang makarating ng Muñoz. Maluwag din sa West Avenue patungo ng Quezon Avenue hanggang dito pa sa may Scout Borromeo. Maging sa Timog Avenue sa oras na to, tuloy-tuloy naman yung usad ng mga sasakyan patungo ng Kamuning hanggang makarating pa ng Aurora Boulevard. Maluwag na rin sa Pitwason patungo ng Santolan, Annapolis hanggang sa may Connecticut. Sa Ortigas, wala na rin tayong problema dyan. Tuloy-tuloy na rin yung usad ng trapiko patungo na Show Boulevard, sa Boni hanggang makarating pa ng Guadalupe. Pero pagsapit sa Estrella, nakakaranas pa rin ng katamtaman hanggang sa mabagal patungo na dito sa may Magallanes. At muling luluwag yan pagdating dyan sa Ebanghelista patungo sa Cabrera hanggang Taft Avenue. Maging sa may FB Harrison, mabilis na rin ang usad ng trapiko patungo ng Rojas Boulevard hanggang makarating pa ng Diosdado Macapagal Boulevard. Maging sa kabilang panig ng EDSA, yung northbound lane, light traffic magmula dyan sa may Macapagal Boulevard patungo ng Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag na rin sa may tramo hanggang sa may Magallanes,

0: At sa May Pasay Road, wala rin tayong problema. Light traffic patungo ng Ayala Avenue, Buendia hanggang Kalayaan Avenue. Maganda pa rin yung daloy niyan, tuloy-tuloy pa rin hanggang makarating pa ng Guadalupe. Pero after Guadalupe Bridge, dyan po nararanasan na yung moderate to slow moving hanggang sa may White Plains Avenue. Bahagyan luluwag lang yan after sa White Plains Avenue bago dumating ng Santolan. Muli pong magbabagal, moderate traffic hanggang sa intersection naman ng Aurora Boulevard. Maluwag naman patungo dyan sa may Camias Road, East Avenue hanggang sa may Quezon Avenue. Maging dyan sa may North Avenue, wala na tayong nakikitang anumang pagbabagal patungo sa Congressional, Oliveros hanggang makarating ng Balintawak. Yan po muna yung maibibigay kong ulat trapiko magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Joel Wahe nag-uulat.
1: Maraming salamat Mr. Joel Wahe mula po sa MMDA Metro Base. Samantala mga kapamilya, paraanin po natin ang mga mahalagang balitang to sa labas ng himpilan. Ilang kalsada nga po sa Quezon City, may gutter deep na baha. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Kelly Cordero. Kelly!
2: Papaawal, Mama Jai. Bahagyang humina na ang ulan sa bahagi ng Quezon City pero nakakaralos pa rin ng malakas na hangin. Kanina bumungo sa malakas na ulan na may kasabay na pulog at kidlat. Pero sa mga oras na to, nagsisimula na rin na humupa itong gutter deep na baha sa ilang kalsada, partikular na rito sa My Mother Ignasa, palabas ng EDSA Quezon Avenue southbound. Paglagpas ng EDSA Quezon Avenue sa May Kamuning, hanggang sa May Kamuning, light traffic pero kapansin-pansin na mabagal na patakbo ng mga sasakyan dahil sa badulas ng kalsada. Sa northbound naman, may volume na ng mga sasakyan at may gutter deep na baha sa May Quezon Avenue, dyan sa tapat ng Sentry. Sa datos naman ng Quezon City Government, bago mag-alas 9 ng gabi, nidip ang baha sa Barangay North Fairview, particular na sa 61 area sa North Fairview Park at gutter deep naman sa Barangay Santo Domingo, Matalahid sa May Diakula Bato. At yan muna ang update dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
1: Maraming salamat sa ating radio patroller na si Kelly Cordero. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ng ilang kalsada sa Maynila habang patuloy ang pag-ulan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni radio patroller Bert Dizon. Bert.
3: Jai ho, well, sa mga sandaling ito ay humina na ang pag-ulan dito sa bahagi ng Espanya Boulevard. Naramdaman naman kanina ang malakas na ulan sa kahabaan ng Rojas Boulevard. At halos mag-zero visibility naman sa bahagi ng Padre Burgos Avenue, corner Maria Orosa Street. May pagbabagal naman sa usad ng mga sasakyan sa bahagi ng Quezon Boulevard underpass. Ilang motorista naman ang pansamantalang huminto at sumilong sa underpass dahil sa lakas ng pag-ulan, wala namang naitalang pagbaha sa kahabaan ng Espanya Boulevard at sa kahabaan ng Taft Avenue mula sa panalukan ng Quirino Avenue hanggang Padre Faura Street. Nagpaalala naman ng Manila City DRMO sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa mga madulas na kalsada. Inaasahan naman na tatagal ng 1 hanggang 2 oras ang nakataas sa thunderstorm advisory sa buong lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat Bert Dizon at sa ating mga radio patrollers. Mag-ingat po tayo mga kapamilya.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
5: Awel Pass at Jai Ho! Alam na dis!
1: At nagpapatuloy naman po ang ating programang Alam na Dis. Patuloy po tayo mag-ingat alam sa mga kapamilya natin sa Metro Manila sa pagbugso ng napakalakas na ulan at pagbaha-baha. Pero gagawin po muna rin pa namin kayong light ngayong gabi. Kasama po ang ever lovable, Papa Awel Pass.
6: At hindi rin nakapahuli, of course, ang kapiling ninyo, ka-bonding pa. Siyempre naman, ako naman po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: At sa maulang gabi sa Metro Manila, sabayan niyo po ng kape, sasabayanan po namin kayo ng kahit ilan man lang na showbiz chika.
6: Oh my God, kasi gusto kong magkape.
1: Wow. Gusto ko rin magkapera.
6: Ako magkapera naman, pala. Magka, I know.
1: Magka.

0: Ay, wag yun.
1: Pera din.
0: Magka-pera
1: din.
0: Mama Jai, mahal ko ang trabaho natin.
1: Magka-pera din ang gusto ko, Papa Awel. Oh, sino bang ayaw magka-pera? Di ba lahat tayo, money dust, pati sa mga nakikinig at sa mga nanunod sa atin. Ayan, money dust sa ating lahat.
0: Correct. Yes. I-claim natin na kaya na pagbagsak ng ulan, parang babagsak ang mga blessings sa atin. Sana umulan ng pera.
1: Totoo.
0: Blessings sa atin.
1: Yes. Ganon. At good health for everybody. Gusto ko lang palang batiin bago yan siya, Papa Awel.
0: Mamara!
1: Hindi, happy birthday kay Luis Ontiveros.
0: Ay, si Lulu!
1: Hi, Lulu! Happy birthday!
0: Ba't naman Lulu?
1: Yun kasi yung tawag ko sa kanya, Lulu, yes. Kasi
0: Luis. Swiss!
1: Hindi, Luis.
0: Ikaw, Lulu, ako, Luis.
1: Luis.
0: After ng Lulu, Luis.
1: Luis. Totoo. Diba? Hindi, mag-chat kami kanina. Binati ko siya, sabi ko sa kanya.
0: Magkasama kami kanina?
1: Ah, talaga?
0: Nung kachat mo siya.
1: Hindi. Mm. Sabi ko sa kanya kanina, Lulu, happy birthday. Yes. I love you and I miss you. Tapos sabi niya, miss you, Jai. Thank you. Love you right back. Sabi ko, palagi ako nasa likod mo, simula't simula. Basta happy ako na healthy ka. Correct. Thank you, got your back to catch up tayo soon. Sabi ko, kailan? Next week. Okay.
0: Diba? Sana lahat nasa likod. Yung guard dati lagi nasa likod ko eh.
1: Binabantay ko rin siya kanina.
0: Okay, sa oras na 9:15, kahit katitig lang po, bibigyan po namin kapag gagaangin natin ang inyong gabi. Sa mga fans ni Catherine Bernardo, alam nyo ba na naging hamon para kay Asia's superstar Catherine Bernardo ang kanyang pagganap sa kanyang karakter sa inaabangan na serye na Someone Someday. Ayon kay Kat, kumuha siya ng ilang bahagi sa kanyang mga nakaraang karakter para mabuo ang hindi perfectong katangian ni Billy. Ibinahagi rin ni Kat na nag-warm up at nagpakiramdaman sila ni James Reid na isa ring magbabalik sa paggawa ng serye. July 24, mapapanood ang Someone Someday sa Netflix, July 25 sa I Want, habang July 27 sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live.
1: Idagdag na natin dun, partner, mga kapamilya at kaservisyo, kung ang ilang celebrities, luxury bags, stylish shoes, o kaya na may signature perfumes ang hilig kolektahin, alam nyo ba ang kakaiba naman ang koleksyon ng aktres na si Catherine Bernardo? Kwento nga ni Catherine, obsession niya at gusto niya ang mga case na may mga ilangan. Inaabangan na nga po sa ngayon si Catherine at ang box office queen ang kanyang paparating na teleserying Someone Someday, kung saan kasama si James Reid. Ito ang pagbabalik sa kandida ni Kat. At syempre, lahat excited na excited nang mapanood ito.
0: Yes! Nako, yes. Ito sabi ni Kuya Kokoy Legaspi, may excited daw na mapanood yan. Lalo daw, parang pa-birthday niya na rin sa sarili niya yan. Kaya happy birthday po kay Regine Mapa from BK Medics, sabi ni Kuya Kokoy. Ito pa, naku, mga ka-alam na DS. Tampok naman sa cover page ng July issue ng Harper's Bazaar, Singapore, sina The Love One stars Ann Curtis at Jericho Rosales. Sa magazine, highlight ang kanilang mga ibinahaging opinion tungkol sa realidad ng pagmamahal, relasyon at heartbreak. Mabilis namang nag-react ang fans na Ann at Echo. Tinatayang umabot sa 300 milyong piso ang worldwide gross ng pelikulang The Loved One.
2: Alam na this!
0: Hindi mo inabot yun. Kami lang nakaabot na ng kantang yun.
1: Grabe, ang tanda mo. Tiyari!
0: Alamin natin ang sitwasyon sa Espanya. Sa mga uuwi po ng Espanya, isisitwasyon ko kayo.
1: Hindi, kasi hindi ko talaga inabot. Kaya iniisip ko,
0: hindi na concert kasi nakaraan si Direk Bobot Mortis. Diba? Napaka-successful. Congratulations, Direk Bobot Mortis.
1: Diba ang naabutan, hindi ko naabutan. Pero ang alam kong sikat na love team ni Bot, si Ate V.
0: Ate V. Yes. Tapos Nora Honor, Pip and Guy, ganon.
1: Bot and V naman Bot sila, diba? Uy, bongga.
0: Yes.
1: Pero alam mo ba, Papa Awel, nasa generation nyo, may ganyan. Sa generation naman namin, sikat ang mga taga-Thailand, ang mga taga-GMM TV.
0: Ang swerte namin, lahat ng henerasyon, naabutan namin. Yun lang.
1: Oh my God. Okay, Mano, go. Pabless. Hindi. O, respeto, yun, magalang.
0: Tama naman. Manda ka mamaya.
1: Buti na lang nagpapapayat na ako.
0: San?
1: Wow, hindi. Mali. Eto na yan mga na. Kapamilya, maghaharap nga po ngayong taon ng Star Magic Shooting Stars Team at GMM TV Talents ng Thailand para sa

0: annual friendly competition na Star Magic All-Star Games, Mang JV at iba pa. Ang mga Thai stars na sina AJ, Neo, Joss, Gawin, JJ, Ryu, Aston, Mark, Ping, at Tisho na pawang nakilala dahil sa kanilang ginampan ng mga Boys Love o BL series. Magaganap ang Star Magic All-Star Games sa August 23 sa Mall of Asia Arena.
1: Alam na, pilihan
2: yan. Mukhang sold out kagad dyan. Pero ba naman, no? Diba lahat? Ay, nako. Magbaon po ng maraming tubig.
0: First time to na may imports na makakalaro. Because yes. I remember yung mga past Star Magic ball, di ba nag-host ako, Papa Awel, eh talagang ang kalaban parang Team Daniel Padilla or Team Gerald versus Team Showtime. Mm-mm. Pero this time, parang feeling ko, kakaiba yung experience.
2: Yes.
0: Kasi nga, syempre, yung mga Thai stars,
2: correct.
0: Feeling ko liyamadong-liyamado na ang mga kapamilya heartthrobs natin. Kasi syempre, bongga na lang kung maraming baon din ang mga Thai stars na dalin dito. Pero syempre, tayo mga Pinoy, kahit hindi tayo mga taga-Thailand, iminahal natin ang mga palabas nila. For sure, maraming mga magpa-fangirl ngayon sa gaganaping Star Magic All-Star Games.
2: Tsaka knowing the Filipinos, very hospitable tayo. Appreciate natin
0: welcoming
2: sila.
0: Sobrang welcoming ng mga Pinoy talaga.
2: Correct.
0: Yes.
2: Kaya abangan po yan. Pero ito na mga kapamilya, sa oras na 9:20 ng gabi, inaabangan din ang ating unang guest. Kita mo naman na gaya ng pagbugso ng ulan, bugso din ang ating mga guest kasi dalawang guest natin. Unahin na natin po live via Zoom ang first runner-up ng Miss Culture International 2026. Please welcome Liana Kylie Manuel. Palakpak-pakpakin. Hello,
3: hi, Liana.
4: Hello po.
2: Ay, ganda. Pretty. Diba? Ang ganda ng resolution niya. Parang naka-HD, ah, Liana. Oo. Congratulations sa... Totoo naman. Hindi, ang ganda talaga reflection mo. Tsaka nag-usap tayo nila mama. Jay, you're all black.
0: Yes.
2: Diba? Yes. Congratulations sa pagkakapanalo mo
4: so
2: bilang
4: much,
2: first
4: po.
2: Runner-up.
4: Thank
2: ano
4: you.
2: Ba itong Miss Culture International?
4: Ano po yun?
2: Ano po?
4: Miss Culture International po, it's a pageant focused on promoting culture. And naging one of the heavy reasons kung bakit mas na-intrigue po ako within the Filipino culture. And this pageant was held on June 1 to 6, June 6 being the finals. And I competed against, I believe, 17 or 16 other Miss candidates. Tapos meron din pong Mr. and Teen categories. We also had a Mr. representative, Mr. Teen representative.
2: Oh, bali sa Pilipinas muna ba ginawa ito, yung parang parang national finals ba natin or kabugan ng ibang-ibang bansa?
4: International pageant po siya.
2: Wow.
4: I represented the Philippines.
2: Ilang countries? 17 ang sumali. Wow.
4: Opo, I believe 17 po.
2: Very nice. Naku, congratulations. Nakakatuwa naman.
4: Thank you.
2: Ano, napakaganda ng inuwi mong tagumpay dito sa Pilipinas. Pinapakita natin ngayon to, yung national costume ba na ginamit mo dito ay specially designed para dyan sa competition?
4: Yes po. It was specially designed for the pageant.
2: Mm-mm, yun. Bali, dito sa reign mo, ano yung nakaakibat na responsibility mo for a year? Ano-ano ba ang gagawin bilang first runner-up?
4: I believe po, yung sa roles po ng first runner-up, I think ibibigay pa po kasi majority po ng mga duties na bigay po dun sa ating reigning, which is si Miss Australia. Pero
2: yes,
4: ako po, I'm always willing to contribute for Miss Culture International. Siyempre po, it's representing the Philippines. And as well as po, I'm always willing to contribute to Miss Pearl of the Orient, which is the pageant that I won as culture ambassador. Kaya po, nakapag-compete po ako sa Miss Culture International.
2: Wow! Naku, congratulations. What for you was the most memorable moment? Tsaka yung parang challenging din na nangyari sa'yo dyan sa experience mo competing for Miss Culture International 2026?
4: Yung super struggle ko po was during my preparation, alam po ng handlers and yung team ko na hindi ko pa po gamay ang pag-makeup sa sarili, pag-hair. Pero sinasabi po nila sa akin, kailangan kong matuto. Kasi I will be flying alone.

0: TikTok star and CEO mismo ng Prestige Air National at naku-manager lang naman siya ng mga naglalaki ang pangalan ng mga showbiz personalities. Makikilala po natin ang nag-iisang Manix Carancho. Para lang tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Awel Paz at Jai Ho! Alam na this! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi-gabi-gabi!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: At masaya nagpapatuloy po ang ating programa. Kasama pa rin po ang ever laughable, ever lovable, Papa Awal Pass.
7: Siyempre naman, kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
6: Naku mga kapamilya, napakahalagang anunsyo ito. Ha? Ulitin po natin, magkita-kita tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40! Apat na po tayo!
7: Aba naman, partner! Mm. At mga kapamilya, simula alas 9 ng umaga, hanggang 300 na katao po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
6: Pagsapit naman ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Mayroon tayong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading, at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners.
7: Wait, there's more. May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa mga kapamilya artists tulad nina Brian Song, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, at ng Adja.
6: But wait, there's more. Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makibonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM.
7: Tandaan, first come first serve po mga kaserbisyo. Kaya naman, sabay-sabay tayong lahat, ikaw, ako, maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM.
6: 40, apat na po tayo!
7: Siyempre, dire-diretso ko na ito, Papa Awal, at mga kapamilya, para sa mas masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap.

0: tapa at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: At mga kapamilya worldwide, meron tayong very special guest ngayong gabi na kumai-inspire tayo at lalong gaganda ating gabi. Lalo sa mga kapamilya natin na nakatutok ngayon sa TFC Worldwide, ganda sa I Want app natin, yung 1.5 million subscribers natin sa YouTube at more than 3 million po sa Facebook. Yung mga nanonood sa teleradyo, cable po nationwide, tumutok po kayo. At sa mga natatraffic po, lakasan nyo po ang transistor radio sa Radyo Patrol 630 kHz po natin sa DZMM dahil makakasama po natin na co-partner. Ang haba, parang litanya talaga. He wears many crowns sa dami ng kanyang mga achievements, di ba? Naku, siya lang naman po ay social media influencer, TikTok star, at CEO ng Prestige International. Please welcome on the show, Manix Carancho!
2: Hello! Ang daming studio audience!
3: Yes! Magandang gabi po sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ng DZMM, Alam Na This, and yes, syempre magandang gabi DJ Jaiho and Papa Awel.
1: Yes. Thank you.
3: Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa akin ito.
2: Alam
3: sa
2: mo,
3: DZMM.
2: One thing that I really love about talaga kay Sir Manix, di ba? He is a very, very pleasant. Yung, alam mo, parang hindi makabasag pinggan, di ba? Talaga bongga. Pero syempre, sabi mo nga, he wears many hats. Sa kanya, siya isang businessman, isang entrepreneur. Mm-hmm. And aside from being yung mga nasabi natin, Papa Awel, ang taas lang naman, 11 million followers on TikTok. Talk, diba?
1: Yes.
2: Pero kwento naman muna siya para ma-inspire yung mga nakikinig at nanonood. Sino ba si Manix at paano siya nagsimulang makilala sa larangan ng mga nabanggit namin?
3: Sa business muna.
2: Yes, let's start sa business.
3: Nag-start ako sa skincare industry. Mahilig kasi ako nung bata ko. Sobrang hilig kong magtimpla-timpla. Pero nagahalo ko yung mga shampoo, mga Colgate. Na wala naman siyang kakapatunguhan.
1: Yes.
3: Then, nung high school ako noon. Tapos, nung mga college na ako, nagsiseminar na ako paano gumawa ng mga lotion, sabon. Then, 2014 or 2015, doon ako nag-start na gumawa ng skincare. So, 12 years na kami ngayon.
2: Oh. Pero umabot sa punto na yung dating nagahalo-halo lang ng mga toothpaste, yes, ng mga shampoos, at kung ano man yung pwedeng patunguhan noon. May sarili ka ng, tama di ba? May sarili ka ng manufacturing.
3: Yes, isa sa pinakamalaki sa part ng Pangasinan po ng skincare.
1: Wow! Yes. Na umabot pati sa mga sabon-sabon. Kaya sabon, ikaw sabon na ang tinawag na soap lord.
3: Lord of soap.
1: Di ba naman? Pero bukod siyaan, at an early age of 23, eto talaga, ma-inspire yung mga nag-aaral pa lang dyan, anong edad nyo na. 23, nagawa niya yung Scramble King. Dumami ng napakaraming franchise, 130. Paano mo napagsabay-sabay ito? Ang dami.
3: Di ba mahilig po ako mag-mix? Mix, pati mix. Yung sa mga, kasi sa Scramble, trinay ko din siya i-mix. Chinek ko kung paano masarap. Nag-open kami ng franchise, sumama kami sa mga expos. And ayun po, sobrang nag-boom naman siya. Pero since seasonal lang yung mga ganong...
2: Pag-summer
3: or seasonal lang yung ganong klase ng pagkain, hindi siya tumagal sa market.
2: Kumbaga parang sa pagmamahal, nahanap mo talaga yung pagmamahal mo, hindi lang sa paghahalo, hindi sa food and beverage, sa mga talaga, skincare and beauty
3: kasi
2: products.
3: Kasi nagkaroon din ako mga food carts dati, parang hindi talaga ako sa food.
2: Ganun naman diba sa negosyo, parang itatry mo nang itatry kung saan ka papatok. At pag nahanap mo na, kailangan mo nang tutukan, kailangan mo nang mag-focus doon, di ba?
1: Nako, isa sa mga anchors natin, si Doc Dennis Ngo. Sumasaludo sa'yo, ang dami mo talaga na ginagawa. Pero, mas nagtagal siya, eto na, humawak kayo dahil showbiz program
2: ay,
1: ito.
2: Na, ay, nakahawak
1: ano
2: na.
1: Ba? Kaloka nang giniglamang ko. Eto na, ang dami mong mga artista na na-discover at nawakan.
3: Influencers.
1: Diba? Influencers din. Siyempre, pinangungunaan niya nung guest natin recently na si
2: Fiang Smith.
1: Yes. Ganon.
3: Oh. Si Fiang po, before pa siya mag-enter ng PBB, isawa ko na po talaga siya.
2: Tanungin na natin siya.

0: mga contract. So once na completed na yon, pwede na sila magstay sa bahay.
1: Ah, talaga?
2: Oh, oh.
1: But I heard Papa Awel, ha? Kasi yung isa ngayon sa yung mga mahilig sa social media, nagulat ako talaga na bukod sa kilalang kilala nila ang Manix House na pinamumunuan ni Sir Manix na ating bisita ngayong gabi. Parang ang sikat ngayon, Papa Awel, after ni Fiang, talagang may bago siyang mga alaga sa pangalan ni na Kosoke, ni na Shilin, ganyan. Tapos nakausap namin yung magulang. Parang tinanong namin, parang ang naging parang turning point na pinayagan mo yung anak mo na pumasok dun sa Manix House. Parang nasabi niya kasi dahil nga ito yung pangarap ng anak ko and at the same time, hindi pinababayaan. Tama ba? Correct me if I'm wrong, no? May mga paaral program ka rin mismo.
0: Yung mga artist na nag-aaral sa mga probinsya nila and kung gusto nila magstay sa amin, ayoko naman na mahinto yung mga pag-aaral
1: yung schooling,
0: nila. Dinilipat namin kami ang ako yung nagpapaaral hanggang sa school supplies, bahon, uniform, palawan, saka mga kung ano-anong requirements sa school.
1: Nice.
0: Para hindi naman, hindi na, kasi sabi ko,
2: yung,
0: sabi ko
2: yung
0: ang showbiz or ang pagiging TikTok influencers nyo is hindi naman pang matagalan. Swerte na lang kung tumagal kayo.
2: Oo.
0: Pero kung hindi man, at least nakapag-aral kayo.
1: At ito lang, ibida ko lang, no? Siya, pinakasigahan ko sa Sir Manix. Modesty aside po sa mga nakatutok, sa private school pa mismo pinag-aaral.
2: Grabe. Nakakatuwa naman.
1: Saan ang galing yun? Di ba, Papa Awel? Saan ang galing yung eksena na, syempre, di ba, hindi mo naman kadugo, kaano-ano?
0: Ayaw lang namin talaga kasi importante sa akin pag-aaral. So, parang ayoko na unahin nila yung ganyan. Pero kung kaya nilang pagsabayin, no problem. Papayag naman kami. Pero yung talagang ayaw mag-aaral, hindi namin
1: kinukuha.
2: Correct. Ito talaga, maraming gustong makaalam nito. Kasi alam natin yung paano na-discover si John Lloyd Cruz sa isang mall, ganyan. Ang PBB naman, pumunta talaga sa mga probinsya para makita si Maymay Entrata, si Nabugoy, mga ganyan, di ba? Ano ba talaga yung X factor na nakikita? Kasi maraming gwapo, maraming maganda, pero minsan, hindi sila napipili, ganyan, sa Manix House. Paano kayo nagdidiskubre? Kasi marami ng interesado ngayon ng mga momshies, popshies, na anak, ito na yata yung pagkakataon ng maging artista. Paano po yan?
0: Nag-allow kami ng visitors, so mga 1 week or 2 weeks, i-check namin yung ugali nila kasi kahit na may mga itsura or magaling or kung may attitude kung magiging problema namin in the long run, hindi na kasi ayaw namin ng sakit.
2: Paano yung talent? Paano yan? Pinapakanta ninyo? Pinapa-audition ninyo? Go see? Ganun.
0: Yun, acting muna kasi acting. Yun yung lagi namin ginagawa. Pero inaano na namin sila sa dance ngayon. So, by next week, mag-start na tayo ng dance lessons.
2: Ganun. So, kailangan, syempre, basically, hindi lang sa ganda, sa gwapo, dapat may talent. Tapos, ito na, maganda dun, ino-observe muna nila
1: yung personality.
2: Baka mag-attitude kaga.
0: Kaya, pag nagpapakontract po kami, hindi yung, pagdating mo contract, hindi. Parang, paghirapan mo yung contract na mabigyan ka. Yung iba umabot ng 6 months before pa.
1: Mabigyan ng kontrata. Yes.
2: Correct. Ayun pala.
1: Hindi kasi syempre, di ba, parang kung ganyan, Papa Awel, kudos to Sir Manix kasi syempre, meron siyang skincare brand, meron siyang ibang mga businesses na kung saan kapag ka naging under ka sa kanilang management company, parang automatic, di ba? Kagaya ni Fiang, kitang-kita naman natin, di ba? Nasa loob pa ng bahay ni Kuya hanggang sa paglabas, abay may endorsement na agad-agad because yung produkto nila, yung mga artist na rin yung nag-i-endorse. So,
2: true.
0: Before pa siya pumasok, pag ganyan, binibigyan namin sila ng
1: mga endorsements,
0: contract,
1: mga contract.
0: It was parang nabanggit ni Fiang dati na first time niya makahawak ng 1M, ganyan-ganyan.
2: Wow.
0: Yan sa amin galing yung contract. Na...
1: Pero baka naman sabihin nila, agad-agad maraming tumawag sa inyo. No? Ito po, uulitin po natin, ha. Pinaghihirapan po.
0: Opo. Ayun, di rin kami nagpa-promise na pagdating nyo, ito yung masasahod nyo. Unti-unti, kailangan muna kayo pasikatin kahit sa TikTok lang muna, then susunod na yung mga projects doon.
1: And totoo.
0: May mga binibigay din naman kami mga allowances sa kanila. Pag tumutulong sila sa amin sa pag-YouTube.
2: Correct.
1: Sa pag-vlog, ganyan.
2: Ano yung stand mo po, Sir Manix? Kasi recently, diba? Tsaka hanggang ngayon, uso pa rin po yung, naku, mga nangi-scam na, pwede ka maging artista, ganyan-ganyan. Ano? Pero kailangan natin magpa-pictorial, magbayad ka muna ng ganyan.

0: niya.
1: Actually, may mga gumagawang ibang grupo niya na parang ginagamit yung
2: pangalan nyo
1: sa amin na parang, yan, siguro maging babala na rin to.
2: Ano, sabihin niyo po sa harap ng ano, camera.
1: Ang pag-audition po sa amin, yung mga pag, para makapunta kayo sa Manix House, ay wala pong bayad. Yung pagsundo po namin, wala po lahat yan bayad.
2: Kumbaga, no payment kapag Japan. Gusto mong pasukin yung ginagawa nila sa Manix House talaga, syempre, di ba, papaawal. Pero, ito ang magandang balita. Kung kanina, ito po ba tama, eh parang nagsimula lang sa parang, dahil nga, hobby nyo lang, gusto nyo lang makatulong, and at the same time, bukod sa makatulong, matulungan din yung produkto po ninyo, magsisimula na daw po kayo sa paglo-launch at pag-build ng inyong sariling talent agency.
1: Yes.
2: Ang kasagutan at ang buong detalye, malalaman po natin sa pagbabalik ng
1: Alam Ko Na!
2: Alam Nyo Na!
1: Alam Na Din!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: DZMM, Radio Patrol, 630.
3: Hello, kapamilya.
4: Hello, JR.
2: Yung paborito ko, DZMM. Doon ko po kasi nakita yung nabasta at may nangyari, naka-report agad. But hindi pa man binabalita ng iba, nakakarating na sa DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM, Radio Patrol, sa East 30, una sa balita, una sa public service.
1: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: At masaya nagpapatuloy po ang inspiring kwentuhan natin sa isang celebrity social media influencer, TikTok star at CEO mismo ha, ng Prestige International na si Sir Manix Carrancho. Nagbabalik po ang ever lovable Papa Awaw Paz.
2: At sana may mic. Kasama pa rin ang beshi ng bayan at ang Diyos na ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jai Ho.
1: Ito na, bumubuhas na yung mga katanungan kay Sir Manix kasi ang dami nga pong nagiging interesado. Pero may nasagap pong balita si Mama Jai Ho. Pinapamper nyo daw masyado ang mga artista ninyo. Totoo po ba yun?
3: Medyo hindi nga maganda kasi tinatamad na sila maglinis ng
2: mga... Ayun lang.
1: Ayan lang. May pagganda.
3: Kaya syempre si Mama nandun. Parang, ayan, ini-spoil. Alam mo yan, ini-spoil mo.
1: Kasi, mga pa-buffet daw yung pagkain.
2: Yes. Totoo ba yung may chef sa loob ng Manix House para sa breakfast, lunch, and dinner?
3: Nung dati po, hindi pa po ako nagpaparal, walang lunch kasi, ay walang breakfast kasi lunch na sila nagigising. Nung may school na po, yun, nag-adapin yun ng breakfast.
2: At meron daw mga, kumbaga, kung sa artista, meron tinatawag na road manager, doon naman sa kala, meron silang katuwang sa mga gawain talaga. Kumbaga, yaya, may mga yaya sila, ganun.
3: Magsisipag, sila Ate Dayan, Ate Baby, hello.
2: Hello, Ate Dayan.
1: Mga angels, yes, yun. Yes. Mga angels sila,
2: di ba? At hindi nagko-commute.
1: Ay, nako.
2: Kasi hatid sundo ng coaster ni Sir Manix ang mga talent.
3: Pag Manila to Pangasinan. Pag sa school naman, minsan nagko-commit.
1: Ayun. Oh, para matuto din naman sila. Totoo. Diba yun?
2: Question, napapatanong sila lolo at lola, tito and tita, mama and papa, sa mga nanonood, ano pong nakukuha nyo, na-earn nyo pagdating sa mga ganitong pagiging generous ninyo sa mga tao na hindi nyo naman din po talaga mga kadugo, kamag-anak?
3: Kasi before, ayoko talagang magkaroon ng management kasi alam ko sobrang sakit ng ulo. Masakit sa ulo, magulo, lahat ng problema nila magiging problema ko. Mm-hmm. And nakita ko naman na parang kabawa naman itong mga batang to, parang pupunta sa ibang management na hindi masyadong naalagaan and may potential.
1: Mm-hmm.
3: Sayang naman po. So yun, trinay ko and nagustuhan ko, nawala yung anxiety ko, depression ko, kasi maraming tao sa bahay.
1: Uh-oh.
3: Parang nawala yung, dati po kasi nung wala sila, alis ako ng alis sa abroad.
2: Ngayon,
3: ngayon, gusto ko na umuwi agad sa bahay.
2: Kasi na-excite kang makilala. Yung sinasabi, di ba, na kapag may kasama kang mga bagets,
1: yes,
2: o kaya yung maraming tao sa balur, parang kang mas bumabata lalo. Parang you never age and you're aging like a wine.
1: Wow! Ganun so, naman talaga. Diba? Pag ganun, ginawa mo alak si Sir Manix. Ganun.
2: Mali. Kasi yun. Din, yung mga dating naging contestant sa Bida Man ng Showtime, like, to name a few, di ba? Johannes Ressler,
1: yes,
2: si Mico Gallardo, ayan, sila...
1: Jervy de los Reyes.
2: Jervy, na ngayon ay isang DJ na sa mga bar. Siyempre, bukod kay Fiang Smith, di ba? Kayo po yung mga dating mga nag-manage dun sa mga boys.
3: Kami nagpasok. Kami ni Amada
2: nagpasok. Ah, sa Showtime. Ngayon, meron din siyang alaga, Papa Awel. Isa sa mga daily winners ng Miss Q&A.
3: Weekly.
2: Oh, weekly winners.
3: Kasama na siya sa Grand Final.
2: Wow.
1: Diba?
2: So, ito na nga, yung kaninang cliffhanger question natin. Itong week na ito daw, very busy kayo ngayon. And of course, isa ka sa pinaka parang man of the hour sa mga kaganapan, di ba, Papa Awel?
1: Oh, parang ikaw na yung bida man.
2: Hindi siya.
1: Dahil sa paparating.
2: Kasi lang yung spearhead talaga, ganyan. Anong bang magaganap? Balita yan, namin, meron doon isang pasabog ka.
3: Sa Thursday, may ilo-launch kaming mga bagong artist namin para mas makilala sila. Hindi lang sa TikTok, sana makilala din sila sa mainstream.
2: Pangako na kagad ni Sir Manix na dadaan agad sa Alam na This yung mga ilo-launch na artist. Schedule natin yan, di ba?
1: Hintay muna nating ma-launch para magawa nila yon. Tapos yan na.
2: Gusto ko ngayon.
1: Ano ba yan? Ay, so, tawagin na po natin siya. Wala pa. Akala pa yan na naman. Next week pa pala sila. Okay.
3: Abangan natin sila, Koshaline, sila Aisnik.
1: Wow.
2: Mga love team. Actually, hindi ko, love team ba? O yung mga fans yung nagsiship talaga.
3: Yes.
2: Yung Koshaline, Alam mo ba, mapaawal, pag ang Koshy Lane, feeling ko yung level of yang, kapag nag-guest dito, yung sumasabog ang YouTube channel natin, ganun.
1: Ay, yun ang gusto ko. Kasi minsan, nahihirapan ako pag sa supermarket, kumikash.
2: Iba yon, iba yung shilling, iba. Koshy Lane.
1: Koshy Lane.
2: Oo, dalawang tao yun, Kosuke and shilling.
1: Yun naman pala. Yeah. Mas makikilala natin sila pag nag-guest sila dito.
2: Ace Nick, si Ace at si Nika.
1: Correct. Sino
3: pa? Kitlin.
1: Oo.
3: Zylin.
1: Tsaka ano, si Kim P, makikilala natin.
2: Si Kim P.
1: Si Kimi, tsaka si JP.
2: Walang Kim P.
1: Wala pag gano'n.
2: Mali.
1: Oo, diba? Kim Pat.
2: Yes.
1: Ay, hindi.
2: So, dahil nga, so confirm na talagang tatahakin na ang artist management ng Manix.
3: Yes. Ano natin siya, mas ikakalat natin.
2: At ang balita, kung meron kayong mga plano in the future na very, very soon, na buong Pilipinas, gusto nyong maging parte na makakilala at makadiscover ng mga pinakabagong talento.
3: Medyo may inayos lang, pero lapit, malapit.
1: Parang talent search of sort na gano'n. Kasi alam mo, sa totoo lang, marami pa talaga na hindi na di-discover ng mga talented ng mga Pilipinos doon sa mga kaliblibliban. Yes. Tingnan nyo po yung mga TikTok, mga sa social media, di ba? Minsan mga farmers, pero ang gagwapo, ang gaganda, ang sexy, ganyan. Pero star sila, maraming mga followers. Kaya maganda, mabigyan din sila ng pagkakataon ng mainstream. Eh, natatanong naman yung mga tao, parang lahat naman ang pinakita natin, puro kagaganda, lahat naman talaga, parang ayan, may pa-buffet pa ganyan. Pero ikaw, dumating ba talaga sa sarili mo na challenge ka rin? Yung malaking pagsubok na dumating sa'yo, paano mo nalampasan ito? Dahil ngayon, parang paying forward ka na lang eh.
3: Apo, syempre sa una po, sa first 3 years, dun talaga mahirap. Lahat kahit sa negosyo, kahit sa mga, kahit ganitong talent agency, minsan may mga betrayals, may mga hindi magagandang, may mga old employees, ganyan, mga dating mga naka-work ko sa loob na parang sabihin ko na traitor, ganun, na tinuring ko, pero employee ko sila, pero tinuring kong friend. And gusto nilang pabagsakin yung management, yung business. Sabi ko, wala naman akong kasalanan sa inyo. Siguro napapagalitan kayo, which is normal. Pero kung isipin nyo naman yung daan-daang empleyado ko sa planta, mga walang trabaho dahil sa hindi na, parang sa balak nila. Ganyan. Sabi ko, wag naman. Sabi ko, maawa na lang kayo sa mga taong umaasa sa akin. Kasi hindi, alam mo yun, from sa packaging, sa
2: lahat.
3: Sa mga drivers pa lang, sa mga repackers, parang maawa naman kayo, kahit wag na sa akin, parang sa mga tao na lang namin. And hindi naman sila, kasi parang mas lumalakas nga kami, hindi na namin pinapansin na parang mahal kayo dyan, hindi ko na kailangan parang
2: tutukan.
3: Karma na lang. Siguro, doon ako naniniwala ngayon na parang yung karma, totoo pala.
2: May good and bad karma talaga.
3: Pag gumawa ka ng maganda, talagang babalik sa'yo. Pag gumawa ka ng hindi maganda, yun, parang naniniwala talaga ako sa gano'n.
2: Kumbaga, you can never put a good man down, di ba, mapaawin. And also, no, isegue na natin, ang sarap pakinggan ng pagiging matagumpay na ng isang bata na mula sa mahilig lang mag-mix, maghalo-halo ng kung ano-ano. If kakausapin ni Sir Manix ang kanyang younger self, 'di ba? Nasa tabi mo siya ngayon. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya with everything na natatamasa at yung tagumpay na meron ka ngayon?
1: Bakit mo hinalo yung shampoo sa scramble?
2: Hindi ba yun? Sa toothpaste.
3: Siguro ano, proud ako sa iyo kasi bata ka na hindi ko naman na experience yung parang hirap talaga nung kabataan, pero spoiled din ako, so parang sobrang proud ako sa iyo na kahit na nabibigay na lahat sa iyo, nagtrabaho ka pa din. Kasi di ba, yung mga bata kasi ngayon na parang pag binigay mo na lahat, may mamanahin na lahat, hindi ka na magtrabaho, sarap mabuhay. Pero siguro, gusto ko laging marami akong empleyado. Kaya proud ako sa batang Manix na yan.
1: Wow. And
3: sulit lahat ng paghihirap mo. Kasi ngayon, tag-anina.
2: Yes. Ang ganda niyan, Papa. Na-move ako.
1: Wah.
2: Sobra.
1: Kaya pala kanina nandito ka lang. Kasi nandiyan ka na. Na-move ka. Nahirapan yung cameraman sa'yo. Na-move
2: hindi ka. Hindi na-move ako. Kasi totoo yung sinabi niya, no, Papa A, and mga kapamilya at mga kaserbisyo, na merong mga privilege na mga tao na kung saan, pag meron sila, hindi na sila magsisipag. Pero ikaw mismo nagsabi, coming from your experiences, na meron kayo before, kahit na spoiled ka na nung bata ka, pero still, pinatunayan mo pa rin na you can stand on your own. Diba? May sipag at syaga talaga. Babalik tayo dun, eh, no?
1: Correct. Yun. Kaya dahil po dyan sa mga gusto magsipag at magsyaga at gusto rin pong makasama sa Manic's House, kasi maraming interesado, please promote po. Paano po kayo mapafollow? Saan po ba po sa mga interesado? Makokontak po kayo, please.
3: Pwede kayong mag-comment sa TikTok ko, Manic's Carancho Official. May ba?
1: Dun, eh, no? Correct. Yun. Kaya dahil po dyan sa mga gusto magsipag at magsyaga at gusto rin pong makasama sa Manic's House, kasi marami interesado, please promote po. Paano po kayo mapafollow? Saan po ba po sa mga interesado? Makokontak po kayo, please.
3: Pwede kayong mag-comment sa TikTok ko, Manic's Carancho Official. May badge po yun, 11.2 million followers. And sa YouTube ko po, Manic's TV, na merong 2 million subscribers. Mag-comment lang kayo doon and try namin na-reply yan. Tapos sa IG ko po, Manic's Carancho Official with 800,000 followers, and sa Facebook page Manic Squad 2.2 po, para baka mamaya fake yung mga message po.
1: Correct. Ayun. Baka po meron pong naka-online ba yung grand launching nyo sa Thursday? Saan ba nila pwedeng mapanood yan? Please promote.
3: Ibabalita po namin sa bulletin ko po sa TikTok po. Sa announce po namin.
1: Ayun. Ako, maraming salamat po, Mr. Manic Carancho, sa inspiration na binigay niyo po sa amin. Thank you po. Mabuhay po kayo and God bless.
2: Mabilisan, Papa Hour, sa mga nakatutok sa atin. Siyempre, ngayon nga po ay ginanap ang pagpapakilala sa unang apat na mga entries ng Metro Manila Film Fest. Nariyan po ang pelikulang Second Miracle in Cell Number 7. Doon yung sa una, nandun ka.
1: Yes.
2: Papa,
1: ako po yung sa opening reporter doon.
2: Yes. Mm-hmm. Ito po ay directed by Direk Noel Naval, at ang bida po dito ay si Mr. Aga Mulak, susundan ng Amir, ni Zig Dulay, kasama si Argus Aspiras, Dennis Trillo, Will Ashley, ang Hunted Carnival ni John Arcelia, James Reed, Maricel Soriano, Fiang Smith, and Julia Barreto, at syempre ang The Greatest Showdown ni Meme Vice Ganda at Bossing Vic Soto. Abangan ang remaining 4 entries ng Metro Manila Film Fest 2026. Shout out kaila Chairman Artes, kay Kuya Jerome, hello Kuya Z, at syempre kay Attorney Ona, ang mga kaibigan natin mula sa MMDA.
1: Yes, mabuhay po kayong lahat, at abangan pa ang iba pang mga kaganapan sa paparating na Metro Manila Film Festival 2026. Samantala, susunod na po ang programang Love Connect kasama si Coach V, Vanessa Antonio. At natapos na nga po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinaka maiinit na ganap at balita sa inyong mga paboritong artista.
1: Ako po ang inyong ever-lovable, Papa A, Awal Paz.
2: Ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: Sabay po kayo, alam ko na.
2: Alam nyo na.
3: Alam na din.
2: Let's go.
1: Yes, thank you.

0: mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline. Ngayon.
1: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, puspusa na ang paghahanda ng ilang probinsya sa Northern Luzon sa posibleng hagupit ng Super Typhoon Inday. Sinabi sa DZMM ni Batanes LDRRMO 4 Dan Esdicul na nakapreposisyon na ang mga family food packs sa iba pang posibleng kailanganin ng mga lilikas na residente. Nakahanda na rin ang evacuation centers ng mga munisipalidad at probinsya. Sa ngayon, sapat pa ang supply ng pagkain at langis ng probinsya.
2: Patuloy po tayong nagbibigay ng informasyon. Nakapreposisyon na po ang ating mga family food packs, so hygiene kits, so ano pong kailangan sa bawat munisipyo. So patuloy po tayong nagmo-monitor sa ngayon po.
1: Sa Aurora, sinabi ni PDRRMO Head Engineer Elson Egarge na napatuloy ang pagtiyag ang pagtaya sa stockpile ng mga pagkain at relief goods ng probinsya, gayon din ang pagpreposisyon sa mga heavy equipment. Nakahanda na rin aniya ang mga evacuation centers sa buong Aurora.
3: Magkakaroon po kami ng pidra para po doon sa inventory po ng aming mga stock na pagkain, preposition po ng aming mga heavy equipment in case po na maapektuhan po ang lalawigan po ng Aurora. Mag-antabay po sa mga balita o anunsyo ng ating mga government official para maiwasan po natin yung magwis po ng buhay.
0: Ulat. Panahon.
1: Bahagyang bumagal ang Super Typhoon Bavi habang kumikilos palapit sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa silangan ng Central Luzon. Inaasahang papasok ito ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga bilang Super Typhoon at tatawaging Bagyong Inday. Posibleng lumapit ang bagyo sa Batanes pero hindi inaasahang magla-landfall. Sa kabila nito, asahan ng malalakas na pag-ulan dahil hahatakin ng bagyo ang habagat. Samantala, patuloy ang pag-iral ng easterly sa Northern at Central Luzon habang habagat ang nakaapekto sa ilang parte ng Mindanao. Localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na posibleng magpaulan sa hapon o gabi. Nabalot ng haze ang ilang lugar sa Metro Manila kaninang umaga. Sa Kuhang Larawan, niligtas dapat anchor Ariel Rojas. Kitang natakpan ng haze ang skylines o kalangitan ng Eastwood, Ortigas, Green Hills at Cubao sa Quezon City bandang alas 10:30 kanina.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Sa day 2 ng impeachment trial, dumating sa Senado ang mga security at staff ni Vice President Sara Duterte. Pero tumangging magbigay ng pahayag kung dadalo sa impeachment trial ang Vice Presidente. Una nang iginiit ng depensa na hindi obligadong humarap sa paglilitis ang Vice Presidente dahil sa issue ng right against self-incrimination. Sa isang ambush interview, sinabi ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team ng Vice Presidente, nakikitain lang ng bise ang kanyang mga abogado sa Senado, pero hindi dadalo sa impeachment trial. Nanindigan naman ang Malacanang na dapat nang humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
4: Rica, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang Pilipino at isang abogado, mas maganda kung haharapin ni VP Sara ang mga testigo nag-aakusa laban sa kanya. Sa isang aktibidad sa Maynila ngayong umaga, sinabi ni Castro na bagamat posibleng hindi tanggapin ng pangalawang pangulo ang sasabihin ng mga testigo laban sa kanya, ay mas makabubuting harapan niyang pasinungalingan ang mga ito. Ito rin anyang dapat na ipahayag ng mga abogado ni VP Sara kung naniniwala silang inosente at walang itinatago ang kanilang kliyente. Samantala, nanindigan si Castro na hindi imomonitor ni Pangulong Marcos ang impeachment trial ni VP Sara dahil mas maraming siyang kailangan asikasuhin na trabaho. Gayunpaman, inaasahan naman umano ng Pangulo na makararating pa rin sa kanya ang mga impormasyon at update kaugnay ng trial, pero hindi para umupo, manood at tutukan ang paglilitis.
5: Kung ako yung ang lawyer at alam ko na walang mali, malinis, walang pwedeng ikaso sa kanya, papaharapin ko siya at para mapasinungalingan lahat ang mga akusasyon sa kanya.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Itutuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tatalakayin ang Article 4 o pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi sa DZMM ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongon na sesentro ang paglilitis sa pagtestigo ng mga opisyal ng NBI na sina Attorney Jeremy Lotok at John Mark Kalilung. Isang testigo lang anya ang sasala ngayong araw na i-direct examination ng prosekusyon at cross-examination ng depensa. May 2 minutong limit din sa pagtatanong ang bawat senator judge. Kabilang sa bubusisiin ang naging pag-authenticate sa video na umano'y banta ng vice-presidente at paano ito nakuha bago ipresenta sa impeachment court.
6: So far, 2 kasi yung NBI agent na pinapatawag and we are expecting one witness today and then one witness tomorrow para tumapat yung one witness sa isang araw na na rule natin. I think the prosecution also would like to get a foothold first of kung paano yung technique din nung depensa at saka paano mag-judge yung ating mga hukom ukol doon sa mga evidentiary issues na.
1: Kahapon, bahagyang nagkainitan ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mosyon ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro na basahin ang 4 na articles of impeachment laban sa bise at dapat magpasok ng sagot ang respondent sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Kinwestiyon ng Defense Team ang mosyon at ipinalilinaw sa prosekusyon

0: ang pagbabasa ito ng sakdal sa vicepresidente. Tinawag ding waste of time o pag-aksaya ng oras ng defense team ang pagbasa sa apat na articles of impeachment. Ibinasura naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang mosyon ng prosekusyon at iginiit na babasahin ang mga articles of impeachment sa final resolution ng kaso.
1: May I just clarify, if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused,
2: whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
1: I think the question, Your Honor, is very simple.
2: As I have mentioned, Your Honor.
1: Yes or no, Your Honor.
2: Rule 7.
1: Is the lead prosecutor.
2: Rule 9.
1: Is the lead prosecutor.
3: Let this not be a debate between the counsels.
1: For the respondent accused.
3: Counsel for respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor.
0: Para sa dating hukom ng Korte Suprema at isa sa bumalangkas sa 1987 Constitution, may kapangyarihan ng Senado na magtalaga ng presiding officer sa impeachment trial bukod sa Senate President. Sinabi sa DZMM ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na hindi naman nakasaad sa saligang batas na tanging Senate President ang maaring maging presiding officer. At hindi rin ipinagbabawal na baguhin ang Senate impeachment rules para makapaghalal ng mangunguna sa paglilitis.
4: Ang Senado ay maaaring pumili ng sinuman sa kanilang miyembro na magiging presiding officer na nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3, Subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules. Kasama po din ang rulemaking power ng Senado, ang rule kung sino ang mag-preside sa impeachment trial.
0: Nanindigan naman si dating Justice Ascuna na ang aktual na bilang pa rin ng mga miyembro ng Senado ang batayan ng kinakailangang boto para ma-acquit o ma-convict sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, obligado pa rin ang pisikal na pagdalo ng mga senador para makahalahok sa trial bilang senator judges, pero pupwede anyang amyendahan ito sa Senate rules.
4: Hindi sila maaaring sumama sa debate dahil nagtatago sila o kaya detinado. So sa pagbutuhan, hindi sila kasama. Ngunit sa pagbilang, sa two-thirds, kasama sila.
5: De, tama po.
4: O senador pa rin sila. Ngayon, 24 pa rin ang members of the Senate. The one that will lessen that is death, resignation, or removal. Yun lang.
0: Matatandaang sa unang araw ng impeachment trial kahapon, naging mainit agad ang diskusyon ng mga senator judge sa paghalal kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na klaro sa konstitusyon ng Senate President, dapat ang tumayong presiding officer sa paglilitis. Katwiran pa ni Cayetano, kahit maging patas ang substitute presiding officer, posibleng maging mitsa ng judicial challenge at magkaroon ng agam-agam sa validity ang desisyong mula sa tinawag niyang depektibong constitutional process. Pero sagot ni Senate President Gatchalian, inaprobahan ng Senado at walang tumutol sa resolusyong nagpapahintulot sa mga senator judge na maghalal ng presiding officer.
6: It's against the Constitution. So can the impeachment court disobey the Constitution? If the Constitution says the presiding officer should be the Senate President, can we now say na no, pagbotohan natin kung sino?
7: Resolution number 39, or the Rules of Procedure on Impeachment Trial, as amended, shall continue to apply. So in other words po, rinirecognize po nitong impeachment court yung amendments na ginawa po natin noong June 3. The humble view of this presiding officer is, if there are any discussion on resolution number 43, it should be done in plenary.
0: Si Senator Judge Francis Pangilinan, nanindigang hindi nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President ang presiding officer sa impeachment trial. Suportado naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang argumento ng kapatid na si Senator Alan Peter na Senate President ang presiding officer sa paglilitis. Iginit din ng senador na kailangang hilingin sa Malacanang na mag-

0: Headline ngayon!
1: Samantala, kapamilya, alamin po natin ang latest sa press conference ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Hatid ni Raji Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Jeff, katatapos lang ng isinagawang press conference ni Attorney Michael Poua dito sa Soto Room, kung saan binanggit niya at kinumpirma na darating ang ikalawang pangulo ngayong araw. Pero ito lamang daw ay para makapag-usap sa kanyang defense mga abogado sa naparte ng kanyang defense panel at hindi para dumalo sa mismong trial na gaganapin mamayang alas 2 ng hapon. Ayon sa kanya, hindi naman iwas ang vice presidente dahil katunayan nga niya ay sumipot siya dito sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Kinumpirma naman ngayon ng kanyang defense counsel na magpapa-unlock ng o magsasagawa ng press conference ang dalawang pangulo dito at inaantabayanan na yun ngayon sa mga oras na ito. Ngayon na mismo yan, inaantay na lang natin yung kanyang pagdating. Jeff.
1: Alright. Maraming salamat, Jom. At balikan mo kami agad kapag may mga development na dyan. Maraming salamat, Jom Garner.
3: Para sa bantay Senado, hindi prosekusyon o depensa, kundi taong bayan ang nanalo sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Bantay Senado convener Dr. Gary Dionisio na nakamit na ng taong bayan kahapon ang matagal na hinihintay na fourth wave. Bagamat isang taon na niya ang hinintay, ang importante, nagsimula na ang paglilitis. Umapela rin si Dionisio sa Senado na maglagay ng translation ng paglilitis sa Cebuano at Ilocano para mas maunawaan ng ordinaryong Pilipino ang proseso.
4: Sa totoo lang, ang panalo po rito for the day one, ang masasabi ko po ay yung taong bayan. So at least, yung proseso po ay nasimulan na at kapag nasimulan po, so importante na magtuloy-tuloy po ito. Sana masimplihan po ito para yung ating pong mga ordinaryong mamamayan ay makaunawa doon sa mga legal jargon and terminologies.
3: Inupakan naman ni Dionisio ang pahayag ng defense team ni VP Sara kaugnay ng 32 milyong bumoto sa bise at iginiit na hindi dapat ito maging dahilan para makalusot sa pananagutan. Hinimok din nila ang bise na humarap sa mga susunod na araw ng paglilitis.
4: Ang panawagan po natin sa ating butihing Vice Presidente ay humarap po no, sa trial na ito dahil kung ang paniniwala naman po niya ay wala po siyang dapat ikatakot, wala lang po dapat siyang maling pananagutan. I think there is no reason for her not to be present.
1: Para sa ilang eksperto sa batas, kakailanganin ng Senado ang otorisasyon ng Sandigan Bayan para makalahok sa impeachment trial. Sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Kahapon hiniling ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan matapos igiit ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto pa rin ang kailangan para makonvict ang Vice President. Sinabi sa DZMM ni Philippine Bar Association Past President Attorney Rico Domingo na senador pa rin sina Marcoleta at Estrada kaya bahagi ng kanilang constitutional duty na dinggin ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Naniniwala rin si Domingo na hindi pwedeng magpadala ng proxy na abogado ang dalawang senador na papalit sa kanila sa impeachment court.
5: But when you talk about coercive power, as far as we are concerned, itong dalawang tinutukoy natin senators are still senators. So they can still participate in the impeachment trial. Kaya dapat bigyan ng pagkakataon ang mga senators, i.e. all those who are supposed to be there, should be there. Mm-hmm. Hindi natin mapagkakailayan sa mga senators until and as such na wala na sila, hindi na sila senators.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Sa kapapasok na balita, dumating na sa Senado si Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Attorney Michael Poua na makikipagpulong ang bise sa kanyang mga abogado sa Senado pero hindi haharap sa paglilitis. Kunin natin ang detalye, hatid ni Jom Garner. Jom?
6: Yes. Dumating na nga dito si Vice President Sara Duterte at maikling-maikli lang yung nagawang appearance niya dito sa harap ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa kanya, hindi siya pwedeng magsalita patungkol dun sa mga tanatanong sa kanya patungkol sa impeachment Ngayon ay medyo nagkakaroon lang ng konting commotion dahil sinusubukan ng mga miyembro ng media na kausapin si BP Duterte, pero mahigpit ang bilin sa kanya ng mga abogado na hindi magpa-unlock ng interview. Kaya naman sa panig ng media ay nagpumilit pa rin sila na magkaroon ng konting sagot mula sa BP patungkol nga kung nanood pa siya ano kanyang impeachment at kung ano yung kanyang opinion patungkol sa nangyaring impeachment o first day ng impeachment trial niya kahapon.
1: John, nakita natin kanina si Vice President Sara Duterte, no? Sabi mo nga, napakasaglit lamang nung kanyang pagharap sa media, pero ngayon nung tumayo sa saan siya nagpunta?
6: Alam mo, pagkatapos niyan ay heavily guarded kasi si VP Duterte, no, ng kanyang mga VP security group at nung kanilang mga miyembro ng kanyang impeachment team. Pagkatapos kasi niyan, pagkatapos ng kanyang maikting briefing at appearance sa harap ng media sa Vicente Sonto Room, ay dumiretso siya dito sa Maitanyada Room. Ngayon, nandito pa rin sa labas sa media yung mga miyembro ng media, pero nagkakaroon, yes, kasama din dyan yung mga taga-miyembro ng OSAA na nagprotekta sa kanya.
3: Oo, John, may sinabi ba ang Vice Presidente kung haharap siya sa impeachment trial ng panawang araw?
6: Alam mo, Rika, sobrang saglit lang kasi talaga ng pagkakataon ng media na magtanong si VP Duterte at hindi na siya nagbigay pa ng kahit na anumang sagot mula sa tanong ng media. Although may attempt sa part natin na tanungin siya kung ano yung opinion niya patungkol sa nangyari impeachment trial kahapon. Pero nabanggit naman, pero bago yan kasi nagkaroon ng press conference sa attorney Michael Poa kung saan sinabi niya na may balak umattend ang Vice Presidente sa kanyang impeachment trial, pero too early to say pa yan kung kailan. At hindi naman umano nagtatago o umiiwas ang VP Duterte na humarap mismo ng personal sa impeachment trial niya.
1: John, kung nagpunta dyan si Vice President Sara, maya-maya magsisimula na uli ang impeachment trial. Siya ba ay mananatili dyan o sa isang kwarto dyan? Ano ba yung plano daw?
6: Actually, natanong din yan kanina kay Attorney Michael Poa kung ano yung engagement ni VP Duterte dito. Kasi might as well, kung nandito naman na siya, dalawang oras na lang, kulang-kulang dalawang oras na lang bago magsimula yung day 2 ng kanyang impeachment trial, di might as well, umatid na siya, no? Pero ayon kasi kay Attorney Michael Poa, kumbaga, strategy nila kung kailan pa attendin ang ikalawang pangulo sa impeachment trial. Pero ngayong araw na to ay strictly para lamang makipag-usap sa kanyang defense team.
1: Alright. Maraming salamat, John Garner.
0: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
1: Ipinababalik na ng Senate Impeachment Court sa Bureau of Internal Revenue ang kahon naglalaman ng income tax return ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
7: Jeffrey, isinakuli na ng Senate Clerk of Court sa Bureau of Internal Revenue ang box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Nang galit ang kahon sa opisina ni Senate Clerk of Court Renato Bantug, na inilagay sa puting plastic box and sealed box ito para hindi mabasa. Ihatid ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang kahon lulan ng van na may police escort. Matatandang ipinabalik ng Senate Impeachment Court sa BIR ang kahon na isinumitin ng House Prosecution Panel kasabay ng pagsasampa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte noong May 13. Sa pagpapabalik nito sa BIR, sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero na wala pa sa custodial ng impeachment court ang kahon dahil wala pa naman itong lawful order para ibigay ang kahon sa Senado na tumatay ang impeachment court. Iniutos ni Escudero na ibalik sa BIR ang kahon kung paano iyon natanggap na sarado, selyado, pero hindi inaalis ang posibilidad na ipasabina kapag hiniling ng prosecution at ng depensa. Samantala, Jeffrey, sinabi na rin ng Senate Secretary na tumatay yung clerk of court ng impeachment court na nagpasabi nga sa kanila ang kampo ng Vice President ng pagdating dito. At sa ngayon, ang Vice President ay nananatili sa room kung saan inalat ito para sa defense team niya. Ibig sabihin, ang mga kausap ng Vice President ngayon, ang mga team, ang kanyang mga abogado na mamayang alas 2 ng hapon ay magsisimula ulit yung pagtinig. Kung pipiliin naman ng Vice President na dumalo sa impeachment trial, sinabi ng Clerk of Court na uupo ang Vice President sa gallery kung saan pumupwesto ang mga bisita. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMN.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
3: Alamin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Senado ilang oras bago ang ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
8: Ika sa labas ng Senado, mahigit 30 taga-suporta ni VP Sara nag-overnight sa paligid ng Senado. Kanina, nakita nating dumating sa Senado ang ilang tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group kasabay ng ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito kasi ay para sa pagdating ni Sara kanina ngayon. Samantala, pinatutupad pa rin ang road closure sa bahagi ng Diokno Boulevard hanggang Seaside Boulevard at Atang de la Rama Street hanggang mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Naka-full alert status pa rin ang National Capital Region Police Office para bantayan ang mga pangyayari sa paligid ng Senado. Pero sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na bahagyang binawasan ang mga ipinosteng police sa labas ng Senado ngayong araw. Kumpara kahapon sa unang araw ng paglilitis, nakabatayan niya ang bilang ng mga ipakakalat na police sa day-to-day assessment ng PNP. Nilinaw naman ng NCRPO na nangyari ang tensyon kahapon malapit sa Senado para bigyang daan ng pro at anti-impeachment groups sa marcha para hindi magkasalubong.
9: Meron po tayong mga nakabantay. Hindi lamang po ganun karami katulad kahapon. Sa ngayon po, nagbawas po tayo ng mga personnel deployed po natin dyan sa Senate at patuloy pa rin naman po yung deployment natin dun sa ibang areas na binabantayan natin.
1: Sa iba pang balita, binisita ni Vice President Sara Duterte si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital sa Campo Grande kanina umaga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief ng Internal Medicine, pasado alas 7:30 nagpunta ang Vice Presidente sa PNP GH na umalis rin makalipas ang halos isang oras. Sa ngayon, stable na niya ang kondisyon ng senador pero hindi pa fit to stand trial. Isinailalim na sa ilang lab test si Marcoleta tulad ng ECG, 2D echo, cervical spine x-ray at chest x-ray at hinihintay na lang ang resulta nito. Napansin namang fluctuating o pabago-bago ang blood pressure ng senador habang patuloy pa rin idinadaing ang chest pain o pananakit ng dibdib. Una nang inaresto si Marcoleta sa kasong plunder na walang piyansa. Iginit naman ng NCR RPO na wala pa silang natatanggap na report sa sinasabing pagdalaw ng Vice Presidente kay Marcoleta.
3: Lilimitahan ang mga pahihintulutang makakabisita kay Senator Marcoleta sa PNP General Hospital. Balita mula Campo Grande, hatin ni Radyo Patrol, ang Barlene Padiernos, Mars.
10: Rico, sinabi sa DZMM ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na mismo kay Senator Rodante Marcoleta manggagaling ang listahan ng mga individual na maaaring makabisita sa kanya habang nanatili sa PNP General Hospital kung saan minumonitor ang kanyang kalusugan. Batayan niya sa kanyang pakikipag-ugnayan sa PIDG at PNP Health Service, magiging limitado lamang sa ngayon sa kanyang mga immediate family members, mga abogado at ilan sa kanyang mga staff ang mapahintulutang makadalaw sa senador mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ay tinakdang visiting hours dito. Gateway po, hindi ito basta lang na pakipit kundi para rin anya ito sa karusugan ng mga papatas na may iniindang ilang karamdaman sa ngayon. Inaasahang mananatili naman si Marcoleta sa PNP General Hospital ng ilang araw mula nang maaresto siya ng pulisya habang inihintay pa ang resulta ng kanyang medical examination. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Ipinauubayan ng Department of Justice sa Korte ang desisyon kung inaresto o sumuko si Senator Marcoleta dahil sa kasong plunder. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve?
11: Yes, dumistansya ang Department of Justice sa usapin kung voluntaryong sumuko o inaresto si Senator Dante Marcoleta matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T. nasa sandigan bayan ang desisyon kung ang pagharap ni Marcoler sa korte para magay ng motion to quash bago mayatid ang warrant ay may tuturing na voluntary surrender o pag-aresto. Binigyang din ni Tina ang mas mahalagang usapin ay nagkaroon na ng jurisdiction ng korte sa akusado na maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-aresto o kusang pagsuko. Ipiniliwanag din niya na may mga pagkakataong hindi malinaw ang sitwasyon lalo na kung halos magkasabay ang pagharap ng akusado sa korte at ang pagkisilbi ng warrant of arrest. Magiging mahalaga lamang anyang usapin ang voluntary surrender kung matpotunayang nagkasala ang akusado dahil maaari itong kilalanin ng korte bilang mitigating circumstance na maaaring mapababa sa ipapataw na parusa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
3: Tiniyak ng Manila Water na hindi mawawala ng supply ng tubig ang kanilang mga customer. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
12: Nilinaw ng kumpanyang Manila Water na ang araw-araw na water interruption na nararanasan ng kanilang mga customers sa Metro Manila at kalating lungsod ay dahil sa maintenance ng mga pasilidad at dahil nakawala ng supply ng tubig. Kasabay ito ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na isa sa sa pangunahing pinagkukunan ng supply ng kumpanya. Nangangamba kasi ang ilan na baka maapektuhan rin ito ang rasyon ng tubig lalo pat inaasahan na mas titindi ang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay Jeric Sevilla, ang head ng Manila Water Communications Affairs, bahagi ng kanilang mga paghahanda laban sa matinding El Nino ay ang pagkakaroon ng iba pang pagkukunan ng tubig. Bukod kasi sa Angat Dam, kasama na rin ang Wawa Tayabas Water System sa Rizal na pagkukunan nila ng tubig para sa mga residente ng East Area, particular na sa Antipolo, habang isa rin ang Laguna Lake System sa magrarason ng tubig sa Taguig, Pateros at iba pang bayan sa Rizal. Gagamit rin nila ang Manila Water ng nasa 40 hanggang 60 line boosters para maibsa ng mahinang tulo ng tubig tuwing peak hours ng paggamit. Pinapayuhan ang publiko magtipid at maging responsable pa rin sa pagkonsumo ng tubig para maiwasan ang mahahabang oras ng low water interruption pressure tuwing nasa peak ang demand o ang paggamit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Sa sports, laglag na po si Filipina tennis star Alex Ayala sa Wimbledon. Tinalo ng pambato ng Italy na si Jasmine Paolini si Ayala sa unang set. Pero nakabawi naman ang Pinay tennis star sa ikalawang set. Pero pagdating sa deciding set, dito na dinomina ni Paolini si Ayala para tuldukan ang kampanya ng Pinay tennis star sa torneo sa score na 6-4, 6-4, 6-3. Pero sa kabila niyan, nakatatak na po si Ayala sa kasaysayan ng Philippine sports bilang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa round of 16 ng Grand Slam event sa tennis.
0: Showbuzz ngayon!
13: Showbuzz ngayon!
3: Kung ang ilang celebrities, luxury bag o stylish shoes o kaya'y signature perfumes ang hilig kolektahin, alam niyo bang kakaiba ang koleksyon ng aktres na kamukha ko?
1: Ay!
3: Si Catherine Bernardo. Kwento ni Catherine, obsession niya at gusto niya ang mga band-aid na cute o may kakaibang design ang print. Lagi ring dala ng aktres ang kanyang aesthetic first aid kit sa kanyang bag saan man magpunta o in case may mga ilangan. Inaabangan na si Catherine sa pagbabalik sa primetime bida para sa kanyang bagong seryeng Someone Someday kasama si James Reed.
1: At yan po ang mga balitang amin ng kalap. Ako po si James Reed, Jeffrey Hernandez.
3: At ako naman po si Catherine Bernardo. Rika Lazo, damang-dama natin to. Hanggang bukas sa
1: Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
14: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradyo.
15: Ayan, bigla ka na namang nanahimik.
16: Hindi ko lang kasi makalimutan yung sinabi mo.
15: Yung sa Maynila ako magka-college?
16: Oo, ang akala ko makakasama pa rin kita rito sa probinsya. Bakit kailangan sa Maynila ka pa mag-college? May college din naman dito, ah.
15: Bata pa ako, Pangarap ko na ito, Odilon. Saka wala akong balak tumanda dito sa nayon natin, ano? Ang gusto ko, sa Maynila ako titira. Sawa na ako dito sa baryo. Gusto ko namang maibang takbo ng buhay ko.
14: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
17: Seeds of faith are always within us. Sometimes it takes a crisis to nourish and encourage their growth. At anumang mabuting binhi ay sisibol at mamumunga ng mabuti. Kailangan lamang maalagaan at madiligan upang mag-ugat at tumago para maging kapaki-pakinabang. Maaaring ito'y binhi ng pangarap o pag-ibig o anumang adhikain sa buhay. Magandang hapon po mga kapamilya. Sa araw na ito, bibigyang daan natin ang isang kasaysayang ipinadala ni Cleofe na ating pinamagatang binhi. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Char, sa aming nayon, Sarangola ang libangan ng mga kalalakihan, lalo na noong ang lugar namin ay wala pang linya ng kuryente. At kahit nang magkaroon na ng elektrisidad sa aming baryo, may ilan pa rin hindi nawala ang hilig sa pagpapalipad ng Sarangola. Isa na si Mang Carding, ama ng kababata kong si Odilon.

0: Ang taas ng lipad ng saranggola natin, itay.
1: Halos kasing edad mo ang saranggolang yan, Odilon. Bagi isang taong gulang ka nang gawing kompren yan. Ang pabalat lang ang pinapalitan ko taon-taon.
0: Pero ang taas pa rin ng lipad, ano, itay?
1: Eh, kumbaga sa tao, maganda ang pundasyon ng pagkatao. Nabusog ng mga pangaral.
0: Si itay talaga. Ikukumpara nyo naman ako ngayon sa saranggola.
1: Dahil totoo, pwedeng ihalin tulad ng tao sa saranggola. Pag maganda ang frame, tatagal yan sa hampas ng hangin. Parang binhiri na itinatanim natin dito sa ating bukid. Pag maganda ang binhi, maganda ang bunga.
0: Alam niyo po, itay, kakaiba kayo sa ibang tatay.
1: Dahil hindi ako namamalo. Kahit minsan hindi kita napalo. Pero bubusugin kita sa pangaral. At umaasa ako na ang mga pangaral na yun ay ituturing mong binhi na balang araw ay mamumunga ng maganda sa iyong pagkatao.
0: Eh, iyan pong saranggola, itay. Ihilig nyo na po ba talaga yan noon pa?
1: Aba, oo. Bata pa ako eh. Ito na ang libangan ko. Libangan na daladala ko hanggang ngayon. Gaya ngayon na namamahinga tayo dito sa bukid natin.
0: Ano nga po yung sinabi niyo tungkol sa saranggola? Yung salungat sa hangin?
1: Ah, yun ba? Eh, pag dinatnan ka ng mga problema at ang pakiramdam mo'y salungat lahat,

0: kayo, di ba? Paano nga naman kung nabulunan si itay o...
1: Aba, teka. Maghahatid ka lamang ng pagkain sa itay mo eh. Nagpalit ka pa ng damit. Aha. Mukhang may pinagpapagandahan ng anak ko.
0: Naku, wala ako. Wala, Nay.
1: Naku, Cleofe. Papunta ka pa lamang pabalik na ako. Si Odilon, ano?
0: Naku, hindi po. Hindi, Nay.
1: Eh, sino? Si Mang Carding?
0: Ang inay talaga. Ayaw.
1: Paalala lamang, anak, ha? Normal naman yung ganyan damdamin eh. Pero hindi yan ang dapat maging prioridad ng isang babae. Lalo na at bata pang kagaya mo. Kahit mahirap lamang tayo, anak, may pangarap kami ng itay mo para sa'yo. Sana maunawaan mo ang ibig kong sabihin.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio.
4: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad ng pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
5: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Sa house,
5: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

Charo, ang lihim kong damdamin sa aking kabambata ay inihahalin tulad ko noon sa isang binhi. Naroon lang sa isang sulok ng aking puso. Naghihintay na madilig ng pansin upang yumabong. Pero ang malungkot, sa iba nakatuon ang kanyang pansin. Mukhang hindi siya nakalaan para sa akin.

silang dalawa na naman ni Katrina makausap. At ang saya-saya nila palagi. Samantalang kahapon, parang hindi niya ako nakita nang dumaan ako sa harap ng kubo nila sa bukid. Ito naman si Katrina. Kung makahagikik, parang kinikiliti. Kakainis. Nakuto naman si Odilon, no?

ko tuwang-tuwa ang kakainis. Parang tingin ko magnobyo na tong dalawang to eh. Ay ako ewan, bahala nga sila sa buhay nila.

0: Bigla ka na namang nanahimik.
1: Hindi ko lang kasi makalimutan yung sinabi mo.
0: Alin, yung sa Maynila ako magka-college?
1: Oo, ang akala ko, makakasama pa rin kita dito sa probinsya. Bakit kailangan sa Maynila ka pa mag-college? May college din naman dito sa atin, ha?
0: Bata pa ako, pangarap ko na ito, Odilon. Saka wala akong balak tumanda dito sa nayo natin, ano?
1: Ha? Huh?
0: Ang gusto ko, sa Maynila ako titira. Sawa na ako dito sa baryo. Gusto ko namang maiba ang takbo ng buhay ko.
1: Okay naman dito, ha?
0: Ibig mong sabihin, hindi ka nagsasawa dito sa nayo natin? Wala kang balak iwan ito?
1: Umalis man ako, lagi pa rin akong babalik dito sa nayo natin. Dito ako pinakamasaya.
0: Magkaibang magkaiba talaga tayo. Kung mahal na mahal mo ang nayong ito, ako naman inis na inis ako dito. Kaya sabi ko sa nanay at tatay ko, sa Maynila ako magka-college.
1: Malapit na pala tayong magkalayo. Bigla tuloy ako nalungkot.
0: Matagal pa naman bago tayo graduate sa high school, di ba?
1: Malapit na yun. Nakakalungkot. Hindi na pala kita makakasama.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutukan kayo sa pagkababalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
1: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Charo, posibleng araw na maging magkatulad ang tibok ng puso ng dalawang tao. Pero hindi naman nagtutugma ang takbo ng kanilang isip. Posibleng ang isa'y nakatanaw sa malayo upang doon abutin ang pangarap. Samantalang ang isa pa ay nagkakasyang sinupin kung anumang mayroon siya sa sariling bayan. May aalis at may maiiwanan. May maghihintay sa isang minamahal na di niya alam kung may plano pa bang bumalik.
1: Hoy, Odilon! Ang taas ng saranggola mo ah!
2: Oo nga eh! Luma na, pero tayo pa rin lumipad, no? Gawa kasi ito nita eh!
1: Nasaan si Mang Carding?
3: Ha? Umuwi sandali sa bahay. Siya na rin daw kukuha ng pagkain namin. Ano yan, dala mo? Panghalian ng itay mo?
1: Oo. Ay, siya nga pala. Congratulations, ha? Hindi na kita nabati nung gabi ng graduation natin.
3: Congratulations din. Ah, saan ka magka-college?
1: Diyan sa bayan. Ikaw?
3: Sa bayan din. Ah, pero si Katrina. Sa Maynila raw siya magka-college. Doon daw siya titira sa tiyahe niya.
1: Oo? Oh? Sa Maynila siya mag-aaral?
3: No, nagpaalam siya sa akin.
1: Talaga? Pinayagan mo naman?
3: Wala naman akong karapatang pigilan siya eh. Magnobyo pa lang kami. Tsaka baka isipin niya, masyado akong diktador.
1: Eh, paano yan? Baka ligawan siya ng iba sa Maynila.
3: Kung magiging tapat siya sa akin, narito lang ako at naghihintay sa kanya. Kung hindi naman, siyang magdadala nun. Basta ako, hindi ako titigil hanggat hindi ko naabot ang pangarap ko.

0: O paano? Ito na tayo sa bus terminal.
1: Lagi kang mag-iingat pag nasa Maynila ka na, ha?
0: Oo naman. Pero baka naman iba ang ibig mong sabihin sa pag-iingat na gagawin ko dun sa Maynila. Mag-iingat sa ibang boys?
1: Kasama na rin yun.
0: Huwag ka mag-alala. Magiging faithful ako sa'yo.
1: Sana nga, Katrina. Sana na hindi ito maging daan sa pagkawala mo sa akin.
0: Wala ka bang tiwala sa akin?
1: Meron. Kaya lang, nagkalat ang tukso sa Maynila. Sabi nga rin ni Itay, iba daw ang hangin dun.
0: Anong hangin ang sinasabi mo dyan?
1: Ang saranggola raw kasi ay parang tao rin. Pag masyadong malakas ang hangin, baka hindi kayanin. Yung bang tukso, baka hindi mo makaya mga tukso sa Maynila.
0: Kaya ko yun.
1: Pag napatid ang pising na gugnay sa atin, mapuputol na rin ang relasyon natin. Kaya sana, lagi kang susulat, ha. Lagi mong sasagutin ang mga sulat ko. Ayokong mawala ka, Katrina.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po yung mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko

0: na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
1: Ang malaking bagay ang December sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang December.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: pinakamahirap nga sigurong parte ng relasyon, ang pagpapaalam. At higit ang pait niyon sa isang naiwan kaysa sa isang lumisan. Magkagayon may tuloy ang buhay, tuloy ang pangangarap, tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Saan dadalhin ang kanyang malikot na pangarap si Katrina? Hanggang kailan naman makapaghihintay si Odilon? At si Cleofe, siya ba'y mananatiling tagamasid lamang? Huwag kaliligta ang subaybayan ng susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na ating pinamagatang Binhi, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Garang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

nakikinig, nagmamalasakit, at nagsaservisyo Niño Corpus kasama si Mix Bustos. Ay, good morning! Good morning! Ayun, naipit lang po sa traffic si partner Mix Bustos at ako naman po ang pansamantalang humahalili ngayon kay Maring Niño Corpus. Ako po si Maan Makapagal. Ang daming nangyari kahapon, no? Mabigat. Kasi, di ba, unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Una nating nasilayan yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Ikaw ba'y nakinig, nanood? Ay tapos yung iba naman ay nanood nung gabi yun, I think, no? Yung laban ni Alex Iyala. Tama ba kagabi yun? Siyempre yung ating Pinoy Pride ay nagpakitang gilas ng kanyang tapang at talento sa tennis court. Hindi tayo pinalad, no? Sa huling laban niya, kaya, ayun. Pero hindi naman matatawaran yung kanyang galing at yung kanyang nakamit at tagumpay bilang unang Pinay na nakaabot dyan sa Wimbledon. Sa ilang round yun? A fourth round, no? Tama ba? Pero, eto. Kaservisyo. Samahan niyo ulit kami sa isang oras ng nagsiservisyo ninyo Corpus at Mix Bustos. Ang question of the day ay kailan ka huling nagpa-check up? Ayan tayo ang tigas ng ulo. Rin naman. Kasi pag makaservisyo, di ba, yung pagpapacheck up kasi, hindi rin naman biro yan. Paglalaanan mo rin ng budget yan. Lalo kung hindi ka nag-o-opisina. Di ba, yung wala kang HMO na kasama yan sa mga nagtatrabaho. Pero ang main dyan, yung kinakatakot mo, di ba, nako, baka anong lumabas sa resulta. Isa pang ano niyan, kapag tayo'y nagpapa-check up, kung may nararamdaman na. Minsan ay sobrang sakit na. Tipong hindi na yun yung normal. Hinihingal. Sakit ang kasukasuan. Sugat na hindi gumagaling. Kaya nga, di ba, ang payo sa atin, mga kaservisyo, ay magpa-check up, no? Nang, alamin natin, ano nga ba yan? Dapat ba every 6 months? Kung ngipin nga, every 6 months, ang sabi sa atin, di ba? Ganyan din sa ating blood work, no? Tignan natin yung sugar natin, cholesterol, ayan, thyroid. Kasi baka yan ay nararamdaman na natin. Minsan kasi walang sintomas yung iba. Kung malala na lang, saka na lang natin nalalaman, no? Kapag tayo ay nagpa-check up. So yan mga kaservisyo, ang ating question of the day, kailan kahuling nagpa-check up ay sagot-sagot na. Sumali sa ating talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM, Teleradio, Viber, 0919-278-3000. Ay mamaya po ay makasama natin live sa studio si Dr. Edwin Mercado, ang President and CEO ng PhilHealth. Pag-uusapan natin ang Yakap Program, ano-ano yung mga benepisyo na pwedeng ibigay.

0: ating mga Pilipino. Mga bago kasing mga programa na hatid ang Yakap Program para malaman ng ating mga kababayan. At ang ikalawa ay si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Abay, alamin natin ano tong DSWD Therapy Program. Tera to ha, parang therapy and fee. Ano ba yun? Tera-free ba ito? Libreng tera-free? Alamin na nga natin yan maya-maya lang. Naku, may pinaghahandaan pala tayo, no? Isang super typhoon. Nakapag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay tatawaging Super Typhoon Bavi. Ito ba yung international name? Alam ko, Typhoon Inday yan. Ayun. Tatawagin siyang Bagyong Inday. Kayo, sinadya niya yata yan. Si, di ba, Inday Sara. Na sumasa ilalim naman sa pagilitis ngayon sa impeachment. Ay mga kaservisyo, huwag niyo po kaming aalisan, iiwanan. Dahil marami po kaming ihahatid sa inyo, maya-maya lang. Meron naman mga sumagot. Ako huling check-up ko ay kailan? Last month lang. Hindi naman po tayo bata na, tumatanda na rin, may mga nararamdaman na. At saka, hindi naman ibig sabihin yan, matanda lang yung regular check-up. Kahit sa mga bata ngayon, dahil diba sinasabi nga, marami na rin mga sakit ng nararamdaman ngayon ng mga kabataan. Ano ba yung sugar ko? Normal naman, pero ay borderline. Alam mo yun, yung malapit na sa pre-diabetes. Dahil ako'y mahilig sa matamis. Cholesterol, may mga maintenance na. Sino dyan may mga maintenance? Si taas ang kamay. Si Mix Bustos, watchful sa kanyang diet. Kaya I'm sure nagpapa-check up rin to. Si Maring Nina Corpus ay nagpapagaling ngayon. Sa karamdaman, I get well soon, Mare. See you soon. Alright, magbabalik ang nagsiservisyo Nina Corpus kasama si Mix Bustos. Ang oras 11:10 ng tanghali.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
4: Hindi ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
5: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karakter.

0: Q-Spotted, lunes hanggang biyernes, alas 5:30 ng hapon.
1: Kung may ma-traffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: DZMM sa East 30, ang timbilan ng malaya. Mamamayan.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto ka rin sa pagkababalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
1: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Nagbabalik ang natsaservisyo ninyo Corpus at Mix Bustos. Ako po si Maan Makapagal muli. Humahalili kay Maring Niña Corpus. Ay, eto. Diba, sabi natin, paano natin mararamdaman yung serbisyo ng ating pamahalaan? Diba? Hindi pong, yung mga buwis na binabayad natin, hindi natin maramdaman. May mga nagsasabing hindi maramdaman, hindi nakikita. Pero isa nga sa programa ng ating pamahalaan ay sa pamamagitan ng PhilHealth ay mararamdaman natin yung kalinga, sinasabing kalinga, pag-aaruga ng ating pamahalaan. Sa paanong paraan? Alamin na natin yan. Mula sa PhilHealth, kasama dito sa studio si Doc Edwin Mercado, ang President at CEO ng PhilHealth. Good morning, Doc!
7: Good morning!
6: Oo, ay ulit. Sorry, Doc Edwin. Good morning ulit sa'yo.
8: Magandang umaga, Maan, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
6: Mm-hmm. Alam ko suki ka na dito Lagi.
8: Medyo.
6: Pero ito nga, ano ba ito ng yakap? Narinig ko to
8: Mm-mm.
6: Oo, yakap program. Ito ba ay, ano muna ang yakap program?
8: So, ito ay primary care program na kung saan nakasaad sa ating universal healthcare law na merong bawat Pilipino ay dapat naka-assign sa isang nagtitimon nung kanyang kailangang puntahan kapag sila ay nagkasakit. Mm-hmm.

0: So itong yakap ay parang ito yung tinatawag na gatekeeper o primary care o yung datihang tawag family doctor na kung saan lahat ng pamilya, miyembro ng pamilya, ay inaantabayanan para tiyakin na malusog. So ito, hindi kailangan may sakit bago mo ma-avail. So gaya na nasabi mo, ano ba yung mga programa ng gobyerno na dapat talaga maramdaman ng tao? Isa ito, kasi ito ay may universality. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino, dahil sa ating batas, ay sakop ng membership ng PhilHealth, ay pwedeng mag-register at pumili ng kanilang yakap clinic.
1: Pero Doc, kasi ako kasi may makakilala na mabaga, hirap sa gamot, pagbili ng gamot, sa konsultasyon, nag-iipon pa muna. Kasi hindi nila alam na may mga ganito. Alam mo yun, akala ka lang kasi nila, eh baka kasi ang kailangan dyan, yung mga sobrang hirap lang natin mga kababayan. Pero kasi diba, meron naman tayo mga below middle class na, kumbaga hirap din, diba, na itaguyod yung pagpapagamot, diba, ng mga anak, mga asawa, kahit ang mga sarili. Akala lang nila yung mga ganitong programa ay para sa mga talagang may hirap natin mga kababayan. So, ano po ba yung dapat na income status na mga pwede dito sa YAKA program?
0: So, itong programa natin, hindi yan namimili. Kaya ikaw man ay nagko-contribute, ikaw man ay sakop ng tinatawag na indirect contributor na pinabayaran ng buwis ng ating pamahalaan, lahat tayo pwede. So, ang kailangan lang, talagang pumili ng number one, magkaroon ng PhilHealth ID number. Registrado ka kasi titiyakin yung pagkakakilanlan mo. Pagkatapos nun, marami tayong pwedeng gamitin para makapili ng YAKA provider. Pwede yung e-gov app doon sa aming link, doon sa aming PhilHealth portal, merong membership portal, pwede kang pumili ng YAKA provider at yon automatically bibigyan ka ng email na successful yung pagpili mo at pwede mo tawagan yung YAKA clinic. Pangalawa, pwede doon sa aming local health insurance office. Pwedeng dumulog at meron yan. May form na finifill upan para pumili at bibigyan ka ng choices. Ang number three naman ay dun sa aming membership portal. Kung ikaw ay datihan ng miyembro at meron ka ng PhilHealth ID number, pwede ka ding pumili doon. At itong YAKAP clinic, sakop yung gamot. May 75 medicines tayong sakop nitong YAKAP. At only yung konsultasyon doon sa ating primary care physician.
1: Ang gamot na, Doc, only din ba? O kumbaga, kung ano yung nireseta sa'yo, ibibigay lahat yon.
0: So, ang ating kailangan nga ay merong resetang manggaling sa ating accredited na YAKAP physician and clinic.
1: Okay.
0: Meron tayong 21 gamot na nandoon mismo sa clinic kasi yun yung agara na kailangan mo eh. Merong tayong 54 na gamot naman na pwedeng i-avail sa iba't ibang pharmacies na aming accredited. Yun lang, kasi nga ang pharmacy natin, ni-launch lang natin last August. Pinapalawig pa namin para dumami. Kaya inano namin ang aming strategy, yung initial 21 na essential medicines, dun muna sa mga YAKAP clinic para madaling ma-avail. So yun, only. Pero yung gamot, yung 21 medicine sa YAKAP accredited clinic ay only upon only the prescription of our doctor. Hindi naman pwedeng humingi ka ng, pwede bang humingi ng 100 gamot.
1: Pero kung iba, may prescription ka ng ibang doktor, yung sarili mong doktor, pwede ba yon, Doc?
0: Dalhin nyo lang kasi i-assess pa rin kayo nung YAKAP doctor. Yun lang ang ating YAKAP doctor are mostly yung mga generalist, family medicine, internist, pediatrician. Pinag-aaralan pa namin kung paano namin i-cover as next step yung mga specialista.
1: Ayun na nga. Kasi meron kidney, kidney patient, cancer patients.
0: Cancer oncologist.
1: Oncologist yun. So, yun, later on, pwede na magkaroon tayo ng doktor sa mga YAKAP clinics.
0: Yun ang hangad namin kasi yun yung gap dahil pag nagkasakit at na-hospital, covered din namin yon.
1: Yes.
0: Pero yung pagitan ng nakita ka ng primary care at ikaw ay huwag naman sana umabot sa punto na ikaw ay ma-hospital, yun yung inaayos pa namin na magkaroon ng specialist.
1: How about yung laboratorio, Doc Edwin? Halimbawa, nangailangan ng isa yung PET scan, blood work, yung regular na laboratory na kailangan natin sa check-up.
0: So sa laboratory, medyo limited lang tayo dun sa 13 uri.

0: ng laboratory na very common,
1: mm-hmm.
0: yung CBC, urinalysis, FBS,
1: cholesterol,
0: cholesterol, lipid profile, yon ay sakop na nung ating yakap. Sa clinic mismo, dapat mm-hmm. pinoprovide yon. Or meron silang partner laboratory na pinagdadalhan.
1: Mm-hmm.
0: Yung medyo mamahaling mga lab test, yun nga, yun yung gap natin na outpatient,
1: yes.
0: hindi pa covered eh.
1: Uh-oh.
0: Pero may coverage kami kapag urgent o emergent.
1: Mm.
0: Sinama ang iyong pakilasa o bigla kang talagang kailangan dalhin sa emergency room.
1: Mm-mm.
0: Kahit hindi ka na-confine dahil na-tied over ka o nabigyan ka ng panlunas,
1: mm-hmm.
0: covered namin yon sa ER.
1: Mm-hmm.
0: Pero kailangan urgent-emergent. Yung may mga
1: okay.
0: kasong talagang nangangailangan ng agaran.
1: Mm-hmm.
0: Pag nabigyan ka naman ng lunas at hindi naman kailangan i-admit, covered namin yon.
1: Marami bang yakap clinics na accredited, Doc Edwin? Kasi baka sabihin nila, ang layo naman nung alam naming nakita ko sa listahan ng yakap clinic. Diba? So, halimbawa, dito na lang, sa Quezon City, ilan ng yakap clinic, Doc Edwin? More or less.
0: So, nabanggit mo kanina, ang akala ng karamihan ay pang... Hindi, ang yakap para lang dun sa rural
1: yes.
0: health units or...
1: Oo, kasi mamaya, naku, baka anuin pa ako, ano yung income ko. Yes, sumusweldo
0: exactly.
1: ako, nagtatrabaho ako. Baka sabihin sa akin, kaya mo naman magpa-check up ha.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, yun, Doc Edwin.
0: So, yung ginawa nga namin mm-hmm. nung nakaraang taon ay talagang lumapit kami dun sa mga pribadong clinic na mag-engage din. Kasi yun yung... para sa convenience ng ating mga members, para dumami rin yung nagbibigay ng service. So sa kabuuan, meron na tayong 4,434, of which 1/4 or 25%, which is more than 1,100, ay private clinics.
1: Oh.
0: So yan ay minsan nasa mall-based clinics, mm-hmm. nasa malls, mm-hmm. o nandun sa freestanding clinics. So sa Quezon City, wala lang akong eksaktong tala. Maya-maya, pwede nating ibigay.
1: Okay. Ang tanong, eto, mula kay Maria Dulce Orate, kailangan pa ba magpa-register sa YAKA program o basta PhilHealth member kasali na?
0: So, ang PhilHealth member po ay isang first step, kumuha po ng PhilHealth ID number.
1: Ah, yes.
0: Pero yung pagkuha po nyo ng ID number, hindi naman po nakasaad doon na ano po yung pinipili nyong yakap clinic. Kasi gusto po namin, kayo ang mag-desisyon ayon po sa inyong assessment kung ano po yung clinic na malapit sa inyo, ano yung clinic na sa tingin nyo maganda ang serbisyo.
1: Mm-hmm.
0: So yun po, kailangan pumunta kayo doon sa eGov app o sa local health insurance office namin mm-hmm. o doon sa My PhilHealth portal kung kayo po yung miyembro na. At kayo po ipipili doon. Madali po, doon sa eGov app. Meron pong bayan-bayan, sasabihin sa inyo, Metro Manila,
1: mm-mm.
0: click nyo, Quezon City. Lalabas po doon, ano po yung registered or ano pong clinic meron sa Quezon City.
1: Oo.
0: At kayo po, ang miyembro po ang pipili.
1: Ah, so pwede, halimbawa, gusto kong mag-mall. Gusto kong mag-mall, dito ako sa ano, kukuha ko ng clinic sa mall, di ba? Sasabay ko na ang malling. Eto, ang tanong ni Abby Malanday. May vitamins po ba na pwedeng ma-avail sa YAKAP program?
0: Ang amin pong sinesentro ay yun pong mga gamot na talagang pang may sakit po eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamins po considered supplemental, hindi pa po siya yung para sa actual medication or curative.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi po namin kino-cover.
1: Mm.
0: Pero yun pong mga para sa hypertension, para sa diabetes, para sa cholesterol, para po sa may sakit ng gout.
1: Maintenance.
0: Sa mga may sakit, kasukasuan, rayuma.
1: Yes.
0: Yun po ay kasama.
1: O yan, andito na. Oo, ang ating partner.
2: Hello and good morning po. Ate Man, thank you po and good morning, Doc Edwin. Pasensya na po.
1: Anytime.
2: Talagang that is life sometimes in Metro Manila. Parang unexplainable. Pero Doc, nakikinig po ako sa interview niyo kanina pa lang simulat sa pool.
1: Yes.
2: Doc, alam ko pong itong YAKAP program is, kumbaga, it has been up and running na rin po for quite some time. Kamusta na po ngayon ang status at least ng mga clinics or at least ng mga accredited centers na YAKAP program? And at the same time, nag-expand na rin po ba ito beyond Metro Manila?
1: Tsaka ilan na? From the members, di ba? Ilan na yung nagpa-register?
2: Like estimate lang po.
1: 50% na ba ng members?
0: So, magandang umaga, Migs. Butit
2: morning,
0: na tabayan mo naman ang diskusyonan natin
2: opo,
0: earlier.
2: Opo.
0: So, nung itong yakap is actually an evolution nung

0: konsulta. So yung konsulta ay datihan na, I think it started 2021 to 2024. Pero noong 2025, tinignan namin parang mababa ang utilization at ang availment. So ni-rebrand natin ang yakap at dinagdagan natin yung mga benepisyong nakukuha. Yan nga, yung gamot, kinalawak natin. May cancer screening na sinama tayo.
1: Oh.
0: So pati ang engagement ng private sector. Datihan kasi ako rin nagpatakbo ng mga clinics at hospital. So naintindihan ko yung concern ng private sector. So when I engaged and told them, medyo nainganyo dahil mabilis naman kami magbayad, nababayaran namin pati yung mga gamot. So yung sustainability nandun. So sa kabuuan, may 4,300 plus na tayong yakap clinic, of which 1,100 is private. Ang gamot natin ay nasa 2,000, tingnan ko lang yung aking tala, 2,635. Yan yung ini-engage pa namin yung ibang chains ng ng drugstore para mapalawig at mapalawak. Kasi pag nandun na yan, malawak na at mabilis yung access, ang plano namin, palawakin pa yung gamot na isasama namin.
2: Opo. Ano po yung mga plano ninyong mga mas palawakin pa? At least, yung mga, sabi mo nga kanina, Ate Maan, yung mga pang-hypertension, yung mga pang-cholesterol, mga common po yung mga pinagdadaanan ng mga Pilipino.
1: Hindi, tsaka yung, halimbawa, yung CT scan. Yung mga mahal yan eh.
2: Opo.
1: Yan yung mga mahal.
2: Yung mga pwedeng...
1: PET scan.
2: Yes, opo. Opo.
0: So, meron tayong tinatawag na standard of care. Nililigay din natin kung ano yung indikasyon para doon sa ating mga test. Kasi otherwise, hindi naman pwedeng pupunta ka lang ng, hindi, libre yung CT scan, magpapa-CT scan ako.
1: Ang MRI,
0: tawag doon, moral hazard, dadamit, hindi naman sustainable yun. So, tinatingnan na natin yung standard of care at gaya na nasabi ko kanina, ang pagpapalawak ay sa gamot, anong karagdagan, nakikita na namin yung top disease na medyo kailangan nating i-cover. Hindi ko palang masasabi yung katiyakan, but initially we're looking at increasing it to more than 100. Ang susunod nga ay yung mga consultation sa specialist, pero tinitingnan din namin how to package it. At saka yung mga laboratoryong malimit ay base sa ating tinatawag na standards of care ay dapat maibigay din on an outpatient basis.
1: Oo.
0: So yun, pinag-aaralan natin.
1: Ay, Doc Edwin, yung ating mga gamot, diba, sa mga probinsya, kung dito sa Maynila ay medyo kompleto makukuha mo, paano naman sa ating mga kababayan, no, sa mga malalayong lugar, mga liblib na lugar, yung iba diyan bundok pa, bababa pa, no, mamaya pagkapunta nila sa clinic ay wala yung kailangang gamot.
0: Opo. Yun nga yung na-encounter naming mga hinaing sa iba naming miyembro dahil yung supply chain o yung pagkukuhanan ng mga provider natin na pharmacies doon sa mga lugar na medyo liblib ay nahihirapan. So kami ay nakikipagtulungan din sa DTI. Merong ang DTI na programa na kung saan meron silang mga tinatawag last mile. Yung focus nila ay talagang yung nasa gida at yung mga pharmacies na medyo mahirap abutin. Pero it will still take time kasi kailangan din ng supply chain, mga storage point at saka yung delivery. Tinitingnan din namin na i-accredit yung mga e-pharmacies na pwedeng mag-deliver yung iba through drone.
1: Wow.
0: Opo, so yun na yung tinitingnan namin na paano i-engage or i-accredit at paano din gawin. Kasi pag ka-deliver mo, meron dapat pirmahan yung pasyente na natanggap ko para again, another safeguard na hindi maubuso yung sistema.
2: Opo. Ito po, Doc, meron po tayong live questions. Actually, pagdating po talaga sa health, talagang blockbuster ang ating topic. Topics po pagdating po sa health. Ang tanong po dito mula po kay Enreb. Good morning po, Doc. Ask ko lang po kung paano po i-additional yung anak ko sa dependent kasi misis ko lang po ang nakalagay sa dependent. Pwede po ba yung magdagdag ng dependents?
0: Of course. Opo, yan po ay meron pong updating ng ating membership data. Pwede yun sa ating membership portal kasi may requirement lang. Siyempre, ilalakip nyo yung birth certificate para matiyak na talagang dependent o anak mo. At saka dun mismo sa ating LEO office. Pwede po yun kasi po immediate na pagkasilang pa lang ng ating sanggol, dapat membro na eh.
1: Oh.
2: Opo. Ito po, Doc, meron pong isang baka common concern din po ito mula po kay Ed. Hindi na po unable

0: daw po makapagbigay ng medicines at consultation ang yakap kung saan ako nagpa-register. Pwede po ba ako magpalipat ng yakap centers?
1: Opo. May mga ganyang mga pagkakataon na yung mga yakap provider ay nagdi-disengage. So, kami may mekanismo po para i-reassign ang ating mga na-displaced na mga miyembro. Sumangguni lang po dun sa inyong pinakamalapit na local health insurance office. Gumagawa na po kami ng app eventually na pwedeng dun din mag-request ng transfer. Pero antabayanan nyo lang po, hindi pa namin natatapos. But ang rule din po kasi ng yakap, pwede ka mag-transfer during the last quarter of the year, October, November, December. Para po pag hindi ka happy, hindi ka mas lumipat ka ng kung saan ka nakatira or mas malimit doon ka sa may bago kang trabaho, mas gusto mong ilipat doon, pwede po. But yun ay last quarter of the year.
0: Opo.
1: Pero yung mga nagsasara, pwedeng magpalipat.
0: Ah, okay. Ito po, Doc, ang tanong po ni Irish, actually, the common question, nagiging inactive member po ba ng PhilHealth? And when that happens, paano po maging active member and pwede pa rin po ba maging under ng yakap program?
1: Magandang tanong yan. Kasi hindi na natin, sa batas, meron na tayong tinatawag na immediate eligibility. Datihan kasi dapat may qualified contribution ka para, yes, para maging active member.
2: Pero ngayon, matik?
1: Ngayon po, matik. Kaya, pero ang amin pong hinihiling sa ating mga membro, kasi ito pong PhilHealth ay social health insurance. Kaya meron po tayong solidarity aspect kung saan po yung mga malulusog ay tinutulungan yung mga may sakit, yung may kaya ay tinutulungan yung walang kaya, at tayo po ay talagang humihingi rin ng dagdag na subsidiya sa ating gobyerno. Nanggaling po yan sa sin taxes, sa iba pa pong mga taxes na nakasaad sa batas. Pero humihingi pa po kami ng karagdagan on top of that kasi nga po, mas lumalaki na po yung availment at nararamdaman na ng tao natin.
2: Pero kasi may tanong yung iba na parang, ang liit naman nung inawas ng PhilHealth. Kasi hindi ako contributor. Tama po ba kapag contributor ka, ay mas malaki, no? Yung mababawas kumpara doon sa hindi contributor.
1: Hindi po, kasi parte po yan ng isang single fund . Kaya yung ating coverage po ay standard. Whether po indirect or direct member. Yun po ang nasa batas. Although tinitingnan po namin na ano ho ba ang pwede nating gawin na insentibo doon sa mga direct member na tuloy-tuloy nag-aambag.
2: Ay, di ba, nagkaroon nga tayo ng issue last time. Di ba? Alam nyo rin yun, Doc Edwin, yung isang namatay na pasyente na parang may pagkukulang yata daw sa serbisyo dahil all his life na nagtrabaho ay nag-contribute siya. Syempre, inaawas yun sa sweldo, di ba? So yun, parang nakulangan daw ng... yun po ba ay na-encounter ninyo?
1: Opo, agara naman po kaming nakipagsangguni doon sa may bahay nung ating namayapang membro. At tinugunan po namin, may konti pong miscommunication, meron naman pong coverage na makukuha.
2: Okay.
1: Pero pagkakataon din po para iripaso natin yung ating mga programa at mga policies. So ongoing po yung pagripaso namin doon nga po sa mga nagkakataon sa kasawayang palad na namamaya pa o namamatay within 24 hours of confinement.
0: Opo. Doc Edwin, muli po, just for clarification, sa mga hospital, sa mga clinics po, no, na kumbaga under yakap, kapag i-refuse po nila yung serbisyo, pero dapat naman po, ano po yung pwedeng dulog po dyan ng ating mga mamamayan?
2: Refusal.
0: Opo,
1: Paglabag po yan dun sa aming kontrata sa ating provider. So yan po ay may karampatang mga aksyong pwede po kaming gawin. Una po, pwedeng sumangguni doon sa aming local health insurance office, at meron po kaming 24/7 hotline. Yung pong corporate action center, kung papayagin niyo po, sasabihin po lang po. Ano? Ito po ay number 02-866-225-88. Ulitin ko po, yung 02 po yung area code, dahil dito po yun sa Maynila, at 866-225-88. Or pwede po mag-email doon sa aming action center at philhealth.gov.ph. Action Center, isa pong word yon, at philhealth.gov.ph.
2: Oo. Ang tanong, isa pa, Doc, kasi ang bawa ako na-confine ako, hiningan ako ng papel ng membership. Mm-mm. Parang ganun, na ipapaprint yata yun. Ang tanong, sino yung nag

0: nagbibigay ng kumbaga nagdedireksyon na ah, ito ang ibawas mo yan. Mm. Or standard yun sa ospital o may tatawagan sila sa PhilHealth? Ganun ba yun?
1: So yun nga po yung kalimitan ding nagiging tanong sa amin. Dahil nga po kada sakit 9,000 po yan na iba't ibang uring sakit, may kanya-kanya pong tinatawag na case rate o kung magkano nga po ang nakukuha or na i-contribute ng PhilHealth as payment. Mm-hmm. So meron po kaming mga P-cares, yun po ang PhilHealth people on the ground namin. Yun lang po usually sa tertiary and secondary hospitals. Mm-hmm. Na pwede pong tanungin, at yun nga po nagre-retrain din kami ng aming mga P-cares. At ang ginagawa rin po naming isang paraan para may transparency tayo, yung app na pwede pong ilagay ng ating mga miyembro yung diagnosis. Yun nga lang, kailangan po medical yung diagnosis.
2: Yes.
1: Kasi kailangan pong doon i-match yung ating. At lalabas po yung tinatawag na case rates kung magkano po yung i-cover.
2: Alright, so panghuling paalala na lang po, Doc Edwin, para po sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo tungkol po sa YAKAP program.
1: So magandang tanghali po sa ating lahat at salamat po sa pagkakataon na Maan and Briggs tuloy na kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon. So ang kailangan lang po nating malaman ng ating miyembro ay lahat po tayo ay PhilHealth member.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang kailangan pong kumuha ng PhilHealth ID kasi yun po yung paraan ng pag-verify natin ng ating pagkakakilanlan. At pag may PhilHealth ID na po, pwede na pong pumili ng YAKAP provider.
0: Mm-hmm.
1: So marami pong portal, pwede po sa eGov app, pwede po sa My PhilHealth portal, pwede pong pumunta dun sa local health insurance office.
0: Mm-hmm.
1: At kayo po ay pumunta at makipag-ugnayan dun sa napili niyong PhilHealth YAKAP clinic, kayo po ipadadalhan ng email na kayo po ay na-register na. At kayo po ay kumuha ng inyong nararapat na mga benepisyo.
0: Mm-hmm.
1: Ang ano po niyan, yan po yung pinaghirapan ng ating buwis.
0: Yes.
1: At ng pinaghirapan po ng inyong pagbabayad ng premium. At ito po, hindi kailangan may sakit, hindi po kailangan meron kayong active member na nagbabayad. Although of course, we encourage you to be active members.
0: Mm-hmm.
1: At ito po ay para din po sa pangkalahatan, ay mapanatiling produktibo o productive yung buhay ng ating mga mamamayan, which will eventually also aid in our economic growth.
0: Mm-hmm.
1: So yun lang po.
0: Alright. Oo, maraming salamat, Doc Edwin Mercado. Siya po ang Pangulo at CEO ng PhilHealth.
2: Thank you, Doc.
1: Thank you. Marami man tanong, ano? Pag-health, maraming tanong eh. Kasi...
2: Alright. Okay, so ito po ang oras po ngayong umaga, 11:38 a.m.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalita

ngayon kasama si Jeff Hernandez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Nagbabalik po ang nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Kasama po si Ate Maan Makapagal. Ate Maan, maraming salamat. At maraming salamat din para sa masiglakas na araw, katawan ng DZMM, ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Okay, no? So, wow, grabe, ma-action nga, sabi mga Maan sa yung intro, yung ating Monday. At ito nga ngayon, no, actually nag-aantay po tayo ng report dahil meron po tayong inset dito po kung kayo po ay nanonood ngayon sa inyong mga screens. Siyempre sa PRTV Prime Media, sa DZMM Teleradio. May balibalita pala, may umuugong na impormasyon ngayon. Pero antayin po natin at i-confirm ng ating reporter. Day 2 kasi ngayon ng impeachment trial. Oo. Day 2 ngayon, no? So actually, yun nga, no, kahapon po kung kayo from the weekend mode, 'di ba? From the weekend mode nakaalis pa lang ng kuweba. Kahapon nga po ang breaking news po 'yan. Kinumpirma po ni DILG Secretary John Vic Rebulla ang pag-aresto kay actually kahapon ito kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Rimulya, nagtungo si Marcoleta sa Sandigan Bayan upang maghain ng motion to quash, ngunit matapos itong ibasura ay pinitubad ang warrant of arrest. Okay, so mamaya po yan, ha. Itutuloy ko po itong impormasyon na ito just for context and reference again sa kabuuan po ng current events. Ngayon po, makakausap po natin ngayon via Zoom. Sitwasyon po sa Senado ang ating Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Good morning, Needs at Maana. Nakaantabay na tayo ngayon dito sa may Senado para sa inaasahang pagdating ni Vice President Sara Duterte. Kanina na una nang dumating dito yung mga miyembro ng PPSG, yan yung Vice Presidential Security Group, para siguraduhin yung sitwasyon at yung seguridad ng ikalawang pangulo. Ngayong araw, inaasahan natin yung pagkatapos niya, inaasahan natin na magkakaroon siya ng isang press conference pagkadating niya dito. Pero bago yan, yung impeachment, yung ang day 2 ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan inaasahan na ihaharap ng prosecution yung dalawang witness na NBI o National Bureau of Investigation para nga talakayin yung kumbaga papatunayan nila yung video kung saan nagbanta yung ikalawang pangulo sa buhay ng first couple, First Lady Liza Araneta Marcos at President of Bongbong Marcos Jr., gayon din kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan kasi natin, yan yung laman ng Article 4 kung saan na may mga grave threats na binitawan itong ating Vice Presidente laban nga dun sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Man.
4: Oh, John. Announced ba itong pagdating ni VP Sara? Dahil kung kahapon ay no-show siya, ngayon naman ay sabi mo nga ay nakatakdang dumating dyan. Siya ba ay dadalo sa pagdinig? Ano ang kanyang eksaktong gagawin dyan, John?
3: Actually, walang confirmation talaga from their side na dadalo si VP Duterte sa second day ng kanyang impeachment trial. Natanong kasi natin kahapon si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP sa impeachment, kung saan sinabi nito na nandito ngayon si yung MRO ni VP Duterte. Kuha natin

0: tanungin kung darating nga ba. Pero isa
1: Tsaka
0: na tong
1: kung ano
0: isang
1: yung
0: indikasyon,
1: sadya niya
0: kumbaga.
1: talaga. Oo, anong sadya
0: Yes.
1: talaga?
0: Darating po ba?
1: Siya yung
0: O, mabalikan ko lang,
1: nakatalikod.
0: no?
1: Tama ba? Yung
0: Yes.
1: nakatalikod na parang
0: Yes.
1: nakapolo barong. Oo, oh, okay.
0: Yes, ito yung
1: Oo.
0: kanyang MRO, no?
1: Oo.
0: Isa ito itong maliwanag na indikasyon na maari nga talagang dumating dito yung ikalawang pangulo. Kung matatandaan kasi natin, mabalikan ko lang kahapon, no? Natanong natin si Attorney Michael Poa kung may posibilidad ba o i-recommendan na ba nila yung pagdating dito ni Vice Duterte. Ang sabi niya, too early to say, dahil nga kumbaga part ng kanilang strategy kung papadalawin na ba ang Vice Presidente. Dahil alam naman natin, ang impeachment court ay kumbaga at the end of the day, korte pa rin yan. So, kumbaga ay ito ay ano pa rin, korte. Kahit sabihin na korte ito, ay court of public opinion pa rin, ay maliwanag pa rin, no? May impact pa din kung darating siya, kumbaga.
1: Sabi mo, Jom, kanina ay parang magkakaroon ng press conference. May inihanda na bang kwarto dyan? Eh, alam mo naman, di ba, yung ating mga members sa media ay nakaset up dyan. Ganun ba yung pagdating niya, yun ang mangyayari?
0: Actually, meron binigay sa defense team yung Vicente Soto room. And then, sa mga pinakamalaki, nandito na rin si Akbayan, Kabataan Party's Representative Rene Co. Sa yan, sa mga tagapagsalita ng prosecution. Tuloy-tuloy lang yung pagdating ng mga personalidad dito sa impeachment.
1: Kumusta, Jom, yung seguridad dyan sa loob ng Senado at sa palibot?
0: Mahan kanina pa lang umaga ng kita, dumating yung mga mga pa ng DPSG para nga siguraduhin yung seguridad ng dalawang pangulo at sila sa likod.
1: Ayan.
2: Okay. Sige, Jom, antabayan natin itong sige,
1: matatanong mo ba, Jom? Ayan.
0: Snow bad walk. Naantay lang na magkabilang fed.
1: Alright.
0: Dito kasi yung entrance, Maan at Maan, dito yung entrance, no? Tapos, andun naman yung, kumbaga yung main door sa parking lot. Kaya gumitin mo natin kung pwede kasi dito dumating, dito lumabas, or doon mismo sa likod na.
1: So, dalawa yung aabangan.
0: Tinantabayan lang natin. Oo, magkabilaan.
1: Alright. Heads up
2: sige,
1: mo lang
2: heads
1: kami
2: up,
1: kung meron ng update dyan. May movement na. Alam mo yan, mararamdaman mo yan.
2: Tsaka syempre, takbuhan yan. Paano ba yan sa Senate? Kung dalawa yung entrance dyan sa kinatatayuan mo ngayon, Jom, gaano kalayo yung isang entrance sa posibleng doon din pumasok si VP Sara?
1: Dapat may bantay na din doon.
2: Oo
1: na
2: nga.
1: Reporter. Ganyan tayo, di ba?
2: Oo nga.
1: All bases covered.
2: Correct. Kaya dapat naka-running shoes kayo dyan, ha?
1: Sige, Jom.
2: Okay, Jom.
1: Garner, maraming salamat.
2: Okay.
1: Balikan ka namin mamaya.
2: Maraming salamat, Radyo Pat. Sige, Jom, extra.
0: Sinumbalitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Tutuloy ko lang to, no, Ate Maan, no? Kasi nga kanina, binibigyan nga natin ang buong konteksto dahil apektado din yan, eh, diba? Dun sa, kumbaga, numero nung Senator Judges. Ang kaso po ni Senator Marcoleta ay may kaugnayan sa umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million worth of campaign donations, 75 million campaign donations sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Mailalim po si Marcoleta sa booking process at medical examination habang ito naman, kasi nga kahapon na areso rin po ang dating kongresista na si Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu habang patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang akusado na si Aristotel Viray. So yun nga po, no? So mailalim po si Marcoleta sa booking process at medical exam habang sina Defensor at Espiritu ay dinala sa QC kasi City Jail, alinsunod sa utos ng Sandigang Bayan.
1: Mm-hmm.
2: Ayan, ayan.
1: Ito, yun nga, nakaabang, no?
2: Oo.
1: Yung inset natin, makikita nyo.
2: Correct.
1: Oo. Tingin ko, sabi nila, mga ano to, mga tauhan ng Office of the Vice President.
2: Pero so, nandito na naman tayo. Nandito na naman tayo, no, sa ganitong sitwasyon na usaping entrance. 'Di ba nung

0: Eh kasi nung May, eh, di ba, mayroong GSIS entrance, mayroong dito sa main entrance. Maan, paano ba dito? Sa iyong experience, malayo ba yan? O talagang medyo may, hindi naman, sakto lang, walking distance?
1: Kasi alam mo naman tayo mag-plan ng coverage na ganyan, di ba? Kaya sabi ko nga, all bases covered.
0: Oo.
1: So, ano yan, mag-uusap na tayo.
0: Discarte.
1: Oo. O, dyan ka ha, dito ako. Kasi nga naman, kailangan makita natin yung pagdating, makuhanan. Kaya pag ganyan, alam mo na, hilong-talilong ka.
0: Oh, pero kasi it is a welcome development, di ba? Kung sino naman ang akusado, talaga namang merong imbitasyon sa lower house pa lang, di ba? Ito nga ngayon sa Senado, ito rin. Welcome to, I mean, this is a... Diba?
1: So akala kasi natin magiging talagang matigas siya na hindi talaga dadalo, di ba? Kasi ang batikos nga sa kanya ay parang kawalan ng respeto, yung hindi pagdalo, yung no-show kahapon. Pero yun nga, bigla naman ngayon darating. Sabi sa mga impormasyon. Yun nga lang, di tayo tiyak kung dadalo ba siya sa pagdinig. Sabi, baka may isang press conference. Kung magpe-press con ka rin lang, bakit sa Senado
0: ka? Sa loob.
1: Pwede naman sa labas, di ba? Oo, para sagutin yung kanyang mga issue laban sa kanya. Pero sinasabi nga, mabuting dumalo na rin siya once and for all. Ito na yung proper time and forum para sagutin yung mga aligasyon.
0: Correct.
1: At kung yung mga paratang, at kung hindi naman, kung siya sabihin niya ay inosente, pabulaanan lahat ito.
0: Yes, yun nga. No. And at the same time, kumbaga sa sensible and logical lang tayo, kung doon po siya magpa-press conference, most likely, baka mamaya tatawid na lang. It doesn't make sense, magpa-press con ka sa Senado, tas aalis ka rin sa Senado, di ba?
1: Yes.
0: So we'll see, abangan po ang mga susunod na kabanata. Well, 7 minutes to go, nabanggit mo nga kanina, no? Ate Maana, syempre Alex Iyala, yan din ang gusto kong pag-usapan kanina kasi alam mo kahapon Gilas Pilipinas versus Australia, hindi po pinalad ng Australia ang Gilas, natambakan po sila ng kasi hindi naglaro si Justin Brownlee, yung ating naturalized Filipino. Well, ganun po talaga, yan po talaga, that's basketball. Pero Alex Iyala, no, through to round 4 nakalaban po niya ang 13th seed na si Jasmine Paolini. Ang ganda kasi
1: Australian
0: nung match card, Italian naman. So unprecedented po yan kasi talagang pagdating sa mga Pilipino, yung round 4 kasi, no, parang ako rin amazed as a fan, Ate Maan, dahil usually yung mga round 4, mga maaga pa yan . Kumbaga sa basketball, first quarter, second quarter. Just correct me if I'm wrong, no, hindi naman siya ganun ka-common na pagdating kasi sa center court, yun yung mga main matches. Kasi marami mga courts sa Wimbledon. Usually kapag siguro hindi ganun ka-hype, o sakto lang yung match-up, pwedeng sa ibang court. Pero yung center court, yan yung main court for a round 4 match-up. Napakalaking bagay nun.
1: Doon naglalaro yung mga heavyweights.
0: Yes, oo.
1: So si Iga Swiatek ay saan? Center court din ba yun?
0: Center court din yun. Round 3. Siguro, no, nakita din talaga nung tennis world na marami din talagang ang lakas nung draw ni Alex Iyala.
1: Ang daming tao.
0: Yes.
1: Kasi nakikita ko yung ibang laro, ha?
0: Yes.
1: Minsan nga walang tao.
0: Totoo yan.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Ganun parang yan. Sila lang ang nag-uusap.
0: Oo, ganun din yan. Ganun din yan sa mga concert, ganun din yan sa mga, syempre kung wala naman masyadong fans, how would you need a bigger venue? Ganun din yan.
1: Para ma-accommodate. Tsaka hindi siya mura, ha?
0: Hindi siya mura! Oo. Tsaka ang...
1: Pangarap ko makanood, yun nga, ang mahal daw pala niya.
0: Ang notable doon, ang isa sa mga tennis greats of all time na si Roger Federer. Roger Federer, kilala yan sa buong mundo.
1: Nakakapuno.
0: Si Roger Federer, nandun siya para panoorin si Alex Iyala. Parang Michael Jordan or LeBron James, pinanood yung batang basketball player na talagang paangat pa lang yung karera niya. Ang galing, nakaka-amaze.
1: Yes, tsaka, diba, ang bilis din niya. Niya narating yung mga first.
0: Yes.
1: Diba? Kasi bata lang, 21 years old.
0: 21 years old.
1: So marami pa siyang talagang chance.
0: Correct.
1: If ikaw man ay matalo, sabi nga, see you next year. Naging ganun naman ang sinasabi.
0: Correct.
1: Diba, pag natatalo. Pero yung mga naabot na niya,
0: yes,
1: hindi matatawaran yun.
0: Upward trend. Sabi nga ng NBA MVP na si Giannis Antetokounmpo, kasi tinanong siya one time, parang natalo kasi sila sa isang semifinals. Natalo sila sa isang series. Tinanong siya, do you consider this season as a failure? Ito na po, teka lang.
1: Si
0: sa inset mo ngayon, si spokesperson,

0: Michael Poua.
1: Isa rin sa defense panel.
0: Oo. So baka nga, sign nga ba ito, no? Na to confirm. Ayan, later, siya. Mamaya, titingnan natin. So babalikan po natin ang ating Radyo Patrol.
1: Kasi ako'y nag-pickleball.
0: Yes, oo.
1: Ang sabi sa akin, uy, maraming bumalik sa tennis because of Alex Ayala.
0: Yan.
1: Sabi ko, hanggang pickleball lang ako. Kasi kung parang, albayin, parang pareho din ng laro ng tennis. So, may pagkaganon lang.
0: Pero yung mga tennis, kumbaga, medyo seamless yung transition nila sa pickleball. Oo, kasi yung pag-serve mo, yung pag-forehand mo, pag-backhand mo, di ba? So, yun nga, sabi nga ni Yanis Antetokounmpo, matapos siya ng patalo sa isang serye, tinanong siya ng isang reporter, do you consider this season as a failure? Sabi niya, there's no such thing as failure in sports, only steps to success.
1: Ayan.
0: So kahit natalo si Alex Ayala, hindi po yan considered failure. Steps to success po yan. Na promising Alex
1: Ayala. Sabi nga, teka lang, sports ng pangmayaman yan, totoo naman. Kasi una, hindi sa atin popular ang tennis.
0: Oo.
1: Diba? Sabi nga, pangmayaman yan. Kumbaga, pag may kaya, kasi magbabayad ka ng court, hindi biro, hindi tulad ng mga boxing, hindi tulad ng basketball, na talagang popular na sports sa atin. Pero yun nga, siya yung naglapit. Hindi yung dahil, diba, ano natin, mahirap eh. Pero siya yung dedikasyon, yung courage niya, yung kanya talagang will.
0: Yes.
1: Yun ang parang naglapit sa atin doon sa sports na yun.
0: So ngayon, susi na tumaan. Kaya naman to sinasabing pwedeng dapat may pera ka, quote-unquote. Kasi kailangan mo magbayad ng court fee. Marami ka mga kailangan mga bayarang fees. Diba? Magpapa-coach ka, diba? So syempre, palabas din yan ng pera. Pero ngayon, dahil nga sa popularity ni Alex Ayala, kumbaga nagkakaroon na ng, kumbaga ng kasikatan ngayon, napupush na ngayon yung mga public and private entities para kahit papano magtayo ng infrastructure, para i-improve infrastructure. It will also create jobs, di ba? So, kumbaga, good din yan para sa ekonomiya. At malay mo,
1: mga kabataan, kasi nanalulung sa online. Yun naman ang kulang kasi sa atin din, mga infrastructures, tama ka, ng mga libreng, gymnasiums, mga pwedeng paglaruan, pwedeng paglibangan. Kaya para makatulong na rin ito, hindi malulong talaga sa online.
0: Totoo.
1: Ang ating mga kabataan.
0: Oy, ato hindi naman to. Ito, real effect po ito. Ako as a runner, nung simula po ng meron pong anunsyo po mula sa palasyo na i-open yung mga track.
1: Yes.
0: Yung mga track ovals, at sa Rizal Memorial, sa Philippine Sports Arena, dyan sa Pasig, aba, talaga naging accessible sa mga Pilipino ang pagtakbo. Pagpupunta ka dyan,
1: may mga car-free Sundays sa mga
0: Sunday.
1: LGUs.
0: So ngayon, yung effect po niyan na pag nabibigyan po natin ng access ang mamamayan, talagang domino and good ripple effect po yan. Ang dami tumatakbo sa gabi, ha? Totoo yan, because they are now more conscious about their health. And kung i-coconnect po natin yan sa Yaka program, talagang ma-improve po natin ang overall health natin dahil sa fitness. Ayan. Alright. Okay, no? Eto nga po, no? Abangan ang susunod na kabanata, parang yung 90s sitcom, di ba? Laging ganun eh. Parang ano ba ang next chapter ng seryeng ito?
1: Episode
0: 2. Day 2 ng impeachment trial. Meron nga pong impormasyon na darating po si VP Sara Duterte. Kaya po ang lahat po ng media outlets nakaantabay dyan. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseservisyo.
1: At ako naman, si Maan Makapagal.
0: Bye! Ingat po!
2: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Balita.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Martes, July 7, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Dito po ang programang Pasada Balita.

0: Gising bango na mga kapamilya, ako po si Christian Yusores.
1: Bangon, gising na sa mga may maagang pasok, ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga mainit na balita ngayon, super bagyong tatawaging Inday, inaasahang papasok ng bansa ngayong araw. Paglilikas sa mga lugar na lantad sa baha at landslide, iniutos ni Pangulong Marcos.
1: Presyo ng produktong petrolyo, tataas na naman mamayang alas 6 ng umaga.
0: Prosekusyon at depensa nagkatensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero Vice Presidente, no show sa unang araw ng pagdinig.
1: Senador Rodante Marcoleta, nananatili sa ospital matapos maaras sa kasong plunder. Iba pang kapwa-akusado nakakulong naman sa Quezon City Jail.
0: At sa ating Pasada probinsya, lalak ako po si Christian Yusores.
1: At ako po naman si Johnson Manabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada balita.
0: Sa lagay muna ng panahon, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon ngayong araw. Huli itong namataan sa silangan ng Southeastern Luzon at tatawaging Inday kapag pumasok ng PAR. Hindi ito tatama sa bansa pero palalakasin ang habagat na magdadala ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Luzon, kabilang na rito sa Metro Manila. Mananatiling super typhoon ang bagyong Inday hanggang sa paglabas ng PAR sa Sabado.
2: Pasada balita! Panahon!
0: At para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, kasama natin si Ginoong Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Good morning, Sir Alzar.
3: Magandang umaga sa ating lahat. Ang bagyong Bobby ay nasa labas pa rin ng PAR at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas. Kapag nasa loob ng PAR, tatawagin nating Inday. Sa lukuyan, ang bagyo ay nasa layong more than 2,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang lakas ng hangin ng malapit sa mata nito ay maabot sa 195 kilometers per hour. At ang pagbukso ng hangin ay maabot sa 240 kilometers per hour. At sa kasalukuyan na sa sunod ng 24 oras, sa inaasahang epekto ang bagyo sa bansa. Pero itong habagat sa nakita namin ay maaaring makapekto na sa Mindanao pagdating ng hapon. Kaya inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwalas ang panahon maliban sa localized thunderstorm. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Sir, isang tanong lamang po, no? Dahil binabanggit po na maaaring mamayang gabi na pumasok ng PAR yung bagyong Inday, ano po yung mga lugar na initial po na maaaring makaranas po or makaramdam ng epekto ng bagyo?
3: Sa pagpasok ng PAR, wala pa rin epekto ang bagyo nito. At maaari pong maradaman ang epekto nito maaring bukas o sa weekend.
0: Opo, at ano-ano mga area po yun, Sir Alzar?
3: Well, mostly po sa Northern Luzon po.
0: Alright. Sir, maraming salamat at ingat.
3: Thank you po.
0: Si Sir Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Mga kapamilya, naghahanda na po ang pamahalaan sa posibleng pananalasa ng super typhoon. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang preemptive evacuation sa mga lugar na mataas ang banta ng baha at ng landslide. Inatasan din ng mga ahensya ng pamahalaan na ihanda ang mga evacuation center, gayon din ang pagtukoy sa mga alternatibong ruta dahil sa posibleng pagguho ng lupa. Nakahanda na rin ang family food packs ng DSWD para sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo.
0: 5:06 ang ating oras. Sa iba pa pong mga balita, pinawi ng lokal na pamahalaan ang pangamba sa pagtaas na mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City. 146 ang naitalang kaso ng sakit, nakatumbas ng mahigit 265% na pagtaas sa nakalipas na 3 linggo. Karamihan ng tinamaan ng sakit ay mga batang may edad na 14 anyos pababa. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Division, mild COVID lamang ang tumama sa mga pasyente. Pero posible pa rin maraming tinamaan ng sakit pero hindi pa alam.

0: dahil hindi sumasalang sa testing. Dahil dito hinihikayat ang mga nakaranas ng sintomas na magsuot ng face mask o manatili sa bahay para maiwasang makahawa.
1: Ay mga mamang tsuper, bangon, gising na ho kayo. Tataas na naman kasi ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. 3 pesos and 30 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 25 centavos sa gasolina at 1 peso and 75 centavos sa kerosene. Tumaas ang presyuhan sa kabila ng anunsyo ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na magdadagdag ng produksyon sa Agosto gayon din ang unti-unting pagbubukas ng Strait of Hormuz. Para sa grupong bayan muna, misulang suhestyon lang ang price range ng Department of Energy dahil dagdag presyo pa rin na ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Wala namang balak baguhin ang kagawaran sa presyuhan ng petrolyo dahil nagsusumite ng detalye ang mga oil companies pero hindi lang isinasa publiko.
2: Pasada Balita!
0: Sa iba pang mga balita, no show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Sa halip, pinili ng Vice Presidenteng humarap sa panlilitis sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Mula sa 24 na Senator Judge, 21 lang ang dumalo dahil hindi sumipot ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakakulong at suspendidong si Senator Jinggoy Estrada. Gayun din ang naarestong si Senator Rodante Marcoleta. Binuksan ni Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ang unang araw ng impeachment trial. Pero makalipas ang ilang minuto, inihalal si Senator Francis Escudero bilang bagong presiding officer matapos paboran ng 12 senador ng Gatchalian Block, habang kumontra ang 8 senador ng Cayetano Block. Nangyari ang botohan matapos amyendahan ang patakaran sa panlilitis sa sesyon ng Senado na kabuo ng quorum noong June 3, kung saan maaaring maghalal ng presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Pero bago mahalal si Escudero, nanindigan ang magkapatid na Pia at Alan Peter Cayetano na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer alinsunod sa saligang batas. Matapos namang humingi ng tulong sa Google, hindi sa konstitusyon, sa Google po. Nanindigan din si Senator Judge Robin Padilla na dapat pangunahan ng Senate President ang paglilitis. E paano kung mali yung prompt na binigay ng Google?
3: Ayun lang.
0: Pero depensa ni Senator Judge Kiko Pangilinan, hindi akma ang point of order ni Cayetano dahil hindi nakasaad sa konstitusyon na kailangang Senate President ang presiding officer sa paglilitis ng Vice Presidente o iba pang impeachable official.
1: Sa kaugnay ng mga balita, iginiit po ng House Prosecution Team na ebidensya at hindi chismis ang kanilang ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement sa impeachment court, iginiit ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na walang halong pamumulitika ang mga ebidensya sa 4 articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dahil dito, umapila si Luistro sa mga senator judges na desisyonan ang impeachment case batay sa ebidensya at testimonya. Sa opening statement naman ng Company VP Sara, iginiit ni Defense Lead Counsel Sheila Sison na wala pang napatutunayang alegasyon ng prosekusyon sa kabila ng libu-libong dokumentong minarkahan sa pre-trial conference. Pinanindigan din ng defense team ang pagtawag na mini-trial sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint. Nakatakdang ituloy ang impeachment court o ng impeachment court ang paglilitis mamayang alas 2 ng hapon.
0: Tumaas ang tensyon sa pagitan ng House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis. Kasunod ito ng motion ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na basahin ang 4 articles of impeachment at dapat magpasok ng sagot ang Vice Presidente sa bawat artikulo alinsunod sa Senate Impeachment Rules. Perekonesyon ng depensa ang mosyong tinawag na pagsasayang ng oras at pinalilinaw kung pagbabasa na ito ng sakdal kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang mosyon at iginiit na babasahin ang articles of impeachment sa final resolution ng kaso. Iniutos naman ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. Hindi pa namamarkahan at maituturing na ebidensya ang mga record na laman ng kahon, kaya ipinababalik sa BIR. Ngayong araw, inaasahang unang ipipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensya sa 4 na artikulong may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First

0: Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Nagka-tension din sa pagitan ng mga pulis at ng mga rallyista malapit sa Senado kasabay ng unang araw ng impeachment trial kahapon. Iti matapos mabuwag ang hanay ng mga pulis matapos magmarcha ang Kilusang Bayan kontra Kurakot. Kaya pinayagang dumiretso sa gate ng Senado para magsagawa ng pagkilos. Kinusyon ni Bayan President Renato Reyes ang pagharang sa mga rallyista. Paliwanag naman ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, pinaghiwalay lang ang dalawang grupo sa kapinayagan ng pagkilos. Mananatili sa full alert status ng NCRPO habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit po naman ng Malacanang na hindi pinanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglilitis dahil busy sa mas mahalagang mga bagay.
0: 5:13, naaresto na ang lahat ng kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder na walang piyansa. Kahapon, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marcoleta at tatlong kapwa akusado kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Pinakahuling na aresto ang negosyanteng si Aristotel Viray sa gasolinahan sa Boniserano Avenue sa Quezon City. Sa ngayon, nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu sa Quezon City Jail. Dinala naman si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos umano makaramdam ng pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ayon sa DILG, posibleng tumagal ng dalawang araw sa ospital si Marcoleta para sumailalim sa medical examination. Naniniwala si Defensor na ginagawa siyang target, kaya na nga kung hindi titigil sa pagsasalita sa sinasabing katiwalian. Pero hinamon ng Malacanang ang dating kongresistang patunayan ang mga akusasyon.
1: Hiniling sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan para payagang makadalo sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Nahaharap si Marcoleta sa kasong plunder o pandarambong dahil sa hindi idiniklarang 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nakakulong at suspendido naman si Estrada dahil sa kasong plunder at graft, kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng mahigit 500 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Nabanggit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hiling matapos na igiit ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto pa rin ang kailangan para ma-convict ang Vice Presidente. Sang-ayon si Senator Judge Rafi Tulfo sa hiling ni Cayetano, pero isinulong na payagan ng dalawang nakakulong na senador na panoorin ang paglilitis sa telebisyon o livecast sa halip na personal na dumalo sa paglilitis. Nakatakdang konsultahin ni Escudero ang mga senator judges kaugnay ng hiling ni Cayetano.
2: Pasada Balita!
0: Gising, bangon mga kapamilya! Ngayon po ay Martes, meron pong pasok ha! Ang oras po natin...
1: Ang oras! 5:15 na pala.
0: Gising na!
2: Papasada na ang Pasada Balita!
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? ECMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa family service.
4: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
5: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Johnson Manabat.

0: Christian Yosones. Pasada balita.
1: 580, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Nakauwi na ng Pilipinas ang panibagong batch ng 9 na tripulanteng Pilipinong sinasabing inabandona sa cargo vessel sa Turkey. June 22, unang nakauwi ang unang batch ng 5 tripulanteng Pilipinong natagpuan sa barkong MV Afadja. Sinasabing inabandona ang barkong hindi pinayagang makapaglayag dahil sa pumalyang makina. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na tutulong para makuha ang hindi nabigay na sweldo sa mga tripulanteng isa sa ilalim din sa psychosocial counseling.
2: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:19, balik na ang physical na klase sa San Jose National High School sa Tacloban City. June 22, tatlong estudyante ang namatay sa pamamarilang dalawang minor de edad sa loob ng paaralan. Sa ngayon, kailangan ng dumaan sa inspeksyon ng mga gamit bago makapasok ng paaralan bilang proteksyon sa mga estudyante. Nagdagdag na rin ang security guard, nagpapatrolyang pulis at CCTV sa paaralan bilang bahagi ng paghihigpit sa seguridad. Nauna nang sinampahan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ng 14-anyos na sa larin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law.
1: Sa Quezon City, patay ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos magulungan ng SUV sa Barangay Balingasa. Naglalaro ang biktima at nahiga sa kalsada nang 2 beses magulungan ng sasakyan. Posibleng hindi napansin ng driver ang biktima dahil pababa ang kalsada. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide.
2: Samantala, simula ngayong araw, libre ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Land Bank of the Philippines. Tinanggal na ang 8 pesos na transfer fee sa InstaPay transaction, gayon din ang 15 pesos sa PesoNet transfer. Bukod sa Land Bank, inalis na rin ng Union Bank ang service fee sa mga transaksyon sa bangko online. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transactions ng RCBC na minimum transfer amount na 100 pesos. Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippine Islands o ng BPI.
1: Yung ibang bangko dyan, Bekene men.
3: Oo nga naman.
1: Sundan nyo na yan.
3: Para baka naman may itatransfer ka dyan, ibibigay ko sa iyong bangko.
1: Kung baka may transfer fee pa to eh.
3: Ayun.
1: Din muna tayo sa iba.
3: Ah, sige.
0: Pasada Balita!
1: 5:21 ang ating oras. Pasadahan na po natin ang mga balita mula sa mga probinsya.
0: Pasada Balita! Probinsya!
1: Arestado po ang 19-anyos na lalaki dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad gamit ang online game na Roblox sa Pampanga. Naku mga magulang, makinig po kayo ha. Sa investigasyon, hinihikayat ng suspect ang mga minor de edad na magpadala ng mga hubad na larawan at video kapalit ng Robux na virtual currency ng laro. Modus ng suspect na gawing kaibigan ang biktima sa loob ng online game at aalokin ang Robux kapalit ng larawan o video. Narecover sa suspect ang cellphone na naglalaman ng mga malalaswang larawan at video ng mga minor de edad. Nakakulong na ang suspect na mahaharap sa kasong online child sexual abuse.
2: Sa Sarangani, tatlo ang patay sa banggaan ng tricycle at ng SUV sa bayan ng Malungon. Galing General Santos City ang tricycle. Lula ng 5 pasahero nang sumalpok naman sa kasalubong na SUV. Dead on arrival sa ospital ang driver at 2 pasahero ng tricycle, habang 3 rin ang nasugatan. Subuko naman sa mga pulis ang driver ng SUV.
1: Sa Negros Occidental, 2 ang patay sa fuel tanker na sumalpok sa food court sa bayan ng Valladolid. Naghahanda ng itinitindang pagkain ang mga biktima ng salpukin ng truck. Nasugatan din ang 17 taong gulang na anak ng isa sa mga biktima. Nakakulong na ang truck driver na umaming nakatulog, kaya nawala ng kontrol sa sasakyan.
2: Sa Cotabato, 2 patay sa pananambang sa bayan ng Pikit. Magkaangkas sa motorsiklo ang mga biktima ng pagbabarili ng mga suspect na nakaabang sa gilid ng highway sa barangay Poblasyon. Agad namatay ang mga biktima habang tinutugis ng mga suspect na sinasabing residente rin sa lugar na yon.
1: Sa Albay, lalaki.

0: Ipatay sa pamamaril. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
1: Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa loob ng kanyang bahay sa Prokdos, Sitio, Magarog, Barangay Bulolo, Ginubatan, Albay, Lunes ng umaga, Hulyo 6. Hindi kagad nakaresponde ang mga pulis dahil bulubundukin ang lugar at 12 kilometro pa ang layo sa bayan. Sa investigasyon ng Ginubatan Municipal Police Station, mag-alas 6 ng umaga nang may isang lalaki umano na nasa 5'10 ang height, malaki ang pangangatawan, naka-mint t-shirt at green khaki short, ang nagtanong sa asawa ng biktima kung nasaan ito. Agad naman umanong tinawagan ng asawa ang biktima at lumabas ito sa may balkonahe. Nag-usap pa ang dalawa pero maya-maya lamang ay narinig na ang sunod-sunod na putok. Kagad umanong tumakas ang suspect sa hindi malamang direksyon. Patuloy pa ang hot pursuit operation ng pulisya at iniimbestigan pa rin ang motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Sa Naga City, nagpositibo sa random drug test ang 11 empleyado ng City Hall. Nakatakda sa ilalim sa confirmatory test sa mga empleyado, kabilang na ang regular, casual at job order. Posibleng sa ilalim sa rehabilitation o matanggal sa serbisyo ang mga empleyado sakaling magpositibo sa confirmatory test.
3: Pasada Balita!
0: 5:25, narito na po ang balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Dating rebelde sumuko sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
4: Good morning, Johnson at Christian. Sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan ang isang dating kanib ng Communist Terrorist Group sa Zambales Police. Sa pagsuko sa 2nd PMFC Zambales sa Castillejos, isinuko din ni Canacer ang isang improvised shotgun, ilang pirasong bala, mga subversibong dokumento bilang bahagi ng pakikisa sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program na naglalayong tumulong sa mga kapatid nating nagnanais pagbalik loob sa pamahalaan. Umapila si Zambales Police Director, Police Colonel Benjamin Ariola, sa iba pang Communist Terrorist Group, mga kaanib nito na makiisa na at magbalik loob sa pamahalaan para sa isang tahimik na pamumuhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga residente pinaigting pa sa Mimar Ropa. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
5: Good morning, Johnson and Christian. Inilunsad ng PRO Mimar Ropa ang Project Popular o Police to Population Ratio upang mapalakas ang ugnayan ng pulisya at mga komunidad sa rehiyon. Ayon kay PRO Mimar Ropa Director Brigadier General Christopher De La Cruz, nakapaloob sa programa regular na pagbisita ng mga pulis sa mga kabahayan upang ipakilala ang kanilang sarili, ibigay ang kanilang contact information at ikayati ng mga residente na agad iulat ang mga insidente at iba pang usapin sa seguridad. Ayon kay General Derek Cruz, layunin ng programa na matiyak na kilala ng bawat pamilya ang kanilang mga pulis at madaling makahingi ng tulong kung kinakailangan. Ipatutupad ang Project Popular sa lahat ng provincial city at municipal police station sa buong Mimar Ropa bilang bahagi ng pagpapalakas ng community policing at public safety. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
2: Thank you, comrade!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa oras naman na 5:27, ito na po sila!
3: Metro Pasada.
0: Sa ating Metro Pasada, lalaki timbog sa by-bust operation sa Valenzuela City. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Good morning, Rowen.
6: Good morning, Christian at Johnson. Nadakip sa by-bust operation ng Valenzuela City Police Station Drug Enforcement Unit ang suspect matapos magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa Barangay Maysan, Valenzuela City. Nasamsam sa kanya ang 55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos by bus money at iba pang gamit. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.

0: Samantala, rider arestado sa pagnanakaw ng kable ng kuryente sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
1: Good morning, Johnson at Christian. Dinampot ang 24 anyos na rider matapos tumangay ng kable ng kuryente sa Barangay 501 sa Sampaloc, Maynila. Sa ulat, isang testigong nakakita sa pagnanakaw ng suspect ng halos 3 metrong haba ng kable ng kuryente bago tumakas. Pumalag ang suspect ng matsempuhan at lapitan ng mga opisyal ng barangay sa tapat ng kanyang bahay. Nakapit ang lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines of Material Sovereignty Act of 1994. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Tricia Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta! Johnson Balabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.
2: Ay, gising bangon na po mga kapamilya, 5:29 ang ating oras. May pasok po ngayong Martes, gising bangon na po. Lalo na po yung ating mga chuper, yung ating mga PUB driver, mga motorista. Dahil alas 6 ng umaga, no partner, ay may panibago na namang adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Apparently yung iba dyan pataas eh. Hindi ba yung
0: diesel mga more than 3 pesos per liter na naman. Naku, sayang po din nga eh.
2: Oo, abunin po ninyo habang hindi pa nagpapalit ng numero yung mga gasolinahan, ano. Siyempre, babatiin lang din po natin bukod po sa ating mga chuper, sa ating mga motorista ng Good Morning. Binabati rin po natin ang Good Morning ating mahigit 28 million viewers.
0: Uy, dami ah.
2: This morning sa ating YouTube Live. Magandang umaga po sa inyo. Good afternoon, good evening.
0: Ay, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, ha, san mang panig ho kayo ng mundo nanonood at ano man na inyong mga ginagawa, gaya po ni Sir Iggy Bumagat. Nanonood lang naman sa atin from New York.
2: Oy, good morning.
0: Mga taga New York, magandang araw po sa inyo.
2: Siyempre, good morning din sa mga taga New York, Cubao.
0: Ayun, mga taga Cubao, tsaka yung mga taga Cambridge.
2: Oo, yung mga
0: sa Cubao din.
2: Yung mga namamalingke dyan sa Maynila, Pacquiao, Bart. Good morning po sa inyo, ha. Good morning din po kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. At si Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning.
0: Si Rhea Reyes, nag-attendance check na rin. Magandang Tuesday po. Ingat po kayo. Ingat din ho kayo, ha.
2: Good morning din po sa mga taga Imus, Cavite, sa aking pamilya. Pati na rin po sa Lipa, Batangas.
0: Si Ati B.
2: Ati B, oh. Tsaka sila Ma'am Melissa Malabanan dyan sa Lipa, Batangas and family. At ang mga taga Ortigas, yung mga maagang nag-gym na ginagawa tayong background.
0: Ah, sa pag-workout. Si Pag, 24 hours ng ibang gym.
2: Oo, pang ilang din yun na yun?
0: Day 1 ulit. Pagka medyo tinamad sa day 2, ay pwede naman bumalik ulit sa
2: day 1.
0: Oo naman,
2: full circle, di ba? Good morning kay Tandy Maano dyan sa Ortigas. Good morning at ingat. Sa oras po na 5:31, makinig po tayo dito.
3: Kakaibalita!
4: Kakaibang balita!
2: Ay mga kapamilya, pasintabi po ha, sa mga nag-aalmusal ngayong umaga dahil kakaiba po ang ating kakaibalita ngayong morning. Arestado po ang isang 50 anyos na lalaking sinasabing ng halay ng aso sa Tacloban City. Sa investigasyon, nagpaalam ang suspect na vendor na sa kainuman nagagamit ng banyo. Pero makalipas ang ilang minuto, narinig ng kainuman ng suspect ang iyak ng alagang babaeng Dashand. Nang masundan ang tunog ng iyak, nadatna ng suspect sa loob ng banyo na hinahalay ang aso. Diyos ko po naman. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Diyos ko naman, pati ba naman aso ay hindi pinatawad eh. Paglabag sa Animal Welfare Act. Dahil meron pa rin namang karapatan ng mga hayop. Ano? Although maayos naman at hindi nang halay ng tao, di ba? Masama din naman yun.
0: Baka siguro kailangan ng mental evaluation, mga ganyan.
2: Mm-mm.
0: Psychosocial evaluation.
2: Nabagamat hindi nga po tao ang biniktima, ay hayop naman po. Diyos ko po, wag naman doon po sana umabot sa ganun. Ano? Meron din pong karapatan ng mga hayop. Kaya nga kapag may mga nagbabiral, di ba, na sinasaktan yung mga hayop, nagagalit tayo at sinasampahan din po ng reklamo yung mga nananakit ng hayop. Lalong-lalo na po siguro kapag na-involve sa gantong klaseng kahalayan.
0: Lalo po mga aso, mga pusa na ang turing na lang ngayon na mga fur parents ay miyembro ng pamilya. Hindi

0: mas alagang magbabantay sa bahay.
1: O, parang ano eh, parang anak, kapatid niya na rin po yan eh.
0: O, hindi ba gaya dati na kaya ka nag-aalaga ng aso eh, para may magbabantay sa bahay. Mm-hmm. Ngayon, ang aso eh hindi na nagbabantay sa bahay at hindi makaalis yung mimiari ng bahay dahil walang magbabantay.
1: Oo, minsan kahit hindi mo na ituloy yung plano mo eh kasi walang magbabantay sa alaga mo eh.
0: Oo, kailangan isama mo na lang siya at pagka hindi mo isinamay parang masama pa loob.
1: Ay, nako, Sus Maria Joseph.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
1: Sa oras na 5:34,
2: papasada na ang Pasada Balita!
1: Muli narito po ang ating mga mainit na balitang headlines ngayong Martes. Superbagyong tatawaging Inday, inaasahan ng papasok ng bansa ngayong araw. Paglilikas sa mga lugar na lantad sa baha at landslide, iniutos ni Pangulong Marcos.
4: Ay, sa mga mamang tsuper, sa mga kabubukas lamang po kanilang radyo at teleradyo, presyo ng produktong petrolyo, tataas na naman mamayang alas 6 ng umaga.
1: Prosekusyon at depensa nagkatensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero Vice Presidente no-show sa unang araw ng pagdinig.
4: Senador Rodante Marcoleta nananatili sa ospital matapos maaresto sa kasong plunder. Iba pang kapwa nito akusado nakakulong naman sa Quezon City Jail.
1: At sa ating Pasada probinsya, lalaki timbog sa pang-aabuso sa mga menor de edad sa pamamagitan ng online game sa Pampanga. Muli ako po si Christian Yosores.
4: At ako po naman si Johnson Manabat. Maganda umaga raw, sabi ni Bev H. ng Canada.
1: Good morning mga kapamilya. Magbabalik po kami makalipas ang ilang sandali.
2: Pasada Pilipinas! Pasada Balita na!
5: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
7: Taga Baleno, Masbati po ako.
6: High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
8: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita! Balita!
1: Balita. 5:38, gising bangon na po mga kapamilya. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Oy, attention po sa mga kapamilya natin dyan sa Hilagang Luzon at sa Central Luzon. Maging sa iba't ibang bahagi po ng bansa na kanina po narinig natin ang report ng PAGASA na maaari pong maapektuhan kapag pumasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging Inday. Na aparente po ay magiging super bagyo. At mamayang gabi na po inaasahang papasok ng PAR. Alamin po natin ang sitwasyon at maghahanda po ng ilang mga lokal na pamahalaan na maaaring matamaan po o maapektuhan ng superbagyong Inday. Kasama na po natin ang head ng PDRRMO ng Lalawigan ng Aurora, si Engineer Elson Egarge. Engineer, good morning po sa inyo, Christian at Johnson sa DZMM.
0: Good morning po, Engineer.
7: Good morning po, Sir Christian. Good morning po, Sir Johnson.
0: Good morning po.
1: Good morning po. Mukhang madadaplisan po, mukhang madadamaan po ang area po ng Central Luzon, particular po ang area dyan sa may Eastern Seaboard, kabilang na po ang Aurora. Dito po sa mga maapektuhan ng bagyong Inday na papalapit po, ano po ang paghahanda ng Aurora LGU dito?
7: Mamaya po, around 9 o'clock, ay magkakaroon po kami ng pidra para po doon sa inventory po ng aming mga stock na pagkain, yung aming mga preposition po ng aming mga heavy equipment in case po na maapektuhan po ang lalawigan po ng Aurora.
1: Pwede po ba last year, Engineer, ang Aurora ay labis pong naapektuhan nung bagyong Uwan? Kamusta na po yung mga lugar na naapektuhan doon? Nakabangon na po ba?
7: Yes po. Otay-otay na po siyang nakaka-recover. Ano po. At ito po, alam naman po natin pagdating po ng ganitong buwan nag-uumpisa na po yung mga parating na mga malalakas po na typhoon ano po at kasalukuyan po tayong nasa situation po ng El Nino kaya sabi nga po ng PAGASA mas malalakas po na bagyo ang mararanasan natin ngayon.
0: Opo. Sir, marami ho ba kayong mga coastal communities dyan na posibleng prone sa mga pagbaha-baha o kaya landslide?
7: Yes po. Ang lalawigan po ng Aurora ay nasa kahabaan po ng coastline.
0: Opo. Ang evacuation center po ninyo ay mga eskwelahan pa rin ho ba? Kasi sa ibang mga lugar ay meron yata talagang designated na mga evacuation centers na.
7: Dito po sa amin, meron na po kaming provincial evacuation po talaga na naka-prepare po.
0: Opo. Saan po 'yon? Hindi na mga public schools.
7: Hindi na po. Mayroon na po tayo talagang designated po na evacuation center po ang probinsya po.
0: Opo. Nasaan po?
7: Nandito po siya sa Baler.
0: Mga barangay po ba ito, covered court, mga malapit sa munisipyo?
7: Hindi po, talagang ginawa po siya intended for evacuation po.
1: Kumbaga parang ano na siya, sir, designated evacuation center facility na kung sakali pong matapos ang bagyo, hindi maapektuhan ang klase ng mga estudyante or kahit kung wala pa pong matitirhan yung mga apektadong residente, pwede silang manatili doon.
7: Yes po, tama po.
1: At yan po ay sa kabuuan po ng Aurora, marami na po tayong naita yung mga ganyang facility.
7: Yes po, marami na po. Magbula po sa South, sa Digalan, dito po sa Central, meron po tayong isa. Dikadi, meron din po tayo. At may mga, bawat munisipyo po ay meron na po silang naitayo pong evacuation.
1: Apo, ang sabi po ng PAGASA ay baka mamayang gabi pumasok ng PAR yung bagyo pero baka bukas raw po o sa Huwebes maramdaman pa yung epekto ng bagyong Inday. Kailan po kayo magpapatupad kung sakali po no, ng evacuation kung kinakailangan?
7: Mamaya po ano, magkakaroon nga po kami ng pidra. Siguro po, after po ng PIDRA ay yung mga regulation po, katulad po nung isususpend na po siguro yung water activities, ano, yung mga lalong-lalo po doon sa ating mga fisher pox.
1: Opo. Pero so far naman po ang pasok sa mga eskwelahan, pati po sa mga pampublikong opisina ay tuloy-tuloy pa rin po.
7: Yes po, normal pa rin po ngayon at mamayang gabi pa naman po ang dating ni ano kung sakasakali, tawagin Inday po. Super type ng Inday.
0: Mm-hmm. Engineer, kayo ho ba'y nakapag-replenish na ng inyong

0: position po kung sakasakali po.
1: Opo, natanong ko kanina, Sir Elson, kung kamusta yung mga residenteng naapektuhan ng bagyong Uwan last year. Nabanggit po ninyo na kahit papaano pa unti-unti ay bumabangon sila. Pero handa na po ba sila sa panibagong bagyo na posibleng tumama po or makaapekto sa Aurora? Fuling nakabangon na po ba talaga sila?
0: Okay naman po. At alam naman po din natin yung Aurora talagang daanan po ito ng typhoon. Kaya halos... 2 taon po, dinalaw po kami ng mga malalakas na bagyo.
2: Ang inyong mga kababayan, Engineer Elson, base sa inyong mga observations sa nakalipas na mga nagdaang bagyo, mas madali ng kausap ngayon, ano? Kung halimbawa ay magkakaroon ng utos ng preemptive evacuation, hindi na masyadong pahirapan para sila i-evacuate pa?
0: Yes po, naiintindihan at naunawaan naman na po nila kung paano po yung sitwasyon na mangyayari kung magmamatikas po sila. Kaya ngayon po ay okay naman na po, hindi na po kami nahihirapan na magpa-evacuate.
2: Paano po ang inyong paraan ng information dissemination sa inyong mga kababayan?
0: Una po ay sinasabihan po namin sila na ganito po ang mangyayari pag hindi po sila alis. Mas mahirap po sa kanila. At pangalawa po ay maaring may magbuwis ng buhay. Kaya pinapakunahan na po namin sila na kung hanggat maaari ay lumisan po sila doon sa kanilang lugar.
1: Opo.
0: Na mas maaga.
1: Engineer, total sinasabi pa naman ng pag-asa na baka mamayang gabi o bukas makakaramdam ng epekto ng bagyong Inday. No? Pero paalala lang po sa ating mga residente dyan sa Aurora habang maaga po, sir.
0: Yes po. Kung wala naman po masyadong gagawin sila, sana po ay mag-antabay po sa mga balita o sa kung ano man po yung inibigay na anunsyo ng ating mga government official para maiwasan po natin yung magbuwis po ng buhay.
2: Peak ho ba ng pagdating ng mga turista dyan sa inyo, Engineer?
0: Sa ngayon po, no, mayroon naman po, may mga turista naman po.
2: Ay di ibig sabihin eh, kung nandyan na epekto or banta ng bagyong Inday, ay di tigil din muna ang lahat ng anumang water activities ng mga turista.
1: Lalo na yung surfing.
0: Yes po, pinapa-stop naman po natin.
1: Alright
0: po. Yung tama po yung sinabi ni Sir na yung surfing, talagang pinapa-stop po natin yan.
1: Alright po. Engineer, maraming salamat po sa inyong paalala, no? At nawa po, kahit tayo naasa makakaapekto ang bagyong Inday ay hindi naman malala dyan po sa Aurora. Salamat, sir. Ingat po kayo.
0: Thank you po. Thank you po, sir.
2: Thank you po, Engineer.
1: Si Engineer Elson Egarge, ang head po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aurora. Yung mga lugar na kadalasan nating narinig palagi sa balita kapag bagyo, hindi ba?
2: Kasi sila yung mga probinsya na talagang daanan ng bagyo taon-taon. Kaya sabi nga ho nila, sanay naman na kami. Pero syempre, hindi naman ho magkakapareho ang epekto ng bagyo. Lalo super typhoon ang nagbapantang pumasok ho sa atin, ang bagyong Inday. Ay iba yung preparation sa bagyong Uwan nung nakalipas na taon at iba maaari ang magiging epekto ng bagyong Inday na papasok ngayon.
1: At maaari hindi lang yung bagyong Inday ang maging super typhoon kasi 'di ba ang sinasabi nga rin sa atin may super El Nino na kapag na kahit po ang epekto ng El Nino ay tagtuyot, maaari din po magdulot ng mas malalakas na mga bagyo. Kaya yung mga lugar na palaging tinatamaan ng bagyo dapat po mas double triple yung pagandang ginagawa natin dahil mas malakas pa doon sa karaniwang bagyo na tumatama sa atin yung makaapekto this time.
2: Kaya kanina, di ba, inuusisa natin yung mga evacuation centers kasi hindi naman ho yan ang una't huling bagyong dadaan sa mga kababayan ho natin sa probinsya. Kumbaga, alam naman natin na sa mga susunod na taon may bagyo uli, eh di gawin nating maayos ng evacuation center para una, hindi tayo nakakaabala sa mga public schools na masuspindi ang klase. At saka syempre, yung ibang mga pamunuan na eskwelahan, may mga kwento kasing nagre-reklamo rin. Syempre, yung gaso sa kuryente. Hindi naman daw sinasagot ng LGU. Pati ang nagbabayad noon ay yung pamunuan ng eskwelahan, ikakarga ho sa kanila at magiging bawas sa kabawasan sa kanilang budget.
1: Sa may mga nawawala pang mga gamit. Tsaka yung ano kasi,
2: din.
1: Yung sustainability din kasi, hindi mo na wala naman kasing certain timeline para masabing talagang nakabangon na yung mga naapektuhan ng mga kalamidad. Kaya minsan talaga tumatagal yung pagstay nila dyan sa mga eskwelahan na evacuation center.

0: Pero ang kagandahan at least diyan sa Aurora, sa kanila, may mga naitayo silang designated na evacuation centers. Sana ma-replicate din sa ibang mga lugar.
1: At saka dapat ang mga evacuation centers, syempre yung mas ligtas mula doon sa lugar kung saan mas prone sa landslide and pagbaha. Yung mga kababayan po natin, hindi lang sa Aurora, pati sa ibang mga probinsyang bahain.
0: At total, may ginawa na rin naman kayong mga facility na ganyan. Mas mabuti rin kung kumpleto na sa mga kahit basic na gamit lang. Di ba? Hindi lang basta espasyong
1: comfort rooms.
0: Oo, matutuluyan ng mga apektadong residente. Yung kahit papaano yung immediate na pangangailangan nila, ando na para hindi nila kailangan lumabas lalo na po sa gitna po ng sakuna. E mula po sa Aurora, puntahan naman natin ang Batanes. Isa rin po sa maaaring maapektuhan ng Bagyong Inday. Kasama po natin ang LDRMO4 ng Batanes, si Sir Dan S. D. Cool. Sir Dan, good morning po sa inyo. Christian at Johnson sa DZMM.
2: Yes, good morning po Sir Johnson.
0: Christian po, sir. Magandang umaga po. Salamat po, Sir Dan. Malaman lang po namin ang paghahanda po ng Batanes dito po sa papalapit na Super Bagyo.
2: Yes po, sa ngayon po ay patuloy po tayong nagbibigay ng impormasyon o nag-ibaya sa OPNED o kahit saan po, basta may parating po natin ng update ng PAGASA, lalong-lalo na ho sa kung saan tatama, kailan tatama. Hindi po kami tumitigil na magbigay ng anunsyo sa mga taong bayan. At the same time, nakaproposition na po ang ating mga family food packs, so hygiene kits, kung ano pong kailangan sa bawat munisipyo. So, patuloy po tayo nagmo-monitor sa ngayon po.
0: Opo. Kamusta po yung supply ng mga yun, Sir Dan? Kasi I remember ito mga nakaraang bagyo na dumaan, hindi po ba naapektuhan ang Batanes, Northern Luzon ang naging direksyon ng mga nakaraang bagyo?
2: Yes po, naapektuhan din po. Pero sa ngayon po ay may sapat pa naman pong supply dito sa Batanes ng pangunahing pangangailangan tulad ng fuel, bigas, o di kung ano po. Meron pa naman po sa ngayon, sapat pa naman. Kaalis lang po ng mga barko dito na nagatid ng dagdag ng supply. So sana po ay magiging sapat pa yan para sa mga darating na mga kalamidad dito sa Batanes.
1: Usually, Sir Dan, pag kami mga ganyang dumadating ikamong barko para sa supply ninyo, gano'ng katagal ang pananatili? Kung baga, gano'ng katagal ang itatagal ng inyong supply bago dumating uli yung panibagong barko maghahatid ng supply po ninyo?
2: Kapag yung maganda ang panahon, minsan twice a month dumarating yung mga barko, ganun po. O, kasi maraming barko yan, pero at least twice a month narating sa dito, hindi po magpapatid. Pero minsan pagka tumagal po ng may gitsang buwan na walang dumarating na barko, medyo nagkukulang lang po ang ating supply dito sa Batanes.
1: Usually ho, saan ang gagaling ang supply po ninyo?
2: Lahat po yan ay galing po sa Maynila po. Kasi sa Pier 18 po ang pinanggagalingan lahat, so diretso po dito sa Batanes.
1: Ang layo din pala, ano. Sir Dan, kayo hubay nagkaroon na ng pre-disaster risk assessment din gaya dun sa Aurora province?
2: Ngayon araw po magkakaroon kami ng pre-disaster risk assessment sa province at the same time sa region. So maya-maya po siguro ay pag-attend po kami ng pre-disaster risk assessment dahil gusto natin malaman kung ano pong kalagayan yung lalo na at katapos lang ng Batanes Day celebration, siyempre po, medyo kailangan natin magandahanda na uli.
1: Naalala ko pala, nung dating, bago kayo mag-fiesta ng Batanes, di ba't parang may samari ng panahon sa inyo?
2: Yes po, mukhang napapadalas na sa amin ngayon sa Northern Luzon. So, bago na Batanes Day, ganun din po, naghahanda rin kami. Pero buti na lang po ay minimal naman po ang epekto sa amin ng naunang bagyo. Pero itong parating na bagyong Inday, medyo nakakatakot po dahil super typhoon pa rin po.
1: Oo nga daw po. Yung mga bahay ho dyan, di ho ba't kilala ang Batanes sa mga bahay na ba to? Pero marami na rin mga modern na bahay, di ho ba? Kumusta ho yung preparations na inyong mga kababayan dyan sa Batanes?
2: Yes po, tama kayo, medyo napapalitan ng ibang bahay dito. Marami pa naman pong limang bahay na bato, pero may mga modern houses na rin. Bagamat ganun pa rin, meron pa rin tayong mga bahay dito sa Batanes na gawa sa light materials. At yan po yung mga tinututukan natin na kahit pa paano ay tulungan, lalo na sa pagtatali ng bubong, para at least maiwasan naman po yung pagkasira kung sakasakali po.
0: Opo. Ano pong mga evacuation centers, Sir Dan?

0: ang inihanda natin kung sakali po may mga kailangang lumikas?
1: Sa bawat barangay ho, ay barangay hall nila available po for evacuation center. At the same time, bawat munisipyo po ay meron na tayong mga naka-identify na evacuation center. Lalo meron din po ang province na siyang sumusuporta sa bayan ng Basco dahil sobrang medyo malaki ang Basco. So, naka-standby na rin po ang aming evacuation center sa provincial government po.
0: Po. Pero ito po mga evacuation center na ito, Sir Dan, ay hindi po mga eskwelahan, mga designated talagang structure for evacuation.
1: Dun sa ibang munisipyo, meron pa rin kung wala talagang evacuation center. So, gumagamit pa rin po ng either yung kanilang covered court, o kaya sa mga eskwelahan na katabi po ng munisipyo, ay nagkakaroon na rin po ng memorandum of understanding na pwede po nilang gamitin yung eskwelahan just in case po.
2: Wala naman hong announcement ang cancellation ng flights, Sir Dan?
1: Sa ngayon, wala pa pong cancellation. Pero nung panahon ng Batanes Day, mabuto ng 4 days na walang flight ng Philippine Airlines. Pero sa ngayon po, inaasahan natin na meron pa rin pong biyahe dahil maganda pa rin ang panahon ngayon. And hopefully, sana hindi ganun, pero we are expecting na around Friday, Saturday, medyo malakas po ang habagat dahil sa kihilain ng bagyong Inday po.
2: Opo. Sa isang araw ho ba, ilan ang flights na lumalapag dyan sa inyo at umaalis?
1: Ang Philippine Airlines, may 2 flight po kada araw ang kanilang biyahe. Pero meron din po Islander na galing po sa Tuguegarao City, pero yan po ay minsan 1-2 beses. Depende po sa pasahero.
2: Alright. Sige po, Sir Dan. Dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras po ninyo at palagi kayo mag-iingat, hane.
1: Maraming salamat din po at magandang umaga po.
0: Sir Dan S. Decul, LDRRMO 4 ng Batanes. Ingat po at sa ating mga kababayan dyan sa mga lugar na maaaring maapektuhan po ng bagyo ay makinig po tayo sa ating mga opisyal para po ligtas ang ating kalagayan. Pero bukod sa bagyo, partner, syempre isa sa inaasahan natin. Oh. Second day kasi ngayon ng impeachment trial, hindi ba? Nandun ka kahapon.
2: Ay, sabi kahapon ng magkabilang kampo ng prosecution at ng defense team, mukhang it went well. Sabi nga nung abogado ng defense attorney
0: Sheila Season
2: at saka yung kabilang panig naman si Representative Jervy Luis Roy. Mukhang kampante ang magkabilang side, pero syempre depende na yan sa kung paano ninyong tinitingnan yung naging una opening statement ng prosecution. Mm-hmm. And then sinundan ng opening statement ng panig ng defense at una isa sa mga naging issue yung pagkahalal nung presiding officer na ang akala nung ilan eh kung sino ang Senate President, siya ring magiging automatic na presiding officer.
0: Oo, parang hindi ata pala kasi talaga nakalagay sa, I think, sa constitution or sa rules na paano kung ang vice presidente
2: ang nililitis
0: kasi ang nakalagay lamang doon ay presidente. So magiging landmark din itong impeachment trial ni VP Sara kung may iba pang mga impeachable officials in the coming time na sila ay malagay sa impeachment, ano magiging patakaran ng impeachment court.
2: At saka siyempre, na-aresto po si Senador Rodante Marcoleta kahapon at ngayon ay nasa PNP General Hospital na. Kaya merong binanggit kahapon si Senador Alan Peter Cayetano na baka pwedeng payagan yung dalawa.
0: Oo.
2: Si Jinggoy na nakakulong sa BJMP, si Marcoleta na nasa PNP General Hospital na makapag-monitor pa rin doon sa itinatakbo ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte.
0: Kasi mukhang ang nakalagay ata sa rules ay kung talagang wala sila doon physically sa impeachment court, hindi talaga sila pwedeng mag-participate. Kaya ganun siguro din ang pinanggagalingan ni Cayetano na baka lang pwedeng mahilot ang Sandigan Bayan. Payagan ng umaten si Jinggoy at si Marcoleta.
2: Ay, paano ang papayagan? Nakakulong nga yung isa at yung isa ay naka-hospitalaris sa ngayon.
0: Oo, paano? Tsaka bakit yun lang ang hinihiling niyong mapayagang dumalo? Bakit yung nagtatago? Hindi nyo i-request na...
2: Kaya arestuhin.
0: Ala, ganun ba? Arestuhin. Dapat pantay-pantay, hindi ba? Kung yung dalawang absent dahil meron silang sitwasyon ay hindi makadadalo at i-request nating paharapin, dapat yung isang nagtatago rin, di ba?
2: Kaya mag-abang-abang po tayong pare-pareho. Oo. At paano nga ba halimbawa yung sinasabing 16 na boto ng mga senador?
0: Yes.
2: Para ma-impeach ang isang impeachable official, in this case ay si Vice President Sara Duterte, wala ng Marcoleta, wala ng Jinggoy Estrada, nagtatago pa si Bato de la Rosa,

0: O ay, paano na?
1: Paano yun? And sa bagay, unang araw pa lang naman po kahapon.
0: 92 days daw yan, ha?
1: Eh, kahapon, sinasabing went well, di ba? Sige, pwedeng masabing went well sa unang araw, pero hindi pa natin maitatakda kung anong magiging sitwasyon. Ngayong araw, bukas at sa mga susunod pa pong araw kapag nagpatuloy na po ang paggagulong niya ang impeachment trial dyan sa Senado. Very interesting po, no, na
0: sabi ng Malacanang hindi daw nag-monitor ang presidente, ha? At mas kasi, marami ibang mahalagang bagay na ginagawa.
1: Ano naman daw eh, mas busy daw siya doon sa mga mas mahalagang bagay. Eh, kahit naman daw hindi umupo ang Pangulo at tutukan yan, makakarating at makakarating naman sa kanya yung mga detalye dyan sa impeachment trial.
0: Tsaka totoo din naman, uusad at uusad din naman ang impeachment trial kahit hindi mag-monitor ang presidente. At unay, wala namang kinalaman siya doon sa impeachment
1: Correct.
0: Court.
1: At kahit naman din ang taong bayan, hindi ba? Kahit naman hindi nila tutukan at umupo para tutukan ang impeachment, publicly available naman ang mga records pati na rin yung mga proceeding. So maikita pa rin nila.
0: Sabi nga nila, yun nga ini-impeach, hindi nga nag-show up sa impeachment court kahapon, abagat ang sabi ho ni Attorney Michael Poway, syempre, party ng karapatan ng kanilang kliyente po yun, at hindi naman ibig sabihin hindi sumipot ng vice presidente, wala nang pakialam, dahil kaya nga daw nandun yung kanyang mga abogado na napakarami.
1: Abangan nyo na lang po in one of these days, unang araw pa lang naman po kahapon. Eh. Kung hindi talaga sumipot until the last day, doon tayo magtanong at mag-question. Ano?
0: Syempre, marami alam niya, laging nasa Malacanang yan eh.
1: Bata mo, pero boss.
2: Weird lang yun, ba't nandun sa tabi ni Senator Chisi, Senator Sir?
1: Oo, no, ba't hindi pa siya bumaba the right na after na na-elect si Escudero?
2: Presidency.
0: Ay, kaya nga eh. Kaya lang, impeachment court naman na yun eh. Hindi naman yun ordinaryong Senado na lang na ang presiding officer, ang Senate President ng nasa taas.
2: Kaya saan itanong natin mamaya kay Attorney Tonggol? Yes, Tonggol eh.
1: Si Senate Impeachment Spokesperson.
2: Siguro feeling ko dahil Senate President siya.
1: Makailangan ng presence niya doon. Formality, for process lang.
0: Kaya lang, kung ako din naman yun, wala naman na din akong gagawin doon. Pwede bang sa baba na lang ako at laging nakatutok ang camera, eh wala naman akong ginagawa na.
2: Wala. Masikip
1: masikip talaga. Dito pa ngayon, dito pa nga. 6:01 ang ating oras. Susunod na po ang Gising Pilipinas kasama si Alvin El Chico. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako po naman si John. Anong mataba?
1: Walang mat...
2: Sabi niya masikip eh.
0: Ah, masikip lang.
1: Yung studio.
0: Ayun.
1: Pati yung Senado.
0: Babay na ha. Babay na. Bukas po ulit. Ako po si Johnson Malaba.
1: Christian Yosores. Ingat po mga kapamilya.
0: Sige po na.
1: Sige po.
3: Pasada Balita. Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang pilit ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lupianang Masa Doris Bigornia at nagbabalita Antemano Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
4: Ganda!
5: Good morning!
6: Ganyan ang intro. Hindi ako umiinit ang ulo.
7: Ganda!
6: Ganda!
4: Ganda!
6: Kuha din kayo ng pugi. O kaya macho.
7: Guapito.
6: Ganito pang gumagamit ng macho. Parang wala na. Parang talagang lumalabas ang kaedarang ko. Ay, andyan pala kayo. Di man lang kayo nagsabi. Kakatok naman kayo.
7: Andyan
6: para,
7: pala kayo eh.
6: Para malaman namin ni Robert na dapat lang kami magpakilala sa inyo.
7: Lalo't kapag alas 8 na, alam nyo naman, hanggang 9 in the morning, makakasama nyo ang tandem ng bayan.
6: Yan. At may bonus pa. Hindi yan ang sweldo natin.
7: Wow.
6: May bonus po ang ating mga tagapakinig.
7: Anong bonus?
6: Dahil kapag kayo po ay nakinig at pinanood si Robert Mano, siya po yun nandun doon sa Senado, pakalat-kalat. Nakita nyo ba ito kahapon doon?
7: Pakalat-kalat, diba? Patakbo-takbo.
6: Patakbo-takbo, para siyang senator judge. Hindi, kasi si Robert po ang main, tama ba, na Senate reporter natin dito sa DZMM Teleradio. Pero marami po siya mga bataan. Equal lang po sila. Sino
7: si Pamela Vasquez, si Jom Gar

0: Si Beck, si Victoria Tulad for ABS-CBN News nandun, syempre, nakatulad.
1: Sabi ko katulad.
0: Si walang katulad?
1: Walang katulad. Kaya naman. Dahil dyan, tayo ay mag-good morning na.
0: Good morning po sa inyo. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Doris Bigoya.
0: Nagustuhan niyo po ba ang day one?
1: Oo, parang nakakapagod. Nasa dialysis ako po at nanonood ako. Marami ako natututunan sa totoo lang.
0: Actually, sabi ka ng mga kasamang nating reporter doon, ang XC, actually, more compared sa mga dati namin mga coverage, kahapon, 3 hours lang to, partner. Pero alam mo yung pagod.
1: Diba?
0: Wala pa isang linggo.
1: Oo. Kaya nga sinasabi ko, mapalad tayo na ando doon yung mga reporters, magigiting na reporters, kasi tumutulong sa atin na makaintindi. Gaya ko nga, sabi ko, nasa dialysis ako.
0: Mm-mm.
1: Kayo yung gumagawa ng paraan para maintindihan ko.
0: Oo, diba? Kahapon, partner, nagkaroon tayo ng chance na nasa session hall tayo mismo.
1: Yan na nga.
0: Aba, kahigpit. Lalo walang ba? Cellphone, walang laptop. Alam mo, gawa ko. Naka-notes kami sa papel. Habang nag-hearing, nagsusulat.
1: Manumano? Oo. Bumalik sa manumano.
0: Tapos kasi kapag nilalabas-labas mo yung phone mo, lalapitan ka kaagad, sisitahin ka. Para orderly kasi, di ba, court ang nangyari kahapon. Impeachment court sila. So, rules of the court, susundin natin. Di ba, pati yun. Bawal ka mag-picture, bawal ka mag-video, bawal ka mag-take ng calls. So, talagang kung ano yung sinasabi, nagsalita si SP Win, note mo kung Diyos ano yun. Ko.
1: Tayo hindi na, lalo na mga batang reporter ngayon, hindi na po sanay. Kaming mga masyusyonders na sa trabaho, ayan, marami kaming notebook. Notebook doon namin lahat talaga sinusulat. Pero ngayon, kasi mabilis na lang yung ating cellphone. Buksan mo lang yung notes mo, andyan
0: correct.
1: Na, di ba?
0: May predictive text yun eh. So kapag tinatype mo pa lang, alam na niya eh.
1: Oo, tsaka pwede mo ikonsulta si Google.
0: Kinonsulta natin. So yun ang nangyari kahapon.
1: Pati yung mga audience ba?
0: Lahat, partner. Bawal. So kahit yung mga staff na senators, kapag makikita mo, ilalabas yung phone, lalapitan sila.
1: Bawal.
0: Ay official lang kasi nga ayaw nila ng magulo. Dapat orderly.
1: Yun.
0: Although ni-raise nga kahapon ni Senator Pia na kung konting tubig at konting kain, payagan naman natin paano kapag may diabetic daw.
1: Totoo
0: or
1: naman.
0: Kaya, di ba, yung mahabang oras ng pag-upo is the new form of smoking, di ba? So, hindi healthy. Kaya pabayaan din daw na tumayo tayo kahit papano yung mga nasa gallery.
1: Buti naman, hindi nagsabi si attorney, Senator Judge Pia na sitting is the new smoking. Kaya, sabi niya, presiding officer, let us all do some jogging. Makita mo, nag-jogging.
0: Aba, nag-hearing, nag-jogging. Hindi, partner.
1: Totoo naman.
0: Sabi niya, yung mga nakaupo, 3 hours, kinumusta nyo ba? Ay, mali!
1: Mali! Hindi ganon.
0: hindi ganon.
1: Pero makita man na rin naman yung punto. Lalo na kung diabetic nga. Mahirap po para sa isang diabetic yung ganon.
0: Pero yung naging discussion kahapon, partner, makikita mo kung gaano kaganda yung democracy talaga. Na magkakaiba kayo ng pananaw, magdedebate tayo. Pero at the end of the day, we will resolve this through numbers, of course, siyempre. Diba? Na kahit anong pilit ng magkapatid na Cayetano na hindi dapat magkaroon ng ibang presiding officer. Dapat ang Senate President lang. Di ba? Yun ang punto nila. At ng minority group. Pero ang sabi ng mga nasa majority, pwede. Kasi sa Constitution, silent naman eh. Wala namang sinabi specific ang Constitution doon. Sabi niyo ganun.
1: Pero pagka ganyan, pwede bang humiling ang audience? Presiding officer, ganyan si Doris, ano? Bago ko nakapasok, pinatanggalin sapatos ko. Bakit ka?
0: Bakit?
1: Dahil pumasok ako doon na nakabata de banyo. Abay, may tama ito. Sabi ng mga Senate. Gusto ko lang pwede pong mabang malaman kung ako ay pwedeng magbigay ng suggestion.
0: What is your suggestion?
1: The lady from Paranaque.
0: Lady from Paranaque?
1: Yes. Would it be possible?
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: To Tagalog na lang. Na request sa mga senator judges natin na pag nagsalita po kayo, huwag kayong magpatong-patong, ano tawag doon?
0: Nagkakasabay-sabay.
1: Kasi unang-una masakit sa tenga.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo naman ako, tanda na. Pangalawa, hindi ko na maintindihan tuloy.
0: Mm-hmm.
1: So, at saka parang, ano ba,

0: to, parang sa hambalan lakas ng boses.
1: Correct.
0: Gusto ko lang sana, para ba mas maintindihan ko yung pinupunto mo. Kagaya kahapon, si Alan Peter Cayetano, napansin mo, partner, parang cool siya kahapon. At hindi siya yung diba? Oo, hindi siya nagtaas.
1: Hindi siya agit. Oo,
0: hindi siya nagtaas ng boses.
1: High blood.
0: Ayun. May ibang na high blood, partner. Kaya nasa ospital kuning. Ay, mali pa.
1: Mali.
0: Mali na naman. Pero yun lang ang punto ko. Para sa palagay ko, habang naglalaba nga yung kumari ko na si Barbie, mas maintindihan niya kung relax lang. Oo, meron mga emosyon talaga, di ba ganyan?
1: Pero,
0: kilala mo sila, partner. Yaman?
1: Pero pwede kasi ngayon, partner, kapag sa session sila as legislative. Ito kasi court, di ba? Dapat yung demeanor mo as a senator judge, di ba?
0: Tama.
1: Buong bayan, buong Pilipinas at buong mundo yung nakatutok sa inyo, di ba? Ano ba klase senator judge siya kung ganito, nagwawala na nagwawala, di ba?
0: Kaya nga. May mabuti na rin siguro kung sana mapag-usapan, makonsider. Consider ang isang suggestion.
1: Importante yun.
0: Oo nga, para maging maayos. Kasi yung iba, partner, nag-tune out. Sumasapaw.
1: Nagkagulo-gulo.
0: Nagsasapawan kayo dyan.
1: Naiinis na sila.
0: Naiinis.
1: Pero dun sa panig na yun, dun sa ang sinasabi nila Senator Alan Cayetano, continuing objection sila.
0: Ano ibig sabihin?
1: Ibig sabihin, nagpapatuloy na kinu-question nila yung pagkakaroon ng separate na presiding officer. Pero pag bibigyan nila at hindi muna nila haharangin, at mukhang syempre at the proper time, yun yung laging term dyan, at the proper time hanap sila ng pagkakataon para ma-question at ma-resolve din yung issue.
0: Sa ngayon, Senator Judge Mano, please explain to the lady from another planet.
1: Another planet, ang hirap.
0: Bakit dalawa silang nakaupo doon sa tuktok?
1: Di ba kung matatandaan natin, dahil nga pumayag si Senator Win, actually siya din naman, sa kanya din naman nangyari, nang galing din daw yung suggestion bukod sa ibang majority na sige, maglagay tayo ng abogado para mas mabilis, although hindi ina-underestimate yung kakayanan niya, 'di ba? Pero iba din pa rin daw kasi kapag meron kang knowledge sa pag-handle ng impeachment, kasi Senator Cheese nagkaroon na ng pagkakataon din, 'di ba?
0: Galing
1: na doon, and then mas mabilis yung mga decision making, lalo na kapag mga hirit ba ng mga prosecution or ng defense. And then kaya siya nandun sa taas in recognition na siya pa rin yung leader ng Senado as a Senate President. So pwede na before maggawa ng decision, pwede sila mag-usap dalawa. Or kapag hindi ma-resolve on their end, ibabato nila yan sa lahat ng senador na nandun sa floor para pag-desisyonan, pagbatuhan.
0: Para malinaw lang tayo kasi yung iba nagtatanong, bakit dalawa sila dun? Ba't dalawa? Diba? So sino pakikinggan natin dyan? Sino ba magde-desisyon? Hindi po iisang tao lang ang magde-desisyon dyan. Kaya nga po sila lahat ay Senator Judge.
1: Correct. Silang lahat yan, equal footing pa rin yan. Pantay-pantay pa rin sila pagdating dyan. Ha? Kaya kahapon, partner, kita mo.
0: Sige nga.
1: Day one pa lang, taasan na ng kilay yung magkabilang paning. Diba?
0: Talagang...
1: We are ready.
0: Yes. Paano kaya kung sinabi nung isa, I'm not ready
1: Can we make it 3 days more? Can we have three more days? Nagpa-extend po pala.
0: Nagpa-extend. What is the reason of the gentleman from Candaba for the suspension?
1: Mr. Presiding Officer, we are requesting for the suspension of the hearing because the Radyo Patrol are now ready.
0: Oh, no. Yes, ang galing mo. Partner, ang galing sa Begway. Banat.
1: Dahil dyan. Dahil dyan, alamin na po natin ang mga balitang hatid ng ating Radyo Patrol.
2: Matyaga ng Radyo Patrol.
1: Ang Malacanang daw, partner, naglatag.
0: Nang?
1: Banig.
0: Mali ka dyan.
1: Ang Malacanang, inilatag na po mga kwalifikasyong hinahanap ni Pangulong Marcos Jr. para sa susunod na AFP Chief. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris, mapagkakatiwalaan, makabayan at makadiyos. Ilan lamang ito sa mga hinahanap na kwalifikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa itatalaga niyang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y kasunod ng nakatakdang pagretiro ngayong buwan ni AFP Chief Romeo

0: Honor Jr. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mahalaga rin para sa Pangulo ang pagtatalaga ng isang AFP chief na masibag at iniisip ang kapakanan ng bayan. Sa ngayon ay wala pa umanong impormasyon kung may shortlist na o listahan ng Pangulo na mga pinagpipili ang papalit kay Bronner. Nagsibing AFP chief si Bronner mula July 21, 2023 at dating namuno bilang commanding general ng Philippine Army. Mamayang hapon ay nakatakdang magpunta sa Camp Aguinaldo si Pangulong Marcos para sa command conference ng AFP para sa unang semester ng 2026. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Vital yun, partner, yung susunod na AFP Chief of Staff.
2: Ay, oo naman.
1: Siyempre, di ba, lalo ngayon, lagi may mga attempt, di ba?
2: Or may mga issue. May mga issue dyan. Okay lang sana yan, eh, di ba? Kaya lang mas madami yung mga fake news.
1: Correct.
2: Ang hirap na balansihin. Hindi naman po pwede na yung mga kung ano-ano yung mga naririnig natin. Papansinin, di ba?
1: Correct. Hindi address.
2: Hindi pwede.
1: Lalo na, alam mo, partner, sa ganyan, di ba? Kahit mali, kung paulit-ulit mo na isusubo sa publiko, nagiging tama.
2: Tama.
1: Strategy kasi nila yan eh. Kaya dapat talaga may nagka-counter-check.
2: Correct.
1: Diba? May nagpa-fact-check doon sa mga ganyan.
2: At may tumitimon doon sa ating sandatahang
1: hukbong sandataan ng Pilipinas. Rambulin natin.
2: Nirarambol ko. Mali!
1: Samantala, punta tayo ng Sandigan Bayan.
2: Yan.
1: Ang Sandigan Bayan 3rd Division ay ginito magiging patas sa pagdinig sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
3: Acquit the innocent, hold the guilty accountable. Robert Atoris, ganito nilarawan ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda ang magiging pagdinig sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng ingay at agam-agam ng kanyang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ayon sa hukom, nagdesisyon aniya siyang maglabas ng opisyal na pahayag sa media para tuldukan na ang mga isyu kaugnay ng mga kasong kanilang dinidinig na kinasasangkutan naman ng mga senador. Giit ni Miranda, hindi naglalabas ng desisyon ang Sandigan Bayan bilang anti-graft court base sa politika, opinyon ng publiko, impluwensya ng kahit anumang organisasyon o grupo at kasalukuyang bugso ng damdamin ng publiko, kundi batay ito dapat sa ebidensya, sa batas at sa konstitusyon. Narito ang kanyang pahayag.
4: The court is not a part of the political arena where members of the legislative and executive find themselves. The court has no politics, no politics. This is a court of law guided only, sorry for the third time, the Constitution, the law applicable, and the evidence to be presented by the parties.
3: Yan ang pahayag ni Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ang pahayag ng hukom ay kaugnay ng pagbasura ng 3rd Division sa musyon ng kampo ni Marcoleta para pigilan ang pagpapaaresto sa kanya kahapon matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya at tatlo pang akusado sa kasong plunder na sinampa ng Office of the Ombudsman.
1: Nico.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Robert.
1: Oo. Doon ka sa pahayag ni sa interview at pahayag ni Justice Miranda seldom o madalang na makarinig tayo ng justices from Sandigan Bayan nagbibigay ng statement na nagbibigay ng pahayag before nung nakocover natin yung mga pork barrel issues din dyan sa Sandigan Bayan, yung presiding justice lang ng Sandigan Bayan yung nagsasalita at sobrang dalang pa kapag nakuha mo yung partner dito. Buti nagsalita, ano ang nag-trigger at why is there a need para magbigay sila ng statement din?
3: Tama ka dyan, Robert. Sinabanggit nga nitong si Justice Miranda na sa kanyang 10 taon na humahawak at nagdidinig ng mga kaso sa Sandigan Bayan, first time niya na naglabas ng ganitong klaseng pahayag sa media. Ang paliwanag niya ay dahil batid niya na mainit itong issue at maraming lumalabas ng mga mga agam-agam nga hindi lamang doon sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kundi pati na rin sa publiko kaugnay nga hindi lang din tungkol dito sa plunder case na kinasasangkutan ni Senador Marcoleta, kundi pati na rin yung iba pang mga high profile na kasong kanilang hinahawakan sa 3rd Division, particular na rin yung kaso ni dating Senador Bong Revilla Jr. at ni Senadora Jinggoy Estrada na nasasangkot naman sa flood control scandal. So nais niyang naglabasan ng ganitong klaseng pahayag para kahit papaano ay masiguro sa publiko na magiging patas sila sa kanilang desisyon.
1: Oo, at syempre bukod doon sa naging decision kahapon, may ma-commitment order na, ano pa yung inaasahan natin pagdating doon sa case ni Senator Marcoleta? Yung schedule ng arraignment, meron na ba, Nico?
3: Robert, nagbigay na ng schedule ng arraignment itong Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay nga nitong plunder case ni Senator Marcoleta, dahil ayon mismo dito kay Justice Miranda ay in-schedule nila itong arraignment, yung arraignment sa July 10. At bukod dyan, syempre, dahil nga nahuli na rin kagabi itong isa sa mga co-accused ni Marcoleta, yung private individual na si Viray, ay inaasahan din yung kanyang return of warrant ngayong araw naman dito sa Sandigan Bayan.
1: Oo, sige. Yan yung mga hihintay natin. Kaso, siyempre, partner, di ba, hindi lang naman doon sa 3rd Division yan. Nasa, may mga ibang division din na may mga cases sunod-sunod. So, correct. Abangan natin kung ano mga magiging decision dyan.
2: Tama.
1: Nico, maraming salamat.
3: Salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Sorry. Napatukod pati yung aking siko. Sorry. Ano oras na, partner?
1: Ating mong oras, 8:24 ng umaga.
5: Tambalang matapang. Walang inuurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Tandem ng bayan.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
7: Yung bang ibig sabihin din ito, kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
5: Ang naninindigan para sa katotohanan.
8: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
5: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
9: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan, at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
5: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Tamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
5: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria tulad Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
12: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
13: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa

0: inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
0: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Sa house,
4: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: DZMM sa East 30 ang imbilan ng malaya mamamayan.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
11: Pag walang knowledge, walang power.
9: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, iyong pakapat. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yon, and the rest is

0: Bawal lang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Kami po yun.
2: Nagbabalik, Doris Bigonia po at
3: good morning!
2: Si
1: Robert Mano.
2: Yan. Eh kayo naman, sabihin niyo sa amin, sino ba kayo?
1: Pinagpakilala. Parang sa court lang kahapon, di ba? Yung sa prosecution, yung panel of prosecutors.
2: Correct.
1: Yan ang tawag doon.
2: Isa-isa, no?
1: Oh, isa-isa. Mm-hmm. Entry of appearance.
2: Mali.
1: Yung private naman na prosecutors, ang tawag pa, tamang term para sa kanila ay Council for Prosecutors.
2: Council for Prosecutors.
1: Yung public prosecutors, ang tawag naman pala sa kanila ay panel of prosecutors. Yun ang tawag.
2: Eh, di ba prosecutor na lang tayo pinahirapan? Yes.

0: kami eh.
1: Alam mo naman sa court ang mga terminology, partner.
0: Oo. So,
1: nakilala isa-isa, di ba?
0: Correct. Nagulat ba kayo?
1: We are ready pagka
0: kaya nga.
1: Yung kabila din, nagsalita. Mm-hmm. Di ba?
0: We are not ready. Ready ba yun?
1: Mali eh. Dapat ready lagi pag gumarap ka sa court.
0: At saka may backup ka. Mm-hmm. May sakit ang masakit daw ang ipin itong isang to. O, merong isang papalit.
1: Sabi nga ni Attorney Sheila Season kahapon sa defense.
0: Defense.
1: Sabi niya, may witness na ba kayo? Ready na kami ngayon na.
0: Parang ano, parang away bata lang.
1: Meron na kami. Meron ba kayo? Sige, game.
0: Para, hawakan mo nga tenga ko. Yung isa naman, hawakan ko yung tenga mo, malamig yan, ano? Hindi po, nagjo-joke lang ako. Pero tama si Robert, napaka-stricto nung mga protocol, ng mga procedure. Kasi pwedeng at any time questionin eh.
1: Correct.
0: Diba? Akala mo lang, okay yun, dire-diretso ka. Mm-mm. Sasabihin lang siya, akala mo lang hindi mali, pero mali.
1: Oh. Sabihin sa punto yun, sumobra. Diba? Yung ginawa ng Senate Impeachment Court, that's why we're questioning. Diba?
0: Yes, meron ganyan. Pagka sinabi, partner, sinabi nung presiding
1: officer
0: na gentleman from Candaba, you have 10 minutes.
1: Mm.
0: Dapat 10 minutes
1: may
0: lang
1: bell,
0: talaga.
1: May partner. Oo. Kapag nakaka 10 minutes ka na, ting, gaganon.
0: Paano kung hindi
1: tapos,
0: ka pa tapos?
1: Kung hindi ka pa tapos at nakukuha naman ng mga justices na substantial yung iyong discussion, kagaya kahapon, in-extend sila ng konti, pinabayaan sila.
0: Ayan,
1: both defense and prosecution, ganun din. Lalo na yung opening statement nila. Pinabaya, 15 minutes, sabi, di ba? Pagdating ng 15 minutes, so, ting, may ganun na isa. Pero, tuloy pa lang din.
0: Buti na lang hindi ito narinig nila.
1: Mali! Sasagot silang lahat oras. Gaganon sila ito sabay-sabay, partner.
0: Mali. Stricto din talaga.
1: Pero dahil mahaba, partner, yung discussion, alam mo, may mga senator judge talaga lumalabas.
0: Naku.
1: Pagbalik, punong-puno yung bibig, gumunguya. Gugutom ka din talaga. Siyempre, kakakaisip, di ba? Kakaintindi mo doon sa hindi mawawala talaga yung...
0: Tsaka malamig doon sa lugar. Mm-hmm. Kailangan mo talagang kumain. Mm-hmm. Lalo na yung mga diabetic nga, di ba? Sabi niya, Pia Cayetano. Naintindihan ko naman yan. Mm-hmm. Sige lang. At tsaka water.
1: Uh-huh.
0: They need water.
1: Water, please.
0: Uh-huh.
1: And then, na-resolve, di ba? Doon sa first day nila kahapon, partner, number one. Diba yung mahiwagang
0: BIR box.
1: Diba
0: ay sabi para si ano si Marlene Padierna. BIR box.
1: DZMM.
0: Yeah.
1: Marlene, good morning.
0: Hello Marlene, miss na kita.
1: Diba ang naging desisyon doon ibalik natin.
0: Balik
1: ibabalik,
0: na
1: pinababalik sa BIR.
0: Oo.
1: Pero ang sabi ng court kung dumating ang oras na kakailanganin, nasa inyo na magkabilang panigyan kung ire-request niyo yan sa BIR at yung mga paraan para mabuksan yan.
0: Pero hindi na nabuksan talaga kahapon.
1: Ay, hindi.
0: Okay.
1: Hindi.
0: Kahit kasilip.
1: Nakasil, partner. Kasi may pirmang ganun, no?
0: Talaga.
1: Kaya sabi, ipapasa na natin ang mahiwagang BIR box!
0: Hindi, Marlene.
1: Ako pala sa may...
0: Ikaw.
1: Ulit. Uh-oh. Ipapasa na natin ang... mahiwagang
0: BIR box.
1: Very Marlene Pardiernos ga. Yun. So yun yung naging decision. And then, dun sa issue ng surprise witness, partner. Nagkasundo sila na walang surprise witness kapag may ihaharap ka na wala doon sa pre-trial conference, kumbaga hindi na ibigay yung pangalan.
0: Yung listahan, sa listahan.
1: Hindi na ilagay sa listahan at ngayon lang siguro lumabas or pwedeng ngayon lang nagsabi na willing siya. 5 days bago mo siya iharap, dapat may notice na sa court.
0: So papayagan pa rin.
1: Papayagan. Pero
0: papayagan naman.
1: Ang time frame noon, 5 days.
0: 5 days lang.
1: Correct.
0: At talagang lahat ay i-inform mo na ito'y humahabol.
1: At syempre, sabi ng presiding officer, di ba? 2/3, walang ibang usapan.
0: Ayun.
1: 2/3 lang para sabihin natin guilty.
0: Yan ay
1: articles of impeachment.
0: Correct. Na yan ang sinasabi ng yan ang laman o buod ng sa digang batas.
1: Mm-mm.
0: Tama.
1: Walang magbabago doon. So 16 pa rin dapat, sabi ng
0: kahit merong absent.
1: Correct.
0: Kahit merong nakadetine. Kahit merong bini-BP.
1: Yun ang desisyon ngayon ng Senate Impeachment Court.
0: Very good, very good.
1: Doon sa iba pa nangyari,
0: Makikita
1: ng reaction, partner.
0: Yan.

0: yan. Kanina,
1: satisfied ba sila?
0: Oo. At ano assessment sa first day? Kasi partner, alam mo, importante ang first day po. Kasi pag sa first day, unahan kayo eh. Unahan kayo ng naratibo. Kasi pagka kung narinig, di ba ganyan tayo? Pag una mong narinig, kung sino yung una mong narinig, yan na. Di ba? Pero hindi po eh. Mayroon laging ibang...
1: Hindi kami talo ha. First day ha, hindi kami talo. Baka correct. Nabibilangan 1-0.
0: Oo nga eh. Kailangan merong may hawak ng chok, magkaganyan. Eh, hindi po
1: may tantos, nagtatantos.
0: Tantos ang tawag.
1: Tinatantosan.
0: Kaya pero, yun sa mga ganyan, tantusan. Mm-hmm. Tantusan. Kailangan may nagagabay sa atin. Yung mga eksperto. Kaya naman.
1: Kaya naman, kakausapin po natin ang convener ng Bantay Senado, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Dionisio. Doc, magandang umaga po, Doris at Robert, sa Tandem ng Bayan.
2: Hi, magandang umaga, Miss Doris at Robert, at magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at tagasubaybay ng inyong programang
0: Tandem ng Bayan.
1: Good morning,
0: good morning, sir. Animo.
2: Kahit hindi po kami UP at Ateneo, magagaling din po yung aming mga lawyers.
0: Animo.
2: For the record.
0: For the record.
1: Naging okay. Joke yung kahapon
0: oo
1: dun sa
0: na-highlight.
2: At hindi lamang UP at Ateneo, magagaling din ang mga lawyer ng PUP, USC at iba pa.
0: So, at saka yung mga nasa probinsya.
2: Sa probinsya, USJR. Yan po. Nagtatap din po sila sa bar.
1: Nagtatap sila eh.
0: Tama.
2: Opo, oo.
0: Okay. So sige, sinasabi nga po namin, Doc, first day, kailangan naging, kumbaga, ay nakapagtatak ka doon. Hindi lamang po sa mga kapwa nila, senator, judges, kundi sa madlang people.
1: Mm-hmm.
0: Para sa'yo, naging maayos ba at naging klaro kung ano ang naratibo na ibinibigay ng magkabilang panig?
2: Opo. In fact, kanina po napapinapakinggan po yung parang yung pagpuntos no between the prosecution and the defense. Sa totoo lang, ang panalo po rito for the day one, ang masasabi ko po ay yung taong bayan. Bakit po? Kasi yung inaasam po natin na fourth week, ay ito po talaga ay nangyari na kahapon. So,
0: finally.
2: Although nag-antay po tayo ng almost a year, pero at least yung proseso po ay nasimulan na. At kapag nasimulan po ang proseso, importante na magtutuloy-tuloy po ito. Ibig sabihin, mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng witness, ng both ng prosecution at ng depensa, dahil ito po talaga ang demokrasya, no? So how democracy works. No? Hindi man tayo sang-ayon sa ilang mga sinasabi ng prosecution, sinasabi ng depensa, at even sa mga senador. No? May mga condescending ng mga senador po tayo.
0: Mm-mm.
2: At dahil nga po hindi naman natin nakikita yung kanilang mga legal background, kumbaga, importante po talaga na nasimula na po ito dahil ito po ay para sa taong bayan. At patuloy ko pong inuulit, kami po sa Bantay Senado, ang impeachment po ay isang political education process. Kaya nga po sa isang proseso, mabibigyan ng pagkakataon ang both sides na ilahad ang kanilang mga ebidensya. At the same time ay matutog po tayo sa lahat ng mga nangyari sa atin in the past and hoping na hindi na po ito maulit sa mga susunod na panahon. Lalo na 2028 is just around the corner.
0: Correct.
1: Opo. Doon sa nangyari kahapon, unahin natin sa impeachment court per se, Dr. Gary, sa panig din niyo, questionable po ba talaga na may ibang presiding officer na namuno bukod sa Senate President?
2: Ang nakalagay po sa Constitution ang maliwanag na dapat mag-preside kung ang nakasalang o ang dapat elitis ay yung presidente ng ating bansa. That's what happened during the time of era. Di po ba na si Aquino Pimentel Jr. at the same time si Chief Justice Hilario Davide ang umupo. Pero aside from the president, ay silent na po ang konstitusyon. Kung sino. At I agree doon sa statement ni said President Wingard Chaylia. No? Napakabigat po ng tungkulin ngayon ng said president. Marami pong mga dapat i-shepherd ng mga batas, no? Na napagkasunduan doon sa LEDAC. And at the same time, tatandaan po natin, this is also an opportunity for us to learn again dahil paano kung may ma-impeach naman halimbawa na other constitutional bodies, no, like ng COMELEC, ng COA. Baka hindi naman talaga kailangan ang Senate President ang umupo dyan. No? Baka pwedeng magtalaga sila base na

0: din sa karanasan, kakayahan, at pagkasundo ano, ng mayorya. So I don't see any problem with the installation of, you know, presiding officer Chief Escudero. Perhaps this might be an opportunity for him, no, to at least, no, show his skills. And at the same time, no, yung pinangako niya nung siya yung Senate President na magiging isang patas ang impeachment court, ito po yung pagkakataon na ma-redeem niya yung kanyang mga sinabi, no, in the past.
1: Opo. Opo. O, totoo yun eh, partner Doc Gary, di ba? Dahil ang impeachment court, eh, tututukan mo talaga. Sabi mo na kung 7 months, 8 months yan, depende doon sa inihingi na trial dates, partner. Imaginin mo yun, kung ikaw yung Senate President, Google ka ng sobrang oras para dyan.
2: Tama.
1: Eh, ang tanong, paano mo ngayon babalansehin doon naman sa legislative work mo? May mayroon ka budget na papasok na by this August na kailangan mong desisyonan. And then, may mga priority bills na kailangan natutukan.
2: Eh.
1: So, kung ikaw din ang nagmamanage ng impeachment court at sa'yo din yun, mukhang may, definitely meron at meron mapapabayaan. Pero sa case na to, dahil dalawa sila na nakabantay, na nagli-lead, di ba, dito sa trial, eh, o pwede talaga, lalo na yung mga economic relief programs na pwedeng gawin, eh, mababantayan din ng
2: tuloy
1: Senate President.
2: Rin, tuloy pa rin. Yeah.
0: I agree with that, no? Kasi nasa extraordinary time nga po tayo, ang daming mga challenges, not only in the aspects of politics but also in economics in particular, no? At ang daming mga dapat tugunan at hindi dapat ito nakabinbin, no? Huwag nating gamitin yung Senado lamang, sabi nga, for a political function, dahil tandaan natin, in accordance with the Constitution, yung impeachment responsibility, yung impeachment isa lamang yan. Hindi yan end all be all na trabaho ng ating yung oversight. Although sinabi naman po ni Senate President Edwin Gatchalia na siya pa rin naman ang may oversight nitong impeachment court.
1: Correct.
0: And at the same time, yung mga challenges that we are facing, no, yung pagharap itong sa mga natural disaster, climate change, at iba pang mga economic concerns, at yun, ito nga yung mga issues na nag-a-unfold ngayon. Nagkakasimula natin itong sa issue nga ng mga kabataan natin, no, na parang nagiging hobby na ata yung paglabag sa sangayon sa batas. So these are the things that must be addressed as well, no, ng ating Senado.
2: Opo. Prof, kayo na rin nagsabi, partner, sabi ni Prof kanina, ang panalo sa day one ay ang taong bayan. Dahil finally, andin dito na yung fourth wed. Pero sa pagbaba po sa atin ng fourth wed, ay wala naman po tayong nakita na akusado. Hindi po siya umapir. Ano bang ang pwedeng masabi natin na consequence po o meron man, kung meron man, yung hindi niya pagdalo po sa first day ng trial?
0: Kami nga po sa Bantay Senado, simula pa ang panawagan nga po namin, mula sa pre-trial, dapat ito po ay open. At ngayon po, sana po ang panawagan po natin sa ating butihing Vice Presidente ay humarap po, no, sa trial na ito, dahil kung ang paniniwala naman po niya ay wala po siyang dapat ikatakot, wala lang po dapat siyang maling pananagutan o pagkakamaling mga paglabag sa batas, I think there is no reason for her not to be present, no, in this trial. Pero syempre, first day pa lang naman po, baka we're hoping sa mga darating na araw ay mag-appear na po si Vice President Sara Duterte. At maganda nga rin po, in fact, no, mabigyan din siya ng pagkakataon, no? Although sinasabi ng mga ibang abogado, no, meron tinatawag tayong right of self-incrimination, against self-incrimination, although we respect that, ang problema kasi natin dito ay importante makita ng mga taong bayan, no, itong nangyayari. At ang sabi ko nga rin, no, naisip ko rin, ano, Robert and Ms. Doris, no, if I may propose sa ating Senado, sana meron tayong mga translation sa Cebuano, sa Ilocano, itong impeachment proceedings, no. Sana nga po ito'y Tagalog, eh, na patakbuhin natin para yung ating pong mga ordinaryong mga mamamayan ay makaunawa doon sa mga legal jargon and terminologies na binabanggit. No? Sana masimplehan po ito, dahil at the end of the day, ang panalo po dito ay hindi ang depensa ang prosecution. Ang panalo po dito ay ang taong bayan, kung ang impeachment process ay magiging matagumpay na may tataguyod at tatakbo. At makikita natin na dapat ito pala ang rule of law, ito pala ang demokrasya. Hindi po pwedeng kung ayaw mo ay i-EJK mo na. Hindi po dapat ganun, eh. And this is democracy, no? Hindi po tayo dapat pare-parehas ng mga pananaw, but we continue to flourish as

0: probinsya, mm-hmm, sa iba-ibang mm-hmm rehiyon, mm-hmm, para maintindihan.
1: Mas maunawaan.
0: O, dalawa na tayo may suggestion.
1: Aha.
0: Sa impeachment.
1: Meron din si Doc.
0: Oo, ang aking suggestion kasi is huwag magsapawan pagka nagsasalita sila para maintindihan. Kay Doc naman, yeah, ibaba mo maintindihan ng lahat. Okay. Pwede mo i-elocano. May magta-translate ng gano'n.
2: At saka Miss Doris, July pa lang yun, hindi pa Agosto kasi yung Agosto yung sabayang pagbigkas.
0: So,
2: sabihan natin yung ating, sana yung ating presiding officer ay maging mindful to that. Lapang Agosto eh. So, alaw po natin na magsalita matapos yung isang senador o yung ating senator judges na magpahayag. O even yung both prosecution tsaka defense, sapagin ko kahapon yung sagutan ni Attorney Season tsaka ni Congressman Chel Jokno, no? Na it's very, you know, it's very telling us na ito po na dapat. Hindi mo kailangan sumigaw, hindi mo kailangan magalit in terms of articulating your position. No? So, magandang isang bagay din po yan, no? Na dapat matutunan ng ating mga mamamayan.
0: Mm-hmm. Right.
1: Day 1 sila, day 1 kahapon, day 2 ngayon, sa day 2, may haharap na testigo.
0: Meron na.
1: May haharap na na testigo.
2: NBI po ata, no?
0: NBI.
1: Ang publiko no, Doc Gary, ano po dapat ang bantayan sa pagharap nitong mga taga-NBI na ito? Kasi ang una nilang pag-uusapan na article, yung grave threats eh.
0: Pagbabanta.
1: Pagbabanta.
2: Alam mo, importante kasi pinapakinggan ko kahapon yung isa sa mga linya ni Attorney Season, no? Sinasabi niya na si VP Sara po ay inelect ng 32 million votes. In fact, although ang sabi nga ng iba ay wala namang kinalaman yun, no, sa kanyang mga pagkakamali, no, sa kanyang articles of impeachment kasi medyo logical fallacy yun. But on the other hand, pwede mo rin tingnan na kung yung 32 million ba yun ay nagtiwala kay VP Sara na dapat siyang top din anong nakasaad sa konstitusyon, maging magandang halimbawa ang public servant, ay nakitaan ng mga statement. No? Hindi ito freedom of expression dahil first time ko nakarinig ng vice president na nag-threat ng presidente. No? Sa inaaral namin global governance, so wala ba tayong ganyang incident? Dito pa lang sa Pilipinas. So importante na dapat na talagang masuri itong statement na ito at makita rin ng 32 million na bumoto sa kanya na ito ba ang karapat-dapat na maging imahe, maging kondukta ng isang public servant, lalo na ikaw ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. I think yun din sa ang dapat nating idagdag doon sa statement ni Attorney Season kahapon, no, na dapat accountable siya, hindi yun exemption na dahil 32 million ng voters niya ay may exemption sa kanyang sa mga actions kasi culture of impunity po yun eh, di po ba? Kaya importante talaga na, you know, ma-reach yung 32 million na mga bumoto sa kanya at mapaliwanag na suriin yung maigi kung karapat-dapat ba ang ganitong kondukta, behavior, no?
0: Opo.
2: At mga asal ng isang public servant.
0: All right. Oh, partner, papakawalan natin ba si Doc?
1: Oo.
0: Pakawalan na natin. Pero hindi po kami titigil ng pagbabantay. Kung kayo po ay magbabantay, Senado, kami naman po ay magbabantay sa bantay, Senado.
1: Dahil kailangan po namin na inyong wisdom.
2: Patuloy po yung mga watch party namin.
0: May watch parties.
2: May mga watch party po kami.
1: At meron din pupunta ng mga members din yun sa Senate mismo, sir.
2: Meron po. In fact, kahapon may pumunta po kaming mga membro at nag-observe sila. Kasi yun po yung kanilang mga nire-report po doon sa committee, sa community that we established nga.
1: Okay. So, maraming salamat po.
0: Maraming salamat at mabuhay.
2: Maraming pong salamat po. Good morning to you again, Ms. Doris and Sir Robert.
1: Salamat po. Si Dr. Gary Adon Genicio, convener ng Bantay Senado at Dean, School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde.
0: Aha, animo La Salle. Ano ba yan, partner? Tanong ko pala, yung mga audience, di ba sila ay nag-register online, kaya sila nakapasok. Pagka yung day one, nakapasok ka, binagbigyan ka, ibig man sabihin nun, sa buong linggo ay pasok ka na?
1: Ano? Doon na sa particular na araw na yun. And then kinabukasan, mag-a-apply ulit. First come, first serve pa rin yun sa online nila.
0: Okay.
1: Para organize at para equal opportunity din sa lahat.
0: Tama naman kasi yung isa Meron ako nakita, amiga ko.
1: Oh, ang sabi ng amiga?
0: I have a ticket.
1: Ticket?

0: ticket.
1: Concert ito.
0: Pelikula pa. Hindi po, online po. Ayan. So sabi nga ni Robert, everyday pala yun kung kailan mo gustong manood.
1: Mag-attend.
0: Mag-attend.
1: Yes.
0: Ay, doon po, kailangan kayong pumunta sa kanilang
1: website. Doon sa website, makikita nyo na po yung impeachment at nandun na po yung link para makapag-apply kayo para personal kay makadalo doon sa anilang hearing.
0: Mula isa nagdadasal partner. Umaga niya yung ating executive producer.
1: Ito na nga,
0: yan
1: partner.
0: Na nga, ito
1: mula
0: na
1: sa impeachment trial na nagsimula kahapon ang day one. Mukhang meron tayong dapat tutukan naman dito sa Quezon City.
0: Bakit? Bakit?
1: Diba, yung kaso daw kasi ng COVID-19.
0: Ay, tumaas.
1: Oo. Tumaas.
0: Tumaas.
1: May dapat ba tayong ipangamba? Ano yung dapat nating gawin?
0: Oo, parang kasi tumaas ng 245,000%. Hindi naman.
1: Ang laki naman nun, partner.
0: Ang laki naman nun. Pero unang katanungan, meron pa bang nagpapatesting sa COVID?
1: Mm-hmm.
0: Meron ka pa bang naririnig na nagpapatest?
1: Wala,
0: parang
1: partner.
0: Wala na.
1: Baka malalaman na lang kapag nasa ospital ka na at ginawa yung test sa'yo, tsaka nare-reveal.
0: Okay.
1: Diba?
0: Yeah.
1: Kaya kausapin po natin ang infectious diseases o diseases specialist at chairman ng Department of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine sa Lazaro Hospital at past president of Philippine College of Physicians, si Dr. Ront Jean Solante. Doc, magandang umaga po, Doris at Robert, sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, Doc.
2: Hi, good morning, Doris. Good morning, Robert.
0: Oh, long time no see tayo dito. Lagi nating suki ito si Doc Ront Jean.
1: Correct.
0: Kaya lang, minsan may dala siyang bad news eh. Di ba? O matuturing ba natin bad news itong sinabi ni Robert po na
1: tumataas yung cases ng COVID-19 sa Quezon City. May dapat ba tayong ipangamba dito,
0: yan,
1: Doc?
2: Well, ganito yan. No? O nang una, hindi na tayo ma-surprise kung may mga COVID cases pa rin tayo. No? Because even after the pandemic, kaya naman talagang mangilan-ilan ng mga kaso. No? But this is not something to worry because most of the COVID now, yung variants na ngayon, are not causing severe infection. So most of the time, parang influenza na lang ito, no? Yung upper respiratory tract manifestations, and then after 2 to 3 days or 4 days, nawawala na rin. No? It's just so happened siguro, yung Quezon City, medyo masipag sila sa surveillance nila, kaya na-document nila yung mga kaso na yun. No? But this is something na we would always expect every year, especially pag dumarating itong seasonal influenza, no, which usually starts July, August, September, October. Hanggang December yan, Robert, no, tumataas ang mga kaso na mayroong mga influenza-like illness. Yung ubo, sipon, lagnat, parang gano'n.
0: So dapat ba tayo magbalik, Doc, doon sa testing?
2: Ay, hindi na natin ginagawa yan, Doris. No, ang ginagawa natin ngayon, yung mga napunta lang sa mga hospital, halimbawa, merong nag-present ng respiratory tract, like nahirapang huminga, ubo.
0: Oo.
2: No? Sinasama na natin yan sa testing ang COVID, kagaya ng ibang viral infection, para lang matukoy natin kung anong klaseng mikrobyo ang meron yung isang pasyente. But in the community, pag merong mga ganong kaso, mild or moderate, hindi na natin tinitest yan na regularly. So, ibig kong sabihin, hindi na tayo ganun ka, yung testing capability natin, yung manner, the way we test, hindi ganun ka dalas kumpara nung pandemic time.
1: Oo. So, ibig sabihin, Dr. Ron Jean, kahit tumataas ito, kasi posible ka na talaga mapagbantay yung QCLGU, pero hindi naman natin pwedeng sabihin may outbreak.
2: Yes, tama ka, Robert, no? So siguro ang payo lang natin sa mga kababayan natin na mag-ingat pa rin, no? Kung may mga ganitong klaseng sintomas, ang gusto nating ma-prioritize pa rin yung mga vulnerable population. Kasi alam mo, itong mga vulnerable population, gaya ng mga may edad na, no? May mga comorbidities, hindi mo naman natin ma-predict yan. Mayan lang yan, pero pwedeng mag-severe pag ganitong klaseng infection.
0: Opo. So kailangan din po bang bumalik tayo sa pag-face mask?
2: Siguro, mas maganda pa rin para lang hindi tayo magkakawaan, at especially sa mga may mga non-vulnerable, tapos pag umuwi sila doon sa mga bahay nila, may mga lola, lolo na mga vulnerable population, mas importante pa rin or mas maganda pa rin na hindi nila madala itong mga mikrobyo na ito papunta doon at mahawaan nila itong

0: na kasama nila sa pamilya na vulnerable population.
1: Tama, tama.
2: Dok, kahit paulit-ulit, pero itatanong ko pa rin, para maiwasan natin yung mga ganitong sakit, para makaiwas tayo sa mga ubod-sipon, ano po ang immediate na dapat ginagawa natin para po mas safe tayo?
1: Oo.
0: Okay, unang-una talaga, no, malakas yung immune system natin, no, tamang tulog, yung nutrition natin. Pag may mga comorbidities tayo, dapat regular ang pag-inom, no, ng mga gamot sa mga maintenance medication. Pangalawa, pahinga, at saka kung meron mong mga sintomas, pupunta ka sa mga crowded areas, mag-face mask. Hindi naman bawal mag-face mask. Naranasan na natin yan sa mga iba't ibang outbreak, influenza, or even COVID. Importante pa rin ang face mask, mas meron kang protection.
2: Ayan, importante na susundin po natin yung sinasabi ni Doc, lalo't ako paparating ang ulan.
1: Ayan na nga.
2: Diba? Mahirap na partner.
1: Kumbaga upper respiratory diseases, season. Tama ba? Oo.
2: Iwas,
1: dahil palamig ng palamig, andyan na yung mga tag-ulan, ang mga bagyo season. Kaya kaakibat na eh, di ba? Kawing-kawing na po yan. Di po ba, Doc?
0: Yes, so umpisa na yan Dorit, no, Robert, July, August, ayan. September, kabit-kabit na yung mga buwan na yan, din yung start ng influenza season natin. So, uso na ngayon yung sipon, ubo, lagnat, pero mag-ingat pa rin tayo kasi hindi naman po sabihin natin mild lang yan, hindi tayo tutuloy doon sa severe. Meron pa rin risk na pwede tayong magka-severe.
2: Ayan, so okay. Mag-ingat tayo, pangalagaan ng kalusugan.
1: Correct, at sundin si Doc.
2: Correct. Oh. Thank you, Doc. Salamat po ulit.
1: Salamat, Doc.
0: Thank you, Robert. Thank you, Doris.
1: Ingat po.
2: Maraming salamat po si Dr. Ron Jean Solanteng, Infectious Disease Specialist, Chairman ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital at past President ng Philippine College of Physicians.
1: Ayan, yung mga katropa ko, ng mga seniors na, mag-ingat po. Partner, ang dami kong nakilala. Nakasama doon sa dialysis namin. Mga nag-uubusin po ng mga lolo't lola yun ang mahirap.
2: Ingat ha. Stay healthy.
1: Correct.
2: Huwag mo na po kayong masyado mamasyal.
1: Oo, huwag na po tayong masyadong rumampa. Lola naman.
2: Pagaling po ha, stay healthy. At syempre sa oras natin na 8:56 partner, batiin ko lang ha.
1: Go.
2: Nang magandang umaga si Miss Leia Imbon. Miss Leia, magandang umaga po. Yan ha, pinsan pala ito ni ating Sheila Tubalinali. Magandang umaga po sa inyo ha.
1: Hello.
2: At maraming salamat. Partner, batiin ko lang ito. Baka ako'y iban sa Senado kapag hindi ko binati.
1: Aba, Diyos ko.
2: Aba, nakamonitor sa atin ang buong Public Relations and Information Bureau ng Senado.
1: Wow.
2: Siyempre sila ang nagbibigay ng go signal kung papapasukin o hindi ang media dyan. Takot ko lang kapag hindi natin sila ginrate.
1: Kaya nga. Tapos meron ka pang pangalawang violation.
2: Ano?
1: Ba't hindi ka nakabata de banyo? Sabi ni Nympha.
2: Tapos sasabihin ng Glenda Olid, bakit ganyan? Mali yung kulay ng suot mo.
1: Hindi
2: pwede yan. Out. Ganun, partner.
1: Pinansin, pati sapatos mo, partner.
2: Sabi.
1: Hindi ka handa sa habulan.
2: Bawal yan, sabi.
1: Bawal.
2: Kaya batiin po natin ang mga taga-Senate Prev. Siyempre, si Miss Glenda Olid, si Miss Yvonne, si Kuya Rex, Sir Ray Volz, Jomel, at siyempre si Madam Glenda nga. At sa admin, si Director Lisa Godoy, Joyce, Isel, Majo, and Kelly. Ang mga writers nila, si Jen, si Chari, si Adan, si Faith, at si JV. At siyempre, yung mga nakita niyong pictures kahapon, official photos yan. Kuha yan nila Kuyang Bibo, Market, Ariel. At yung sa mga video naman na sila lang ang official na nasa loob ng session hall partner. Sila lang at kukuha lang ng copy ang lahat ng network.
1: Nakapool.
2: Correct. At sa kanila yan, mga kuha yan nila Kuya Blen, Jay, Marky P, Marky M, si Eugene, good morning. Si Arman, si Romel, si Nelson, si Ayat, si Robert, at si Rico. Mga magigaling to partner.
1: Magigiting.
2: Good morning po sa inyo ha. Good morning.
1: Good morning at sa buong sa lahat ng bumubuo ng PRIB, kayo po ay mabuhay, kayo po ay magtrabaho ng maigi dahil kami po ang lahat namin ng mga namin ay nasa inyo.
2: Correct.
1: Dahil kayo po nagbibigay sa amin ng paraan para malaman namin kung ano nangyayari lalo na. Kay Robert Mano, kung tama ba ang kanyang sapatos.
2: Kaya, paki-approve na nga po yung BMS na
1: namin. Maraming salamat po sa inyo.
2: Uh-huh.
1: O, Sherry, kay Sherry Antonio.
2: Good morning, Arishel.
1: Good morning. Ayan.

0: sino pa ba? Ana Maria Enriquez, Lloyd Haner, Shane Michelle De Castro at si Flor. Maraming salamat po sa inyo, ha? Partner, ikaw meron pa?
1: Meron pa ba? Wala na.
0: Si Elsie Balion, pakibigay naman ito kay Robert. Emiliano Goyo, Solomon Casorla Jr., ay, Boy Cabrido.
1: Ay!
0: Magandang umaga rin sa'yo. At sino pa ba yung sa Revoli Cortez, lagi nakikinig sa atin.
1: Si Kuyang JP Manalang, magandang umaga. Si Tita Net at Sir Daddy Kapal, magandang morning din po sa inyo, ha? At si Ms. Maria Dulce Orate at Professor Gabby Lopez.
0: Oy, partner, nasa TikTok tayo? Meron tayong mga TikTok viewers Ito, pakimasa mo nga, pasa mo sa kay Robert. Nasa TikTok na pala tayo. Oo, kaya hindi lamang po sa, nadagdag pa ang platform natin na kung saan nyo kami pwede makita ni Robert.
1: At syempre mga kapamilya, makita-kita rin tayo sa July 18, Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao po, ha. Ang pwede ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Mayroong libreng merienda, gupit, payong legal, oral reading at iba-ibang discounted items at freebies mula po sa ating partners. May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa mga kapamilya artist. Pagpatak naman, partner, ng alas 4 ng hapon,
0: ano meron?
1: Makipag-banding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon di makatanggap ng espesyal na regalo mula po siyempre sa DZMM. First come, first serve po mga kaserbisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at magkisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo.
0: Yan, sa Kang Kaluyan, maraming salamat. Ang galing mo, partner. Ang bilis mo magbasa para ka si George Orwin.
1: Dahil eksakto na, sa 9 na umaga. Bye-bye! Thank you.
2: Love, love, love.
3: You ain't seen nothing yet. Sabi nga ng paborito kong vlogger, another day, another hearing.
4: Ayan! Totoo naman. Actually, parang kayo nga yung pinaka-first day talaga yun.
3: Hindi. Kahapon. Kasi hindi,
4: kahapon. Ano lang yun eh.
3: Ma-action eh.
4: Rules lang.
3: Pero,
4: kahapon.
3: Pero what do you think, mga kapamilya, kaserbisyo, kababayan? Yung nakita nyo kahapon, wala yan! Oo. Wala pa yan!
4: Oo, tingin ko.
3: You ain't seen nothing yet. Pero kayo ba medyo nagimbal na? Kagimbal-gimbal ba? Please comment down below.
4: Don't forget to like, subscribe, and share.
3: Subscribe! Sandali lang. Ito na po kayo yung kaninang kumpirmado, kanselado.
4: Nawala na siya.
3: Ito na!
5: DZMM Radio Patrol Flash Report! Nico Bagsik! Go ahead, please.
6: Philippines, Peter, na itala ng Philippine Statistics Authority ang pagbaba sa inflation rate para sa buwan ng 6.4% mula ito sa 6.8% noong May 2026. Pero mas mataas ito di hamak noong June 2025, noong nakaraang taon na nasa 1.4%. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, ang isa sa nag-ambag sa mababang inflation rate ng nakaraang buwan ay ang pagbagal din ng presyo ng transport, particular na sa gasolina at diesel. Ang tabayanan pa ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado.
3: Nico, sorry ha. Yes. Medyo choppy ka doon sa una eh. Pakiulit yung first statement mo, first sentence.
6: Yes, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 6.4% na inflation rate para sa buwan ng Hunyo nitong taon. Mas mababa ito di hamak noong May 2026 na nasa 6.8%, Peter.
3: Okay, very good. And extra, please.
6: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: So yun, 6.4% for June, 6.8% nung May, pero only 1.4% for June 2025. So we are not out of the woods yet, sabi nga nila. In the meantime, ano po ba ang inyong reaksyon sa nangyaring

0: unang araw ng pagdinig sa VP impeachment trial. The special coverage. Minuuna. Sorry. Medyo, it's a hard habit to break. Kayo po ba na-overwhelm o na-underwhelm?
1: Ayan.
0: Kayo po ba napahanga o napabuntong hininga? Ayan. Ano pa? Na-proud ba kayo?
1: O hindi kayo na-proud? Baliktaran nun. Napahiya. Baliktaran yan.
0: Kayo ba
1: Nahiya.
0: Kayo ba medyo parang sinampal dahil hindi kayo taga-UP o Ateneo?
1: Sila lang ba?
0: Yun yun. At did the senator judges live up? Yan. To your expectations.
1: Aha,
0: ayan. Aha, aha. Oo. So, madami po sabi nga nung iba okay na sana
1: Oo.
0: Dapat, ang inaasahan nating magtutunggali, Rica, yung prosecution at saka defense.
1: Ay, hindi Sila na naman
0: Yung mga senador pa rin
1: Ano ba? Artista, sila na naman yung bida.
0: Kaya nga So, nag-tag team pa yung dalawang magkapatid.
1: Social.
0: Personally, I was really expecting, alam mo yun, yung kulang na nga lang dapat naka-headgear sila Di ba? Alam mo yun, yung sa UK.
1: Yung wig?
0: Oo, yung Your Honor.
1: Yung puting wig alun?
0: Di ba? So, you know, it's, sabi nga nila, the pomp and pageantry.
1: Yes.
0: Ayan. The aura of being official and sacred. Ayan. Hindi ko naramdaman
1: Naging parang regular session, sparring session yung nangyari na naman kahapon.
0: And I could just imagine, yung mga opposition, yung prosecution at saka yung defense, mga matitinding mga lawyer, mga dekampanilya mga lawyer, nandun sila, di ba? Mga congressmen and congresswomen, nandun sila, di ba? Only to be treated
1: kaya
0: to
1: nga.
0: A bangayan session.
1: Kaya
0: almost.
1: Alam mo, yung sinasabi nga nila Senator Win nun, nasettle na ang matter na ito, di ba? Napagbotohan na ito. Sinasabi nung isip ko habang ako'y nakikinig, ayan, hindi kasi kayo pumapasok noong mga panahon na yun. Kung pumasok kayo noon, you could have known that this was already taken and discussed on the table, no?
0: So, yun nga sabi nga nung aking barbero, masyado kami nalunod dun sa legalis.
1: Kaya nga.
0: Kainis.
1: Oo. Meron pang mag-print kayo, di ba? Meron akong research dyan. Mag-print kayo. Ibibigay ko sa inyo.
0: May pumasok pang tubig at merienda.
1: That I kind of understand.
0: I appreciate that.
1: Oo, that I kind of understand.
0: I appreciate that. But, ewan ko, res ipsa locator.
1: Yeah, ano ibig sabihin nun?
0: Ask me tomorrow.
1: Mukha Latin ito. Hindi ka kasi Ateneo.
0: The thing speaks for itself.
1: Ayan. Yun pala yun.
0: Kumbaga, wag na nating pag-aksayahan. Dahil sabi nga nila, past is past. Pero we're looking forward to the hearing today.
1: Yes.
0: Kasi pag-uusapan na po mamaya, alas 2 ng hapon, yung unang article. Which is Article 4.
1: Yung threat.
0: Yes.
1: To the lives of the president.
0: Okay. Ang Article 4 po ay assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the government. Ayan, ang pag-uusapan. Bakit nagsimula sa 4? Bakit hindi sa 1? Kasi po mukhang ito daw po yung medyo pinakamadaling...
1: Ma-prove.
0: Dahil nga parang kay Marcoleta... May TV footage.
1: Ganun ba yun? Tama. Kasi nga live niyang inano yan sa Zoom. Huwag na tayo magreklamo dun sa pagkaka-order ng number. Parang Star Wars lang yan, di ba?
0: Yes.
1: Enjoy din naman natin eventually. Ganun.
0: Okay, so yan ha. Pero marami po pong mga balita na dapat na malaman nating lahat, lalong-lalo na yung super bagyo. Ano po? Ito na ang inyong mga headlines sa Balita Patan. On a Tuesday, super bagyong tatawa.

0: Laging Inday, inaasahang papasok ng bansa mamayang gabi. Paglilikas sa mga lugar na lantad sa baha at landslide, iniutos na ni Pangulong Marcos.
1: Senator Francis Escudero nahalal bilang presiding officer sa impeachment trial. Pero Vice President Sara Duterte, no show sa unang araw ng pagdinig.
0: Ebidensya sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, inaasahang ipipresenta ng prosekusyon ngayong araw na ito. Selyadong kahong naglalaman ng tax records ng Vice Presidente, ipinababalik naman sa BIR.
1: Senator Rodante Marcoleta, nananatili sa ospital matapos maaresto sa kasong plunder. Tatlo pang kapwa akusado na aresto na rin.
0: Sad to say, presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman!
1: Samantala, sa labas ng bansa, 25 ang patay, mahigit 100 ang sugatan sa rayot sa Piitan sa Sri Lanka.
0: Ang Balitapatan headlines. In the meantime, stand by Rowan Cueto, stand by Tricia Lindo. Ang oras, 9:00 e. This is the East ng Umaga.

0: Alamin natin ang sitwasyon sa harapan ng Senado kasunod ng ikalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, report please.
1: Sir, Peter, mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Namataan din ng Radyo Patrol ang mga pulis na nagpo-formation sa harap ng Senado bilang paghahanda sa mga posibleng kilos protesta ng mga grupong inaasahang magtitipon ngayong araw. Patuloy ding sarado sa mga motorista ang northbound lane ng JW Jokno Boulevard upang mabigyan daan ang mga ipinapatupad na security measures. Naglagay na rin ang mga barbed wire at iba pang harang sa mismong harapan ng Senado upang higpitan pa ang seguridad at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, nasa 3,000 pulis ang ipinakarad sa paligid ng Senado at iba pang mahalang lugar para yakin ng payapa at maayos na pagdaraos ng impeachment trial. Asahan naman ang mabigat na seguridad at posibleng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa paligid ng Senado habang nagpapatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ricard Peters sa ngayon ay kalmado at wala pa tayong nakikita namumuong grupo na balak magprotesta sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Rowan, so pasado alas 9 na, meron ka na bang napansin na senador na pumasok na?
1: Peter, wala pa tayo nakikita pumasok na senador kasi yung mga pumapasok na sasakyan dito, mga tinted, at saka hindi natin napansin kung sila ba ay may sakay na senador or mga personalidad, Peter.
0: Okay. Okay lang yung tinted papasok. Yung tinted palabas ang delikado. kung sino na naman ang laman
2: niya. Ano, may taami? Itatakas na naman ba?
0: So, Rowan, mamaya, babalikan ka namin, ha? Maraming salamat. Live report mula kay Rowan Cueto.
2: Ilang residenteng nakatira malapit sa Estero de San Lazaro sa Maynila nangangamba sa posibleng pag-apaw ng tubig kung magiging maulan. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish.
3: Good morning, Rica at Peter. Isang linggo nang nagkalat at palutang-lutang ang mga basura sa Estero de San Lazaro sa Santa Cruz sa Maynila. Kumpon ng plastic ang mapapansin sa gilid ng estero, samantalang bahagyang mas malinis yung kabilang bahagi nito dahil sa mas mataas na bakod. Kwento ng mga residente, karaniwang abot-bewang ang baha at kung minsan ay inaakit pa sa hagdan ng tulay ang mga motorsiklo ng mga residente kung walang tigil yung buhos ng ulan na nagpapaapaw ng tubig mula sa estero. Si Ben kami na nakatira sa gilid ng estero, aminadong lilikas na lang kung maapektuhan sila ng ulang dulot ng habagat na posibleng hilahin ng super typhoon na papasok sa para mamayang gabi o bukas. Narito ang kanyang pahayag.
4: Wala pang pag-apaw nitong ano na to. Hanggang doon lang sa tulay, hindi naman gano'ng bumabaha pa rito. Ewan ko kung itong bagyo na to, baka bumaha. Paminsan-minsan ang linis niya, wala naman nagtatapo ng ano eh. Kaya kailangan pa bago paghandaan yung baha, linisin muna nila yung estero na yan. Hindi bumaray mga basura. Siyempre, kailangan lumikas pagka umapaw.
3: Kwento naman ni Ricardo na may mga kapitbahay ito na ayaw magpapigil sa pagtatapon minsan ng basura.

0: hilingin itong mataasan yung bakod para hindi makalusot yung mga basura tinatapon o di kayo magtalaga ng iisang lugar ng tapunan. Narito kanyang pahayag.
1: Isa lang, ganun. Yung mga amin siya nasa timbalang. Itubi sa bahay nila, dyan nalang binubos eh. Huwag na nilang i-ano ron, tatapon nila para pare-paro kami hindi bahain, di ba? Sabihan sila, lalo yung mga makita sila ng mga tanod. Nung araw uso yung betong baka ng basura, lahat nandun. Ba't magkaroon na para kung hindi na nila mahintay yung basura, meron isang lalagyan.
0: Peter, nasa isang beses sa isang linggo kung linisin na nila ng Manila DPS yung estero at kung minsan ay tumutulong na rin ang barangay sa paghahakot ng basura. Paliwanag ng Manila LGU, sadyang hindi kakayanin ang araw-araw na schedule ng Manila DPS sa paglilinis ng estero. Sa dami ng tinututukang estero sa Manila, kaya yung nagiging sistema nila, Rica Peter, ay matapos yung paglilinis, saka iaatas sa barangay yung pagbabantay doon nga sa mga estero. Bago mag-alas 9 kanina, nagsimula ng linisin ng mga street sweeper ng mga tagalinis ng Manila DPS yung nasabing estero. Kamakailan nga lang daw ay makapal na volume din ng basura yung nahakot mula doon sa Tayuman Pumping Station. Yan yung dulong bahagi na ng nasabing estero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
4: Ang oras, 9:21 in the morning. Alright, 9:22 already. So mamaya alas dos po ulit, ano? Pero alauna, meron kaming pre-trial to the trial.
2: Pre-conference.
4: Pre-conference kami po ni Danny.
2: Oh, hindi ako.
4: Ah, ikaw ba?
2: Yes.
4: Mamaya? Ay,
2: yes.
4: Very good.
2: I'll be with you.
4: Ano nangyari kay Danny?
2: I don't know. We ask him mamaya 10 o'clock. Meron yata siyang mahalagang asikasuhin. So, buong araw tayo nakaupo sa trial ngayon, partner.
4: Oo nga.
2: Papainitin ko itong etopo na to. Nakadikit na sapat ko.
4: By the way, ito po, according to the, may mga pre-trial agreements, di ba, sa between the prosecution at saka defense. Mm-hmm. At meron tayong kopya noong mga ipipresentang mga witnesses.
2: Oo.
4: Mamaya, kung hindi pa nagbabago ito, on Article 4 ng impeachment, ito po yung mga nakalistang mga witnesses to be presented. Belinda Bello, Jeremy Lotok, John Mark Kalilong, Attorney Melvin Matibag, PNP Firearms and Explosives Office Representative, and then Mikael Flores, Bones Magsambol, Sheriff Abe Andres, family members of a victim of threats, and a psychiatrist. Ayan, yun ang mga ipipresenta. Ang inaasahan na araw na gugugulin dito ay mga 11 days. Estimate lang naman yun. Pero I think yan ang pinakamabilis o pinakamaigsi na number of days.
2: Of all the articles of impeachment.
4: Yes.
2: Ito yung pinakamabilis.
4: Yun ang napag-usapan nila, no, ha? So, ibig bang sabihin, dahil sa nagkaroon nga po ng disclosure ng mga ipipresentang mga witnesses, and as a matter of fact, even evidences, ibig bang sabihin nun bawal na yung surprise.
2: Pero pwede daw di ba? Pwede nila nga. Basta may parang 5 days na ibibigay na heads up para makapaghanda rin naman ang parehong side.
4: Yes.
2: No?
4: Pero matanong kita, Rica, kasi hinihintay natin yung susunod, unang makakapanayam natin, na surprise
2: guest.
4: Itago natin sa pangalang Attorney Rico Domingo.
2: Oo. Suki!
4: anong dating sa iyo nung unang araw?
2: Kahapon? Ganun din. Actually, I felt exasperated at the first part na eto na naman. Actually, yung pag-uubos ng oras, partner, hindi na dapat nga sana umabot sa pag-uubos.

0: And every day of the impeachment trial.
1: Thank you, sir. Thank you, Attorney Rico.
0: Good morning.
2: Thank you. Good morning.
3: All righty. 9:50. DZMM Radio Patrol Flash Report. Live, Marlene Padiernos. Go ahead, Marlene, please.
4: Peter Atrica, binisita ni Vice President Sara Duterte si Senator Dante Marcoleta na ngayon ay nananatili sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon sa nakalat nating mga impormasyon mula sa sources, around 7:43 ng umaga nakarating sa Campo Crame si VP Sara at nakitang umalis ang umano'y convoy nito bandang alas 8:35 ng umaga. Sa ngayon, hinihintay po natin ang mga dagdag na detalye ukol dito. Pero sa ngayon naman ay bandang alas 9:30, inilabas naman na sa PNP General Hospital ang isa pang co-accused ni Senator Dante Marcoleta na si Aristotel Bray para yan iharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant para sa kanya kinakarap na kasong plunder, Peter Atrica. Abangan ang mga dagdag.
0: Marlene, isang mabilis lang, no? Yung pangalawang si Peter, ano, Aristotel, anong pangalan ulit? Hindi ko nakuha.
4: Aristotel Veray.
0: No? Si Aristotel Veray, dahil ihaharap na siya for the return of warrant, sasabihin na rin kung saan siya dadaling piitan pagkatapos.
4: Yes, so depende yan sa magiging commitment order ng Sandigan Bayan pagkatapos nga ng return of warrant ng PNP doon.
3: Very good, Marlene. Go ahead with the extra, please.
4: Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Ang oras, alas 9:52 ng umaga. Balik kami ni Rica in just a very short while. Si Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan!
5: Balitapatan!
6: Yung December, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
7: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
9: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
10: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
11: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
12: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
11: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa

0: severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
7: Balita Papan sa DZMM.
8: Alas 9.55 ang ating oras at puntahan na natin, Rica, ang ating susunod na panauhin para malaman natin kung how day one went as far as the PNP is concerned at ano ang mga balak at mga plano for today. Ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo, kasama po natin ngayon. Major, good morning. Peter at Rica po dito sa DZMM.
9: Yes, sir. And ma'am, magandang umaga po.
10: Good morning, Major. Thank you for joining us.
8: Okay. So, let me start, Major, if I may, doon sa report ng aming Radyo Patrol kanina. So, bumisita daw po si VP Sara sa kung nasaan si Senator Rodante Marcoleta kanina lang pong mga 7:30 yata. Can you confirm that? Major?
9: Yes po. Sa ating pong monitoring, wala naman po sa aming situation report na nagkaroon ng pagbisita. So, sinicheck po namin kung yung lumabas po na balita na yun is, i-confirm po namin kung talaga pong nagpunta siya.
8: Okay. And anyway, yung isa pa pong suspect no na i-detain si Viray umalis na rin daw po. Okay, let's move on to another aspect. Ano po? Yung report na may mga ilang realista at ating mga pulis na nagkainitan sa labas ng Senado at mananatili po ba ang full alert kasabay nitong sa pagpapatuloy nitong paglilitis?
9: Yes po, sa ngayon po naka-full alert status pa rin po ang NCRPO para po dito sa mga kaganapan, hindi lamang naman po dito sa Senate kundi po sa ating ginagawang pagpantay sa iba't ibang areas po dito sa Metro Manila, kasunod po ng mga kaganapan, kagaya po ng ating impeachment trial, ganun din po yung paglalabas ng warrants of arrest dun sa ating ilang mga personalities. Regarding naman po dun sa naganap na tension kahapon po dito sa May Senate, nangyari lang man po yun kasi binigyan po ng taan yung isa po para po hindi sila magpang-abot yung grupo po ng atin ng pro at ng anti-impeachment natin para hindi po sila magsama-sama dun sa iisang side. Bali po, yung isa ay pinadaan natin para yung pro-impeachment ay makadaan at makapunta po dun sila sa side ng Seaside Boulevard, while yun naman po ating mga anti-impeachment ay maiiwan po dito sa side ng Atang De La Rama.
10: Major, meron po bang mga nanghingi na po ng approval ngayon for their permit na makapag-rally ulit?
9: Sa ngayon po, wala po tayong info na na-receive na may mga nag-request po ng permit mula sa Pasay or sa iba pa pong lugar dito sa atin sa network.
8: Opo. Major, ibig ba sabihin na dahil medyo ilang buwan tatagal itong paglilitis according to the pre-trial conference, ano po? So, ibig ba sabihin 24/7 nakabantay po ang PNP sa Senado?
9: Meron po tayong mga nakabantay. Hindi lamang po ganun karami katulad kahapon, since kahapon po yung first day ng trial. So nagkaroon po tayo ng assessment kahapon ng hapon. So sa ngayon po, nagbawas po tayo ng mga personnel deployed po natin dyan sa Senate. At patuloy pa rin naman po yung deployment natin dun sa ibang areas na binabantayan natin. Regarding po dun sa pagbabantay ng 24/7 or 24 hours, sa ngayon po, yun po yung nakikita natin na posibleng mangyari, pero yung figures po, yung dami po ng ating mga police personnel na i-deploy para magbantay po dyan, ay magde-depende sa day-to-day assessment po natin.
8: Opo. Pakilarawan nga po, we have about a minute remaining, ano po. Yung the fact na medyong may dinaramdam si Senator Marcoleta, ano po, and he had to be confined at least for a few days dito sa Crami Hospital. Paano po ang arrangement doon? Meron siyang private room, tapos merong bantay ng mga pulis sa labas? Ganun po ba yan?
9: Wala po kasing private room talagang masasabi pagka po dyan sa PNPGH. Meron lang po siguro tayong mga naka-separate lang po siguro yung kwarto niya. Hindi naman talagang binabantayan kasi wala naman pong basta-basta makakapasok din dyan sa PNPGH kasi nasa loob naman po yan ng kampo. So depende na lamang po kung sino yung mga i-allow ng mga visitors or kung meron man po na magiging security na naka-detail po sa kanya. Pero with regards po sa mga nagbabantay na pulis, hindi naman po siguro ganun ka yung pagbabantay na ginagawa, since meron po tayong ibang mga security personnel na nandyan bukod naman po sa PNP na nagbabantay sa kanya.
8: But when you say yung i-allow, meaning sino mag-a-allow po? Si
10: will it be
8: Marcoleta or is it the court or the police?
9: Depende po yan sa magiging koordinasyon po at magiging instruction po ng korte sa atin sa PNP, since kung ano naman po lang ang iutos nila, kung ano po ang maging directive nila regarding sa pagbabantay sa kanya, regarding sa kung sino yung maaaring pumasok para bumisita sa kanya, is nakadepende po yan sa court.
8: Okay. Major, maraming salamat po at mabuhay po ang mga pulis natin.
9: Maraming salamat.
10: Thank you, Major. Good morning.
8: Police Major Hazel Asilo, spokesperson po ng NCRPO. Bueno, alas 10 na eh.
10: Oo, kasama niyo po Rica Lazo.
8: At Peter Musngi po.
11: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
12: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
13: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Bayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: good morning sa ating mga viewers, ha, sa ating kapamilya, Sir Kaservisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Martes, July 7, 2026. Makulimlim ang aking paligid dito sa Quezon City. Nako, ha, napanood nyo ba kahapon ang unang trial day ng impeachment diyan sa Senado na nag-convene ng impeachment court? At talaga, matindi yung both prosecution and defense panels na nagpakilala, pero medyo natagalad lang eh. Dahil yung discussion na naman na kung sino ang dapat mamuno na presiding officer. At nakita natin ang talastasan, di ba, ni magkapatid na Cayetano laban dito sa mga sinabi rin ng grupo naman nila Senator Pangilina, nagsalita rin si syempre ang chair, ang Senate President na si Win Gatchalian. So ako po si Danny Buenave para sa programang Kabayan, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At mag-subscribe at like, i-like na rin ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung meron ho kayong mga komento o reaksyon, magpadala ng inyong mga, let's say, gusto nyong mabasa rito ay dito sa ating DZMM Teleradio Viber number. Ito, 0919-278-3000. Ayun. Okay. Bago natin napuntahan ang ating unang makakapanayam na gusto natin syempre malaman yung mga feedback ng mga ating mga magagaling, ng mga constitutionalists, ang ibang mga lawyers, ipasok muna natin itong mga radio patrol teams natin na nakaantabay na. Inflation rate sa bansa ba? Bumaba para sa buwan ng Hunyo. Gaano kaya kababa? Itong Hunyo 2026, ang ating kasamang si Nico Bagzik. Nico, go!
1: Magtiyakan ng Radyo Patrol!
2: Dani, nakapagtala ng 6.4 na antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa kumpara sa 6.8 noong May 2026 batay yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mas mataas ito di hama kung ikukumpara sa 1.4% lamang noong June 2025 noong nakaraang taon yan. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation noong nakaraang buwan ay ang sa sektor ng transportasyon kung saan bumagal din ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa 39.2% at sa diesel na nasa 49%. Bumagal rin ang pagtaas sa presyo ng pagkain, partikular na sa presyo ng karneng baboy. Kahit pa ito rin ang may pinakamataas na ambag itong pagkain sa pangkalahatang inflation dahil sa nananatiling mataas na presyo ng bigas. Kapansin-pansin na rin, Dani, ang pagtaas sa singil ng kuryente noong June 2026 sa 12.0% kumpara yan sa 8.8% lamang noong Mayo 2026. Yan ang blito kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagzik. Ito pa isang report, DOJ hindi sang-ayon sa mga puna sa Sandigan Bayan kaugnay ng pag-aksyon sa kaso ni Senator Marcoleta. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Ras. Steve?
3: Dani, iginit ang Department of Justice na walang minadali ang Sandigan Bayan sa pag-aksyon sa motion to quash na iniyain ni Senator Rodante Marcoleta ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Ang pagpapasya kung kailan ito bibinggin kataaksyonan ang isang kasong naiyain. Ipiniliwanag ni T na sa sandaling may sampa ang information sa korte mula man ito sa DOJ o sa Office of the Ombudsman na sa kamayan ng hukuman ng takbo ng proseso kabilang ang pagmusisi sa kaso, pagtukoy kung may probable cause at paglabas ng warrant of arrest kung kinakailangan. Ang pahayag ng DOJ ay kasunod ang sinabi ni Marcoleta na agad na nakalindar at naibasura na sa Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash para sa kasong plunder. Binigyan din din ng DOJ na wala itong direktang partisipasyon sa kasong plunder laban sa senador dahil ang Office of the Ombudsman at ang Office of the Special Prosecutor ang siyang humahawak sa usapin sa Sandigan Bayan. Ang papel-anila sa ngayon ng DOJ ay magbigay ng tamang impormasyon sa publiko tungkol sa proseso ng hustisya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado.
0: Steve.
3: Ito ang Radyo Patrol.
0: Steve. Sorry, question lang. Meron ka bang info for now? Alam ko hanggang kailan ba makakalabas ng PNP General Hospital si Senator Marcoleta?
3: Sa ngayon, Danny, wala pa tayong impormasyon tungkol dyan dahil lang sa ngayon nga sa PNP General Hospital siya, pero as far as we know, wala
0: pang series of tests pa, no? Medical test.
3: Oo. Medical test pa yan. Kung halimbawa maging okay naman yung kanyang kalagayan na ngayon, tulad ng mga nangyari sa mga naunang high-profile inmate, ibabalik na siya kung saan siya ipipiyat, Danny.
0: Ang info kasi natin, mukhang kasama dyan sa Payatas, di ba? Yung BJMP dyan, kulungan.
3: Sorry ka dyan, Danny.
0: Okay. Maraming salamat, Steve. Okay, pwede na. Extra, please.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at sa ating mga iba pang mga Radyo Patrol reporters.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 10:13 in the morning. Oras.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Okay, nagbabalik ho tayo dito sa programang Kabayan. Aba, di ba? Talagang araw-araw na ho ito. Dadalhin ng DZMM Teleradio ang special coverage dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mamaya ho, meron uling trial day para dun sa mga hindi nakakalam. Alas 2 ng hapon, Monday to Wednesday ho yan, araw-araw. So kung pwede nyo ho, mapapanood nyo dyan dito sa DZMM. Mamaya ho, mukhang ang harap itong mga forensic experts at saka NBI kasi tatalakayin ho yung mga testigo itong article sa impeachment, yung Article 4, yung grave threats, yung mga pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos at saka kay First Lady at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. Anyway, para samahan tayo at talakayin natin ang unang araw ng trial kahapon ay nasa linya ho ng telepono ang isang constitutional law expert, past president ho ng Integrated Bar of the Philippines, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney, good morning uli sa programang Kabayan.
4: Good morning, Danny. Umaga sa ating mga kababayan.
0: Okay, maraming salamat. So,

0: Oh, I would assume na talagang kahapon ay nakabantay kayo at sinubaybayan niyo ho yung unang araw ng trial at siguro napanood niyo no yung takbo ng trial kahapon at hanggang kanina naririnig ko yung mga ibang experts eh pinag-uusapan yung tungkol dun sa kasi di ba napag-usapan ho yung continuing objection na gagawin ho ni Senator Cayetano at ni Pia Cayetano tungkol dun sa pagkakahalal ni Senator Cheese as the presiding officer.
1: Well, namomonitor naman natin ang mga importanteng segment ng impeachment. Mas mahigpit at comprehensive yung pag-monitor niyo sa mass media. Mabuti yan para maging transparent at nabantayan natin kung sakasakaling merong magandang pangyayari. At narinig din natin ang argumento ng lahat. So, maganda rin na maraming mga expert o abogado o taong bayan na komento dun sa mga pinaggagawa ng iba't ibang klase ng senador at yung mga abogado na nagkabi ng panig.
0: Mm. Pero as you are the constitutional expert din, no? Parang ang lumilitaw o lumulutang, pareho din daw may puntos. No? Kasi ang ginigiit ni Senator Cayetano, malinaw daw sa konstitusyon, na Senate President daw ang presiding officer sa impeachment. Pero sabi naman ni Senator Pangilinan, hindi naman daw nakasaad sa konstitusyon na Senate President lang ang pwede mag-presiding officer. Yun eh kung ang presidente ang, diba, ang sinasakdal, eh yun, kailangan Chief Justice. Pero silent on that provision na konstitusyon na pag iba na mababa sa presidente ay kailangan Senate President. Eh, ang parang argumento ho kasi nila Senator Cayetano, parang silipin nyo yung parang deliberation sa minutes bago ho, pero hindi naman nakasaad sa Constitution. Ano palagay nyo ho doon, Senator, Attorney Cayosa?
1: Mas accurate ho sa aking paningin kung magbabasahan natin yung Constitution sa ligat batas at yung settled jurisprudence at interpretation ng mga batas. Mas accurate ho yung position ni Senator Pangilinan.
0: Okay.
1: Sapagkat kahit balibalik na rin yung Constitution, wala naman talagang nakalagay dyan na sa ibang nasasakdal.
0: Yung final printout na ibig sabihin ng Constitution.
1: Tapos yung kanilang pang-cite nun sa constitutional deliberation, hindi ho kompleto eh. Kasi kung babasahin mo yung lahat, kahit basahin mo lahat, yung hindi ho naman malinaw ngayon ang intention. Pangalawa, so out of context yung pagkukot nila.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, ang mas mahalaga ho, kung ano yung kahit yan pinag-usapan ng mga framers of the Constitution, pag titignan mo yung Constitution, ang dapat tinitiyo from the point of view ng taong bayan nag-approve nito.
0: Tama.
1: Hindi naman nila babasahin, hindi naman required na babasahin kahit mga abogado yung detalye ng diskurso sa deliberation. Ang babasahin mo lang para voto ka ng yes or no sa constitutional plebiscite, yung constitution, wala ako doon. Pero ang malinaw na nasa constitution at hindi sinasabi ng magkapatid na Cayetano, ang linaw-linaw ng kapangyarihan at option ng Senado na gumawa ng sariling rules of impeachment. Malinaw ko yan. No debate. Ngayon, so, kaya bang gumawa ng Senado ng rules of impeachment? Oo, sa mga nakaraan, meron na eh. At nung nakaraang mga impeachment, ang rule nila, isa doon, pag hindi presidente, yung Senate President ang magiging presiding officer. Next question, pwede bang amyendahan yan? Pwede. Sapagkat poder nila yan, malinaw sa Constitution.
0: Senado lang. Senado ang pwede mag-amyenda, hindi na kailangan dalhin pa sa any, let's say, Supreme Court. Sila rin pwede as an impeachment court or kailangan pa legislative kasi na iginigilit nila Senator Cayetano, di ba, na kailangan mag-special session at pag-usapan sa legislative function nila ng Senado. Hindi dapat yan, hindi kailangan.
1: Natapos. Tama yung punto mo. Walang pakialam din ang Supreme Court at hindi nila pwedeng pakialaman. Pagkat pagdating sa impeachment, ang Supreme Court, ang final say, ang Senado, wala sa Supreme Court. Ngayon, yan ba na-amyendahan? Na-amyendahan na yan. Kung maalala natin a few months ago, nung nagkagulo sila.
0: Yung June 3. Yung June 3. Oo. Yung nag-convince sila tapos, as a quorum, di ba? O, di ba? Sinabi nila ito ang mga rules natin. O, di ba?
1: Oo, dumaan sa proseso. Walang nag

0: Yes, sa kanila, yes, na kasusin yun, eh, yung iba nag-walk out pa kung ano anong pinaggagawa.
1: Oh.
0: Eh, kumasa, linaw naman yung botohan, walang nag-object. So, yun animus ang moto na yun na yun. Pinablish yan, requirement yan sa constitution, kinag-pinablish mo. So, kumbaga po, dumaan na sa proseso. So, it's too late in the day to say na, aba, hindi pwede yan. Mukhang, ang gusto lang nila, either i-delay yung proseso o kaya masabotahe yung proseso o kaya bahiran ng uncertainty o kaya umaanggulo sila baka sakali pwede na naman namin ito dalhin sa Supreme Court para maantala ulit. Kasi ano na ang nangyayari eh.
1: Ah,
0: kapag nakialam ang Supreme Court,
1: eh,
0: talaga maantala kasi super bagal na nun kung minsan ang Supreme Court mag-desisyon.
1: Okay.
0: So, you, minsan, very controversial pa. So, hindi nakakatulong dun sa
1: pinaling
0: ang taong bayan at kagustuhan na malaman na ang katotohanan. Kaya mo mag-numarga yung impeachment para sa ganun, mahusgahan sa lalong madaling panahon.
1: So, ibig sabihin, ang parang ang basa nyo sa lahat na nangyari kahapon, it's all in the premise na para i-delay lang ang proceedings kasi para at least, kasi ang lagi niyang pinupunto at saka talagang hanggat hindi na-divide yung Senado kahapon, gusto pa rin nilang humirit ng may mga technicalities eh, di ba? Doon sa provision doon ng Constitution, huwag tayo magsisimula na nasa mali, yung mga ganun na hindi natin hinala ng tamang presiding officer. Yung ganun eh, na mga argumento, eh, marami ho yung na-exasperate na nga sa, di ba, sa mga punto na tumagal ng 1.5 hours nga, yung punto lang na yon bago na pagbotohan ng 12-8. Pero ang basa nyo ho doon, attorney, parang ito ay all part of just delaying at hindi pa, kasi di ba, ano nga lang lahat, eh, mapanagot agad-agad, di ba?
0: Opo. So, of course, hindi naman natin sinabi, ganun nga yun. Pero you cannot blame people from thinking ganun. Kasi right naman silang magkapatid. Sinaitan na yung isa galing UP, eskwelahan namin. Yung isa Ateneo, eskwelahan ng misis ko. Pati pa yung eskwelahan, wala namang sinalaman dito. Mabagitin pa. Pero yung mag-misrepresent ka na nasa konsino, eh, wala naman doon. And then, nasa-side ka ng isang sentence na out of context. At yung hindi mo na rin binabanggit yung ibang kataga sa konsino, malinaw na may kapangyarihan ng Senado na gumawa ng sariling rules ng procedure. Eh, kasama kung sinong so, yan ho. At pati nga ho yung Chief Justice pag-presidente, eh yan eh, kinopia lang ng ating framers doon sa U.S. Constitution. Eh, magkaiba ho yung U.S. sa Pilipinas. Kasi sa U.S., bakit hindi pwede yung Senate President ang mamamahala kung impeachment ng Presidente sa U.S.? Kasi, ang presiding officer ng Senado sa U.S., Vice Presidente. Eh kung ito Vice President, talagang gusto mo mawala yung Presidente para ikaw maging Presidente. Eh dito sa atin, wala namang ganun. So, you know, there are many gray areas at hindi angkop. So, marami ho yan na mga pwedeng pagdebatihan. Pero sa puntong to, mabuti naman po na natulbukan. Pero,
1: buti nga eh, with the vote of 12-8. Yeah. Oo. So, anyway, pwede ko tayo pumunta sa iba pang issue kasi importante rin kahapon, at least nanindigan ho si presiding officer, Senator Cheese, kung ano ang posisyon niya. Tungkol naman ho doon sa threshold for conviction. Diba yung 16 na magic number na kailangan of all the members of the Senate. So, 24 dapat yan, regardless kung 21 lang ang nakaka-attend ngayon. Ibig sabihin, ang batas daw, sabi niya, yun, unless na lang the Supreme Court will question at meron mag-raise sa Supreme Court. Pero yung ganung position this early, will this help na maging stable ang proceedings ngayon dito sa trial na kailangan 16? Even with the yung iba, dalawa nakakulong ngayon at isang nagtatago.
0: Tama ho yung sinasabi niya at yung punto niyo na yun ay personal na opinion.
1: Yeah, kaya nga.
0: Senator,
1: unless i-challenge.
0: Kasi kinikilala naman niya na hindi siya yung final say dyan. Mas mamamayani kung anong pagkaigihan ng majority ng impeachment court. Pangalawa, kung talagang meron ng right case at dadalhin sa Supreme Court ang interpretasyon ng all members of the Senate na nagkataga, eh, Supreme Court yan. Kasi nga, interpretation na lang. So,
1: tama. Yung threshold.
0: Tamang konteksto yan. Pero sa atin,

0: investigator. And that was a good tactical move.
1: Na ganito kaaga, na ganito kaaga itong posisyon ko para at least alam nyo, di ba? Di ba parang ganoon, di ba?
0: Oo, at saka di mo ba napansin? Wala nang question eh.
1: Wala nga, oo, pero napansin ko nga.
0: Sa totoo lang, that's not the final say. Di ba? At sa totoo lang, sa ngayon, lahat speculative. So, at least, nabawasan na ang debate kasi kung pinatulan pa yan sa sabihin.
1: Ahaba na naman eh.
0: Questioning ng mga yan at magkatatakbo na naman sa Supreme Court at mag-motion na lang, wag muna tayong gumanaw, hintayin natin sa Supreme Court. Wala nang mangyayari sa impeachment na yan. Diba? So, I think it was a good tactical move, but the reality is that's not the final say. Diba? At saka sa totoo lang ngayon, hindi ka rin pwedeng pumunta sa Supreme Court kasi lahat theoretical eh.
1: Okay.
0: Sabi natin, lahat ng mga senador, kung binsulo na walang kasalanan, eh di unanimous, acquitted. Walang pinag-uusapang hadyan ng boto. Eh kung so, nakumbinti naman sila na sobrang ebidensya,
1: kung
0: malinaw na may katiwalaan dito, dapat matanggal. Unanimous din ang boto. Eh di, non-issue na dapat yan. So, these are all the possibilities. So,
1: okay.
0: Maganda na, sinantabi na yan kaagad by that tactical move. Para ang focus ng Senado, gaya ng gusto nating lahat, kung kasi ang katotohanan at may mananagot ba dito at sapat ba na pananagutan yung tanggalin ka sa pwesto.
1: Okay, para at least for us non-lawyers at saka siguro, kasi marami ho mga lumulutang lang mga legal insights ng iba't ibang mga abogado eh, no, tungkol dito. So tama yung sabi nyo, siguro it's a good tactical move na it's too early to tell, wag muna pag-usapan yung conviction na, di ba, ay yung conviction, yung wag muna pag-usapan yung threshold na doon sa 16 kasi matagal pa naman magbobotohan yan. No? In the meantime, simulan muna natin kung ano yung mga ebidensya at pag-usapan isa-isa yung mga articles of impeachment, attorney?
0: Tama ho, ang bantayan natin dito, hindi na uli-maulit yung ginawa nilang nakat na nag-dribble-dribble na.
1: Okay.
0: Kapagkat ang mandato ng konsito pagdating sa impeachment, mabilisan yan. Plus, ito ho, malay mo, halimbawa, after a few days, kakasuhan talaga lahat yung pinagsususpend yan. E di, nalagas yung marami. E kung 15 na lang ang senador, ibig mong sabihin, wala nang impeachment. Hindi yun ang intention ng konstitusyon. Ang sabi lang ng konstitusyon, two-thirds of all members. E kung 15 na lang natitira, kung buboto pa yung wala na. 15 na lang, ibig sabihin, wala nang. So dapat, ganun ang pinag-iisipan nila.
1: Oo. So in the meantime na habang meron namang quorum at meron namang majority, tuloy-tuloy lang ho sila at tsaka na lang pag-usapan whatever ang pag-debate-debate diyan sa threshold, di ba, attorney? Ngayon.
0: At magandang approach ho yan. Kasi
1: okay.
0: Kasi nang naantala itong either way, ano man ang decision, mas maigi matapos sa lalong madaling panahon.
1: Pero ano ho ba ang tingin nyo kahapon? Nag-present na ho yung mga credentials, yung bawat prosecution, tsaka defense. Ano ba ang, how do you weigh all those? In terms of first day pa naman, no, it's too early to tell kung sino yung parang nag-ano dyan, no, nag-shine or whatever. Pero ano ang palagay nyo na somehow doon sa ano, doon sa pagbibigay ng opening statement ng bawat defense at tsaka prosecution?
0: Well, una, maganda naman na nagsalita magkabilang panig. Tama lang yan. Atas, fairness, diba? Walang railroading. Pangalawa, itindihin ho natin, yung opening statement, hindi ebidensya, hindi argumento yan.
1: Oo, tama naman.
0: So, hayaan na natin ilabas nila ang pinakamagaling na kaya nila. Both sides, may kaibigan, kakilala tayo. They're very competent. But that doesn't settle the issue. At tandaan ho natin, ang kasong ito ho, hindi pa galingan ng abogado. Ang kaso na ito, paghahanap ng katotohanan at pagtimbang ng taong bayan at ng ating mga elected senator judges, sapat na ito para tanggalin sa pwesto ng isang mataas na opisyal. So yun ang importante. So ang nasasaklan ho dito o ang inoobserbahan, hindi lang ho prosecutor o abogado o yung depensa, hindi ho, mas mahalaga anong katotohanan at yung ating Senado as an institution, matino ba ito? At tayo rin ang bayan na kung ito totoo, nangyari yung kalokohan na ganyan, eh ito tolerate ba natin? Kasi pwede rin na nasanay na tayo sa nakawan eh. Eh di, parit na bagay na lang yan. Mas meron pang malalaki, so okay na lang magnakawan sa lahat ng atas ng gobyerno. Or ang ating paninigyan ba eh, hindi pwede yan. Kasi mataas ang official, mas mataas dapat ang iyong integridad. Nagkulag ka, tanggal ka.
1: Okay.
0: Yan, patitinggan ng

0: na Borian. So, maganda ang ginagawa ninyo na sinusubaybayan nyo because ang taong bayang Pilipino, na, kumbaga, nakasakdal din dito kasi nasanay na tayo ng katiwalian. Eh.
1: Yeah.
0: Parang okay-okay na lang sa atin. Tapos, magpo-complain tayo na walang pondo para sa mahihirap. Ginagago tayo ng gobyerno, pero pinapatawad naman natin sila. Hindi tayo sensitive. Sa ibang bansa nga, ito nga, hindi lang ko ito yung quasi-judicial, quasi-political. Tama yun. Ang nakakalimutan natin, ethical dapat ito.
1: Okay.
0: Kasi hindi na nga umaabot ng impeachment eh. Maapusahan ka lang, may konting ebidensya lang. Dahil sa dignidad mo, mag-resign ka na eh.
1: Oo.
0: Dito sa Pilipinas, hindi ko. Kanya-kanya kapit-tupo sa lahat.
1: Oo.
0: Kapit sa
1: position.
0: Attorney, yan ba babagulin ito? Hindi.
1: Oh, attorney, nako, maraming salamat sa oras na ibinahagi ninyo ha. At syempre ho, kukuha pa rin kami lagi ha, in the future dahil mahaba-haba itong trial. Salamat ho, attorney.
0: Maraming salamat, magandang umaga sa lahat.
1: Good morning ho. Yan ho, si attorney Domingo Egon Cayoza ha, constitutional law expert ho yan, past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magbe-break lang ho kami, wag ho kayong alis, tuloy-tuloy ang programang Kabayan.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
11: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
12: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover.

0: naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
2: De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Babalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin ang ating kasamang si Marlene Padiernos dahil ang kondisyon daw sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta stable na pero kailangan pa rin ng mahigpit na monitoring ayon sa PNP. Marlene, go ahead.
6: Pero hindi pa fit to stand trial ang kondisyon ngayon sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta na kasalukuyan naka-admit sa PNP General Hospital sa Campo Corame. Ayon kay Lieutenant Colonel Benelli Bayani, ang internal medicine chief ng PNP Health Service, nasa ilalim na sa ilang lab test si Marcoleta tulad ng ECG, CD echo, cervical spine x-ray at chest x-ray at kasalukuyan po ano nalang hinihintay ang resulta nito. Fluctuating din umano ang blood pressure ng senador habang may mga pagkakataon din na dumadaing pa rin siya ng pananakit ng dibdib. Ayon kay Bayani, patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring sa kalusugan ni Marcoleta. Nasa ngayon ay dahil pa rin yan sa kanyang edad na 72. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at sa puntong ito naman ay makakausap naman natin sa linya ng telepono. Ito ay may kaugnayan dito sa, meron daw na uncover eh. Itong mga team of researchers from Taiwan and Philippines o na-discovery actually na mga unknown or fault zones. Ha? Dito raw sa, ito yung may kinalaman sa mga lindol-lindol, mga fault lines. So makakausap natin ang OIC head ng Geology and Geophysics Research and Development Division ng DOST FIVOLX. Walang iba kundi si Mabeline Kahulugan. Mabeline, good morning sa programang Kabayan, si Danny Buenafe.
7: Hello, magandang umaga po, Sir Danny, at sa ating mga takapakinig.
5: Oo, bigyan mo nga kami ng konting let's say info, baka marami ang hindi natin alam dito at siguro basic information. Ano ba itong mga unknown fault zones o fault lines ba to na nasa ilalim daw ng karagatan ng Western Luzon, Mabeline?
7: Ang DOST FIVOLX po ay nagmamapa ng mga active faults at ang tinutukoy niyo po ang naturang pag-aaral ay kinondak ng Taiwan researchers at ng mga UP researchers po at gumamit po sila ng mga seismic reflections upang matukoy ang mga geologic features na tinatawag po nilang active faults.
5: Okay.
7: Kung mga research po na ganito ay open po ang FIVOLX po para sa mga collaborations, research collaborations upang maisama po ito sa ating mga official active fault maps. Sa ngayon po, personally, hindi ko pa po nabasa yung kabuuan ng paper. Subalit po, open po, i-verify po natin ang mga naturang active fault po na ito at titingnan po natin kung maisasama po natin sa mga official active fault maps ng FIVOLX.

0: ang mahalaga po ay kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na ang Pilipinas po ay really geologically active, tectonically active dahil po sa lugar kung saan po napapabilang ang Pilipinas. Nandito po tayo sa Pacific Ring of Fire.
1: Oo.
0: At napaka-active po ng region po na ito. At mahalaga po na ipatupad po natin ang mga building codes at mga national structural codes po. Dahil anumang oras pwede pong magkaroon ng lindol.
1: Yun
0: dahil
1: na.
0: Marami po tayong mga earthquake generators dito sa ating bansa.
1: Okay, lagi ko naririnig yan, no? Nandoon tayo sa Pacific Rim of Fire, no? Para lang doon sa mga ordinaryong, let's say, mamayan, can we bring down the level ng diskusyon? Maintindihan nila, pag nandoon ho tayo sa level na yon, yung nasa Pacific Rim of Fire, in terms of, kasi di ba, medyo lahat nangangamba dito sa parating na, let's say, the big one, di ba? So ito ho ba, ito mga na-discovery ho ba ng mga researchers ng Taiwan tsaka Pilipinas, it has something to do na meron din talaga mga kinukulong kumpirma yung mga fault lines na that can bring about itong the big one?
0: Dito po sa Pilipinas po, marami po tayong mga trenches at mga active faults po sa kalupaan. At ito po ay sanhi po ng pagpapanggaan, pagkikiskisan po ng mga plate tectonics po, mga plates po na nasa kalupaan at karagatan. Kaya nga po, ang Pilipinas ay kailangan pong maghanda mula sa mga panganib mula sa earthquakes po. At ang science naman po, depende po sa mga new information at saka sa mga technologies, ay pwede po talagang makapagmapa pa ng mga active faults or ma-improve po ang mga mapa na meron po tayo sa kasalukuyan.
1: Doon ba sa pagsusuri, pag sinasabi mo yung nagbabanggaan yung mga tectonic plates, di ba, dyan sa karagatan at saka sa kalupaan natin,
0: opo,
1: which area ang, let's say, malaki ang risk? Let's say, which part of Luzon, pati ba Metro Manila kasama yan na posibleng tamaan?
0: Opo.
1: Oo.
0: Opo. Kung meron po kayong mga cell phones or nakaharap po kayo ng laptop, pwede po kayong pumunta sa Hazard Hunter PH.
1: Aha.
0: I-type niya lamang po yung Hazard Hunter PH at ang una pong lalabas dyan na link ay papunta dun sa application na dinevelop po ng DOST at DOSTP Volks. Makikita niyo po yung mga red lines na naandyan po sa kalupaan. Yan po ay mga active faults. At yung mga violet po ng mga linya na nasa karagatan, ang tawag po dyan ay mga trenches. Ang mga geologic features po na iyan, maaari pong bumalaw po ang mga ito at maaari pong pagsimula ng lindol.
1: Pakiulit mo nga yung website na pwede nilang bisitahin para at least may flash lang natin para for those na medyo, kasi iba kinakabahan kung nasa fault line ba sila o hindi, di ba?
0: Opo.
1: O ano yung pwede bisitahin? Anong, saan lugar? Anong website ito?
0: Hazard Hunter PH.
1: Hazard Hunter PH.
0: Hunter PH, opo. So, kapag nandiyan na po kayo sa
1: Hazard,
0: po na yan, pwede niyo pong i-enter yung specific location nyo or mag-double-click po kayo sa mapa at lalabas po ang hazard assessment. Hindi lamang po kung gano'n po kayo kalayo mula sa fault, sasabihin niya po kung safe po ba kayo mula sa iba't ibang uri ng natural hazard. Napapabilang na din po dyan yung mga hydromet hazards din po na kailangan po natin ang paghandaan din.
1: Okay.
0: At volcanic hazards naman po.
1: So, ibig sabihin, napaka-helpful ito, no? Information na ganito. So, pag kinilik lang nila yung Hazard Hunter PH, kung saang area sila, kasi di ba ang parang lumilitaw doon, yung mga area ng Taguig, area ng, let's say, part of Quezon City, di ba doon sa parang linya, yung fault line, di ba, ganun?
0: Opo, yun po yung fault.
1: Oo.
0: Yun po yung fault. Please.
1: Na very active,
0: tapos
1: active
0: po,
1: fault. Oo.
0: Opo, ang kailangan din po natin isaalang-alang na hindi lamang po yung layo natin sa fault ang kailangan po natin i-consider sa pagpaplano or sa mga decision making po natin, kundi po yung ground shaking din po. So, kailangan pong ipasatupad po natin yung building codes, national building codes at national structural codes na meron po ang Pilipinas.
1: Katulad ng,
0: para po maiwasan yung mga damages brought about by earthquakes. At meron din po sa mga kabahayan po, pwede din pong i-check nyo ang website na How Safe Is My House.
1: How Safe Is My House. Okay.
0: Opo, How Safe Is My House.
1: Oo.
0: At meron pong 12 questions

0: sasagutin niyo po yun at sasabihin po ng system kung ano po yung dapat na gawin. Okay. Doon sa inyong mga kabahayan.
1: Oo, kasi for those, lalo na yung mga nakatira sa condominium buildings na matataas, di ba? Eh, di ba, binabanggit nyo yung kailangan may ground at structural code na kailangan alamin nila, di ba? If it can withstand yung, let's say, whatever intensity or, di ba, yung lakas ng posibleng lindol. Pero for now, hindi pa natin madidetect, no, sa siyensa, yung how soon this will happen, Mabilin?
0: Opo, kung yung ilang seconds or minutes or yung days.
1: Hindi, yung, pa I mean, po, kung kailan, kailan posible mangyari, let's say, in the next, ganun, wala, walang ganun eh, no, na sa siyensa
0: natin. Opo, hindi po tayo makakapagbigay ng date kung kailan po talaga na lalilindol. Subalit, meron po tayong mga sinatawag na recurrence interval. Ang ibig sabihin lamang po nito na yung pinag-aaralan po namin ng mga active faults ay meron po siyang naitalang recurrence po kung kailan siya gumagalaw.
1: Katulad, Mabilin.
0: At dahil po doon, pwede po natin ma-project kung kailan po ulit gagalaw ang isang active fault.
1: Ayun, oo. Yun ang importante. Kasi lately, diba, mayroon tayong mga malalakas na lindol dito na nga sa Sarangani, sa parts of Mindanao, sa Gensan, pati sa Cebu. Ilang buwan lang nakakaraan. Ibig sabihin, it has been a very recurring calamity for us na we have to endure. So, sana naman, wag naman dito sa, let's say, mga urbanized areas na katulad ng Metro Manila, yung mga malalaking syudad. Pero syempre nandiyan pa rin yung pangamba na marami, kaya nga laging mayroong mga earthquake drill, no? So this kind of mga drills kailangan seryosohin, Mabilin.
0: Indeed, yes po. Kailangan po talagang paigtingin po natin yung preparation natin mula sa mga epekto ng lindol.
1: Okay. Sige, Mabilin, at least wag naman siguro maalarma mga tao diyan sa mga binanggit mo, pero at least it will be helpful, no, na lagi lang bumisita do sa website na binanggit niyo, yung Hazard Hunter PH at saka How Safe Is My House. Pwede nila malaman. Okay. Okay, maraming salamat, Mabilin.
0: Maraming salamat din po. Thank you.
1: Okay, yan ho si Mabilin Kahulugan. Siya ho ang OIC, Head ng Geology and Geophysics Research and Development Division ng DOST, PVOX. Okay, binabanggit kasi niya na mayroon daw team of prosecutors, researchers from Taiwan and the Philippines na nakadiskubre ng ibang mga fault zones dyan daw sa ilalim ng dagat ng Western Zone. Ito yung mga sabi niya, yung dapat bantayan natin dahil very active daw yung mga tectonic plates daw dyan sa karagatan at kalupaan natin na could bring about, di ba? Ito mga nangyayari din, sunod-sunod na lindol sa ating lalo na diyan sa area ng Mindanao lately at saka diyan ho sa Cebu nakaraan lang, di ba? So ingat ho tayo. Anyway, wala pa yung next guest natin na hopefully ay gusto ko lang meron din palang paggalaw, di ba, sa presyo ng oil products natin, oil petroleum products natin. Ang alam ko tumaas ho ang ngayon. Kinukuha lang natin yung yung parang datos do. Ang alam ko tumaas ang diesel for now, no. Tapos yung gasolina, yung kasi today is Tuesday. So ngayon ay meron na naman paggalaw sa presyo ng ating petroleum products at yung kerosene, alam ko malaki ang itinaas. O mamaya bibigay natin yung actual figure para doon sa mga pumapasada at yung mga motorista. Anyway, nasa linya na ho. Via Zoom, makakausap natin ang National Parent Teacher Association. Ito naman, tungkol sa mga patuloy pa rin ang mga issue ng mga minor de edad, di ba, na nagdudulot ng mga problema at saka itong issue ng mga bullying. Makakausap natin si Willie Rodriguez na lagi rin nating nakakausap dito sa DZMM Teleradio. Boss Willie, si Danny Buenafe ho sa programang Kabayan.
2: Hi, Sir Danny. Good morning po. No? At marami pong salamat sa pag-imbita at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa lahat.
1: Okay. Kasi ngayon, ang Valenzuela, Boss Willie, merong ipinapatupad sila, no? Dito sa yung Valenzuela City, yung tungkol nga dito sa mga banta, sa mga paaralan, ipinapatupad nila itong mga transparent

0: pantayan ang ating mga, hindi lang ng mga magulang, ng mga guro din sa mga paaralan. Ito ba mga CCTV ho sa mga eskwelahan? Ito ho ba talagang pinapatupad na natin sa maraming mga paaralan?
1: Actually, no, matagal na po merong CCTV yung ating mga eskwelahan po. No? Meron nga tayo isang principal ano po, dahil sa salaki po ng kanyang MOOE, binigyan niya ng project ang ating PTA para gumawa ng ano ng mga CCTV. Lahat po ng eskwelahan ngayon sa Pilipinas, meron na po yan. No? Matagal na po merong CCTV. At ang ano po sa ngayon, no, kanina lang po umaga, nag-launch po kami ng PTA Marshal. No? Ito po isa sa duty ng ating mga PTA ngayon dito sa Pasay, nagkakaroon sila ng mga marshal, no? hindi lang talaga sa ano sa loob ng eskwelahan, kundi po pati sa labas. So meron po sila mga t-shirt na nakalagay PTA Marshal.
0: Oo. Kasi meron din mga siraulo ho di talaga mga iba nating kababayan nagpapalaganap ng mga fake news para suspindihin yung klase. Siguro dapat maging active din ho ang PTA para at least ma-regulate yung mga ganitong mga balibalita para parang at least ang dami ho napiperwisyo, di ba, Boss Willie?
1: Ayos po, meron po tayong isang PTA na talaga pong nahuli na rin yung bata, ano, na talaga nga nagpapalaganap.
0: So, yung mga bomb threat, mga ganun.
1: So talagang dapat ngayon stiffer penalty, no? Hindi lang po yung talagang tinatawag na yung pakiusap ng magulang, kasi bata. Ang ano po dito, talaga po dapat siguro magtayo na ng eskwelahan sa loob ng DSWD at saka sa ating mga pambansang pihitan para doon na po sila mag-aral. Kasi nga po, talagang napakalaking epekto po yan sa ating mga ibang mag-aaral. No? Siyempre, sinasabi po natin, ang kabataan is kinabukasan ng bayan.
0: For now ba, ewan ko kung nakuha ko na yung inyong saloobin, di ba, because the Senate, nagsimula na sila ng investigasyon, yung nangyari sa Tacloban, yung tatlong namatay, di ba, mga minor de edad, at saka yung involved 15, saka 14 years old, mga minor de edad din, to lower yung criminal liability ho, na mga, let's say, involved ng mga juvenile sa mga kasong ganito. Kayo ba, personally, pabor ba kayo sa ganon?
1: Ah, yes po, matagal na nga po na yung pinupush yan. No? Kasi nga po, nakita natin yung epekto sa kabataan. Walang takot ang kabataan. Ano? Maski mismo, hindi lang po sa loob ng school, pati po sa kalsada. At makikita niyo po yung mga bata na ginagamit po sa kriminalidad ng ibang ating mga ibang mga criminal activities.
0: Oo. So, gusto anong edad ho yung tingin niyo na yung 12 or 10 years old dapat ho ba sa patawan na ng ganung klaseng let's say criminal liability or accountability?
1: For me, no, being may experience sa prison, sa rehab, at saka talagang batang kalsada, I think, no, siguro, kasi nga yung mababatas, hindi nila, itong ating mga mababatas, hindi po nila na naranasan na maging isang street kid. Ano po dito, for me po, no, sa ibang bansa, no, siguro 10 years old is okay na po, kasi pag kami ganyan po mga batas, talaga mag-iingat na po yung ating mga magulang. Siyempre, ang ano po dito, may takot na po ang mga bata. Ang ano po naman talaga dito, maski talagang makita natin, no, kapag alam na mga bata yan, automatic matatakot na po sila. At siguro po, bibigyan natin sila ng announcement kapag gumawa sila ng ganon. Doon na sila sa loob ng DSWD mag-aaral, no? Hindi na sila labas ng eskwelaan. O kaya kapag heinous crime, doon na po sila sa ano sa pambansang pihitan ng mga bata. At ang ano po dito, doon araw po, mayroon tayong Boys Town po, di ba? Sana po, may balik yung ating Boys Town.
0: Oo nga, alam ko, nung araw may Boys Town . So, iba ho ang konsepto nito sa pag-asa, yung bahay pag-asa, kung saan nilalagay ito mga minor de edad o yung mga juvenile. Iba rin to.
1: Iba rin po yan. Pero po, mas lang nakita ko po nung araw kasi, yung mga batang pag-asinabing Boys Town kid ka, tulad nila Dante Barona, talagang magaganda mga ano doon, na training, no?
0: At behavior, ano dito, human behavior, di ba?
1: Behavior po, iba po, no? At ako rin po kasi, nakaranas na rin na po makapunta sa mga tao dito, no? Sa mabahay po ang puna. Siguro maging isa, no? Maging tawag dito. Siguro yung mga batang naka-apekto niyan, dapat magkaroon sila ng duties dito sa ating mga batang sa mga bahay ang puna para makita nila. Napakaswerte nila kung meron silang mga magulang. So, this ano, siguro part of
0: yung responsibility, no? At an early age, matutunan nila. Kasi alam ko yun ang concept.

0: ho ng Boys Town. Eh bakit ho ba nawala yun? Pwede naman i-revive yun, di ba? Yung ganun sa mga LGUs?
1: Ah, siguro po.
0: Sa dami ng mga out of town. Out of town school youth.
1: Ipospo natin sa Senado.
0: Oh, pero ibig sabihin, ngayon ko lang uli narinig yung Boys Town eh. Alam ko, noon very ano yan eh, nakakatulong din yan eh. Tsaka may mga ganyan din konsepto sa iba-ibang bansa eh. Diba, Amerika may mga ganyan na merong handle, no? Siguro ito mga out of school youth para madisiplina at tsaka at least matutunan yung tamang values. Puswili?
1: Yes po. Yes po. Talaga po ngayon. At automatic po, no, yung mental health po siguro. Ang una pong turuan natin, yung mga magulang, no? Ang tawag dito, siyempre, dahil kahit nga po talaga tawag natin na, siyempre, lalo yung specialist sa grassroots, na tulad ng mga middle, tulad ng mga kaparehas ko, no? Ang ano po dito, hindi kami nasa upper, no? Kami po yung nasa lower, no? Talaga po kailangan namin magtrabaho. So ngayon dito po, kadalasan, siyempre hindi na po nagagabayan. So ngayon po dito, ang konsepto siguro sa mental health problem, ano, ituro muna sa mga magulang. We need to educate the parents, to educate the child.
0: Eh, importante talaga yung paghubog ng magulang. Napaka-importante noon, di ba? Dahil doon nagsisimula ang disiplina eh, sa loob ng bahay. Pero ngayon ba, Boss Willie, sa mga paaralan natin, kamusta naman ho ang police visibility? Marami lalo sa mga rural areas. Mukha ho yata nakakatawid lang ho sa mga bakod-bakod ng mga estudyante, kaya siguro hindi nababantayan yung seguridad eh.
1: Actually, no, kaano po dito, no, hindi naman kasalanan talaga ng mga pulisyan. Kasi nga po, ang tawag dito, kapag kaya nyo napagplanuhan, ano, hindi tulad nung araw talaga, mga walang pulis, kaya namin tumawid ng bako.
0: Mga rural areas, dito, yung mga liblib ng mga paaralan, di ba? Mas Willie.
1: Ayos po. Ang ano po natin dito, bawat community, meron tayo mga police community, di ba? Meron po yan dyan.
0: Mga tanod, barangay, ganun, di ba?
1: Mga ano po dito, ang talagang problema po, wala po sa police at saka sa community. Nasa magulang po at sa bata. At wala rin po, ang ano po natin, ang DepEd po natin, ano, is very, ano, very tinatawag dito. Napakaganda po ng ating DepEd, no, especially nakatutok ng si Secretary Angara at ang ating Presidente sa Edukasyon. So ang ano po dito, lahat po ibinibigay. Pati nga pa, nagpapasalamat po kami dahil nakikita na po yung importansya ng PTA, ano? At nagkakaroon na po ng proper duties and responsibilities. At ngayon po dito, nakapos po ang ating secretary, no? Tulad sa ginawa niyang zero tolerance, no? At saka yung mga reporting na wala na pong point system at direkta na po sa ano, sa central office. Yun po isa na napakamagandang ginawa at ngayon po ay nalalatala po kung gaano po kahalaga ang participation ng magulang sa eskwelahan.
0: Yung transparent bagso na iminungkahyo sa Valenzuela, I think this is a very good development at siguro pwede ho natin itong i-cascade ito yung ganitong klaseng mga proyekto sa iba't iba ring LGUs, hindi lang naka-confine sa Valenzuela. Magandang ano ho ito, role model ang ginawa ng Valenzuela, transparent bags para hindi na rin umahirap makita kung anong laman ng bag ng ating mga estudyante. Kahit ibang LGUs, pwede yan ipatupad eh. Siguro sa pamagitan ho ni Francis Zamora na head ng Metro Manila Council muna at saka ng mga League of Filipino, League of Cities ba, and Municipalities?
1: ULAP, no? ULAP po. Sa ULAP po. Ang ano po dito, napaganda po ng pilots nila ang ginawa, no? So, I think siguro it would be adapted by other cities, no? Pag ganyan nga po, dapat, ano, salamat po sa social media at sa inyo po. At nagkakaroon po ng paglilinaw, no? Nakikita ng ating mga local government leaders na meron talagang ganon. So, ginagaya po niyan. So, sana po lahat po at siguro po sa susunod na pasukan, puro transparent bag na po ibibigay yan.
0: Nako, maraming salamat, Boss Willie, sa oras na ibinigay niyo uli dito sa atin at lagi ho kaming kukuha ng inyong mga insights pag merong hong issue tungkol dito. Salamat po.
1: Thank you po sa Sir Danny, no. Patawagan ko lang po, siguro magkakaroon po tayo ng National PTA webinar series, no.
0: Kailan?
1: AI at saka itong ating National Summit.
0: Kailan?
1: This July 25 at saka yung ating National Summit is October 1 and 2 po.
0: Yun.
1: Plus PTA Caravan na po. To educate, no? Parents po.
0: Sige, importante yan.
1: Maraming salamat.
0: Importante yan. Okay, maraming.

0: Salamat, Boss Willie. Thank you.
1: Thank you po, Boss Danny. Thank you.
0: Yan ho si Willie Rodriguez, President ng National Parent Teacher Association or NPTA. Batiin ko lang, bago ako magwakas, si Beth Reyes Mendoza na kasalukuyan nanonood sa atin ngayon. Naku, thank you very much, Beth, for always watching. Si Aye Gonzalez at si Susana Velasco. Always watching sa ating programa. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko ako bukas. Bye-bye.
2: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
4: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
5: gabi-gabi-gabi!
6: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa

0: 10:30 at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
2: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Oras 4:04.
2: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon. Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Good morning! Good morning!

0: Narito. Ngayon po ay Miyerkules, July 8. Narito ako agad. July 8, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Mga LGU sa Northern Luzon inalerto sa banta ng Super Typhoon Inday. Signal number 1. Itinaas sa ilang lugar sa Cagayan.
1: Ika-apat na Articles of Impeachment isinalang sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Presentasyon ng video ng umano'y ng pagbabanta ng Vice Presidente sa First Couple at dating House Speaker Martin Romualdez, pinagtalunan.
0: Pagpapatigil sa impeachment trial ni VP Duterte, hiniling sa Korte Suprema legalidad ng pag-upo ni Senator Judge Francis Escudero bilang presiding officer, kinwestiyon.
1: Vice President Sar Duterte lumutang sa Senado pero hindi humarap sa paglitis pangalawang pangulo. Hindi papatinag sa harap ng bloodbath sa impeachment trial.
0: Sa lalawigan, lasing na lalaki arestado sa pagre-rape sa alagang aso ng kainuman sa Tacloban City.
1: At sa balitang sports, Olympic medalists manguna sa kampanya ng Philippine boxing team sa 2026 Asian Games sa Japan sa Setyembre.
0: Magandang madaling araw mga kapamilya. Wednesday, Simbang Baklaran. Kompleto ang ating team pogi hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Magandang morning kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Simulan na po natin ang balitaan.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Update muna tayo sa Super Typhoon Inday. Nagbabadya sa Northern Luzon ang bagyo na papasok o papasok sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,545 kilometers sa silangan ng Northern Luzon na kumikilos ng pakanluran sa bilis ng 30 kilometers per hour. Taglay nito lakas na hangin na abot sa 185 kilometers per hour at pagbugso ng 230 kilometers per hour. Nakataas na ngayon ang signal number 1 sa northeastern portion ng Cagayan at hindi inaasahang magla-landfall ang Super Typhoon Inday pero palalakasin nito ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Samantala,
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Batanes, puspusan ang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Batanes sa TID ni Cesar Galassi. Cesar.
3: Bago pa man dumating ang Super Typhoon Bobby, abala na ang mga residente at responder sa Batanes sa pagpapatibay ng mga bahay at paghahanda ng mga relief supplies sa bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Sa bayan ng Sabtang, nagtutulungan ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga reservist at mga volunteers upang tulungan ang mga residente sa pagpapatibay ng kanilang mga tahanan. Kabilang sa mga isinasagawang paghahanda ang pagtatali at pagpapatibay ng mga bubong ng bahay, pagsasaayos sa mga maluluwag na bahagi ng mga istruktura at iba pang hakbang upang mabawasan ang posibleng pinsalang dulot ng malalakas na hangin. Samantala, dumating na sa

0: Pasko, ang karagdagang 7,000 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development na ipamamahagi sa mga residenteng maaaring maapektuhan ng bagyo. Pinaigting ng mga lokal na pamahalaan at ng DSWD ang kanilang paghahanda upang matiyak ang mabilis na pagtugon at agarang paghahatid ng tulong sakaling maranasan ng Batanes ang epekto ng Super Typhoon Bavi. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. Sa oras po natin, 4:09, kuha po tayo ng report ng Radyo Patrol. Mga LGU sa Northern Luzon, naka-heightened alert bago ang pagpasok ng Super Typhoon Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
2: Iniligay na ng Department of Interior and Local Government sa heightened alert ang mga lokal na pamahalaan lalo na sa Northern Luzon at iba pang hazard-prone areas bilang paghahanda yan sa Super Typhoon Bavi na tatawaging Super Bagyong Inday pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Inatasan na ng DILG ang mga LGU na agad i-activate ang kanilang disaster response, ihandang mga evacuation center, rescue assets at relief supplies at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Ipinalilinis na rin ng DILG ang mga drainage system at daluyan ng tubig, inspeksyonin ang mga critical infrastructure. Dapat din anyang paigtingin ang public information campaign upang hikayatin ang mga residenteng maghanda ng emergency go bags, maging alerto at ipagpaliban muna ang mga hindi importanteng lakad dahil sa inaasahang masamang panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Samantala, halos 5,000,000 family food pack at 300,000 ready-to-eat food ang naka-preposition bilang paghanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Sinabi ni DSW Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapwesto na rin ang mga kagamitan, specialized disaster response equipment, regional mobile command centers at mobile kitchens ng kagawaran. Inabisuhan din ng DSWD ang publiko na maghanda sa paghagupit ng malakas na bagyo.
3: Basta AM, DZMM!
1: Binaha ang ilang lugar sa Quezon City bunsod ng malakas na pag-ulan kagabi. Base sa abiso ng PAGASA, thunderstorm ang nagpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Umabot hanggang Bewang ang lalim ng baha sa Barangay Quirino 2B, Xavier Village, Barangay Damayan at West Riverside. Abot tuhod ang baha sa na naranasan sa iba pang lugar sa Quezon City tulad ng Barangay North Fairview at Barangay E. Rodriguez. Gutter deep naman ang baha sa bahagi ng Elliptical Kalayaan at EDSA Ortigas.
3: Basta AM, DZMM.
1: Sa ibang balita naman, sinimulan na kahapon ang pagdinig sa ikapat na article of impeachment o pagbabanta umano ni Vice President Sar Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos sa dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang opening statement, iginit ni House Prosecutor Lawrence Defensor na dapat walang makalusot sa pananagutan, ordinaryong mamamayan o opisyal ng gobyerno. Hindi niya dapat ituring na simpleng krimen ang kilos at pananalita ni VP Duterte at isa itong lantarang paglabag sa saligang batas. Ibinasura naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cudero ang hirit ng defense panel na pagtanggalin o tanggalin sa record ang manifestation ni Defensor. Paliwanag ni Cudero, hindi may tuturing na ebidensya ang opening statement ng House Prosecutor.
3: Basta AM, DZMM!
1: Iniharap ng House Prosecution Panel ang opisyal ng NBI sa pagsisimula ng pagdinig ng impeachment court sa ika-apat na Article of Impeachment. Sumalang sa witness stand si NBI Senior Agent John Mark Kalilung, kaugnay sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulo Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang kay Atty. Armando Ligutan, isa sa mga private counsel ng House Prosecutors, may tuturing na eksperto at may sapat na kakayahan si Kalilung sa digital forensic examination. Kinontra ng defense lawyer na si Attorney Carlo Narvasa ang pagtestigo ni Kalilung dahil hindi umano ito kabilang sa pretrial order. Ibinasura ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang motion ng depensa na huwag payaga makapagtestigo si Kalilung. Pinagtalunan din na magkabilang panig ang mga dokumentong isinumite ni Kalilung dahil duda ang defense team kung original ang mga dokumento.

0: Ito gayon din ang flash drive na kabilang sa mga ebidensya. Tinangka ng defense panel na harangin ang pagpapalabasa ng 2 minutong video ng umano'y pagbabanta ni VP Duterte. Sinabi ni Narvasa na hindi mailalahad ng 2 minuto na video ang buong konteksto ng pahayag ni VP Duterte na mahigit 2 oras na press conference. Kinontra ng Korte ang motion ng Depensa at pinayagang i-play ang 2 video ng panayam sa Vice Presidente. Itutuloy mamayang 2:00 ng hapon ang impeachment trial, gayon din ang testimonya at cross-examination kay Kalilung.
1: Basta planong ipatawag ng House Prosecution Panel si Vice President Sar Duterte bilang testigo sa magdinig sa 4 na Articles of Impeachment o umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagaya ng manifestation ang isa sa mga private counsel ng House Prosecutors na sina Attorney Lorna Capunan, pero hindi pa ito inaksyonan ng Presiding Officer Senator Judge Francis Cudero hanggat walang formal na request ang mga taga-usig. Sinabi ni Capunan na hihilingin nila sa impeachment court na ipasampina ang Vice Presidente sa dakdang panahon. Samantala, hiniling ng House Prosecutors sa impeachment court na ipasampina naman si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at NBI Director Melvin Matibag. Pinaharap ng House Prosecutors sina Lopez at Matibag sa korte sa July 13, 14 at 15. Gihit ng prosecution team, importante ang testimonya nila Lopez at Matibag sa 4 na Articles of Impeachment, gayon din sa pagtukoy at authentication ng mga ebidensya.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Para po sa mga taga Northern Luzon ha, ayon po sa PAGASA, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang Super Typhoon Inday. Antabayanan ang iba pang detalye kaugnay niyan mamaya po lamang.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Vice President Sara Duterte nagpakita sa Senado sa 2 araw ng impeachment trial laban sa kanya. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Job Gardner. Job.
3: Ilang oras bago ang pagpapatuloy ng 2 araw ng impeachment trial, dumalo sa Senado si Vice President Sara Duterte. Pero hindi para dumalo sa paglilitis kundi para lamang makipagpulong sa kanyang mga abogado. Halos 1 oras lang ang itinagal doon ng Vice Presidente na umalis bago pa man mag-umpisa ang paglilitis. Pero bago umalis, nagbigay siya ng isang maikli pero makahulugang pahayag.
4: In this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed.
3: Ang mga katagang yan ay bahagi ng tulang Invictus na salitang Latin na nangahulugang unconquerable o hindi magpapatalo o magpapasakop. Tumanggi namang sumagot sa mga tanong ng media ang Vice Presidente. Sabi ni Attorney Michael Poa na tagapagsalita ng defense panel, sinadyang wag sumagot ni Duterte ukol sa kanyang paglilitis para hindi malabag ang mga patakaran ng Senate Impeachment Court. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, binatikos ng spokesperson at miyembro ng House Prosecution Panel ang paglutang ni Vice President Duterte sa Senado pero tumanggi dumalo sa impeachment trial. Yes, ano yon? Dismayado si House Prosecutor spokesperson Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong na tumanggi si VP Duterte sa personal o na personal na sagutin ng mga aligasyon laban sa kanya. Hindi naman katanggap-tanggap kay Atty. Lorna Capunan ang pahayag ng VP Duterte na bumisita sa Senado.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
5: Mga abogadong kaalyado ni Vice President Sar Duterte, ipinatitigil sa Korte Suprema ang impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Korte Suprema. Radyo Patrol Bert Disenbert.
6: Naghain sa Korte Suprema ng very urgent manifestation with motion ang mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte kaugnay nagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Kung may question ng mga petitioner sa pangunguna ni Attorney

0: na itutoryo ng legalidad ng pag-amyenda sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trial at ang pagtalaga kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Hiniling nilang pansamantalang ipatigil ang paglilitis abang hindi pa nare-resolve ang nasabing mga usapin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Mr. Itong si Attorney Maneses Carpio. Una nang iniutos ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na ibalik sa BIR ang selyadong kahon matapos hindi ito buksan at hindi markahan bilang ebidensya. Kinumpirma ng BIR na natanggap na nito ang selyadong kahon at ibinalik ng Senate Impeachment Court. Matatanda ang hiniling ng House Prosecution Panel sa pre-trial conference na buksan ang kahon at markahan bilang ebidensya ang mga laman nito pero hindi ito natuloy. Samantala, hiniling ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Duterte at mister nito. Kinumpirma ni Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tunggol. Attorney Reggie Tunggol na natanggap pa ng Clerk of Court ang request ng prosecution team para sa subpoena duces tecum. Bibigyan ng Impeachment Court ang kampo ng Vice President ng 5 araw para maghain ng komento sa hiling ng House Prosecutors.
2: Basta AM, DZMM!
1: Senador Rodante Marcoleta, hindi pa raw kayang humarap sa paglilitis. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol, Marlene Padieros. Mars, bakit?
5: Stable na pero hindi pa fit to stand trial ang kondisyon ngayon sa kalusugan na Senator Rodante Marcoleta na kasalukuyang naka-admit sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Lieutenant Colonel Ben Nalibayani, ang Internal Medicine Chief ng PNP Health Service, patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring sa 72 anyos na senador na hindi pa rin stable ang blood pressure at may iniindang pananakit ng dibdib. Upang masigurang tuloy-tuloy na pagbuti ng kanyang kalusugan, lilimitahan ng pulisya ang mga papayagang makabisita sa kanya sa ospital. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, magiging limitado sa ngayon sa immediate family members, mga abogado at ilan sa kanyang staff ang mapapahintulutang makadalaw sa senador mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na itinakdang visiting hours dito. Alinsunod yan sa listahan ng mga pangalang galing mismo kay Marcoleta. Matatanda ang kahapon ng umaga ay dinalaw siya ni Vice President Sara Duterte na tumagal naman ng halos 1 oras. Inaasang mananatili si Marcoleta sa PNP General Hospital ng ilang araw habang hinihintay pa ang resulta ng kanyang medical examination. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
4: Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
4: Oras po natin, 4:23 na madaling araw, pinayagan ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court na makapagpiansa at pansamantala makaalaya ang contractor na si Sara Discaya. Naharap sa mga kasong malversation at graft si Discaya, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na pinondohan ng 96.5 million pesos. 1 milyong piso ang itinakdang piyansa para kay Discaya. Pinayagan din ang korte na makapagpiyansa ng 300,000 piso si DPWH Davao Occidental Finance Officer Sir Ryan Ubungin. Batay sa desisyon ng Lapu-Lapu City RTC, bigo ang prosecution panel na magharap ng sapat na ebidensya laban sa 2 akusado at wala rin umanong testigo na magpapatunay ng partisipasyon ni Discaya sa Ghost Flood Control Project. Ibinasura naman ng Lapu-Lapu City RTC ang petition for bail nang wala pang akusado kabilang ang opisyal ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando.
2: Basta AM! DZMM.
1: Ibinasura na Sandiga Bayan ang hiling ni dating Senator Pong Revilla na makadalaw sa burol ng namatay na kapatid. Hiniling ni Revilla sa

0: The Graft Court na pansamantala makalabas ng New Quezon City Jail para mabisita ang namayapang kapatid na nakaburol sa Imus, Cavite. Sa desisyon ng Sandigang Bayan, iniiwasan ng korte na maghinala ang publiko na binibigyan ng special treatment si Revilla bilang dating senador kung papayagan itong pansamantala makalabas ng bilangguan. Pinayagan ng Sandigang Bayan si Revilla na masilip ang burol ng kapatid sa pamamagitan ng online. Naharap sa mga kasong malversation si Revilla kaugnay ng mahigit 90 million pesos na manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan.
1: Basta AMDZMM.
0: Oras po natin, 4:25 na madaling araw.
2: Abangan niyo po sa aming pagbabalik, 7 taong gulang na batang babae pinatay sa sakal at itinapon sa sapa sa Occidental Mindoro.
0: At pulisya sa Mimaropa, naka-alerto sa banta ng malakas na bagyong Inday. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
2: Radyo Patrol Balita Alas 4.
0: Kape, kape, kape, kape.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Happy 40th anniversary DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
1: Manig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta, DZMM Teleradyo.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Alas 4:28 na po ng madaling araw.
2: Balikan natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, balita alas 4. Super Typhoon Inday, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Signal number 1, nakataas sa ilang lugar sa Cagayan. Mga LGUs sa Northern Luzon, inalerto sa banta ng Super Typhoon Inday.
1: Ika-4 na Article of Impeachment, isinalang sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Presentasyon ng video ng Monoy nagbabanta ng Vice President sa First Couple at dating House Speaker Martin Romualdez, pinagtalunan.
2: Pagpapatigil sa impeachment trial ni VP Duterte, hiniling sa Korte Suprema legalidad ng pag-upo ni Senator Judge Francis Escudero bilang presiding officer, kinwestiyon.
1: At Vice President Sar Duterte lumutang sa Senado pero hindi humarap sa paglilitis. Pangalawang Pangulo, hindi papatinag sa harap ng bloodbath sa impeachment trial.
0: Ulat. Panahon.
2: Alamin na po natin ang latest sa Super Typhoon Inday mula sa PAGASA DOST. Nasa linya po ng telepono si Binibining Chanel Dominguez. Good morning, ma'am.
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din.

0: po sa ating mga taga-subaybay. Para sa update natin dito sa bagyong si Inday, nakapasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 3 a.m. Ito'y huling namataan sa layong 1,420 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito pong bagyo ay hindi pa rin naman po natin inaasahan na magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa, pero posible pa rin po yung paglapit niya dito sa May Batanes at dito sa May Taiwan. Mamaya pong 5 a.m. yung latest update po natin dito, hinggil lalo na po sa mga panibagong areas na under po natin ang tropical cyclone wind signal. So ngayon po, wala pa naman po epekto itong bagyong si Inday in terms ng mga paulan. Southwest monsoon na inaasahan natin magpapaulan dito sa Zamboanga Peninsula, Barm, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Sa narabing bahagi naman ng ating bansa kasama ng Metro Manila, asahan pa ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Kaninang 3:25 a.m. naglabas po tayo ng thunderstorm advisory at inaasahan po natin may mga pag-ulan tayong mararanasan. Panandali ang buhos ng pag-ulan sa Laguna, Cavite, Batangas at Metro Manila pati na at dito na rin po sa may Metro Manila at may Vizia. So yun po, hindi naman po ito direct na epekto ng bagyo at hindi rin po ito southwest monsoon pa po sa ngayon. Localized thunderstorm lamang po ito.
1: Ayun.
0: Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Maraming salamat at magandang umaga po. Binibining Chanel Dominguez mula sa Pag-asa.
2: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
3: Sa ating pong ulat kalusugan, parehong nakatutulong sa hydration ang malamig at maligamgam na tubig at walang malaking epekto ang temperatura nito sa pangkalahatang kalusugan.
1: So ibig sabihin basta tubig?
3: Basta tubig, partner. Ayon po sa mga eksperto, mainam inumin ang malamig na tubig kapag naiinitan o nag-ehersisyo dahil nakatutulong ito sa pag-regulate ng temperatura ng katawan. Habang ang maligamgam na tubig ngan ay maaari magbigay ng pansamantalang ginhawa mula po yan sa sipon at pananakit ng lalamunan. Uy, ganun pala yun. Wala rin sapat ebidensya na mas nakakapagpapayat ang pag-inom ng malamig na tubig. Mas mahalaga ang sapat na pag-inom ng tubig araw-araw para maiwasan po ha ang dehydration na maaari magdulot ng pananakit ng ulo, pagkapagod at iba pang sintomas. Dehydration. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Wednesday morning.
2: Agri Balita. Agri Balita.
1: Good morning. Magandang morning. Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya, magbubukid at banging isda. Sa ating agribalita, mahigit 800 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa irrigation project ng National Irrigation Administration sa Bicol Region. Pinondohan ng mahigit 60 milyong pisong halaga ang proyekto ng NIA na nagpatayo ng 5 irrigasyon sa rehiyon. Ayon sa NIA Region 5, makatutulong ang irrigation project sa pagpapatubig sa halos 700 hektare ng taniman sa Bicol. Formal na i-turn over ng NIA ang mga itinayong irrigasyon sa Irrigator Association na makikinabang sa proyekto. At yan po ang ating agribalita muli. Good morning! Good morning! Sa oras naman na 4:33, narito na po mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya! Probinsya.
1: Unahin po natin ang Bukidnon. Inilagay sa Blue Alert status ang Valencia City habang patuloy na binabantayan ang posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, inatasan na ang 31 mga barangay sa lungsod na imonitor ang kanilang mga lugar, lalo na ang mga flood and landslide prone areas. Nakaranas na ng landslide ang barangay Kalaganan o Kalagangan dahil sa ilang araw na pag-ulan.
3: Inilagay sa high alert status ang lahat ng unit ng pulisya sa Mimaropa habang minomonitor ang bagyong Inday na may international name na

0: Bavi. Inaasahang hindi magla-landfall ang bagyong Inday pero magdudulot ng malakas na hangin pero nag-landfall na kanina. Magdudulot po yun ng malakas
1: na hangin. Pala
0: pumasok
1: sa PAR.
0: Pero hindi pa nagla-landfall partner. Ano? Malakas na hangin, pag-ulan, pagbaha, landslide at ilang bahagi po yun ng rehiyon. Ngayong pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Pinalakas ang disaster readiness sa lugar habang ipinag-utos ang pag-inspeksyon sa mga rescue equipment. Inabisuan na rin ng mga residente na iwasan muna ang bumiyahe kapag lumakas na ang ulan at huwag tumawid o dumaan sa mga bahang lugar.
2: Sa Davao City, sugatan ng dalawang high school student matapos pagsasaksakin ng isang grupo ng mga kabataan sa Diamond Village. Pauwi na ang mga biktima ng harangin at kuyugin ng mga sospek. Inoobserbahan sa Southern Philippines Medical Center ang mga biktima na nagtamo ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Naaresto ng mga pulis sa mga sospek at na-recover din ang patalim na ginamit sa krimen.
0: Sa Occidental Mindoro naman, patay ang 17 taong gulang na batang babae matapos umanong sakalin at itapon sa isang sapa sa barangay Armado sa bayan ng Abrad de Ilog. Nadiskubre ang bangkay ng biktima matapos umamin ang living partner ng ate ng bata at itinuro kung saan itinapon ang bangkay. Ayon sa investigasyon, nagbanta umano ang suspect sa kanyang 14-anyos na living partner, isang membro ng Mangyan Iraya community na may mapapahamak sa kanyang pamilya kapag nakipaghiwalay ito. Naarap ang suspect sa kasong murder at kasalukuyang nakakulong sa Abrad de Ilog Detention Center.
2: Karestado naman ang 50 taong gulang na lalaki matapos umanong halayin ang isang alagang babaeng aso sa Barangay 69, Anibong sa Tacloban City. Ayon sa pulisya, inimbitahan umano ang suspect na si alias Doming sa isang inuman sa bahay ng may-ari ng aso at nagpaalam na gagamit ng banyo. Makalipas ang ilang sandali, narinig na may-ari ang pag-iyak ng kanilang alagang aso at dadatnan umano ang suspect na inahalay ito sa loob ng comfort room. Nagtamo na matinding sugat sa maselang bahagi ng katawan ang aso. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act.
0: Diyan naman po sa Tarlac, patay ang 35 taong gulang na PWD at vlogger matapos umanong kuyugi ng 5 lalaki sa Barangay San Nicolas Dapdap sa bayan ng Bamban. Namuong dugo sa utak ang kinamatay ng biktima. Ayon sa pulisya, nagsimula ang gulo sa biroan na nauwi sa suntukan sa isang video kay Bar. Pinagharap ng mga pulis ang mga suspect na maharap sa kasong homicide.
2: Sa Cotabato, arestado ang 2 lalaki matapos maulihan ng mahigit 500,000 pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa bayan ng Coronadal. Sinasabing naaresto ang mga suspect matapos magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na possible buyer. Na-recover mula sa suspect ang 200 piso, 200 pisong marked money, 2 bag at motorsiklo. 500 pisong marked money. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alas 4:37 sa Quezon naman, isinilalim sa surprise drug test ng mga kawarin ng pamalang lokal ng bayan ng Infanta. Alinsunod po ito sa executive order na inilabas ni Infanta Mayor L.A. Ruanto na nagdedeklarang drug-free workplace ang LGU at bahagi ng kampanya ng lokal na pamalahan laban po yan sa illegal na droga. Pinangunahan ng PIDEA at iba pang ahensyang ang drug testing sa mga kawarin ng Infanta LGU. Binala ang posibleng masibak sa trabaho ang mga empleyado na nag-absent o bumiyahe ng walang travel authority sakaling hindi magpa-drug test.
2: Siyam na kawarin ng Naga City Hall, kumpirmadong gumagamit ng illegal na droga.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Naga City, hatid ni Vince Villar. Vince.
4: Nakumpirmang gumagamit nga ng methamphetamine o shabu ang 9 na kawanin ng pamalang panglungsod ng Naga na kabilang sa unang 11 na nagpositibo sa isinagawang random drug test. Ito ay base sa resulta ng confirmatory test na isinagawa ng Department of Health o DOH. Ayon sa City Human Resource Management Office, sinusuri na ang employment records ng mga kawani para sa nananapat na hakbang. Ang mga nagpositibong regular na empleyado ay isa sa ilalim sa rehabilitation program alinsunod sa regulasyon ng civil service. Habang ang mga job order at contract of service personnel naman ay hindi na mare-renew ang kontrata. Ang mga nagpositibo ay mula sa 100 kawani na isinilalim sa random drug test noong buwan ng Mayo. Tiniyak ni Mayor Lene Robredo na magpapatuloy ang random drug test bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na droga sa loob ng City Hall. Ipinangako rin ito na palalakasin pa ang mga programa sa mental health at employees wellness, gayon din ang proper monitoring upang maiwasan ang paggamit ng illegal na droga sa hanay ng mga kawani ng pamalaan. At yan ang balitang kumpirmado.

0: Jurado para sa DCMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince
2: Villar. Diyan naman po sa Cavite, patay ang isang pulis matapos manlaban ang apat na drug suspect sa Bybus operation sa Barangay San Esteban sa Dasmariñas City. Kinilala ang napatay na pulis na si Police Corporal Anthony John Martinez habang naaresto ang isa sa mga suspect. Sa imbisigasyon, nagkunwaring bibili ng shabu sa mga suspect ang pulis pero nakatunog ang mga salarin at pinagbabaril ang biktima. Nauwi ang Bybus sa enkwentro kung saan nahuli ang suspect habang nakatakas naman ang mga kasabwat nito.
1: Sa Sultan Kudarat, at patay ang dalawang pulis matapos tambangan ng hindi nakikilala mga armadong lalaki sa bayan ng Lambayong. Ayon sa Sultan Kudarat Police Provincial Office, magkaangka sa motorsiklo mga biktima ng pagbabarilin ng mga suspect na armado ng M16 rifle. Patuloy ang manhunt operation sa mga otoridad o ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga suspect.
2: Sa Sulu, nasabat ng Philippine Navy ang mahigit 300 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo sa Tongkil Island. Hinarang ng mga sundalo ang isang motorized vessel na may kargang mahigit 3,000 master cases na importe na sigarilyo. Bahagi ang operasyon ng tatlong magkakahiwalay na raid sa Maguindanao del Norte, Zamboanga, Sibugay at Sulu laban sa smuggling na sigarilyo. Ang oras, 4:41.
1: Abangan sa aming muling pagbabalik, inflation o bilis ang pagtaas ang presyo ng bilihin at serbisyo noong Hunyo, bahagyang bumagal.
2: At religious worker suspect sa pangre-rape sa 15 anyos na dalagita sa Pasig. Ang detalye sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Kapi-kapi na po.
3: Balitang kumpirmado sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Naglilingkod sa Pilipino sa asamaan sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
4: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
4: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
4: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
7: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: DZMM Radio Patrol.

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Oy! 4:45 na po, nang madaling araw.
2: Eh, baka kayo nagtatanong ha. Dahil mayari din ninyo may super bagyo. Eh, ang sunod na tanong dyan, may pasok ba?
1: Bukod doon, partner.
2: May cancellation ba ng klase?
1: Tuloy-tuloy yung sabi ng pag-asa, yung thunderstorm.
2: Mm-hmm. Diba? May mga localized thunderstorms. Kaya naman, ano yung partner? Ayun na.
1: Ito na po ha, kapamilya sa mga residente po ng Malabon.
2: Ulitin, sa taga saan?
1: Taga Malabon.
2: Oh, mga taga Malabon. Makinig po kayo mga taga Malabon.
1: Gising na ba, gising? Inanunsyo po ni Malabon Mayor Ginny Sandoval na suspendido po ha, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon. Magsishift po yan sa alternative delivery mode ang mga nasabing paaralan. So, malinaw na pampubliko at pribadong paaralan po dyan sa Malabon. So, suspended po ngayon ang pasok dahil po yan sa maaring malakas na pag-ulan.
2: Oo. Wala kayong face-to-face classes, wala. Pero sabi ni Mayor, online, magsishift kayo doon sa alternative delivery mode, ha? Hindi pa rin totally walang pasok. Sa may ngayon, mag-coordinate kayo sa inyong mga teacher kung ano ang gagawin sa inyo para doon sa alternative delivery mode.
1: Sa ngayon, partner, Malabon pa lamang ang nag-suspend. Pero,
2: sige, abakan natin yung iba pa, ha? Samantala, bahagya pong bumagal ang inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Hunyo. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.4 ang inflation nitong Hunyo kumpara sa 6.8% noong Mayo. Pasok ito sa target na 6-7% ng inflation ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong Hunyo. Paliwanag ng BSP, ang pagbaba ng presyo ng pagkain at langis ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation.
3: Hiniling ng grupong NasiCorp sa Energy Regulatory Commission na huwag aprobahan ng hirit ng dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Gitang NasiCorp, hindi na papanahon na magtaas ang singil sa kuryente ang Meralco at sa kanilang petisyong iniyahin ng Meralco sa ERC. Hiniling itong itaas sa 2 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour ang average distribution charge. Mula po yan sa kasalukuyang 1.35. Depensa ng Meralco, magresulta sa mas magandang serbisyo ang dagdag singil sa kuryente. Target ng ERC na ilabas ang desisyon sa hirit ng Meralco sa Setyembre.
2: O ito naman, tiniyak ng Manila Water ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa kanilang mga customers sa harap ng epekto ng El Nino at pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Hindi nakadepende sa Angat Dam ang Manila Water na kumukuha ng raw water supply sa mga alternatibong source kabilang dito ang Laguna Lake. Ayon sa Manila Water, hindi makararana sa water interruption ng kanilang mga customer kahit tumagal hanggang 2027 ang El Nino. Bubuksan din ng Manila Water ang dalawa pang water treatment facilities para sa mas matatag na supply ng tubig!
3: Inangay ng riding tandem na nagpanggap na customer ang cellphone ng isang pharmacy assistant sa isang butika sa Southville 3, Barangay Poblasyon, Muntinlupa City. Ayon sa biktima, bumili muna ng adult diaper ang lalaking suspect bago dumating ang kasabwat nitong babae na naghanap ng gatas at umano'y nilito siya sa dami ng tanong at produktong hinahanap. Nakunan sa CCTV ang pagtangay ng lalaking suspect sa cellphone habang nagbabalik ng palinda ang biktima. Agad nagpa-blatter sa barangay ang biktima habang patuloy ang imbestigasyon ng otoridad para matukoy at maareso ang mga suspect.
2: Patay naman na matagpuan ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa ilog sa barangay Bahay Toro sa Quezon City. Natagpuan ang katawan ng bata sa bahagi ng San Juan River sa barangay Apolonio Samson halos 12 oras matapos ang insidente. Ayon sa ina ng biktima, nagpapalipad umano na sa ranggola ang kanyang anak bago ito nahulog sa ilog at tinangay ng malakas na agos ng Dario River. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ang QCDRRMO, BFP, barangay officials at Philippine Coast Guard pero hindi na ito natagpuan buhay. Ayon sa barangay, bukas ang bahagi ng ilog dahil nasira ang riprap nitong nakaraang bagyo.

0: Sa Quezon City naman, arestadong 31 anyos na lalaki matapos magnako ng mga scrap metal mula sa isang commercial building sa barangay Talipapa. Indireport na may-ari ng gusali sa mga otoridad ng insidente nang ipinaalam ng kanyang kapitbahay o manoy kay nahinalang ingay at tao sa loob ng gusali. Ayon sa may-ari, umabot sa mayigit 6 na milyong piso ang halaga ng assorted items ang nawawala. Umami naman ang suspect na sangkot siya sa pagnanakaw ng dalawa pa niyang kasabwat na ilang beses nang nakapasok sa gusali. Naharap ang suspect sa reklamong pagnanakaw.
1: Oh, ito, isa pa!
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
1: Kung kanina ang Malabon nagsabi na po na walang face-to-face classes, may umahabol. Partner, go!
0: Ito po ha, sabi po as per Mayor Along Malapitan ng Caloocan po, suspended ang face-to-face classes sa daycare hanggang senior high school dyan po sa Caloocan City. Magpapatupad po ng asynchronous classes ang mga estudyante.
1: So may Malabon na kanselado ang face-to-face at meron din tayong Caloocan naman na suspended ang face-to-face classes sa daycare hanggang senior high school.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
1: Arestado naman ang isang 38 taong gulang na religious worker sa Pasig City na umano'y o sa umano'y pangkakahasa na 15 anyos na dalagita sa loob ng simbahan. Ako, inaresto ng mga pulis ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 para sa kasong 12 counts ng statutory rape. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente mula December 2025 hanggang Abril 2026. Nasa kustodiya ng Pasig City Police Station ang suspect.
0: Oras po natin 4:51, kuha po tayo ng report.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
0: So suspended na po sa Malabon, Caloocan at ngayon po, anunsyo ni Mayor John Ray Tiangco, suspended na rin po ang face-to-face classes sa preschool hanggang senior high school dyan naman po sa Navotas. At syempre po magpapatupad ng asynchronous classes ang mga estudyante.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
0: Mahigit 600 million pesos na ayuda ipapamahagi ng Manila LGU sa mahigit 300,000 benepisyaryo. Nagbabalik Radyo Patrol Bert Disenbert.
3: Aabot sa mahigit 600 milyong pisong ayuda ang ipamamahagi ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mahigit 300,000 benepisyaryo kabilang sa makakatanggap ng ayuda mga pulis, bumbero, personnel ng Bureau of Jail Management and Penology, mga guro, estudyante, senior citizens, persons with disabilities at mga solo parent. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, mahigit 611 million pesos na pondo ay magmumula sa pamahalang lungsod ng Maynila habang halos 77.8 million pesos ang mula sa social pension ng DSWD. Nakatakdang ipamahagi ang ayuda mula Miyerkules, July 8 hanggang July 11 habang iba pang monetary allowances at social pension ay ipamamahagi sa July 22 hanggang July 24. Sinabi ng alkalde na layunin ng programang makapagbigay ng tulong sa iba't ibang sektor nang walang pinipiling antas ng pamumuhay lalo na sa mga senior citizens na kwalipikado sa mga programa ng lungsod. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, 15 ang patay at mahigit 300 ang sugatan sa pag-ulan at pagbaha sa China. Kabilang dito, 11 namatay sa Hubei Province kung saan nanalasa rin ang dalawang ipo-ipo. Napanood ko yung video nito, napakalakas. 4 naman sa Nanning Province kung saan bumigay ang dam dahil sa lakas ng agos ng tubig at putik. 33 nawawala at mahigit 60,000 residente ang inilikas dahil sa landslide at pagbaha. Samantala, libo-libo ang walang kuryente matapos ang gupitin ng Super Typhoon Bavi ang Guam at Northern Marianas Island. Pinakamalubhang naapektuhan ang Rota Island kung saan putol din ang supply ng tubig. Wala naman napaulat na namatay o nasaktan sa gupit ng malakas na bagyo.

0: Showbiz Balita! Balita!
1: Ating ilamina mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica!
2: Anong latest?
3: Gandang umaga, kapamilya! Inilabas na ang unang apat na entries para sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa unang batch ay ang Second Miracle in Cell No. 7 ni Aga Mulak, Amir ni Dennis Trillo, Will Ashley at Glyza De Castro, gayon din ang Haunted Carnival ni John Arcilla, Julia Barreto at James Reed, at The Greatest Showdown ni Vice Ganda at Bossing Vic Soto. Itinalaga naman bilang host cities ang Mandaluyong at San Juan. Habang dadalhin naman ang Parade of Stars at iba pang related activities sa Bacolod. Inanunsyo na rin ng ilang pagbabago o ilang detalye para sa nalalapit na MMFF. Samantala, ito pa nga, handang-handa na ang P-Pop's Female Alpha G22 para sa kanilang kauna-unahang solo concert. Inaasahang matutunghayan ang mga mababangis na performance ng grupo sa The Eve of an Alpha The Concert na itinuturing din nilang milestone sa loob ng 5 taon sa industriya. Ayon sa grupo, titiyakin nilang may papakilala at may ipapakita nila kung ano ang kaya pa nilang gawin bilang P-Pop group. Gaganapin sa New Frontier Theater ang The Eve of an Alpha The Concert sa Linggo. Para sa kumpirmado siguradong mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat po, Jessica Luna.
0: Sports Balita.
4: Philippine Boxing Team, kumpiyansang magiging matagumpay ang kampanya sa Asian Games sa Setyembre. Yan at iba pang sports balita, yatin ang ating big man ng DZMM with a big heart and a soft skin and a killer smile.
5: Cutie pie.
4: Cutie pie, may cutie pie. Cutie pie. Bago yun.
5: Bago yun.
4: Ah, bago. At cutie pie, Chinese looking, di ba? Kaya cutie pie.
5: Chinese na moreno.
4: Oo. Alfred Zalda, Alfred, good morning!
6: Good morning, Robert and Steve! Para sa ating balitang sports, pangungunahan ng mga Olympic medalist ang Philippine Boxing Team na sasabak sa 2026 Asian Games sa Japan sa Setyembre. Kumpiyansa ang Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP na magiging matagumpay ang kampanya ng Philippine Boxing Team. Kabilang sa mga susuntok sa Asian Games sina Nesty Petesio, Carlo Paalam, Yumir Marshall at Ira Villegas. Samantala, aarangkada ngayong araw ang PBL on Tour sa Ilagan, Isabela. Una maghaharap ang Zeus Thunderbells at Akari Chargers mamayang alas 4 ng hapon. Susundan ito ng bakbakan ng Creamline Coal Smashers at Next Led Chameleons alas 6:30 ng gabi. Hindi po maglalaro sa PBL on Tour ang mga player na kabilang sa pool ng alas Pilipinas na sasabak sa Asian Games sa Setyembre. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZM.
4: Thank you, Alfred Dalde, with a tantalizing eyes. Oras po natin, 4:58. Kaya naman, simulan na natin ang pa-shoutout sa mga nagpapatenda siya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bati ko lang na ang
1: happy birthday!
4: Bakit binago nyo?
7: Happy birthday!
4: Bakit ginagalaw? Mali. Sinabi ko lang ako. Huwag sasabayan.
5: Sino may birthday partner?
7: Happy birthday!
4: Isa pa. Kayo na lang.
7: Happy
4: ayun.
7: Birthday!
4: Ayun o, bati lang natin ang happy birthday! Happy 70th birthday kay Tatay Dodong Azares. Diyan po sa Caloocan, North Caloocan, si Tatay Dodong partner. Sikat na sikat to pagdating sa metal craft. Okay. Siya yung gumagawa ng mga metals, ng mga religious, ng mga santo, gano'n.
5: Ay, galing.
4: Oh, kagaya nun sa Santo Niño de Tondo, siya ang gumawa nun, yung mga metals na gamit niya. 70th
5: grabe,
4: birthday ni Tatay Dodong.
5: Napaka-talentado po
4: happy
5: ninyo.
4: Birthday
5: happy
4: po.
5: Birthday po. Enjoy your
7: happy
5: day.
7: Birthday!
5: At
1: Siyempre, good morning po sa mga kay Luis Cruz ng DOH Central Office, Manila, Tita Nono Damian, Tita Lina Ho, Tita Maria Dulce Orate, kay Mark Anthony Pedumente, Romeo Valderrama, Romeo Guion, Sir Zosimo Gasmin, good morning, kay Kuyang J.R. Reyes, Ronaldo Nicolas, good morning!
4: Good morning! O, paano?
1: Ay, paano?
4: Paano? Oras na, partner. Patay lang natin, ha? Jepoy Manggay, magandang umaga! Tita, ay Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sampio, magandang umaga po sa inyo. It's 5 o'clock. Mm-hmm. Susunod na pasada balita kasama sina
1: Daddy Johnson Marabat
4: at Christian, your source, Yosores. Bye!
1: Mag-iingat po, mag-iingat sa pag-ulan, ha?
4: Mamaya ulit tayong anunsyo ng walang pasok.
1: Abangan nyo lang po ninyo, wala pa so far iba.
8: Radyo Patrol Balita! Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita, alas 4. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM, Radyo Patrol 630.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang Wednesday! July 8, 2026. Muli samahan niyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng maulang umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising Bangon Pilipinas. Ako po si Christian Yusores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita.
0: Signal number 1, nakataas na sa Cagayan dahil sa super bagyong Inday. Pero level ng tubig sa mga dam patuloy ang pagbaba.
1: Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bumagal noong Hunyo.
0: Ikalawang araw ng impeachment trial, sumentro sa sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos.
1: Senador Dante Marcoleta hindi pa maaaring humarap sa paglilitis dahil sa high blood pressure ayon sa PNP General Hospital.
0: Sa ating Pasada probinsya, dalawang high school students sugatan matapos masaksak sa rambol ng mga kabataan sa Davao City. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig kayo ng mundo nanonood, na naman na inyong ginagawa, maganda umaga. Magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman po si Christian Yusores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang super bagyong Inday. Muli itong namataan sa layong 1,545 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin, umaabot sa 185 kilometers per hour at pagbugsong 230 kilometers per hour. Nakataas na po ang signal number 1 sa northeastern portion ng Cagayan.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga po natin ang update mula sa Pag-asa. Nasa linya natin, Tito Alzar Aurelio. Magandang morning, Tito Alzar.
3: Magandang umaga. Ang si Bagyong Inday ay inaasang kikilos patungo sa Batanes, Taiwan area. Kasalukuyan nasa layo ng more than 1,400 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ang lakas ng hangin malapit sa mata nito ay umaabot sa 185 kilometers per hour. Ang mga lugar na sa lalo ng tropical cyclone signal number 1 ay sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ang mga lugar ito ay makakaranas ng maulan na panahon at may kasama pagbugso ng malakas na hangin sa susunod na 36 na oras. Sa ibang lugar, ang southwest monsoon ay naapektuhan na ang Mindanao. Kaya makakaranas, sa susunod 24 oras, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa Sabuaga Peninsula, Barm, Aurora, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Soldan, Cotarat, Sargani at South Cotabato. Dito sa Metro Manila ay asahan ng maganda at maliwalas na panahon maliban sa localized thunderstorm. Itong si Bagyong Inday ay patuloy na kumikilos sa January Batanes, Taiwan area at maaari pong lumabas ito ng ating PAR darating ng Sabado. Yeah. Ang susunod na update sa Bagyong Inday mamayang 11 o'clock ng umaga. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar de Aurelio.
0: Tito Alzar, may landfall ba Bagyong Inday?
3: Well, sa nakita namin, mababang chance na mag-landfall. Maaari mag-landfall ito sa Taiwan.
0: Meron bang possibility or probability na makakaroon din ng signal ng bagyo dito sa Metro Manila?
3: Well, sa ngayon ay wala pang date na nakapagsabi may magkaroon tayo ng wind signal dito sa Metro Manila. Pero patuloy natin ibabantayan sa development itong bagyo.
0: Maraming salamat. Magandang morning.
3: Maraming salamat. Good morning.
0: Thank you, Tito Alzar Aurelio ng Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Ay, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at nagtatanong, syempre maulan, may bagyo, may pasok ba So far, ito po ang mga nag-anunsyo ng walang pasok ngayong araw po na ito ng Miyerkules. Ang Caloocan, nag-anunsyo ng walang pasok sa daycare hanggang senior high school. Saan pa, Christian?
1: Pati na rin sa Navotas, wala rin pong pasok sa preschool ngayong araw. At sa Malabon, face-to-face classes sa lahat po ng antas ay wala rin pong pasok.
0: O, mag-abang lang po kayo sa magiging anunsyo na inyong mga LGUs kung may pasok o wala.
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
1: 5:08 ang ating oras. Sa iba pang mga balita, malapit nang sumadsad sa critical level ang tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon, bumagsak sa 161.38 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Bahagyaring bumaba ang tubig sa Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan at Kaliraya Dam. Ang Angat Dam bumagsak sa 157.64 meters at tubig na mas mababa na sa critical level na 160 meters. Sa kabila ng posibleng epekto ng El Nino, tiniyak ng Manila Water na sapat ang tubig mula sa ibang source o pinagkukunan ng tubig sakaling kapusin ang supply. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
0: Oras-oras po natin, 5:09.
2: Pasada Balita!
0: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:09. Ipinakita sa ikalawang araw ng impeachment trial ang ilang video ng umani pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ipinresenta mga video bilang ebidensya sa ika-apat na Article of Impeachment na may kaugnayan sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang ipinakita sa impeachment court ang online press conference noong 2024 kung saan inamin ni VP Sara na may kinausap na siyang assassin para ipapatay ang First Family sakaling siya'y patayin. Pero bago mapanood ang ebidensya, nagtalo muna ang House Prosecution na Defense Team hinggil sa haba ng ipakikitang video. Isinulong ng prosecution ipakita lang ang bahagi ng pagbabanta pero iginit ng defense ang panoorin ng 2 oras na video. Matapos makipag-usap sa kapwa sa Senator Judge, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi makikialam ang impeachment court sa paraan kung papaanong ipipresenta ng magkabilang panig ang kanikanilang mga ebidensya. Nauna na iginiit ni VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression sa pagbabanta para ipahayag ang pagtutol sa Administrasyong Marcos. Sunod na ipinakita ang press briefing noong 2024 kung saan na-imagine naman ni VP Sara na pugutan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kapareho ring video, iginiit ng Vice Presidente na sinabihan niya si Senator Amy Marcos na huhukayin at itatapon niya sa West Philippine Sea ang bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kapag hindi tumigil ang mga pambabatikos. Ipinakita rin sa paglilitis ang reaction video ni Pangulong Marcos at Congressman Romualdez sa sinasabing banta ni VP Sara.
1: Sisimulan ngayong araw ang cross-examination ng depensa sa testigo sa ika-apat na Article of Impeachment. Kahapon, nag-adjourn ang impeachment court matapos ang direct examination ng House Prosecution Team sa testigo bago mag-alas 6 ng gabi. Unang sumalang na testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nagsilbing agent on case sa investigasyon sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos Jr. Si Kalilong din ang sinasabing nag-authenticate ng mga video na may kaugnayan sa mga reklamo laban kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang pagtatangka ng defense team na huwag isamang testigo si Kalilong dahil hindi ito kasama sa listahan ng mga testigo sa impeachment complaint. Pumalag din si prosecution counsel Amando Ligutan sa bintang ni defense counsel Carlo Narvasa na may sinusundang script si Kalilong. Ngayong araw, inaasahang haharap bilang testigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Aminado naman ang Senate Impeachment Court na posibleng lumagpas sa 72 araw ang paglilitis dahil hindi nasunod ang planong one day, one witness rule.
0: Hiniling sa impeachment court na ipasabi na ang iba pang testigo kaugnay na ika-apat na article of impeachment. Kabilang dito ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez at NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa House Prosecution Team, mahalaga ang testimonya ng dalawa kaugnay ng sinasabing pagbabanta ni VP Sara. Hiniling na humarap sina Lopez at Matibag sa paglilitis sa susunod na linggo. Plano rin ng prosecution na ipatawag bilang hostile witness si VP Sara sa diskusyon sa ika-apat na artikulo. Nalindigan po naman si Presiding Officer Francis Escudero na hindi maaaring pilitin si VP Sara na dumalo sa paglilitis. Pero papayagan ng prosecution na gumawa ng motion para magsilbing hostile witness ang Vice Presidente.
1: Nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial. Pero hindi dumalo sa paglilitis ang Vice Presidente na saglit na humarap sa media pero hindi tumanggap ng tanong. Sa press conference, iginiit ni VP Sara na magiging duguan siya sa impeachment trial pero hindi yuyuko. Para kay House Prosecution Spokesperson Rene Co, hindi interesado ang publiko sa simpleng update mula kay VP Sara at dapat itong sagutin ang mga akusasyon. Paliwanag ni Defense Spokesman Attorney Michael Poa, pumunta sa Senado si VP Sara para makipagpunong sa kanyang mga abogado. Inabisuhan din nila ang Vice Presidente na huwag sumagot sa mga tanong para hindi malabag ang patakaran ng impeachment court. Matapos makipagpunong sa defense team, umalis ng Senado si VP Sara ilang oras bago ang kanyang paglilitis.
0: Hiniling na ilang abogado sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa very urgent manifestation with motion, hiniling ng grupo ni Attorney Israeli

0: Torreon na magpalabas ng status quo ante order para ihinto ang paglilitis hanggang sa maresolba ang issue sa pagiging presiding officer ni Senador Francis Escudero. Hiniling din ng petitioners na magpalabas ng kautusan para tiyaking magpapatuloy ang paglilitis sa ilalim ng rules of procedure on impeachment trials at presiding officer na walang posibleng paglabag sa saligang batas. Pero para kay impeachment court spokesperson Reginald Tunggol, tuloy ang paglilitis sa kabila ng petition sa Supreme Court. Lunes, inihalal bilang presiding officer si Escudero matapos makakuha ng mayorya ng boto ng mga senator judge. Nangyari ang botohan matapos amyendahan ng patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maaaring maghalal ng presiding officer kung hindi pangulo ang nililitis. Pero kinwestiyon ng minority bloc ang botohan at iginiit na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer ng paglilitis alinsunod sa saligang batas.
1: Hindi pa maaaring humarap si Senador Dante Barcoleta sa paglilitis sa kasong plunder na walang piyansa. Lunes, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Barcoleta at tatlong kapwa akusado kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa Quezon City Mail Dormitory sa Payatas, habang dinala si Barcoleta sa PNP General Hospital dahil sa pananakit ng dibdib at high blood pressure. Sinabi ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine, Lieutenant Colonel Benali Bayani, na hindi pa stable ang blood pressure ni Barcoleta kaya nananatiling unfit to stand trial. Pero tiniyak ni Bayani na kaya nilang tutukan ang kondisyon ni Barcoleta at hindi na dapat ilipat ng ibang ospital.
0: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na makadalo sa lamay ng kanyang half-brother. Sinasabing hindi naabot ng mga argumento ni Revilla ang tinatawag na exceptional ground, kaya hindi pinagbigyan ng kanyang hiling. Maaari ring makaapekto sa operasyon ng Bureau of Jail Management and Penology ang pag-alis ni Revilla sa Quezon City Jail sa Payatas dahil maraming pulis ang kinakailangang magbantay sa dating senador. Kung pinayagan, bibisitahin sana ng dating senador ang half-brother na si Jojo Bautista noong nakaraang linggo. Nakakulong si Revilla dahil sa kasong graft kasama na ang mga kapwa-kasadong sina dating o dating opisyal ng DPWH, Bulacan.
1: Sa Quezon City, patay ang 7-taong gulang na batang lalaki matapos mahulog sa ilog sa Barangay Bahay Toro. Naglalaro ng saranggola ang biktima ng mahulog sa bahagi ng Dario River. Tinangkapang sagipin ng mga kapitbahay ang bata pero mabilis na tinangay ng agos ng ilog. Natuklasang nakabukas ang bahagi ng ilog dahil nasira ng bagyo ang riprap noong nakaraang taon.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel na walang BBTU sa mga nag-aabang ng anunsyo kung may pasok o wala sa kanikalilang mga LGUs. Abang-abang lang po at 5:17 na. Magbe-break lang po kami sandali ha. Medyo maulan na dahil may bagyo. Itama po muna inyong mga orasan.
1: Ang oras para sa may pasok pa ngayong Miyerkules, 5:18 ng umaga.
0: Saguli po.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at

0: supporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita. DZMM, numero uno sa Pasada, balita.
1: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin, 5:21. Tinapos na ng pamahalaan ang pansamantalang suspensyon ng excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Abril, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuspinde sa mahigit 3 pesos na excise tax sa LPG at mahigit 5 pesos sa kerosene. Sa ilalim ng batas, otomatikong babalik ang buwis matapos ang 3 buwan. O isang linggong matapos bumaba sa $80 per barrel ang average price ng Dubai crude. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 15 centavos ang kerosene habang 50 centavos naman ang gasolina. Tumaas naman ng 60 centavos ang kada litro ng diesel.
2: Bahagyang bumagal ang inflation o pagtaas ng bilihin at serbisyo noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 6.4% ang inflation rate mula sa 6.8% noong Mayo. Bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng langis dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East. Bumaba rin ang presyo ng pagkain tulad ng isda, karne at bigas. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pasok pa rin ito sa 6-7% ang target range ng inflation ngayong taon.
1: Pinalawig ng PhilHealth ang benefit package para sa mga moderate at malalang kaso ng leptospirosis. Sa ilalim nito, baka tatanggap ng 63,000 pesos na hospital care ang mga kwalipikadong pasyente, habang 170,000 pesos para naman sa hemodialysis at 250,000 pesos sa peritoneal dialysis. Aabot naman sa 411,000 pesos ang package para sa malalang kaso, kung saan mga ngailangan ng pasyente ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation. May alok ding libreng konsultasyon ng PhilHealth kung saan maaaring resetahan ang pasyente ng doxycycline. Sa tala ng Department of Health, simula noong Enero, mahigit 2,000 na ang naitalang kaso na mas mataas ng 6% kumpara noong nakaraang taon.
2: Pinayagan ang kontraktor na si Sardiskaya na makapaglagak ng 1,000,000 pisong piyansa sa kasong malversation kaugnay ng 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Pinayagan din ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court ang finance officer ng DPWH sa Davao Occidental na si Czar Ryan Ubungin na makapagpiyansa ng 300,000 pesos. Sa desisyon ng korte, nabigo ang prosekusyong maglatag ng sapat na ebidensya para patunayang pineke ni Diskaya ang ilang dokumento. Ibinasura naman ang petisyong makapagpiyansa ng 8 akusado, kabilang na ang executive officer ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando at iba pang opisyal ng DPWH.
0: Pasada balita.
1: Sa oras nating 5:24, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita. Probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating Pasada probinsya, 2 high school student na saksak sa rambol sa Davao City. Balita mula Davao, ihatid ni Hernel Tokmo.
3: Nakunan sa video ang rambulan ng mga estudyante at mga umanoy youth sa Damosala ng Davao City Lunes ng hapon. Kita sa video ang suntukan ng kabataan sa gitna ng kalsada hanggang sa naawat sila ng mga tao roon. Ngunit maya-maya ay nagpatuloy pa rin ang gulo hanggang sa rumesponde ang mga pulis. Ayon sa Davao City Police, 6 na menor de edad ang nasa kustodiya nila, habang 2 naman ang nasaksak. Sa report ng pulisya, 2 high school students ang naglalakad pauwi ng bahay mula sa paaralan nang biglang inatake ng grupo ng kabataan. Isang biktima ang nagtamo ng 3 saksak sa likod habang ang kasama nito ay nagtamo rin ng sugat dahil sa pananaksak at isinugon na sa Southern Philippines Medical Center. Na-recover din ng pulisya ang kutsilyong ginamit umano sa krimen. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Dagan salamat, Hernel!
2: Sa Tarlac, patay ang vlogger na person with disability matapos pagtulong ang bugbugin sa bayan ng Bamban. Sa investigasyon, nagpunta sa Video OK Bar ang biktima kung saan nagiinuman ang 5 kakilalang suspek. Nagkaroon ng biruan na nauwi sa pagtatalo at pambubugbog sa biktima. namatay sa ospital ang biktima dahil sa pamumuunang dugo sa utak. Patuloy namang tinutugis ang limang suspect.
1: Sa Bukidnon, sugatan ng 28 taong gulang na lalaki matapos pagtatagain sa bayan ng Damulog. Sinasabing sinagawa ng biktima ang suspect habang nakikipag-inuman kasama ilang kapitbahay kaya nagalit. Kinumpronta ng suspect ang biktima hanggang sa pagtatagain. Nananatili sa ospital ang biktimang nagtamo ng mga sugat sa katawan habang naaresto na ang suspect na maharap sa kasong frustrated murder.
2: Sa Camarines Sur, Barangay Tanod, arestado sa by-bust operation. Balita mula Camarines Sur, hatid ni Vince Villar.
4: Hindi na nakapalagpa ang isang 50-anyos na Barangay Tanod matapos kumagat sa ipinaing by-bust operation ng mga otoridad sa Barangay San Roque Poblacion, Bula, Camarines Sur noong Lunes ng gabi, Hulyo 6. Kinilala ang suspect sa alias na Mino, residente rin sa naturang lugar. Ayon sa ulat ng Bula Municipal Police Station, nahuli ang suspect matapos magbenta ng halagang 500 pesos na ininalang shabu sa isang police pursuer buyer. Sa sinagawang body search, nakumpiska rin ang tatlo pang sachet ng inihinalang shabu. Umabot sa 5.1 gramo ang kabuang timbang ng mga droga na may tinatayang halaga ng 34,680 pesos. Kasong pagnabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Sa Bacolod City, mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa Barangay 3. Dinampot ang target sa by-bust operation matapos magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa suspect ang 2 kilo ng shabu habang inaalam pa kung sino ang supplier nito.
2: Sa Cavite, hinold up ang isang jewelry shop sa bayan ng General Mariano Alvarez. Sa investigasyon, pumasok ang 8 suspect at tinutukan ng baril ang tauhan ng tindahan. Tinangay ng mga suspect ang mahigit 25 milyong pisong halaga ng pera at gintong alahas sa katumakas. Na-recover na ang getaway vehicle na ginamit sa krimen habang tukoy na rin ang mga pagkakakilanlan ng mga tinutugis na suspect.
1: 5:28 na po ng tanghali, bangon gising sa mga may maagang pasok po dyan. Sa oras natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Mimaropa Police, naghahanda na sa pananalasan ng Bagyong Inday. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
5: Good morning, Johnson and Christian. Itinas na ng Police Regional Office Mimaropa ang antas ng kahandaan ng lahat ng unit nito kaugnay ng bantang dulot ng Super Typhoon Inday na pinaigting na habagat. Sa direktiba ng Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, inatasan ng lahat ng police unit sa rehiyon na palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Ihanda ang mga rescue team at kagamitan at bantayang mabuti ang mga lugar na madali ang bahain, landslide prone at mga komunidad sa baybayin. Bagamat wala pang inaasahan direktang pagtama ng bagyo sa Mimaropa, sinabi ni De La Cruz na mahalagang maging handa ang lahat dahil ang kahandaan ang pinakamabisang palangga sa panahon ng sakuna. Hinikayat din niya ang publiko na maghanda ng emergency go bag, iwasan ang paglalakbay kapag masama ang panahon at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Tiniyak naman ang PRO Mimaropa na nakahanda ang buong pwersa ng polisya upang tumulong sa evacuation, search and rescue, traffic management at iba pang operasyon para sa kaligtasan ng publiko sakaling lumala ang lagay ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DCMM.
1: Thank you, comrade!
2: 5:30 ang ating oras, tensyon kaugnay ng lupang sakahan sa Zambales, pinareresolba. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuya Rod.
6: Good morning, Christian Johnson. Umaapila ang mga magsasaka at mga mangisda ng Barangay Taltal, Masinloc, Zambales sa Department of Agrarian Reform na pinal nang resolbahin ang land dispute sa pagitan ng mga beneficiaryong agraryo at mga naghahabol ng mga landowners sa bayan ng Masinloc sa Zambales. Ayon sa grupong sentro para sa tunay na reforma agraryo o sentra, panahon na para resolbahin ang matagal nang usaping ito na kinasasangkuta ng may 32 hektaryang lupain na matagal nang panirahana ng mga magsasaka at mga mangisda. Ang panawagan ay bunsod ng pagpapalabas ng cease and desist order CDO ng DAR Region 3 laban sa mga inilalatag na mga earth-moving activities at pagbabagong gamit ng lupa sa Tugue et Taltal, Masinloc, Zambales na mga nagpakilalang mga may-ari. Ayon sa mga apektadong mga benepisyaryo, ito ay isang inisyal na tagumpay sa gitna ng patuloy na panggigipit sa mga ito sa bantang demolusyon at pagpapalaya sa kanilang teritoryong sakahan at mga tirahan. Iginiit na mga magsasaka at mga mangisda na may karapatan sila sa lupa dahil sa higit sa 30 taong pagbungkal at pagtatanim at panirahan sa lugar. Nanindigan ang grupong sentra na dapat pinal nang maipamahagi ang lupa sa kanilang hanay dahil ito ay produktibong lupang agrikultural na kanilang pinagyaman. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZN.
2: Maraming salamat, Rod Eason.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZN, Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas, pasada balita na!
1: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita at sa oras nating 5:32.
0: Metro Pasada!
1: Sa ating po namang Metro Pasada, lalaki timbog sa bypass operation sa Taguig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan, magandang morning!
7: Timbog sa bypass operation ng Taguig City Police Station Drug Enforcement Unit ang 36 anyos na lalaki matapos mahuli nagbebenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa Barangay Rizal, Taguig City. Nasa gitna sa operasyon ang isang 15 anyos na menor de edad na isinangkot umano sa ilegal na aktibidad. Nasamsam sa suspect ang mahigit 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Nakakulong na ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang ang menor de edad ay dinalan sa bahay pag-asa para sa kulong kaukulang intervensyon. Samantala, sa ngayon, Johnson at Christian, wala nang nararanas pag-ulan dito sa bahagi ng Edsa Boni. Gayunman, narating basa ang kalsada bunsod ng naunang pag-ulan. Mag-ingat po sa ating mga motoristang bumibiyahe dito ngayon sa Edsa. Yan, ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMN.
1: Thank you, Rowan! Mga motorista, pinag-iingat dahil sa pag-ulan sa Maynila. Balita mula kay Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
8: Good morning, Christian at Johnson. Nagpaalala ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho dahil sa patulas ang kalsada at magdulot ng aksidente. Ito'y kasunod ng babala ng departamento na maaaring pang makaranas ang ilang lugar sa Maynila na katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa loob ng susunod na isang oras na maaaring tumagal ng isa hanggang dalawang oras. Ayon nila ito sa abiso ng pag-asa na ang mga pag-ulan ay hindi dulot ng super typhoon Bobby kundi ng localized thunderstorms lamang. Pinapayuhan din ang publiko na maging maingat kung kinakailangan lumabas sa bahay at magdala ng payong o kapote at makaiwas sa pagkabasa. Inabisuhan din ang mga residente na iwasang lumusong o lumapit sa mga binahang lugar para makaiwas naman sa panganib at sa mga sakit na maaaring makuha mula sa baha. Samantala, para sa anumang emergency, maaaring magpag-ugnayan ng publiko sa hotline ng Manila DRMO. Ayon naman sa Manila LGU, nakaalerto na ang mga kawain ng lungsod at may higit na binabantay ng mga pangunahing kalsada at iba pang lugar na maaaring maapektuhan para matiyak ang agarang pagturon sakaling magkaroon ng pagbaha o lupang insidente. Samantala, Johnson at Christian, bagamat walang pag-ulan, pasa pa rin ang ilang kalsada dito sa ilang lugar sa Maynila. Wala pa sa ngayong anunsyo ng suspension ng klase sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
2: Maraming salamat, Steve Raz!
1: At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
1: Ay, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo ha, maganda umaga po sa inyo at sa mga nakamonitor ho sa atin sa cable. Ano man ang inyong cable provider sa iba't ibang panig ng Pilipinas, magandang morning.
2: Good morning po sa inyo ha, para po doon sa mga nag-aabang ng walang pasok, makinig po kayo dahil patuloy po magbibigay ng update ang DZMM patungkol po dyan.
1: Ay, meron tayong 36 million live viewers ngayon, wow, sa YouTube. Magandang morning. Maraming gising pala ngayon, ha?
2: Oo, marami siguro nag-aabang din ang announcement announcement bilang kagabi, malakas na yung ulan dito sa Metro Manila.
1: Oo nga. Ay, so far, ito po ang merong anunsyo ha, hanggang sa mga oras po na ito ng 5:35. Ang nakapag-anunsyo na po ng walang pasok ngayong araw na ito ng Miyerkules ay ang Caloocan. Sabi po ng Caloocan City LGU, walang pasok sa daycare hanggang senior high school, public and private schools dyan sa Kangkalu.
2: Sa Malabon din, batay din sa anunsyo ni Mayor Jeannie Sandoval, wala pong face-to-face classes sa lahat ng antas sa lungsod ng Malabon.
1: Samantala, sa Navotas po, inanunsyo na rin ni Mayor John Ray Tiangco na walang pasok from preschool to senior high school, public and private schools. Yung mga ibang LGUs, wala pa ho kami so far na namomonitor na may announcement. Eh, pag-abang-abang lang po kayo ha. Sa oras po nating 5:36, bumati muna tayo ng mga dapat batiin at gisingin ng mga dapat gisingin sa ating 36 million live viewers na nasa YouTube. Magandang morning po sa inyong lahat ha.
2: Good morning kina Jill Borjal at kay Sir CO. Good morning! Pati na rin kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si Ma'am Elsie Balion Florentine. Magandang umaga po sa inyo.
1: Magandang morning din kay Elbe Benitez watching from Tokyo, Japan. Si M sa Chuastava, nag-a-attendance check na rin ngayong Wednesday. Magandang morning po.
2: Good morning din kay Milan Earl Ariel na palagi palang nanonood sa atin sa Pasada Balita every morning. Good morning.
1: Thank you. Si Arnie Edurice, nagmamagandang morning ngayong Happy Hump Day.
2: At binabati rin natin syempre ang mga Tagalipa at Batangas, sina Melissa Malabanan and family at si Tandy Maanos Artigas. Good morning, happy Wednesday.
1: Syempre ang mga miyembro po ng Senate Sergeant at Arms, magandang morning po sa inyo. Saan man kayo nakadestino dyan sa Senado ha, maganda umaga po.
2: Manig Senado ka ba today?
1: Mamaya ulit.
2: Ako ngayon ang huling araw for this week.
1: Yes, Monday to Wednesday ang schedule ng hearing ng impeachment court. Mukhang mahaba-haba pa ito.
2: Ano pa lang, Alf? Yung first article of impeachment pa lang pinag-uusapan natin.
1: Isa pa lang yan. At isang testigo pa lang ng prosecution ang naisasalang. Magko-cross-examine pa mamaya. Ang panig po naman ng defense at medyo mahaba-haba pang ang kwentuhan ito. Ha? Abang-abang lang po tayong pare-pareho. Ay, sabi na ilang mga nagpapa-attendance check din. Ha? Sabi ho ng suki nating si Elsie Balion Florentine, magandang umaga. Maganda umaga rin sa mga nasa CDRRMO na iba't ibang LGUs at nakamonitor po sa atin ngayon pati sa Office of Civil Defense.
2: Ay, good morning po.
1: Magandang morning.
2: I'm pretty sure naghahanda na yung mga yan kung sakali mang malakas ang epekto ni Bagyong Inday.
1: Ay, sa oras po nating 5:38 na, eto po muna nga.
9: Kakaibalita. Kakaibang balita.
1: Ayun eh, talaga mga fur babies, talagang bahagi ng pamilya ng kanikanila mga fur parents. Pagka nawala, talagang hinahanap at minsan nagbibigay pa ng pabuya.
2: Correct.
1: Para lang maibalik sa kanila.
2: Minsan nga, mas may pakialam na tayo dun sa mga alagang hayop natin kaysa sa isuong kamag-anak eh.
1: Ay nako. Ay pero sa oras nating 5:39, baka hinahanap ninyo inyong mga fur babies ha? Himala pong nakita ang isang nawawalang aso sa gitna ng... Laanin niyo kung saan.
2: Saan?

0: Date na po ng grupong nagpa-party sa Mexico. Palain mo yung fur parents eh, nag-aalala eh, para maibalik at makuha uli yung kanyang alagang fur baby na nawawala. Aba eh, nasa party pala.
1: Sabi, chill lang kayo.
0: Chill lang kayo.
1: Pa-party lang ako.
0: Ilang linggo pong nawawala na ang fur baby na si Gorda. Matapos sa mabuksan ang gate ng kanilang bahay, o di nakawala. Pero, nagulat ang kanyang mga fur parents nang makita sa larawan ng alaga, abay nakikipag-party po sa mga fans ng Mexico sa World Cup.
1: Aba.
0: Kapag-party ka pa, Gorda, ha? Nakita rin po sa live stream ng party na buhat-buhat na isang lalaki si Gorda na mistula hubang nag-i-enjoy sa pagdiriwang habang nag-aalala kanyang mga fur parents. Naibalik po naman si Gorda sa kanyang fur parents kaya mahigpit na siyang binabantayan para hindi na makatakas at makipag-party habang nag-aalala ang kanyang mga magulang.
1: Dapat pala sa bahay kayo mag-party-party. Baka yung hinahanap ng inyong fur baby.
0: Ay, baka hindi siguro nanonood yung fur parents niya ng World Cup. Eh. Ayun, nakalabas. Nakipag-party sa iba. Ay, mag-iingat, alagaan ang mga bantay sa bahay. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitan tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Ay, sa kabubukas lamang po ng kanilang mga radyo, hamuli narito ang mga maiinit na balita ngayon. Signal number 1, nakataas na sa Cagayan dahil sa superbagyong Inday. Klase sa ilang lugar sa Metro Manila sinuspindi rin ngayong araw.
4: Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bumagal noong Hunyo.
0: Ikalawang araw ng impeachment trial sumentro sa sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara kay Pangulong Bongbong Marcos.
4: Senador Rodante Marcoleta hindi pa maaaring humarap sa paglilitis dahil sa high blood pressure ayon sa PNP General Hospital.
0: Sa atin po namang Pasada probinsya, dalawang high school students sugatan matapos masaksak sa rambo ng mga kabataan sa Davao City.
2: TTTZMM numero uno sa aksyon.
0: Ay, pero wala mo na maglilipat ng channel. Babalik tayo sa mas marami pa mga balita at mga kwentuhan. Makikipagkwentuhan po tayo mamaya sa presidente. Presidente ng Philippine Society for Public Administration at professor ng Public Administration mula po sa University of Makati. Sa mga hindi ho nakapanood ng day 2 ng impeachment trial at syempre sa mga nakapanood na hindi naman din nakakaintindi po ng mga legal na usapin, mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa abogado. Sa kanila mga naging observations sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kahapon na pagkukumpara yung paraan ng pagtatanong ng abogado ng prosecution at yung abogado ng defense team.
1: Oo, ganun ba talaga ang sitwasyon kapag nasa loob ng korte? Tamang proseso ba na witness natin kahapon? Mamaya malalaman po natin ang observation ng isa ring abogado.
0: Sabi ho nung ilan eh, panay daw ng panay ang objection ng abogado ng defense team. Pero ang sabi kahapon ni Attorney Michael Poa after nung day 2 ng impeachment trial hearing, eh normal lang naman yung ganun sa litigation. Mm-hmm. Mag-u-object at mag-u-object yung kabilang panig kung nakikita na lang merong dapat na ipag-object. Mm-hmm.
1: Sabi tuloy ni Atty. Ligutan, objection? Wow.
0: Mamaya ho, makikipagkwentuhan po tayo sa isang abogado. Magbe-break lang po kami sandalit. Babalik pa tayo sa mas maraming mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Itama muna inyong mga orasan. Ako, tanghali na sa mga may pasok. Agahan po ninyo't medyo maulan.
1: Magdala ng payong ang oras natin, 5:43.
0: Sandali lang, babalik pa ho kami.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
2: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
0: Nang alas

0: Araw-araw, Christian Yosores, Robert Manuat, Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Gas, Abelga! Jesse Cruzat!
0: Sa Suko sa DZMM.
2: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Hindi pala attorney si Dean Tapia. Mm-hmm. Oo, e teka, nasa linya na po natin si Dean Ederson Tapia, ang presidente po ng Philippine Society for Public Administration at professor of public administration mula po sa University mm-hmm. of Makati. Dean, maganda umaga po sa inyo, Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning po mga taga UMAC.
4: Good morning, Dean.
5: Good morning, Christian and Johnson. Gandang umaga po sa mga tagapakinig natin.
4: Opo. Salamat po.
3: Dean, para ho sa ating mga ordinaryong kababayan na nag-u-observe sa itinatakbo na impeachment trial against Vice President Sara Duterte, sa inyo pong observation kahapon sa day 2 ng pagdinig ng article of impeachment against VP Sara, anong mga naobserbahan po ninyo?
5: Nung nagsisimula kasi, Johnson, yung impeachment, or in fact, bago pa siya magsimula, ang tingin ko, sinabi ko sa mga tagapakinig natin ay tignan natin dito kung anong partido yung maglalahad ng katotohanan at ano yung partido na magtatago ng katotohanan. So nakita natin yun yesterday. I think from my observation, the prosecution did the fantastic job, no, ng pag-expose ng kaso nila. Yung defense naman also tried to do its job, except that for the most part, yung dami ng objections kasi naiintindihan natin that parte yan ng isang legal process, kaya lang sa mga ordinaryong tao, Johnson, nakakasagabal ito sa pag-intindi ng katotohanan. At any rate, ang defense kasi magkakaroon ng pagkakataon para ibigay naman or ilihad naman yung kanilang version nung kanilang depensa. However, medyo kahapon kung bibilangin natin, napakaraming objections, one objection after another. So medyo yung part na yon, sa tingin ko hindi naging maganda yung tingin ng taong bayan para sa depensa.
3: Opo, din kahapon, syempre hindi maiwasan ng netizen at ng mga nakasubaybay ho sa impeachment trial na ipagkumpara yung kumbaga kung papaano na naglalatag ng tanong yung abogado ng prosecution at kung papaano namang sabi mo nga ay sumasagot yung abogado ng depensa, paano ho ba? Meron ho bang dapat na point of comparison dun sa dalawa?
5: As I said, Johnson, no, ang importante dito, ano ba ang impeachment process? Ang impeachment process kasi, part niyan political, part legal. Pero para sa mga taong bayan, sa ordinaryong nakikinig at nanonood, gusto lang niyang malaman kung ano ba talaga ang totoo. Ano ba ang mga aligasyon laban sa impeached official at ano yung katotohanan sa likod nito. So paraan ng pagtatanong, malinaw para sa akin na yung prosecution, inilalatag niya ng maliwanag kung ano yung kanyang mga akusasyon para maging basihan ng mga senator judges sa kanilang magiging decision later on. Na siya namang ginawa ng paraan ng depensa na harangin, no, lahat at any given opportunity. Kaya lang, credit where credit is due, napakaganda.

0: yung atake ni Attorney Ligutan sa paglalahad ng mga katanungan. So, bagaman napakaraming objection na binigay yung depensa, na itanong niya pa din ang gusto niyang tanungin doon sa kanilang witness, who, also to be fair, deserves some praise dahil yung witness was very knowledgeable about the facts that he was testifying on, no? Kaya mamaya makikita natin kasi cross-examination kung paano sirain ng respondent o ng depensa yung kanyang kredibilidad. Pero nakita ko kahapon maganda yung linya ng pagtatanong ni Attorney Ligutan. Pero titingnan natin mamaya kung paano naman ito sasagutin ng depensa.
1: Dean, how would you read yung demeanor ng mga abogado kahapon? Ano? Kasi na-observe din natin ano, na yung sa panig ng prosekusyon, mas kalmado silang magsalita, mag-handle ng process versus doon sa lawyers ng defense na mas aggressive, I think, mas nangingibawa ang boses. How would you read yung ganong dynamics kahapon, Dean? Is it a normal part of the process o maaaring taktika din yun ng kada panig sa pagpuposisyon nila dyan sa impeachment court?
0: I think, you know, by default, you put the defense in a very difficult position dahil ang trabaho niya yesterday was to block attempts to expose the truth, no? Beyond the kinds of objections na narinig natin, kung vague man yan, misleading man yan, again, sa ordinaryong taong bayan, hindi yun nagre-resonate eh. Ang importante sa taong bayan, ano ba yung kwento? Ano ba yung katotohanan? At yun ang gusto nilang marinig. At nakita nila yun sa linya ng pagtatanong ng prosecution yesterday. At on the contrary, nakita din nila yung mga attempts ng defense na i-block ito. Kaya nga, I would not be surprised na yung observation na ninyo kanina, Christian, is that medyo parang agitated yung defense, medyo parang mainit na mainit, sapagkat na hindi natutupad yung kanilang kagustuhan. Kung matatandaan natin, sa umpisa pa lamang, even before Agent Kalilong made his testimony, gusto na nilang i-block, remember?
1: Yes.
0: Ayaw nilang mag-testify si Agent Kalilong sapagkat on whatever technical grounds, hindi daw kasama dun sa impeachment case na inihain sa House of Representatives. To be fair to Senator Chis Escudero, hindi niya yan pinayagan dahil sabi niya, let him testify and then you will have your opportunity to do your cross-examination later. So nakita ko din na medyo agitated sila kasi nga, one objection after another, hindi nananagumpay, puro overruled yung mga objections nila, no? Kaya I suppose that is the reason for the reaction of the defense.
1: Opo, and even nga yung opening statement ni Congressman Defensor, di ba? Muntik pang hindi matuloy-tuloy dahil sa unang few words pa lamang niya hinaharang agad nung ano eh, nung defense lawyer.
0: That's right, kasi fundamentally Christian, ang tingin ko medyo yung defense hindi nila masyadong nare-realize yung political dimension nung proseso. Masyadong ano eh, na kung maririnig na naman natin sa mga susunod na araw yung konsepto ng legal gobbledygook. Masyadong nagiging legalist, no? Na as though ito ay isang court of law lamang, no? It is true that it is a court, pero dapat din nating maintindihan medyo hybrid yung sistema natin, yung sitwasyon natin ngayon, kasi although you are governed by the rules of court and rules of procedure, dapat mong maintindihan kasama ang taong bayan sa nakikinig dito at magdi-decision eventually kahit na whether in favor or against your cause. So kailangan mas klarado 'yon sa kanila eh, at nang hindi puro legalist yung kanilang nagiging approach.
2: Opo. Din, anong basa po ninyo dun sa kahapon ay pinagtalunan pa kung ipi-play ba yung kabuuan ng more than 2 hours na virtual press conference ni VP Sara or yung portion lamang kung saan nabanggit po yung alleged na threat ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni dating Speaker Romualdez. Sa iba, ang sabi ho nila, hindi ba mas malalagay sa alanganin kung ipi-play ng buo yung video, although sa pananaw ng iba, para kasi mailatag daw yung konteksto bakit nabanggit ng Vice Presidente yung mga pahayag na yon ng umani pagbabanta sa buhay ng Pangulo?
0: Alam mo, Johnson, strictly speaking, okay naman na pakinggan natin yung kabuuan. But you also have to be realistic. You also have to be realistic and practical. Kung ipapalabas mo yung buong 2 oras na yon, I would imagine, kalahati pa lang or wala pa sa kalahati, marami na sa mga taong bayan may have lost interest already. Kaya naiintindihan ko yung strategy or yung taktika ng prosecution na ipe-play lang nila, gusto lang nilang i-play kung ano sa tingin nila yung relevant dun sa issue. Pati ba naman yung mga questions na hindi na wala nang kinalaman doon sa impeachment, pakikinggan pa din natin. So, naging sa tingin ko, naging tama yung decision ng presiding officer in this case na hayaan yung prosecution kasi sila naman yung it's their turn to present their case. Ngayon, kung sa tingin naman ng depensa, eh dapat mapakinggan yung buong context, buong video para makita nga yung konteksto, nasa sa kanila yon,
1: oo.
0: No? Pero sa taong bayan, I think sapat na yung ipinresenta ng prosecution kahapon para magkaroon ng idea kung ano ba talaga yung nirereklamo ninyo, ano ba yung basihan ng impeachment on Article 4 at ano yung magiging desisyon o pasya ng taong bayan patungkol dito.
1: Oh, tsaka sinabi rin naman ng prosecution, 'di ba, na kung gusto ng depensa na mapanood yung buong 2-hour na press conference, nabigyan sila ng kopye para patunayan din na walang edited, walang splice at authentic yung ibibigay na kopya sa kanila. Pero din kahapon ay nagpunta sa Senado si VP Sara at nagbigay siya ng maikling statement. Sabi niya, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound. Ano po yung observation po niyo or analysis po niyo dun sa binanggit ni VP Sara?
0: Optics na optics lang yan, Christian. I mean, I don't attribute any kind of meaningful legal strategy to it kasi you know, appearance as appearance goes. Gusto niyang pakita na nandun siya, she cares for her legal representation. But the reality is, wala yung masyadong legal impact dun sa, or impact at all dun sa kanyang impeachment. No? Ang katanungan dyan, I think, which was validly raised by Attorney Lorna Kapunan on the floor yesterday is, nandito na rin ho naman kayo ma'am, hindi ba kayo magpapakita dito para
1: correct,
0: at least pasubalian yung mga charges na ibinibigay laban sa inyo. So, to me, wala akong ibang explanation doon kung the optics, performance lang yon, Christian. Kaya pati yung ni-recite niya na mga linya sa Invictus, ang basa ko doon, it's nothing more than performative politics.
1: But of course, there will come a time na kailangan talagang humarap ng pangalawang pangulo. What would it make for her lawyers para mapilit siya na humarap doon sa impeachment trial since kahapon andun naman na siya, nandun na siya sa Senate premises eh.
0: As far as I am concerned and based on my understanding and reading of the rules, hindi siya re-require na humarap, no? Even at the later stages of the impeachment trial, if at all maging consensus o maging desisyon ng Senado as sitting as an impeachment court na kailangan humarap si Vice President Sara, tingin ko dapat trabaho at tungkulin ng mga abogado niyang kumbinsihin siyang humarap dahil parte ito nung kanilang magiging depensa para sa kanya. No, at hindi dapat i-ignore yung isang legal process na katulad nito para mailahad niya rin yung kanyang position on certain issues, no? Kasi yesterday was a wasted opportunity dahil nandun din naman na siya, no? Nagpunta na nga din naman siya, pero bakit hindi pa siya humarap? So medyo sa taong bayan, mapapatanong ka din naman eh. Anong point, no? Maintindihan natin siguro kung yung dating excuse niya ay meron siyang mga ginagawa, maraming activities ang Office of the Vice President. So maintindihan natin kung bakit wala siya doon. Eh, but you were already there. So what's the point of not appearing before a court na ikaw yung nasa sentro ng atensyon, no? O sa sentro ng diskusyon.
1: Okay.
0: Kaya sa akin na hindi ko masyadong maipaliwanag kung ano yung kabasihan nung hindi niya pagharap kahapon sa Senado.
2: All right. Dean, maraming salamat po sa oras ninyo, ha. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
1: Salamat po.
0: Thank you very much, Christian and Johnson.
2: Thank you si Dean Ederson Tapia, presidente po ng Philippine Society for Public Administration at professor of public administration mula sa University of Makati. Tama din nga naman eh. Nandun ka na eh. Ba't hindi ka pa humarap sa impeachment court?
1: At saka bakit doon ka pa makikipag-meeting, di ba?
2: Ang paliwanag ni Attorney Michael Poa dyan, kasi daw nasa karakter ng Vice Presidente na kung meron siyang mga ka-meeting, ayaw niya na magdulot ng inconvenience doon sa kabilang panig. Since nandun naman na yung buong defense team, eh di siya na lang ang nag-adjust at nagpunta po doon sa Senado para makipag-meeting.
1: Pero hindi naman mula umaga nandun ang defense team eh, hindi ba? Dumating naman sila doon bandang tanghali eh.
2: Mm-mm. Baka ang sabi nga ho nila, merong gustong signal na iparating ang Vice Presidente sa kanyang pagpunta physically sa Senado, pero hindi naman talaga intensyon na dumalo sa impeachment court para idepensa ang kanyang sarili, kundi pero, ipinauubayan na lang sa kanyang mga abogado.
1: Baka patikim pa lamang yan na may possibility rin naman na one day humarap sa impeachment court si VP Sara. Total, kinain naman niyang humarap sa mismong Senate building kahapon kahit sa mga abogado pa lamang.
2: Pero bawal magtanong ha?
1: Bawal.
2: Ay, abang-abang lang po tayo, day 3 mamaya ng hearing ng impeachment court sa mga reklamo against Vice President Sara Duterte. Wala pong BBT, walang maglilipad ng channel ha. Medyo maulan sa ating mga kapamilyang nasa mga probinsyang daraanan po ng Bagyong Inday. Ay mag-iingat ha, doblehin po ang paghahanda at makinig sa mga LGUs kung ano man ang kanilang magiging anunsyo sa inyo pag sinabing likas, ay lumikas na. At hindi yung kung kailang nandyan ang kalakasan ng bagyo or malalim na baha, ay tsaka lilikas at magpapareskyo at kawawa naman din yung magre-rescue po
1: mas
2: sa inyo.
1: Mas mahirap yan pag sisisihan po ninyo yan.
2: Babay na po muna ha muli. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw po na ito ng Miyerkules. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
2: Walang maglilipad ng channel, walang BBT. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Kung mga may pasok po kayo, ay gumayak na at bilis-bilis. Sa mga walang pasok at may online classes, may pasok ha.
1: Tuloy pa rin yan.
2: Tuloy pa rin. Bye-bye. See you again bukas. Good night.
3: Objection!
2: Objection. 6:02 na po.
4: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!

0: amo ese. ¿Ah? Miércoles na miércoles, ¿ah? ¡Ikaw! Ay, naku, pupungas-pungas. 6:02 in the morning, wakey-wakey! Gising na, bango na!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Good morning! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Good morning! Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: It's a hump day! Gising na, bango na, Mr. Gising reporting in the morning. Arriba-arriba, let's do this! Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules, ikatlong araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Pero lagay muna tayo ng panahon, nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyong Inday. Uli itong namataan sa layong 1,405 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 185 kilometro per hora at pagbugsong 230 kilometro per hora. Nakataas pong signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern and central portion ng Catanduanes, at northern portion ng Aurora. Hindi nasa magla-landfall sa bansa ang Super Bagyong Inday na lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Samantala, sinuspindi na po ang face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon dahil sa masamang panahon. Kansilado rin ang physical na klase mula preschool hanggang senior high school sa Navotas, habang daycare hanggang senior high school naman sa Caloocan City. Pero nagbabadyan lumabas din yung araw. Kala ko nga kanina'y naulan sa labas. Mukhang lalabas konti yung araw. Ay, pero makulimlim, ano po? Ipinakita sa ikalawang araw ng impeachment trial ang ilang videos ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ipinresenta ang mga video bilang ebidensya sa ikapat na article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Una, ipinakita sa impeachment court ang online press conference noong 2024 kung saan inamin ni VP Sara na may kinausap na siyang assassin para ipapatay ang first family sakaling siya'y patayin. Pero bago mapanood ang ebidensya, nagtalo ang House Prosecution at Defense Team hinggil sa haba ng ipakikitang video. Isinulong ng prosekusyong ipakita lang ang bahagi ng pagbabanta pero iginit ng depensang panoorin ang mahigit 2 oras na video. Matapos makipag-usap sa mga kapwa senator judges, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi makikialam ang impeachment court sa paraan kung paano ipipresenta ng magkabilang panig ang kanilang mga ebidensya. Nauna na iginiit ni VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression sa pagbabanta para ipahayag ang pagtutol sa Administrasyong Marcos. Sunod na ipinakita ang press briefing noong 2024 kung saan na-imagine ni VP Sara na pupugutan si Pangulong Marcos. Sa kaparehong video, iginiit ng Vice Presidente na sinabihan niya si Senator Amy Marcos na huhukayin at itatapon niya sa West Philippine Sea ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kapag hindi tumigil ang mga pambabatikos. Ipinakita rin sa paglilitis ang reaction video ni Pangulong Marcos at Congressman Romualdez sa sinasabing banta ni Vice President Sara Duterte. Alas 6:07. Sisimula naman ngayong araw ang cross-examination ng depensa sa testigo sa ikapat na article of impeachment kahapon. Nag-adjourn ang impeachment court matapos ang direct examination ng prosekusyon sa testigo bago mag-alas 6 ng gabi. Unang sumalang na testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nagsilbing agent on case sa investigasyon sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos. Sa si Kalilong din po Ang sinasabing nag-authenticate ng mga video na may kaugnayan sa mga reklamo laban kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang pagtatangka ng defense team na huwag isamang testigo si Kalilong dahil hindi ito kasama sa listahan ng mga testigo sa impeachment complaint. Pumalag din si prosecution counsel Amando Ligutan sa bintang ni defense counsel Carlo Narvasa na may sinusundang script si Kalilong. Ngayong araw inaasang haharap bilang testigo si NBI Director, Original Director Jeremy Lotok. Aminado naman ang Senate Impeachment Court na posibleng lumagpas sa 72 araw ang paglilitis dahil hindi nasunod ang planong one day, one witness rule. Hiniling ng prosecution sa impeachment court na ipisampina ang iba pang testigo kaugnay ng ikapat na article of impeachment. Kabilang dito ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez at NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa prosecution, mahalaga ang testimonya ng dalawa kaugnay ng sinasabing pagbabanta ni VP Sara. Hiniling na humarap sina Lopez at Matibag sa paglilitis sa susunod na linggo. Plano rin ng prosecution ay patawag bilang hostile witness si VP Sara sa diskusyon sa ikapat na artikulo. Nanindigan si Presiding Officer Francis Escudero na hindi maring pilitin si VP Sara na dumalo sa paglilitis pero papayagan ng prosecution na gumawa ng motion para magsilbing hostile witness ang Vice Presidente. Alas 6:09. Nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ikalawang araw ng impeachment trial. Pero hindi dumalo sa paglilitis ang Vice Presidente na saglit na humarap sa media pero hindi tumanggap ng tanong. Sa press conference, iginit ni VP Sara na magiging duguan siya sa impeachment trial pero hindi yuyuko. Para kay House Prosecution Spokesperson Rene Co, hindi interesado ang publiko sa simpleng update mula kay VP Sara at dapat nitong sagutin ang mga akusasyon. Paliwanag ni Defense Spokesman Attorney Michael Poa, pumunta sa Senado si VP Sara para makipagpulong sa kanyang mga abogado. Inabisuhan din nilang Vice Presidenteng huwag sumagot sa mga tanong para hindi malabag ang patakaran ng impeachment court. Matapos makipagpulong sa defense team, umalis ng Senado si VP Sara ilang oras bago ang kanyang paglilitis.
2: Radyo Patrol Flash Report!
0: Update po ito sa Bayong Dagat galing sa U.S. Central Command. Yung U.S. po, Amerika ay muling binombang Iran. Matapos atakihin ng Iran ang 3 commercial vessels na dumaraan sa Strait of Hormuz.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Alam niyo na ano epekto niyan sa presyo ng mga produktong petrolyo. Good luck po sa atin. Balikan natin ang mga balitang kaugnay sa impeachment. Hiniling ng ilang abogado sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa very urgent manifestation with motion, hiniling ng grupo ni Attorney Israelito Torion na magpalabas ng status quo ante order para ihinto ang paglilitis hanggang sa maresolba ang issue sa pagiging presiding officer ni Senator Francis Escudero. Hiniling din ang mga petitioners na magpalabas ng kautusan para tiyaking magpapatuloy ang paglilitis sa ilalim ng Rules of Procedure on Impeachment Trials at presiding officer na walang posibleng paglabag sa saligang batas. Pero para kay Impeachment Court Spokesperson Reggie Tonggol, tuloy ang paglilitis sa kabila ng petisyon sa Supreme Court. Lunes, inihalal bilang presiding officer si Escudero matapos makakuha ng mayorya ng boto ng mga senator judges. Nangyari ang botohan matapos amyendahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maring maghalal ng presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Pero kinwestiyon ng minority bloc ang botohan at iginiit na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer ng paglilitis alinsunod sa saligang batas. Standby Radyo Patrol, kayo susunod sa oras na alas 6:12. Hindi pa maring humarap si Senador Dante Marculeta sa paglilitis sa kasong plunder na walang piyansa. Lunes, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marculeta at 3 kapwa akusado kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa Quezon City Male Dormitory sa Payatas habang dinala si Marculeta sa PNP General Hospital matapos makaramdam ng pananakit ng dibdib at high blood pressure. Sinabi ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine, Lieutenant Colonel Benali Bayani, na hindi pa stable ang blood pressure ni Marculeta kaya nananatiling unfit to stand trial. Iginit naman ng PNP General Hospital na kaya nitong tutukan ang kondisyon ni Marculeta at hindi na dapat inipat pa sa ibang ospital. Puntanan natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila ngayon si Steve Raz. Maga ni Steve Raz. Alamin natin yung lagay ng trapiko sa Maynila. Go Steve!
4: Good morning, Alvin. Bagamat wala pang anunsyo ng suspensyon ng classes dito sa lungsod ng Maynila, nananatiling maluwag yung lagay ng trapiko sa mga oras na ito. Para sa mga motorista dadaan sa Maynila, tuloy-tuloy po no, yung usad na mga sasakyan mula Welcome Rotonda hanggang sa kahabaan ng Spanya Boulevard sa northbound at southbound dito. Maluwag din yung dali ng trapiko dito sa bagay ng Quiapo hanggang Quezon Bridge. Ngayon din sa kahabaan ng Taft Avenue, hindi pa mabigat ang trapiko bagamat nanatiling basa ang ilang bahagi ng kalsada dahil sa pag-ulan. Kaya pinag-iingat po yung mga motorista. Samantala, nadaraan na muli ang Lagustinad Underpass matapos magsagawa ng clearing operation ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force Manila kasunod ng pagbagsak ng isang puno sa lugar kagabi. Mabilis na inalis ng mga responding tauhan ng bagsak na puno para may balik ang ligtas sa daloy ng trapiko at maiwasan ang posibleng panganib sa mga motorista at pedestrian. Samantala, Alvin, inanunsyo nga ng University of the East na ililipat sa asynchronous learning ang mga klase sa basic education sa kanilang Manila at Caloocan campuses ngayong araw dahil sa mga panahon. Pinayuhan mag-aaral na magpaugnayan sa kanilang mga guro at class advisor para sa mga learning activity at iyo pang class instructions. Mananatili namang bukas at tuloy ang operasyon ng mga opsina sa parehong campus. Sa ngayon, lagay ng panahon dito sa lungsod ng Maynila, makulimlim pero walang nararanasang pag-ulan. Yan muna kagalapan dito, yan ang palitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCFM.
0: Anong reason ng UE na asynchronous yung klase? Ibig sabihin, may inasaan silang pag-ulan mamaya?
4: Dahil pa rin yan sa epekto ng Super Typhoon Inday, kaya sila nag-suspend. Pero sa ngayon, Alvin, UE pa lang. Kumbaga, nagsariling silang desisyon. Wala pang anunsyo kasi yung Manila local government ngayon.
0: Wala namang ano, wala namang epekto sa atin pa yung bagyos, Mario. Wala pa ka tayo signal. Ang signal parang nandun lang sa Batanes at saka sa Cagayan. At saka hindi naman naulan. Nasasayangan lang ako sa isang araw ng klase, Steve, di ba?
4: Oo, pero kasi kung mag-anunsyo ngayon ng suspension ng klase, Alvin, wala na, on the way na yung mga estudyante papunta sa kanilang mga pasok. So, pero hintayin pa rin natin, baka maya-maya ay mag-announce yung Manila LGU dahil yung ibang local government unit tulad ng Napotas, Caloocan at Valenzuela ay nauna na nag-anunsyo kanina madaling araw.
0: Sige, maraming salamat, Steve Raz. Isunod po natin si Roen Cueto. Ay naalam niya yung presyo ng mga pangunahing bilhin dyan sa Agora Market sa San Juan. Go, Roen!
5: Good morning, Alvin. Sa kasalukuyan, nasa 320 pesos kada kilo ang presyo ng pige, kasim at pork chop, habang 300 pesos kada kilo naman ang pata. Gayunpaman, nananatiling pinakamahal ang liyempo na umaabot pa rin sa 420 pesos kada kilo. Samantala, ang presyo ng manok ay nasa 200 hanggang 220 pesos kada kilo. Depende yan sa laki at klase o parte ng manok. Sa gulay, nasa 130 pesos kada kilo pes ang sibuyas at bawang. Ang patatas ay 120 pesos kada kilo, habang ang kamatis ay 100 pesos kada kilo. Naglalaro naman sa 90 pesos kada kilo ang karot, 80 pesos kada kilo ang okra, at 70 pesos kada kilo ang repolyo. Para sa mga gulay na binibenta kada tali, ang sitaw ay nasa 20 hanggang 25 pesos. Ang kangkong ay 15 pesos at ang pechay ay 10 pesos kada tali. Ah, base nga sa nakausap natin mga nagtitinda ng baboy, Alvin, mas magaan ng bahagya ang gasto sa pagbili ng karne ng baboy dahil may bawas na sa presyo ng ilang bahagi nito. Pero nananatili nga mataas ang presyo ng liyempo sa mga palengke. Samantala, Alvin, dito sa San Juan ay wala na rin nararanasan pag-ulan at unti-unti nang sumisikat ang araw matapos pumasok ang sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Gayunpaman, nananatili pa rin basa ang ilang pangunahing kalsada dahil sa naunang pag-ulan. Kaya pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa mga papasok sa kanilang mga trabaho at eskwelahan. Yan muna pinakahuling update dito sa San Juan, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Roen Cueto. Sunod natin si Arnel Ozaita dyan sa Batangas. Magandang umaga si Arnel.
6: Yes, good morning, Alvin. Nagpatupad ng isang linggong online class ang pamunuan ng De La San Lipa dahil umano sa lumabas na threat sa social media. Siya binahaging impormasyon na magulang na isang estudyante ng paaralan. Nakatanggap sila ng isang screenshot ng pag-uusap ng dalawang individual na nagsasabing may susunod umano na mass shooting na mangyayari sa Lasala. Dahil doon, nagdesisyon ng pamunuan ng paaralan na gawing online ng klase mula July 6 hanggang July 11 para mapaglagay ng walk-through metal detector sa school entrance. Nagpatpat din ng paaralan na mas maigpit na hakbang sa seguridad na bilang ang masusing pag-inspeksyon sa mga bag sa lahat ng school entrance. Sinabi rin ng paaralan na mahigpit ito nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police upang higit na mapalakas ang kanilang seguridad at mga hakbang sa pagtugon sa emergency. Gayunman, nananatiling tikom naman ang bibig ng Lipa PNP kaugnay sa sinasabing banta. Matatanda ang nagsuspindi din ng klase ang Batangas City Integrated High School noong nakaraang linggo matapos makatanggap ng online threat mula sa isang 17 anyos na estudyante. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, TCML.
0: Thank you, maraming salamat Arnelo Zaita. Si Manong Rod Izon. Manong Rod, magandang umaga si Manong Rod.
7: Good morning, Alvin. Nalambat ng Bataan Police ang dalawang drug dealer sa magkahiwalay na drug operation sa Bataan. Shabu kay Town, higit na 38,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at isang barilang nasamsam na mga operatibo ng abu kay Bataan Police Team sa isang search warrant na isinilbi sa isang drug trader sa barangay Wawa, Abu kay Town. Bukod sa droga, nakuha mula sa suspect ang isang kalibre 38 baril at ilang piraso ng bala. Sa Maribeles Town, umabot naman sa 34,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang drug trader sa barangay Balong Anito kung saan nahulihan din ang dalawang piraso ng baril ang arestadong suspect. Sa sampahan, ang dalawang naaresto ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Punta naman natin si Noel Alamar, kaugnay sa papalapit na bagyo. Go, Noel!
8: Good morning, Alvin. Naka-alerto ang Coast Guard District Southern Tagalog bilang paghahanda sa inaasahang masamang panahon sa ilang bahagi ng rehiyon dulot ng papalapit na bagyo. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, nakahanda ng kanilang Deployable Response Group upang matiyak ng agarang pagtugon sa anumang emergency o incidente ang maaaring idulot ng masamang lagay ng panahon. Nananatiling nakaantabay ang DRG para sa Search and Rescue, Disaster Response at Humanitarian Assistance Operations, lalo na sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng malalakas pag-ulan, pagbaha at iba pang kalamidad. Patuloy rin minomonitor ng Coast Guard ang lakay ng panahon at nakikipag-ugnay sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang maagap na koordinasyon at mabilis sa pagbibigay ng tulong sa mga maapektuhang komunidad. Pinayuhan din ng Coast Guard ng publiko na manatiling mapagmatsyag, sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad at iwasan ang paglalayag o paglalakbay sa karagatan kung delikado ang kondisyon ng panahon upang maiwasan ang anumang sakuna. Samantala, bagamat wala pang typhoon signal, kansilado ang lahat ng biyahe ng Montenegro Shipping Line sa route ng Lucena City to Agustin Romblon at pabalik ngayong Miyerkules, Hulyo 8, 2026 dahil sa hindi magandang lagay ng panahon at dulot ng bagyong Inday. Pinapayuhan ng mga pasahero na bantayan ng mga opisyal na anunsyo para sa mga susunod na travel advisory at abiso hinggil sa mulang pagbubukas ng biyahe. Prioridad ng pamunuan ng kaligtasan ng mga pasahero, tripulante at mga sasakyang pandagat kaya't hinihikayat ang lahat na manatiling maingat at sundin ang mga abiso ng kinauukulang ahensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
0: Ulitin lang natin, Noel, ha? So yung galing Quezon, yung maglalayag, kakansilado today, pero yung galing Batangas to Mindoro, tuloy pa rin.
8: Tuloy pa rin. Walang ibang kansilasyon dito sa Southern Tagalog, maliban na lang sa biyahe ng Montenegro Shipping Line na rutang Lucena City patungo ng Agustin Romblon at pabalik.
0: Kasi baka may papunta na ng Batangas, papunta Mindoro, di kaya gal Mindoro, paluwas ng Batangas, tuloy pa rin po, no po. Pero alerto lang po kayo, kasi pag sumama yung panahon, baka kanselahin po yan kahit walang signal, ano?
8: Oo, pero Pero Alvin, dito sa Oriental Mindoro, napakatingkad ng sikat ng araw.
0: Ah, talaga? Aso walang, hindi makulimlim sa Oriental Mindoro ngayon. Sa amin, makulimlim eh.
8: Wala. Napaka kulay asul noong kalawakan. Tapos matingkad yung init ng araw. Napakakalmado ng dagat.
0: Ah.
8: Sa mga oras ito.
0: Hindi, samantalahin nyo na. No? Kasi baka ilang oras from now, lalapit na yung bagyo. Tama-tama. Dahil ang susunod na may intervene taga-Pag-asa. Kaya mag-monitor po ng mga taga-Oriental Mindoro Ruel. Pati na rin yung mga taga-Batangas at Quezon. Ano?
8: Tama, Alvin. Tama.
0: Maraming salamat, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga kina Ma'am Grace San Mateo. Gising na gising na mga utaw kahit may bagyo. Ganon din si Paolo Balde ng Virac, Catanduanes. O, kumusta kayo dyan sa Catanduanes? Maaraw pa ba o makulimlim na? At si Mark Hernandez ng sinabi Happy Hump Day. At ang hilig daw mangupya ni Vice President Sar. Ba't nangungupya? Nangupya ng alin? At yari na naman tayo sa oil prices. Ay, sinabi mo ba? Pero in the meantime, ito mas importante dahil ito immediate po. Kasama na natin sa Zoom si Pag-asa Weather Forecaster John Manalo. Magandang umaga sa iyo, John.
9: Good morning! Magandang umaga rin po, Sir Alvin, at ganun din sa ating mga taga-subaybay.
0: Sige po, mag-report muna kayo ng mga apektadong lugar sa kako magtatanong. Go ahead, John.
9: Opo, update po patungkol dito kay Super Typhoon Inday. Kaninang alas 3 ng madaling araw ay pumasok na po ng Philippine Area of Responsibility itong minomonitor natin na bagyo at ito ay nasa layong 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na umabot ng 185 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo at pagbugso o yung biglang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 230 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pa kanluran, papalapit po sa Northern Luzon sa bilis na 25 kilometers per hour. Pero ang good news dito sa ating latest forecast track ay after niya mag-westward na movement ay mag-northwestward ito, papunta dito sa Taiwan at hindi ito magla-landfall sa ating bansa. Pero yung lawak po nito at yung lakas ng hangin ay nagdadala pa rin ng mga pagbugso ng hangin. Kaya nakataas po na signal number 1 dito sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern and central portion ng Isabela, probinsya ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, northern and central portion ng Catanduanes. Meron pong 36 hour na lead time itong signal number 1, kaya hindi man po natin ito mararamdaman sa the moment na nagtaas tayong signal number 1. Pero within the next 36 hours ay ito ay mararamdaman na po natin. At dahil po dahil pa northwest na yung direction nitong si bagyo sa ating forecast, kasabay po nito ay yung unti-unti pa nito na paghina. Kaya naman hanggang signal number 2 and 3 na lamang po yung pinakamataas at bumaba na yung chance na signal number 4 yung aabutin sa Batanes. At dahil pa rin po dito sa bagyo ay yung gusto po natin nabanggitin ay yung critical na araw na ito ay pinakamakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Nagsisimula po yan bukas hanggang sa weekend. So yung mga malalakas na pag-ulan katulad nung naranasan natin kagabi, pero mas prolong lang po. Yung kagabi po kasi ay driven mainly by a thunderstorm.
0: Oo nga, ang lakas ng ulan kagabi.
9: Also, banggitin din po natin, yung gale warning natin ay tataas na din simula simula mamaya. At ang pinaka maapektuhan po ay yung mga kababayan natin ng mga isda at manlalayag, lalo na sa eastern coast ng Luzon at Visayas. At yan po yung ating update
0: yung kahapon, dito
9: kanina bagyong Inday. Opo.
0: Diyan yung kahapon, hindi pa yung epekto ng bagyo. Di ba? Ang lakas ng ulan ng pauwi ako kagabi, mga bandang alas 8.
9: Yes po, may kalakihan po talaga itong thunderstorm na nakaapekto sa atin kagabi. Actually, from Pampanga po, umabot ng Metro Manila. So yung size niya ay talagang notable po. And yun din naman po yung dahilan kaya ganun po kalakas yung naranasan natin kagabi. Pero hindi pa po ito yung epekto ng pagpapalakas ng bagyong Inday sa habagat.
0: Opo, opo. Pero itong bagyo, hindi ba ang paunang impormasyon, napakalakas po nito. Humina naman siya galing ng Northern Marianas at Guam afternoon o talaga nakakuha pa siya ng lakas sa Pacific?
9: Nakakuha pa rin po ito ng lakas kaya nananatili pa rin po ito sa kasalukuyan na super typhoon. Habang papalapit po ito dito sa may Northern Luzon at papuntang Taiwan, dito pa lang po natin makikita yung sudden na mas paghina pa nito. From super typhoon ay magiging typhoon na lamang po ito by Friday according din po sa ating analysis.
0: So ang dapat maghanda pa lang ngayon, Taiwan. After nun Taiwan, edi syempre China na yung kasunod.
9: Yes po, sila po yung mas maapektuhan as compared sa atin. Pero i-note pa rin po natin na malaki pa rin yung posibilidad nitong maging pinsala, lalo na sa pagpapalakas ng habagat na dala nitong bagyo.
0: Malakas ba yung habagat?
9: Sa ngayon po, hindi po. Pero kasi po yung ikot ng bagyo kapag nasa Northern Hemisphere ay counterclockwise.
0: Okay.
9: So yung moisture po na nandito sa may bandang Pilipinas, hihilahin po niya at palalakasin po yung habagat. Ibig sabihin, magiging malaki po yung contribution ng bagyo para mas maramdaman natin yung habagat at magdadala po ito ng mga malalakas na pagulan, lalo na sa western section ng ating bansa. Kasama po dito yung Metro Manila.
0: Ah, ganun pala yun. Nagmamatter pa pala kung ang ikot ay clockwise or counterclockwise. Ano? So, kailan nagiging clockwise? Oo nga, tingnan nyo, pansinin nyo, yung kilos, no, ayan, ano yung lumalabas po ngayon, baliktad sa ikot ng relo, kaya counterclockwise. Pero may pagkakataon dyan na ang ikot naman yan, clockwise.
9: Kapag hindi po, bali, ay yes po, pero hindi na po bagyo yun. Ang tinatawag naman po natin doon ay high pressure area. At ang epekto naman po noon ay kabaliktaran. So clear sky condition, less clouds, at relatively mas mainit po na temperatura.
0: Ah, ganun pala yun. Sige, John, thank you. Tatawag kami sa pag-asa from time to time. Siyempre, importante, baka pag sinabi hindi, humina eh. Hindi po, eh paano kung habagat naman yung makadali sa atin? Hindi ho ba? Kahit sabihin mong habagat lang yan, ay hindi po, kasi pwede malakas ang ulan at mapinsala rin. Hindi ba dyan?
9: Yes po, napakahalaga po nung binanggit ninyo, Sir Alvin. And we really appreciate po yung ganitong mga Q&A dahil tinutulungan po nito yung pag-asa. At yan din naman para mas maintindihan po ng mga kababayan natin.
0: Sige, maraming salamat. Buhay po yung mga taga-pag-asa dyan. Buhay kayo dyan. Thank you.
9: Salamat din po at ingat po.
0: Si Ginoong John Manalo po ang ating pag-asa weather forecaster. O ayan ha, ang critical daw yung mga susunod na araw. Eh bagamat sa Mindoro ay maaraw, at dito sa atin wala namang ulan kung hindi makulimlim. Eh kung uulan man po, hindi pa yan dahil sa sa sama ng panahon, kundi dito sa Metro Manila. Maganda umaga sa iyo, Honey Reyes ng PDO. Gising na rin. Ganon din si Deo Jeronimo. Who's Deo? At si Chris Laranyo. Ako, may tanong din si Chris. Hindi daw ba pwede patawag si na witness si Senator Judge Amy Marcos? Mamaya tanong natin sa mga bisita natin related sa impeachment, ha? Richard Mark, maganda umaga sa iyo. Teka muna, kailangan natin mag-commercial sa oras na 6:29. Hanap po tayo ng isang legal analyst sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Wednesday na!
10: Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
11: Chico.
2: Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta, at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
12: Pas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
13: Suko sa DZMM.
2: tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
13: Tatamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
16: Kape!
17: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
16: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin L. Chico, Gising Pilipinas.
0: Maganda umaga muna sa mahigit 43,000 na nakamonitor sa mga agad yung gumising ha, para may kayo ng parami pag may malaki talagang political event. Dumadami yung tao na hihilig sa news. Ano? Kaya magandang umaga, isa na dyan si Chris Aberini Casiano na nagluluto na ng breakfast. Buti ka pa, ano bang breakfast natin? Masarap na almusal ha. Ma'am Lina Ho at si Ma'am Elsie Balion Florentine at si Perla Samar at si Minerva Castillo Nunez. Gising na gising na rin ang mga yan. Pero nasa linya na po natin si Attorney Domingo Egon Cayosa. O kala ko mag-zoom tayo, Attorney Egon. Maganda umaga po. Siya po isang constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Maganda umaga po sa inyo, Attorney.
18: Good morning!
19: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: Ano po ang assessment ni Attorney Egon sa pangalawang araw po ng impeachment trial? Meron po ba kayong mga puna at meron kayong napansin na parang hindi kagandahan o so far so good?
19: Well, so far naman maayos. Kaya lang, nababagalan talaga tayo dun sa daloy ng presentation of evidence sapagkat mukhang ang strategy ng depensa halos lahat ng mga sasabihin, lahat ng mga ebidensya, talagang susuriin nila at nararapat lang at ino-objectingan. Mukhang nagkulang, bilang isang practitioner, mukhang nagkulang yung ginawang pre-trial. Kasi usually, kung magaling yung nag-handle ng pre-trial na huko, ay marami sanang mga bagay-bagay na nag-stipulate na eh. Halimbawa, yung mga video, eh totoo naman nangyari mga yan. So pwede na sanang mag-stipulate yan.
0: Opo.
19: Pero ngayon, halos lahat ng aspeto noon eh isa-isahin. No? Hindi naman lingid sa kalaman ng lahat yung mga video na yan. No? Mukhang hindi nagkaigi o hindi nakuhang mag-stipulate, mag-agree yung mga parties sa mga bagay-bagay na yan. It should greatly abbreviate yung presentation of evidence.
0: Ibig nyo sabihin, nag-ugat yun, Attorney Egon, dapat antimano,
13: na pag-agrihan na yan sa pre-trial para suabe yung usad.
19: Tama, kung yung may mga magagaling na kwesta, yung mga abogado na rin, na, dapat yung mga ganyan na talaga namang factual at malinaw, hindi na dapat masyadong pinag-aawayan sa ebidensya. Unfortunately, siguro hindi sila nagkaigi o baka yung strategy din ng iba sa kanila, talagang lahat busisiin, lahat ipipresent. Well, kung ba yung pahabaan ng PC, hindi dapat ganun si impeachment. It is not even a criminal case or a civil case. So sana, for the interest of the people, and of course, ang Senado na may limited time and the spirit of the Constitution, agad-agad, kaya as soon as possible, matanggal na sana yung mga ganyang mga detalye na pwede naman sanang stipulate.
13: Ayan. Ay, abogado na po nagsabi niyan, ha? Kasi ang pagkaka-appreciate ko rin, hindi naman tayo abogado at marami sa ating mga kababayan, hindi naman abogado, eh lahat naman ata tayo, napanood naman natin yung video. Ba't ang dami pang cheche-bureche kung yan ba ay authentic ba yan, saan nanggaling yan, yan ba ay na-record na maayos. Ang dami pang pasikot-sikot ng ending lang naman, ay ang video ba ay authentic o hindi, Attorney Egon?
19: Hindi lamang yun. Eh, yung video na yan, gagamitin din ng kabila. I-compare mo lang yung kopya mo at saka yung isa. Eh, di, mag-agree na kayo. Eh, pareho lang naman pala eh. Pero yan, pinapadaan. Halimbawa, meron pang effort na, sige, kinakailangan ipresenta yung 2 hours. Mukhang gusto lang nilang suyain yung manonood eh. Mm. O kaya, yung on the clock, kumbaga. Pero wag naman ganoon. Yung binis-bilisan nila, simplihan na lang nila.
13: Opo. Pero Attorney Egon, talaga bang ganun po, ano, yung parang step by step, ano, na parang minsan pag ikay nanonood, parang gusto mo nang mag-tune out kasi ang daming mga legalistic terms. And at the same time, parang, oo na, so sige na, tuloy, para ikaw nang gustong humila, para humusad. Ang bagal.
19: Well, yun ang nangyayari kung hindi maayos yung pre-trial. At yan naman, kung titignan natin yung pre-trial, yan ang purpose ng pre-trial. Eh. Na yung mga obvious, yung mga tanggap naman na, yung mga bagay-bagay na pwedeng mapag-agrihan ng mabilisan, wag nang isalang dun sa hearing proper. So, mukhang nagkulang doon. Hindi natin alam po hindi anong nangyari sa loob kasi nga, executive session sila, wala namang ng publiko doon, wala naman kayong media. So baka nga hindi nag-agree. Maaari din na yung strategy ng magkabilang panig ito. So hindi natin alam yon. But ngayon nakikita natin yung mga veteranong litigation lawyers, madidismaya sa ganyan.
13: Opo,
19: kasi
13: opo.
19: Public knowledge yan, na-publish na, tapos pinag-aawayan pa. Eh kung gustong malaman kung authentic or hindi, eh din pala sa pre-trial, plenay na nila. Tapos pareho pala ito, hindi magkaiba ito. Tapos na sana yan eh.
13: Opo.
19: Mga pati yung mga discovery efforts, mga ganyan, admissions, proposals for stipulation, yun dapat ang inayos nila para baka nga yun ang start niya. I-bore tayong lahat, suyain tayong lahat para hindi na tayo makinig.
13: Ayan. Ang biruan nga po, Attorney Egon, narinig ko sa social media din, parang ang bayad daw kasi sa abogado ng depensa per objection. kaya, hindi, biro lang po yun. Binibiro lang, no? Nagbibiruan lang. Sinauumay po yung makbabayan. Ngayon, for today, pag sinabing cross-examination, yan ba, no? Ano ibig sabihin ba nun? Paliwalag niyo, Attorney Egon.
19: Yung depensa, tatanungin ngayon yung witness ng prosecution para i-test ang kanyang credibility at pakita kung may inconsistency, yung accuracy ng kanyang mga pinagsasabi. But ito eh, ang main evidence naman ito, yung video eh. yung hindi natin alam kung gaano katagal na naman ito. Di ba? Ang nag-aalala lang tayo sapagkat sa dami-dami ng witnesses, kung ganito ang pacing nito, eh hindi magkakasya yung pinagigihan nilang 90 days or yung mga limited time. Hindi magkasya talaga yun. So, sana the impeachment court will do something about it. Pwedeng i-abbreviate na yan. Maganda rin na pati yung presiding officer, nagtatanong na rin mga senador para lang mapabilis sana ito. Meron din tayong nakikita ng mga tangka na pabagarin. Mm. So, maganda na nandyan kayo, nakikita ang tambay, na makakahalata tayo eventually.
13: Apo, which brings us to the points of Senator, ito hindi na play up masyado sa media kagabi, Attorney Egon, yung clash na naman ni Attorney ni Senator Pia Cayetano and Risa Ontiveros, kasi may kapatid din siyang Pia kaya nalilito ako minsan. Ano po? Ang sinasabi ni Senator Pia Cayetano, hindi dapat sino-shortcut. Hindi dapat ganun. Kasi ang tanong ni Senator Risa, pang-practical, pang-ordinaryong mamamayan na, so ang ginawa ba ni Vice President Sara Duterte ay culpable violation of the Constitution? Yung grave threat na yon, does that constitute culpable violation of the Constitution? Ano bang mas tama doon sa dalawang argumento, Attorney Egon?
19: Ingo, iyan ang tumpak tatlong. Di ba yun ang gusto nating malaman? Kasi yung mga video na yan, napanood na natin yan, paulit-ulit sa social media at kung saan-saan. So ang question lang is, anong relasyon nito? Is this an impeachable offense? At sapat ba para tanggalin ang isang nakaupong vice president? Yun lang. Pero kung abogado ka na gusto mong pahabain, every step, lahat ng tuldok, lahat ng kataga, kailangan sunod-sunod na yan. So, it defeats the purpose. Yung maganda nga sana na magtanong sila para tumukin na kaagad kinakailangang malaman.
13: Opo. So ibig sabihin mo, Attorney Egon, defensible yung posisyon ni Senator Risa. Kasi naisip ko rin yung punto ni Senator Pia, ay oo nga, ano, kasi mga abogado nga pala ang nandito. So kailangan talaga step by step. But on the other hand, kung ikaw ordinaryong aling barang, ang tanong lang naman dun, may violation ba ang ginawa ng vice presidente? Yan ba ay ka-impeach-impeach yung kanyang pag-uugali? Ganun lang naman yun, hindi ho ba?
19: No, ganun nga kasi. Kaya nga ang panukang ating palaging position dyan, because it is a class of its own, yung impeachment court, huwag naman nilang gawing masyadong legalistic, masyadong rigorous. Yung katotohanan naman, pwede mo malaman directly without violating the rights of everyone. Ang mahirap kung yung mga detalye, mga legalist, mga technicalities, gagamitin mo para mapatagal yung proseso o kaya

0: culpable violation of the Constitution, wala siyang violation pag ganyan ang tanong niya. Kasi baka sabihan na naman ulit siya na isang senador na, hindi unfair yan. Hindi mo dapat dinidiretso doon, dulo pang tanong yan eh. Pang dulo yung tanong mo, hindi pa ngayon.
1: But hindi yung unfair yun. Kasi nga, yung tanong na yan, sasagutin nung prosecution at saka ng depensa eh. So, meron naman silang pagkakataon. Pangalawa, yung question kasi, trabaho din niya to cut through the red tape, kumbaga, in layman's terms, to cut through the legalist and all the, you know, basta ang importante lang, yung basic fairness, di ba? Yun lang. So, pero kung ipapasok natin dun sa traditional na sistema na pahabaan ng PC, objections, at kahit pareho naman yung ebidensya nyo, ko-question nyo pa rin ang isa't isa, eh, yan nga ho yung nagpapatagal ng, at malaking sakit ng justice system natin, eh, yung ganyang style. Kaya nga yung mga kaso sa korte, naabot ng siyam-siyam. Impeachment ito, alam nga naman, abuti ito ng 20 years.
0: Sobrang haba naman. Sige, we have 3 minutes left, attorney. Ano po, sa ibang issue naman, ano ang stand mo doon sa it appears na gustong kunin ng prosecution na hostile witness si Vice President Sara Duterte? Ang tanong, procedurally, pwede ba yun? Natawagin nila sa hostile witness o bawal yan sa impeachment trial?
1: Pwede naman. Hostile witnesses allowed. But of course, pag ipipresent mong hostile witness, mag-ingat ka rin. Kasi nga, pwedeng, kung anong sasabihin niya, you're bound dun sa sasabihin niya. Ayun ang risk nila dyan. No? At of course, kung tatunoy mo, naalanganin, pwede rin yan sabihin, I invoke my right against self-incrimination. So pwede rin. Hindi siya sasagot. Ibig sabihin, kung sasagutin ko yan, makakaswan ako, mapapahamak, makakasama sa akin. So, baka yun ang gusto nilang gawin. Kasi nga, every time you invoke that, ang premise is, kung sasabihin mo yung tamang sagot, eh, baka nga, makakasuhan ka. So, baka ganun. So, maaaring ganun ang gusto nilang gawin, hindi natin alam. But tingnan natin, malay mo, one of these days, maging surprise witness ng depensa yung Vice President.
0: So pwede pala ganun, Attorney Igo, na pag pinaupo dyan ang Vice President, ang sasabihin niya lang palagi, I invoke my right against self-incrimination, paulit-ulit sa lahat ng tanong yun, ang sagot niya, pwedeng ganun?
1: Pwede. But siyempre, ipuprove din nila, eh, bakit yung tanong na yan? Ano ba, pag tanong anong pangalan mo, sabihin mo, I invoke my right against self-incriminating pag sabihin mo ang pangalan mo. So hindi naman ako na it cannot be a blanket defense. Ang mas delikado dyan na pag-witness mo yan at nagsalita siya at sumagot sa tanong mo, kahit hindi mo gusto yung sagot niya, you're bound by that sagot.
0: Ayun, oo. Ganun yung risk for the prosecution.
1: Oo. So, bali siguro na for a very specific purpose and aspect lang.
0: Apo.
1: Ganun ang gagawin nila. Ikaw cross-examine din yan nung kabila eh. So, you take a big risk.
0: Apo. And lastly, may grupo po ng mga abogado, Attorney Egon, na nag-file po sa Korte Suprema ng very urgent manifestation para alisin si former Senate President Xi's Escudero as presiding officer of the impeachment court. What do you say?
1: Well, that's one of the remedies na pwede nilang gawin, but whether or not it will succeed remains to be seen. Sa aking paningin, yung rules of impeachment, yung Senate Impeachment Court rules, walang pakialam dyan ang Supreme Court. Ang poder dyan, yung Senate, malinaw sa ating saligang batas. Mm. So, at pangalawa, yung mga nagpe-petition ba, do they have a justiciable case or issue now?
0: Mm-hmm.
1: Do they stand to gain or benefit or suffer because of that question decision? So, yun, are they the right party? May standing ba yan? So, kung ang Supreme Court, conservative, at iniwasan nilang yung tinatawag na judicial overreach, pwede rin nilang sabihin sandali, that's not a right for yung kaso hindi pa right for adjudication ng Supreme Court at political question yan, wala sa atin. Pwede lang gawin yan. Pwede rin naman, makikialam na naman sila kagaya nung nangyari.

0: nakaraang taon. At medyo napahiya sila doon kasi nga mismo yung mga dating justices, binatiko sila at halos lahat ng eksperto nakakaalam sa konstitusyon at batas, nabatiko sa Supreme Court doon. So I don't know if they learned their lesson, but we cannot blame itong mga abogado. Kaibigan natin ng iba dyan, magkaling naman sila to go that way. But sana mag-focus na lang tayo ng impeachment. Masyadong kadidribble na ito.
1: Opo. Hindi, pero kung sakasakali lang po, limbawa, mag-desisyon nga ang Supreme Court na hindi dapat si Escudero nandyan, paano yung proceeding na siya na yung nag-lead? Ibig sabihin ba nun, mananal and void ba lahat yun? Limbawa, nausad na tayo. Umabot na tayo dun sa tapos na yung prosecution bago mag-desisyon. Paano mangyayari yun sa lahat ng episodes na ang namuno ay si Escudero?
0: Well, hindi naman masyadong direct yung damage, di ba? Yung procedural yan eh. Ang importante, the rights of both parties are protected. Due process is maintained, di ba? And respected. So yung personalities, kahit sino nga yan eh, wala namang problema. Ang inaalagaan lang naman ng batas at ng ating saligang batas, yung due process, yung fairness.
1: Opo. Ngayon, si Chris Laranyo, ang tanong po niya sa inyo, Attorney Egon, ay posible daw bang tawagin ng prosecution si Senator Judge Aimee Marcos? Allowed ben under impeachment rules as witness to determine kung totoong nagbabanta si VP Sara na hukayin ang bangkay ni former President Ferdinand Marcos at itatapon sa West Philippine Sea since grade threat yun, sa patay, punishable up to 6 years.
0: Well, very unusual yan. Baka mahirap kasi very unprecedented na yung isang hukom gagawin mong witness. Pangalawa, mag-ingat ka rin. Pag kinuha mo siya na witness yan, eh, baka sabihin niya hindi totoo yan. O edi walang mangyayari, di ba? So, it's very easy to call in witness, but unless you're sure kung ano talaga katotohanan o anong sasabihin ng witness, at kaya niya, and he or she can stand scrutiny, mas maganda wag mo na lang tawagin. Alam mo, pwede. Pero you'll have procedural and substantive obstacles, legal obstacles, kung gagawin mo yan.
1: Last na lang, si Attorney Romy Macalintal naka-monitor din. Sabi ni Attorney Romy Mac, mas makabubuti pa sa defense panel ni VP Sara na wag nang mag-cross-examine sa magtitestify na NBI witness ng prosecution para hindi na muli pang lalong lumutang ang mga issue sa pagbabanta ni VP Sara. Katunayan, dapat inamin kaagad ng depensa na mayroong ganung video para hindi na ito ipinalabas pa sa hearing kung saan lalong nabigyang diin ito at napalutang ng prosecution. Do you agree, Attorney?
0: May magandang punto ko si Attorney Macalintal. Yung mga literal litigators, kung competent at totoo naman yun, at hindi mahirap na natibag yun, aminin mo na para hindi nilalabas. Lalo sa impeachment court, kasi merong aspeto yan na political at yung optics sa taong bayan, nanonood lahat.
1: Opo.
0: So, dapat inadmit na lang nila yan. At kung tatawagin mo yung mga NBI agents at competent mga yan, sasagot yan ng marunong sila sumagot, alam nila yung technicalities nito, baka maadigin pa. So avoid, mag-ingat ka kung sino kukunin mong witness o i-cross-examine mo. Kasi okay, baka lalong madidiin nga yung punto ng prosecution.
1: And with that, we have to say thank you. Maraming salamat, Attorney Egon. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Magandang umaga kay Attorney Domingo Egon Gayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga muna kay Ma'am Agnes Tan. Gising na dahil sa World Cup. Ambassador Francis Chua, magandang umaga po sa inyo. Punta muna natin si Steve Raz. Go, Steve!
2: Yes, Alvin. Maluwag din sa ngayon ang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Valenzuela City. Base yan sa Valenzuela City Command Control and Communication Center. Tuloy-tuloy ang daloy ng sasakyan, partikular sa dalawang lane ng Marulas, Sped Center Malinta, BIR Malinta at MH Del Pilar Malanday. Update naman sa mga nagsuspende ng face-to-face classes sa Metro Manila, kabilang dito ang Caloocan City, Navota City at Palabon City dahil sa habagat na inaasang palalakasin ng Super Typhoon Inday. Hindi kabilang o wala pang anunsyo ng suspension ng klase ang Valenzuela City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Dagdag natin, Steve, yung Negros Island Region. Meron akong kudigo rito eh. Canlaon City, Negros Oriental. Ganon din ang Maguindanao, Dato Udin Sinsuat. Ikaw ba'y nasa Valenzuela? Kasi sa Quezon City, parte ng Quezon, naaraw na rito sa amin eh. Sa'yo ang kinalalagyan, okay. Maaraw na ba?
2: So far dito, dito pa rin tayo sa Maynila, maaraw na ngayon, Alvin. At itong madagdag ko na rin, no, yung Kabangkalan City, no, Negros Occidental, ay suspended na rin yung klase sa lahat ng level, both public and private schools yan.
1: Tama, yung Kabangkalan naman, nasa Occidental naman yan. Okay, yung inanunsyo natin kanina, Negros Oriental. Oh, pero Negros Island Region na yung dalawang yan. May source ka ba sa Kabangkalan? Layo nun sa Bacolod, Steve, at o taga ron ka sa Kabangkalan?
2: Hindi. Nakita lang na yung post mismo ng kanilang alcalde.
1: Ah, okay. Akala ko na may napadpad ka sa Kabangkalan City. City din yan. Pero sa South yan, sa South Negros Occidental. Medyo malayo-layo. No? Thank you, Steve. Extra, please.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Steve Raz.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Maganda umaga muna sa mga nandyan sa X. Oh, teka muna, may 2 minutes tayo bago mag-newscast. Gabati natin si RS Kennedy. RS, natanggap namin ni Bigornia yung package, ha? Ay, may time check pala ako. Lain natin yan kasi ano yan eh, paid yan eh. 6:57! Kasi ang tanong ni RS Kennedy, ang dami daw kasing distractions at interruptions. Ang game plan ba yun? Ay maaari na yun ang estratehiya, no? Pwedeng ganun. Kaya nga po nagbibiroan dun sa social media, ang bayad daw kasi sa defense lawyer per objection. Hindi po ganun. Hindi naman po ganun. Package po yan. Ano po? Yung mga bayaran, ano po? Package po yan. Hindi kada objection. Kasi magmumukhang ingot naman yun. Pag lahat na lang may objection, hindi ho ba? Hindi din magandang optics pag puro objection. Sabi ni Name Anat Biblang, ang daming satsat, ang dami pong kuda, ang daming hanas ng defense team na wala naman pong saysay at sustansya when that video was for all the world to see. Yun nga po naisip ko, kailan hindi po tayo kasi abogado. Yung sa mga abogado, may bali po yun na mag-object ka sa ganito, kailangan authentic ba yan? When in fact, lahat naman tayo napanood yun. Lahat ng media yun ang binalita. Eh. So, ibig mo sabihin, lahat ng media entities ay mali. Eh, yun din naman yung pinanood nilang video, di ba? Tayo po yun, yung mga ordinaryong mamamayan. Kung magadiretso na tayo, tumbukin na natin. Yung ginawa ba ng Vice Presidente na yun ay may tuturing na culpable violation of the Constitution. Yun naman ang punod dulo eh. Kaya lang, nung tinanong po ni Senator Risa, abay sinita pa siya ng isa. Sabi naman ni Senator Pia, hindi unfair. Hindi dapat sino-shortcut. Hindi pa yan ngayon. Kailan natin itatanong yun? Hindi pala pwede itanong yun ngayon. Jeffrey Manggay, magandang umaga sa iyo. Ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Ganon din si Ellie Trinidad. If I'm not mistaken, si Richard Merck ang nakita ko yesterday sa Makati Medical Center. Ay malamang, baka nagpapa-check up si Richard Merck. Ano? Ganon din, sabi ni Ellie, ang lakas ng ulan kagabi kaya na-stress. Yung fur baby ko, nga pag kumukulog at kumikidlat, natataranta din yung mga aso. Sabi ni Quill, makulimlim na Wednesday, mga kagising. Ask ko lang po, magkano po kaya yung kada objection? Hindi nga, hindi siya bayad, Quill, kada objection ko talaga. Ruby, maganda umaga sa'yo. Sa Alvin, napapadalas po yung threat sa mga school. Natatakot po ako para sa mga anak ko. Actually, hindi na namin nadidiscuss. Nasabi ko na yung kay Camille. Kaya lang, ang daming istorya kasi. May impeachment, may weather. Pero sa totoo lang, napansin din namin, hindi lang sa Metro Manila, pati sa Negros, may ganyan. Sa Bicol, may ganyan. At sa iba't iba pa pong lugar, sabi nga namin, baka prank lang. Sabi ni Ronald Soriano, kabang-abang po ang pag-cross-examine ng defense na NBI witness. Mamaya, hold your horses, ha? Versus the horse. Josh Kyle Edip, magandang umaga sa iyo. At si Ellie Trinidad, gising na rin. At si Attorney Romy Mac, ano sabi niya, ano ang sagot ni Attorney Igo? Nag-agree ba siya? O nag-agree po siya sa inyo, Attorney Romy Mac? Agree to disagree. Hindi, nag-agree siya sa iyo sa iyong punto. Kaya muna, Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
4: Gising Pilipinas!
1: Energy on a Wednesday!

0: mga bantang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Signal number 1 nakataas na sa 7 lugar dahil sa super bagyong Inday. Physical na klase sa ilang lugar sa Metro Manila. Sinuspindi ngayong araw.
2: Video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte ipinisinta sa impeachment trial, paglilitis posibleng lumagpas ng 72 araw.
1: Paghalal kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer, kinmisyon sa Korte Suprema impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng petisyon.
2: Senador Rodante Marcoleta hindi pa maaaring humarap sa paglilitis dahil sa high blood pressure ayon sa PNP General Hospital.
1: Kontraktor na si Sara Discaya pinayagang magpiansa sa kasong malversation kaugnay ng flood control project sa Davao Occidental.
2: Mahigit 70 barko ng China namataan sa West Philippine Sea. Pagpapakawala ng missile ng China, kinundera ng Pilipinas.
1: Eskwelahan sa Batangas nagpatupad ng online classes dahil sa banta ng pamamaril.
2: Sa Showbiz Spotlight, unang 4 na pelikulang lalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon inanunsyo na.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Miyerkules, July 8. 2026, ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang super bagyong Inday. Ulitong namataan sa layong 1,405 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 185 kilometro per hora at pagbugsong 230 kilometro per hora. Nakataas na ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern at central portion ng Catanduanes, at northern portion ng Aurora. Hindi inaasahang magla-landfall ang super bagyong Inday na lalabas na ng Pilipinas sa Sabado. Samantala, sinuspindi na ang face-to-face classes sa pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon dahil sa masamang panahon. Kansilado rin ang physical na klase mula preschool hanggang senior high school sa Navotas habang daycare hanggang senior high school naman sa Caloocan.
2: Malapit nang sumadsad sa critical level ang tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon, bumagsak sa 161.38 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Bahagyaring bumaba ang tubig sa Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan at Kaliraya Dam. Ang Angat Dam bumagsak sa 157.64 meters ang tubig na mas mababa sa critical level na 160 meters. Sa kabila ng posibleng epekto ng El Nino, tiniyak ni Manila Water Chief Operating Officer Arnold Mortera na sapat ang tubig mula sa ibang source o pinagkukunan ng tubig sakaling kapusin ang supply.
3: Since we have supplementary sources and activation of 2 new treatment plants in the last quarter of this year, there will be no interruptions in the East Concession area, and the worst could be just lower pressure in some areas.
2: Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
1: 5 minuto makalipas sa 7 ng umaga, pinalawig ng PhilHealth ang benefit package para sa mga moderate at malalang kaso ng leptospirosis. Sa ilalim nito, makatatanggap ng 63,000 pesos na hospital care ang mga kwalipikadong pasyente habang 170,000 pesos naman para sa hemodialysis at 230,000 pesos na peritoneal dialysis. Kaabot naman sa 411,000 pesos ang package para sa malalang kaso kung saan nangangailangan ng pasyente ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation.

0: Rehabilitation. Mayalok din libreng konsultasyon ng PhilHealth kung saan maaaring resetahan ang pasyente ng doxycycline. Sa tala ng Department of Health noong Enero, mahigit 2,000 na naitalang kaso ng mas mataas o na mas mataas ng 6% kumpara noong nakaraang taon.
1: Tinapos na ng pamahalaan ang pansamantalang suspensyon sa excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Abril, inanunsyo ni Pangulong Marcos ang pagsuspinde sa mahigit 3 pesos na excise tax sa LPG at mahigit 5 pesos sa kerosene. Sa ilalim ng batas, otomatikong babalik ang buwis matapos ang 3 buwan o 1 linggo matapos bumaba sa $80 per barrel ang average price ng Dubai crude. Sa 2 araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 50 centavos ang kerosene, habang 75 centavos ang gasolina. Tumaas naman ng 90 centavos ang kada litro ng diesel. Inaasahan ding makaaapekto sa presyuhan ang panibagong pag-atake ng Amerika sa Iran. Tugon ito ng Amerika sa pag-atake ng Iran sa 3 barko sa Strait of Hormuz.
0: 7 minuto makalipas sa 7 ng umaga, ipinakita na sa 2 araw ng impeachment trial ang ilang video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ipinresinta mga video bilang ebidensya sa 4 na article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang ipinakita sa impeachment court ang online press conference noong 2024 kung saan inamin ni VP Sara na may kinausap na siyang assassin para ipapatay ang First Family sakaling siya'y patayin. Pero bago mapanood ang ebidensya, nagtalo pa ang House Prosecution at Defense Team hinggil sa haba ng ipakikitang video. Isinulong ng prosekusyong ipakita lang ang bahagi ng pagbabanta pero iginit ng depensang panoorin ang mahigit 2 oras na video. Matapos makipag-usap sa mga kapwa senator judges, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi makikialam ang impeachment court sa paraan kung paano ipipresenta na magkabilang panig ang kanilang mga ebidensya. Noon na iginit ni VP Sara na gumamit lang siya ng freedom of expression sa pagbabanta para ipahayag ang pagtutol sa Administrasyong Marcos.
2: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
3: Yung pagpapanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao. Yung is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust.
0: Sunod na ipinakita ang press briefing noong 2024 kung saan na-imagine ni VP Sara na pugutan si Pangulong Marcos. Sa kaparehong video, iginiit ng Vice Presidente na sinabihan niya si Senador Amy Marcos na huhukayin at itatapon niya sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kapag hindi tumigil ang mga pambabatikos.
2: Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea.
0: Ipinakita rin sa paglilitis ang reaction video ni Pangulong Marcos at dating o Congressman Romualdez sa sinasabing banta ni VP Sara.
1: Sisimulan ngayong araw ang cross-examination ng depensa sa testigo sa 4 ng Article of Impeachment. Kahapon, nag-adjourn ang impeachment court matapos ang direct examination ng House Prosecution Team sa testigo bago mag-alas 6 ng gabi. Unang

0: Malang na testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nagsilbing agent on case sa investigasyon sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos. Si Kalilong din ang sinasabing nag-authenticate ng mga video na may kaugnayan sa mga reklamo laban kay VP Sara. Ibinasura ng impeachment court ang pagtatangka ng defense team na huwag isamang testigo si Kalilong dahil hindi ito kasama sa listahan ng mga testigo sa impeachment complaint. Pumalag din si Prosecution Counsel Amando Ligutan sa bintang ni Defense Counsel Carlo Narvasa na may sinusundang script si Kalilong.
1: How it can be he be identifying the document when he does not have that copy? Are you following a script?
2: Goodness, Your Honor, please. I move that that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record. For the record, Your Honor, the witness was perusing the document before he handed that to the defense.
0: Para sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, masyadong mabagal ang takbo ng pagdilitis na mistulang nagkaroon ng pagkukulang sa pre-trial conference.
3: Dapat yung mga ganyan na talaga namang factual at malinaw, hindi na dapat masyadong pinag-aawayan sa ebidensya. Unfortunately, siguro hindi sila nagkaigi o baka yung strategy din ng iba sa kanila talagang lahat ipipresenta. Kung ba yung pahabaan ng PC, hindi dapat ganun si impeachment.
0: Ngayong araw, inaasahang haharap bilang testigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Aminado naman ang Senate Impeachment Court na posibleng lumagpas sa 72 araw ang paglilitis dahil hindi nasunod ang planong one day, one witness rule.
4: Alas 7:13, hiniling ng House Prosecution Team sa Impeachment Court na ipasabina ang iba pang testigo sa ikapat na Articles of Impeachment. Kabilang dito ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez at NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa prosekusyon, mahalaga ang testimonya ng dalawa kaugnay ng sinasabing pagbabanta ni VP Sara. Hiniling na humarap sina Lopez at Matibag sa paglilitis sa susunod na linggo. Plano rin ng prosekusyon na ipatawag bilang hostile witness si VP Sara sa diskusyon sa ikapat na artikulo. Nanindigan si Presiding Officer Francis Escudero na hindi maring pilitin si VP Sara na dumalo sa paglilitis, pero papayagan ang prosekusyon na gumawa ng motion para magsilbing hostile witness ang Vice Presidente.
0: Nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial. Hindi dumalo sa paglilitis ang Vice Presidente na saglit na humarap sa media pero hindi tumanggap ng tanong. Sa press conference, iginit ni VP Sara na magiging duguan siya sa impeachment trial pero hindi yuyuko. Para kay House Prosecution Spokesperson Rene Co, hindi interesado ang publiko sa simpleng update mula kay VP Sara at dapat nitong sagutin ang mga akusasyon.
5: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound.
6: The public is not interested in that status update. Kung meron mang biktima dito sa sitwasyon, ito po ay ang mamamayan.
0: Paliwanag ni Defense Spokesman Attorney Michael Poa, pumunta sa Senado si VP para makipagpulong sa kanyang mga abogado. Inabisuhan din ang Vice Presidente na huwag sumagot sa mga tanong para hindi malabag ang patakaran ng impeachment court.
7: The Vice President has always been the type of person, no, that will adjust to the convenience ng committee niya. Minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nang sa ganun, hindi kami yung ma-inconvenience. She's always very conscious about kung yung convenience ng kausap niya.
0: Matapos makipagpulong sa defense team, umalis ng Senado si VP Sara ilang oras bago ang kanyang paglilitis.
4: Alas 7:16, hiniling ng ilang abogado sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. sa very urgent manifestation with motion. Iniling ng grupo ni Attorney

0: Israelito Torreon na magpalabas ng status quo anti-order para ihinto ang paglilitis hanggang sa maresolbang issue sa pagiging presiding officer ni Senador Francis Escudero. Hiniling din ng petitioners na magpalabas ng kautusan pero tiyaking magpapatuloy ang paglilitis sa ilalim ng Rules of Procedure on Impeachment Trials at presiding officer na walang posibleng paglabag sa saligang batas. Pero para kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tonggol, tuloy ang paglilitis sa kabila ng petisyon sa Supreme Court.
1: Because this is a collegial body, not a single person can speak for the body. So mas mabuti pong pagbobotohan kung susundan ng Kongreso o ng Senado yung mga ganong order from another co-equal branch of government.
0: Lunes, inihalal bilang presiding officer si Escudero matapos makakuha ng mayorya ng boto sa mga senator judges. Nangyari ang botohan matapos amyandahan ang patakaran sa paglilitis sa sesyon ng Senadong nakabuo ng quorum noong June 3 kung saan maring maghalal ng presiding officer kung hindi pangulo ang nililitis. Pero kwestyon ng minority block ang botohan at iginit na dapat ay Senate President ang magsilbing presiding officer ng paglilitis alinsunod sa saligang batas.
2: Hindi pa maaaring humarap si Senador Rodante Marcoleta sa paglilitis sa kanyang plunder na walang piyansa. Lunes, nagpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Marcoleta at tatlong kapwa akusado kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa Quezon City Male Dormitory sa Payatas habang dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa pananakit ng dibdib at high blood pressure. Sinabi ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine, Lieutenant Colonel Benali Bayani, na hindi pa stable ang blood pressure ni Marcoleta, kaya nananatiling unfit to stand trial.
3: Yung pong blood pressure niya, hindi po siya stable. Naggaganon po. Fluctuating po talaga yung blood pressure. Siyempre, considering po yung age niya and the comorbidities po niya. Known hypertensive po kasi si Senator Marcoleta. So, kailangan po natin i-monitor yung...
2: Iginit naman ng PNP General Hospital na kaya nitong tutukan ang kondisyon ni Marcoleta at hindi na dapat ilipat ng ibang ospital.
0: Alas 7:19, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na makadalo sa lamay ng half-brother. Sinasabing hindi naabot ng mga argumento ni Revilla ang tinatawag na exceptional ground na hindi pinagbigyan ng hiling. Mariring makaapekto sa operasyon ng Bureau of Jail Management and Penology ang pag-alis ni Revilla sa Quezon City Jail sa Payatas dahil maraming pulis ang magbabantay sa dating senador. Kung pinayagan, bibisitahin sana ng dating senador ang half-brother na si Jojo Bautista noong nakaraang linggo. Nakakulong si Revilla dahil sa kasong graft kasama ang mga kapwa-akusado dating opisyal ng DPWH Bulacan.
2: Pinayagan ang contractor na si Sara Discaya na makapaglagak ng 1,000,000 pisong piyansa sa kasong malversation kaugnay ng 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Pinayagan din ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court ang finance officer ng DPWH sa Davao Occidental na si Czar Ryan Ubungin na makapagpiyansa ng 300,000 pesos sa desisyon ng korte. Nabigo ang prosekusyong maglatag ng sapat na ebidensya para patunayang pineke ni Discaya ang ilang dokumento. Ibinasura naman ang petisyon makapagpiyansa ang 8 akusado kabilang na ang executive officer ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando at iba pang opisyal ng DPWH.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: 7:20 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol. Balita alas 7.
4: Radyo Patrol. Balita alas 7.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, Kunyari, kapag nag-abria yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
4: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa
9: Sigurado DZMM.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Umabot na sa 74 na barko ng China na namataan sa West Philippine Sea noong Hunyo. Sa tala ng Armed Forces of the Philippines, 41 barko ng China ang namataan sa Baho de Masinloc, habang 16 sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 naman sa Pagasa Island. Mas mababa ito kumpara sa 82 barkong namataan sa West Philippine Sea noong Mayo. Tiniyak naman ng AFP na babantayan ang mga aktibidad ng barko ng China at puprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas.
1: Kinundera ng Pilipinas ang isinagawang ballistic missile test ng China sa Pacific Ocean. Nabahala rin ang Amerika, Japan, Australia at New Zealand nang magpakawala ng missile ang China. Sinasabing hindi sinunod ng China ang standard procedure na pagbibigay ng 2 araw na advance notice bago ang missile test. Pero ayon sa China, nagbibigay sila ng abiso sa pakakawalang test missile sa sinasabing para sa routine military exercise at walang target na anumang bansa. Iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na nakaaapekto sa kapayapaan sa West Philippine Sea ang aksyon ng China.
2: Walang rason na mag-exercise sila doon sa lugar na yun. Hindi naman sila South Pacific country. Anong rason nun? Ngayon, kung sasabihin nila nagte-testing sila doon sa area, minamaliit nila yung karapatan at katahimikan umabansa doon.
1: Pinagtibay naman ng Amerika ang suporta sa Pilipinas kasunod ng missile test at tiniyak na matatag ang ugnayan ng 2 bansa.
0: Alas 7.25, nagpatupad ng online classes ang De La Salipa sa Batangas, bunsod ng banta ng pamamaril sa social media. Ayon sa magulang na isang estudyante, nakatanggap sila ng screenshot ng pag-uusap kung saan nakasaad na may mangyayaring mass shooting sa eskolahan. Tatagal ang online class hanggang sa Sabado para makapaglagay ng walkthrough metal detector sa school entrance. Noong nakaraang linggo, nagsuspindi rin ng klase ang Batangas Integrated High School dahil sa estudyanteng nagbantang mamamaril sa paralan. Natukoy ang 17-anyos na estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook account kung saan may nakapost pang larawan habang may hawak na baril.
1: Davao City, sugatan ang 2 high school student matapos masaksak sa rambol ng mga kabataan sa barangay Lanang. Naglalakad pa uwi ang mga biktima nang komprontahin ng grupo ng out of school youth na nauwi sa suntukan at pananaksak. Nananatili sa ospital ang mga biktimang nagtamo ng mga saksak sa katawan. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang 6 na kabataang sangkot sa gulo at na-recover din ang Swiss knife na ginamit sa pananaksak.
0: Makabayulente naman! Sa Tarlac, patay po ang vlogger na person with disability matapos pagdulong ang bugbugin sa bahay ng Bamban. Sa imbestigasyon, nagpunta sa video kay bar ang biktima kung saan nag-iinuman ang 5 kakilalang suspect. Nagkaroon ng biruan na nauwi sa pagtatalo at pambubugbog sa biktima. Namatay sa ospital ang biktima dahil sa pamumuo ng dugo sa utak. Patuloy naman tinutugis ang 5 suspect.
1: Sa Quezon City, patay ang 36 years old na babae matapos pagbabarilin sa barangay Baisa. Nakunan pa ng CCTV ang babaeng biktima habang kausap ang suspect sa Sitio Mendez. Matapos mag-usap, bumunot ng baril ang suspect para sundan saka sinundan ang biktima at pinagbabaril. Nagnakaw pa ng motorsiklo ang suspect para makatakas. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect, gayon din ang motibo sa krimen.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Sa ating Showbiz Spotlight, inanunsyo na ang 4 na unang bigating pelikulang lalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon. Kabilang dito ang pelikulang Second Miracle in Cell No. 7 kung saan bibida sa sequel movie si Aga Mulak. Kasama rin sa lineup ang pelikulang Amir na pinagbibidahan ni Argus Espiras at Dennis Trillo. Hindi rin mawawala ang horror entry film na Haunted Carnival kasama sina Julia Barreto at Fiang Smith. May chance rin ang mga manonood na makitawa kasama si Vice Ganda at Vic Soto sa pelikulang The Greatest Showdown. Kasabay ng anunsyo ng mga pelikula, ibinida rin ng mga MMDA na hindi dapat lalagpas sa 299 pesos ang ticket ng pelikula para sa MMFF. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
0: Pero yung mga yan, Ganiel, sinushoot pa lang yan, di ba?
3: Yes.
0: Ibig sabihin, yes, hindi ibig sabihin na tinatapos buo na pa. O tinatapos pa, partner. Tinatapos. Kasi ang MMFF, December yan, di ba, Ganiel?
3: Yes, December 25.
0: Oo. So lahat yan, apat ngayon, pero ilan ba lahat yung entries na yan?
3: Usually 8 dapat yan.
0: Awalo
3: so
0: lang.
3: Probably mag-a-announce pa lang sila. Kasi Alvin, usually mga ganito from last year, meron silang mga may mga requirements din kasi na kailangan sundin para dito sa mga pelikula to. Siguro ito yung first 4 na probably nakapag-submit na agad ng script or nakasubmit agad ng mga gagawin natin sa pelikula to.
0: Pero so, comedy yung dalawa, no? Oo. O tatlo, yung apat mismo.
3: Dito sa may apat na to, yung The Greatest Showdown, yung comedy.
0: Ay, di. Ang in-advise at kina Vic Soto, di ba yung comedy din yun?
1: Yun nga, yung The Greatest Showdown.
0: Okay. Tapos yung isa.
3: Happy Carnival kasi horror yan.
0: Horror.
1: So, abot pa yung pelikula ko, Ganiel?
3: Dapat. Sali ako.
0: Ang title ng show, anong pelikula mo, partner?
1: Nang madulas, si Judas.
0: Akala ko si Eva.
1: Hindi, nang madulas si Eva, si sabi ko?
0: Si Eva nga.
1: Hindi, nang madulas, si
0: Judas.
1: Si Judas, habang kumakain.
0: Haba masyado, partner, hindi yan papatok. Pag masyadong mahaba ang title, hindi papatok sa takila.
3: Hindi, Alvin, basta si Doris, papatok.
0: Oh. Sobrang haba, hindi.
1: I object, Your Honor.
0: Thank you, Ganiel. Maraming salamat.
1: Thank you.
3: Bye.
0: Si Ganiel Krishnan po yan. At yan ang mga balitang... At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7. Umakil pa.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang... Gising Pilipinas! Energy, energy!
4: Radyo Patrol Balita alas 7.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta, DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Good morning. Muna yung kaibigan kong si Laua Montinola La Chica ng La Carlota City. Sabi niya, good morning from La Carlota City College. Enrollment scheduled today until Friday is postponed until further notice. Ayan, thank you Halong, thank you Lau. Ayan, anunsyo ko na kasi may nakita ako dyan eh. La Carlota City, di ba?
2: O level,
1: sabi dyan, nakalagay, walang pasok.
2: Correct.
1: Pero bakit ganun? Ibig sabihin na ulan doon o...
2: Baka.
1: Kasi maaraw, itinom mo, naaraw, malina naman yung damit natin. Medyo
2: munti
1: pang...
2: nga ako mag-forms eh. Buti nagpalit ako.
1: Kaya nga, si partner, i-anunsyo mo muna
2: kaya,
1: yan.
2: Kaya ito nga po ang ating pag-anunsyo, mga magulang, mga estudyante, makinig po kayo ha. Caloocan, walang pasok. Senior daycare to senior high school, public and private, sabihan ng Caloocan City Government. Sa Malabon, no face-to-face classes on levels. Sino ba ito? Galing yan kay Mayor Ginny Sandoval.
1: Mahaba yan, partner. Diretsin mo na yung siyudad na lang at saka kung anong...
2: So, mga walang pasok na botas. Negros yan. Island Region, Canlaon City, Negros Oriental, Dawin. Negros,
1: tama.
2: Dawin, Negros Oriental, yun sabi mo. La Carlota City, Negros Occidental, Province of Maguindanao, Dato Udin, Sinsuat. Wala rin. Lasam, Cagayan, at University of Days. Shift daw kayo sa asynchronous learning modality.
1: Yan. Naka-monitor din sa atin, partner. Dati taga ABS-CBN ito at na-meet ko ito sa New Zealand. Si Maricel. Si Herrera. Sa Bandila.
2: Si Badge.
1: Ay nanonood sila, nakabakasyon sila sa Sydney.
2: Wow.
1: Kasi taga New Zealand sila. Holiday ng mga bata. Partner, binata na yung dalawa anak. Dati kasama niya yung mga bulinggit, yung dalawang lalaki. Na-miss ko mga ito. Na-meet ko yung mga ito nung pumunta ako ng New Zealand.
2: Mm-hmm.
1: Sina Simon, si Martel, and of course yung mister niyang si Myrick. Kaya nanonood sa atin, nakabakasyon. Oy, mag-enjoy kayo ng Sydney, ha?
2: Oo.
1: Kasi after a few days, babalik na naman ng New Zealand.
2: Oo, napaka-happy family.

0: family nila.
1: Oh, yes.
0: Ang cute na mga anak, pero ang pinaka-cute, si Budge.
1: Yung mga bata, pumayat na.
0: Pumayat
1: si
0: na.
1: Budge bukang hindi pa.
0: Eh, luto-luto. Eh, bake-bake eh. Hi, Budge.
1: Jerry Diaz, magandang umaga. Sige, ganun din kay Ma'am Corito Siso. Nakamonitor na po sa atin ng agad si Vian Villanosa. Vian, thank you. Maraming salamat. At si, sino pa bang nandyan? Si Panay, ikaw muna.
0: Meron ako hinahanap sa Viber. Meron mga nagbe-birthday ngayong araw na ito.
1: Sino may birthday?
0: Si Nini, ng staff ni Cynthia Villar.
1: Nini Jacinto? Hindi naman. Sino Nini? Nalala mo si Nini Jacinto.
0: Starlet.
1: Oy, thank you. RS Kennedy, para nagaling kay RS to.
0: Nice,
1: thank you, maraming salamat.
0: Nice. At si Gina Virtusio, nagbe-birthday din. Ay, Gina, happy birthday sa'yo.
2: Happy birthday!
1: Yan, okay.
0: Oh, yes.
1: Si Attorney Milencio Mel Santa Maria, ang dating dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Eh, kasama na po natin para magkaroon po tayo ng mga dagdag na legal insights.
0: Yan.
1: Sa nangyayaring impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Mel.
0: Good morning.
2: Good morning.
3: Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat.
0: I object.
1: Agad-agad na yun. Natutuwa ko kay Attorney Mel, partner. Kahit saan makikita mo si Attorney Mel, talagang masigasig sa pagpapaliwanag for the people to understand.
0: Patient.
1: Very patient. Insightful ang kanyang mga opinion. Ano po? Oh, sabi ni Doris, Attorney Mel, I object! Napansin mo ba maraming I object kahapon?
3: Madaming mga eye object kahapon, tsaka talagang itested our patience and endurance, no, ang tagal at mga detalye ang binigay, kasi alam mo sa ating batas, no, pati sabi na nga ng Korte Suprema, basta't ikaw ay magalalantad o gagawin mong ebidensya ang isang video, may mga alituntunin na dapat sundan. Unang-una, dapat i-identify mo yung origin, identify naman. At pangalawa, dapat mapakita mo na na-secure mo sa isang storage, yung mga USB, na-secure mo yan. At pangatlo, dapat yung paghatid sa korte, dapat walang bahid man lamang na baka naapektuhan o na-contaminate. Kaya yung mga maliliit na gesture ng witness kahapon, basta't binigay sa kanya yung USB, pwede ko pa pong buksan yung plastic para matanggal ko na yung USB. Kasama yun.
1: Diyos mio.
3: Kasama yun sa requirement, dapat hanggang pagdating sa korte, dapat mapatunayan mong secured, safety, at uncontaminated. Kaya yung kahit na maliit na yon, requirement yun ng Korte Suprema. Kaya natagalan ng talaga matagal, no, yung bawat video, ganun ang ginagawa nila. Ayan.
1: Opo. Sige, tuloy niyo.
3: At saka yung na maganda rin yung panguna nila, no? Yung panguna nila na sinabi nila kung nahandyan daw si Vice President Sara Duterte, kasi nung umaga nga dumating. So therefore, nagtanong si Attorney Lorna Kapunan kung nahandyan doon at gagawin daw kasing hostile witness. Ano ba ibig sabihin ng hostile witness? Ang ibig sabihin nito, witness na talagang kampi sa kalaban, na gusto ninyong iupo sa witness stand. Kasi basta hostile witness, pwede kang magtanong ng mga leading question. Yung mga leading question, iyon yung
1: yes or no
3: tanong na ang sagot ay nasa loob na. Halimbawa, pumunta ka ba sa palengke kahapon? Yes or no lang. Ikaw na ang nagkwento, siya lang sumabi, yes, no. Leading question yun.
1: Bawal pala yun, attorney.
3: Bawal yun sa mga nagdi-direct testimony. Basta't ang testigo mo ay kampi sa iyo, bawal yun. Dapat hayaan mo dapat ang testigo mo ang magkwento. Mga what, how, why lang. Tapos, pero ang mga hostile witness, pwede yun. Kasi hostile siya eh. Maaaring magtago siya, magtakip siya, kaya pwede mo siyang i-leading question. Ang maganda kahapon, Alvin, Doris, kung mataimtiman pagtingin ninyo, bakit hiniling yun na hostile witness kasi minemaintain ng prosecution yung perception na si VP Sara eh hindi umaattend ng hearing mula sa Kongreso hanggang dito hindi siya umaattend ng hearing kahit na pansamandali eh naipasok nila ulit yon yung perception para sa taong bayan yung political side ika nga.
1: Opo. So theoretically, Attorney Mel, pwedeng gawin ng prosecution yon to call the Vice President as a hostile witness o bawal yon sa impeachment court?
3: Ano yun? Pwedeng-pwede yun. Kahit nasa korte, pwede yun. Kaya lang ang problema, magkakaroon ng balakid ang prosecution. Bakit? Kasi diyan napapasok yung right of incrimination, no? Basta't ikaw mismo ang hinahabla, ikaw mismo ang inuusig, pwede, maaaring nasa korte ka, pwede, pero pwede mong sabihin, hindi ako uupo sa witness stand kasi akong inuusig, I invoke my right against self-incrimination. Una yon. Pero kung ikaw ay pangkaraniwang witness lang, dapat umupo ka at hintayin mo yung tanong. At saka kung iyon ay may implicate ka na at saka mo i-invoke yun, iyon ang kaiba ng witness at ang inuusig. Ang inuusig, maaaring nahandoon siya, pero pag-upo pa lang, pwede na siya mag-refuse. Kung sa tingin niya, yung mga sagot niya, maaaring makasuhan siya sa isang criminal case. Uh-huh. Yan ang ano dyan. Pero pwede yun. Pwede yun.
0: Pero in the first place, sabi mo nga, Alvin, kung pwedeng tawagin ang akusado, pwede.
1: Pwedeng tawagin?
0: Pwedeng tawagin. At talagang, ano ba to, yung matik na, sige, isa sa pinaka namin, umapir ka. Or magkakahilahan muna tayo ng paa.
3: Pina. Isa sa pina kasi hindi mo siya mapipilit eh. Kasi sa kabilang panic siya. Pag sinapinak siya, pupunta siya, pero karapatan niyang hindi umupo sa witness stand. Iyon lang ang nasa ating konstitusyon. Kasi sabi ng korte sa ate, ng Korte Suprema eh, pangkaraniwan yung right against self-incrimination ay ginigiit mo lang kung criminal case. Pero nagkaroon din ang Korte Suprema ng mga desisyon na kahit sa ang investigasyon, pwede mong igiit yon kung sa tingin mo, lumalapit na sa pag-i-implicate sa sarili mo. Pwede mo nang i-invoke yun.
1: Okay. Yan. Ipawatiensya, may tanong, partner. May bale ba yun din yung pagpunta ni Vice President Sara sa Senado? New look, new hairdo, bright yung disposition, jolly.
0: Mm-hmm.
1: May bale ba yun legally o optics yun?
3: Optics yun. Pero Alvin, alam mo ang nangyari kahapon? Nung dumating si Vice President Duterte, ba? Yung emotional temperature sa loob ng Senado talagang tumaas. Di ba? Nagdatingan ang media, pumasok ang media. At alam mo, kung ako lang ang advisor ni VP Sara, kung ako lang ha, pero hindi ako, baka ayaw niya ako eh. Dapat itinuloy ko na yon sa hearing. Alam mo kung bakit? Pagdating sa hearing, you could just imagine yung emotional electricity, tataas na naman yan. Baka mabago na ang narrative. At si VP Sara, titignan niya ang mga senado at titignan niya yung mga bumaliktad sa kanya. Sasabihin niya, bakit yung bumaliktad? Tinginan lang, titignan niya yung mga... Isosolidify niya yung kanyang grupo. Huwag kayong alis dyan. At titingnan niya yung mga nagkalaban niya. So it's a psychological warfare, ibig sabihin, di ba? At pwede naman siyang umalis kaagad-agad eh, kung gusto niya eh. Pero yung ano, yung punto na papasok siya, talagang magbabago ang atmosphere dyan. Magbabago talaga yan. At kaya lang, yun ang posisyon nila, hindi siya umaten. So, ganun.
1: Baka tinitest lang muna, testing the waters. There's always a second time or a third time or the next time.
3: Maganda ang punto mo niyan, Alvin. Baka inuunti-unti nila parang ano, parang bang halimbawa, sasabihin nila kalaunan, Your Honor, buksan niyo ang pintuan, papasok na si Mary Jane Piatos. Uy, meron pala. Parang ganoon, dramatic, no? Pero oh, papasok na si BP Sara. Ibang klase kasi ang atmosphere. Hindi lang magiging legal ang usapan, eh. Magiging highly political na yan at saka electric. At saka baka mabago ang narrative. Pero tama ka, Alvin. Doris, baka unti-untiin nila yung strategy niyan.
1: Okay. Oo,
0: pero yung optics na ganyan, attorney, hindi ba sinasabi nila paulit-ulit, hindi, kailangan

0: ng Korte Suprema sa kanilang desisyon. Ang proceeding na to ibang-iba sapagkat ito ay constitutional, legal, at political. Pero dapat hindi tayo magde-deviate sa ebidensya. Pero tao lang yung mga at politiko lang yung mga taong nahandyan. Baka nga masway ng loyalty lang o ng pagka ng aliansa mo yung constitutional. Ito yung mga usapin na ano eh. 2/3 of all the members once every year. Yun yun. Yung legal, iyan na yung nakikita natin. Nakikita na natin na paghahain ng ebidensya. At yung political, ito yung unquantifiable. Ang talagang ang ina-address mo na ang madlang bayan. Kaya nga kahapon, bago siya magpresenta ng ebidensya, may maliit na speech siya. 5 minutes, si attorney ng prosecutor. Iyon ang political side, no? Talagang inaano nila, i-maximize nila yung visual, ika nga, na para sa mga nanonood. Ayan.
1: I want to get your insights, attorney, ano po? Kasi sa feeling ko pareho namang may punto, ano po? Yung kay Senator Pia Cayetano at kay Senator Risa, ano po? Siyempre, ang point of view ko, dahil hindi naman ako bogado, yung kay Senator Risa na pagkahaba-haba naman ng tanong, pwede bang itanong na lang natin ay kung mayroong violation, culpable violation of the Constitution, ang ginawang pagbabanta ng Vice Presidente sa Presidente Mises at saka kay dating Speaker, ano po? Hindi ba, pero sabi ni Senator Pia, ay hindi, sino-shortcut mo eh. Hindi ba pwede shortcut, kailangan dadaan step by step. Kasi legal procedure nga ito. Mm-hmm. Alin ba mas tama, Attorney Mel?
0: Tingin ko medyo may tama dyan si Senator Pia Cayetano. Kasi, bakit? Bakit? Nasa legal stage tayo. Ano bang ibig sabihin ng legal stage? Paghahain ng ebidensya. Iyan lang ang ano dyan. Ito lang ang istorya ngayon hanggang matapos. Hain ng hain ng ebidensya, lantad-lantad at magpapaupo ng saksi at dinidinig mo ang kanilang mga istorya at anong pinapatibayan ng mga dokumento. Sapagkat yung conclusion of law, yun na yung panghuli actually. O sige, sa mga nilantad na saksi o nilatag na mga dokumento, maituturing ba natin na humahantong itong lahat na ito sa betrayal of the public trust, sa high crimes, o kaya sa culpable violation of the Constitution? Sila talagang hahatol, yun ang ihahatol nila. Kaya ito talaga, kasi buong naging premature guy. Kasi ang tanong, bakit mo namang nasabing culpable violation of the Constitution yan?
1: Tama.
0: Bakit ba, diba? So hindi dapat yon. Dapat talaga may punto a little bit dyan si Senator Pia Cayetano, sapagkat ngayon nasa each stage pa lang tayo ng paghahain ng ebidensya, tsaka lang tayo magko-conclude, o sila pala. Sila, tsaka lang sila magko-conclude kung ano sa tingin nila ang hinahantong na mga facts na nilatag.
1: Kaya ang worry naman siguro ni Senator Risa is mag-tune out naman yung madlang people na hindi naman abogado na ang haba-haba. Lahat naman tayo napanood natin yung video na yan. Ang haba-haba, kailan pa bang pagdebatehan yan?
2: At saka kung ganun ang proseso.
0: Sige, tuloy mo. Sige, Doris, ano yung sinasabihin mo?
2: Kasi kung ganun po ang proseso, susundin natin ang lahat, eh baka hindi na tayo umabot ang dekada nito. Hindi pa tayo nakatapos sa presentation pala ng
1: ang haba.
2: Oo.
0: Ito'y nanonood kahapon, Doris. Para rin ako nagtataka. Sapagkat nga, di ba, meron silang articles of impeachment. Okay? At merong sagot ang kabilang panig. Kung nabasa natin yung articles of impeachment, okay, nilatag nila doon kung ano ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Yung attempt to assassinate, yung no joke. Nandun lahat yun sa articles of impeachment. Yung ano naman, yung answer, yung pagsasagot ng kabila doon sa mga pinaratang sa article of impeachment, alam mo bang sagot nila? Hindi naman nila sinabi na hindi nag-i-exist yung video. Hindi naman nila sinabing hindi totoo yung sinabi ni Vice Presidenta Sara Duterte. Ang sinasabi lang nila, yung mga salitang yon ay bahagi ng freedom of expression, ay hindi humahantong sa pagbabanta, kasi no joke, at saka hindi humahantong sa inciting to sedition. So ibig sabihin, doon sa sagot, tinanggap nila na merong May sinabi talaga iyon. Pero ang sabi lang nila, ang complexion noon, hindi yung sinasabi yung pagbabanta. Ang complexion noon,

0: Hindi yung sinasabi niyong inciting sedition, kundi freedom of speech yon at saka emotional outburst lang yon.
1: Oo.
0: Parang ganun ang iyon. So therefore, tama kayo eh, Doris Alvin, sana no, na naumpisa na lang sana. Your Honors, gusto ko sanang sabihin sa inyo na looking at the pleadings in this case, wala namang pagtatalo sa mga katagang sinabi. Ang pagtatalo lang namin kung bakit, papaano, ano ang
1: Oo.
0: complexion nito, anong ituturing natin,
1: so,
0: 'di ba? Ito na yung panghuli.
1: Tama ba?
0: Yes,
2: yeah, everything is context, yeah.
0: Exacto, yung context na lang ang titignan natin dito sapagkat yung existence nandoon. Parang they admit the existence, so ang pinagtatalunan na lang natin dito yung context.
2: Yeah.
0: Kaya nga, pero tama no, yung context ng pag-uusapan, so kailangan i-present yung videotape ni President Marcos. So kasi ang tingin niya, bantay. Yung video ni former House Speaker Romualdez, kasi tingin niya bantay, ino yung mga repercussions. So talagang sa tingin ko nga, Doris Alvin, talagang pwede talagang paikliin. Kaya lang, sabi nga ni Senate President, kaya hindi niya pinili yung affidavit na lang at ipa-confirm kasi political daw, gusto nilang makita ng taong bayan. So sinabi niya rin yun ngayon eh. Ayun.
2: Opo. Ngayon ay may naghain po sa Korte Suprema, partner, mga grupo ng mga bugado, mga kachokaran ni Dean Mel. Ano po? I'm sure may mga kaibigan din siya doon, ano. Yan ba may impact sa hindi mo kaibigan, Attorney Mel?
0: Kaibigan ko yun. Yung
2: okay.
0: Kaibigan ko. O si Atty. Torion, kaibigan
2: si
0: ko yan. Si
2: Atty. Torion, oo. May
0: o,
2: impact, may impact ba yung ginawa nila sa pag-usad ng impeachment trial o none whatsoever until the Supreme Court acts on it?
0: None whatsoever yun. Sapagkat nakikita na natin na gumagalaw na ang isang sangay ng gobyerno, ipinatutupad nila ang poder nila, their sole prerogative of hearing the impeachment. Eh palagay ko, sa ganyang mga pangyayari, eh kamukha nung hindi pag-issue ng TRO, nagkikwidaw na ang Korte Suprema. Ibig sabihin siguro, sinasabi ng Korte Suprema, huwag nyo na kaming ihalo sa gulong yan sapagkat highly political yan at poder yan ng Senate as an impeachment court. So palagay ko, siguro magandang ipalabas yun at sabihin sa madla, nagmumungkahi sila sa Supreme Court, whatever strategy they have. Kaya lang, sa tingin ko, legally, hindi gagalaw ang Korte Suprema dyan. Hahayaan na lang nila siguro itong impeachment proceeding hanggang maging moot and academic. O kaya, yung mga dating na file noon, huhusgahan na lang nila.
2: Pero kung sakasakalin man pong mag-decide, halimbawa panalo po sila doon, hindi naman mai-invalidate lahat ng proceeding kasi pahaba na ng pahaba, partner eh.
1: Yun
2: lahat ng
1: yun.
2: Proceeding na ang nag-preside ay si Escudero. Hindi naman mai-invalidate yun. Sakali sabihin, finally ng Korte Suprema, ay umali nga, hindi ikaw dapat ang presiding officer dyan.
0: Well, hindi. Tama ka doon. Kasi may konsepto tayong tinatawag na operative fact. May mga bagay-bagay na huli na nang nasabi ng Korte Suprema na hindi tama. Huli na. Pero sapagkat huli na, meron ang mga nangyari na nagkaroon na ng vested rights, nagkaroon na ng mga epekto legal sa proceeding. Kaya normally, basta't ganyan ang nangyari, kung sakasakaling sasabihin ng Korte Suprema, invalid ang pag-elect ng Senate President, pero may operative fact na nangyari na hindi na natin maibabalik sa dati.
2: Ayan.
0: So yun, pwede. That is the doctrine of operative fact. Maaring i-announce void ab initio, pero tatanggapin na lang natin yung nangyari kasi wala namang mape-prejudice.
2: Ayan, may natutunan ako today kay Dean Mel. Operative fact. Oo. Yung pala yun.
0: Yes.
1: Oo. At saka nag-rewind tayo sa
0: operative fact.
1: Oo, nag-rewind tayo sa ab initio. Dati na nating
2: narinig. From the very beginning.
1: From
2: ibig
1: the
2: sabihin
1: very beginning.
0: Kasi yung mga ganyan, halimbawa, sa kontrata sa gobyerno, ikaw ay nakipagkontrata sa gobyerno.
2: Opo.
0: At maayos naman, good faith ka naman, ginawa mo yung kontrata, nakagawa ka na ng building sa gobyerno. Tapos sinabi ng COA, 1 year later, null and void. O paano yun? May nangyari na. So sasabihin ng Korte Suprema, null void, kaya lang as a matter of justice, may operative fact na na hindi na natin makakalas. So tatanggapin na lang.
1: Apo. Apo. Pero wala, sa ganyan, last na lang ako, sa ganyang kakomplikadong takbo ng kaso na ito, attorney, hindi kaya't kalaunan ay magkaroon na rin ng trial fatigue ang sambayanan at talagang
2: definitely,
1: wala na, di ba?
2: Definitely, magkakapatig tayo lang.
1: Kaya nga eh.
0: Kagabi lang, nafatig na sila eh. Hindi nila tinuloy yung cross-examination dahil nakakahilingan ng madaming judges. Talagang pag habang pinapakinggan mo, ang bigat, di ba? Alvin, tsaka Doris, ang bigat, di ba? Talagang minsan, magpapahinga ka na lang. Yes, there is a danger of trial fatigue nga. Totoo yan.
2: Panay kasi yung object. Diba nakakapagod yung object, decide, object, decide.
1: Correct.
2: Ayun, correct. Nakakapagod.
0: Yun ang nakakapagod. Pero ako sana, bago mag-object, dapat pag-aralan muna, no?
2: Yeah,
0: kasi
2: yeah.
0: Alam mo, yung kamukha yung photocopy. Sabi ng Korte Suprema ngayon, basta ang photocopy, kamukha, it has the same effect as the original. So yung mga ganun, dapat, medyo alam na rin sana ng both side, no? Diba? Yung decision ng Korte Suprema at isa pa, sabi ng Korte Suprema na paano papatunayan ang video? Kailangan mo bang i-present yung nag-video? Sabi ng Korte Suprema, hindi na. Pwede mong i-present ang isang tao na makapagpapatunay lang na accurate yung nasa video. So kaya pinresent nila yung NBI. So kung alam na rin natin yung mga halituntunin sa batas na ganyan, baka naiwasan, no, yung mga ibang objection.
2: Po, and last, finally, ano, what do you expect for today? May additional witness and today din yung cross-examination. Do you think it's wise for the defense to do a cross or... Wala, do away with the cross. Kasi pag nag-cross ka, babalik na naman ulit dun sa video.
1: I have nothing to ask the witness, Your Honor.
0: Suriin dapat nila kung sino ang kinocross nila. Kasi itong kinocross nila talagang forensic analyst. Ibig sabihin ng forensic, talagang ang buhay nito nagsusuri ng ebidensya. Tama ka, minsan dapat no cross kung hindi na kailangan. O siguro magko-cross sila para lang tungkol sa ibang mga dokumento, sa kanyang experience. Pero there is also a practicality of no cross. Kaya lang siyempre, ang mga abogado gustong parating maging last say. So palagi ko magko-cross mamaya. Depende sa haba kung pagkatapos ng cross, ipagpapatuloy pa yung isa pang witness. Opo. No, meron daw bukas ngayon eh.
2: Opo. Ayan. Thank you, Dean. Maraming salamat. Thank you for the insights and the education. Tuloy lang po natin pag may libre po kayo. Imbitahin namin ulit kayo. No po?
0: Maraming salamat, Alvin at Doris.
2: Mabuhay ka, Attorney Milencio Mel Santa Maria, dating dean po ng Far Eastern University Institute of Law. O sabi ni Sherian Torres,
1: Sherian.
2: Alam mo na, partner, nasa senador rin ito. Insider
1: promotion.
2: Din siya doon.
1: May promotion.
2: So hanggang ganun lang ba? Promotion lang? Wala, hindi pa't makakatikim ba tayo?
1: Hindi.
2: Hoy, Sherian Torres. O, kung sino ka man. Ne, sabi ni Sherian, very good questions daw kayo, sabi ni Kaka Raymond Daas ng DZRH. Nanonood pala sa amin yung DZRH. Ha?
1: Maraming salamat po. Maraming
2: thank you,
1: salamat.
2: Thank you. Maraming salamat sa inyo. At si Ma'am Christy Galvez, naka-monitor din sa ating mga naumaga po. At si Ann Bustamante Calumarde. Yeah, nice to listen. Na-educate tayo, sabi ni Ma'am Christy. Governor.
1: Yan nga po ang aming mission. I object.
2: Kaya sabi ko, nikwento namin ni Doris, ano daw? Ito, ang kinikwento namin ni Doris, hindi kami pwedeng mag-witness kasi mga mainipin po kami, impatient. Sinabi ko na nga yan, di ba? Paulit.
1: Ilang beses nating tatanungin yan, ha? Ito ang USB, tinatanong nyo. Ito, kayo mag-authenticate niya.
2: hindi tayo pwede.
1: Hindi lang tayo makukontem.
2: Hindi lang makukontem, partner.
1: Diretso sa bilibid.
2: Kasi siyempre, paulit-ulit po kasi, sa totoo lang, ang kukulit. Partner, yung walang pasok na ulit, mo, tinapo ko na yung papel ko.
1: Para kang si Massimo? Ayun.
2: Inday, kunin mo nga yung mangga. Yung binili nyo po, kuya. Hindi. Yung ninaka. Ikaw kasi ni-remind mo na naman ako kay Massimo. Ano pala niya? Massimo?
1: Massimo. Oo. Sabi ng dad, can you furnish us the USB? Binigay ko na nga po. Yung USB na ganito,